0: Ganyan. At ang
1: Okay.
0: court ay ICC.
1: Sige pa. Thank you, attorney, ha. Maraming salamat. Naubusan po tayong oras, eh.
2: Sayang, naubusan
1: Thank you
2: tayo
1: po.
2: Oras.
1: Mabuhay po kayo, attorney.
2: Thank you, attorney.
0: Salamat. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga
2: salamat.
1: Po si attorney
2: Ingat kayo.
1: Domingo Egon Gayosa, isang law expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Bago ako magbabay, naku, overtime.
3: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
1: Ayan ha, sa mga nagtatanong, red alert!
2: Aley, yay, yay,
1: red alert na naman ng Luzon Grid, ha? May 15, 2026 as of 8 a.m. Red alert po alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi.
2: Aray.
1: Ang buong Luzon Grid. Yellow alert po 1 to 3 at saka 10 p.m. to 11 p.m. dahil sa problema na naman po ng availability ng supply ng kuryente. Kaya paghandaan nyo ha, ang Visayas Grid, red alert din. So dalawa, Luzon Grid, ang Visayas Grid, red alert. Alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi today. At yellow alert 2 to 5 at 9 to 11. Ganun din. Hindi po ano hindi po sobrang-sobra ang supply ng kuryente.
2: Kaya ka po,
1: may problema.
2: Mag-ipon po kayo.
1: Wala, hindi mo pwede ipunin yung
2: kuryente. Pasensya.
1: Ah, okay. Very good.
3: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
1: Thank you, maraming salamat sa lahat ng mga generous on a Friday morning na sweldo, Sui Suarez! Maraming salamat.
2: Si partner, congrats.
1: Wag nang congrats. 802 na,
2: Bakit
1: 803 na, di ba?
2: Bakit pa congratulate?
1: Pag ako na mimuha na, ako
2: ano mag lang.
1: Si Alvin Olchico po ito.
4: O,
1: tapos na ako, ha?
2: Bye-bye.
1: Diba? Technically. Oh, yaman din lang ha. Technical
2: record,
1: tayo ha.
2: Nag-ano ka?
1: Eh, baka sabihin mo kasi Senate na to. Hindi, GSIS to.
2: So ano ibig mo sabihin?
4: Guest na lang siya ngayon.
1: Oh, guest na lang ako ha. Technically ha. Ikaw na ha. Programa mo na to eh.
2: So ako mamememohan?
1: Oh, ikaw, siyempre.
2: Ano nangyari?
1: Susunod na tandem ng bayan with the one and only Mutiano Mas at Doris Bigornia. And of course, the one and only Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin Olchico na may programa bukas ha. Alas 11 hanggang alas 12.
2: Pangalan?
1: Wise Consumer. Magbabalik po. Alunas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!

0: napakagas.
1: Dapat nagsisimula kayo 804 na ako.
0: Kailangan mag-gaslight. Ganyan.
2: Ay.
1: Love you,
0: Alvin El Chico.
2: Libre mo kami, ha?
0: Yes. Aha. Bukas daw.
2: Bukas agad. Agad-agad. Dahil dyan.
0: Ay, partner, ayoko pa eh.
2: Bakit?
0: 805 na, oh. Eh, Friday.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: Parang ang aga nung may umiinom, partner.
1: Doggy, wow. Ano nangyari? Oh. Nag-nom-nom ka na.
0: Dahil basahod na ito,
1: di? Ah, oo nga, ano. Doggy, wow, wow. Oh, chillax.
0: Tingnan mo. Relax.
1: O kaya nga, may pag-clink pa.
0: Oo nga, diba? Siguro nauunawaan ko dahil napagod siya the whole week, partner.
1: Ay, oo.
0: Walang tigil.
1: Kaya nga, eh.
0: Ayaw paawat ng mga storya.
1: At wag tayong pakakasiguro na porket weekend ay atitigil yung mga ganyan.
0: Ay, remember, totoo yan.
1: May mga pagkakataon din po na mga malalaking storya ay pumuputok. Sumasabog kapag ka-weekend.
0: Hindi, at ito tulog.
1: Ayun.
0: Oo, pag-weekend.
1: Dahil, di namin kayo tatantala ay mali.
0: Mali! Good morning, mga kapamilya. It's May 15, 2026, Friday. Baka sabihin niyo naman, dumaldal na naman kami. Di na naman kami nagpakilala.
1: Naman.
0: Sino nga ba tayo?
1: Ay, bago tayo magpakilala, gusto ko lang para hindi sila magalit.
0: Oh, no? Sige, sige.
1: Para hindi mainit ang ulo
0: okay,
1: sa atin.
0: Okay.
1: Dahil araw po ng sweldo ngayon. Diba?
0: Oh, yung pinagpaguran nyo ng quinsenas, ito na po.
1: Yan.
0: Oh. Na-donate nyo na sa gobyerno.
1: Correct, oo. Magpamili kayo. Kay misis nyo ibibigay o sa gobyerno. Yes! Mali. Okay, ako po si Doris Bigonia.
0: At ako naman po si Robert Vano hanggang 9 in the morning. Oh, sa mga...
1: At ito ang programa natin na ang titulo ay...
0: Ay?
1: Oh.
0: Ano?
1: Tandem.
0: Nang?
1: Bayan.
0: Yan. Ano sabi nung isa?
1: Huwag na natin pakialam yan si Alvin at si Kunen. Lagi sinasabi, thunders daw.
0: Oo.
1: Ay, hindi naman.
0: Hindi naman totoo. Wala kayang ebidensya?
1: Ah, talaga. Nakita nyo bang nagsisipagtakbo doon si Robert Mano?
0: Never!
1: Doon sa Senado, di ba?
0: Wala. Chill. Wala kahingal-hingal.
1: Wala.
0: Ay, nako partner. Narinig ko na naman yung salitang Senado. Ayaw patalo ng Senado day by day simula nung Monday.
1: Yan na nga. At kaliwat kanan ng putok.
0: Oh.
1: Tatawid pa yan next
0: week. Tatawid pa yan. Eh, may iniwan kahapon
1: ayun
0: eh, di ba?
1: Eh,
0: mukhang may ano daw eh. May sulutang mangyayari.
1: Yan na naman tayo eh. Oo.
0: May nagliligawan na naman para mapalitan daw yung Senate leadership.
1: Aha. Oh. Kapag ka
0: ano yun? Limang araw lang na upo?
1: Kaya nga, limang araw. Siya ba ang magiging kauna-unahang SP na ganyang kaiksi ang termino?
0: Tanong natin.
1: Oh,
0: kasi sa kanya mismo nang galing kahapon eh, sa press conference partner, sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, may mga kumakausap na doon sa majority, nakikipag-meeting para ligawan daw.
1: Nako?
0: Diba? Para ligawan at bumaligtad. At bumuo ng bagong koalisyon, di ba? Bumuo ng bagong majority na mas marami.
1: Oo. Eh, ano bang meron sa ganyan, partner? Bakit ayoko naman sabihin yung word na 80-80?
0: Mm-hmm.
1: Parang gustong-gusto nila na makuha yung posisyon na yan.
0: Mm-hmm. Kasi partner, sabi nga ni SP Cayetano kahapon, magtaka tayo kapag wala na nagpaplano na i-oust ang isang... Senate President.
1: Bakit
0: laging may threat. Alam mo bakit?
1: Bakit
0: siyempre, kapag ikaw ang Senate President at kayo ang majority, di kayo ang maglilid sa mga major committees na gusto ninyo.
1: Ah.
0: Kapag may mga tira-tira, ayaw ninyo, ay, sige, minority, inyo na yan. Ayaw namin
1: yan.
0: Sa'yo na lang yan.
1: Kayo ang nasa majority, kayo ang
0: sala ako kumpas.
1: Ikaw magtitimon.
0: Correct,
1: diba?
0: Correct.
1: At lahat susunod sa iyo. Dito tayo.
0: Mm-hmm.
1: SP, ayan, hindi po yan ang gusto ko. Dito tayo.
0: Oho. Uh-huh.
1: Ganun.
0: Ganun yun. Sa kanila magagal. Kahit na question mo, may time na pwede ka commission. Uh-huh. Minority ka eh. Pero at the end of the day, sige. Para matapos, magbotohan tayo. Ilan ang boto mo? Doon sa akin. Ganun din. Numbers game pa rin.
1: Numbers game. Kaya hindi ko rin talaga maintindihan yung ganyan. Pero ang tumitim mo sa aking isip ay kapag ka ikaw na nga yung SP, kayo ang majority, lahat kayo ang masusunod.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman yung tameme na yung minority.
0: Oo, hindi naman.
1: Oo, sino nga yung isang senador na sinabi, hindi ba, ang trabaho naman talaga ng minority.
0: Ay, wala na, majority na siya.
1: Sorry naman.
0: Oo.
1: Sorry naman.
0: Kasama niya yung isa, umalis daw eh.
1: Oh, kaya. Meron.
0: Ay, ang term pala sa amin, kasabay na lumabas pero hindi magkasama sa sasakyan o isa ang pinuntahan.
1: Bakit ganon, partner? Araw-araw may naiimbento na mga termino na ganyan na talaga gulong-gulo na nga, hilong-hilo na nga ang sambayanan. Dinadagdagan nyo pa eh. Kaya ultimo sa showtime, dinidiskusyon po ito eh. kasi ano doon yung need, pangangailangan na ipaliwanag po sa madlang people, ano po talaga ang nangyayari. Dahil nagsalikupan na yung mga mali at tamang balita, ay kaya gulong-gulong, parang halo-halo, daig pa nga ang halo-halo. Kaya dapat talaga ipaliwanag. Tapos, iimbento pa kayo ng mga bagong termino. Parang hindi kayo busy ah. Bakit ganon?
0: Tsaka partner, aminin na natin, during this week, dahil nga napaka-ingay, di ba, ng mga storya dyan sa Senado, kaliwat kanan yung mga naglalabasan, pati mga edited video, may mga cut.
1: Yan lang
0: ah. Banggitin ko yung sa isang part, dun sa, makikita mo yung partner eh, pinag-uusapan ngayon eh, sa social media, yung sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, may video eh. Maririnig mo si Senator Jinggoy doon, sabi niya, itabi nyo yan ha.
1: Huwag ipakita.
0: Huwag ipakita, something to that effect. Tapos, ang pinalabas ng mga, syempre, napaglaruan na yan, pinalabas, huwag ipakita sa publiko, itago sa taong bayan yung real score. Para nga, mapalabas na, halimbawa, kung supposed to be ang paniniwala ay stage yun. Pero naglabas ng statement kasi yung office niya eh. Ang sinasabi, pinapasecure niya kasi nga dahil ongoing yung investigation, kapag kailangan, you produce that sa authority. Mga ganun, kaliwat kanan yung mga... ano bang tawag doon? Nananamantala doon sa mga issue. Kaya importante din na na-address ng, nakita nyo nangyari ha, legitimate media lang ang aasahan ninyo pagdating sa mga ganyan.
1: Pero sa ganung klaseng sitwasyon, sa ganung klaseng kaso partner, meron kang hinahawakan na ebidensya, meron kang hinahawakan na dokumento, sino ang tamang otoridad na dapat mag-secure nun?
0: Sino?
1: Sino? Yan hindi ko alam Siguro ano? SP. Hindi kaya?
0: Although dito sa nangyari sa Senate, independent parallel investigation ang ginagawa with DILG.
1: Teka. Okay, paliwanag. Independent
0: at parallel. Ibig sabihin, gagawa ang Senate na sariling investigation, Senate Sergeant at Arms sa mauuna, ang DILG through PNP, gagawa din ang sariling investigation. Kahapon, doon sa presentation, may mga konting pagkakaiba na from the DILG side and the OSAA side. Pero dahil nga ongoing pa rin naman yung investigation, nothing is final yet. So yun yung aabangan natin kung at the end of the day, ano ba talaga? Based on the review of the CCTV and so on and so forth.
1: Forthwith.
0: Madam President, forthwith.
1: Proceed.
0: Proceed. Dahil proceed, eto na. Magpo-proceed na tayo sa ating... Sabi ni Camille, baka mangawit eh. Radyo Patrol! Ito partner ha.
1: Ano yan?
0: Unahin na natin si Tito Nico. Baka...
1: Matutuwa ba ako?
0: Matutuwa ang mga nurse dito kung maipapasa.
1: Ayan.
0: Sa kabila ng mga ingay, sa kabila ng mga awayan, change of leadership, doon tayo. Diba? Sa welfare.
1: Correct.
0: Aha.
1: Oo.
0: 50,000 pesos na sahod para sa entry level po ito ha, sa mga nurse. Isinulong po ha, i-final po isang panukalang batas kaugnay niyan. Laging meron yan eh. Pero this time sana magdire-diretso at maging batas. Diba? Narito po balitang kumpirmado. Sigurado natin ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
2: Good morning, Robert at Doris. Naghain ang panukalang batas sa Kamara ang grupong Filipino Nurses United o FNU na naglalayong itaas ang entry level na sahod ng mga nurse sa bansa sa 50,000 pesos. Hindi lang ito para sa mga pampubliko kundi kasama na ang mga pribadong paggamutan sa bansa. Ayon sa grupo, kinakailangan na ng aumento sa sahod ng mga nurse para matugunan ang epekto ng tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin para rin maengganyo ang mga Filipino nurse na magtrabaho at manatili dito sa bansa. Narito ang pahayag ng isa sa kanilang miyembro na si Aline Andamo.
3: Ang panawagan natin, 50,000 pesos entry salary for all nurses. At sana po investigahan ng Kongreso kung nai-implementa ba ang salary grade 15 para sa lahat ng nurses sa pampublikong sektor.
2: Bukod 50,000 pesos na sahod nationwide, nananawagan rin sila ng implementasyon ng SG15 o yung salary grade 15 para sa lahat ng mga government nurse, karagdagang budget na hindi bababa sa 5% ng GDP at maayos na nurse to patient ratio sa mga paggamutan para naman maiwasan ang understaffing. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Yes, tourist.
1: Sa palagay mo ba ay anong makakasagot doon sa tinatawag natin na pagsisipag-alisan, partner? Ano ba ang termino? Alis, takas,
0: paglipad.
1: Oo. Nung mga ating mga nurses na napakagaling, napakasisipag, pero dahil nga hindi sapat ang sinasahod, ay umaalis dito. So yan, palagay mo, ay isa sa mga kasagutan sa kanilang mga hinain.
0: Kumbaga, partner, magiging level na ba yan?
1: Oo.
0: Diba? Doon sa kung anong meron ng sinasahod nila sa abroad.
1: Correct.
2: Doris, siyempre kung ikukumpara natin, ano, kasi meron din naman tayong mga kaibigan na nurse na nagkatrabaho sa ibang bansa. Actually, kahit pa paano, makakatulong siguro itong 50,000 pesos na hinihiling ng SNU, ano, na entry level na sahod sa mga pampubliko at pribadong ospital at paagamutan dito sa ating bansa. Pero siyempre, kung tutuusin, maliit pa rin yan kumpara sa kikitain talaga nila sa ibang bansa. Pero kahit pa paano, syempre, yung mga nurse natin, ano, nag-graduate dito sa bansa, kung malalaman nila at kung may papasa nga itong panukalang batas na 50,000 pesos entry level, kahit pa paano, hindi na rin sila, kumbaga, lugi or madedehado kapag dito sila nagtrabaho sa ating bansa.
1: Alright. Sana ay may sulong na agad yan. Sabi nga ni partner Robert, ay matagal na yan eh. Hindi naman na umuusad ng umuusad.
0: Oo nga, hindi naman first time na may ganyan.
1: Oo nga, okay. So sige, Nico, bantayan mo ha.
0: Pakipasa mo na. Sa kanya pinapasa.
1: Pakipasa mo na lang.
0: Kailangan nila yan. Nico, maraming salamat. Extra, please.
2: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Samantala, partner, punta tayo sa ICC. Sa mo? Punta tayo sa the Netherlands.
1: Wala akong dalang kot.
0: Ah, wala. Bili lang tayo doon, may ukay doon.
1: Pwede.
0: Nag-ukay.
1: Nag-ukay na talaga sa tagal, ano?
0: Oo. Ito po, confirmation of charges hearing sa ICC ni Senator Ronald De La Rosa. Pinaghahandaan na po ng mga abogado ng biktima ng war on drugs. Ito'y kahit hindi pa na-aresto ang senador ha. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
4: Good morning, Robert at Doris. Panayam, sinabi sa Radyo Patrol ni International Criminal Court ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na posible pa rin matuloy ang confirmation of charges hearing ni Senator Ronald De La Rosa kahit pa hindi siya napapasakamay ng mga otoridad. Ani Conti, nangyari na ito noon sa kaso ng Ugandan warlord na si Joseph Kony kung saan natuloy ang pagdinig kahit hindi pa ito natutunton. Maliwanag na abogado, kailangan lamang makumbinsi ng ICC Office of the Prosecutor na sapat ang ebidensya laban kay De La Rosa kaugnay ng pagkakasangkot umano nito sa extrajudicial killing sa bansa mula 2011 hanggang 2019. Magsusumitean niya sila ng mga dokumento sa prosekusyon para may sakatuparan ang confirmation of charges hearing. Pagamat posible ang pagdinig, hindi anya pwede ang trial in absentia sa ICC, kaya umaasa pa rin silang mahuhuli ang mambabatas para mapanagot sa umano'y krimen. Inuudyok din anya ng mga kaanak ng biktima ng war on drugs ang pamahalaan na kagiyat na maaresto si De La Rosa para makamit ang inaasam na hustisya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Eto, partner.
1: Ayan, brownout may
0: brownout ng brownout.
1: Oo nga.
0: O, paano yung mga negosyo? Paano kung meron kang tindang mga frozen foods? Paano kung nag-ice cream ka?
1: At patay tayo dyan.
0: O, diba? Paano mangyayari sa mga negosyo mo? Kung kagaya kanina, nag-flash report na naman tong si Alvin, diba? Naka-red alert na naman. Ay, naku. Kasi kausapin natin.
1: Kausapin natin si Alvin. Siya ang mag-provide ng ating mga kakulangan sa...
0: Kuryente?
1: Kuryente.
0: Ano siya? Si Volto?
1: Yun,
0: kasi may Volta eh, di ba?
1: Ah, ganun ba?
0: Hindi, maya pa yan. Mali kayo. Hindi happy birthday. Brown out ito. Although, alam naman natin na pag may ice cream, kadalasan nasa birthday talaga yan, di ba? Nga maya, may magpapa-ice cream sa atin.
1: Meron?
0: Oo.
1: Ay, hindi ka alam ko na kung bakit din, ano, pagka may birthday, di ba, may cake, may kandila, iboblow mo yung kandila.
0: Aha. Oo nga naman.
1: Hindi ko alam kung bakit napunta sa cake ang ating usapan.
0: Ito, tawagin na natin ang brownout queen.
1: Yan. Brownout queen talaga.
0: Ilan po nagtitinda ng ulam at pagkain dyan sa ermita? Naku, kanya-kanyang diskarte. Dahil po napapadalas yung brownout eh. Paano mo nga naman ipipreserve yung mga yan? Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa lungsod ng Maynila. Hatid ng ating brownout queen.
1: May corona yan.
0: May corona yan. Kaso biglang magbabrownout, di natin siya makikita. Trisha Lindo, Trish, good morning.
5: Good morning, Robert at Doris. Dito sa Calo Extension Road sa may ermita ay cesta at yelo. Yung planong gamitin ng tinderong si Jaime para mapalamig yung mga frozen meat at tindang soft drink sa kanyang karinderya bilang paghahanda na rin sakaling makaranas pa ng madalas sa brownout. Sa ngayon kasi isang ice chest pa lamang yung gamit nila na ekstra nalagyan ng karne buko dun sa lamit na ref o freezer. Hindi din niya kasi pwedeng hindi nila papalamigin yung mga karne nga pinagsasahog sa tinda kinabukasan. Dahil yung sistema nila dito, Robert at Doris, matapos sila makabili sa palengke, ay agad papakuluan, saka ilalagay sa ref para mapabilis yung paghahanda ng ulam kinabukasan. Nangangapasang mapapagastos pa sa yelo para sa ice chest tuwing walang supply ng kuryente, lalo tumaas ng 40 pesos din ang kuha nila sa sako ng yelo. Narito kanyang pahayag.
6: Talagang bibili kami ng siguro isa pang ice chest para istakan talaga ng mga frozen na karne. So kailangan talaga meron tayong stock na ice. Maghapon lang tunaw na yelo. So kailangan bumili ka na naman. So mas magastos talaga pag yelo ang ano na. O siguro hindi na masyadong maraming bibili na karne. Pagka ganyan na magbabrownout talaga. Yung tama lang na pang isang araw. Mas hirap talaga pagka moon brownout ang mangyayari.
5: Samantala dito sa kalye ng Mercedes, sa ermita pa rin, balak hindi maglako ng tinderang si Jane ng maispon yelo at halo-halo kung brownout. Tama, oo, Robert at Doris. Yung gamit kasi nila, hindi yung karaniwang pangkudkod noon, kundi ice saver machine. Kaya naman kung sakali, ay banana queue at palamig na lamang yung kanilang ititinda muna pansamantala. Narito kanyang pahayag.
7: Stop muna yung pagawan ay pagtinda lang halo-halo. Wala eh, wala rin likod-kod. Yung sa banana konyelo, tsaka mais konyelo.
8: Hindi kayo lugi, ma'am, kung hindi kayo makakapagtinda ng araw na yun.
7: Hindi, ma'am, kasi ito, kumbaga, sinama lang kasi summer.
8: Ano nilang po titinda niyo po sa...
7: Kali ito, yung melon, at tsaka yung banana queue kasi hindi naman siya yung kuryente.
5: Hindi pa naman nakararanas na yung mga nagtitinda dito, Robert at Doris, sa lugar ng brownout, pero kabilang yan dun sa mga paghanda o diskarte nila para kahit paano ay hindi mamatay ang kanilang negosyo. At yan, ang
0: balitang
5: kumpirmat. Yes, Robert.
0: Ang mahal na pala nung halo-halo, 70 na.
1: Ganyan ba?
0: Last time na bumili ako, 20 pesos na
1: joke. Matagal-tagal na rin yun, partner.
0: Matagal-tagal na pala pag 20 pesos. So, halo, ayun o, oh, halo-halo, 70, mais kunyelo. So, pawawala sila ng paninda ng mga ganyan dahil nga kung walang kuryente, wala silang pagkudkod ng yelo.
1: Kaya nga, sayang.
0: Ayaw ba nilang bumili ng manual, di ba yung ginaganon, shaver?
5: Don't kino-consider din nila yun, Robert, pero kasi yung sinasabi nila, parang wala na sila masyadong nakikita na nagbebenta nung gano'n na.
0: Tsaka yung oras din kasi.
5: Sa, parang aluminum ba yun, Robert?
1: Meron. Meron sa palengke namin, nakabili nga ako eh.
0: Ayan, paihiram daw niya. Paihiram na lang.
1: Ayun. Ang problema lang, sa sobrang init, kudkud ka, kudkud. Pagka natapos mo na, wala lang.
0: Wala. Tubig na lahat.
1: Tubig lahat.
5: Makaraniwan kasi, di ba, Robert at Doris, yung malaking blokay ninyo kukudko rin ng ano, para sa halo-halo.
0: That's saka true.
5: Sa, tama yung napansin mo kanina, Robert, to yung doon sa mga preso, nakita mo may 60, may 17, sinasabi rin ng mga tindera sa atin, nagtaas na sila ng 10 piso doon sa mga tibinda nilang ganyan na mga dessert o yung mga malalamig na makakain.
0: Palamig, oo.
5: Kasi mataas yung kuha nila doon sa yelo. Actually, kahit yung mismong palamig nila, yung mga juice, yung mga melon, yung mga mangga, dahil nagtaas yung prutas, nagtaas yung asukal, so nagtaas na rin sila ng preso doon sa mga tinda na yun. Robert?
0: Sige.
1: Ay, nako. At, kahit... at kaya, ano eh, mag-adabay po kayo from time to time. Dito po sa DCMM Teleradio, nagbibigay po kami ng mga tips.
0: Ay, nalala akala ko yun, magbibigay ka ng libreng halo-halo.
1: Wala to nang na. alam mo yung nag-interview tayo doon sa paano maano yung mape-preserve
0: ang pagkain ngayon tag-init, di ba? Mga tamang diskarte.
1: Correct. At pero pinakatama doon, kung kanyari matutunaw na yung sa bakunyelo, padala nyo dito kay Doris.
0: Bago matunaw, ibigay nyo na para hindi masayang.
1: Para hindi rin malaman ng mga doktor ko kasi bawal sa akin.
0: Dok, narinig nyo ha? Narinig nyo na yan. Pero partner, ha? Tama yung sabi ni Trish. Kung lagi nagbe-run out, yung mga goods, di ba, na kailangan frozen, bibili sila ng dagdag yelo para ma-preserve yun. Kasi, ay, nako, dagdag gastos pa sa part nila. Paano, Trish? Eh, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Kaya, discarte lang talaga dito hanggat kaya ng mga tindero-tindera natin. Yeah. Trish, maraming salamat. Extra, please.
5: Maraming salamat, Robert at Doris. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trish Salindo, at sa ating mga Radyo Patrol. Roll, roll, roll, roll!
9: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Partner, bago ko hingi ng iyong tsutsu time, isisingit ko lang ng bati ito.
1: Why not?
0: Eh, nahihiya ako big time tong kaibigan natin na to. Eh. Pinababati niya yung kanyang mami na silang dalawa lagi nanonood at nakikinig sa atin every day.
1: Dahil dyan, ilabas sa mga trumpeta. Trumpeta talaga.
0: Bakit naka-trumpeta? Yung grand entrance, partner. Nagkita kami kahapon sa Senate. Oh. Alam mo ba, ang pangalan niya, tatago ko na lang sa pangalang Mikhail Flores ng Reuters. Nagkita kami kahapon. Sabi niya, alam mo ba, sabi niya, ang laging daw niya inaabangan, yung transition natin tatlo nila, Alvin. Tuwan-tuwa daw siya doon. At ang mami niya, nag-birthday, kaya igigreet din natin ng belated happy birthday. Batiin natin ng belated happy birthday. Nag-birthday po si Mami Fatima Flores noong May 12. Mami Fatima, happy, happy birthday!
1: Mami! Happy birthday! Laki Mami!
0: Oo, laki Mami. Mami Fatima!
1: Happy birthday po. Tumatanggap pa rin po kami ng pansit.
0: Libre. Ang sasagot ng papansit, si Mikhail, syempre.
1: Okay. Willing to wait.
0: I-schedule na. I-schedule. Mami Fatima, may binulong pa si Mikhail kahapon. May surprise pa daw siya sa'yo eh. Wow. Aabangan mo yan. Happy, happy birthday po ulit, Mami Fatima.
1: Happy birthday.
10: Happy birthday.
0: Mikhail, yung schedule, mag-usap na lang tayo.
1: Paano ba yan? Dali naman akong kausap.
0: Oo.
1: Tuesday, Thursday ako available.
0: Ayun. Dito na nga tayo.
1: Ay, nako, ang tutut time po natin ay 8:28 na po ng umaga.

0: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
1: Ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulan sa kalangitang kulimlim. Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
2: Liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabit, Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
8: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang

0: lang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga,
3: Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM. Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ambalang matapang. Walang inukurungan. Doris at Robert, ang tandem ng bayan.
4: Lang. Dinadahan-dahan ko lang yung pag-up ng
0: suspense
4: ano.
0: Suspense mo.
4: Oo. Para sabihin nila, ala, nakala nila.
0: Nagulat ngayon yan si Rick Dizon.
4: Mm-hmm.
0: Yung magaling na camera.
4: Si Rick, oo.
0: Ni Alvin Alchico. Mm.
4: Ang sabi ni Rick.
0: Hindi ko alam kung bakit nakakatagal lang ganyan si Rick kay Alvin. And, hello sa
4: Rick!
0: Yun. At mukhang may pang-ano to eh. Mukhang gusto niyang manood ng mutya ng masa.
4: Si Rick?
0: Ito na, nga ba ako?
4: 9 to 10 ka, partner. Kasi, hindi, kaya mo nasabi yung 8 to 9. Kasi sinabi din niya sa'yo, uumpisahan niya sa 8 to 9 doon sa balita antemano.
0: Yan, oo. O Rick, ikaw ay may utang sa amin. Dapat
4: Rick,
0: lang manood.
4: Ay, pero napakasipag at napakabait na tao niya.
0: Oo nga, oo.
4: Kahit sa
0: kasag... sip-sip.
4: Oo, tsaka kasagsagan nung ano. Nakikita ko yung lagi kapag nasa Reno, kasabay mo. Kahit napakaraming tao, magkakamera at magkakamera sa gitna na napakaraming tao.
0: Kaya nga, oo.
4: Kasipag at tao. Rick, okay na. Lunchtime okay kami.
0: Dito lang biya maari lang.
4: That's the time.
0: Oy, 8:34 na po ng umaga. Akalain niyo 'yun?
4: Good morning. Partner, tuloy natin yung usapan. Nabitin kasi ako doon sa ano eh.
0: Si Alda, si Rick Dizon, papuntang DPWH.
4: Gentry. Sa Gentry yan, Cavite.
0: Oo. Bakit? Contractor ka na bakit? Ay.
4: Mali!
0: Mali na naman.
4: Magko-cover lang. May inspection kasi si Secretary doon sa Gentry.
0: Very good, very good. Mag-ingat kayo.
4: Ingat kayo, ingat sa biyahe. Partner ngayon, kasi kanina napag-usapan natin yung mga karinderya, yung challenges sa kanila ngayon. Lagi nagbabrunout, di ba? Eh, kausapin natin yung mismong presidente nila.
0: Okay.
4: Di ba? Para ano ang adjustments na ginagawa nila or baka nalulugi sa kakabrunout na yan.
0: Paanong diskarte?
4: Correct. Kausapin po natin ang presidente ng Philippine Association of Sari-Sari Stores and Karinderya Owners, Pasko. Ha? Hindi po December 25. Mali! Iba yan.
0: Mali.
4: Si Miss Joanne Hipolito. Miss Joanne, magandang umaga po.
0: Good morning.
5: Hello. Good morning po, Ma'am Doris and Sir Robert.
4: Opo. Good morning.
5: Libong tagapakinig.
4: Ayan.
5: O milyon-milyon o bilyon-bilyon tagapakinig.
4: Ayan ang gusto ko sa'yo, Ma'am Joanne. Pero ang una kong tanong, Ma'am Joanne, anong tinda natin ngayon sa karinderya? Anong luto?
0: Oo.
5: Actually po, wala po akong tinda ngayon dahil inaasikasa po ako.
4: Pero, pahinga muna.
5: Opo.
4: Mm-hmm.
5: May inaasikasa lang po.
4: Pero yung mga common na paninda ninyo, as is pa rin, yung mga typical na nabibili ng mga kababayan natin sa mga karinderya.
0: Menudo.
4: Di ba? Yung mga, lahat ng ano, Doremi.
0: Yeah.
4: Ano menudo. Mechado. Lahat ng mga...
5: Sanay po kasi namin, Sir Robert and Ma'am Doris, iba't iba pong kategori. Eh.
4: Ayan.
5: So, NCR po ito, lahat po ito, lalo na sa Metro Manila, ay apektado ng brownout.
4: Mm.
5: Iba-iba din po kasi ang mga kasapi namin, ang na mga paninda nila, merong mga karinderya, sari-sari store, lalo po dun sa mga Graham bar na kanilang ina-add na itinda. Kasi mabilis lang siyang lumambot eh.
4: Mm-hmm. So,
5: yung Graham bar.
4: Opo.
5: At maging po sa mga hanay ng karinderya po, yung mga isda na kailangan lulutuin mo mamayang hapon.
4: Tama.
5: So, hindi na po nagiging maganda o kaya kinabukasan, lulutuin mo. Marami na rin pong nasisirang pagkain na kahit nalagyan mo pa siya ng suka, ay hindi po magiging maganda.

0: maganda kung bukasara-bukasara ang rep po.
1: Kaya nga, oo. Mabuti ko nga bukasara-bukasara. Paano yung mawawala ng
2: brownout ka ng brownout.
1: Tapos biglang darating. Mm-hmm. Biglang mawawala na naman. Ayun, isa pa rin yun. Hindi po ba, Ma'am Joan?
0: Hira po ng mga appliances din. Katulad din sa Quezon City, hindi man nag-brownout pero nagpa-fluctuate yung kanilang kuryente.
1: Oo. So, paano po ang diskarte na ginagawa ninyo? Kasi dalawa partner di ba? Yung mga miyembro nitong Pasko, paano nila na-sustain na makapag-negosyo pa sa gitna nga po ng ganitong klaseng krisis?
2: Kasi baka masira Bibilhin mo ng mahal, i-preserve mo, di ba, para may mailuto ka, tapos biglang mawawala ng kuryente.
1: Oo, so talo ka na sa negosyo mo. At the same time, sige, balat ka ng negosyo mo. Pero dapat kung iisipin mo rin, paano kung masira yan, tapos napakain mo na sa tao.
2: Oo, paano pong diskarte dyan pag ganito, Ma'am Joanne?
0: Po, sa hanin namin, talagang lahat na nandiskarte, ginagawa po namin. So, ang ginagawa namin dito, alimbawa, may advisory na magkakaroon ng interruption po. Nakasabay na po yung cooler namin. Lahat po ng mga iluluto, pinatitigas, and then pag nag-brown out, ilalagay doon sa cooler. Para kahit pa paano ma-maintain yung kanyang lamig, yung kanyang tigas. Kasi kung hindi po namin gagawin yun, na lang po yun talagang mangyayari sa amin. Mm. Sabay na mga mataas sa bilihin, tas ito naman, brown out naman, at napakainit pa.
2: Naku, isa pa yun.
0: Pag nagluto ka. Alam niyo po yun, yung pakiramdam na parang ang ginigisa sa awali din pag nagluluto.
1: Oo nga.
0: Sa sobrang init din.
1: Correct.
0: So, ganun po yung ginagawa namin. Tinatanggal namin sa freezer, sinasamantala namin hanggang may ilaw, and then pag matigas namin, nakaabang na cooler. Doon po namin nilalagay para at least kahit papano, ma-maintain at hindi masira. Kasi once na nasira, at nangamoy, lalo na po ang karne.
1: Mm.
0: Pag nawala na ang yelo niyan, medyo may amoy na po yan.
2: Kahit
0: kung anong lagay mo na pampanasa, hindi na po mawala yan. Eh, ayaw naman po namin magbenta ng ganun. Eh, kasi sira ng sigura ng aming mga parokyano.
1: Oh. Pero Ma'am Joanne, isang diskarte, iniisip niyo din po ba, naiisip po ngayon partner na ang isi-serve mo na lang o iluluto mo na lang ay yung mga pagkain na talaga hindi sirain.
2: Mm.
1: Gaya ng adobo.
2: Mm.
1: Kasi may toyo at suka yan. Sabi po nila, di ba pag kami suka, medyo matagal-tagal ang bago masira? Totoo po ba yun, ma'am? Eh, pwede bang ganun? Napipili na lang kayo ng ulam na isa-serve ninyo?
0: Para makasurvive po sa maghapon. Ang pancit kasi hindi mo na pwedeng ipagpabukas yan dahil kailangan ang luto mo yan ay kukunti lang. Yung sakto lang na sa tingin mo, kung mabenta sa'yo at gano'n, at may kita ka naman.
2: Mm.
0: Pero, ito nga po rin ang laging luto ng mga karinderya ngayon adobo, rito,
1: tinigas
0: na kahit papano may pang-asim.
1: Mm-hmm.
0: Ano po. Pero, hindi po to makatarungan din kung palaging ganito ng ganito po dahil talagang naasahanay namin, apektado po.
1: Oo nga.
0: Kasi kami, sa karinderya namin, kahit ice candy, nagtitinda na rin kami, pandagdag kita rin eh.
2: Mm. Pero Ma'am Joanne, kung laging ganito na mahal, tapos lagi pang may brown out, nasisira yung inyong mga goods, paano magiging diskarte? Ano ang plano ninyo?
1: Tuloy pa ba?
0: Ayun po, wala naman po tayong magagawa kundi talagang ituloy. Hindi naman po tayo mabibigyan ng ating pamahalaan, kahit ang LGU na bigyan ng ayuda. At saka, hindi naman po talagang mabubuhay ang tao sa puro ayuda lang eh. Kailangan po talaga ay maghanap buhay.
1: Mm.
0: Kaya nga po kami ay nananawagan na sana ay maayos po itong pagbabrownout po na ito dahil ang higit na apektado po ay yung mga katulad namin mga manininda.
1: Opo.
0: Pesa ito lang din po ang inaasahan namin. Pagkatapos nga po ng mga taas ang bilihin, ito naman, mataas mong bibilin yung produkto mo, tapos nasisiraan ka lang. So, Ayun po.
1: Opo, sa mga miyembro...
0: Yung malaking pinakadagok sa amin eh, sanay namin.
2: So,
1: sa mga miyembro po ninyo, meron na po ba nagsabi sa inyo na hindi na lang sila tutuloy sa pagnanegosyo ng ganyan at lilipat na lang ng iba, hahanap ng ibang negosyo? Ano po itong sa palagay nila ay makakasagot doon sa kanilang pangangailangan? Anong, kumbaga, saan sila lilipat?
0: Actually, meron na rin po sa hanay namin dito sa Paranaque na nagsarado talaga siya ng karinderya at nag-iba po ng diskarte. Katulad po ngayon summer, malakas ang halo-halo, saging kong yelo, mais kong yelo, ice candy na mabenta, top dreams. Doon muna siya nagtutok.
2: Umikot muna.
0: Mahal nga po, diba? Oh. Nakaraan na actually kahit ngayon, mataas pa rin yung LPG kung pero doon sa dati namin kinukuha.
2: Opo, opo.
0: So, ito po yung kung matatandaan nyo, Ma'am Doris, na in-interview nyo po ako, na pinayuhan ko siya na huwag kang magsara. Humanap ka ng alternatibo na makakapag-negosyo ka pa. Kasi iba ang kalaban, ang stress at depress. Kasi kung dati, kumikita ka kahit papano, ngayon wala ka ng kinikita at may mga hinuhulugan ka pa, may binabayaran ka pa, humanap ka ng alternatibo dyan sa lugar nyo na mas mabilis mabenta. At the same time, sa tema ng ating panahon. So, so far, so good naman. At nakinig naman po siya. At ngayon, eh, talagang pinatangkilit yung kanyang mga produkto dahil niya sobrang init po ngayon.
1: Alright, tama-tama.
0: At sinamahan niya na ng pachushomai, yung mga snow cone, na talagang panahon ng tag-init. And then, nagtatabi na siya, nagsusubi na siya ng pang-operate niya uli pag nagbuka siya ng karinderya niya.
1: Ayun.
0: So, ganun po sa hanay namin, survivor lang po talaga eh. Kailangan lang po talaga na manatiling matatag. Kasi ito lang din po yung aming pinaghahanap buhayan upang makatulong sa mga asawa namin, sa mga anak namin na nag-aaral.
2: Eh di, Ma'am Jo, yung mga stock ninyo, minsan di ba, ang ginagawa natin eh mamamalengke kayo ng marami dahil nga syempre maramihan yung iluluto nila. Pero paano ka mamamalengke ng marami? Paano yung preservation nun kung nagba-brownout? Eh di, ang gagawin mo, day by day ka mamamalengke, gastos naman sa pasahe. Paano yun? Pag ganun, Ma'am Jo?
0: Sanay namin, katulad ko lang po eh. Dati, nag-i-stack ako. Ngayon, hindi ako makapag-i-stack kasi maliit lang ang rat ko. So, ang ginagawa ko, namamalengke na naman ako tuwing umaga, madaling araw. So, ang nangyayari nito, ganun din. Ang taas ng tricycle, syempre, pag uwi mo, marami kang bit-bit, di ka naman mag-irregular, mag-i-special ka. O kaya, sasakupit mo yung dalawang tricycle. Yung sa unahan, eh di, consumer rin po yun ng namin, imbis na dagdag kita yun. Nabawasan pa ng kita namin yun.
1: Opo.
0: So, talaga pong apektado po. Hindi lang po ako at lahat ng nasa hanay namin po. Kasi nag-usap-usap pa niya, nilingin namin sa kanila kung ano yung nangyayari. At nagpupulong po kami regarding po sa ganitong usapin.
1: Balikan ko lang, Ma'am Jo, medyo mainit ako sa mga ulam na pwede pong kainin o pwede nating lahat kainin. Ano ang tip ninyo? Kapag ako pumunta sa karinderya at nakita ko na yung hanay ng mga ulam
2: madami, na halimbawa, oo.
1: Madami. Alin po ang pwede kong iwasan sa ngayon? Kasi madali po siyang mapanis.
2: Masira.
1: At ano yung pwede na sasabihin natin na kukunti ang tsansa nito na panis ito, kaya yan na lang ang o-ordering ko?
0: Number one po talagang madaling makapanis ay yung may kamatis.
1: Oo.
0: Lalo na po ang munggo, hindi na po yan dapat umaabot ng hapon, lalo na kung syempre yung pwesto mo mainit.
1: Oo.
0: Pagdating ng hapon po, nabula na po yan.
2: Naku, hindi na pwede.
0: Yun, adobo po, yan, prito, paksiw na pata, at yung sinigang, tinola, isa rin po yan sa madaling mapanis. Kahit wala pong kamatis yan. Pag yan maghapon dyan sa yung tindahan, pagdating ng alas 6 yan, bumubula-bula na. Ganon po katindi yung init natin ngayon. Kahit po sa kanin eh.
2: Ay, kanin pa.
0: Pagdating ng hapon, masama-sana. Kahit lagyan mo yan ng suka eh. Kasi nagmo-moist. Kaya ang ginagawa ko po, talagang pinapatagal ko kahit na may tutong-tutong na siya sa ilalim.
2: Luto.
0: Lang ako na hindi nagmo-moist at mamasama-sa yung kanin.
1: Ayun.
0: Isang, pinaanong ako po ng dahon ng saging. Yung pinaka-ibabaw po, dinadump ko po yung ibabaw para higupin ang dahon ng saging yung moisture nung kanin.
1: Ayun. O, kasi kung hindi gagawin yan, partner, masisiraan ka ng kanin, gastos na naman, hindi ba? Ngayon pa sa panahon na to, sa sobrang taas ng mga bilihin, iwasan po natin yung partner, anong tawag mo doon? Food wastage.
2: Ayan, diba? Oo. Yung mga binigay din ni Ma'am Joanne sa mga nagtitinda sa mga karinderya, yun yung mga iluto ninyo para hindi panisin yung paninda ninyo.
1: Yung menudo, di ba, madaling masira kasi may tomato sauce.
0: Or sa gasta naman. Wala po talagang paglagyan eh. So siguro sa mga nasa hanay na natagapakinig nyo po na hindi pa namin miyembro, ang tips ko lang po rito ay untian lang. Kasi lalo na ngayong tag-init, yung iba, talagang sabaw is like kahit mainit na nagkakape.
1: Oo.
0: Pero dapat uuntiin o kaya dun sa tinola po, ibukod yung gulay.
1: Ayun.
0: Ibukod yung gulay. Kasi gulay po na madaling makasira din sa tinola eh. Kahit wala po yung kamatis eh.
2: Okay.
0: So ibubukod po. Pero ang munggo po talaga, aprobado na ako dyan na hindi tumatagal hanggang hapon.
2: Naku, yun. Iwasan muna. Iwasan na muna yung mga yun. No? Para hindi makasira, hindi masayang yung... Yung ginastos mo, pambenta doon.
1: At saka yung makasakitan ka na dyan.
2: Sa customer.
1: Oo, o, sakitan ka na dyan. Magpapadoktor ka
2: correct.
1: Pa. O di magagastos ka na naman.
2: Totoo. Oh. Eh, kaya iwas na muna. Yes. Adjust na muna. Ma'am Joanne, maraming salamat po ha, sa mga tip.
0: Maraming salamat po and God bless po muli sa inyo.
2: Good morning po. Si Ms. Joanne Hipolito, ang President ng Philippine Association of Sari-Sari Stores and Karinderia Owners of Pasco. Mula doon sa mga sari-sari store partner, tatawid tayo doon sa mga mas malalaki na company. Tingnan natin kung ano yung effect din nito, syempre, sa production naman, di ba? Kung kumusta. Kausapin po natin ang Chairman Emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, si Sir George Barcelon. Sir George, magandang umaga po. Doris! Ay, nawala.
1: Sabi
2: Sir George.
1: Sabi ko, sorry naman. Huwag naman po kayong magtampo. Kanina, nag-uusapan kami sa menudo eh.
2: Ginugutom po kasi namin yung mga nakikinig. Yung mga hindi pa nagbe-breakfast.
1: Kaya nga, masarap ang menudo, partner. Kung wala kayong kanin, ipalaman ninyo sa hot pandesal.
2: Uh-huh.
1: Ang sarap.
2: Menudo asado.
1: Kaya nga. Kaya lang, kailangan mag-ingat po tayo. Sabi nga po ni Ma'am Joanne, ngayong panahon, mas mabilis tayong mapanisa ng mga pagkain.
2: Kaya yung iluluto, yung tama lang, wag sobrang dami.
1: Oo.
2: Yung madali, yung kung ilan lang kayo sa family, yung oo, kayang i-consume agad.
1: Wag yung pagpabukas mo pa. Yun nga, sabi niya, mga adobo, sinigang, pero wag ihiwalay ang gulay. Ano pa yung sinabi niya na pwedeng kainin?
2: Basta wala daw kamatis, partner, but
1: walang
2: better.
1: Kamatis.
2: O, balikan po natin, ha? Naputol po yung linya kanina. Balikan po natin ang Chairman Emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, si Sir George Barcelon. Sir George, good morning.
1: Good morning, sir.
2: Doris at Robert.
3: Good morning.
1: Sir, sige, go ahead.
2: Sir George, ang unang tanong po dahil itong series ng brownout na nararanasan natin, may direct na effect na po ba ito sa mga komersyo na meron tayo ngayon?
3: Kung power shortage sa ngayon, unang-una, ang impact sa mga negosyante, yung power cost. Tumaas yung presyo ng power. So malaking bagay din yon. Pangalawa, yung stoppage sa yellow alert at sa red alert, mahirap din sa mga manufacturing na hindi nila ma-schedule na yung production nila na tuloy-tuloy, no?
1: Mm-hmm.
3: So all of this will affect in higher production cost and less productive sa mga manufacturing.
1: Opo. Na equals po
3: yan. Yung tubig, yung issue na yan, yung opo, kuryente, it looks like it's not the short term, ha?
2: Opo.
3: We are experiencing extreme El Nino.
2: Mm-hmm.
3: Alam natin, sa mainit ang panahon,
2: opo,
3: ang kuryente gamit sa air condition.
2: Mm-hmm.
3: Yung mga kaya nakakaroon ng yellow red alert, At saka maraming tayong mga almost 11 plant, no? Na power generation that has not been operating but it's over the past 3 years. Kaya malaking ang kulang natin. Ang kailangan natin, almost 12.5 or 6 gigawatts. Ang magsosupply lang, mga 12.2 eh. Kaya kulang. Buong Luzon at saka Visayas. So those are quite concerned, no, for business sector.
1: Opo, opo. So ibig sabihin lang din yan, partner, Sir George, ang bottom line, ang tatamaan na naman talaga, ang consumer. Tataas na naman ang lahat ng presyo.
3: Oo nga. No, tataas. Tataas ang mga presyo. Pero ngayon, nakita natin the demand has tapered eh.
1: Okay.
3: The demand is stable. Kasi unang-una, mahal ang bilihin eh.
2: Opo.
3: Kanina na yung isang in-interview nyo, yung babae, sabi na tungkol sa mga pagkain, at
1: oo,
3: saka
1: oo,
3: lalo na sa mainit ang panahon, mabilis mabulok yung ano eh.
2: Mm-hmm.
3: So all of this is compounding. No? Kaya nagtitipid ngayon ang consumer because they have to save money for a rainy day. Malapit na rin ang magsimula ng pasukan sa eskwela, mga matrikula. I think these are all in the mind of any family.
2: Mm-hmm.
3: And they are budgeting na.
1: Okay.
3: Yeah, we expect sa retail talagang itong for the rest of the year. Talagang bababa yung
2: may downtrend. Opo. Sir George, pero itong series po ng brownout na nararanasan natin at sabi nyo nga, wala pa tayo dun sa El Nino phase na sinasabi ng PAGASA, mas mainit yun, partner, di ba? Kung as early as now, ganito po yung situation natin at pinangangabahan nyo pa na baka magtuloy-tuloy because of the El Nino, may direct effect ba sa production aspect itong kawalan ng kuryente na napupurnada ba yung pag-produce ninyo ng mga produkto, ng mga company because nawawalan ng kuryente?
3: Oo, meron. Sa umpisa,
2: tolerable.
3: Yung mga kumpanya, manufacturing, karamihan, katulad yung planta ko, meron akong generator.
2: Opo, opo.
3: Okay. Yung generator, kailangan mo ng krudo. Mataas ang krudo ngayon.
2: Totoo po.
3: Diesel is so expensive. Tataas yun. Yung production na cost will be carried by the consumer. It will be passed on. Hindi naman pwede yung negosyante, sila magsasalo sa increase in cost kung hindi na ipapasa niya sa consumer at tataas ng presyo. So it definitely, there will be some effect. Usually, sometimes, in the form of the quantity. Katulad yung mga pandesal natin, yung mga pandesal, palit ng palit. Di ba?
1: Oo nga po.
3: Because they want to maintain the price. But since all the cost input has gone up, they have to reduce the quantity. And that is a concern na wala tayong magawa. Talagang kinapos tayo ng kuryente.
2: Okay, so aabangan natin. Sana wag lumala.
1: Wag naman.
2: Kasi malaki nung effect.
3: Oh, sana nga.
1: Correct.
3: Sana nga. Importante, at saka importante yung makakuha tayo ng, ano, ng mga krudo, no? At least naman, we are looking for some new sources.
2: Apo.
3: I hope that we are able to navigate, no? Yung mga bansa na meron, I hope they are willing to more generous to give us allocations on the oil.
2: Para bumaba din kahit pa paano.
1: Ay, nako.
3: At saka, itong presyo ng oil, sa tingin ko, hindi... for the rest of the year, walang pag-asa na bumaba. Kasi yung gera sa Middle East, sa tingin ko, hindi naman ma-resolve na shortly. No? Maski na kung na-resolve yung gera, yung damage sa mga infrastructure takes years to recover.
2: Para restore.
3: Yan ang concern natin.
2: Naku, sige. Sir George, ayan yung mga babantayan natin. Pero just the same, maraming salamat po at nabigyan natin ng perspective yung mga consumer din natin, yung mga kababayan natin, kung anong effect nito doon sa mga negosyo naman, sa negosyo side. Diba?
3: Thank you.
2: Sir, thank you po.
1: Maraming salamat, sir.
2: Si Sir George Barcelon, ang Chairman Emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Parang gusto ko yung linyahan niya kanina. Doon sa planta ko, para mga ganun, di ba, partner? Ikaw may planta ka?
1: Meron.
2: Ano?
1: Ayun na sa paso.
2: Easy!
1: Meron ako ashitaba.
2: Aha! Ang social.
1: Bakit?
2: Ashitaba.
1: Ashitaba. Ano yan, partner, pampagaling?
2: Yes.
1: Maraming
2: herbal plant. Alam ko yan.
1: Magagaling na naman sa akin ng mga doktor ko. Dahil dyan, partner.
2: Dahil dyan.
1: Meron tayo gusto nga batiin na isang alamat, isa ring haligi ng ating kumpanya, Tita Cory Vidanes, ay nagbe-birthday.
4: Happy birthday!
2: Tita Cory, happy, happy birthday!
1: Iyaba sa mga trumpeta.
2: Lahat ng magbe-birthday ngayon, may trompeta na,
1: may
2: partner.
1: May trompeta na.
4: Happy birthday!
2: O, paano, partner? Dahil Friday, ayun!
1: Yan!
4: Happy birthday!
2: Yan, galing!
1: Di ba ang ganda?
4: Happy birthday!
2: Tita ko, happy birthday. Natawa ako din sa trompeta. Ay, nako, dahil para tuloy-tuloy na nag-good news tayo, partner, tatapusin natin siyempre ang programa sa usapang libre.
1: Ay, salamat.
2: Kung ano ang libre for today, kakausapin po natin ang Director ng Corporate Affairs and Government Relations ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX for sure. Alam nyo yan dahil ang daming bumabiyahe, dumadaan dyan, dyan sumasakay ha. Kausapin po natin si Sir Jason Salvador. Sir Jason, magandang umaga po.
1: Good morning.
5: Hello, magandang umaga po sa mutya ng masa at sa bagong action star ng Senado. Magandang umaga po sa inyo.
2: Sir Jason, good morning. Pero mabilisan lang do para do sa mga passenger natin. Ano yung libre na meron ngayon ang PITX para po mapakinabangan ng mga kababayan natin?
5: Ay, opo. Ito, no, yung magandang balita na inanunsyo po ng Department of Transportation na pinapatigil po muna pansamantala, no, yung collection po ng terminal fees dito po sa PITX. Ito po ay welcome respite, no, Sir Robert, Ma'am Doray, no. Kasi alam naman natin hirap na yung ating mga transport partners dahil nga sa katulad ng pag-usapan niyo, yung taas na presyo ng gasolina, ng krudo, mukhang matatagalan pa, nahihirapan na po sila. Kaya naman sa panawagan ng mga transport workers natin na baka pwedeng ipagpaliban muna yung collection ng terminal fees. Tumugon naman po ang DOTR at ating pamahalaan na pansamantala ipagpaliban po muna ito, no. So malaking bagay po ito kasi sa ating computation yung mga transport companies po natin, malaki po yung matitipid nila. Bagamat kung titingnan natin napakaliit na halaga po, no, katulad ng sa provincial bus, 100 lang po yan every time na pupunta sila ng PITX sa city bus. 20 pesos, sa jeep, 10 pesos, etc. Pag inipon mo po ito sa isang buwan, malaki po ang maitutulong. Ang maganda nito, Sir Robert, Ma'am Doray, no, ang epekto sa ating mga mananakay. Kasi hindi naman ligid sa kalaman nyo dahil sa kahirapan nila sa pagbiyahe, medyo nalilimitahan na yung pagbiyahe nila. Meaning, kunyari, dati nakaka-8 ikot sila, yung iba napipilitan maging 4 na lang, 3, kasi nga, hirap na sila i-cope up yung mga bilihin.
2: Ayan.
5: Okay, pero dahil dito, nakakatipid sila, mas dumami yung biyahe nila, mas makakatulong sa ating mga mananakay. Ayan.
2: Ang magic question dyan, Sir Jason, bago kami matapos, kailan i-implement yan, ha, para mapakinabangan?
5: Monday na to.
2: Monday na agad.
5: Monday na to. Agad-agad, para talaga maramdaman na nila yung
2: epekto. Very good.
5: Para at least dumami yung biyahe, hindi mahirapan yung mga kababayan natin. Yun ang po yung punto natin dito.
1: So lahat yan nakasama, makaka-avail ang lahat. Opo.
5: Lahat po yan, no? Magmula po sa provincial bus, modern jeepney, taxis, no? Mga UB Express, lahat po ng modes of transportation. Hindi na po silang magbabayad ng
2: pati yung, Sir Jason, last na, pati yung Jeep ZMM namin, libre.
5: pwede, no? Lagyan natin ng placard.
2: Galing. Sir Jason, maraming salamat po sa inyong oras at sa good news.
1: Maraming salamat.
5: Salamat po. Ingat po tayo. Happy weekend.
2: Happy weekend. Si Sir Jason Salvador na PITX o Pilot Partner. Happy weekend. Bye-bye.
1: Oy, balitaan mo ako, partner, kung ikaw ay mananakbo na naman, ha?
2: Mucha ng masa, bukas.
1: 9 to 10.
2: Ayun. Balitaan, Timano. Bye!
6: Doris Bigonia, Robert Mano, Panim ng Bayan.

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras 9:02.
1: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, pinaigting ng Philippine National Police ang maritime surveillance at coordinated coastal operations sa buong bansa kasunod ng nadiskubring 20 milyong pisong halaga ng hinihinalang cocaine na palutang-lutang sa dagat na sa Rizal, Palawan. Narecover ng mga mangingisda ang dalawang package ng kontrabando na nakabalot sa itim na plastic noong May 10 na agad na mga inireport sa otoridad. Iniimbestigahan na ang pinagmula ng ilegal na droga at kung may drug trafficking network sa likod nito. Mahigit 10 pang Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar ang nakauwi na sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DMW. Hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
2: Ika sa ulat ng Department of Migrant Workers o DMW, 13 Pilipinong biktima ng human trafficking pa nakauwi sa Pilipinas mula Myanmar. Lumagpas na sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang aeroplanong sinasakyan ng mga OFW Webes ng hapon na sinilubong ng mga tauhan ng DMW. Ayon sa kagawaran, ang mga nakauwing OFW ay na-recruit sa pamamagitan ng mga job offer online kung saan pinangakuan sila ng mataas na sahod abroad pero ipinasok sa ilegal na trabaho na makarating sa Myanmar. Naabutan na ng tulong ang mga OFW kabilang ang financial welfare, psychosocial at medical support. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad para mahuli at mapanagot ang mga sangkot sa illegal trafficking sa bansa. Muli rin nagpaalala ang DMW laban sa illegal scam operation at trafficking syndicate na nag-ooperate sa Southeast Asia. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Agad ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: Good morning, Friday! Summer na ang feeling natin ngayon kahit na patapos na talaga yung summer. Nakapag-outing ba kayo? Nakalabas ba kayo sa GC ninyo? Nang outing ninyo. Kayo pa, partner, nakapag-outing na ba kayo, pamilya?
1: Naku, hindi. Oo. Alam mo naman kami, ipon lang ng ipon.
0: Oo.
1: Para,
0: nahiya naman ako sa inyo, naipon pa kayo ng ipon, partner, ha?
1: Para may pambili ng diesel.
0: Ah, oo nga. Oo. Kasi, tataas na naman eh.
1: Tapos, bigas. Oo, kailangan mag-imbak ng bigas.
0: Tama.
1: Oo.
0: Ako talaga, ramdam na ramdam kayo summertime ngayon, partner, kasi namatayan kami ng kuryente kahapon.
1: Ay,
0: nakaranas kami ng road.
1: Congratulations!
0: No! No! Naisip ko nga, may abiso ba sa lugar namin? O baka, kasi kailangan mong alamin talaga, if your specific location will experience brownout.
1: Ikaw pa, lagi kang nasa Facebook.
0: Hindi ko nga alam. So, na-caught off guard ako. Buti na lang, ang Girl Scout na ito, ay naka-charge ang lahat. So pinagbibigay ko sa aking mga matatanda yung mga electric pan, 'di ba? Mga may flashlight, 'di ba?
1: Ako din sa amin.
0: Yes.
1: Ang dami namin binili, naka-charge lahat.
0: Oo.
1: Sa credit card.
0: Ayun pala, doon pala charge. Ayoko kasi ng iniisip ko palagi yung matatanda ko at yung mga aso ko.
1: So, bumili ka na ng bumili ka na ng power station.
0: Yeah, hindi, wala. Mahal yun. Pagang power, mga lumang power bank lang ako na dati ko pa ginagamit. Kaso, naubos din agad yung kanila. So, naipasa ko yung akin. Ang ending ni Akla, payong ang ginagamit ko.
1: Pamaypay?
0: Oo. Yun ang aking favorite pamaypay kasi low energy, maximum output. So,
1: Less weight.
0: Yes. Diba? Ganyan-ganyan, habang nakahiga. Pero my God,
1: ilang
0: ang
1: oras?
0: Init. Almost 2 hours. Almost 2 hours.
1: Yan ang kinakatakot ko lalo na kung gabi. Ano?
0: Yes.
1: Diba? Yung, oh my God, ano gagawin natin ngayon?
0: Oh, pero actually, partner, parang kagabi nga nung nandun ako sa gitna ng pagpapaypay ko ng payong, diba? Iniisip ko, okay na rin siguro na gabi namin naranasan na hindi ganong tirik ang araw.
1: Yes.
0: Kasi paano kung katulad kahapon na 42 degrees Celsius ang expected heat index sa Quezon City, tas tatamaan ka ng gitna ng init, di ba? 1 o'clock to 3 o'clock. Ang sakit nun.
1: Tapos di ba? Yun nga, wala nga brownout Ang tindi pa rin ng init kahit na umiinom ka na ng ice water.
0: Tama.
1: Ice water!
0: Tama.
1: Oo, tapos yung tuta namin, ayaw na rin uminom ng room temperature water.
0: Nararamdaman na rin niya.
1: Gusto niya ice water from a mineral bottle.
0: Wow, si baby, ha? The shawty ka rin rarish a mineral water, wow. Ang hirap ng init ng panahon ngayon, kasama pa ang init ng mga balita at mga binabayaran natin. So, we need to take a break every now and then. Kahit sa pag-iisip na lang natin yan, partner, di ba?
1: Kailangan natin ng konting kalma, alone time, at mag-decompress, no?
0: Tama.
1: Alam natin kung anong nangyayari ngayon. Sobra, we're headlines. I'll say it again.
0: Yeah.
1: Headline na naman tayo. Kanina, nag-scroll ako doon sa isang foreign news headline.
0: Oh.
1: Nakalagay, bato, gun.
0: Kasi wala na siya.
1: Batugan na nga.
0: But then, both words are correct.
1: Tapos, susunod sa Netflix, Telesenate.
0: Nga. Sabi talaga, hindi na natin kailangan ng mga series kasi dito na tayo nanonood. Alam mo, inaabangan ko nga ngayon, partner, kung ano yung headline for today. Kasi itong linggong to, may headline tayo na iba-iba. Centered on one man lang, di ba?
1: Centered on one man. How do you explain this to your children?
0: Yeah.
1: How do you tell them na, actually, ganito nangyari? Hindi ko maintindihan kung paano ko uumpisahan at paano ko tatapusin ito while we're still right in the middle of it. So, may mga starring Bato de la Rosa.
0: Oh.
1: Oh, Nga pala, yung isang nag-report doon sa isang foreign news,
0: oh.
1: Sabi niya, ICC fugitive Rogelio de la Rosa.
0: Sino si Rogelio?
1: Artista yun! Tol, artista yun noong 1960s, 1950s. Ay, baka 19...
0: Magaling yun, magaling.
1: Ay, naku, iconic. At saka ano yun, naging senador din yun. Ah.
0: Kagalang-galang na senador.
1: Rogelio...
0: Oo.
1: Kuya.
0: Oo.
1: Ronald po, Ronald. Hindi, Rogelio.
0: Na ano, na, nalinga, nalingat kaya, siguro.
1: Kaya siya na ganun. Nag-take to...
0: Ronald. Na-blaster siya.
1: So now, ngayon, mga kapamilya, kaservisyo. Sige nga po, can you weigh in on the issue, the flavor of the month? Oo. Palagay ninyo, how is the Senate acting or moving forward these days? Ang dami-dami nangyayari eh.
0: Uh-huh.
1: Do you agree with what's happening? Do you not agree?
0: Mm-hmm.
1: Or ayaw na ninyong makialam? Wapakils na talaga.
0: Nako ay, ewan ko na lang kung sabihin niyo pang wapakils. Diba? Kung wala kang care sa bayan, sasabihin mo talaga wapakils.
1: Do you think na ano na okay lang kasi matutuloy naman yung impeachment eh sa Monday eh. Diba? Magko-constitute na nga daw sila sa Monday as an impeachment court.
0: Uh-huh.
1: Naguguluhan na ba kayo?
0: Uh-huh.
1: Or palagay ninyo, you know, it's para sa Pilipinas, it's par for the course.
0: Ayan. Ayan. So, malalaman natin sa Monday kung ano ba talaga ang decision nila dyan. Kasi sinabi nila magko-convene na sila. But which direction will they go? Partner, kumuha daw muna tayo ng report. Sabi ng ating mission control. Ating napagandang si Camille. Congressman Shell Jokno humarap sa Quezon City Prosecutor's Office kaugnay sa kasong isinampalaban sa kanya ni Manz Carpio. Kasama natin, Nico Bagsik. Nico?
2: Yes, Rica at Peter, kasalukuyan yung humaharap sa media no, ang mga representative ng Akbayan Party List na si Attorney Shell Jokno at si Percy Sendanya kasama na si ML Party List Representative Laila De Lima dahil sila yung mga kinasuhan ng kampo naman ni Attorney Manz Carpio tungkol nga dito sa nangyaring House Justice Committee hearing doon sa kanilang mga bank accounts. Pakinggan natin yung ilang bahagi itong nagaganap na press conference dito sa labas ng Quezon City Prosecutor's Office. Narito.
3: Raising and abetting criminal cases. Obstruction of justice yan. Malinaw po sa akin yan.
4: Sino po ang talo? Ano ang doses sa pagkawalan? Buong sa pagkakabon sa
3: ang taong bayan, yung batas, the rule of law, ang talo po dito.
4: At yung pinaka natalo dito sa nangyari na pagpapatakas kay Bato de la Rosa ay yung mga pamilya ng mga namatayan sa EJC. Talagang pinapakita nito na hindi talaga pwede dito sa Pilipinas litisin si Bato at si Duterte at kahit pa si Bongo. Dapat talaga sa ICC. Kasi may ganito mga institusyon that enables them and coddles them.
2: Hello, Rica at Peter, ayan nga ang narinig nyo, no, yung pahayag ni Representative ML Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya nang tanungin sila tungkol dito nga sa nangyaring pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado kahapon. Yun kay Sendanya. Ito ay malaking kahihiyan sa Senado at mas lalo magiging kahiya-hiya ang Senado kung hindi nila itutuloy yung pag-convene noong impeachment trial na nai-transfer na sa kanila. So nagpapatuloy pa rin ngayon ang press conference nitong tatlong representante ng ML Party List at Akbayan Party List dito sa labas ng Quezon City Prosecutor's Office. Yan ngayon ang sitwasyon dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Nico, pwede ba tayo magtanong sa kahit kay Kong Laila or Kong Percy or Kong Chell?
2: Currently kasi pwede naman Rica, ano yung tanong niyo? I'll try to ask it sa kanila.
1: Okay, Nico, linawin natin ha, nandiyan sila para sagutin yung isinampang kaso ni Manz Carpio laban sa kanilang tatlo, tama ba?
2: Yes, tama yan. Tama yan, Peter. Oh.
1: Okay, so ano ang inaasahan natin for pagkatapos itong mag-file sila ng reply or at least sumagot doon sa kaso na sinampalaban sa kanila, anong inaasahan natin Magkakaroon ba ng decision right away or it will take a few days?
2: Okay, at ito Peter, try ko lang kausapin si Attorney Chel Jokno. Attorney Chel, Nico po of the DZMM, nasa programa po tayo na balita pata ni Peter Musni at Rika. Sir, may tanong lang po si Peter Musni, ano daw po ang mangyayari ngayon na sinagot niyo po no, yung pagsusampa ng kaso niyo ng kampo po ni Attorney Man Scorpio? Ito si Attorney Chel Jokno.
5: Hello Peter, hello Rica. Hindi pa namin na isasagot ang reklamo nila Man Scorpio.
1: Okay.
5: Ngayon lang pa lang nila binigay yung kopya ng complaint.
1: Ah.
5: At kulang pa ng isang pahina kaya babalik pa kami sa darating na linggo sa 29 pa yata para okay. Makuha yung kabuuan ng complaint. Meron pa daw addendum.
1: Ayun.
5: So we will have to wait for that bago namin may isasagot ang kanilang reklamo.
0: In connection po ito, Kong Chel, doon sa impeachment pa rin natin nung nakaraang mga linggo.
5: Yes, well, in connection ito sa nangyaring investigasyon ng Committee on Justice, nasabi daw ay nilabag daw namin, kami nila Kong Laila, Kong Persis Sandania, Chair Jinky Luistro, pati yung director ng Anti-Money Laundering Council, yun daw bank secrecy law at iba pa daw mga batas.
1: Okay. So, Kong Chel, bakit po kayo nagpunta dyan kung hindi pa pala kompleto po yung complaint, yung copy ng complaint na dapat mabasa nyo?
5: Sorry, Peter. Medyo maingay kasi dito. Hindi ko narinig yung...
1: Okay, Kong Chel, bakit kayo po nagpunta dyan ngayon kung wala pa pala namang kopya noong complaint in full?
5: Pinadala kami ng notice ng Quezon City Prosecutor's Office na pumunta ngayon para makuha yung kopya ng complaint.
1: Okay.
5: Kaya lang, nung pagdating namin at in-examine namin yung binigay sa amin na kopya, kulang pa siya ng... one page
1: right.
5: Sa isang annex. So sabi ay they reset it to another date sa 29 para mabuo na nila yung complaint. Siyempre, bago namin may sasagot siya.
1: Okay. Kong Chel, we will not keep you on the line anymore. Alam ko na marami pa kayong gagawin, pero we will set another date para mapag-usapan natin yung mangyayari sa Monday. Ano po?
5: Ay, sure.
1: All
5: thank
1: right.
5: you.
1: Okay, thank you.
0: Thank you, Congressman.
2: Maraming salamat po. Congressman, thank you. Hello, Peter at Rica.
1: Okay, ayan. Nico. So, yes, silang tatlo ngayon na nandyan pa rin hanggang ngayon, ano ha?
2: Yes, nandito pa rin sila, silang tatlo hanggang ngayon. Pero paalis na sila eh.
1: Okay.
2: Tapos na yung kanilang press briefing sa amin. Ang ini-interview naman ngayon ng media ay yung spokesperson ng legal team ni Attorney Man Scorpio dito sa labas ng Quezon City Prosecutor's Office.
1: O sige, pakinggan mo tapos mamaya pu-pull outcome namin ulit para malaman natin kung ano yung mga pahayag nila. No? Maraming salamat, okay. Nico. Extra please, Nico.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Susundan!
1: Ilang progresibong grupo kinondena ang Senado at pamahalaan sa umano'y pagpapatakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, good morning. Report, please.
6: Good morning, Peter at Rica. Ikinalisbayan ng grupong Kilosang Mayo 1 ang umano'y pagtulong ng mga senador para makatakas si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Sinilabas na pahayag ng Kilosang Mayo 1, sinabi ni Secretary General Mary Ann Castillo na inakala na nilang aarestuhin ng senador dahil sa ICC warrant, ngunit ikinanlong at tinulungan pa sa halip ng mga mambabatas kaya may pananagutan na rin sila. Hindi anay to patas dahil kung mahihirap ang nagkakasala, ay agad nakukulong ngunit pribilehiyo ang binibigay kung nakaupo sa pwesto. Samantala, tinawag naman ng grupong bayan na paglapastangan sa hustisa ang pag-iwas sa batas ng senador. Malinaw para sa grupo na nilihis lang ang atensyon ng publiko para hindi maisuko sa ICC si De La Rosa. Kumalpak rin anilang pamahalang Marcos dahil hindi kinaya ang agarang pagsisilbi ng warrant. Kaugnay niya na Peter at Rica, nakatakdang magkasa ng protesta ang mga nasabing progresibong grupo sa Lunes, alas 2 ng hapon sa harapan ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you, Trisha!
0: Higit 300 Pilipino mula Kuwait na naipit sa gulo sa gitnang silangan, nakauwi na ng bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol Zeus sa Legazpi. Zeus.
7: Good morning, Peter Atrika. Mag-alas 8 ng umaga kanina nang lumapag dito sa NAIA Terminal 1 ang isang special commercial flight. Lulan ang 323 na mga Pilipinong mula Kuwait at umuwi sa bansa, bunsod niya ng gulo sa gitnang silangan. Sa pulong balitaan, sinabi ni OWA Administrator PY Kaunan na sa kabuuan, 3,000 ang bilang ng mga Pilipinong nakauwi na mula Kuwait mula na magsimula ang gera sa Middle East. Personal na nagtungo sa Kuwait, si Kuwak Kaunan, kasama si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kapdak noong Mayo 12 at kasama sabay na umuwi na mga na-repatriate na Pilipino ngayong umaga. Inabutan nila ng tulong ng $200 sa mga na-repatriate na Pilipino. Naabutan din sila ng transportation assistance at hotel accommodation. Sa kabuuan, aabot na ng halos 10,000 ang bilang ng mga repatriated Filipinos mula iba't ibang lugar sa Middle East. Sa Mayo at 19 at 20 naman, inaasahang uuwi pa ang 250 Pilipino mula rin Kuwait. Ang Kuwait ang isa sa mga bansa kung saan pinakamaraming Pilipino ang umaapila ng tulong mula pamahalaan dunsod ng gerang US-Iran ayon yan sa DMW. Peter at Rica, no, kanina nga, bago magsimula yung pulong balitaan dito ng Department of Migrant Workers ay naabutan pa natin yung ilang mga Pilipinong umuwi mula Kuwait. Kasama yan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak at Admin PY Kaunan ng OWA. Sumasakay sila dun sa mga bus na mula OWA para nga ihatid sila doon naman sa isang special repatriation na site dito sa Pasay City. Kung saan ayon kay Admin Kaunan ay maaabutan sila ng karampatang tulong.
1: Yun. Teka, sandali.
7: Yes.
1: So, paano yun? Gugrupo muna sila, bibigyan sila ng karampatang tulong, sabi mo nga. Tapos, paano yung mga uuwi sa probinsya?
7: Yan niya, Peter, ano, yung nabanggit ni Admin na PY Kaunan, nag-o-offer yung OWA ng transportation assistance. Ibig sabihin, kung ang ilan sa mga repatriates ay mayroong yung probinsya nila malayo, kailangan ng flight ticket, ibinibigay yan ng OWA. Nagbibigay din sila ng land transportation para naman doon sa mga uuwi na probinsya na hindi naman kailangan lumipad sa pamagitan niya ng eroplano. Habang yung iba pa nilang tulong na ibinibigay, meron ding livelihood assistance, psychosocial at welfare assistance, ayon yan sa OWA. Nabanggit dito sa pulong balitaan kanina, Peter.
1: Okay, one last. Saan mostly galing yung mga dumating na repatriate na OFW? Saang bansa?
7: Kuwait, yung lahat ng 323 na lulan nga ng special commercial flight, Peter, ano, sa Kuwait lahat nang galing. May nabanggit pa, next week meron pang uuwi, 250 plus ayon kay Admin Kaunan mula rin sa Kuwait, Peter.
1: Okay, very good. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Pag-uugnay ni Vice President Sara Duterte sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa umano'y planong cha-cha walang basihan. Ayon sa Malacañang, mula sa Malacañang, Radyo Patrol Christian Yosores. Christian, go ahead please.
8: Magandang umaga, Peter at Rica. Walang basihan at walang sustansa ang hinala ni Vice President Sara Duterte na gagamitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon para manatili sa pwesto. Ito ang sagot ng Malacañang matapos sabihin ni VP Sara na inuuna lang ng administrasyon ang pagpapakulong sa mga may kaso sa International Criminal Court gaya ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald De La Rosa bago isunod ang tsa-tsa. Ayon sa pangalawang pangulo, kita sa mga pahayag ng pangulo sa international media ang tila plano ng administrasyong amyendahan ang saligang batas bago matapos ipakulong ang mga may kaso sa ICC. Pero marin itong pinabulaanan ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Clay Castro at sinabing nakakahiyang magkomento sa mga walang basihan at walang sustansang pahayag ng Vice Presidente. Binigyang diin ni Castro na ang kailangan ng bansa sa kasalukuyan ay mga public servant na nakatuon sa pagsaservisyo sa mamamayan at hindi sa paggawa ng intriga at pagpapakalat ng fake news. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Thank you, Christian Yosores, live.
9: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Oras ng nagmamadaling umaga, 9:25. At sa oras na ito nga, partner, eh, may kakausapin na tayo agad. Dahil sinabi ng Senado na by next Monday, tama,
1: this
0: no?
1: This coming Monday.
0: Oh, next Monday, kasi next week yun. Tama ba yun? Nag-process ako bigla, parang tama ba yun? Sa Lunes po, na pagpasok ng Lunes na ito, ay magkoconvene ang Senado as an impeachment court. At kamakailan lang din naman po ay ipinakilala na sa atin kung sino ang magiging mga team ng ating prosecution panel. Isa sa kanila ang ating mga kausap ngayon from the Lone District of San Juan City, Vice Chairperson ng House Committee on Justice. Congresswoman Bel Zamora joining us on the line. Good morning, Madam. Peter at Rica sa programa ang Balita Patan.
10: Hi, good morning, Sir Peter and Ms. Rica. Good morning po sa lahat ng tagapakinig.
1: Thank you so much, ma'am. Natutuwa naman ako. I think it's the
0: first time
1: ano?
0: Natin. Oo, kay Ms. Bell.
1: Sige,
0: yeah.
1: Mga...
10: No, thank you very much for inviting me.
1: It's our pleasure. So we will have 2 hours with you.
0: Dahil ngayon lang. Kong Bell.
1: Babawin. Okay, let's talk about, Kong Bell, let's talk about yung mangyayari ngayong Lunes. Ano po? Ngayong paparating na Lunes. You will be sending the 11 prosecutors daw for the opening nitong trial sa Senado. Can you confirm that?
10: Yes, that's the idea. We intend on going there po. Pupunta po kami sa Senado on Monday.
1: Exactly what do you expect po? Pag pumunta kayo doon, ano yung gagawin ng Senado at that time? And will you be playing a role in whatever ceremony could happen on that day?
10: Honestly po, hindi po namin sure kung ano po yung gagawin nilang proseso. We were watching, for example, the videos from the Corona impeachment trial. And baka kasi po iba-iba din po ang gawin nila, but we will be there po. I don't expect na babasahin namin personally yung articles of impeachment dahil na-transmit na po ito sa kanila. So baka mag-observe lang kami as they convene as the impeachment court.
1: But you can confirm po yung report na sumulat na si SP Cayetano to the Speaker of the House saying na they will indeed start the process at least no on Monday?
10: Yes, sumulat po si Senate President Cayetano kay Speaker Boji D informing Speaker Boji D that they received the articles. Tapos po that they will convene on Monday, although nakalagay doon absent any something to the effect of absent any questions on procedure, something like that.
0: Opo. Kung Bella, as early as now, no, alam naman po natin matagal-tagal pa before the trial will really happen. Pero pinag-uusapan nyo na po ba, prosecution team, yung magiging strategy ninyo pagdating po sa mismong trial?
10: Yes, of course. Just like in any other case, no, pag nagpa-practice kayong litigation, syempre matagal pa po bago mag-umpisa ang trial, kailangan kompleto na ang mga dokumento, kompleto na ang listahan ng testimonial evidence o ng mga witnesses who will take the stand. So, kailangan naka-assign na ang aming specific roles, kung sino po ang magko-direct or magko-cross, ganun po.
1: Okay. Sabi po dito, si Senate President Cayetano, umaasa po na mabilis at kagyat na maiko-convene ang Senado bilang impeachment court if all senators will agree to use the existing rules. Could you explain that to us, Kong Bell?
10: Well, there are existing rules. There's what they call the Senate impeachment rules, and this was adopted a few years back.
1: Or last year in particular.
10: Last year, and the previous years. Hindi po nila okay. binabago to.
11: Okay.
10: So, I don't think that any one of them will question their own rules.
11: Mm-hmm.
10: And, well, sa totoo lang, wala naman, kung wala naman po silang nakikitang dapat paguhin, di, yun na din po ang i-adapt nila for this year para ho hindi na tumagal nga ang proseso.
11: Okay.
0: Tanungin ko na lang din po, Kong Bell, no, kung ano po ang inyong idea dun sa balak gawin ng ilang mga civil society groups to also make their own parang impeachment court, the people's court na tinatawag nga nila, mm-hmm. para kilatisin yung magiging proseso ng impeachment ng Senate trial court.
10: For me, no, I welcome that, and I really

May po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Oras natin, 2 minuto matapos ng 10:00 AM.

Kapamilya, may libreng sakay ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para sa mga commuters sa Metro Manila alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Sa ilalim ng programa, dalawang bus ng PCSO ang babiyahe sa rutang SM Fairview patungong Quiapo at pabalik tuwing rush hour Lunes hanggang Biyernes mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sinabi ni PCSO General Manager Mel Robles na umaasa ang ahensyang maiibsa ng programa ang gastusin ng publiko sa transportasyon. Inilunsad ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng San Nicolas, Ilocos Norte ang programang Palit Basura for Balik Eskwela na layong makatulong sa pagbawas sa plastic waste. Sa ilalim ng Expanded Waste Exchange Incentive Program, maaaring kolektahin at dalhin ang mga mag-aaral sa elementarya sa San Nicolas ang mga pambalot ng powdered juice, gatas, kape at iba pa para makakuha ng puntos mula May 14 hanggang 27. Tuwing Lunes hanggang Huwebes, isinasagawa ang programa sa tulong ng isang mall na magbibigay ng school supplies sa mga estudyanteng lalahok. Ayon sa Menro, ire-recycle ang mga nakokolektang plastic.

0: At abangan mamaya sa headline ngayon, pamilya ng drug war victims, umapelang sumuko na si Senator Ronald De La Rosa at harapin ang warrant of arrest ng ICC. Delikadong heat index asahan sa halos 50 lugar. At koleksyon ng terminal fees sa PITX suspendido simula sa Lunes. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

Good morning sa ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao, kapamilya, serbisyo. It's Friday. Friday, May 15, 2026, araw ng sweldo at tapos Friday pa. Nako, marami na namang gigimmick tonight. Ha, ako po si Danny Buenafe, para na naman dito sa programang Kabayan, magkasama tayo mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Marami ang mga nangyayari itong linggo at sa Lunes, inaasahan na natin na magkukonbin daw, sabi ni SP Cayetano, ang Senado bilang impeachment court. So aabangan natin yan, special coverage ulit ang DZMM Teleradio. Huwag kayong bibitaw dahil sa ano yan, sa Lunes mangyayari. No, ang DZMM Radio Patrol sa East Trent ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio cable channel at available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 at live sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Trent, Facebook, TikTok, X at Instagram. At doon sa mga gusto magpadala ng komento at inyong mga comments, ha, yung inyong mga reaksyon sa mga pinag-uusapan dito, ito ang ating DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay, very good. Puntahan muna natin ang ating mga reports sa field. Ah, voter registration para sa BSKE. Ah, hindi na papalawigin pa. Yan ang report na ibibigay sa atin ni Steve Ra. Steve, go!

0: Good morning, Danny. Hindi na palalawigin pa ng Commission on Elections ang voter registration para sa barangay at sekunderyang kabataan elections na isasagawa sa November 2, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala ng extension ng paparehistro at sa Monday, May 18, 2026 na ang huling araw nito. Bagamat walang opera ng COMELEC tuwing Monday dahil sa work from home arrangement, bilang suporta yan sa National Policy on Energy Conservation, bubuksan ang lahat ng tanggapan ng COMELEC satellite o mall registration sites sa nasabing araw para sa mga hahabol magparehistro. Para sa mga magpaparehistro, bukas sa mga opisina ng COMELEC simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kahit pa ngayong Sabado. Kinakailangan lamang magdala ng isang valid government-issued ID dahil hindi tatanggapin ang sedula, barangay-issued certificate at barangay ID. Batay sa huling datos ng COMELEC, aabot na sa halos 5 milyon ang nagparehistro para sa eleksyon na nagsimula noong October 20, 2025. Karamihan sa mga nagparehistro ay mula sa Calabarzon, Central Luzon at National Capital Region. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Ito pa isang report, legal team ng asawa ni Vice President Sara Duterte iginiit na paglalabag at pagsisiwalat ng bank records o paglalabas ng o pagsisiwalat ng bank records ng kanilang kliyente sa House Justice Committee hearing. Yan naman ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Nico Bagzik.
2: Danny, humarap na yung umaga sa Quezon City Prosecutor's Office sa mga mambabatas na sina ML Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Cel Diokno at Percy Sendanya para tumugon sa kasong sinampan ng legal team ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio. Kaugnayan, Danny, ng pagtalakay ng House Justice Committee hearing sa bank accounts ni Carpio. Ayon sa mga mambabatas, malinaw-anilang panggigipit ang ginagawa ng kampo ni Carpio sa kanila, sa kabila ng pagtalima lamang sa kanilang mandato sa Kamara. Kit naman ni Attorney Neil Abayon, ang spokesperson ng legal team ni Carpio, walang kapangyarihan ang House Committee on Justice na busisiin ang bank records ng kanilang kliyente dahil ang Senate Impeachment Court lamang ang may karapatang buksan ng mga ito bukod sa mga representante ng ML at Akbayan Party List kasama sa kinasuhan nila ang mga miyembro ng House Committee on Justice sa pamumuno ni Batangas Representative Jervie Luistro at ang mga miyembro ng Anti-Money Laundering Council of the Philippines. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagzik. Dalawang Pilipinong nasugatan bunsod ng drone attack dyan sa Strait of Hormuz. Makakauwi na sa bansa. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado, mula naman sa ating kasamang si Zeus Legaspi. Zeus?
3: Danny, inanunsyo ni Secretary Hans Leo Pasdak na makakauwi na ng Pilipinas ngayong araw ang dalawa sa pitong Pilipinong nasugatan matapos tamaan ng drone attack ang sinasakyang cargo ship sa Strait of Hormuz noong Mayo 5. Ani Kasdak, fit to travel na ang dalawang tripulante at pinayagan na makalabas ng pagamutan sa Oman. Samantala, patuloy na nagpapagaling sa ICU ang isang tripulante na sinasabing pinakamalala ang natamong sugat. Nakalabas naman ng ICU ang dalawa pang tripulante na kabilang din sa malubhang nasugatan. Dagdag pa ni Kasdak, kinailangan i-airlift papunta sa ibang ospital ang ilang tripulante para makatanggap ng karagdagang atensyong medikal. Nakatakda naman magtungo sa Oman ang kaanak ng mga tripulante sa tulong ng DMW. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi, at sa lahat ng ating mga radyo patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang oras, 10:12 in the morning. Magko-commercial break lang ho kami. Pagkatapos ay meron na tayong makakapanayam dito sa programang Kabayan.
4: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at basahin muna natin itong paggalaw sa presyo daw ng petrolyo. Yung petroleum products by Tuesday ay sa tatlong araw na kalakalan sa world market, lumalabas na ang diesel ay posibleng tumaas. Ang projection is 2 pesos and 10 centavos per liter. Medyo mataas na rin yan, 2 pesos and 10 centavos. Sa Martes yan. Ay pinapatupad. Alam niyo naman, tuwing Martes ang papapatupad. So, meron pang trading day na nangyayari. Ibig sabihin, today and Monday, no? So, ang gasolina, may pagtaas din ho, dun sa mga gumagamit ng gasolina, it's 1 peso and 17 centavos per liter. Pero ang kerosene ay merong pagbaba, sa Martes, 70 centavos per liter. Pero hindi pa ho kasama dyan ang presyuhan hanggang ngayong araw. So, yun nga, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Okay? Meron pa tayong ibang announcement dito habang hinihintay natin ang ating unang guest dito sa Kabayan. Araw-araw sa pag-atid natin sa balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan na kamit ng DZMM Teleradyo, ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso ng 2026. Aba, congratulations, ha? At ang inyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay number 2 na. Lalo na dyan sa Metro Manila, Mega Manila. So, number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa quarter 1 ng 2026. Radio studies ng 55 Blue o yung dating tinatawag nating Kantar Media Philippines. Nako, napakaraming natutuwa ako sa development na to, lalo ng ating mga production staff dito sa TZMM Teleradio. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtutok, ha? Dahil talagang kami rin naman, pag talagang merong malaking balita, alam nyo na, una sa balita, una sa public service, DZMM, ha? Teleradio. Okay. Salamat sa Radyo Patrol, lalo na yung mga nakita natin nung Martes, ay Miyerkules actually, nung nangyaring putukan dyan sa Senado, Robert Mano, Victoria Tulad, ako, magagaling ho yung mga yan, tapos si Eli Cordero, pati sila Jeff Caparas, doon din, sila Bert Dizon, talagang nakita natin, pati yung mga TV Patrol reporters natin, na talagang sumasabak, sila Job Manahan, na nakita natin nandoon sa harm's way, sinasabi nga nila. Pero at least, naihatid natin ang balita as they go along. Si RG Cruz, nandoon din. Ha? TV Patrol, yan. Combination yan eh. Ha? Patrol and at saka ng DZMM Teleradio. Miyerkules yan. Tapos ngayon, Webes, nagkaroon na ng balita, biglang pumutok na nawala na nga, wala na sa Senate premises si Senador Bato de la Rosa. At dito pa sa programang ito, Kabayan, nangyari yung unang-unang announcement at nakumpirma natin habang nasa guest natin sa studio ang vlogger at political scientist na si Attorney Jess Falsis. Anyway, sa pang public service announcement, patuloy po ang pag-aarangkada ng DZMM Kapamilya Serbisyo Caravan. Bukas po nasa San Roque National High School na Botas ang DZMM Public Service Team. Okay, so sa mga taga na Botas, meron ho tayong caravan dyan, Kapamilya Serbisyo Caravan. Kasama si Tita Winnie Cordero para maghandog ng relief goods at hot meals sa mga biktima ng sunog sa barangay Tangos South, Navotas City. Katuwang ang ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya at Lugaw Republic. Ito ay bahagi ng patuloy na serbisyo publiko ng kainyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio. So mga taga Navotas, pati yung mga taga Malabon, syempre ay kita-kits tayo mga kapamilya. Okay, ready na ang ating makakausap via Zoom. Walang iba kundi ang abogado ng EJK victims. Nagahin siya ng unang impeachment complaint laban kay VP Zara at chairperson ho siya ng Bayan Muna walang iba kundi si Attorney Nery Colmenares. Attorney Nery, si Danny Buenafe sa Kabayan.
2: Hi, good morning Danny at good morning po sa lahat ng viewers ninyo.
1: Okay, maraming salamat. Nako, siguro naman nasusundan nyo yung nangyayari no, dyan sa Senado mula noong Lunes. At itong kahapon nga, talaga may kumpirmasyon na na si Senator Bato ay nawala na no, so inaalam pa natin ang kanyang whereabouts. Kayo bilang siyempre kayo nagre-represent sa mga EJK victims at siya ay nasa di ba listahan na ngayon ng mga at large na mga co-perpetrator dito sa crimes against humanity. Ano ho ba ang nagiging saloobin nga ng hanay ninyo?
2: Siyempre dismayado talaga na andyan na eh. Matagal nang hinihingi ng mga kaanak ng biktima kasi 2017, 2018 pa nang pinatay yung kanilang kaanak. At ang tingin siyempre ng defense ng prosecution dito at ng mga biktima, si Senator Bato ang nag-preside doon sa drug war na inutusan through the orders of President Duterte na implement na nagresulta ng libo-libong patay. So nung na-dismaya kami na nandun na hindi kumbaga hinarang inobstruct ng ilang senador ang pag-serve ng warrant ng NBI at hanggang tuluyang nakatapos na kagabi no kaninang umaga. So at galit din kasi ang mga kaanak kasi parang napaka-grabing kapalpakan naman yon na parang ano ba ito, malakas ba ang lakas ni Senator Bato sa gobyerno ano na unfair talaga sa justice system. Dani, pag ordinaryo kang mamamayan, ikaw o ako may warrant tayo. Pag tumakbo ba tayo sa Senado, proteksyonan tayo ng Senado? Hindi ah. Pero pag isang senador na katulad ng Senator Bato de la Rosa, puproteksyonan. Bakit magkaiba ba ang batas? Hindi ba patas ang batas para sa ordinaryong mamamayan at sa isang senador? And to think, Dani ha, nung panahong si President Duterte ang presidente at si Senator Bato ay head ng PNP, siya ang isa sa napakalakas na kumbaga ay subordinate ni President Duterte. Inutos ni President Duterte na i-arestuhin si Trillanes o hinuli si Trillanes sa loob ng Senado. O si Senator Leila de Lima hinuli nung panahon nila. Eh ba, ginagawa nila nung panahon nila tapos
1: wala
2: ngayon,
1: wala namang resistance
2: na sila
1: eh.
2: Bigla siyang, hindi ka covered niyan. Magkaiba bang hustisya sa Pilipinas? At doon medyo nagagalit yung ilang kaanak ng biktima. At I'm sure maraming mamamayan ang nagagalit kasi may favoritism pala ang batas kung senador o malakas na tao yung kalaban ng mga mahihirap.
1: Pero ngayon, attorney, siyempre bilang abogado na rin ng mga ano no, ng mga EJK victims, pag ang nakikita niyo naman lumulutang sa social media yung protective custody na ginawa ng ni SP Cayetano at ng siyempre ng ilang senador na ang balita nga ay kasama raw si Senator Robin nung nag-log out dun sa logbook ng Senado nung 2:30 in the morning kahapon, 2:35 kahapon na madaling araw. So yung mga ganun ba can we say na bilang abogado you think they are bordering on the ano yung parang obstruction of justice or harboring a criminal?
2: Alam niyo pwede talaga silang imbestigahan at kasuhan on the basis of PD 1829 which is the law on obstruction of justice. Kasi nakalagay diyan sa batas na yan PD 1829 na ang pag ang pag-obstruct mo sa service ng processes and court orders ay obstruction of justice. So ano bang hinarang nila? Dalawa 'yon, court order at yung process. Yung order ng court ICC 'yon, warrant of arrest 'yon. Yung process, yung pag-serve ng NBI, 'yun 'yon. Sige, i-question pa nila na hindi naman court order 'yon. Pero process yun. Legitimate process yung hinarang mo. May pumunta sa iyo na NBI o police, tapos sabihin mo, hindi, kini-question ko kasi yung order ng court. Oh yeah, but still, andito kami ngayon to serve this. Ihabol mo na lang sa korte yan. Kung meron ka mang sasabihin na hindi tama, o hindi, sige. Pero kami, as court process, as a process, i-serve namin yung warrant. So pag hinarang mo yon sa ilalim ng PD 1829, you're obstructing justice.
1: Pero
2: obstructing the service of process or court orders.
1: Pero para malinaw sa mga viewers natin, pag nakikita nyo na meron talagang basis no sa pagsabi na meron violation ng PD 29, sinasabi nyo obstruction of justice, sino ang pwedeng maghain ng kaso na yun laban sa mga senador? Ibig sabihin, ordinary citizen or group of lawyers na, or institution or alagad ng mga simbahan? Paano ang proseso nun? Kung merong gusto at interesado mag-push ng ganong kaso against some senators.
2: Sa maraming kaso ng fina-file na obstruction of justice, mula pa yun ng panahon ni President Duterte. May mga nahuli doon dahil sa COVID, lockdown, tapos ayaw magpahuli, obstruction of justice ang kinakaso. Pulis ang nagkakaso noon, sila Bato de la Rosa. So ngayon, ang isang pwedeng magkaso dyan ay yung NBI. Kayo ang nag-serve ng process. Of course, ang paniwala namin ng mga abogado, any complainant can of course file a case. Ang problema mo lang dyan, yung complainant ay yung mag-imbestiga, police, etc. Pero tingnan natin, yung challenge sa ahensya, NBI, hindi pala hinayaan yung process na inata sa inyo, o hindi, you file a case against them. Whoever you think after investigation ang involved doon sa pag-obstruct. Yung protective custody kasi, it's a resolution of the Senate. It's saying the sense of the Senate, of the senators actually. Yung guide resolution na i-protectionan siya, hindi siya dapat sumuko, o yung resolution na sumuko siya, these are resolutions. They're not laws. I mean, hindi mo siya pwedeng maging batayan. Uy, may resolution kami ha. Hindi pwedeng yung arestuhin. Hindi mo pwedeng maging batayan. Hindi naman batas yun eh. And in fact, hindi pa nga approved. Finite lang yung resolution. Ibig sabihin, your opinion eh. So, it's not a law. So, lalong walang batayan yung pag-obstruct nila ng process,
1: so,
2: ng service
1: sabihin,
2: ng process.
1: Ibig sabihin, attorney, mas mananaig yung Republic Act 9851, yung pag-surrender sa kanya o pag-effect ng valid na, di ba, na warrant of arrest galing sa ICC kesa dun sa resolution na sinasabing maghintay pa ng judicial court na mamagitan. Yun ang sinasabi niyo, Attorney Neri.
2: Kasi wala naman akong nakita sa batas o kahit sa konstitusyon na nagsasabi that only warrants of arrest issued by Filipino courts. Wala naman akong nakita sa konstitusyon o sa batas na ganun eh. Okay. Ngayon, may batas tayo na nagre-recognize ng international courts. Dalawa yon. Yung unang batas, batas diyan ay yung treaty mismo, yung Rome Statute na pinirmahan natin, pumayag tayo na ang ICC ay may karapatan na mag-issue ng warrants at pumayag tayo sa Article 127 na pag may na-issue na warrant ang ICC, we are bound to cooperate in the execution of the warrant. Halimbawa, nag-agree tayo doon, pumirma tayo doon. Kahit nag-withdraw tayo, nakalagay sa pinirmahan natin na kahit nag-withdraw na kayo, gawin mo pa rin ito basta ang kaso ay nasimulan na bago kayo nag-withdraw. Okay. O di, dapat pinatupad na yon. Pangalawa, yung Republic Act 9851 na nakalagay talaga doon, klaro-klaro eh. In the interest of justice, pwedeng isurrender ng gobyerno, ng authorities, ang suspect o kung sino mang pinaghinalaan nag-commit ng crime against humanity sa international court. So in that sense, dalawa ang punto doon. Nare-recognize ng batas ng 9851 na may karapatan ang international court sa isang akusado dito sa Pilipinas. Pangalawa, define doon ng 9851 kung ano ang krimen na pwede, crime against humanity, which is the same crime sa ICC. Ang penalty noon ay reclusion temporal. Meaning to say, 14 years ang minimum ng crime against humanity sa ilalim ng batas
1: pagpatay,
2: natin. Therefore, hindi mag-work yung immunity doon at more than 6 years ang penalty kay Senator Bato.
1: Okay, pero ito itatanong ko. Kasi di ba, during the time na nandito pa siya sa Senado, di ba, remember, parang nagmamakaawa siya, nag-apila siya kay Presidente Marcos na huwag siya isuko sa ICC. Eh, pag binasa ko yung 9851, nakalagay naman doon, may may konting gray area. The Philippine government through the president may surrender kung sino man ini-effect yung warrant of arrest, no, kung sino man ang dapat isuko. Pero kung merong apila na ganun, and then pwede pala mag-decide ang presidente, kung sakaling mag-give way siya, pwede ba yon na huwag niya isuko muna habang let's say, pag-usapan muna in any local courts, is that valid? Legally, bukang hindi pwede yun?
2: Pwede yon kasi nakalagay naman doon may sa batas.
1: Uh-oh.
2: Kaya ang CC na dito, pag ginawa ni President Marcos, yan sa kanya. Pwede niya namang sabihin pasensya na Senator Bato ha, obligasyon ng Pilipinas to, i-implement ko to eh.
1: Okay.
2: Tsaka may batas naman eh.
1: Okay.
2: So, may batas na pagbabatayan yung obligasyon ko. Pangatlo, itong mga nag-aakusa sa'yo, mga Pilipino ito, constituents din ng presidente.
1: Okay.
2: Libo-libo sila ang nagsasabing kailangan nila ng justisya. So pagpasensyahan nyo na po, i-execute ko yung warrant ng ICC. Ganun na naman, prangkahin na ni President Marcos eh.
1: Mm-hmm.
2: Eh kung ayaw niyang gawin yun, o di siyang masisi dito kasi hindi niya hinarap o
1: hindi niya pinatupad.
2: Ang obligasyon ng Pilipinas. At pangalawa, yung hinaing ng mga Pilipino mismo na mamamayan.
1: So when you weigh everything, consider the political landscape ng bansa, public opinion will be against him kay Presidente. Kung sakaling pagbigyan niya yung apila ni Senator Bato. Diba?
2: Kasi klaro talaga dito na nung panahon ni Bato at ni Duterte, lahat naman ang namatay nun, walang korte-korte yun. Wala namang abu-abugado noon. Nagmamakaawa na yun. Pinatay mo, walang awa kayo. Tapos ngayon, nagmamakaawa siya. Mabuti nga, kami mga abugado ng biktima at mga biktima ay nagsasabing, hindi, hayaan na siya, at least may korte siya, may abugado siya, may trial siya. At least nga, ayaw naman namin ipagkait sa kanyang karapatang yon na may trial siya sa ICC. Pero huwag naman, pati yung magmamakaawa-awa ka. Bakit? General Bato, nung panahon yun, maraming nagmamakaawa na biktima. Naawa ba kayo ni President Duterte? Hindi, tingnan nyo yung libo-libong nakahandusay sa kalye. Kaya ako naman, hindi naman gawin sa inyo yun eh. Hindi naman kayo EJK eh. Kaya nga pumunta ang mga biktima sa ICC noong 2018 kasi wala silang pwedeng isang pangkaso dito kasi si President Duterte may presidential immunity. Madidismiss ang kaso dito nung presidente si President Duterte dumulog sa ICC.
1: Okay.
2: Pati ba naman yun? Harangin nyo pa yung paghangad ng hustisya? Hindi naman mali yung hinahangad ng mga kaanak ng biktima eh.
1: Okay,
2: so, for all those reasons,

0: Dito ho, ang chances ba sa Supreme Court na binigyan ng 72 hours ang mga government prosecutor o mga agents na bigyan ng comment, magbigay sila ng comment, eh tingin nyo mas lalong bumaba ang chance niya ngayon na makakuha siya ng TRO with this development sa pagkawala ni Bato?
1: Hindi natin alam syempre ang desisyon ng Korte Suprema dyan. Pero hanggap walang TRO, hindi niya pwedeng i-claim na may protection siya. Pangalawa, hindi niya pwedeng bilisin ang desisyon ng Korte Suprema. Bagong klaseng kaso ito, kailangan aralin ito eh. Kasi ang desisyon ng Korte Suprema dito could let go a suspect doon sa libo-libong pagpatay. So, pag-aralan ng Korte Suprema, huwag naman sigurong madaliin ni Senator Bato ang prosesong yan dahil siya ang involved. Pero pag nung panahon namin, taon nga yung mga kliyente naming aktivista sa kulungan na pinapahuli nila nung panahon ni Duterte tapos siya nagmamadali. So sa akin, I don't know if the court will decide soon or not decide soon, but I would prefer that the court take its time and study this because this has an impact not only on domestic justice sa Pilipinas but on international justice and accountability as well.
0: Attorney Neri, naka-schedule na, di ba? May 27, hopefully, magkaroon na ng announcement sa ICC na baka yung dates nung trial, di ba, ni former President Duterte. In the absence of Bato, habang ito ay sigurado naman subject to manhunt na siya ngayon, kung wala siya doon, doon sa trial, if ever mag-start against sa former president at wala isang co-perpetrator katulad ni Bato, hindi naman siguro mawi-weaken o ano ang pananaw nyo na baka pwedeng mag-weaken ang case nyo in pursuing that EJK case?
1: Ay, hindi maka-apekto yun yung absence ni General Bato sa trial. Kasi ang akusado naman doon si President Duterte. Si President Duterte, kinukumbinsi niya ang korte na wala siyang order na patayin yung mga adik at yung mga gumawa noon ay mga pulis lang. So, nilaglag ni President Duterte yung mga pulis. So, ibig sabihin, yun yung issue sa kanya. Ang kay General Bato naman, sinunod mo yung order ni Duterte, pinatupad mo yun, ikaw ang nag-preside sa drug war. So, iba naman yung kaso niya. So, matutuloy yung trial. And of course, sana matutuloy na rin yung kay Bato na mahuli siya para naman masama na siya doon sa confirmation of charges at sa trial doon sa ICC.
0: Attorney, marami salamat sa oras ninyo. At syempre, dito huli, marami pa tayong pag-uusapan habang sinusulong itong manhunt laban kay Senator Bato de la Rosa. Thank you, Attorney Neri.
1: Maraming salamat, Daniel, sa inyong mga viewers. Thank you.
0: Okay. Yan ho si Attorney Neri Colmenares, abogado ng EJK victims at syempre isa siya sa mga naghahain ng unang impeachment complaint laban kay VP Sara at chairperson ho ng Bayan Muna. Tuloy-tuloy na ho tayo dito sa programang Kabayan at ngayon nga ay meron naman tayo makakausap naman. Ito naman yung concerns ng mga magsasaka. Supposedly, nandoon dapat sila sa hearing nung Monday sa Senado pero naudlot di ba? Dahil nga nagkaroon ng pagpapalit sa Senate leadership. Ito, makakausap natin ng Region 1 Federation of Learning Sites in Agriculture. Walang iba kundi si Karen Principe. Karen, good morning sa programang Kabayan.
2: Thank you, Sir Danny. Good morning po sa lahat ng naka-tune in po sa inyong programa ngayong araw.
0: Oh yeah, thank you very much na. O so ibig sabihin nung Monday, ang alam ko kayo ang di ba? Ang kasama doon sa maghihearing na ang chairman kasi nung time na 'yon ay si Senator Francis Pangilinan. So dahil nga nagkaroon ng vacancy lahat ng mga posisyon diyan sa Senate dahil sa pagpapalit ng liderato, ano ho ang mangyayari ngayon doon sa inyong hearings? Ano ho ba ang pasabi sa inyo ng Senate Committee on Agriculture?
2: So tama po yung sinabi niyo, no? Kami po yung kasama dapat nung hearing nung Monday. Mm-hmm. Ang nangyari na lang po noon ay pinabalik na lang po kami nung Wednesday po at nakipagkita na po kami kay Senator Kiko Pangilinan. Mm-hmm. Doon na lang po muna kami nag-usap-usap. Kasama po namin yung mga farmers din po ng Benguet sa Greens for Good. Mm-hmm. Doon po namin napag-usapan yung mga gusto po namin i-voice out na mga issues

0: ng concerns namin po from the ground. From there po, magkakaroon na rin po siguro ng iba pang meetings in the future. Pero for that day po, nai-voice out naman po namin yung mga gusto po namin iparating po sa government.
1: Mm-hmm. Pero quickly, bigyan mo ako ng konting
0: opo
1: idea. Ano ba yung dapat na sana na-i-ano nyo, no? Na-i-raise nyo ng mga concerns ninyo during that hearing? Baka meron kang pwedeng sabihin para at least sa pamamagitan nitong platform, may bahagi mo yung inyong mga dapat natalakay doon nung Lunes.
0: Opo. So basically po ang amin pong mga concern na bringing out po doon, no, is yung pagkakaroon po ng stability pagdating po sa pagbaba po ng mga produkto namin sa cities. Lalo na po, di ba po, yung nangyayari po ngayon inside and outside the Philippines, talaga pong naaapektuhan po yung aming operations and logistics. Kasi nga po, di ba, nagtataasan na po yung sa oil, sa fuel,
1: yes,
0: ganyan. Tapos sabi po nila, nagkakaroon daw po ng mga oversupply. Pero sa amin po, ang tingin po namin, it's not oversupply, it's just that hindi po nagkakaroon ng consolidated effort para po makita talaga kung ano yung problems on the ground. It's more of there is a disconnect from the production sites ng mga farmers going down to the markets. So, yung nagiging problem po noon is instead po na yung produkto ay makakarating po doon, na nakocover po ang cost ng farmer, binibenta na lang ng palugi para po sana makabawi man lang kahit konti. So from there po, ang mga suggestions din po namin is yung to help us with the fuel, the toll, the storage, ganyan po sana yung maitulong po sa amin. Ang nakikita din po kasi namin on the ground is everything is knee-jerk reaction. Pag may nangyaring event, saka lang po magka-come up ng solution. Well, in fact naman po dapat naka-ready na po sana yung mga dedicated agencies po sa mga ganyan. Kasi alam naman po natin na before mag-lead sa isang big event, nakikita naman po natin yung mga senyales inside and outside po, no? So sa amin po kasi, ang nangyayari, parang, sige, bibigyan na lang po namin kayo ng ayuda na hindi naman po din nagiging sapat yun, no? Kasi parang ang nangyayari is natitraining din po kami na, sige, since may ayuda naman, parang ito na lang yung aantayin namin. Sana po is may foresight po sana yung mga
1: ma-sustain,
0: interventions,
1: diba?
0: Yung mga
1: yung parang
0: projects.
1: Sustainability
0: po sana.
1: Sustainability, na hindi lang kayong aasa sa ayuda. Pero maganda yung ibinahagi mo, Karen, no? Dahil sinabi mo, wala namang problema sa supply. Ang nagiging problema natin, walang consolidated effort ng lahat ng mga agencies na involved sana, para ang pinaka main issue dito is to bring down at lower prices kahit na itong nangyayaring pagtaas sa presyo ng mga petroleum products. So yung gusto mo lang siguro ma-identify ng gusto yung, let's say, yung effect ng transport, yung pag transport goods, yung pagbiyahe niyan, di ba? Isa yan, di ba? Kaya doon mo nakikita yung mga somehow mga disconnect, di ba, Karen?
0: Tama po yan, sir. Nakikita po namin talaga na logistics po talaga in storage yung isa sa mga proyekto na dapat
1: storage
0: talagang tinitingnan ng government. Opo, hindi lang din po kasi yan doon dahil sa oil crisis. Even before po pa talaga, no, ang nangyayari po kasi is instead na mas-store pa ni farmer yung kanyang pananim bago ibenta, para di ba nga po yung sa economics in supply and demand, imbis na makahanap po sila ng mas magandang presyo, force na po sila talaga na makisabay sa pagbenta ng mga products nila kasi wala naman silang pong paglalagyan. Gusto na lang po nila is ma-distribute na kung sino po yung magpipick up po doon sa farm. Tapos syempre, sir, isa din pong issue din namin yung mga farm-to-market roads. No? Marami pong farmers, ang hirap-hirap na po talaga na dalhin po yung aming produkto sa mga market po namin.
1: Public
0: kasi
1: market.
0: Yung mga farm-to-market roads, ang nangyayari po yung iba dyan, i-develop, tas ang ending po, nagiging residential or commercial, which is nakaka-disappoint din at nakakapanghinayang po sa amin kasi instead po na nakakapag encourage kami ng mga kabataan at mga iba pang tao na mag-farm, parang nadidismaya rin po sila sa nangyayari. So nabanggit din ko po na learning site kami for agriculture, no? So ang sana po sa amin is ipakita sa mga farmer na meron naman talagang papupuntahan ang pang-training na ibinababa ng gobyerno. Pero yung sustainability po sana, yun po sana yung gusto rin namin iparating kasi bilang learning sites for agriculture, no, parang ang dating po kasi, nagiging supplier din po kami ng government and private entities. Naiipit din po kami minsan pagdating sa payable, sa payment. Kasi yung sustainability nga po na pinag-uusapan natin, no, yung payment din po minsan, naiipit din po kami na instead na nababayaran po kami on time, nade-delay po yung payments. So ang dating, kailangan, in order for us to fulfill yung mga kontrata po namin, mga sa customer, sa client, parang ang dating, kailangan na po talaga namin umutang, manghiram ng pera, para lang i-continue po yung aming businesses as agripreneurs. So yun din po yung aming brought up kay Senator Kiko, yung sa payment din po bilang suppliers ng private and government agencies. So sana na po naman medyo mapaiksi rin naman po yung period of time na ma-release po yung payment, kasi minomodel po namin ang sarili namin as agri-entrepreneurs para makahatak pa ng mas marami pong kabataan. Pero at the end of the day, parang hindi nila nakikita yung magandang future sa agriculture, kasi nakikita nila na nahihirapan din po yung mga learning sites and ESPs na i-sustain po yung production and yung business side po ng agriculture.
1: So, gusto
0: so
1: ko lang,
0: isa din po yun sa
1: Okay. Karen, gusto ko lang medyo linawin para mas maintindihan ng mga viewers natin. No? Pag sinabi mo yung Federation of Learning Sites, parang kayo ang nagpo-provide ng training for that sustainability. Ibig sabihin sa mga farmers natin, tapos yung nagkakaproblema lang kayo, let's say, yung payment, o ibig sabihin, sino yung magbabayad, no? LGU sa inyo? Or kayo ang magbabayad para mag-train ang mga farmers? Para lang malinaw.
0: Oh. Okay po. So, ang learning sites po kami, under po kami ng Department of Agriculture, ang nangyayari po dyan is magbababa po ng training ngayon. Ang mangyayari, kami po yung magpapatraining on the ground. Kami
1: kayo,
0: po
1: kayo, yung grupo nyo, magpapatraining kayo on the ground. Okay.
0: Kami po yung, kami po yung magpapatraining. Project po yan ng government.
1: Sino
0: ngayon,
1: iti-train?
0: Ang iti-training po natin dyan, mga farmers and fisher folks, saka yung mga nasa community po talaga namin. Sila po yung mga recipient or beneficiary ng mga training na ibinababa.
1: Okay.
0: Ngayon po, ang mga LSA po at ESPs, private po kami, private entities po kami. Parang nakikipag-partner po kami kay government. And ang mangyayari dyan is out of pocket po lahat ng expenses namin, tapos parang ililiquidate na lang po namin siya after po nung mga training na ginagawa. So, ang nangyayari po, maglalabas po kami ng pera, magsasubmit po kami ng mga kailangan na documents, tapos aantayin na lang po na bayaran po uli kami ng government. Yun po yung nagiging issue is naiipit po kami kasi matagal po yung payment na pagbalik po sa amin, yung pagbayad po sa amin.
1: Okay. Sige, at least oo. Sana magkaroon na ng schedule, no, na may matuloy at I hope na ma-retain nga sana ni Agriculture Committee Chairmanship yung si Senator Pangilinan para walang pagbabago doon sa mga plano, di ba? Diyan sa agriculture.
0: Opo. Yung opo. Sana po talaga is hindi po siya matanggal kasi yung continuity po ng mga program, lalo na yung sa pagdating sa sagitsaka, yung ini-implement nila ngayon yung consolidation efforts. Baka kasi ma-disrupt na naman po yun at mag-iba na naman po yung gusto nilang i-implement. On the ground, ngayon pa lang po nagko-consolidate on the ground, ngayon lang pa lang po nagkakaroon ng clustering dito sa amin sa mga farms. So sana po masuportahan na po natin na hindi po maalis sa komite si at liderato ng Agriculture Committee si Senator Kiko Pangilinan po. Ay, hello.
1: Thank you very much, Karen, sa ibinahagi mo sa amin at sana maayos na yung problema diyan sa hanay ng mga agriculture, ha, 'di ba, yung mga farmers natin. Thank you.
0: Thank you po, sir. Maraming
1: salamat po. Salamat. Yan ho si Karen Principe, Region 1 Federation of Learning Sites of Agriculture. Tuloy-tuloy na ho tayo. Ngayon naman sa puntong ito ay makakausap natin ang Undersecretary for Operations ng Department of Education dahil nga dito sa pagbubukas ng klase sa June 8, 'di ba? Anong mga paghahanda na gagawin nila lalo na dito sa area ng Albay na ngayon ay still nakakaranas pa rin ng epekto nitong ashfall. 100 nga raw ng mga eskwelahan ang apektado. So makakausap natin si Yusek Malcolm Garma, Yusek for Operations ng DepEd. Okay, Yusek Malcolm, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
2: Magandang umaga, Sir Danny, at magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay.
1: Okay. Tanungin lang namin, at alam ko nag-mobilize kayo, tama ho ba? 3.7 million na emergency aid, learning kits para dyan sa mga eskwelahan na tinamaan ho nitong Mayon Ashfall?
2: Apo. Sir Danny, yung 3.7 natin, yan po yung standard natin na binibigay kapag meron ho mga lugar o mga eskwelahan na tinatamaan ng kalamidad, no? So, depende po yan kung gaano karaming eskwelahan at kung gaano kalawak yung pinsala, no? So, for the Albay affected or the Mayon affected schools natin, basically, isang division division office po yan, no? Yung the entire province of Albay, no? Nagbaba po tayo ng 3.7 million para ho gamitin sa kanilang mga paglilinis, clearing and cleaning operations po nila. Making sure na, yun nga, ay nang nabanggit niyo, masiguro natin na itong mga paaralan na ito ay kabilang sa mga magiging handa sa pagbubukas ng klase sa Hunyo.
1: Bali, sa ngayon ho ba, di ba, tama ho ba, alert level 3 pa rin ang Bulkang Mayon? So,
2: yes,
1: may mga
2: ako.
1: Evacuation center. So, tuloy-tuloy pa rin ba yung ano, yung as it is ba, yung klase, June 8, kaya ba?
2: Well, titignan muna natin na Sir Danny kung hopefully hindi na po ito lumala, no, o tumaas pa sa alert level 3. At bagamat kahit po alert level 3 yan, titignan muna natin kung ano ang magiging buga ng ashfall, no, dito sa ating mga eskwelahan. Sa ngayon po, meron po tayong dalawang eskwelahan na ginagamit pa rin, no, o pinapagamit natin bilang evacuation center para po din sa mga residenteng talagang malapit doon sa paanan ng bulkan.
1: For now kasi, ang balita namin ay umabot na sa 133 ang mga paaralan dyan sa mga eskwelahan na affected nitong ashfall dyan sa Mayon. Pero for now, dalawang ginagamit, sabi ninyo, di ba, dyan sa bilang evacuation center. So, lahat ho ba itong mga nasa, lalo na mga estudyante, they are all provided with all the necessary, yung mga learning kits at saka yung mga face masks na kailangan when there is ashfall?
2: Yes, sir. Alam naman ho natin na nakabakasyon ang mga bata ngayon, no? Pero gayunpaman, nagbigay ho tayo ng mga tinatawag ho nating edukahon kits natin, no? O yung mga learning kits. Hindi lang po yung mga gamit pang aral ang laman po nito. Meron din ho mga face mask, no, na kaakibat nito. At iba pa hong first aid materials na pwede hong gamitin ng ating mag-aaral kahit po sila nasa bahay.
1: For now ba, Yusek, meron ba kayong at least bilang or datos kung ilan yung mga estudyanteng affected natin sa Albay area lang?
2: Apo. Ang mahirap dito kasi, Sir Danny, ashfall po ito, no? So, hindi po natin alam minsan yung ihip.
1: Yung talagang directly affected,
2: ay,
1: no?
2: Nag-iiba-iba ho yung ihip ng hangin. But basically, kung titignan mo natin yung vicinity ng Mayon Volcano, that would be around roughly mga 63,000 learners po yan.
1: 63,000? 63,000? Mga ganun?
2: Yes, yes.
1: Students
2: yan.
1: Yan
2: sa populasyon ng mga eskwelahan na maaring apektado o maapektuhan nitong ashfall na ito. Depende po sa direksyon ng hangin.
1: Oo. For now ho ba, at least meron kayong monitoring if ever, let's say coordination also with PBOLCS. Kasi alam ko medyo may mga pag-ulan na nagaganap din nung nakaraan. Somehow it would help ease, di ba, para humupa yung, yung epekto ng ashfall?
2: Tama po. Kami po sa DepEd, built-in po yung aming disaster reduction, mitigation, and management. So meron ho talaga tayong dedicated office para ho dito. So, meron po tayong monitoring from the central to the region down to our division level. So, meron po tayong sistema na kung saan on a daily basis, kung meron hong nagbabago at kailangan hong tugunan, ay nare-report po yan sa sistema namin. But definitely, we are in close coordination with PWOX para ho ng ganon,
1: yes,
2: mas well, mas database, mas science based po yung aming mga datos.
1: Ano ho ba yung mga, let's say, mga cities or municipalities ho na talagang severely affected by the ash fall? Yung based on the number of schools, ha? Kunwari, i-breakdown natin yung 133. Ano, yung Kinubatan, saan lugar, ang mga grabing effect?
2: Well, sa ating pong monitoring, ang I think ang pinaka-apektado ho yung Ligao City.
1: Ligao, Albay.
2: At itong area ng Kamalig, and then I think some part of Legazpi, no, but basically based doon sa bulk, no, yung pinaka punto ng ihip ng hangin itong area ng Ligao City. In fact, nandun po yung ating isang evacuation center.
1: So in bali very ano naman kayo siguro coordinated kayo sa mga LGUs lalo ng mga mayors nitong Ligao, Kamalig, kasi syempre ayaw din natin ma-compromise yung quality education ng mga estudyante, no, just because of the ashfall. Sabi nyo ba, may mga learning kits. So, ibig sabihin, posible na, let's say, ang teaching staff could hold, ewan ko lang kung maganda ang connectivity, parang blended learning.
2: Pwede po yan. Well, una-una, pinakamaganda ho yan, Sir Danny, yung blended talaga, no, naka-online po yung mga bata.
1: Kung maganda ang connection.
2: But ang reality natin, either baka may mga lugar na mahina ang connectivity or because of the ashfall, baka apektado ang connectivity. So ito po yung mga factors, no? But at least ang pinaka-basic natin dito, meron hong hawak na mga gamit pang-aral yung ating mga mag-aaral. At yung mga guro naman ho natin, kung posible at hindi ho delikado, they go out of their way, Sir Danny, to visit the learners in the communities. Basically, to monitor nga kung nagagamit ho nila yung mga gamit pang-aral.
1: As we speak now, may mga feedback ba kayo kung meron pa rin nararanasan na ashfall ngayon dyan sa Albay area?
2: As of yesterday or the other day, meron pa ho, meron Sir Danny.
1: Pa?
2: No?
1: Okay.
2: Anyway, we can monitor also doon sa bulletins, no, na pinapalabas ng PIVOX.
1: Okay. Bali, Yusek, apart from the Albay area, tuloy na ho ba across all regions na ang pasukan will be June 8?
2: Opo, tuloy na po yan. In fact, kagaya po ng taon-taon nating ginagawa, a week before ay naglulunsad tayo ng Brigada Eskwela. So may kick-off din po tayo ng Brigada on June 1. So that alam po ninyo yung Brigada Eskwela, that signals, no, na we are already preparing our schools, no, for the opening of classes. Bagamat hindi naman ho itong darating palang linggo naghahanda. After palang ho ng mga graduation rites noong nakaraang school year ay nagsimula na ho tayong magpahanda, no, ng ating mga paaralan para po sa darating na pagbubukas ng klase.
1: So meron ho ba tayong mga inaasahan na, let's say, in terms of paghahanda, mga concerns na dapat natin ipaalam? Siguro this is the time na manawagan kayo kung ano yung mga dapat yung iparating sa ating mga teaching staff, sa DepEd, or sa mga estudyante.
2: Well, unang-una, ang unang pakiusap natin, Sir Danny, sana wala na po yung, alam niyo dati, pag sinabi, first day of classes, okay lang na hindi pumasok kasi wala pa namang gagawin. So ngayon, pakiusap po natin sa mga magulang, sa mga mag-aaral, yung pong first day of classes ay kasing importante o kasing halaga rin, no, mga iba pa hong school days natin. At ang atin naman hong mga guro, definitely they will be ready, no, to report to school. Once we open the school year, no? In fact, hindi lang po during the opening of the school year, gaya ko na nabanggit ko, during the brigada, we see the teachers, no? Very busy na po sila to really make sure that the rooms, the classrooms will be ready for their learners.
1: Okay, that's good to know. So, at least wala ho tayong mga nakikitang mga pwede kasi for now, talagang wala naman tayo nakikitang bagyo na parating at yun lang, yung heat index natin, napaka-init pa rin.
2: Yeah, opo.
1: Yun lang ang mga...
2: Sir Danny, yan ang isang binabantayan din po namin, no? Yung sana hindi ho magpatuloy itong nararanasan nating init.
1: Oo,
2: hanggang
1: grabe.
2: Sa buwan ng Hunyo o sa unang linggo ng Hunyo.
1: Oo.
2: Para ho hindi ho makaapekto sa ating mga mag-aaral at mga guro.
1: Actually, ngayon nga may problema pa tayo nitong rotational brownout eh, no? Sana hindi rin tumagal ito, 'di ba? Eh tubig at saka yung angat dam. So, ito mga possible obstacles eh, 'di ba, sa pagbubukas ng klase. So, hopefully maayos natin, no, Yusek.
2: Well, sa tulong po ng Panginoon, Sir Danny, sana ho ay
1: yes.
2: Medyo maibsan yung init at the same time baka ho umulan sa mga lugar na kung saan dapat umulan lang sa ganun ay
1: yes.
2: Ma-replenish no yung ating mga hydropower stations natin.
1: Sige po. Yusek, maraming salamat sa oras ha at good luck sa atin.
2: Po.
1: June 8. Thank you.
2: Maraming salamat po Sir Danny sa malasakit.
1: Okay, yan ho si Yusek Malcolm Garma, Undersecretary for Operations, Department of Education. Ang oras 10:59 ho ng umaga. Oh, bueno. Nako, ang bilis ng oras. And it's Friday. Alam ko marami pa ang mga gigimik tonight, sweldo. Ah, ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Magbabalik ho ako next week. Happy weekend, everyone. Susunod na ho, nagseserbisyo with Nina Corpus and Mix Bustos. Bye-bye.

0: Ito po, ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, aba, Friday na, 11:01 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandutong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagbabalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Akalain mo yon, payday na. Today it is a Friday, May 15, 2026. Araw po ng Biyernes. Happy Friday po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po, kamusta po kayong lahat? Aba, kalain mo yun, napaka, parang, wow, kalahati na naman ng buwan. Napakainit, napagdaanan na po natin, pinagdadaanan po natin currently ang summer season. And in a few weeks, kahit papano, i-estimate po natin na baka po, unti-unti na. Unti-unti na nga baka magwisik-wisik na ng konti. Baka naman madiligan ng onti ang Pilipinas dahil nga po, baka naman pwede nang umulan-ulan lang ng konti. Usually naman kasi, di ba, kapag late ng May, papasok po ng June, papasok na po tayo ng rainy season. Pero habang wala pa po yan, mainit pa po ang mga kaganapan, hindi lang sa kapaligiran, kundi sa larangan ng politika, sa larangan ng ating bansa, usap-usapan sa social media. At ang ating question of the day, pabor po ba kayo sa social media ban? Napakalawak po na topic yan. 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa YouTube natin, DZMM Teleradio, at syempre sa ating Facebook, DZMM Radio Patrol sa East 30. At syempre, muli sa ating Viber number, 0919-278-3000. Pabor nga ba tayo? Kasi syempre pag sa social media, eto na po, ang dami na nga po naglalabasa ng mga commentary, mga opinion, at syempre mga panig. Dahil nga po, Friday na, medyo first few days of the week, naging mainit nga po ang mga usapin, ang mga kaganapan sa Congress at Senate, mostly Senate. At the same time, syempre po tayo ay Pilipino. Talagang nabubugsong ating damdamin. Pabor ka ba, Atinin, sa social media ban?
1: O nga, partner, na imbaga bigat, Ating Migs. Ako ay bilang isang magulang consistent, pabor po ako sa social media ban sa mga bata. Ayan. Yan ang aking opinion bilang isang magulang. Kasi para sa akin, if there's a will, there's a way. Mm-hmm. Diba? Nagawa na ng ibang mga bansa. Why not?
0: Mm-hmm.
1: Para sa akin. Para, isa pa yan, dahil mas mapapadali ang aking struggle sa aking mga anak. Dahil hindi ko na sila aawain, banding. Hindi ko na kailangan sila.
0: Mandato eh.
1: Diba? Wala na tayong magagawa dyan. Diba? So, kung band. Hindi ko na kailangan i-explain, hindi na kailangan mag-argue, hindi na kailangan may umiyak at maglupasay.
0: Ang follow-up question ko dyan, Ate Nins, kung sa mga bata, especially sa mga minors, sa atin din ba, tayo din ba is magse-self-limit ang mga adults?
1: Alam
0: sa social media because of our mental health as well.
1: I believe so. Tayo rin minsan, ako guilty rin po dyan. Kaya minsan, kung gusto natin yung mga anak natin ay maghinay-hinay sa gadgets, tingnan rin natin yung ating mga sarili. Kasi ako rin po, tao lang din, minsan nakikita ko yung sarili ko, ay teka, di ba kinakausap ako ng anak ko? Kailangan tingnan ko siya sa mata, kailangan ibaba ko talaga yung cellphone at talagang makinig.
0: Tama.
1: At magkaroon ng kumbaga connection, talagang human to human connection. Iba pa rin po yun. Kaya sa gitna po ng mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, habang meron po tayong sabi, series, Senate Flix series.
0: Oo nga.
1: At pwede raw ang title eh. Ito ko, ano
0: na mabasa ko. Ano nga ba?
1: Ito title.
0: Oo.
1: Batuman and Robin. Diba?
0: Nasa Gotham City ba tayo?
1: Oo.
0: Oo.
1: Batuman.
0: Yan ang joke of the day.
1: Yeah,
0: oo nga.
1: Maganda yun sa'yo eh. Oo. Ano sa'yo kahapon?
0: Bato na, naging bato pa.
1: Ngayong araw na to, yung pelikula po or series na Batuman and Robin. Habang nangyayari po yan, marami po ang nasi-stress na ating mga kababayan. Dahil habang sila ay nagbabangayan dyan, andyan pa rin po yung problema natin sa mataas na presyo ng bilihin, di ba? at mataas ng presyo ng gasolina, kung paano tayo makakaraos sa araw-araw. So nasa stress po tayo. Tapos itong balita nito, lalo po tayo nasa stress.
0: Yes. Isa pang cause ng stress sa pang-araw-araw natin. Aba, naka-red alert ang Luzon grid. 'Di ba? Kahapon nakita nag-brown out. Kahapon po nandito po tayo sa May Tomas at Timog, nag-dinner tayo, nag-brown out.
1: Habang nagdi-dinner.
0: Oo, habang nagdi-dinner. So ngayon nga po, no, mas babantayan nga po natin ang supply ng kuryente sa ating mga tahanan. Dahil nung isang araw naman, ganun din. Nag-brown out sa Pasig, sa Muntinlupa, iba-iba din po, sa mga naririnig lang din po natin. Nako, ayan po, kumbaga, hindi naman nakaka-alarma as of now, but we should be alert. Kailangan din mag-prepare tayo. At hindi yan magiging last.
1: Actually, sa Ilocos Norte, kung nasan yung mga kapamilya ko, yung mga magulang ko, sinabi rin ng nanay ko, yung brown out dito.
0: Mm-hmm.
1: So actually, kahapon sa Arangkada Balita,

0: May balita kami tungkol dyan na nagkawalan na naman daw ng kuryente sa ilang bahagi nga ng Luzon at Visayas dahil ipinapatupad po ang rotational brownout.
1: Mm-hmm.
0: Dahil daw sa mas manipis na supply ng kuryente.
1: Correct.
0: Ako, ano kaya ibig sabihin yun?
1: Manipis.
0: So, walang supply.
1: Oo. Manipis. Wala. Oo. Kumbaga, hindi siya makakulang.
0: May epekto kaya yan itong nangyari sa Strait of Hormuz. Diba? Eto mm-hmm. na yun eh. Ito na yung mga nararamdaman mo na pangmatagalan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sinabi nga ng National Grid Corporation of the Philippines,
1: yes.
0: o NGCP, nagkaroon nga raw nitong tinatawag nilang manual load dropping o mm-hmm. ito ngang nararamdaman na rotational brownout sa ilang bahagi po ng Metro Manila, Baguio, Benguet, Ilocos Norte, Batangas, Isabela, Cagayan, Albay, at Pampanga.
1: Mm, ito Ate Nins, no, grid status po as of 8 a.m. Ibinalita po ito ng NGCP sa Luzon, 1 to 3 p.m. yellow alert, 3 to 10 p.m. red alert at 10 to 11 p.m. yellow. Sa Visayas naman po, 2 to 5 p.m. yellow, 5 to 9 p.m. red at 9 to 11 p.m. yellow alert.
0: Ano yan? Ano yung
1: yellow alerts.
0: Red? Ibig sabihin, oo. Brownout na.
1: Ibig sabihin
0: alert.
1: Ng yellow, low reserve but supply still adequate. Kapag red okay. alert, supply insufficient for demand. Ayon po yan sa NGCP.
0: Ayan. Oo. At ito sa mga taga-Visayas po, mga kababayan natin sa Visayas, asahan po ang mas maraming mawawala ng kuryente dyan po sa inyong mga lugar. Matapos nga itaas sa red alert at dahil bumigay ang ilang mga power plant. Naalala ko rin dati, partner, maaaring, ewan ko, correct me if I'm wrong, mm-hmm. NGCP, ano?
1: Mm-hmm.
0: Pero dahil sa init ng panahon, hindi
1: oo.
0: Na nila kaya yung load nga. Dahil lahat nakabuka, siguro sobrang lakas ng gamit, ng mga aircon, electric fan, or whatever, mm-hmm. kuryente. Kaya bumigay na yung mga power plant nilang ilan, di naman lahat.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagkakaroon po tayo ng rotational brownout. Kaya ina-encourage nga tayo ng Meralco na magtipid po sa ating mga ilaw, kuryente, etc.
1: At syempre kapag brownout, stress yan. Ang init! Totoo yan. Kahit gabi mainit, yung ramdam mo yung singaw nung
0: grabe.
1: Buong maghapon.
0: Nakaka-stress nga yun.
1: Oo.
0: Pati nakaka-apekto sa mental health natin. Kunyari,
1: totoo
0: pag
1: yan.
0: Na physically mararamdaman mo pa yung surrounding mo na sobrang hindi maaliwalas, napaka-init,
1: mm-hmm.
0: humid.
1: Humid.
0: So dapat ready ka eh. Kasi isa nga sa mga suggestions, partner, magpalamig ka ng Bimpo, lagay mo sa ref. Lagay mo sa leeg mo, 'di ba nakakatulong 'yun?
1: Yes, oo.
0: Tapos uminom ka ng malamig na tubig.
1: Oo, ako Ate Nins, kapag ako kasi nagpa-plancha din minsan ng damit ko.
0: Oh, init 'no, nagpa-plancha.
1: Kapag ako ay nagpa-plancha ng after dinner,
0: sure
1: kapag
0: ka,
1: ito
0: kaya pala.
1: Kapag ako ay nagpa-plancha after dinner, hindi iba lang yung tele, medyo gusot
0: linen.
1: Ano lang,
0: linen. Mayaman ang tawag.
1: Ibang gusot lang. Kapag 9 o'clock ako nagpa-plancha, mainit. Sabi ko ipagpapaliban ko na lang sa umaga. Totoo yan.
0: Talaga?
1: Oo,
0: sa gabi.
1: Parang
0: feeling ko mas malamig nga sa gabi.
1: Pero hindi. Minsan dip case to case eh. Kung nasaan man ang iyong lokasyon.
0: Siguro dapat 4 a.m. ka mag-plancha, partner. Gumising ka.
1: Di naman, di naman. At least bago mag-programa kahit papano. Cool pa yung ano, yung sikat ng araw.
0: Oo. Talaga kailangan strategic yung planning. Tsaka talaga mapapabili ka ng mga electric fan
1: mm-hmm.
0: na alam mo yung sina-charge.
1: Oo.
0: Kasi kunyari, nawalan ka nga ng kuryente, at least meron akong na-charge na electric fan.
1: Mm-hmm, diba? Tama, yung mga handheld.
0: Tsaka yung mga sina-charge na may electric fan na may ilaw pa.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Minsan na mapapabili ka eh. Dahil yun na nga, pag nag-brown out yan, at least magagamit mo. Siguraduhin mm-hmm. mo lang na na-charge po. Kasi mamaya meron ka nga.
1: Yes.
0: Hindi mo naman sinarge.
1: Oo. So speaking of stress, ang ating mga kasama po for today, mga kapamilya at mga kaserbisyo, pag-uusapan po natin ang social media addiction and or burnout at mental exhaustion. Sanga-sanga po yan. Pwede pong hindi lang galing sa social media, pwedeng galing na po sa samot-saring mga elemento po ng ating buhay. Makakausap po natin ang isang psychologist and psychometrician. And later, sa ating pong show, pag-usapan po natin ang rising cases of teenage pregnancy, Ate Nins.
0: Ay, alam mo, talaga nakakabahala itong teenage pregnancy sa ating bansa. Dumadami po at mabilis yung pagtaas. At meron lang ako i-share
1: yes.
0: na kwento.
1: Share
0: kasi,
1: mo na yan.
0: alam mo yung isa kong anak na medyo ang tawag sa kanila ay maalam sa mga nangyayari sa kapaligiran, mga social issues tulad nga ng teenage pregnancy. Napanood bigla niya, di ko alam, sa bahay ng iba kasi nangyayari yun eh. Sa edad na 14, yung pelikulang Sunshine na pinagbibidahan ni Maris Racal na pambato natin sa Cannes. Actually, maganda yung reviews nung pelikula. Pero syempre, yung dapat manunood nun, mapoproceed. Lalo na kung bata, hindi ho, sa tingin ko, hindi ko pa napapanood.
1: Ano ba yung synopsis? Ano
0: ang synopsis is basically, isa siyang sasali siya sa Olympics. So, okay. Isa siyang, gymnast.
1: Correct.
0: And then, siya po ay sa kasamaang palad, ay nabuntis yung bata na yon at the age of teen. Basta teen siya. Right. So, ang nangyari, nagkaroon siya ng dilema, paano ako sasali sa Olympics gayong ako ay buntis.
1: Totoo yan. Oo.
0: So, parang nasira or masisira yung kanyang mga pangarap dahil sa nangyari sa kanya.
1: One of the many cases sa larangan ng sports. Maraming ganyan, hindi lang sa gymnastics. Especially kapag ikaw eh babae. You are prone kapag syempre mag high school, college attendees. Yan nga talagang binabantayan ng mga parents and coaches.
0: Oo. And what will you do? So, yun yung mga issue na mahirap pag-usapan eh. Pero yung anak ko kasi buti na lang daw. Gustong-gusto raw niya. Ang ganda raw nung pelikula. So, nabahala ko. Ba't ka nagandahan? Kasi yung tema niyan, parang pang mas matanda, medyo adult yung tema. At kailangan, naiintindihan mo.
1: Awareness.
0: At kailangan i-explain mo bakit ganito, ganyan, di ba? Sa mga bata. Sa matanda, maintindihan mo siguro. Dahil syempre, matanda ka na. Alam mo na eh. Pero sa mga bata po, medyo kailangan careful tayo sa pinapanood nga nila. But basically, pinapakita lang doon na maraming mga insidente nga po na napagsamantalahan yung bata. So yun ang mabigat kasi bukod sa nangyari doon sa isang atleta na may mga pangarap na nasira yung kanyang mga pangarap dahil nga siya ay aksidenteng nabuntis. Yung iba hindi po aksidente, sila po ay inabuso. So mga bata po ito.
1: Opo.
0: At ang nakakagulat at nakakabahala nga po, kadalasan yung umabuso sa kanila, kakilala nila.
1: Or
0: people they trust.
1: In the family.
0: Yes. So, alam naman po yan ng marami, dahil siguro kung kayo ay maalam sa balita, nanonood kayo ng balita, alam nyo yan yung usual reason kung bakit namubuntis yung isang bata as young as 10 years old.
1: At huwag na tayong lumayo sa lansangan.
0: Oo.
1: Sa mga homeless at street children. Kanina, Ate Ninsa, tama
0: may
1: ka.
0: May
1: nakita na naman ako. Malapit lang dito.
0: Napakabata na naman.
1: Tumawid ng EDSA. Tumawid ng EDSA mula doon sa island, papuntang bus lane. Tatawid siya doon sa barricade doon bus lane. May hawak siyang bata. Mabagal lang yung pagtakbo. Sabi ko, ba't tumatawid to? Aba, alam mong yung sa itsura ng nanay? Although, hindi ko na alam kung...
0: Ah, kapatid naman. Pwede
1: rin. Hindi. Parang alam mong anak niya.
0: Okay.
1: Sabi
0: okay.
1: ko, ang bata naman ito. Diba? So, still, hindi lang po sa mga, alam mo yun, sa mga kakilala natin, but it's happening all over.
0: Oo. Tsaka, yung mga bata po na nabubuntis, kasi ka teenage pregnancy, yung topic po natin, hindi pa sila maalam. Bata pa eh. So, yung person in authority, yung person na mas matanda sa kanila, kadalasan nga raw more than 5 years, syempre titingalain mo yun, mapapa, hindi ka pwedeng humindi. Tsaka talagang parang, di ba, makikinig ka dahil...
1: yun yung alam mong tama.
0: Oo. Kasi, na tinatrust mo siya, nandun siya sa position na mas mataas siya sa'yo. Kasi kunyari, 12 years old ka lang, 13 years old, tapos yung boyfriend mo, 21 years old, abuso po yun ng minor. Or even rape.
1: Yes.
0: Kasi nga, kahit na sabihin yung consensual yan, kahit sabihin mo ay ginusto naman niya, eh minor po yan.
1: Statutory rape.
0: Yun po, mamaya, i-explain sa atin ng Division Chief ng Commission on Population and Development yung realidad on the ground. At kung paano po tayo siguro makakatulong, isa na itong pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan.
1: Alright.
0: At syempre, sa inyong mga tahanan, paano natin maiiwasan yan? Kasi ang pinakamasakit pa partner, minsan kung kunyari ang biktima ay anak. For example, may mga istorya po na yung nanay, sinisisi pa yung sariling anak. So, saan pupunta yung anak? So, may mga kinocover ako dati, yung mismong bata, talagang lalayas sa tahanan nila. Dahil suporta ng nanay na akala mo siya ang, di ba, dapat siya ang mag-iintindi po, protektahan ka niya, hindi. Sinisi ka pa, ikaw kasi, kaya ka nabuntis.
1: Oh,
0: diba? Tapos sabihin mo na yung nakabuntis sa kanya, nako, minsan po, tatay, di mo maintindihan, diba? Ano relasyon mo ngayon doon? Diba? Doon sa iyong anak. Ito, totoo to. Kasi na-meet ko talaga yung bata na to. Tatay niya, ang nag-abuso, nanay, sinisi siya, lumayas yung bata. Ngayon, may baby siya. Pero buti na lang ay may kumanlong sa kanya. Yung mga, ano mo na, mga NGOs na tumutulong sa kanya. Pero traumatized and wala na siyang mapupuntahan. Sariling ina mo eh. Tinakwil nga siya. Kasi bakit ka nabuntis ng tatay mo? Diba? Can you imagine? Yan po yung mga nangyayari sa ating lipunan ngayon. Kaya dapat talaga yung mga nanay, hindi ko rin alam eh. Siyempre, and reason, so isa rin sa mga reasons, mga interviews rin po natin, hindi mo rin daw masising nanay, may pinanggalingan siya. Kasi kung inawa niya yung tatay, anong kakainin nila? Iwanan sila. Kasi hindi nga, walang trabaho si nanay, wala siyang maggawa. Kasi may iba pa siyang anak na pakakainin. So, kailangan niyang kampihan yung tatay na nag-uuwi ng sweldo, ng pagkain, ng pera. Nasa kanya yung power eh. So, yun po yung nangyayari ngayon. Kaya, kaya nga nitong Mother's Day, Women's Month, talagang gusto nating sabihin sa lahat ng mga kababaihan, pag kayo po ay nakatapos, edukado, may sariling kita, hindi nyo po kailangang maging, kumbaga, hostage sa inyong mga asawang mapang-abuso.
1: Oo, correct. At makawala tayo sa ganyang klaseng mentality.
0: Alright. Yun ang sad reality. Kaya maganda kausap natin mamaya yung mga eksperto po. Yung isa, psychologist and psychometrician. Pwede ho kayo magpadala ng inyong mga questions. Baka meron kayong pinagdaraanan. Diba? Mag-message po kayo sa amin sa @DZMM Teleradio sa Facebook at saka sa YouTube at sa Viber 0919-278-3000.
1: Ang oras po ngayong umaga, 11:20 a.m.
2: Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya!
4: Happy 40th anniversary, DZMM!
5: Una sa balita,
6: una sa public service.
7: Music.
2: DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Pag-uusapan po natin ang burnout, mental exhaustion, and social media addiction. Kasama po natin ang ating Dr. Servicio, walang iba kundi si Sir Justin Ray Chavez. Siya po ay isang psychologist and psychometrician. Ayan. Magandang umaga po, Prof. Pala, hindi Doc. Pero baka Doc din.
2: Ongoing na po. Ongoing.
1: Ah, magdo-doctorate.
2: Yes po. Ongoing. Yes. Ongoing.
1: Okay, ano po ba ang psychometrician sa psychologist?
2: Yeah, okay. So, magandang umaga po. Good morning. So, ang difference po pag sinabi nating psychometrician, we do the testing process. Pag sinabi po nating psychologist, we do the process of giving diagnosis and therapy sessions. That's a big difference. And even, add ko na lang din po, mga psychiatrists po natin, they're more on the medical side. They're the ones providing medicines, providing direct medicines po, for example, for those people suffering from antipsychotics or even psychotic symptoms and even delusions. That's a big difference po.
3: Okay, so ngayon nga no pa, delusions, di ba? Parang ang daming na delulu.
1: Yan yun. Delulu.
3: Delulu eh.
1: Delulu,
3: di ba? So ngayon nga no, napag-usapan nga natin, gaano kabigat ngayon ang mental stress? Sa lahat naman nangyayari, di ba? Sa ating sariling buhay, sa nation, social issues. Prof.
2: Actually, sir, sobrang dami po ng individuals who is becoming termed to be weak. Actually, hindi po weak ang mga individuals these days. Eh. More on sensitivity. Dahil po sa nangyayari, especially on negative news, toxic contents po na nakikita natin through social media. So, yun po naging root. And again, just to be clear, ang mga taong bayan po ay hindi po weak. We are becoming sensitive because of these topics.
3: Totoo,
2: yeah. So, kaya po, yun ang nagiging effect po sa atin. We become emotionally exhausted. We become emotionally tired because of this content. Kaya po, we're looking for something na para po makapag-relax naman tayo. Yan, so, kaya po nausa yung mga social media detox
3: na term
2: para makahinga rin po tayo.
3: Kasi totoo naman eh, Prof, sa mga, at least, huwag na natin ipagkaila, di ba? Sa mga balita, mga napapanood natin, hindi naman natin muna sa TV napapanood eh. Yes, pag nagsuscroll ka sa social media, nag-update ang mga legitimate news sites, eto na yung mga nakikita mo.
2: Yes,
3: at nanggagaling siya sa social media.
2: Yes po, sir.
3: How big of that is it now?
2: Actually po, the social media is, kaya nausa po yung doom scrolling sa mga
1: ako, biktima rin ako niyan. Explain nyo nga. Kasi ba, ano ba yung doom scrolling na yan?
2: Yes po, may explain nyo. So, pag sinabi natin doom scrolling, the individual exposed po sa negativities, even threats po, even through social media. Yung kumbaga po, nasanay ka na lang na puro negatives ang nasa feed mo, wherein yung algorithms mo sa phone, even sa social media mo, ay, yun na po ang content. So, yun po ang doom scrolling. Nasanay ka na lang doon sa negativities being exposed.
1: How do you change that? Kasi there is a way. Kasi inaral ka eh, dahil sa kaka-search mo siguro ng mga negative.
2: Yes po.
1: Eh di alam na nila kung ano yung ipi-feed sa'yo eh.
2: Mm-hmm. Yes po.
1: Oo, so, hindi ho yan coincidence eh. Ano yan? Targeted, no?
2: Parang feed. Kasi the fact that you're feeding po the social media, yun din po ang binibigay sa'yo. So, nasanay na lang din ang phone mo, ang algorithms mo, that ang thoughts mo is negativities.
3: And it affects your behavior also.
2: Yeah.
3: Sorry, I think
2: yes,
3: your behavior, Paano siya naka-affect ng behavior?
2: Oo. Kasi nagiging effect na po siya on your daily activities, wherein, yun ang thoughts mo. Wherein, some people being termed as a political because of those things. So parang, wala na lang akong babasihan na ganyan. So, they just become, at some point, that's the effect possible.
1: Oo.
2: So,
1: kaya, abuti na lang may mga joke tulad ng mga
3: mga Pilipino, eh, no? We'll find humor, eh, no?
1: Kasi, in the alam mo, honestly, it helps. Kasi natatawa na lang ako sa mga kahit na talagang nakakalungkot ang mga nangyayari. Anong gagawin ko, di ba? Natutuwa rin ako doon sa mga jokes, napaka-creative ng ating mga kababayan.
2: Yes po.
3: At may mga marketing materials, Ate Ninsa. May mga marketing materials
2: na ginagawa
3: ngayon, di ba? Because of the relevance.
2: Yes po.
3: Dahil sa mga hagdanan.
1: Mm-hmm. Di ba?
3: Pero isang malaking kumpanya na talaga nga nag-promotion sila, tapos yung kadalang itsura, isa, umakit na sila ng hagdan.
1: ganyan sila, di ba? Nakiki-ride on.
2: What's the recent topic po?
3: Kasi
1: trending eh.
2: Yes,
1: kung gusto mong ma-view ka, di, ayan. Kaya yung mga marketing na yan,
3: Oo, creative din.
1: Ginagamit nila itong sitwasyon na to. Pero siguro iniisip ko rin isa sa tips na para hindi magka masyadong negative yung nasa-search mo, mag-search ka ng positive, ano?
2: Yes po.
1: Para
2: yes.
1: Maapektuhan yung algorithm na sinasabi mo para yung mga makikita mo or masanay
2: yes,
1: yung social media or kung ano man yung sinasearch mo na maging positive din.
2: Yes,
1: pero yun nga, what are your tips para tayo ay, kumbaga, mabawasan itong burnout and social media addiction na nangyayari ngayon?
2: Actually po, we can already consider two sets of tips. First one, kailangan po dapat meron tayong initiative na more on rest. Pag sinabi natin initiative rest, ikaw na po mismo ang nag-initiative on your own that you need rest. Even having healthy boundaries po. Lalo po yung screen time natin. Minsan kasi we're being exposed again to social media resulting to negativities for us and naapektuhan na po ang ating work because of it. At kailangan po natin to consider na kapag nakaka-apekto na po sa ating daily activities, magpa-check na po tayo sa psychologists or even sa mga mental health workers po. That can help us immediately. So may mga terms na rin po of psychological first aid these days na ginagamit po. For example, the individual suffering from too much anxieties, too much depression. So individuals who's being trained of psychological first aid ay pwede na pong i-link sa mga psychologists.
3: I'm sure patuloy po ang inyong pag-aaral, Prof, di ba?
2: Yes,
3: kasi itong social media, kamakailan lang naman ito eh,
2: yes,
3: di ba? In this generation. Pero ano yung mga nakikita ninyong mga detrimental effects, especially from a psychology perspective, sa mga bata ba, sa mga adults din ba, na kapag prolonged use, baka yan ang pwede mangyari sa'yo.
2: Actually po, most of them are exhaustions, mostly sir, and burnout even. Yun po ang mostly common effect. On the perspective of psychology, most of them are suffering po na, especially when it comes to usapang tax. Yung problem,
3: tax.
2: Yes po sir, usapang tax, even. We're in,
3: as in yung, buwis?
2: Yes, buwis po. We're in yung mga kapag, for some people, even professionals these days, even some known people, they're posting videos about, I mean, common posts about tax, on saan mapupunta, wherein,
3: correct.
2: Effect. The effect wherein they're already criticizing minimal details na dati hindi pinapansin eh. Ngayon, nagiging big deals na po, big deal na siya these days.
1: Ngayon, kahit kaliit-liit ang bagay na pwede mo namang palampasin na siguro kasi mas stress ka lang.
2: Yes po.
1: Sa kunyari, sa kung magkano man yan,
2: yes,
1: depende
2: po
1: sa status mo sa buhay. Kasi yung iba, kahit 10 pieces po yan, malaking bagay.
2: Yes,
1: diba?
2: Po.
1: And knowing na nalalagay lang sa corruption, diba? Or
2: yes,
1: whatever.
2: Po,
1: 'di ba? Nakikita natin ngayon, talagang nakaka-depress. Pero tama ka, parang minsan pwede mo sigurong i-shut out muna.
2: Yes,
1: hindi
2: po
1: naman sa wala kang pakialam, ano. Pero siguro piliin mo na lang.
2: Yes po.
3: Share ko lang.
1: Yung bibigyan mo ng baka yung battle na 'yan o yung 'di ba? Ay hindi kailangang gawin ngayon.
2: Yes po.
1: 'Di ba?
3: Share ko lang, Ate Nins, ako kapag gusto ko mag-break sa mga nakaka-stress,
2: yes,
3: sa mga nangyayari ngayon, pinipili ko yung mga gusto kong panoorin. Kuwari comedy. O kaya kawari, sports. Magki-click-click ako ng sports para masana yung algorithm na yun muna ang lumalabas.
2: Yes, sir.
3: At least for that day, kahit papaano, nakapagpahinga lang yung utak mo to something na gusto mo lang siyang panoorin at light siya para
2: sa'yo.
3: Para feel good.
2: Di naman total po na ubusin mo yung more on adjustments and
3: adjustments.
2: More on yes po.
1: Actually, or balance. Maganda kong balance eh. So
2: yes,
1: ako
2: po
1: lumalabas sa algorithm ko ngayon, puro parenting quotes. Dahil nga, bilang magulang, tatlo yung anak ko, di ba?
2: Yes,
1: parang gusto kong, paano ko ba explain yung mga nangyayari ngayon? How do you handle situations na ganyan? Yung mga social media addiction. Kasi nga, nakaka-apekto rin sa kanilang mata.
2: Yes po.
1: Physically,
2: yes,
1: lumalabo yung mata nila.
2: Yes,
1: nagkakasakit sila.
3: Si Michi, yan din ang algorithm. Parenting.
1: Parenting.
3: Yes,
1: so,
3: parenting.
1: Pag nakita ko yung quotes, or parang paano
3: mo
1: tutulungan
2: yes,
1: yung sarili mo, yung anak mo, na para hindi kayo mag-away.
2: Yes,
1: baka may tip ka dyan. Kasi a lot of times, sabi ko nga, choose your battles. Ito bang away na to ay gagawin ko ngayon? Worth it ba? Diba? O ipabukas ko na lang? Or hayaan ko na muna?
2: Actually po, for the parents naman, again, ang problem po kasi natin, nahihirapan din po natin intindihin yung recent or current generation. That's the problem. So maybe it's good po to understand the current generations. For example, yung even using of platforms such as TikTok, even Facebook, yung mga reels po,

0: these days. Mas aware na po sila when it comes to information, even when it comes to their rights. So yung correct. Karapatan po nila, even as an individual, mas loud na po kasi ngayon eh. Mas bukas na. So siguro dahil lang they tend to react, ay sensitive nor even weak for them.
1: Uh-oh.
0: So more on, it's not weak. I mean, it's not weak, but being more self-aware. I think that's the correct perspective.
1: But even the term sensitive, is that a bad connotation?
0: Actually, sir, hindi naman po.
2: Masyado kang sensitive.
1: Oh, sensitive.
2: Parang ang balat si Buya. Yeah. Masakit rin yun
0: na. Masakit po siya. Pero kung if you're looking on the positive
2: sensitive
0: side,
2: kasi
0: you just want to have limitations lang naman, sir.
1: Oh.
0: Hindi naman siya parang negative connotations agad sa atin.
1: Oh.
0: Parang ganun po.
1: Na hindi naman dapat. Kasi
0: yes,
1: yun nga, tama, pag sabi sensitive, ay sensitive ka kasi. Yes. May ganung klaseng tono.
2: May nagsabi niya na, actually, yung you are weak, a lot of, well, may mga nami-meet po ako, mas matanda, let's say, Gen X, ganyan, na ang tingin talaga nila, eh, nung bata naman ako, ginanito ako, okay naman ako. Ano yung mga ganong klase ng thinking? Parang ang hirap nun,
1: ipag-meet? Ipag-marry?
2: Ang hirap mag-argue eh, with them. Totoo. Kasi kunyari, co-parent ko, tapos ang strict niya sa anak niya. For example lang, yes. Oo. Tapos, laging tuloy yung feeling nung bata, lagi siyang mali. Yeah, wala na akong ginawang tama.
0: Yun kasi paniniwala po kasi nila, the fact na kinikriticize natin yung mga bata, feel nila, the negativities is, hindi na sila mahal ng parents sila, ayaw na sa kandila ng parents sila. We're in, rooted po, most of the cases ng mga kabataan po ngayon ay rooted sa family issues.
1: But I would say, I would react to that, magiging piloso po ako ng konti, noon yun eh. Iba na ngayon eh.
0: Yes,
1: diba?
0: Po.
1: Totoo naman, diba? So at the same time, meron din mga ibang mga Gen X na they know, yes, ito noon, pero wala, you have to adapt to the times. Eh.
0: Yes po.
1: Pati din siguro, kapag merong konting adjustment, may konting struggle, pero yung effort to adapt, is there.
0: Yes po, actually. Marunong naman, adaptable naman po yung mga kabataan ngayon. Wherein, sa sobrang dami lang ng bagay na kailangan nila mag-adapt, na-overwhelm po sila. From the social media, from their environment, even through their school, even with their family. Iba-iba na po kasi ang konsepto these days. Dati, work, life, school lang eh. Ngayon, ang dami ng konsepto eh.
2: Oh my gosh,
0: na kailangan
2: mong sangay.
0: Sangay po, totoo po.
2: Alam mo, isa sa mga ginagawa ko na tinatry ko pa rin kasi everyday talaga struggle rin naman po. Lalo
0: yes,
2: na
0: po.
2: May teens ka na anak, may bata ka na anak,
0: yes,
2: may mga age na medyo rebelde sila.
0: Yes,
2: diba? I-try raw natin, sabi ng mga nababasa ko. Dahil yun yung algorithm ko eh. Na pag-uwi ng anak mo, imbis na questionin mo kung kumusta grades mo. Ganyan. Inaway mo agad. Meron kayong issue.
1: Attack agad.
2: Pag-uwi ng anak mo, ganun ka agad. Isipin mo na lang kung ibalik na rin mo yung pag-uwi ng anak mo, kumain ka na ba? Yakapin mo siya? Kahit nahawak niya yung cellphone, pigilan mo yung sarili mo. Ba't hawak ako mo yung cellphone? Parang imbis na ganun daw, maging ano ka, mabait, caring, loving.
1: So, paano yung papasok yung grades?
2: Next time na, partner.
1: Huwag
0: ba kumakain
1: muna, huwag agad-agad.
0: Habang kumakain siguro, sir.
1: Kumbaga, diffuse muna.
2: Ipakita mo muna na ikaw ay kanyang refuge, kakampi, protector. Ipakita mo muna yon bago awayin. may strategy po yan.
1: Sandwich method, di ba? It works, di ba? Good, and then criticize, and then good ulit. Para mataas ang
2: una,
1: moral.
0: Balance lang, sir.
1: Balance lang.
2: Tsaka panapanahon. Kasi nangyayari.
0: Tsempuhan lang po natin siguro, Miss Nina.
1: Apo. Prof. Justin, ano pong reaction na dito kay Miss Georgie Bliss? Hindi ako pabor sa social media ban sa Pilipinas. I agree if this will be for kids na 6 and below. Pero kung sa kabuuan, mali dahil nasa constitution na tayo ay merong kalayaang magpahayag. Ano pong reaction dito?
0: Actually po, kung when it comes to the social media ban, again, doon lang po siguro limitations dapat sa mga bata. Kasi po ang nangyari, pabata po ng pabata ang individuals who doing, or kids, doing self-harm because of social media. So it's quite alarming. So ang goal lang naman po bakit natin siya binaban is just to limit the information, lalo po sa mga bata. Kasi before, ang mga kabataan po, ang problema lang kung anong kakainin nila mamayang hapon. But ngayon,
1: maglalaro. Gusto maglaro mamayang hapon, di ba?
0: Yes, sir. Pero ang problem ng kabataan ngayon, anong ipopost nila or isa-story nila mamayang hapon. So that's the big difference.
2: Sad,
0: so it's the pressure is there. Wherein they do compare themselves to their friends, their classmates. Kasi ang classmate niya may ipopost mamaya. So dapat siya, pressured siya, what needed to be posted later on. So self-esteem ay affected po, Miss Tina. And sir,
2: kung so, ano lang kinain mo, niregalo sa'yo, parang meron ka ba nito, siya wala, meron ako nito.
0: Yes,
2: diba?
0: Yes.
2: Wala ako nito. So i-compare mo na sa stories lang, diba? And correct. Yes,

0: salita ng pabata. So talagang ang hirap talaga, ay hindi mo makikita sila talaga 24/7 eh.
1: Yes,
0: kaya tinatry natin na bigyan sila ng ibang mapagpag-abalahan.
1: Yes, ma'am.
0: Oo. Mahirap din yun kasi alam mo napaka yung kanilang attention span or laging bored na lang agad. 'Di ba? Tayo noon, 'di ba? Kung wala tayong ginagawa, mag-iisip ka ng gagawin, 'di ba? Magiging creative
1: yes,
0: ka. Maglalaro ka ng patintero sa labas, magba-bike ka sa labas. Ngayon, konting ano lang, anong gagawin ko? 'Di ba?
1: Yes,
0: I'm bored. Bored na agad.
1: Nasa virtual world na po kasi sila.
0: Kasi ang bilis nung ano nila sa pag nasa social media sila.
2: Yes,
0: ang dali-dali. Instant gratification.
1: Kaya po yung temper affected din po eh. Kasi the social media, anytime soon, pwede naman nila i-search. Yung temper po ay umiikli na rin. Dati pong haba ng pasensya natin eh. Or ngayon, paikli po ng paikli yung temper sa mga bata.
0: Alam mo, may nagtanong sa akin dito noon sa ating YouTube partner. Sabi ko, inalis ko yung Roblox sa anak ko. Hindi sila makapaniwala paano mo nagawa.
2: Share mo nga yung tips.
0: Hindi yung perfect, ha? Ganito yung ginawa namin. Una, nawala yung iPad niya. Hindi mahanap ng mga tatlong linggo. Wala siya magawa. Lahat kami naghahanap. Pero mamaya nagdududa na siya. Tinagaw niyo. Talagang hindi namin. Sa totoo, nakalimutan ko rin kung sa ako tinagaw.
2: Okay.
0: Talagang hindi namin
1: fair
0: mahanap.
1: Hindi naman nawala.
0: Talagang nawala. Diba? Nakalimutan ko eh.
1: Nawala talaga.
0: Hindi namin mahanap. Tapos anyway, nung may nahanap na, tinanggal ko nga po yung Roblox, pinalitan namin ng Minecraft. Hindi ko alam kung tama yon, pero at least yon nag-create, nag-build, and hindi siya may kausap, na parang andal-dal, di may strangers na
1: random
0: na kung sino man.
1: Yes,
2: correct.
0: Although you can ano dati, pwede mong alisin, pero sila hindi mo alam eh.
2: Alam mo, curious ako sa parenting, no? Kasi syempre sabi mo nga, pasensya na medyo nag-extend tayo ng konti. Di ba, Roblox dapat, pagtanggalin mo, gusto mo maging in. Pero at the same time, yung
0: maglaro
2: pagiging cool, yung pagiging cool, pwedeng galing din sa magulang. Para pagpasok doon ng anak, doon sa sabihin sa classroom setting, hindi naman ako insecure. I don't need to feel accepted kapag hindi ako maglaro ng Roblox. Kasi ako sa sarili ko, cool ako. Oo, hindi ko sure. Hindi ko sure kung paano yan.
0: Madaling sabihin pero pagdating ng bata doon, for sure
2: totoo
0: may
2: yan
0: feeling na left out ako.
2: Yes, in fact, tinanong
0: ako ng magulang, wala na si look sa Roblox, no? Hindi na nakikita ng alam mo na ginawa niya. Tinanggal namin.
1: Yes, tama.
2: Hinahanap siya. Wala pa naman ako doon sa part na yon. Pero theoretically, baka posible.
0: Depende. Actually, kaya naman kung sa kaya, mas malaking effort lang.
1: Posible naman po eh. Kaso matagal pa ang dadaanan natin.
2: Parang kumbaga nonchalant. Ayun, yun lang.
0: Okay, wow. Ang dami nating pwede i-discuss pa. But before we go, Sir Justin, bigyan mo uli kami ng mga tips sa paano maiwasan ang burnout at mental exhaustion in general for everyone.
1: Yes po. Thank you po, Ms. Ninian, Sir Migs. Actually po, sa ating mga listeners po, our audiences, first thing, sa mundo po natin na punong-puno po ng negativities and toxic contents, please make sure po to manage the contents po na meron tayo ngayon. Especially, don't use the social media as a status of your self-esteem and mental health. Make sure po to have, syempre, number one is magpahinga. It's very important. Pangalawa po, kailangan have real connections pa rin. Avoid the virtual world. Lessen the virtual world. Third one, make sure po na mahalin din po natin nating sarili. Importante po yan. Kasi kapag hindi nyo po pinaprioritize ang self nyo, exhausting, resulting you to doomscrolling, nasanay ka na lang po on those activities. And make sure po na kapag merong nakaka-apekto na po sa ating sarili at sa apekto sa ibang tao, make sure to seek help. Kasi hindi po yun simpleng responsibility lang. That is an emotional and mental responsibility na kailangan po nating ma-achieve at gawin. And in truth, technically, ang mental health po is somehow more important rather than online validation. Importante po to protect our peace, protect our mind, and make sure to make our mental health as our number one priority.
0: Yila ba? Ayun, okay.
1: Thank you po, Sir Migs, Ms. Nina. Thank you po.
0: Okay, Sir Justin Ray Chavez, ang ating psychologist and psychometrician. Maraming salamat po sa libreng konsultasyon. Ika nga ng ating presidente. Kalmado lang po. Kalmado lang. Ang oras po natin, 11:43 ng umaga.
2: Teka, pa-commercial yun ah.
0: Oo nga.
2: Kasi magko-commercial na tayo.
0: Kalma.
3: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin El Chico sa Wise Consumer.
3: Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Serbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
0: Para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
7: May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day!
0: Ngayon naman po, pag-uusapan na natin ang rising cases po ng teenage pregnancy. Pagtaas ng mga kaso ng teenage pregnancy. Kasama natin ang Division Chief ng Commission on Population and Development, classmate. Good morning, Ms. Mai Kiray. Good morning.
8: O sa iyong pamilya, magandang umaga, classmate. And of course, Migs.
2: Hello, makikiklassmate. Pwede bang batchmate na lang, batchmate?
0: We wish. We really wish.
2: Batchmate, this is my hello.
0: Sana. Ayun na nga. Well, pretty in pink sa ngayong umaga siya. Miss Mai, pero yung report natin, parang code red. Ano ba to? Rising cases of teen pregnancy sa Pilipinas, gaano ho ba nakakabahala?
8: Actually, we are very alarmed kasi increasing talaga. May yung recent data natin is 2024 civil registration and vital statistics. Yung 10 to 14 talagang dapat nating tutukan kasi it's really increasing from 3,343 noong 2023 to 3,612 in 2024. Maliit siya na proportion pero 10 to 14... No.
0: Bata.
2: And still, 3,000 is 3,000.
0: Yes. Pero the age 14. Also, 10 years old to 14 years old.
8: Yes. There were two 10-year-old girls recorded who gave birth in Western Visayas, Region 6, and Bicol Region, Region 5. No? So, and ang mas alarming doon is yung fathers ng mga nabuntis at nanganak. Kasi doon sa 10, age not stated, sa 11, they are very way much older, no, than those girls. And if you look at the single year age, ganun din, much older yung mga fathers nitong mga babaeng nanganak, no, na 10 to 19. So pag that's adolescent, but we call it talaga adolescent pregnancy kasi we want to zero in on the 10 to 14.
2: So my question ako, bakit ganun ang way of thinking ng mga nakatatanda, ng mga fathers, to say na nakakabuntis ng mga bata? Parang, is it also a psychological issue?
8: Actually, for us, it's an issue of abuse because ang age of sexual consent sa Pilipinas sa law ay 16 years old. So if bata siyang nabuntis at nanganak, there may be some kind of abuse involved there. No? So we are zeroing in on that fact talaga.
2: So cycle din siya. Paaring sabihin natin yung tatay na matanda, siguro in his past, na ganun din yung cycle or yung normal eh. Ito yung nangyayari sa pamilya ko eh. So kapag papunta sa next, okay lang pala. Diba? Yes, diba, Miss May?
8: It's really sad to know na ito yung nangyayari. Nabuntis na nga ng maaga, below age of sexual consent, mas matatanda pa yung nakakabuntis sa kanila.
2: So paano po ma-empower ngayon ang mga kabataan, mga bata?
8: For us, no, international standard is saying kapag 5 to 8, ang core message is protection talaga. Protection from abuse. So you have to teach the child how to protect himself or herself. Kapag ka younger, older ages doon, kailangan ang pagtuturo na is it's not their fault, no? Whatever it is na any violence or abuse, it's not their fault. Pag mas older na, ang pagtuturo ay there should be consent. If a no is a no. No, teaching our young kids on social protection yung gusto talaga natin eh, protecting themselves kasi nga nangyayari talaga itong mga pangyayaring ito, no. Although may good news, sa totoo lang, I come here for good news.
2: Yes, go ahead.
8: Because historically, no, itong pinakamababa for 15 to 19. I think nag-work talaga yung programs natin for 15 to 19. Because it's really decreasing 4.9% according to the 2025 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority. But, no, sad to say, hindi nakakapture yung 10 to 14. So, yun din, gusto nating draw the attention there.
9: Wait, Miss Mai, bakit? Bakit naging parang effective yung sa 15 to 19?
2: Yes.
9: And hindi yung 10 to 14 na mas dapat bantayan natin dahil syempre obviously mas bata itong mga to.
8: I think yung mga programa ng gobyerno nag-center dun sa teenagers. May ethical issue kasi pag 10 to 14 eh, no? Kasi kailangan mo ng parental consent, kailangan ng data privacy, kailangan meron kang expert opinions on how to design a program for very young adolescents. Kaya right now, government is veering towards that, developing a program from 10 to 14. We will consult experts on how to go about this, no? May core message tayo about protection, pero kailangan natin ng matinding expert opinion and ethical issues are involved. Because it's 10 to 14.
9: Kasi malamang you're also talking about contraceptives. Tama ba?
8: Kapag ganyan, we cannot talk about family planning methods because there is a law that kailangan may parental consent.
9: Yun na nga. Sa anong age?
8: Ang 18 and below. No, according to the Responsible Parenting and Reproductive Health Act or the Republic Act 10354. Kailangan may parental written parental consent.
9: So, kumbaga, ganito lang yan. Kunyari, Nay, yung boyfriend ko, kunyari 15 years old ka, bigyan mo ako ng consent, bibili ako ng condom.
8: Or hihingi ako sa health center.
9: Hihingi. Oo, tingin mo gagawin yun ng bata.
2: Oo nga, parang nung sinabi mo ngayon, parang, ha? Diba?
9: Parang kalukuhan, ano?
2: Sex education, Miss May, gano'n po ito kahalaga?
8: Ayun, kailangan talaga nating turuan ang ating mga anak, lalo na ang mga magulang. Yan talaga ang core message namin at panawagan mula sa CPD na parents should be the primary sexuality educator. Sad to say, only more than 10% lang talaga ang nakikipag-usap tungkol sa sexuality. No, we had a conversation kanina.
2: Yeah,
8: And I laud, no, parents opening that topic with their children. Kasi yun talaga dapat ang nangyayari sa bahay. Sad to say, it's not happening because parents are not ready.
9: But also, the other thing is that, sabi mo nga kanina, usually, yung abuser, tatay mo, or even nanay mo, diba? So, paano yun? kung ganun yung sitwasyon, how can you expect na you will get it from your parents when sila mismo yung nag-a-abuse sa'yo?
8: We need to teach talaga kids or children na to go, recognize abuse, to run, and tell a responsible adult kung parents or family member ang nag-a-abuse sa'yo. Yun talagang dapat ituro sa curriculum. No? DepEd has a integration of curriculum. Yung sexuality education sa curriculum, they call it reproductive health education. Pero we need to really have training. Yan. Yes. We followed the law. Yung reproductive health education is in the law. No, we do not use comprehensive sexuality education kasi wala siya sa batas natin.
9: Oo, yun nga yung hindi na-approve. Yung ma-approve na, tapos hindi na-approve. Tapos ang dami na nangyaring iba. Kaya nakalimutan na.
2: Nakalimutan na, nabaon na.
9: Nabaon na po, oo. Pero just the same, at least nandito po tayo, ano, Miss Mai, para sabihin sa mga magulang, uy, habang bata pa lang, 5 to 8 years old, sabihin nyo na ito yung, ano yung dati sinasabi mo, good touch, bad touch, di ba?
8: Calling our body parts as they are.
9: Oo.
8: And I think Migs is doing that. And I'm sure ikaw din niya, no? As a parent of adolescents.
9: Awkward ako kasi adolescent na yung anak ko.
2: Oo.
9: Sa totoo lang, mahirap. Even me, kahit na sinasabi ko po ngayon ganito, ganyan, ang hirap gawin sa totoong buhay. Kaya baka naghahanap rin ako ng ibang way na paano ko ba sasabihin yung topic na to. Pero nakikita ko naman kung yung anak mo mature ba o hindi. Kasi you're the only one na talagang makakakilala sa sarili mong anak kung ito ba ay napapanahon na, nasabihin ko to or pag-usapan to. Pero sa totoo lang, Miss Mai, ang hirap. Ha, sa totoo lang, hindi ko masabi pa sa mga puntong ito. Hindi ko magpapakamalinis. Hindi ko masabi sa anak ko. Kasi, you know, nahihirapan ako at this point.
8: We say na you spot teachable moments if you're not ready as a parent. Ano ba yung mga teachable moments pag nanonood ng TV, no? Pag may nag-flash sa screen, no?
2: Mga indirect moments, no?
8: Yes, we call it teachable moments. Yun talaga, kasi I know, kahit hindi ako parent, no, it's really difficult. No, in person, kahit sa mga pamangking ko no, talagang it's a conscious effort. I laud what you say na consciously you try to communicate talaga and put down the phone. Kasi yun talaga, you cannot go to sexuality communication if your everyday communication is not okay. How can you talk about it pag everyday hindi makita talaga nag-uusap, hindi siya nag-open, hindi siya comfortable talking about the birds and the bees. Lalo na, ha, no?
9: Ba, nung bata ka, kinausap mo yung nanay, tatay mo about the birds and the bees? I mean,
2: hindi ko na matandaan.
9: Hindi, di ba? Hindi naman ganun yun, eh. Ikaw ba, Miss Mai?
8: Ang nanay ko kasi taga Commission on Population.
9: Yeah. Okay.
8: Ibang usapan.
2: Pero generally, kinukwento ko kay Miss Mai kanina, at least tinuturo namin sa aming 5-year-old na to properly call it as it is. Diba? Kung ano man yan.
9: Actually, magugulat ka.
2: The scientific terms.
9: Yes, because the kids now, no nga sila very woke raw yung tawag, yung maalam. Actually, ano na sinasabi na nila, hindi ko na kailangan nga sabihin or hindi na awkward sa amin.
8: Mm-mm.
9: So, nung narinig ko siyang sinabi yon, okay, cool lang ako. Okay, hindi ko na kailangan ituro pala. Nasabi na niya And sinabi niya, nonchalantly, yung parang normal lang. Ito yon Yung ganyan. Parang naging conversation. Tsaka it was not, walang mali siya.
8: Yeah, that's good. Yun
9: sinabi,
8: talaga
9: Tapos ganito, ganyan. Okay.
2: Yeah, the
9: alam
2: private
9: niya,
2: part.
9: Pala. Kasi sa school rin naman sa school naman, tinuro din. And then nakita ko, ginagamit rin nila in normal conversations when it comes up.
2: Kasi nga, parang di siya maging tabu. Kung tabu siya, doon siya magkakaroon ng curiosity. Kapag maging curious, baka mapunta pa sa mga action na hindi naman dapat.
8: Sa experimentation. Oh. Isa pa, kailangan natin tignan since social media yung topic niyo before me, no? Yung social media kasi is the secondary source of information on sex and sexuality. So it's another thing to look into, no? Yung ating social media, it's another thing. And alarming siya because none ang first. They have no sources of information according to the Young Adult Fertility and Sexuality Study. And then ang next, social media pa. No? So our campaign is malayaako.ph. Parents, no, Nina, you can check it out. Migs, you can check it out, no, if you want to really discuss about sexuality with your children.
9: Ano?
8: Malayaako.ph. At least, authoritative siyang source. Meron doon about consent. Ang consent ay parang swimming, no? To find that out, please check malayaako.ph. Bakit parang swimming? Yeah. So, look into malayaako.ph and see ano bang ibig sabihin.
2: At least may added material tayo, Ate Nins.
9: May teaser.
2: Bukod sa mga algorithm na nakikita natin on parenting, ito, maganda talaga. Oh. May website.
8: Oh. Yes. For government, yan yung campaign natin. Yes.
9: Okay, and Ms. Mai, bilang panghuli na lang, mensahe mula sa Commission on Population and Development tungkol nga po sa ating pinag-uusapan ngayon, medyo sensitive nga po, pero kailangang pag-usapan at harapin pagtaas ng kaso ng teen pregnancies, lalo na sa 10 to 14 years old.
8: Ayun, so for us, sa Commission on Population and Development, adolescent pregnancy is a developmental inequality issue. It's not the fault of the young girl if they get pregnant and then they gave birth. It's not their fault because we, no, yung community around, the family, the community has a hand on it, no, lalo na ang age of sexual consent ay 16. So, since this is our panawagan, we call pa rin for the Adolescent Pregnancy Prevention Bill to be passed. Na kasing tagal na ng RPRH law ang battle na to. So, for this Congress, we really pray and hope that this be approved para naman magkaroon ng ngipin, no, at ma-address talaga ang isyong ito para sa ating mga kababayan. At sa ating mga kabataang nakikinig, malaya akong maging, please dream dreams and please choose reproductive agency. Ibig sabihin, meron kayong control sa inyong katawan. You have the choice, you have the right to say no. No, so ayan. Maraming salamat at masayang pamilya.
9: Nako, maraming salamat at mabuhay ka, Ma'am Mai Kiray, ang Division Chief ng Commission on Population and Development, for being our Kaserbisyo of the Day. Classmate ko yan.
2: Batchmate.
9: Wish namin. O, sana. Okay. Maraming salamat. O, ayan ha. Uy, batiin lang natin. Happy, happy birthday, Tita Cory Vidanes. Ngayong araw po ang kanyang birthday.
2: Nakita ko si Tita Cory kahapon. Tita Cory, happy birthday.
9: Happy birthday po sa inyo. Uy, announcement na lang po, ano. Meron po akong pop-up sa BGC ngayon, Katutubo pop-up, starting ngayong Friday, Saturday, and Sunday. Andyan po lahat ng local designers, Luzon, Visayas, Mindanao, nasa BGC Bench Tower po ngayon. Sa Katutubo pop-up po yan. Okay?
2: Alright.
9: Maraming salamat ha, dahil number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang March 2026 po ang DZMM Teleradyo.
2: Alright, at dahil dyan, susunod po. Aba, grabe. Thank you naman po sa recognition. At syempre, patuloy pa po kaming magseservisyo para sa bayan. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Arnaez at Rica Lanzo. Muli ako po si Migs Bustos, nagseservisyo.
9: Maraming salamat po mga kapamilya. Ito po si Ninia Corpus, nagseservisyo. Happy weekend. Bye.
2: Bye po.
10: Nagseservisyo, Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin. 12:03.
1: Basta AM, AM, DZMM.
2: Ang kailangan natin sa ganitong sitwasyon na meron tayong problema, mas maaga dapat yung pagbibigay natin ng information.
3: Sila ho mismo nagsabi niyan. Si kinukup nila siya sa kanilang building kahit hindi dapat. Where is their sense of responsibility?
4: Basta po kaming prosecutors, we are just doing our best in preparing for trial. Kaya nga po kami ay nananawagan na sana ay maayos po itong pagbabrownout po na ito dahil ang higit na apektado po ay yung mga katulad namin mga maninindiga.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: headline ngayon. Luzon at Visayas grid, kapos na naman sa kuryente sa ikatlong sunod na araw. Brownout, asahan. Sunog, sumiklab sa Ilocos Sur dahil sa patay-sinding kuryente.
1: Senator Ronald De La Rosa ay tinuturing ng pugante ayon sa ilang eksperto. Pamilya ng mga biktima ng EJK, umapela kay De La Rosa na sumuko na.
0: 11 House prosecutors dadalo sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes.
1: Bilang ng mga sasakyang dumaraan sa EDSA, balik na sa normal matapos ang magkasunod sa nabawas presyo. Oil price hike, nakaamba naman sa Martes.
0: Tatlo patay sa magkahiwalay na aksidente sa Isabela at Nueva Vizcaya.
1: Erwan Yusuf naglabas ng saloobin sa isyu ng moralidad pagdating sa friendship.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, oy! Nakaamba na naman po ang brownout sa ilang lugar dahil sa kapos na kuryente sa Luzon at Visayas Grid. Sa abiso po ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, itataas ang red alert sa Luzon Grid mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Naka-yellow alert o manipis naman ang reserbang kuryente bandang alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, 16 na planta ang nagkaaberya habang 14 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Samantala, nakaamba rin ng halos 5 oras na brownout sa Visayas Grid. Itataas ang red alert mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Yellow alert o manipis naman ang reserba ng kuryente mamayang alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Paliwanag po ng NGCP, nasa higit 2,400 megawatts lang ang reserbang kuryente.
1: Samantala, sinita ng Department of Energy ang atrasado umanong pagre-report ng NGCP sa kondisyon ng mga planta, lalo na ngayong may nararanasang aberya.
2: Mas kailangan natin sa ganitong sitwasyon na meron tayong problema, mas maaga dapat yung pagbibigay natin ng information. Kasi lahat ng information magagaling sa ating system operator. So kung hindi timely yung pagbibigay ng information, hindi rin namin, wala kaming pagbabasihan para mag-analyze o mag-forecast.
1: Dumepensa naman ang NGCP at iginiit na regular ang pagre-report sa kagawaran at naibibigay rin ang hinihinging impormasyon.
3: Ang reporting po ng NGCP, specifically and especially to the Department of Energy, is regular po at at several layers. Meron po tayo mga reports na pinadadala kada magkakaroon ng disturbance or makikitang kumbaga abnormality sa transmission system at dun sa dumadaloy na kuryente dito.
1: Diit naman ni DOE Secretary Sharon Garin, mandatory ang agad na pag-ulat ng NGCP sa mga aberya na wala pa rin umanong paliwanag, partikular na sa dahilan ng pagpalya ng 2 transmission line na naging sanhi ng rotating brownout sa ilang lugar.
4: Hindi ba nasusunod ang directive ng DOE? And we've been demanding that, and actually to the point na si Chair Nino pa nga yung pumunta doon sa command center nila. It's something na sakit sa ulo ko rin yun. I will refer this to ERC, kasi ERC yung regulator nila. And I think they've started it na i-reprimand o kung ano man ang consequence yan. Because meron na silang obvious violation just without reporting eh.
0: Nagbabala ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa posibleng epekto ng kapos na kuryente sa sektor ng negosyo. Sinabi sa DZMM ni PCCI Chairman George Barcelon na ipapasa sa mga consumer ang mataas na gastusin sa produksyon dahil bukod sa problema sa pag-schedule nito, sumasabay rin ang pagtaas ng presyo ng petrolyong kinakailangan para sa generator sets. Kumbinsido ang PCCI na maaaring hindi lang pansamantala ang problema sa kuryente dahil sa nakaambang El Nino.
5: Malaking ang kulang natin. Ang kailangan natin, almost 12.5 or 6 gigawatts. Ang magsusupply lang, mga 12.2 eh. Kaya kurang. Buong Luzon at saka Visayas, there will be some effect in the form of the quantity because they want to maintain the price. But since all the cost input has gone up, they have to reduce the quantity.
1: Kanya-kanya ng diskarte ang mga nagtitinda sa ilang karinderya dahil sa epekto ng brownout, bunsod ng kapos na kuryente sa mga power grid. Sinabi sa DZMM ni Joanne Hipolito, Pangulo ng Philippine Association of Sari-Sari Stores and Karinderya Owners, na ipinwesto na ng ilang nagtitinda ang mga cooler para paglagyan ng mga ilulutong pagkain sakaling mawala ng kuryente. Habang ang iba, nagsara na ng kanilang mga karinderya at sa halip ay nagbebenta na ng mga panghimagas gaya ng halo-halo at mais con yelo para kumita. Ayon sa grupo, problemado na ang mga karinderya owner dahil dagdag pa ito sa mataas na presyo ng bilihin, bunsod ng pagsipa ng petrolyo.
6: Kami nananawagan na sana ay maayos po itong pagbabrownout po na ito dahil ang higit na apektado po ay yung mga katulad namin mga maninda. Pagkatapos nga po ng mga taas ang bilihin, ito naman, mataas mong bibilin yung produkto mo tapos nasisiraan ka lang.
0: Samantala, presyo ng ibinibentang ulam sa karinderya posible ring tumaas kung mapapadalas ang brownout. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha!
7: Jeff, posibleng itaas muli sa 5-10 piso ang presyo sa kada order ng ulam sa isang karinderya sa Ermita, Maynila kung mapipilitang dumiskarte sa inaasahang rotational brownout. Ayon sa tindero, magdadagdag sila sa presyo ng ibinibentang ulam dahil tumaas na rin ang presyo sa sako ng yelo na pumalo na sa 160 pesos mula sa dating 120. Kung maghapong brownout at hindi magagamit ang refrigerator halimbawa, ay kakailanganin anila kasi ng higit 6 na sakong yelo na ilalagay sa mga cooler para mapalamig yung mga frozen meat, gulay na pansahog at soft drinks. Aminado rin ng tinderong humina ng negosyo lalo't bakason at iilan na lamang ang mga estudyante na karaniwang parokyano nila. Sa ngayon normal pa yung presyo ng mga ulam gaya sa gulay na 35 pesos, 70 pesos sa karning ulam habang 65 pesos kung budget meal. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo.
1: Sumiklab ang sunog sa 2 palapag na bahay sa Cervantes, Ilocos Sur dahil umano sa patay sinding kuryente. Mga nakaparadang motorsiklo, natupok din ng apoy. Balita mula Ilocos Sur, hatid ni April Rafales. April.
8: Alas 8 ng gabi nitong Miyerkules nang masunog ang 2-story residential house sa Barangay Malaya sa bayan ng Cervantes. Nakunan sa video ang mabilis na paglaki ng apoy na tumupok sa bahay at mga nakaparadang motorsiklo. Kaya nagtulong-tulong na ang mga tao sa pag-apula nito gamit ang mga timba ng tubig bago dumating ang mga bumbero. Gawa sa light materials ang ilang bahagi ng bahay lalo na sa ground floor. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, short circuit ang sanhi ng sunog at halos 3 beses nagpatay sindi ang kuryente pero wala namang naiulat na nasaktan. Patuloy ang investigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales.
1: Maraming salamat, April Rafales.
0: Namumuro na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, tumaas ng 2 pesos and 10 centavos ang kada litro ng diesel, habang 1 peso and 17 centavos sa gasolina. Ang kerosene bumaba ng 70 centavos kada litro. Pero hindi pa po kasama ang presyuhan hanggang ngayong araw at ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis.
1: Halos bumalik na sa normal ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA matapos bumaba noong mga nakaraang buwan dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
9: Rika, sa datos na ibinigay sa Radyo Patrol ni MMDA Traffic Discipline Office Head Attorney Vic Nunez, bumaba ng hanggang halos 6% ang kabuuan bilang ng mga sasakyan dumaraan ng EDSA noong kasagsagan ng sunod-sunod na pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo. Sunod-sunod na pagbaba ng mga motorista na itala simula Marso 9 hanggang Abril 10, kung saan bumulusok sa halos 410,000 ang mga kotse at motorsiklong gumagamit ng EDSA. Pagpatak ng Abril 23, nagsimula ng tumaas ang bilang na umabot sa higit 440,000. 43,000, mas mataas sa daily average traffic na 427 hanggang 430,000 na mga sasakyan. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol, kapansin-pansin ang muling pagdami ng mga sasakyan sa EDSA, partikular tuwing rush hour ng Lunes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Dalawa naman ang patay sa salpukan ng mga motorsiklo at van sa Cordon, Isabela. Kolehiyala patay rin sa pagsalpok ng motorsiklo sa Arita, Nueva Vizcaya. Balita mula sa Cagayan Valley, hatid ni Harris Julio. Harris.
10: Magkasunod na binabaybay ng dalawang motorsiklo ang outer lane ng National Highway sa Barangay Sagat, Cordon, Isabela, habang nasa inner lane naman ang van. Ayon sa mga nakakita, tila nagunahan umano ang dalawang motorsiklo nang bumangga ang isa sa likuran ng van. Sunod na nagsalpukan ang dalawang motorsiklo kaya tumilapon ang mga sakay. Nadala sa ospital ang 21 at 18 anyos na biktima pero namatay rin habang sumuko ang driver na handa umanong makipag-areglo sa pamilya ng mga nasawi. Samantala, masusing iniimbestigahan ng pulisya ang pagkamatay ng 20 anyos na kolehiyala matapos sumalpok umano ang minamanehong motorsiklo sa barikada sa Aritao, Nueva Vizcaya. Duda ang pamilya na self-accident ang nangyari batay na rin sa kuha ng CCTV sa lugar. Sinasabing may nakasalubong na van ang biktimang pauwi ng Alicia Isabela nang mangyari ang insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Harris Julio.
0: Maraming salamat, Harris Julio.
1: Sa ibang balita, para sa ilang eksperto, maituturing ng fugitive from justice o pugante si Senador Ronald De La Rosa matapos makaalis ng Senado kasunod ng insidente ng pamamaril noong Miyerkules. Sinabi sa DZMM ni constitutional law expert Attorney Domingo Cayosa na responsibilidad ng Senado na ipaliwanag kung paano nawala sa kanilang protective custody si De La Rosa. Giit ni Cayosa, hindi kailangang ipresenta sa Senado ang warrant of arrest ng International Criminal Court, kundi sa aarestuhing individual. Binatikos din ni Cayosa ang paraan ng pagsagot ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga tanong sa pag-alis ni De La Rosa sa Senado. Si De La Rosa ay kabilang na sa wanted list ng International Criminal Court o ICC.
11: Sila ko mismo nagsabi niyan. Si kinukup nila siya sa kanilang building. Kahit hindi dapat, where is their sense of responsibility? Hindi ho maganda yung attitude ng sino man sa gobyerno na gagawa kayo ng isang bagay at tinatanong kayo, don't ask me that question. Where is transparency? Where is accountability?
0: Inupakan naman ng abogado ng mga pamilya ng extrajudicial killings ang mistulang pagmamadali ng kampo ni Senator Ronald De La Rosa sa Korte Suprema na agad desisyonan ng hirit na harangin ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Sinabi sa DZMM ni Attorney Nery Colmenares na nararapat lang na maging maingat ang Korte Suprema bago maglabas ng desisyon dahil hindi lang sa Pilipinas ang magiging implikasyon nito.
12: I don't know if the court will decide soon or not, but I would prefer that the court take its time and study this because this has an impact not only on domestic justice sa Pilipinas but on international justice and accountability as well.
0: Uma pala naman ang mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs kay De La Rosa na sumuko na lang at harapin ang warrant of arrest ng ICC. Samantala, sinabi sa DZMM ni Liore Pasco, ina ng EJK victims sa sina Crisanto Antonio at Juan Carlos, nakakadismaya na nakatakas pa rin si De La Rosa na kinanlong ng Senado. Naniniwala rin ang mga pamilya ng mga biktima na stage o palabas lang ang gulo sa Senado para makaposlit si De La Rosa.
13: Talagang kaming mga pamilya ng biktima ng EJK ay nananawagan diyan sa mga senador na yan, especially kay Tano Padilla, dahil sila po talaga yung most responsible doon. Ilabas na si De La Rosa, ipa-aresto na yan, isurrender. Ano po ang pinag-uusapan dito eh, yung accountability. Kumbaga, tumatakas siya sa kanyang pananagutan.
1: Handa si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na humarap sa anumang investigasyon kaugnay ng insidente sa Senado. Pero iginiit na dapat imbestigahan muna ng mataas na kapulungan ang kanilang security personnel. Sa panayam ng DZMM, iginiit ni Director Matibag na maiwasan sana ang putukan sa Senado kung tinawagan siya ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca para beripikahin ang presensya ng mga tauhan ng NBI sa Senado. Pinunari ni Matibag ang mistulang pagdiin sa NBI sa insidente, gayong inamin ni Aplasca na siya ang unang nagpaputok ng baril at karamihan ng putok ay nanggaling sa panig ng security personnel ng Senado.
14: May numero po ako sa kanya. Hindi po natin tinawagan niya ako, Director, mga tao po ba itong nandirito? I'm willing and open to any investigation. Pero siguro po, ang unang gawin ng Senate, sila mag-imbestiga muna internally.
1: Muli namang binigyang diin ni Matibag na igagalang ang proseso ng Korte Suprema sa usapin ng pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Pero nanindigang lehitimo ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya.
0: Nanawagan ng Integrated Bar of the Philippines sa Senado na gampanan agad ang tungkulin sa iba't ibang usapin sa gitna ng ingay sa politika. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve?
15: Jeff, ayon sa IBP, banta sa pundasyon ng Republika ang anumang karahasan sa loob ng Senado, lalo na sa gitna ng usapin hinggil sa ICC warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte at pagbabago ng liderato. Bagamat biniberipika pa ang mga detalye ng insidente, hindi nila dapat ipagsawalang bahala ang sabayang paglitaw ng mga tensyonadong pangyayari. Bilang isa sa mga pangunahing institusyon ng demokrasya sa bansa, nanawagan ng IBP sa Senado na agad gampanan ang mga tungkulin na hindi lumalabag sa konstitusyon at iginit na hindi dapat naapektuhan ang karahasan o ingay sa politika ang patas at malayang pagtalakay ng Senado sa mga usapin. Tiwala ang IBP sa Korte Suprema na gagamitin ang kapangyarihang judicial review kung may mga hakbang nalalabag sa konstitusyon. Nagbabala rin ang organisasyon laban sa mga magsasamantala na magdudulot ng constitutional breakdown para sa pansariling interes. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
0: Thank you, Steve Ras!
1: Kumpletong dadalo ang House Prosecution Team sa inaasahang pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes. Sinabi sa DZMM ng isa sa mga prosecutor at San Juan Lone District Representative Isabel Maria Zamora, wala pa silang inaasahang partisipasyon sa magiging proseso sa Lunes kundi mag-obserba. Hindi rin tutol si Zamora kung hindi na amyendahan ng Senator Judges ang impeachment rules para na rin sa mas mabilis na trial proper. Nanindigan naman ang mambabatas na may kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang palitan sa liderato ng Senado.
16: It was clear that the coup last Monday was done for the impeachment. Or to have an effect on the impeachment. Mm-hmm. In fact, they did it while we were deliberating on the resolution with the impeachment articles. Basta po kaming prosecutors, we are just doing our best in preparing for trial.
17: Ula. Panahon.
0: Mga kapamilya, halos 50 lugar po ang inaasahang makararanas ng delikadong antas ng heat index o damang init ng katawan ngayong araw. Huwag pong kalimutang magbaon ng tubig at iwasang mabilad sa matinding init lalo ngayong tanghali. Na inaasahang papalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Tuguegarao City, Cagayan, Muñoz Nueva Ecija, San Ildefonso, Bulacan, Camiling at Tarlac-Tarlac, Sangley Point, Cavite City, gayon din sa Borongan at Guian, Eastern Samar. 16 na lugar naman ang posibleng makapagtala ng 43 degrees Celsius na damang init, habang 18 lugar ang makararanas ng 42 degrees Celsius na heat index, kabilang po dito sa Metro Manila. Samantala, patuloy na binabantayan ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na dating Bagyong Kaloy. Malayo na po ito sa lupa kaya walang direktang epekto sa bansa. At abangan ng headline ngayon sa Visayas ni Ari Perez.
18: Babaeng senior citizen sugatan sa pamamaril ng riding in tandem sa Cebu.
1: At alamin kung sino itong mga kongresistang muntik nang magkasuntukan sa kamera.
0: Oy.
1: Yan ang iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
19: Headline Ngayon!
17: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
19: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
17: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
17: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
21: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
17: Sa Suko sa DZMM.
22: Suko sa DZMM.
17: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Ang oras 12:27, babaeng senior citizen, sugatan ng pagbabarilin ng riding in tandem sa Cebu. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie?
23: Mamamalengke sana ng isda ang isang lola ng pagbabarilin ng mga lalaki na kamotorsiklo sa 3 de Abril, Labangon, Cebu City kaninang madaling araw. Sa investigasyon ng pulisya, angkas din sa motor ang biktima at binaril sa kanyang likod habang papuntang Pasel Fishport. Ligtas naman ang driver ng sinakyang motorsiklo na agad nakahingi ng tulong para madala ang matanda sa ospital. Ikinasana ang hot pursuit operation habang iniimbestigahan na rin ang motibo ng krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez. Samantala, pinalawig pa ang nakaambang red alert sa Luzon ngayong araw. Sa abiso ng NGCP, itataas ang red alert sa Luzon grade mula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Naka-yellow alert naman mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi.
0: Mahigit 15 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa bypass operation sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel!
24: Isang high-value individual ang nahuli sa high-impact bypass operation ng mga pulis kagabi sa Villa Conchita Subdivision sa Barangay Bagogalyera, Davao City. Kinilala ang suspect na si Alias Bay na nahulihan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 15.6 milyon pesos. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ng mga otoridad ang isang armas at mga bala mula sa suspect. Maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearms ang naturang suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
0: Muntik umanong mauwi sa pisikalan ang girian ni Batangas Representative Leandro Leviste at Leyte Congressman Richard Gomez sa gitna ng privilege speech ni Leviste laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagzig. Nico!
25: Jeff at Rica, kung sa Senado ay may away sa pagitan ni na Senators Robin Padilla at Kiko Pangilinan, muntik na rin umanong magkasapakan sa sina Representative Richard Gomez at Representative Leandro Leviste. Ito ay dahil sa biro ni Leviste sa nakatatandang kongresista na malakas umano ang vote buying sa kanyang lugar sa Leyte. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, naawat lang ito ng iba pang mga kongresista sa loob ng plenaryo matapos ang privileged speech ni Leviste laban kay Executive Secretary Ralph Recto na paulating lumapit pa umano si Leviste kay Gomez at sinabing biro lang ang kanyang sinabi. Sabay tumawa na ikinagalit naman lalo ni Gomez. Sa huli, pinayuhan naman si Leviste na maging maingat sa kanyang mga biro. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Good news, kapamilya. Simula Lunes, May 18, sususpendihin ang koleksyon ng terminal fee sa Paranaque Integrated Terminal Exchange para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo sa mga tsuper. Sinabi sa DZMM ni PITX Director for Corporate Affairs and Government Relations, Jason Salvador, nasakop nito ang lahat ng pampublikong sasakyang gumagamit ng terminal. Tatagal ng 3 buwan ang terminal fee holiday sa PITX at posible pang mapalawin. Karaniwang ibinabayad ng mga transport operator ang terminal fee kada onboarding, katulad ng 100 piso para sa provincial bus at 20 pesos para sa city bus at UV Express.
0: Nagpaalala ang Department of Tourism sa mga dayuhang turista na irespeto ang mga lokal kasunod na napaulat na karahasan sa Siargao. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
2: Jeff Atrica, nagpaalala ang Department of Tourism sa mga banyagang turista na irespeto ang kultura at batas sa bansa. Sa pahayag, iginit itong welcome ang lahat ng turista sa bansa basta may respeto. Kasunod yan na napaulat na insidente sa Siargao kung saan binato umano ng bato ng mga turistang Israeli ang isang lokal na establishmento matapos makitaan ito ng pro-Palestinian na watawat sa labas ng tindahan nito. Paalala ng kagawaran, bagamat mahalaga ang turismo sa Siargao, pinoprotektahan din umano nila ang dignidad at kapakanan ng mga Pilipino. Hinikayat din ng publiko na huwag lahatin ang anumang lahi o nasyonalidad. Inimok naman ang kagawaran ng publiko na i-report sa mga otoridad ang anumang uri ng karahasan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner!
3: Showbuzz ngayon!
4: Showbuzz ngayon!
1: Nagbahagi ng kanyang 2 cents ang internet personality na si Erwan Yusuf kaugnay sa mainit na usapin ng pagkakaibigang naapektuhan ng magkaibang paniniwala. Sagot ni Erwan, hindi problema ang magkaibang opinyon, partikular sa politika, pero nagiging seryoso ito kapag usaping moralidad na ang sangkot. Dagdag niya, red flag kapag puro positibo lang ang nakikita ng isang tao sa sinusuportahang opisyal at hindi kayang questionin ang sariling paniniwala. Kinikayat naman ng kanyang other half na si kapamilya star Ann Curtis na maging mapanuri at responsabling botante sa gitna ng umiinit na isyong pampolitika sa bansa.
0: Kailan nga ba deadline, partner?
1: Oh, voter registration ends May 18.
0: May 18 po, hama. Pamilya, magparehistro. At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang sa Lunes sa
0: Headline Ngayon sa DZMM Teleradio.
3: Headline Ngayon.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pampatahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras!
1: 12:35.
2: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
4: Kung totoo nga paborito ako, kasalanan ko ba yun? Kasi sigurado, nakikita ni Mami na malaki naman talaga ang pagkakaiba namin ni Nikki. Di hamak naman na mas maganda ako kaysa sa kanya, no?
5: Maganda rin naman si Nikki, ah. Morena nga lang siya. At medyo mas maliit kaysa sayo.
4: Correct ka dyan. Wala namang nagsabi na pangit ang kapatid ko, diba? The point is, kumpara sa akin, malayo siya. Kaya huwag na siya magtaka kung ako yung paborito ni Mami.
2: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
6: Ang nakaraan. Napakinggan natin na may lantad na favoritism ang ina ni Nikki sa kanilang dalawa ng kanyang ate Glenda. Bata pa lamang siya ay napansin ni Nikki na mas mahal ng kanilang mami ang panganay niyang kapatid. Mestisahin kasi ang kanyang ate at siya ay simple lang. Pansin din ito ng lola nila at nagsumbong ito sa kanilang daddy. Napagsabihan ni Victor si Rona kung kaya si Nikki naman ang sinabon ng ina. Dito natin idudugtong ang mga pangyayari sa tampok nating kwento sa linggong ito na pinamagatang Itak. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, nagkaroon ng kaunting pagbabago sa pagtrato sa akin ni Mami. Pero obvious pa rin na talagang paborito niya si Ate Glenda. Sinikap kong baliwalain na lamang iyon at itinuon ko na lang ang isip ko sa aking pag-aaral. Samantala, pansin ko kay Ate Glenda na lumalaki rin ang kanyang ulo dahil sa mga papuring kanyang naririnig.

0: niya ko, Daryl. Umagang-umaga, sirang-sira yung araw ko.
1: Hindi ka pa nagsasalita, Glenda. Alam ko nang hindi maganda ang gising mo. Halos magsalubong ang mga kilay mo.
0: Paano ba naman kasi? Yung inggiterang kapatid ko nagsumbong sa daddy namin. Minsan-minsan na nga na umuwi yung tatay namin, ganun pa yung sasalubong niya.
1: Bakit? Anong isinumbong?
0: Ano pa? Di yung luma na rin issue. Favorite child daw ako ng mommy namin.
1: Parang pansin ko rin yun. Pag nagpupunta ako sa inyo, nakikita ko yun sa kilos at pakikitungo ng mami mo sa inyong magkapatid. Sa'yo, lagi siyang malambing. Tapos kay Nikki, parang malamig siya.
0: Kung totoo nga paborito ako, kasalanan ko ba yun? Kasi sigurado, nakikita ni mami na malaki naman talaga ang pagkakaiba namin ni Nikki. Di hamak naman na mas maganda ako kaysa sa kanya, no?
1: Maganda rin naman si Nikki, ah. Morena nga lang siya. At medyo mas maliit kaysa sa'yo.
0: Correct ka dyan. Wala namang nagsabi na pangit ang kapatid ko, di ba? The point is, kumpara sa akin, malayo siya. Kaya huwag na siya magtaka kung ako'y paborito ni mami.

lang niya, hanggang dito sa boarding house. Yung huling pag-uusap namin ni Glenda ang nag-i-echo sa utak ko. May maganda nga akong girlfriend, pero pansin ko habang nagtatagal, nagiging conceited siya.

0: tatalong ka sa to. Ano nangyari?
1: Si Mami nasan? May good news ako! Asan siya?
0: Umalis si Mami. Bakit ba excited na excited ka?
1: Yung talent scout na kaibigan ko sa Facebook, naging interesado sa akin nang makita niya yung litrato ko sa beach. Yung nakatupis ako, pwede niya daw ako i-recommenda para mag-audition.
0: Audition saan, Ate Glenda?
1: Kasi nga, di ba, talent scout yon. Ibi-video niya raw ako, magkakaroon daw kami ng pictorial, tapos ipapakita raw niya sa mga kaibigan niya taga-showbiz, baka raw makuha akong extra.
0: Sandali. Kilala mo bang personal ang talent scout na yan na sinasabi mo?
1: Kaibigan ko nga sa Facebook, ang kulit mo.
0: Ate, huwag ka basta-basta magtitiwala sa taong yan. Baka lokohin ka lang yan.
1: Ay, naku. Sinabi ko na nga ba eh. Kukontra ka na naman. Masabihin mo, gusto mo lang ako i-discourage kasi na-insecure ka na naman.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
8: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Charo, pati pagmamalasakit ko ay binibigyan ng ate ko ng pangit na kahulugan. Hindi niya alam, ako ang unang-unang matutuwa kung maaabot niya ang kanyang pangarap na makapasok sa showbiz. Pero nangangamba ako sa kapahamakang maaari niyang sapitin kapag naloko siya ng mga mapagsamantala na posibleng abusuhin ang kanyang kahinaan.
2: Rona, naglalaba ka pala. May maruruming damit din si Nikki.
3: Eh, saka na lang ho yung kay Nikki, Nay. May pupuntahan pa po kasi ako. Siya na lang ang maglaban ng mga damit niya.
2: Ah, ganun ba? O di sige, ako na lang maglalaba. Mamayang hapon.
3: Ah, sige po. Kayo na lang, Nay, ha. Ito po kasi panganay na apo niyo. Ay, ayaw kong paglabahin kasi ho masisira ang palad, kakapal. Magkakakayo mga daliri.
2: Ang makapal na palad ay tanda ng pagiging masipag na tao.
3: Inay, hindi lang naman ho sa mga gawaing bahay pwede ipakita ang kasipagan, di ba? Ano po malay ninyo? Pag naging artista si Glenda, abay, pwede siyang maging masipag sa paggawa ng mga pelikula o kaya pa sa paggawa ng mga teleserye.
2: Matutuwa rin ako pag nangyari din niya kay Rona. Ang gusto ko ay makitang maganda ang buhay ng mga apo ko. Pero huwag ka rin sana makakalimot. Papaalala kay Glenda. Huwag siya basta-basta magtitiwala sa mga taong nagsasabi sa kanya ipapasok siya sa artista. Mag-iingat siya dahil marami ang mapagsamantala.

0: Nikki, anak, pag umuwi ako dito sa Maynila, may napapansin ako sa'yo.
1: Ano po yan, Daddy?
0: May problema ka ba?
1: Wala po. Maayos naman po ang studies ko. Dean's Lister pa rin ako. Wala po akong problema.
0: Eh, bakit lagi kang malungkot?
1: Hindi po, Daddy.
0: Okay. Babaguhin ko ang tanong ko. Bakit tahimik ka lagi at parang aloof? Mga sinyalis yan na may kinikimkim kang problema.
1: Masaya naman po.
0: Parang hindi bukas sa loob ang pagsasabing masaya ka. Wala ang mami mo, kaya magsabi ka sa akin ng totoo.
1: Daddy.
0: Come on. Daddy mo ako. I have the right to know kung ano ang gumugulo sa isip ng bunso kong anak.

0: Naku, nakakainis naman eh. Ito na naman ba tayo, Victor? Nag-iinerte lang eh si Nikki.
1: Ang hirap kasi sa'yo, mataas ka agad ang boses mo pag may sinabi ako tungkol kay Nikki.
0: Eh kasi nga.
1: Tigil mo nga yan kasi mo. Sa buong panahon ng pagsasama natin, alam mong mahinahon ako sa pakikipag-deal ko sa'yo. Sa inyo na mga anak natin. Pero huwag mong hintayin mas agad ako. Kaya ko rin manakit ng asawa kung kinakailangan.
0: Victor, maniwala ka sa akin. Wala akong pinapaboran sa mga anak natin. Iba rin kasi ang ugali ni Nikki. Si Glenda malapit sa akin yun, saka mas malambing siya.
1: Kasi nga, ini-spoil mo ang mga kapritsyo ni Glenda at binabaliwala mo naman ang bunso natin. Kaya ganun. Please lang, please. Ayoko na magulong pamilya. Ayusin natin to habang kaya pa nating kontrolin. Inuulit ko, maging parehas ka sa dalawa nating anak.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nag... Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
5: Kung ngayon matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
2: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Dele Radio.
6: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. MK sa DZMM.
8: Charo, kaya nga ayaw ko sanang magsumbong sa daddy ko. Ayokong nagiging cause ako ng pagtatalo nila ni mami. At ramdam ko rin, lalo akong nababadshot kay mami kapag siya naman ang napagsasabihan ni daddy. Nagkakaroon tuloy ako ng pakiramdam na ako ang kontrabida sa pamilya.
0: Iki, lumapit ka nga dito sa akin.
9: Mami, bakit po parang galit na naman kayo?
0: Talagang galit ako. Ikaw kasi, basta umuwi dito ang daddy mo kung ano-ano ang sinusumbong mo. Lagi mong pinapalabas sa unfair akong ina.
9: Wala po akong sinabing ganyan kay daddy.
0: Wala nga! Hindi yun na eksaktong sinabi mo, pero yun na rin ang gusto mong palabasin. Pag nag-uusap kayo ng daddy mo, ipinipicture mo akong unfair na ina, hindi ba?
9: Wala po akong ganong intention, mami.
0: Wala raw.
9: Sorry po kung yun po naging dating sa inyo, pero ang gusto ko lang naman po, kung ano ang time and attention na ibinibigay nyo kay Ate Glenda, sana ganun din sa akin!
0: Ang sabihin mo, KSP ka, ha? KSP ka! Kulang sa pansin! Pag may mga bisita ako dito sa bahay, ang nakikita at napupuri ay ang ate mo at naiingit ka sa mga magagandang damit ng kapatid mo. Kasi naman, masarap siyang bilhan ng magagandang damit na dadala niya na maayos, mukha siyang modelo.
9: Alam ko naman po yun eh.
0: Isa pa, para sa kaalaman mo ha, hindi naman sa akin lahat galing ang magagandang damit ng ate Glenda mo. Kinukuha niya yun sa allowance niya. Eh kasi naman ikaw, may allowance ka rin naman, di ba? Bakit ayaw mong bumili rin ng magagandang damit kung naiingit ka sa kapatid mo?
9: Hindi po ko naiingit kay ate.
0: Hindi raw. Anong hindi? Kitang-kita sa kilos mo. Kaya lagi ka nagsusumbong sa daddy mo.
9: Ano po kayo nagaling?
0: Basta sa susunod ha, kapag umuwi uli ang daddy nyo, huwag na huwag ka magsusumbong ng kung ano-ano. Pag nagsumbong ka pa, talagang tatamaan ka na sa akin.

0: Glenda, bakit nangingiti ka? Ano na naman ang naiisip mo?
1: Wala.
0: Para kasing may ibig sabihin yung ngiti mo.
1: Ay, nako. Naalala ko lang kasi gitera kong kapatid. Hayun, nasabon na naman ni Mommy.
0: Nagkasagutan na naman ba kayo ni Nikki?
1: Hindi naman. Pero inggit na inggit kasi sa akin yun. Dinslister nga siya, pero hindi naman nakikita ng mga tao yung katalinuhan niya. Ang nakikita ng mga tao, yung outward appearance, diba? Yung pagiging matangkad ko, pagiging sexy ko, at pagkakaroon ng maputi at makinis sa kutis.
0: Bakit ka ba nakikipagkumpetensya sa kapatid mo?
1: Hello, hindi ako nakikipagkumpetensya sa kanya, no? Pero siya naman kasi yung nauna. Kapag nandito sa Manila si daddy namin, parang usapan yung pinaparinig sa akin na uno siya sa ganun subject, na high siya sa exam, na 1.5 siya sa analytical chemistry nila. Yung mga ganun. Kaya ginamit ko naman yung katangian na meron ako. Yung ganda ko. Oh, edi siya ngayon yung insecure na insecure.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Saan hahantong ang tila lumalalang alitan ng magkapatid? Saan din dadalhin si Glenda ng kanyang kayabangan? Huwag kaliligtaang pakinggan ang susunod pang mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatang Itak, dito sa Baalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay kalahating minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya umapela ang chairman at CEO ng Philippine Military Academy Alumni Association sa kanilang mga miyembro na magkaisa, maging kalmado at pairalin ang pagiging nonpartisan sa harap ng isyung kinasasangkutan ng kapwa alumni na si Senador Ronald De La Rosa. Bagamat kinikilala ang posibleng magkakaibang pananaw ng mga alumni sa usapin, dapat pa ring mangibabaw ang respeto sa isa't isa bilang magkakapatid ng iisang hukbo. Patuloy namang tumitindig ang PMA Alumni Association sa prinsipyo ng hustisya, due process at respeto sa rule of law at independence ng bawat institusyon. Samantala, hinirang ang nakabilanggong journalist na si Frenchie Cumpio bilang recipient ng 2026 Wallace Annenberg Justice for Women Journalist Award ng International Women's Media Foundation. Taunang iginagawad ang IWMF ang pagkilala sa mga babaeng mamamahayag na sinasabing illegal na binilanggo. Nakakulong si Cumpio mula pa noong 2020 sa kasong paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suspension Act, bagay na binabatikos at kinakwestiyon ng mga human rights group. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
3: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
3: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!

0: Magandang magandang Biyernes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po. Mamaya, makakasama po natin ang aking napakagandang partner Liza Aquino, na meron pong TRO, Temporary Restraining Obligation. Pero TRO po ang pag-uusapan natin ngayong Biyernes dito po sa Hello Attorney, May 15, Payday Friday po. At yan ay maya-maya lang po ay pupuntahan na natin. Pero bago po yan, hello-hello din po sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok sa Channel 26 ng ating Sky Cable. At siyempre, huwag natin kalilimutan lahat po ng mahal nating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio. At siyempre, yung mga nakatutok, nasa bahay man po kayo o nasa daan, na nakikinig po dito sa
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: At yan po sa Metro at Mega Manila. At samahan niyo po kami ni partner Liza, na ilang sandali lang po, nararamdaman ko na siya, papalapit ng papalapit. Samahan niyo po kami sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga tanong, pagbati o paglilinaw, o kaya meron kayong mga komento sa mga nangyayari po sa lahat ng mga pambansa at lokal na kaganapan po na nasa balita. At yan po ay ipadala, pwede nating ipadala sa Televiber Hotline 0919-278-3000. At pwede rin po ninyo kaming samahan ni partner Liza sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
2: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
0: At ayan po, sa oras na 5:05, nandito na po ang ating topic for the day. Walang iba, TRO o Temporary Restraining Order.
1: Usapang legal. Usapang legal. Usapang batas. Usapang batas.
2: Komplikado yan.
4: Komplikado yan.
2: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
0: Ayan nga po, ang sabi po ng batas sa TRO, napapanahon po itong pag-usapan sapagkat alam po natin doon sa mga kaganapan dyan sa Senado, siyempre kaganapan sila. Yung iba ang tingin dyan, kaguluhan. Bago po yung kaguluhan na yan, dumulog na po yung isang senador sa Korte Suprema. Bukod sa may gusto siyang pigilan, ay meron din siyang... So yung unang inihain sa Korte Suprema, kasi hindi natin nakita yung actual na pleading, pero ayon po sa mga balibalita, yan ay para tigilin o pigilan yung nalalapit o nakaakmang pag-aresto batay doon sa warrant of arrest galing sa International Criminal Court. At yan naman po ay ang reaksyon po ng Korte Suprema dyan, hindi nag-issue ng temporary restraining order. At ang ginawa po ng Korte Suprema, inutusan yung mga respondents na sagutin. Ibig sabihin, binigyan ng pagkakataon ng Korte yung kinakasuhan o yung sinusubukan pigilan nitong petisyon na ito. Bagamat hindi inisyo yung temporary restraining order, hindi pa po natatapos yung kaso. Sapagkat, ano po ba ang nature o ano po ba ang mga katangian nitong tinatawag nating provisional remedy of temporary restraining order? Kapag sinabi po nating provisional remedy sa batas, yun po ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po ng provisional ay pansamantala. At alam natin ang ibig sabihin ng remedy. So, pansamantalang legal na remedyo. Ito lang po ba ang natatanging pansamantalang legal na remedyo? Hindi po. Bahagi po, kamag-anak po nito sa rules of court, yung pansamantalang legal na remedyo na known as preliminary attachment. In fact, ang title po nito sa Rules of Court, Rule 58 ng Rules of Court of the Philippines, na kumbaga itinakda po ito, promulgated by the Supreme Court, Kasi under our constitution, sila po yung may kapangyarihan, may authority to regulate, pleading and practice. Lahat po ng nangyayari sa korte, lahat po ng paraan ng paghahain ng mga reklamo sa korte ay nire-regulate nitong kumbaga issuance ng Supreme Court known as the rules of court. So ano po ba yung legal na remedyo ng preliminary attachment? Yung order of preliminary attachment, hindi po yan final decision, hindi rin po yan final order. Kaya ang nature po niyan ay provisional or temporary remedy. Halimbawa, ako po ay may utang at yung aking kreditor nagsampa ng kaso sa korte, eh yung mga ibang nangungutang po, para hindi sila masingil, yung kanilang mga ari-ari ang nakapangalan sa kanila, whether real property yan or personal property, isa-isa nang ibinebenta, dinidispatcha. Yung provisional remedy ng preliminary attachment ay kumbaga ia-apply sa korte ng aking creditor, ia-attach, ilalagay sa custody of the law o sa control ng korte para hindi ko siya mabenta, hindi ko magalaw, para hindi mabigo sa dulo kung sakasakali magkakaroon ng final decision. Sigurado na bang talo ko? Hindi. Pero in the event na ako ay matatalo sa korte sa collection of sum of money, ibig sabihin hindi mabibigo yung creditor ko sa pangongolekta, kasi yung pwedeng isubasta para yung pagbebentahan nun ay maibabayad sa aking creditor, yan po yung silbi ng preliminary attachment. Pero kung ako naman po ang nanalo, marirelease naman po yung preliminary attachment. Yan, hindi naman po yan forever. Kaya nga provisional, kaya nga po yan temporary. So, puntahan naman natin itong topic for today. Temporary restraining order. So, siguro papalitan natin ito. Hindi siya decision sa TRO. Ito ay isang, kagaya ng sinasabi, temporary restraining order. Order lang po ito. Hindi pa tapos ang boxing, hindi pa tapos ang laban sa korte. Yan ay, kumbaga, preliminary step para halimbawang magkaroon ng final decision, eh hindi mababaliwala, hindi mawawalang saysay yung final decision. At ito nga, yung halaga ng provisional remedy na ito doon sa mga kaso, kagaya halimbawa nitong pinag-uusapan natin, o yung sitwasyon dyan sa Senado, o yung sitwasyon ng pagseserve ng warrant of arrest sa ICC. So, tignan po natin, kailan ba karaniwan ini-issue yan ng korte? And in this case, ang sinasabi po kasi dito sa particular na kaso na ito, yung Korte Suprema po ang pinaghainan. Pero Korte Suprema lang po ba ang pwede mag-issue ng preliminary injunction or temporary restraining order? Hindi po. Kasi ang lower courts, ang ating RTCs, ang ating family courts, ang ating iba't ibang korte, ang ating Court of Appeals ay pwede rin pong mag-issue ng TRO. Ang ating Court of Tax Appeals in tax cases, yan po, pwede rin silang mag-issue ng temporary restraining order. Pero pag-usapan po natin itong iba't ibang uri ng temporary restraining order mula sa iba't ibang korte. Pag sinabi nating lower courts, trial courts, regional trial courts, halimbawa, ang kanilang order ng temporary restraining order, valid lamang yan for 20 days. So yun ang limitasyon. Kasi lower court, lower din yung period, 20 days. Ang Court of Appeals naman, pag nag-issue yan ng TRO, ang lifetime, or sorry, ang duration ng kanilang TRO, valid for 60 days. Ano pong ibig sabihin ng pagka nag-lapse, natapos na yung 20 days after mag-issue ang lower court? Ibig sabihin, hindi na siya effective. Yung preliminary na itinigil niya, pwede nang magpatuloy. Ganun din sa TRO na issued ng Court of Appeals. After 60 days or 2 months, wala nang bisa yung temporary restraining order. Ngayon naman, pag-usapan natin, kagaya nito, ang ini-invoke ng authority ay yung authority ng Supreme Court. Bakit karaniwan doon dumidiretso sa Korte Suprema? Sapagkat, under the rules of court, ang TRO ng Korte Suprema ang natatanging temporary restraining order na kumbaga nananatiling epektibo o valid hanggang hindi binabawi ng Korte Suprema. So ibig sabihin, ito yung may, kung tutuusin mo, may pinakamahabang buhay, may pinakamahabang effectivity or validity. So yun lamang po yung distinction based on the hierarchy of the courts. So dito, yan, ano-ano po ba yung kailangang ma-establish ng isang applicant for a temporary restraining order bago yan katigan, bago yan ibigay ng ating mga korte, hindi lamang ng Korte Suprema. So tignan po natin ha, ano yung mga requirements na yan. Karaniwan, eh, kailangan mo na i-prove yung posible, kasi hindi pa naman nangyayari, posibleng irreparable o hindi kayang ma-repair na damage. Halimbawa, kagaya nito, kung sakasakaling maiseserve yung warrant of arrest ng ICC at syempre madadala sa ibang bansa. So pag nasa ibang bansa na yung mga orders dito ng ating Supreme Court or ng Court of Appeals or even trial courts, ay wala nang magagawa. So malamang yun yung, kasi hindi natin nabasa, yun yung ginamit na batayan ni Senator Bato de la Rosa doon sa kanyang application for TRO sa Korte Suprema. So, irreparable damage. So, isa pa, yung urgency. Kailangan ipakita ng applicant. Kung hindi ko nagkakamali, meron ng naunang request or petition for TRO si Senator Bato de la Rosa nung una pa lang umugong itong sinasabi, kundi ako nagkakamali, nung sinabi pa lang dati ni Ombudsman Remulla na meron siyang advance copy na hindi naman pinakita, nasa kanyang cellphone lang. At noon, umakyat na dati si Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema at sinasabi nga ng korte, wala pa yung order ng arrest. So, kumbaga doon, una nang na-deny yun, ang hula po natin, kasi hindi rin natin yung nabasa, at example lamang po ito, hindi na-establish yung urgency of the situation. So, isa pa na requirement bago ka bigyan ng TRO ng Korte Suprema or any other court, dapat ma-establish mo na or maipakita mo sa iyong petisyon, sa iyong justification, sa iyong ebidensya, kasi i-attach mo yan, na walang malinaw, walang mabilis, walang agarang legal na remedyo na available to you. Kasi kung meron naman, halimbawa, kung pwede mo yung questionin sa ibang, whether administrative, quasi-judicial, or even other courts, hindi ka dapat dumiretso o dumidiretso sa Korte Suprema. At yan ay, kumbaga, yung mga requirements na yan, pwede rin siyang maging grounds for denial. At dito, bagamat impliedly denied, kasi nakita ko po, may kopya tayo dito, nung asabagay, hindi ito yung order, notice lang ito, kung saan sinasabi, nire-require yung respondents, yung kinasuhan dati, na yan ay mag-comment at hindi nag-issue kagad. So dito, yan yung kumaga elemento naman, makikita natin, ng due process. Bago magbaba ng desisyon, whether ito ay TRO or final decision on the merits, dinidinig yung magkabilang panig. So dito, hindi man walang express na denial doon sa TRO, parang implied denial kasi hindi siya nag-grant. So ilan lang po yan sa mga mahalagang katangian nitong TRO, pero yung iba po, iniisip ko pa paano pa natin ito mapapaliwanag ng mas malinaw at kumbaga hindi naman dadaanin natin sa technicality. Halimbawa po, meron din tong mga exception. Ano po yung exception? Yung mga pagkakataon na hindi pinapayagan ng batas na mag-issue ang korte ng TRO. Ayon sa ibang batas, at ito po yung mga batas naman tungkol sa government procurement, tungkol sa government infrastructure project. Tandaan po natin, lahat ng mga government infrastructure project, meron po yung tinutugunan na pangangailangan ng publiko or public need or social mga security measures. Kung kaya nga, may isa po tayong batas na nagbabawal na sa korte na mag-issue ng TRO for government infrastructure projects or public utility projects, kuryente, tubig, distribution ng kuryente, kasama po yan. Iba pa, yung mga government procurement. So sa government procurement, in general, ay bawal pong isuhan ng TRO ng mga court. Pero meron po din yan, mga limited exception. So ang general rule, bawal kang mag-TRO, magpatigil ng mga government procurement, mga government infrastructure projects, or even public utility projects. Ito po, bawal din mag-TRO ang regular courts sa mga tax cases sapagkat inireserba yung TRO sa tax cases sa Court of Tax Appeals. Ito pa isang exception. In general, yung mga proceeding sa National Labor Relations Commission, natatandaan natin, yung guest natin dito, si Commissioner Ted Villanueva, meron silang bagong rules. Embedded po dyan sa rules na yan, at nandyan din yan sa Labor Code, bawal i-TRO ang mga kautusan ng National Labor Relations Commission or even ng mga labor arbiter in labor cases, sapagkat yan po ay specialized cases, may special law po sila, yung labor code. At para hindi rin po mahamper yung efficient na pagpapatakbo yung administration of labor justice. Kasi dyan po, kumbaga, agaran yung mga remedyo. So dito po, ano pa? Karaniwan, yung mga eleksyon, hindi rin po yung basta-basta ini-enjoin o binibigyan ng TRO ng ating Korte Suprema. Kasi, kumbaga, yung mga matters na yan ay reserved doon sa constitutional body known as the Commission on Elections. Of course, laging mayroong exception. Halimbawa, kapag umaakyat tayo sa Korte Suprema, kasi sa tingin natin yung order ng ating Commission on Elections ay issued in excess or with grave abuse of discretion. Ayan pa po, isa pang exception, at siguro dalawa na lamang po ito exception na i-discuss. Marami pa pong ibang exceptions na nakukuha natin yan sa jurisprudence o yung mga kasong nadesisyonan na ng Korte Suprema. Pero dalawa na lang po, mabilis na lang po ito. In criminal prosecutions, meron po tayo sa batas na tinatawag na prosecutorial discretion. At sino po ang may hawak niyan? Ang atin pong sangay ng ehekutibo. Particularly, ang ating Department of Justice, yung ating mga public prosecutor. Meron po silang wide discretion sino ang ipoprosecute, sasampahan ng kaso, at paano sasampahan, kung anong kaso ang isasampa. Ang tawag po dyan, prosecutorial discretion, na within the power ng Secretary of Justice and our public prosecutors. In general po, hindi yan pakikialaman ng korte sa pamamagitan ng pag-issue ng TRO. Maliban na lang, again, kung mayroong grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Last po na exception, and hindi po ito exclusive list, ha? In environmental cases, meron po tayong mga special na mga provisional legal remedies. Meron din po tayong tinatawag na environmental protection order. Andyan din po yan sa rules of court. Or even temporary environmental protection order. Halimbawa, involving mining, involving logging. So alam po natin na kapag naputol mo na yung kagubatan, hindi po yan madaling tumubo o ibalik. O kaya nahukay mo na, namina mo na yung isang bundok dyan, yung pinag-uusapan natin na grave and irreparable damage or injury, hindi po yan basta-basta marirepair. At hindi po yan basta-basta mababayaran ng danyos. Kahit magbayad po sila ng malaking amount, hindi na po maibabalik. Halimbawa yung mga puno na daan taon nang nandyan na nangangalaga para hindi tayo mabaha dito sa mabababang lugar. Kaya po yan ay kumbaga may hiwalay naman po na temporary restraining order para sa ganung mga uri ng paglabag sa batas sa pangangalaga sa ating kalikasan. At ayan po, bago po tayo maubusan ng boses ulit, at nararamdaman ko na po malapit ng aking napakagandang partner Liza Aquino, magbibigay daan lang po tayo sa ilang mahalagang paalala, pero magbabalik pa rin po si Attorney Noel Del Prado, at baka pagbalik natin nandiyan ang aking magandang partner Liza Aquino. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang Hello Attorney.
1: Basta batas. Hello Attorney yan. Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
7: DZMM Radio Patrol sa I-Strenta. Una sa balita, una sa public service.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos
9: at DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Nandito na po ang aking napakagandang partner, ang Sporty Sporty partner, Liza Aquino.
10: Hello po mga kapamilya, pasensya na po, may biglaan lang po kami emergency. Kaya
0: sabi
10: po,
0: ko partner kanina, na TRO ka, temporary restraining obligation.
10: Oo, sa ospital, but I am back. Anak
0: so
10: ko,
0: kakausap, kakatapos lang natin ng talakayan sa TRO, nag-report na kaagad si Steve Raz ng hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Pero tuloy lang po natin yung nabanggit ni Steve Raz sa kaniyang report. Meron siyang isang binanggit doon na nandyan din yan sa rule ng preliminary injunction or temporary restraining order under Rule 58 ng Rules of Court.
10: Oo.
0: Yung status quo ante order. So okay, yan ay isang uri ng TRO, pero ang ibig niya, kasi ang TRO, ititigil yung gusto mong ipatigil na impending action. Yung status quo ante order, yan yung utos ng korte na sasabihin ng korte, parang time out ha, balik tayo doon sa last peaceful stage. Kasi karaniwan partner, kapag nagkakasuhan sa korte, meron niyang mga legal battle, ibig sabihin, yung pagfa-file ng pleading, may opposition to the pleading, yun, merong, kumbaga, request for TRO, i-oppose, o kaya, halimbawa, meron kayong pinag-aawayan na property. At ito, nakikita natin ito dati sa news partner, halimbawa, naka-take over yung isang set ng mga may-ari kasi pinag-aagawan nila isang lupa.
10: Mm-mm.
0: So magte-take over yung kanilang mga gwardiya. Tapos biglang nagkaroon lang ng break, naka-take over na naman yung kabilang panig kasi pinagtatalunan nila. So kumbaga agawan ng agawan, delikado ito partner.
10: Mm-mm.
0: Yan yung mga gwardiya, lagi may baril.
10: Mm-mm.
0: At lagi pwedeng magkainitan. Minsan sasabihin ng korte, wala mo ng galawan.
10: Okay.
0: Doon, babalik tayo, nung final itong kaso, ano yung estado ng mga partido? Sino ba yung nakaposisyon doon at the time ng taking or at the time of the filing? So, babalik tayo doon sa status quo bago na-issue itong order na to. So, parang TRO rin kasi tinitigilan yung further escalation ng activities among the kumbaga contending parties or warring parties kung minsan, yun yung ibig sabihin nun. Pero consistent pa rin siya doon sa nature ng isang temporary protection order or preliminary injunction para hindi maapektuhan yung final outcome. Kasi kumbaga kung halimbawa nagtatayo ka na ng mga pader dyan, nagtatayo ka na ng mga electric wire, may electric current na doon para hindi makapasok. Kumbaga, pwedeng kapag natalo ka or nanalo yung kabila, hindi na mababawi kaagad or kumbaga mas mahirap na yung sitwasyon dahil kumbaga nag-escalate na yung mga ibang partido.
10: Okay, question lang dito sa nature ng TRO. Mm-hmm. Kailangan po may mag-request niyan.
0: Yes,
10: hindi
0: partner.
10: Pwedeng parang for example nagkakagulo itong Party 1 and Party 2. Bigla sabi ng Korte Suprema, I will take it upon myself mag-TRO na tayo. Kailangan
0: kaya
10: meron.
0: Oo, okay. Kasi yung application, kailangan mong i-establish yung grave and irreparable damage.
10: Okay.
0: Na bukod doon, dapat may urgency din. At isa sa pinakamahalaga pala, nakalimutan natin sabihin kanina, yung clear right to the remedy. Ibig sabihin, meron ka pinagbabatayang batas. Mm-hmm. Halimbawa, yung right mo as an accused. Yan, mahalaga yan. Kasi minsan, yan yung mga pinapa-TRO nila kasi baka mawalan ka na o mabaliwala na yung iyong karapatan doon sa mga legal na remedyo.
10: Okay. Pag po ganyan, yung TRO, may ano to? May deadline ba to? For example, ang TRO ay 1 month lang, to 6 months.
0: Sino ka? Nang iba itsura mo.
10: Hindi, sorry. Baka mapagalitan ako.
0: No, partner.
10: Wala, hindi na nakapag-ayos. Sabi lang, ba't iba-iba yung mukha niya per frame? Pero yun nga, wala nang ayos talaga. Mahalaga talaga makasawa kasi partner.
0: Maganda pa rin, partner. Maganda ka pa rin. Go.
10: So, if ever po ganun, anong deadline mo for the... May meron po ba expiration date si TRO?
0: Ayun. Sabi natin kanina, pag RTC, 20 days. Pag CA, Court of Appeals na nag-issue, 60 days. Pag Korte Suprema, valid yan until withdrawn or may
10: malakas
0: bago
10: talaga.
0: Ng... Oo. Okay. Kaya nga, ang laging takbuhan nila ay Korte Suprema. Kasi pa nag-issue ng... at tandaan natin dito, hindi ito yung final na order or decision.
10: Okay.
0: Pansamantala lang ito, temporary siya, preliminary siya, para lang kung magkakaroon ng final decision, hindi mawawalang saysay. Kasi halimbawa, pinag-aagawan niyo yung property pero dahil movable ito, itinakas na nung isa. So yun, yung temporary restraining order para hindi mo yan pwedeng ilabas or ilipat or isakay.
10: Oo.
0: Kung ano man yung pwedeng mag bumigo doon sa kung ano man yung kahihinatnan. Hindi naman

0: Kung for example po, nag-deny ng TRO ang Korte Suprema, eh sila ng highest court of the land. So what's gonna happen? Hindi mo na maaapila ang isang desisyon na nanggaling sa Korte Suprema.
1: Kasi hindi naman ito, kumbaga, decision on the merits. Hindi appealable ang mga provisional remedies.
0: Okay.
1: So kung tutuusin, kasi nga partner, hindi pa tapos yung kaso. Mm-hmm. So dito, ang karaniwang ginagawa, kapag hindi napapagbigyan ng TRO, didinggin yung mga partido. Kasi anytime, pwede pa rin naman mag-issue yung korte. Kapag nabigyan na sila ng dagdag na impormasyon through the pleadings of the parties. Kasi nga, halimbawa, kinulang ka, hindi mo na-establish yung urgency, hindi mo na-establish yung clear right, hindi mo na-establish yung damage sa'yo or yung irreparable damage. Kahit may damage sa'yo, kung pwede yan bayaran ng danyos, hindi yan irreparable.
0: Okay.
1: Diba? Parang ganun.
0: Paano po dun sa situation, kasi po, nasa Senado ko, nung nakabantay tayo, nung nangyari lahat ng eksena, two nights ago, meron kasi yung nilabas sa desisyon doon na pinagkokomento sila ng 72 hours.
1: Okay.
0: Naalala ko, pinag-usapan natin to kahapon eh. Pero walang sagot ang korte kung denied or granted. Basta pinagkokomento muna.
1: Ibig sabihin, ano ibig impliedly sabihin denied yun. Pero siguro mas madali yan intindihin. Natatandaan ko dati, noong nagkaroon ng kaso sa Korte Suprema, kine-question yung constitutionality ng anti-terrorism law. Doon nag-request yung mga petitioners na i-TRO muna yung implementation nitong batas. Kasi nga, sinasabi, irreparable damage. Ambaw, may nahuli na, may kinulong na.
0: Oo.
1: Grabe yung, kumbaga, hindi mo na mababawi yung isang tao na nakulong. Kahit ilang araw lang yan, yung na-deprive siya ng kanyang kalayaan, hindi mo yan, kahit bayaran siya ng danyos, yung trauma niyan, yung damage niyan sa iyong kumbaga pag-iisip at kalooban, hindi mo na yan mababawi. So, doon. Pero, ang ginawa ng korte, hindi siya nag-issue ng TRO. Ang ginawa niya, okay, nag-issue ako ng order, mag-comment yung government, kasi government yung nagsusulong nito. After 72 hours upon receipt, mag-comment yung gobyerno. After 72 hours na mag-file ng comment yung gobyerno, papa-comment din within 72 hours yung mga petitioners.
0: Okay.
1: At mula doon, magkakaroon ng oral arguments. At yan nga yung, kumbaga partner, yan din yung bahagi ng due process. Papakinggan ang both sides, hindi lang written, papakinggan din sila oral arguments.
0: Okay. Naku partner, mabilisan lang. Habang lang tayo po ay nagkakaroon ng huntahan dito po sa nature ng temporary restraining orders, mabilisan lang po. Gusto ko lang basahin ito. At kahapon ko pa gusto talaga ito basahin. Dahil nais lang naming magpasalamat sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayon. Araw-araw sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aaksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM, Teleradyo ang pagiging number one.
1: Wow.
0: Ulitin ko lang. Number one. Sa cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso po yan ng 2026. At partner, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 naman, anong rango natin partner?
1: Number two. Amazing. Na po tayo. AM radio station sa Mega Manila sa quarter one ng 2026. Radio studies ng 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines.
0: Grabe.
1: Maraming salamat po. Nakikita nyo yung 1 at 2. Malapit na po yung 2 sa 1. Yung pagiging number 1 ng AM radio station ng DZMM. So, sa tulong po ninyo, kayang-kaya po natin yung abutin ng sama-sama.
0: Opo. At maraming salamat po sa walang sawa po ninyong pagtutok sa aming pong programa. Pinag-uusapan po natin dito. Gusto ko lang talaga siyang i-gitna lang muna.
1: At hinintay kita talaga para i-announce yan.
0: Nakakatawa lang yan. Ganadong magtrabaho ngayon. What a way to wrap up the work week, partner.
1: Oo,
0: uwi na tayong lahat. tara na.
1: Oo, at sweldo pa ngayon, partner.
0: May 20 minutes
1: celebration.
0: Sabi mo, Lord, si Loisa kakadating na uuwi na. Pero ito, pag-usapan natin ngayon. Okay, balik tayo sa ating mong lesson for today, mga kapamilya. Kasi nga, hinihintay natin desisyon ng Korte Suprema dito sa TRO. But this is the TRO request sa Senator Bato de la Rosa dito po sa Arrest Warrant International Criminal Court. Pero gusto ko po malaman, pag yung nature ng TRO, ano-ano pong pwede ng TRO? Pwede ka ba mag-TRO ng tao?

0: bagay, desisyon, ano po ang pwede?
1: Karaniwan, partner, ano yung doon? TRO ay ini-issue sa isang, kumbaga, impending action. So, sa konteksto ng gobyerno, yan yung mga governmental acts. Kaya nga kanina, nabanggit ko rin yung listahan at hindi ko na po ulitin yun, yung mga hindi pwedeng i-TRO ng mga korte. Pero hindi lang po yan sa gobyerno, di ba? Bawal yung government infrastructure projects, mm-mm, public utilities, kasi nga dapat tuloy-tuloy yan.
0: Oo.
1: Hindi pwede matigil ang kuryente, ang tubig, etc. Public utilities, internet, cable, etc. Pero halimbawa, ito rin yung TRO doon sa mga, kasi partner, ang TRO pwede sa criminal,
0: mm-mm,
1: cases at pwede rin yan sa civil cases. At TRO in civil cases, yan yung mga pipigilan ng isang partido,
0: mm-mm,
1: na gumawa ng kahit na anong aksyon na makakaapekto sa final outcome ng kagaya nun. Halimbawa, may tayo halimbawa dalawa, nag-aaway tayo sa isang bank account. Sabi mo, akin yan. Sabi ko rin, hindi, akin yan. So doon, ikaw meron kang access.
0: Pwede
1: kang
0: oh,
1: meron kang
0: okay,
1: halimbawa nasa yung ATM.
0: Oh,
1: so pwede kang mag-withdraw habang nagkakaso tayo.
0: Oh, tama, oh,
1: so
0: ma,
1: by the end of ng kaso natin,
0: eh, baka wala na naman yung
1: yun, 'di ba? So
0: okay,
1: ipapa-TRO kita para hindi ka maka-withdraw. So yung TRO na yon, i-address sa iyo, i-address at kapag nilabag mo yung TRO, contempt of court 'yan kasi inutusan ka na. Temporary restraining, hindi sinasabi panalo na yung kalaban mo, mm-hmm, Liza, pero bawal mong gawin ang kahit na anong makaka-apekto. Kasi kahit nanalo ko, yung pala, zero balance na.
0: Mm-hmm.
1: So parang, kumbaga, we made a mockery, or in that case, partner, example lang naman, you, mm-hmm, made a mockery out of the justice system. Kasi kumbaga, mm-hmm, kunyari, nagpa-participate ka sa proceedings, eh, yung pala, gumagawa ka ng paraan na makalusot na sa iyong pananagutan.
0: Ayun.
1: Parang may naalala ko sa ganung sitwasyon.
0: Parang very timely to today. Parang may mga certain people.
1: Hindi lang today, partner. Yesterday and
0: today
1: the
0: and
1: day
0: tomorrow.
1: After
0: may mga tao that's making a mockery ng ating justice,
1: partner,
0: system, ng ating bansa. Pero tingnan natin ang mangyayari in the coming days. Alam niyo po yan, naniniwala ako dyan. No? Kahit po gano'ng pakatagal ang tatagalin ng proseso na yan, pahaba po ang ng batas.
1: Yes.
0: Ang PC ng batas, mm-hmm, natin, mga kapamilya.
1: And it always bends towards justice.
0: I love that. Mm-hmm. Yan po ang quotable quote ng aking partner for today. Pero sa ngayon, magbibigidaan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa aming pagbabalik, magme-makeup na ako ng konti, partner.
1: Hindi naman halatang walang makeup.
0: Sa ngayon, ay magbibigay din kami sa ilan sa mga paalala nyo. Pero yung mga questions po ninyo at mensahe po, babasahin po namin mamaya. Ang hotline po namin bukas pa rin po hanggang sa alas 2 ng hapon. Tawag-tawag na po mga kapamilya, 0919-278-3000. So huwag po kayong bibidyo, babalik ang hello,
1: attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol, Setis 30 at DZMM Teleradyo.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
4: Gabi!
5: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Hello, Attorney Yan!
1: Tambalang Liza Aquino, Attorney Noel Del Prado pong muli. Tatanggap po muli tayo ng ilang mahalagang reports. Senador Lacson, hinimok ang mga kapwa-senador na ibalik ang dignidad ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
2: Attorney Noel, magandang hapon. Panahon na para gawin ng mga senador ang tama para maibalik ang dignidad ng Senado bilang institusyon. Ito ang itinigit ni Senador Pangilo Lacson sa isang pahayag matapos ang nangyaring barilan sa Senado Miyerkules ng gabi. Ayon kay Lacson, Senado ang naging pinakamalaking casualty na nangyari at isang positibo hakbang para maibalik ang dignidad nito ay ang pagsulong sa natakdang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Inimok din niya mga kapwa-senador na mag-self-reflect at nanawagan na itigil ang mga responsableng pahayag at parabang. Samantala, sinabi naman ni Lacson na isang magandang unang hakbang ang inunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano na magpupulong ang Senado bilang impeachment court sa darating na lihis. Ayon sa kanya, malinaw sa konstitusyon na obligasyon ng Senado na mag-convene bilang impeachment court kaagad matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara, bagamat maaaring idaos ang paglilitis matapos ang mga paunang proseso. Matatandaan na itransmit ang articles of impeachment sa Senado mula sa House of Representatives noong Miyerkules. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner.
3: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, Meralco, magpapatupad ng posibleng rotational brownout sa ilang lugar sa Luzon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
4: Liza, magpapatupad ng Meralco ng posibleng rotational brownout sa ilang bahagi ng Luzon ngayong Biyernes, May 15, matapos muli magdeklara ng yellow at red alert ang NGCP. Ayon sa Meralco, maaari silang magsagawa ng manual load dropping o rotational power interruption dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Luzon grid. Patutupad ang rotational brownout sa pagitan ng alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi sa ilang bahagi ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal. Bilang paghahanda, sinabi ng Meralco na nakapag-secure sila ng nasa 250 megawatt na deloading capacity mula sa kanilang commercial at industrial customers sa ilalim ng Interruptible Load Program o ILP. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Ron Cueto, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
5: Ilang nyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
3: Nagbabalik po ang ilaw attorney sa Oros 101.49 ng hapon. Bukod ang gulo ng palitan ni kami ni Attorney Noel. Pero sa ngayon po, I think because it's a Friday, ay meron po tayong pinakamahalagang liham na natanggap mula po sa isa sa ating pong kasamahan sa ating pong bagong episode ng Dear Attorney. Alright, sa ngayon partner, sa oras sa 1.49, babasahin ko na po yung liham na bigay ni Kurt mula po sa Pangasinan. Hingi lang po sana ako ng payo tungkol sa isang sitwasyon na aking kinakaharap ngayon. Ako po ay nasasangkol sa isang issue kung saan ako ang itinuturong may kasalanan kahit malinaw sa akin na wala po akong ginawang mali. May isang insidente po sa aming lugar kung saan may nawalang mahalagang gamit. Dahil ako ang huling nakita malapit sa lugar kung saan ito nawala, ako po ang agad na pinagbintangan. Sinubukan ko pong ipaliwanag ang aking panig at itinanggi ko ang paratang, ngunit tila hindi pinakikinggan ang aking paliwanag. Sa halip, patuloy akong hinuhusgahan ng ibang tao at naapektuhan na rin po ang aking reputasyon. Wala pong konkretong ebidensya laban sa akin, ngunit patuloy pa rin ang pagbibintang nila. Dahil dito, ako po ay nakararanas sa matinding stress at pag-aalala at natatakot din po ako na baka lumala pang sitwasyon at umabot sa mas seryosong usapin. Nais ko pong malaman kung anong aking mga karapatan sa ganitong sitwasyon at maaari ko po bang kasuhan ang mga taong patuloy na naninira sa aking pangalan kahit wala naman po silang hawak na ebidensya at patunay. Ano po ang mga hakbang na maaari kong gawin upang maprotektahan ko po ang aking sarili? Maraming salamat po, Attorney Noel. Go ahead.
1: Oo. Kurt, ito yung isa sa mga sitwasyon na yung inuulit-ulit natin dito sa programa lagi. Nasagot ka ng batas. Bakit? Kasi ayon sa ating konstitusyon, bago ka masampahan ng kaso, ay may karapatan kang madinig. Ibig sabihin, bahagi ng iyong due process rights na hindi ka mabansagan, hindi ka mabrand bilang kriminal. Bakit? Kasi bukod doon sa due process rights mo, or bahagi din ito, ay yung iyong right to be presumed innocent. At yung karapatan na yan, kawing-kawing, magkakakabit yan. Kasi, kumbaga dito, yung pag-aakusa sa iyo ay hindi dinadaan sa tamang proseso ng batas. Kumbaga, marites, bulong-bulungan, chismis, at kinakalat.
3: Naku.
1: At dito, meron kang malinaw na legal na remedyo.
3: Mm-mm.
1: Yung paninirang puri, yan ay pwede mong isampa. Whether yan ay pabigkas, pasulat, bina-blind item ka sa mga social media,
3: Mm-mm.
1: pwede mo yang ireklamo.
3: Okay.
1: At dito, partner, kasi pag ganyan na chismis, ang challenge lagi dito ay yung ebidensya. Sino ang, kasi kung ikaw mismo ang nakarinig, pwede mong gamitin ang iyong sinumpaang salaysay, pwede kang magreklamo batay sa nakita mo, narinig mo. Pero kung narinig mo lang yan at second hand, sino yung testigo
3: talagang,
1: na nakarinig yan at tatayo sa iyo? Ibig sabihin, pwede mong maging
3: witness,
1: saksi sa iyong isasampang kaso ng paninirang puri, whether yan ay civil case for defamation or damages, or yan ay kumbaga defamation under the revised penal code, 'di ba, yung ating iba't iba, kasi depende yan kung ano yung mapapatunayan. Yan ba ay pabigkas, sinabi, gestures ba yan, 'di ba? So kasi dito aaminin natin, unfair talaga yung nangyayari sa iyo.
3: Hindi, tsaka saan kaya ito nangyayari? Ito po ba sa workplace nangyayari?
1: Oo, parang,
3: kasi pwede mo i-reklamo sa HR
1: ang
3: yan.
1: Ang basa ko parang doon sa lugar nila, pwedeng workplace, pwedeng kapitbahay, pwedeng community.
3: So,
1: baka pwede, Kurt, pwede kang tumawag isa sa mga araw na ito, next week.
3: Himayin natin ang sitwasyon mo.
1: Himayin natin yan para talagang matulungan ka. Alam ko, napakahirap niyan, kinikimkim mo. So yun din, bantayan mo rin ang iyong mental health. Hindi na po ito legal na payo, pero tandaan mo, kung magkakaso ka man o hindi ka magkakaso, kailangan manatili kang buo. At yan, iyong mental health ay kumbaga alagaan mo rin yan bukod sa yung physical health.
3: Ito, Kurt, hindi po ito legal na payo, pero ito po'y payo mula sa tao na ilang beses na rin po na biktima ng ganito pong klase ng sitwasyon. No? Nahuhusgahan po tayo, nasasabihan po tayo, people are calling me names kahit alam mo naman na wala kang kasalanan at wala rin silang ebidensya na hawak. No? So, for someone na katulad nyo po na alam ko rin po ang feeling po niyan, may the truth protect you.
1: Yan.
3: Alam mo wala kang ginagawang masama, alam mo wala naman silang ebidensyang hawak sa'yo, alam mo namang hindi totoo, may that comfort you and sana mas mahimbing ang tulog mo knowing na hindi naman po totoo lahat ng mga paratang na binabato sa inyo. So ipagdasal po natin yan at kapag nagpapatuloy pa rin, gusto mo yung turuan ng leksyon, itong mga marites na itong mapaghusga, sagot na po ni Attorney Noel yung mga kasong pwede mo isampa, pero kailangan makausap ka. Hindi po enough itong liham na ito.
1: Opo,
3: kailangan po matawagan po kayo.
1: Opo.
3: Over lunch if you want.
1: Kasi
3: sagot
1: tama,
3: na ni Attorney Noel.
1: Tama yung sinasabi ni partner Liza. Kasi halimbawa, kung yan ay in the context of the workplace, pwede ka rin magsampa ng administrative case. Okay, pero again, whether yan ay administrative case, civil case, or even criminal case, kailangan mo ng ebidensya. Kailangan mo ng gabay para, kasi alam mo na nangyayari yan. Malamang may nagsabi sa'yo or ikaw mismo ang nakarinig. Yan yung kailangan nating buuing ebidensya, whether salaysay mo yan o salaysay ng ibang tao na handang tumestigo para patunayan yung iyong mga reklamo, yan ay kailangan nating pag-usapan.
3: Ayun po. Sa ngayon, ay abangan po namin yung pong tawag, no? Ang aming pong hotline, 0919-278-3000. At syempre po mga kapamilya, kung gusto nyo rin po maging letter sender sa aming pong programa at segment po namin Dear Attorney, bukas po ang aming Viber hotline ulit ha. Ipapadala nyo lang po yan doon. Hindi naman po kailangan isiwalit nyo inyo pong pangalan, personal information. Babasahin po namin at sasagutin dito po sa programa.
1: Kahit huli na po, may question of the day ako.
3: Oo.
1: Nag-agree ba kayo? Parang kamukha ng aking partner si Kim Chu ngayong araw. Parang kumikimchu si partner Liza Aquino.
3: Wala, hindi totoo yan. Ako partner ha. Alam mo ba ang tawag dyan?
1: Ano?
3: Fake news, ganon. Pero wala namang batas. May batas ba sa fake news?
1: Paninirang puri ba?
3: Grabe, hindi.
1: Mm-hmm. So, batiin lang natin, partner. Si Arnold Aris, Tita Lina ho, Zach Tolentino, Sarah C. from Los Angeles, California, si Agnes Reca, Sergeant Putik, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, si Akatolos. May tanong, partner, ano po ang difference ng TRO sa injunction? Pareho lang po yun.
3: Ayun,
1: pero
3: okay.
1: Meron din po tayong, kasi yung isa ay preliminary injunction,
3: mm-mm,
1: meron din po pagka final na permanent injunction po. May tawag din po doon na
3: ayun,
1: tinatawag.
3: Nako.
1: At yung injunction, pipigilan ka na gawin. Meron namang mandatory injunction, uutusan ka na gawin. So marami po yung iba, pero yung temporary restraining order at preliminary investigation, pareho po ng kahulugan yan sa
3: ayun
1: batas.
3: O partner, mag-hello lang tayo sa napakababait po natin mga yan kapamilyang na nakatutok. Si Arnold Harris, Arnold Aris, nandito na.
1: Yes, partner.
3: Si It's Me, Wilotsky. Si Farah Robles, nandito na sa ating live
1: LV
3: stream.
1: LV Edua from Binangonan, Rizal.
3: Si Elena Ilarde, 9696, ay nandito na rin.
1: Marvin Riabad.
3: Si Jill Borhal. Social live posting is nandito na.
1: Yes,
3: hello, hello.
1: Grandre Bamba, nandiyan na rin.
3: Si
1: Farah Robles, nabati mo na ba?
3: Hindi pa, partner. Mm-hmm. Si Nathan Galvez, andito na po. At nagko-congratulate sa ating lahat. Number one sa cable. I love it.
1: At kailangan natin silang pasalamatan ulit. Lahat po kayong binabati namin. Kayo po ang dahilan kung bakit nag-number one na
3: po
1: sa cable at number two na sa AM radio station.
3: Sabi ni Social Life Posting, ano po yung powder blush? Wala tayong kaayos-ayos ngayon. Walang blush, walang anything. Woke up. Literal to ngayon, partner. Woke up like this tayo ngayon.
1: Si Benong, andyan na rin.
3: Si Manuel Hoso, nandito na from Candaba, Pampanga. Mimingit kayo po kabalim.
1: Nathan Galvez.
3: Si Rokayo San, nandito na.
1: Si
3: Konnichiwa, sino pa ba?
1: May Thanga.
3: Si Andrew Princess Sipta, nandito na. Si Jericho Ferrer, nandito na sa live stream po natin. Yoli Lu, 6011.
1: Zach Tolentino, nandyan na rin.
3: Si Roxanne, konnichiwa, Attorney Noel, Miss Liza. Pag-greet naman po ng anak ko, 5-year-old si Celestine Amara, nakikinood na din, watching from Yokohama, Japan.
1: Wow.
3: Hello, hello, konnichiwa.
1: Poy, Vladimir, nandyan na rin, partner.
3: Ayun po, naku, wala na tayong oras, partner.
1: Vina Hermohino, nga.
3: Maraming salamat po sa inyo. Si Sir Vino Diosdado at si Sir JD ay nagpapashoutout out. Thank you so much, everyone.
1: Ligaya Chingtan, humabol pa. Hello.
3: Sa atin pong, sa inyo pong pagsubaybay sa ating isang oras na talakayan. Mabilisan lang po ito, mga kapamilya, estudyante po natin sa Polytechnic University of the Philippines. May dapat kayong
1: abangan.
3: Bakibahagi sa GCMM, ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha, at kung papaano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna.
1: Makakasama natin si Ariel Rojas, nakapamilya natin, at ang Manila DRRMO. Gaganapin yan sa May 26,
3: aba,
1: Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration alas 8 ng umaga.
3: Sama-sama tayo!
1: Matuto at maging handa.
3: Ayun. Babasay ko sa baba with Matt's Care of Tele.
1: Oh, yes. Ayun ang nakita natin. Ang poging-poging Ariel Rojas.
3: Naman. Lumipas na po isang linggo dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
3: sagot ka ng batas. Susunod, Tita Winnie Cordero
1: at Doc Dennis Ngo
3: sa DZMM
1: Action ngayon!
3: See you guys on Monday!
1: Yes, partner. Happy
3: My
1: weekend.
3: Partner.
1: Ingat.
5: Hello Attorney! Sa DZMM!

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
1: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
2: Hello po!
3: Hello po! We're here! Ay, nakala ko naman eh. Medyo...
4: Magandang hapon, Tita Winnie!
3: Asya, narito na naman po ang tambalang. Handang umaksyon, handang umagapay sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
4: Magandang hapon, mga kapamilya. Magandang hapon, Tita Winnie. Siyempre, ito po ang DZM Action ngayon. Ang magbibigay buhay sa ating mga kwento at meron pa rin tayong pag-uusapan na interesting.
3: Ay, oo, alam mo ba, ang aga ko kaya nagising kanina, Doc.
4: Yes.
3: Ay, kasi meron tayong field trip.
4: I know.
3: Nagpunta tayo dyan sa San Roque National High School sa Navotas para sa ating tawag dito.
4: Pumunta ka nga kaninang umaga para maghatid ng relief goods at hot meal sa mga naapektuhan ng pamilya sa sunog ata, no, Tita Winnie?
3: Right.
4: Tama ba ako?
3: Oo, Doc. Actually, mga 50 families ito ang naabutan natin. Actually, 50 families yung talagang natupok ng sunog. Talagang abo-abo ang kanilang mga bahay.
4: Mm-hmm.
3: Pero meron pang 20 pamilya na hindi considered as totally affected by the sunog. Kasi kumbaga parang nadilaan lang sila.
4: Pero nausukan na water damage.
3: Yeah, right. At saka hindi lang water damage. Kasama rin sila sa nawala ng kuryente.
4: Oo, naman affected syempre. Pag yung supply lang, basic services sa isang area na may sunog, disrupted yan.
3: Maraming mga tumulong sa atin kanina. Mamaya pa sasalamatan natin. And nabisita rin po tayo ng mayor na si John Ray Chanco. Ayan. At narito po itong hayan po natin na medyo nagkausap kami. Ang aming munting kwentuhan ni Mayor John Ray Chanco ng Navotas.
5: Kung titingnan niyo po yung area at kukompare niyo dun sa number of families, parang talagang sobrang lilit na lang na kwarto, dagdag na lang ng dagdag, walang plano. At siguro yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ng disgrasya. Dahil parang dead end po yun, walang malabasan nung nagkaroon ng sunog.
3: Bukod sa panayam na yan, nananawagan din si Mayor John Ray sa kanyang mga constituents dyan sa Navotas. Kasi nga, na maging responsable. Ang kwento niya sa atin ay nangyari ang sunog.
4: Na-identify ba?
3: Oo, noong nawalan ng kuryente. So may kaugnayan
4: na
3: sa illegal connection ng kuryente. Kaya ito naman po ang isa pa niya, ang mensahe niya para sa mga taga Navotas.
5: Well, unang-una, nagpapasalamat ako sa ABS-CBN Foundation at sa DZMM at Tita Winnie sa pagpunta po dito. Well, dun sa mga kababayan po natin, alam naman po natin na tag-init itong nangyari po na to. Doon sa report sa atin ng Bureau of Fire, nangyari po kasi ito nung gabi na nawala ng kuryente. At nung nagkaroon na ng kuryente, meron pong nagkabit ng illegal na connection at doon po nagsimula yung sunog. So sana kung meron tayong alam o nakikita, ay i-report po natin na kaagad at huwag tayong gagawa ng mga ganong bagay dahil makaka-apekto doon sa buong komunidad.
3: Ayan, maraming salamat, Mayor John Ray Chanco. Siyempre, kasama rin po natin, kaagapay po natin sa ating outreach na yan, ang ABS-CBN Foundation sa Gift Kapamilya. Namigay tayo ng bigas at mga delata. Siyempre, medyo out of stock ang ating champurado.
2: Yes, I was expecting champurado, siyempre.
3: Pero, mabuti naman ay sinalo tayo ni Sir Benjo Cruz ng Lugaw Rep. Public. Naku, ang bango-bango kaya nung lugaw, lalo na binudburan ng anong tawag, bawang na binusa. Okay. Ang sarap. Mm-hmm. At syempre, may nagpakape din po tayo na courtesy of Sir Juanito Ang ng Nash Coffee. At para humadala natin lahat ng yan sa San Roque National High School, and tinulungan naman tayo ng Isuzu.
2: Susu.
3: Susu Inteco Group.
2: Ay, maraming salamat din po kay Kapitan Salvador Miller Jr. ng Barangay Tango South, Tapota City. Kapitan Maria Corazon Bauyon ng Barangay San Roque, Navotas. At si Mr. Alfie Marcelo, Social Welfare Aid, City Social Welfare and Development Office, Navotas City. At syempre kay Jennifer Serrano, City Social Welfare Officer ng City Social Welfare and Development Office din ng Navotas City.
3: Hanggang sa susunod po na pag-arangkada ng ating DZMM Kapamilya Serbisyo Caravan, abangan!
2: Yes.
3: Samantala, syempre tuloy-tuloy po tayo sa pagbubukas ng ating klinika sa East 30, maya-maya lamang. At ang ating tatalakayin, Doc?
2: Kulay ng ihi.
3: Ay, kulay ng ihi.
2: Mm-hmm.
3: Alam mo, importante yan ngayon.
2: Yes.
3: Kasi akala nyo ba, sapat na ang tubig na iniinom ninyo?
2: Tama.
3: Hindi.
2: Gusto ko lang talakayin yan. Para maging conscious, aware ang mga kapamilya natin.
3: Totoo.
2: Na importante na ma-observe natin ang kulay ng ihi kasi may ibig sabihin yan.
3: Kaya nga, at ako nga, Doc, kahit na ang dami kong, alam mo ba yung jug ko na dinadala ko? Naubos ko yun. Kulang pa.
2: Decolor pa rin ang ihi mo?
3: Hindi, parang
2: pakiramdam.
3: Pakiramdam ko, kulang.
2: Bitin, no?
3: Na nanunuyo pa rin ang bibig ko.
2: Pareho tayo.
3: Diba? Mm-mm. Pero wala namang problema sa kulay ng ihi.
2: Wala naman.
3: Yes. Baka meron po kayong mga katanungan tungkol sa ihi. Isipin nyo na po yan, ipadala sa ating DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo social media accounts. Pwedeng-pwede rin po tayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
2: 0919-278-3000. Siyempre sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672 at 5673.
3: Ay, bago ang lahat, naku, meron pa tayong pasasalamatan.
2: Yes!
6: Masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
3: Yan, tinapay is life!
2: Yes!
3: Alam mo, bilib naman ako dun sa mga nasunugan na iyon. Di ba bukod sa kilay is life, eyelashes is life.
2: Really?
3: Oo, talaga.
2: Ay, hindi na paso?
3: Wow! Buti hindi... hindi na ano, naupod.
2: Oo.
3: Pero hindi. If ang okay, sorry, I am not mocking
2: no,
3: anyone.
2: No.
3: It's just
2: I know what you're trying to say, Tita Winnie. Life goes on.
3: That's right.
2: Alam mo, nagkaroon tayo ng kanong klaseng tragedy.
3: Uh-uh.
2: But life goes on.
3: Correct. Hindi naman porket na tayo na trahedya mukhang trahedya na rin ang itsura natin.
2: Yun ang ayaw natin.
3: Diba?
2: Kasi gusto natin ipaalam sa tao na yes, problems are part of life,
3: right.
2: And it's how we face them.
3: That's correct.
2: Kung yun pag-ayos sa sarili mo, facing everyone in a very pretty manner is your manner of coping, why not?
3: Why not? And you must agree with me when I say that feeling good starts with myself, with
2: yes.
3: my body, diba?
2: It's always a choice.
3: Oh.
2: It's your choice to feel good.
3: Correct.
2: Maski na may trahedya,
3: why
2: should
3: problema.
2: I go and join the problem?
3: Oh.
2: Yes. By being mukmuki, nasosolve mo ba?
3: Hindi.
2: Wala.
3: Paganda tayo.
2: Dati na yan. Alam na natin.
3: Correct. Babalik po kami, ha? At syempre, antabayanan din po ang pag-uulat ng ating mga radyo patrol. Yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
2: Aksyon Ngayon!
1: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon na
8: tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
9: Kape!
10: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
11: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
13: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
14: kailangan ng gabay na maaasahan.
13: Ako po si Master James Alejandro.
14: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
13: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
15: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
16: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
17: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
18: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Pag-ibig, Aksyon Ngayon!
2: Ang oras, alas 2:27.
3: At sa oras na yan, pakinggan po natin ang mga balita. Todo-todo pagbabalita ng Radyo Patrol. Una sa Hanay. Dating IZI spokesperson Brian Osaka, ibinalik sa Governance Commission for GOCCs matapos italagang commissioner. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang, ihatid sa atin ni Radyo Patrol, Christian Yosores.
19: Magbabalik sa Governance Commission for GOCCs o GCG si Attorney Brian Keith Osaka matapos muling italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang commissioner ng komisyon. Sa inilabas ng mga larawan ng Malacanang, nalumpa si Osaka kay Executive Secretary Ralph Rector itong Miyerkules. Bago itinalagang commissioner, nagsilbing spokesperson at executive director ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Osaka at dating naging tagapagsalita ng Korte Suprema mula 2019 hanggang 2023. Unang naging commissioner ng GCG si Osaka noong 2023 nang italaga rin ni Pangulong Marcos Jr. ang GCG ang nangangasiwa, nagbabantay at nagsisilbing oversight body ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs gaya ng PhilHealth, PAGCOR at Land Bank of the Philippines. Bukod kay Hosaka, nanumpa na rin kay Recto si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog na itinalaga namang undersecretary ng DILG. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
3: Salamat sa iyo, Christian Yosores.
2: Mga opisyal ng Surigao del Sur sinampahan ng kaso kaugnay na maanomalyang infra projects. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik.
7: Magandang hapon, Tito Winnie at Doc Dennis. Nagtungo sa ikalawang pagkakataon ang grupong task force kasanag sa Office of the Ombudsman para sampahan ng magkakahiwalay na reklamong graft, malversation at iba pang issue ng katiwalian laban kina Surigao del Sur Representative Romeo Momo, Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel at Carrascal Mayor Vicente Hotchkiss Pimentel III dahil sa di umano'y kaugnayan sa mga construction company na ginawaran ng iba't ibang infrastructure projects sa kanilang lugar. Ayon sa mga nagsampa ng reklamo, isa na si Mary Helen Zafra, nagawaran ang kumpanyang Surigao La Suerte Corporation ni Momo ng 300 million pesos na halaga ng mga transaksyon sa LGU base sa mga dokumentong nakalap nila mula sa Securities and Exchange Commission. Abang nasa 482.7 million pesos naman ang halaga ng infrastructure projects na di umano ang mga proyektong naibigay sa construction firm na JNA Pimentel Construction mula 2016 hanggang 2020. Inakusahan rin ng kanilang grupo si Mayor Vicente Hotchkiss Pimentel III na sa pagmamayari ng DGP Construction and Supply na nakatanggap ng 497.5 million pesos na infrastructure contracts. Wala pang tugon ng mga nasasangkot ng mga individual sa mga reklamong isinampas sa kanila. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik.
3: Sa ibang balita, Kaap nagsagawa ng rescue operation at disaster response exercise upang mas palakasin ang aviation emergencies at rescue operation. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, ihahatid sa atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
7: Tita Winnie, Doc Dennis, Tamboka Simulation Exercise na pinangunahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines at Philippine Aeronautical Rescue Coordination Center ang isang aircraft ditching incident o emergency water landing sa Manila Bay kung saan isinagawa ang magkakaugnay na air, sea at medical rescue operations. Kabilang sa mga lumawak sa rescue exercise ang Philippine Air Force para sa air operations, Philippine Coast Guard para sa maritime response, mga partner hospital para sa mga medical evacuation at treatment, at iyo pang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa disaster response at emergency management. Layo ng exercise na masuri ang kahandaan at pagiging epektibo ng National Search and Rescue System ng bansa kabilang ang Unified Command Mechanisms, Response Time at Communication System ng mga responders. Ayon kay Kaap Director General Raul Del Rosario, mahalagang maipakita sa publiko na handa ang gobyerno at mga responders sa anumang aksidente o emergency situation. Dagdag pa ni Del Rosario, sinusuri rin sa exercise ang maayos na koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang matiyak ang mabilis at organisadong pagtugon sa oras ng sakuna. Bahagi rin ng SAREX 2026 ang pagsunod ng Pilipinas sa international standards na itinakda ng International Civil Aviation Organization o ICAO. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
3: Thank you sa'yo, Bert Dizon.
2: Senators Robin Padilla at Chigoy Estrada kabilang sa mga iniimbestigahan ng ombudsman kasunod ng tensyon sa Senado. Balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero.
9: Doc Dennis, Tito Winnie, magandang hapon. Kabilang sina Senator Robin Padilla at Senator Chigoy Estrada sa mga iniimbestigahan ng ombudsman kasunod ng nangyaring pagpapaputok ng baril at tensyon sa loob ng Senado Miyerkules ng gabi hanggang madaling araw kahapon at sa pagkakaras si Senator Bato de la Rosa, ang ombudsman Jesus Crispin Remulla, na panood nila ang kumalat na video kung saan sinabi ni Senator Chigoy na itago ang kopya ng CCTV. So ngayon hinihingi na ng Office of the Ombudsman sa Senado ang kopya ng CCTV footage at kapag may nawalang kopya, posibleng manong si Senator Chigoy pa ang mapaghihina kabiglaan. Ganyan din yung movement na kinakailangan nila itong imbestigahan dahil sa hinalang stage ang tensyon sa Senado. Sakaling mapatunayan ni stage, maharap sa kasong obstruction of justice, sino man ang mapatunayan sangkot. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan po iba pang mga balitang ihahatid ni Tony Velasquez sa kanyang headline sa hapon, alas 4.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Action ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action Ngayon!
2: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Dr. Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
3: Ihi! Meron bang ano? Meron bang scientific name yung ihi?
2: Urine.
3: Urine. Ah, yun na
2: yun. Urine, yes.
3: Okay, urine. Bakit ba tayo kailangan umihi, Doc?
2: Eh, dahil ito ay dumi. Okay. Waste products ng katawan na likido.
3: Galing sa?
2: Bato.
3: Okay.
2: Bato. Kidneys.
3: Kidneys.
2: Kidneys. Kaliwat kanan. Isang pares ang ating kidneys.
3: Okay. Okay? Yun nga, Dok. Kasi di ba parehong panala yung kidneys at saka yung atay.
2: Atay.
3: So parang on layman's term, ang atay for solid waste, ang kidneys for liquid waste?
2: Pareho lang sila. Pareho lang sila. Dahil sabihin natin sila ay nagfi-filter. Kumbaga sa may air condition filter tayo, aquarium filter.
3: Yeah.
2: Anong sinasala niya?
3: Yung dumi.
2: Dumi, di ba? Anong lumalagpas? Anong lumalabas? Yung malinis.
3: Mm-mm.
2: So, ang nangyayari sa...
3: Ulit. Yung lumalabas, yung malinis o yung madumi?
2: Malinis na siya. I mean, yung sa filter, ha? Yung organ, ha?
3: Okay.

0: ng pressure, yung glomerular pressure,
1: Okay.
0: kaya, di ba, tumatakbo.
1: Uh-uh.
0: Kaya pag may renal failure, deads na siya eh.
1: Yes,
0: Di
1: yes,
0: ba?
1: yes.
0: So, tumatakbo, umaayos.
1: Uh-uh.
0: Bine-breakdown niya yung mga poison na pumapasok.
1: Okay.
0: Kina-counteract niya.
1: Ah, nilalabanan niya.
0: Yes.
1: Para hindi tayo malason.
0: Para hindi tayo malason, para in case hindi niya perpektong na breakdown, hindi lahat pupunta sa sistema, balik sa katawan.
1: Oo.
0: You get it?
1: Yes.
0: Kaya si our kidneys is considered a filtration organ.
1: Yes.
0: Okay?
1: Uh-oh.
0: So, yun ating another trabaho
1: Uh-oh.
0: Or job of the kidney is to evacuate or excrete excess
1: or
0: fluid.
1: Release
0: fluids.
1: Okay.
0: So, kasama ng fluid na yan. Kaya, minsan, nagpa-check ka ng ihi. Urinalysis.
1: Oo. Ang dami palang makikita doon sa ihi na yan. Makikita yung potassium, nitrites,
0: casts, mga cells,
1: uh-oh.
0: White blood cell, red blood cell, uh-oh. Protein, uh-oh. Sugar,
1: uh-oh.
0: Yung pH niya, kung
1: yes.
0: acidic siya.
1: Uh-uh.
0: Di ba?
1: Uh-uh.
0: Anong kulay? Anong amoy?
1: Uh-uh.
0: Yan. Pero, makikita mo minsan, ang ihi mo na walang problema, 0000 lahat.
1: Uh-uh.
0: So, ibig sabihin, fluids lang lumalabas. Ihi lang siya.
1: Pero,
0: wala siyang dalang problema.
1: Ano yung pwede niyang madalang problema?
0: Asukal.
1: Ay, okay.
0: Di ba?
1: Asukal.
0: Minsan, ang asukal ay dapat na reabsorb, na filter, na sala, na ibawi ng katawan.
1: Kasi kailangan natin din ng
0: yes.
1: asukal in
0: yes.
1: the form of carbohydrates.
0: Yes.
1: Okay.
0: But,
1: okay.
0: in excess, pag sobra siya ng 180 milligram per deciliter o 180, yun ang threshold na kaya ni kidney, no? Kaya pag may nakita kang sugar sa urinalysis,
1: glucose,
0: no, glycosuria, no, plus 4. At that point, humigit ka ng 180 ang sugar mo.
1: Ha? Ganon?
0: Yes. Kaya madalas, nadidiscover ang isang diabetiko sa isang simpleng urinalysis. Dahil hindi mo akalain kasi wala kang lahi, wala ka naman gusto sa matatamis na pagkain. Pero bakit itong ihi na itinest natin, plus 4 ang sugar mo?
1: Kaya ba nilalanggam ang ihi ng mga diabetiko?
0: Hindi pwede natin gamitin yan bilang panukat natin na yan ang may sugar, ang ihi. Pero isa yan, pero sabihin natin, marumi ang toilet mo. Pwede rin lang gamin yun, ha?
1: O, teka lang, ha? Pansamantala po muna nating ihihinto ang ating talakayan sa ating klinika sa Istrenta. Narito po muna si Jom Garner para sa live. Ano ba ito? Nagsasalita ngayon sa Senado si Senate President Alan Peter Cayetano. Yes, Jom?
2: Kasalukuyan nagsasagawa ng live sa kanyang Facebook account si Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ay matapos patawan ng 6 na buwang suspensyon ng Office of the Ombudsman si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska kasunod ng barilan sa Senado Miyerkules ng gabi. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
3: Pakinggan namin yon. At sinabi niya, pinapaabot ni Direktor, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Nung hapon, umakit sa akin si General Mau at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mau, pakianyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon, I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala, samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks, nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon. Kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila. So please look at the context. Alam natin under siege nung Monday or nasa loob ng Senado ang mga NBI. Alam po natin na nakipaghabulan sila. gina-justify.

0: pa dahil ito daw po ang paraan na mag-arrest. Pagkatapos, pinangako sa amin na wala daw pong NBI sa paligiran. Nandun na po ang Marines, nandun po PNP, libo po ang PNP sa labas, naging very transparent kami. Nakiusap kami na walang baril sa loob ng Senado. Tingnan nyo po lahat ng video. So nung nangyari na po yun at hindi na po namin alam kung sino kakausapin dahil nagkaipitan na sa loob ng kwarto ang bawat isa, ginamit natin Facebook. Ang sumagot po ay si Secretary ng Interior na si John Vic Remulla. Dumating siya, sabi niya, please allow the police inside. Nag-usap kami, sinabi niya, secure kagad, I'll be there in 10 minutes, secure the CCTV. Agad kong sinabi, kay as soon as nakaakit na po si Sergeant at Arms Mao, sabi ko, secure the CCTV room, huwag niyong gagalawin. Pagdating ng mga police, make sure you have two copies, isa sa kanila, isa sa amin, para hindi po matamper. Yun din po pinag-uusapan ng ibang senador sa loob ng room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha kung hindi po yung police. At sinagot siya nun, kung tinuloy yung video na yon, may sumagot na nakasecure na po. As soon as Secretary Remulla came, the first thing he did was kamustahin kung okay kami, kung secured yung mga senador. Then tinanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede sweep floor by floor at pumasok yung iba pang police. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word that this will be an investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay. Pangalawa po, lahat ng crime scene hindi po namin tinago. In fact, sa GSIS hindi kami makapasok, police lang. Kaya bago umuwi si Secretary Remulla at si Chief PNP Nartates, hiningi ko na makapasok din po. Kasi nung una, inilalabas ang narrative ng iba na wala daw putok from the other side. Nung una, isa pa lang ang nakitang putok o bala na tumagos galing sa kabilang side. Pero nung pinayagan kami sa loob at nung pagkatapos po na inusisa ng mabuti ng PNP, nakita po na may at least lima. So what am I saying here? This is the results of the independent investigation so far. The President, and I thank him for calling, checking how we are, and assuring us that he told everyone to stand down, the military, the PNP, and the NBI. But I told him, sir, the NBI has been lying to us. Sabi niya, hindi, susunod sa kanya yung NBI. Sabi ko, sir, with all due respect, nandito naman si Sec. John Vic, siya na mag-report sa'yo. So dun sa mga nagsasabing this is stage or whatever, diba, we allowed every single transparency measure. We allowed the investigation. In fact, pag-akit namin ng fifth floor, kahit wala sa usapan, sabi po ni Secretary Remulla, ibaba ang mga armas ng USAA. I saw his wisdom para nga hindi magka-inkwentruhan, para hindi magkaroon ng miscommunication or hindi, you know, hindi questionin ang intention ng bawat isa. Pinababa ko sa mga USAA yung mga armas. Sa fifth floor yon. We went to the first floor. Nakita nyo naman yung press con. After the press con po, may nahuli na sinasabi niyang confidential assistant, confidential agent po siya. Confirmed po yan at kinasuhan na po yan. At sinabi din po niya kung sino nag-utos sa kanya na taga NBI. It is about this time na nagsimula pa lang mag-iba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung police. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, may usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI. Samantalang nakita namin po yung video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Kasama po nila si Senator Trillanes nung Monday. Senator Trillanes had no personality to do that. But he is in coordination with many. Let me express my sadness.
1: Okay, tawagin nating muli si Jom Garner. Jom, are you still there?
2: Yes, Tito Winnie, Doc Dennis, magandang hapon.
1: Mm-mm.
3: Yes.
1: So what did he say?
2: Yes, so nangyari nga live ni Senate President Alan Peter Cayetano, unang-una nilinaw niya na hindi magulo ang Senado at ginugulo lamang umano ito. Nagkalat umano ang mga NPI agents sa Senado noong Lunes pa lamang para umano tigilan si Senator Ronald De La Rosa na bumoto sa leadership change. Kung matatandaan natin, nangyari ang leadership change, napalitan si Senate President Tito Soto at naluklok si Senate President Alan Peter Cayetano. Pinasinungalingan din ni Cayetano ang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na walang NBI agent sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi na nang mangyari ang putukan sa Senado. Nilinaw din niya yung sinabi ni Senator Jinggoy Estrada sa kumakalat na clip umano na Facebook Live ng senador na itago yung kuha ng CCTV sa pinangyarihan ng Barilan. Ayon kay Cayetano, ang ibig sabihin umano ni Senator Estrada dito ay protektahan yung kuha ng CCTV. Ayon sa kanya, binigay na rin umano ng Senate leadership sa mga otoridad ang kopya ng lahat ng CCTV sa pinangyarihan ng Barilan. Iginit din niya yung sinabi ni pinalisinungalingan din niya yung sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi nagpaputok ng baril itong mga NBI agent sa panig naman ng GSIS. Sa tungkol naman sa impeachment, pinabulaanan ni SC Cayetano yung alegasyon na nangyari yung gulo, yung barilan sa Senado noong Miyerkules para protektahan ang isang tao. Iginit rin niya na magkukonvene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, yan ay Mayo 18 para sa nakatakdang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Itawin ni Doc Benny.
1: Okay, John, maraming salamat. Extra, please.
2: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
3: Thank you. Maraming salamat, John Garner.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Babalik po tayo at pagpapatuloy natin ang usapang ihi. Dito lamang po sa
3: Aksyon Ngayon!
5: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: tayo po ay nagpapatuloy dito sa ating programa. Ang pinag-uusapan po natin ang quality and quantity rin siguro, Doc. Ano?
1: Yes, and color.
0: Ng ating urine.
1: Yes.
0: Kasama yung color sa quality.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang tanong ko kanina bago tayo nagbalita, since may bine-breakdown din ng ating bato, ang sugar, at inilalabas yung excess sa ihi, kaya ba nilalanggam ang ihi ng mga diabetiko?
1: Generally, yan ay isang myth lamang.
0: Yun. Hindi totoo, wala
1: katotohanan. Hindi totoo, dahil ang ihi natin, hindi asukal lang naman ang meron eh. Okay? Meron din mga protina, may mga ibang component na mga waste products. At syempre, sabi ko nga kanina, kung madumi ang kasilyas niya, wala akong magagawa. Talaga, mas kinaipis meron din.
0: Oo, tsaka naman ang langgam, hindi lang naman asukal lang.
1: Yes. Mas kinaanong meron na pwede nilang kutkutin, lumalapit, pumupunta.
0: So, walang katotohanan.
1: Walang katotohan.
0: So, ano pa? So, ano bang dapat na maging kulay ng ihi?
1: Ang natural na kulay ng mga acceptable, hindi naman iisa lang ang kulay na pwede sa ihi natin, yung klaro. Yung sobrang klaro, parang tubig, no?
0: Okay.
1: Pwedeng light yellow, kulay mais.
0: Ako merong time na hindi gano'n, light.
1: Yung parang steamed na mais, yung tinutok sa pushcart, yung light yellow
0: basta
1: lang.
0: Basta very, very light.
1: Yung tawag namin straw colored. Ganon, no?
0: Colored.
1: So, ideal yun, Tita Winnie. Ibig sabihin, balance ang iyong hydration.
0: Okay.
1: Wala tayong masyadong issue.
0: Okay.
1: Hindi masyadong dark.
0: Okay.
1: Pwedeng papuntang darker yellow, papuntang orange.
0: Yung ganito, Doc.
1: Yung darker yellow na yun.
0: Oo, darker. Ito nasa t-shirt ko.
1: Yung t-shirt mo, ideal yun.
0: Ideal
1: yung DZMM yung na letra
0: ito
1: natin.
0: Ito yung dark na yellow.
1: Well, sabihin natin yung tsaang medyo
0: tsa.
1: Light. Light na tsaa. Light, ha? Light, ha? Hindi ko sinasabing dark,
0: light
1: ha?
0: Light na tsaa.
1: Light na light na tsaa. Ibig sabihin,
0: pero may pagka-brownish yun eh.
1: Yun nga eh. Pero ibig sabihin, pwede pa, but ito ay pwedeng mangyari lamang sa unang ihi mo. Sa araw,
0: okay.
1: First urine, kasi concentrated.
0: Oo nga.
1: Okay? Or, kulang ka sa tubig. Yun lang acceptable. Pero kung pirmi na, yung light tsaan na sinasabi natin, bawat ihi mo na lang ay ganyan, may issue tayo.
0: Ako sa umaga lang, Dok, pero okay lang yun.
1: Okay lang yan.
0: Pagkatapos,
1: sabihin,
0: okay
1: yes,
0: eh.
1: Kasi concentrated ang ihi natin sa umaga eh. Now, maraming walang imposible sa kulay ng ihi.
0: Okay?
1: Pwedeng pink.
0: A pink?
1: Yeah, may dugo eh.
0: Ah, may dugo.
1: May dugo, halong puting clear na ihi. Diluted blood. Pink. Lalabas yan.
0: Okay.
1: Pwedeng pula-pula rin.
0: Dahil dugo.
1: Dugo na siya.
0: Dugo
1: okay?
0: Na. Uh-oh.
1: So ano ba ang mga sakit na isipin natin? Baka may bato, stones.
0: Okay.
1: Sa daanan ng ihi. Nagkaskas, nagkiskis. Sobrang impeksyon mo.
0: Masakit noon?
1: Oh, yes. Yes, pwede yan. Renal colic ang tawag doon. Sa lalaki, baka may sakit sa prostata. Prostate.
0: May ganun din.
1: Yes.
0: Okay.
1: Prostatism, prostate gland enlargement. Minsan, dahil sa pagkain.
0: Pagkain?
1: Yes. Dragon fruit na pink.
0: Ah, nakaka-pink din ang wiwi?
1: Yes, minsan.
0: Okay.
1: Oo. Yung beetroot. Ano ba beetroot sa Tagalog?
0: Walang
1: beetroot. Beetroot yung parang pula rin. Ano?
0: Medyo lasa lupa.
1: At minsan, ibang gamot.
0: Ah, yes, yes.
1: Di ba? Gamot can create change din sa ili, kulay ng ihi natin.
0: Okay, in that context,
1: yes.
0: Dahil nag-change ang kulay ng ihi ko dahil sa gamot or kinakain,
1: yes.
0: Ano yung red flag na baka hindi dahil doon?
1: Pag wala kang gamot, iniinom.
0: Hindi. Provided na nakakain ako ng ganito, ganyan.
1: Yes.
0: Bukod doon sa sinabi mo, meron pa bang iba?
1: Sabihin natin may sakit, may lagnat.
0: Ay, may lagnat.
1: Then, idudugtong natin yung kwento. Kaya nga, yes, ang reklamo mo, chief complaint, pagdating mo sa clinic, Dok, pink ang ihi ko.
0: Uh-oh.
1: So, uusisain ko na sa kwento mo, buhay mo,
0: kinain,
1: gamot mo, kinain mo, lahat-lahat,
0: yes, yes,
1: may naramdaman ka ba? Siyempre, physical exam mo, meron ka bang lagnat, meron ka bang mataas na pulso, kasi pag increase heart rate yan, minsan may fever, hindi ba?
0: Yes,
1: yung mga ganun.
0: Yes.
1: Siyempre, tetest ko rin ang hydration status niya.
0: Ayan si Andrew. Andrew Princess Iptan. Tawag to. Ako po ay umihi ng sobra.
1: Okay.
0: Siguro ibig sabihin madami, ano?
1: Marami. Baka forceful.
0: At masakit.
1: Mm.
0: Parang may blade kapag umiihi ako. Akala ko UTI.
1: Okay.
0: Nagpa-check po ako. May kasamang dugo na pala ihi ko. At ngayon po ay may stage.
1: May
0: prostate cancer na po ako. Pero nakakatulong po ba? Ano ba yan? Ang buko juice. At pinagbawalan na rin ako kasi ako uminom ng alak. Oo naman.
1: Yes, kasi meron kayong prostate
0: cancer.
1: So in other words, Tita Winnie, ang simula sa Paul sa kanyang pag-call ng attention, yung kulay ng ihi niya, ay yun naramdaman niyang sakit. No? At hindi niya alam, may dugo. Microscopic hematuria. Ibig sabihin, nakikita sa microscope ang dugo.
0: Okay.
1: Pero mismo sa kulay, hindi. But, ang red flag niya, sobrang hiwa.
0: Sakit?
1: Yes, parang may labor. Ang ihi natin wala eh. Daan lang eh, di ba? Parang gripo lang. Diretso, labas. Force, pwede mo pang iire kung gusto mo eh.
0: Correct.
1: But sa kanya, bawat patak, sakit yan. So, yun, pina-check. Buko juice. Ah, tubig pwede na. Buko juice gusto mo, di sige lang.
0: Basta, dapat magtubig siya.
1: Tubig pa rin.
0: Hydration. Okay. Si Al Escape, nagpa-urine test ako. Clear po ako.
1: Mm.
0: Kaya lang po, may 3+.
1: 3+.
0: 3+ sa blood ko po. Ano po kaya yun, Doc?
1: Yan.
0: 68 years old.
1: Oh, lalaki, babae, Tita Winnie?
0: Lalaki.
1: So, pwedeng prostate pa rin ang problema. Pwedeng infection, pwedeng stone. So, ang nakita mo lang, plus 3, ang blood, RBC. Meron ba tayong WBC? Meron ba tayong pus cells? Meron ba tayong casts? Or mga kristal sa ihi mo? So, bago natin sabihin na infection siya o prostate, yan ang ibang mga factors, component na dapat natin alamin din.
0: Balik po kayo sa doktor nyo.
1: Mm-mm.
0: Si Dulce, bakit po, Doc Dennis, paggabi, okay naman kulay ihi ko, pero sa umaga, lalo na pag hindi agad ako nakaihi, kulay tsaan na.
1: Mm-hmm.
0: Umiinom kasi ako ng turmeric tea sa umaga. Ayun po kaya ang dahilan.
1: Well, hindi natin masabi kung turmeric ang may source niya. No? Turmeric is parang ginger lang naman, eh, parang salabat.
0: It's very, very yellow.
1: Oo, pero hindi dapat magkulay tsaa or very dark.
0: Uh-uh.
1: At in fact, dapat mas maraming ihi mo.
0: Yes.
1: So, kung pareho kayo sa kay Tita Winnie at sa akin, pag umaga, ang unang ihi at dark ay okay lang. Diba?
0: Baka tapos dapat yung susunod din na.
1: Hindi na.
0: Ang mga yung bubbly wee-wee.
1: Well, bubbly wee-wee, dapat ipacheck natin yan. Kasi pwedeng protina ang tinatapon natin. Yung mistulang bula, parang yung sa albumin, puti ng itlog.
0: I-describe mo yung pagka-bubbles niya.
1: Yung
0: kasi minsan may mga, di ba, pagka uihi,
1: yung pagka-ihi mo na bubbles na ayaw natin is yung nakatayo o kayo po babae, nakaupo. Pagka-ihi nyo po, pag nag-landing po yung ihi sa yung
0: bowl?
1: Inidoro sa bowl na may tubig, may lobo, para kang sabon, na hindi yan nawawala.
0: Ayan.
1: Yung pirming nandyan, parang may dome.
0: Pag naglalaba po kayo,
1: pag hindi po nawala, pa-check natin yan. Dahil ang ihi natin ay excreta, secretions, out of the body, ayan ay po isang senyales kung ano nangyayari sa loob ng katawan. Kaya dapat pansinin natin, kulay ng ihi, dami ng ihi, dalas ng ihi.
0: Yan. Ay, nabitin tayo. Pero nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Sundan niyo lang po ako. Gamitin ang official username natin at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like, mag-share. Para sa ibang pa mga payong medikal o anumang uhuntahan tungkol sa kalusugan, mag-message lang po kayo.
0: Di pa nga natin na ano, kung ilang beses ba dapat umiihi sa isang
1: araw. Sabihin natin kada 3 oras, 4 oras meron yan. Kasi ang capacity ng ating ihi, ang pantog natin, mga 350. Makaka-urge ka na.
0: Ayun. At gano'ng kadami?
1: Well, sabihin natin talagang at least half a glass. So sabihin natin 150 to 200.
0: Eh kung more than that, masama ba?
1: Hindi naman, pero titingnan natin. Pwede natin pa-check kasi kung sobra naman, baka meron din issue sa filtration.
0: Last question.
1: Yes, Tita Winnie.
0: Bakit may times na pagka umiihi, kinikiligkig?
1: Ay, that is part of the nature ng ihi.
0: Talaga?
1: Yes. Meron din, hindi yan totally explained with a single statement yan. Yung medyo may kilig factor.
0: Diba?
1: Parang happy ka, natapos na.
0: Actually, ginagawa lang komedye. Pero meron pala
1: meron,
0: dahilan yun.
1: Meron.
0: Okay.
1: Meron yan.
0: Sige. Naku, that's it for our week. Well, maraming, kahit na po maraming kaganapan sa ating bansa ngayon, ako po'y nananawagan pa rin, tayo'y magdasal. Sa Linggo, tayo'y sumamba kung ano man po ang relihiyon ninyo.
1: Yes.
0: Sabay-sabay po tayong magdasal ng kaayusan at katiwasayan para po sa ating bansa, kaliwanagan ng isip at puso para sa mga namumuno sa atin. At sana po'y lumabas na ang katotohanan at dapat hustisya ang kasapitan. Yan. Ako po ang inyong lingkod, Tita Winnie Cordaro.
1: Ako po ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
0: Para sa
1: Aksyon Ngayon.
0: Bye! Happy
1: Bye-bye.
0: Weekend!
1: Happy
0: Uy,
1: weekend!
0: Bukas ha, win today, ha, alas 10.
1: Yes!
2: Winnie Cordaro at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pampanahon, patuloy na magbabalita. Maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin, ganap na pong halos 4 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: Nonverbal gestures o mga senyas na may pagbabanta maaring ituring na krimen ayon sa Korte Suprema. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Korte Suprema, hati ni Radyo Patrol, Steve Ras.
1: Trisha, sa desisyong sinugan ni Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa, pinawalang sala ng 3rd Division ng Korte Suprema si Gregory Israel sa kasong grave threats matapos mapag-alamang walang sapat na ebidensya ng criminal intent o layunin manakot sa kanyang ginawang kilos. Pero nilinaw ng Korte Suprema na maaaring may sagawa ang krimen ng grave threats hindi lamang sa pamamagitan ng salita o sulat kundi maging sa pamamagitan ng mga non-verbal gestures. Nagsampa ng kasong danyos ang dalawang negosyante laban si Israel matapos tumanggi ipaayos ang mga depekto ng ipinagawa nilang istruktura. Pero habang pauwi mula sa paliparan ang dalawang complainant, muntik kumanong mabangga ng motorsiklo ni Israel ang kanilang sasakyan. Dito mano ginawa ni Israel ang dalawang kilos. Itinapat ang kanyang mga daliri sa ulo ng isang complainant na tila nagpapuputok ng baril at sakang iginuhit ang kanyang daliri sa leeg na senyalis ng pagubanta ng pagputol ng ulo. Una rito, hinatulan si Israel ng lower courts at kinatigan ito ng Court of Appeals dahil sa umunay malinaw na pagbabanta sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Pero pinawalang sala siya ng Korte Suprema dahil hindi na patunayan ng criminal intent pero nilinaw ng non-verbal na pagbabanta ay pwede ituring na grave threats kung may layuning manakot. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrolo Steve Ras, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ras. Samantala, kumuha tayo ng update sa pagsuspende kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
2: Trisha, suspendido na ng Ombudsman ng 6 na buwan sa Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca kasunod yan ang nangyaring pagpapaputok ng baril at emisyon sa loob ng Senado Miyerkules ng gabi hanggang madaling araw kahapon. Ayon kay Ombudsman Sus Christine Limulya, epektibo ang preventive suspension simula ngayong araw May 15, 2026. Habang nagpapatuloy ang suspension, hindi makakatanggap ng sahod si Aplasca. Maaari namang iapin ni Aplasca ang kautusan ng Ombudsman pero ani Limulya, disturbing at worrisome ang pagpapaputok ni Aplasca ng baril laban sa law enforcement. Ani Limulya, ang Senate Sergeant at Arms ang dapat na nagkapanatili ng katahimikan at kaligtasan sa loob ng Senado.
3: Worrisome yun. Kasi nga, pagpuputukan mo law enforcement, ano siya mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement? He's supposed to help the Senate maintain the rules of the Senate.
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Sendo Ronald Bato de la Rosa may tuturing ng pugante ayon sa ilang eksperto. Babaeng bedridden patay matapos matrap sa sunog sa Caloocan. At presyo ng diesel at gasolina nakambang tumaas sa susunod na linggo. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
4: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
6: ako to, si Chang Ami.

0: si Chang Ami Perez Castillo. Ako na lang po muna. Tita Winnie Cordero, kasama ninyo hanggang alas 4 ng hapon. Ako, favorite day. Ako, tinataon talaga dito si Chang Ami na favorite day ko ang Friday dito sa Ako to si Chang Ami dahil drama day today. Naku, para po sa ating drama maya-maya lamang sa tinawag nating Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang inang ginugol ang buhay para sa pamilya kasabay ng paglaki ng kanyang mga anak at pagkakaroon ng sariling buhay. Yan, ngayon, nangungulila siya sa presensya ng kanyang mga anak. Ay. Hanggang saan nga ba ang pagiging ina? Paano nga ba niya lalabanan ang pangungulila at pagiging mag-isa sa buhay? Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon sa ating Chang Ami Presents. Samantala, bago tayo magpatuloy, meron muna tayong pasasalamatan.
1: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng GMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Oh, yun ah. Sana nakapagmerienda na po kayo ng tinapay. Ano ba masarap na? Alam ninyo, baka meron kayong ano, kondensada, pwede na yan palaman. Oh, diba? Tapos, ang gagawin nyo para makatipid kayo ng keso, huwag kayong hiwa ng hiwa ng pagkakapal-kapal. Huwag nyo ilagay sa ref para madudurog ninyo. Yung isang maliit na hiwang ganyan, pwede nyo i-spread doon sa kabuuan ng tinapay. Uy, may lasa na yun. Ano ba kayo? Yung iba meron akong kilala, ketchup. Ketchup, ano bang ano? May hotdog? Wala, walang hotdog. Ketchup at tinapay lang, ayos na. O, bakit ba? Ganun lang talaga. O siya, teka muna, tayo muna ng tawag dito eh. Tayo po ay magbibigyan daan muna sa ating mga sa ating balita. Samantarang oras natin, alas 3:12, ito na. Balita ng Radyo Patrol. Tawagin natin si Radyo Patrol Rowan Cueto. Yes, Rowan.
2: Si Ombudsman Christine Remulla na tumakas sa batas si Senator Ronald Pato de la Rosa matapos umano niyang umalis sa protective custody ng Senado habang kinakaharap ang mga alegasyon laban sa kanya. Sa press briefing, sinabi ni Remulla na dapat harapin ni de la Rosa ang mga kasong sinasampa laban sa kanya at patunayan kung wala siyang ginawang mali. Iginit din ni Ombudsman Remulla na hindi dapat umiwas sa investigasyon ng dating hepe ng Philippine National Police.
3: Nang tataka ako sa kanya, laging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Pumalap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh. Malagot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga... Sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo.
2: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Thank you, Rowan Cueto.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: At sa ilang sandali lamang, pagkatapos po ng mga paalala, tayo po'y mag-uumpisa na sa ating Chang Ami Presents na papamagatan po nating parang walang naka ang maging isang ina. Ganang title, pinag-isipan ito, no? Babalik kami, wait lang!
5: May nakikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
7: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Pingin sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
10: bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig. Diyan ang komunikasyon.
4: Chang Abi presents

Magandang hapon po muli mga kapamilya. Ito na naman ang isang edisyon ng Chiang Ami Presents. Papamagatan po nating ang maging isang ina sa pagpapatuloy po ng ating special Mother's Month ngayong month of May 2026. Umpisahan po natin ang kwento ni Carol. Dear Chiang Ami, ako po si Carol, isang proud na nanay sa aking dalawang anak na si Tracy at Janelle. Bata pa lang po ako, Chiang Ami, pangarap ko nang maging isang ina. Kaya naman kapag naglalaro kami ng aking mga kaibigan, ako ang palaging gumaganap ng role na mama. Mapabahay-bahayan man yan o maging larong Chinese garter pa yan. Lalo namang sumidhi pa ang pagnanais kong gampanan ang pagiging nanay nung nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya. At mas lalo pa noong maagang binawi sa akin ni Lord ang aking asawa. Masasabi ko, Chiang Ami, na ang buhay ko ay umikot na sa pagiging ina sa dalawang pinakamagandang regalo sa buhay ko.

0: Ay, ano oras na ba? Naku, ang 5 na pala ng umaga. Naku, umiiyak na yung bunso ko. Gutom na yata yung baby bunso ko. Gutom na ang baby ko, baby Janelle. Gusto na ba ng milk ng baby na yan? Kakain na ikaw, anak. Ipagtitimpla na kitang gatas mo.
1: Mama?
0: Ay, gising na rin pala yung panganay kong yan. Halika nga dito, pahag nga si Mama. Love na love ka ni Mama Tracy. Alam mo ba yun, nak?
1: Opo, Mama.
0: Pakis nga si Mama, be. Hay nako, anak. Sandali lang, ha? Gutom na talaga tong kapatid mo, eh. Painumin ko lang ng gatas, okay?
1: Okay po, Mama.
0: Tsaka, Tracy, anak, maaga pa, ha? Matulog ka na muna ulit. Tapos, mamaya pagising mo, kakain tayo ng paborito mong pancake. Lulutuan ka ni Mama, okay?
1: Opo. Thank you, Mama.
0: Ah, sige na. Balik ka na ulit sa kwarto mo, ha? Tulog ka muna ulit. Sleep tight.

0: Mama, ang sakit po ng ulo ko.
1: Sandali anak ha, hintayin lang natin yung temperature mo. Malapit na to, hintayin lang natin tumunog yung thermometer. Basta huwag ka munang maglikot dyan ha, pumirmi ka muna anak.
0: Okay po.
1: Ay nako, ang taas ng lagnat mo Tracy. Ano bang sabi dun sa librong binasa ko? Dali, alam ko na, malamig na bimpo. Oo, tama, pupunasan kita ng malamig na bimpo. Pero teka, uminom ka muna ng gamot, nak. Okay, teka. Ay, oo nga pala. Kumain ka pala muna para magkalaman ng tiyan mo bago ka uminom ng gamot. Sandali lang, nak, ha?
0: Ayoko po, mama. Wala pa akong ganang kumain. Dito ka lang po sa tabi ko, mama. Please.
1: Ano? Pero anak, paano ka gagaling kung hindi ka kakain tsaka inom ng gamot? Sige na, please, nak. Please. Ay, teka. Asan ba yung kapatid mo? Iniwan ko lang siya dito sa crib niya. Naku, malikot talaga yung bunsong kapatid mo. Gumapang na naman siguro. Asan na ba yun? Wala naman dito sa loob ng cabinet. Asan na ba?
2: Mama! Mama?
1: Asan ka bang bata ka, ha? Baka nandito ka sa ilalim ng kama. Ayun nga, anak. Janelle, andyan ka lang pala. Teka, narinig mo ba yun? Mama daw? Nagsasalita na yung kapatid mo. Teka, si Janelle ba yung nagsabi ng mama?
0: Oo nga po, mama. Di ba, hindi pa naman po nagsasalita si Janelle. Narinig ko po nagsabi siya ng mama.
1: Wow! First word niya yung mama.
2: Mama?
1: Nakakatuwa ka naman, nak. Mama ang first word mo, anak.

0: Tiyang Ami, habang lumalaki ang mga anak ko, na sila Tracy at Janelle, maraming pagkakataon na talagang nawiwin nang ang katawang lupa ko, lalo na at 5 taon lang ang pagitan nila. Pero kahit mahirap, kahit may hamon, nakita ko ang aking saysay, ang aking halaga. Kaya naman, habang lumalaki sila, lumalaki rin ang takot sa puso ko na baka dumating na ang panahon na iiwanan rin ako ng mga anak ko at matatapos rin ang aking pagiging ina. Pero para mapagaan na lang din ang bigat na nararamdaman ko, niisip ko na lamang na dahil sa pagpapalaki ko sa kanila, alam kong hindi nila ako iiwan.
1: Janelle? Janelle? Buksan mo nga tong pinto. Pag mo akong sinasarudun ang pinto, ah, dinadabog-dabugan mo pa ako. Nanay mo pa rin ako, ano? Maglalakas sa kwarto mo? Nagkakaganyan ka dahil lang sa hindi kita pinayagan lumabas? Anong oras na, nak? 7:00 na ng gabi. Delikado na. Sigurado kung saan-saan pa kayo pupunta. Hoy, Janelle, sinabi kong buksan mo tong pinto na kwarto, eh.
2: Ma, hayaan mo na nga po ako. Gusto ko muna mapag-isa.
1: Buksan mo, sabi eh. Kailangan pa ba kitang bilangan? Huwag mo kong umpisahan, Janelle, ha? Isa. Dalawa. Ayaw mo talaga, ha? Pagperasahin ko tong buksan tong pinto mo. Tatlo.
2: Eto na po. Bubuksan na.
1: Anak, nagawa mo ng pagdabugan ng mama mo? Diba sabi ko naman sa'yo, delikado na ngayong gabi. Next time na lang, please. Para rin naman sa'yo to, eh.
2: Mama naman. Palagi namang next time, eh. Minsan lang naman ako lumabas. Kami nga ni ate, lagi nandito lang sa bahay, eh. Pagkatapos ng eskwela. Tapos, paminsan-minsan, gusto rin naman namin makasama mga kaibigan namin.
1: Pero anak...
3: Mama? Janelle?
1: O anak, Tracy, nandiyan ka na pala.
3: Opo, ma. Kararating ko lang po. Ah, mano po pala, ma.
1: God bless, anak.
3: Eh, bakit parang nag-aaway kayo, Mama? Narinig ko kayo sa labas ng bahay.
2: Eh, ate, si Mama kasi hindi na naman ako pinayagin lumabas.
1: Janelle, hindi mo kakampi yung ate mo dito, ah. At hindi mo na ako pwedeng pagkampihan. Pareho kayo hindi pwede lumabas kapag gabi na. Pagkagaling sa eskwela, dito sa bahay ang diretso.
2: Pero, Ma...
3: Janelle, tama na. Sige na, sundin na lang natin si Mama. Gabi na rin naman, eh. Halika. Doon na lang tayo sa kwarto. Kwentuhan tayo. Tara.
1: Teka, Tracy. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Bakit ngayon ko lang umuwi, ha? Kasi sabi ko lang naggabi na. At dapat dito agad sa bahay ang diretso. May pinuntahan ka pa, no?
3: Ma, kasi po, may bili lang akong materyales para sa project namin.
1: Talaga? Patingin nga.
3: Teka, nandito lang po sa bag ko. Pero mamaya na lang, Mama. Tara na, Janelle. Listen mo, tara na sa kwarto.
2: Bakit ba, Ate? Bakit ba ako tinutulak?
3: Sige na. Ano
2: ba yun? Oo na, ito na nga.
1: Ay, nako. Talaga itong mga batang to, mga pasaway. Akala mo, kayang-kaya ng sarili. Lord, nako. Sana naman mabawas-bawasan yung tigas ng ulo ng dalawa kong dalaga. Maya-maya lang, konti, gagraduate na si Tracy sa college. Itong si Janelle naman, magkokolehiyo na. Paano ko ba masisigurong 24 oras ko silang nababantayan? Para naman sana mapanatag na yung loob ko. Ay...
0: Tiyang Ami, hindi ako mahigpit na ina. Hindi rin naman ako matapang. Pero may mga itinakda akong rules sa bahay na nais kong sundin ng aking dalawang dalaga para matuto silang maging disiplinado kahit saan sila magpunta. Bilang ina, nais kong tiyakin na kapag nasa labas ng bahay ang mga anak ko, hindi sila ipapahamak ng kawalan ng respeto at disiplina nila sa iba. Pero nauunawaan ko rin na dumadaan sa pagre-rebelde ang dalawa tuwing mararamdaman nilang pinaghihigpitan sila.
1: Ay, sino ba yun? Teka nga, ihinto ko muna tong pag-uwalis. Sandali lang. Oh, Tracy, wala ka bang susi? Bakit kumakatok ka pa? Tapos na ba yung practice niyo sa graduation? Oh, teka, may kasama ka pala. Kaklase ka ba ni Tracy, iho?
3: Mama.
1: Oh, teka na. Bakit ka umiiyak? Halika, payakap na.
3: Wag, ma. I'm sorry.
1: Bakit? Bakit ba, anak?
3: Ma, si Brandon po, boyfriend ko.
4: Mana po, Tita Carol.
1: Ganun ba? God bless you, iho. Teka nga. Bakit ka naman umiiyak, anak? May nangyari ba?
4: Tita, may sabihin po sana kami ni Tracy.
1: Sige. Pumasok muna tayo sa loob. Nak, Tracy, ano ba yun? Bakit iyak ka ng iyak?
3: Ma, Mama, I'm so sorry. Buntis po ako.

0: Anak, Tracy, pwede ba akong pumasok sa kwarto mo?
1: Sige po, Ma.
0: Oh, anak, tama ba itong nakikita ko? Bakit nag-iimpake ka? Saan ka pupunta, anak?
1: Mama, hindi ba tama lang na umalis na ako? Bubukod na kami ni Brandon. Ayaw namin maging pabigat sa'yo, Ma.
0: Anak, hindi naman kayo pabigat sa akin eh. Isa pa, maluwag naman yung bahay. Dito ka na lang, nak. Dito na lang tayo.
1: Ma, hayaan mo na ako. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Magkakaarak na rin naman ako. At gusto ko patunayan na kaya ko siyang buhayin. Hindi dahil sa tulong mo, kundi dahil yun yung dapat. Hindi po ba yun ang tinulong mo sa amin ni Janelle na maging responsible?
0: Oo nga anak, pero hindi nyo naman kailangan umalis sa poder ko. Gusto mo, si Brandon dito na rin tumira? Okay na okay lang sa akin, nak.
1: Mama! Mama, makinig ka please. Gusto ni Brandon na bumukod na kami. Gusto niyang kaming dalawa lang at yung magiging anak namin ang magkakasama sa isang bahay. I'm sorry, Ma. Kailangan ko na talagang bumukod.
0: Pero, anak, paano naman ako? Paano naman si Mama? Ngayong handa na kayo at kaya niyo na yung sarili niyo, paano naman ako, nak? Paano na ako?
1: Ma, I'm sorry.
2: Chang Ami, alam ko naman darating din ang panahon na gugustuhin na nilang umalis sa poder ko. Pero hindi ko akalaing ganito kaaga at ganito kabilis. Hindi ko naman napigilan si Tracy na umalis sa bahay. Dahil lang sabi niya sa akin, handa na siyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Kaya naman, kami na lang ni Janelle ang natira sa bahay. Doon ko rin nasimulang maramdaman ang lungkot ng pagiging mag-isa. Dahil kahit kasama ko ang bunso kong si Janelle, maging siya, tila unti-unti na ring lumalayo sa akin.
3: Ma! Nakita mo ba yung bag ko? Nandun kasi yung laptop ko eh. Saan na ba yun? Late na ako eh. Ma! Ma, naririnig niyo po ba ako?
0: Anak, pasensya ka na ha. Hindi kita gaanong naririnig. Ano nga yung sinasabi mo?
3: Naku, ano ba yan, Ma? Parang napapansin ko ha. Humihina na ata ang pandinig mo, Ma eh. Sumisigaw na ako kanina, pero hindi mo pa rin ako naririnig. Sabi ko po, hinahanap ko ang bag ko. Saan mo po ba nilagay?
0: Bag baka mo? Teka, nilabhan ko yun eh. Kasi nanggigitata na anak eh. Teka, kukunin ko ha.
3: Teka ma, nilabhan mo? Eh, nasan yung laptop na nakalagay dun?
0: Ang alin?
3: Hest, hina talaga ng pandinig ni Mama. Ang sabi ko, Mama, yung laptop ko nasaan po? Nasa bag ko rin po kasi yun nakalagay.
0: Itinabi ko yun na nasa kwarto mo, yung sa cabinet na pink.
3: Mama, pwede po ba? Huwag mo na pakilaman mga gamit ko. Kasi may mga importanteng gamit ako sa ilang bag. Baka mawala o mabasa dahil nilabhan niyo pala.
0: Sige anak. Teka, kumain ka na ba?
3: Hindi na ma. Aalis na ako. Late na nga po ako eh.
0: Sige anak. Bye-bye. Huwag mo kalimutan birthday celebration ko na ma... Maya.

0: Luto ko na lahat. Lahat ng paborito nilang pagkain. Cake na lang yung kulang. Sure naman ako, bibili si Janelle. Excited na ako. Tatawagan ko nga muna si Tracy. Alamin ko kung nasan sila. Ay, bakit hindi siya sumasagot? Naku, alam ko na to. Siguro may surpresa itong si Tracy sa akin. Kunyari, hindi makakapunta. O siya, hindi ko na muna siya kukulitin. Excited na talaga akong makita siya at ang apo kong si Jayden. Oh, sino ba tong tumatawag? Unknown number? Ay, baka bagong number to ng manugang kong si Brandon ah. Sagutin ko. Hello? Si Brandon ba ito?
1: Hi, ma'am. Mag-o-offer lang po sana kami ng 30,000 pesos na loan. Interested po ba kayo?
0: Ay, akala ko yung manugang ko. Hindi po ako interesado. Sige po, bye-bye. Ay, naku talaga itong mga tumatawag. Akala ko naman. Tawagan ko nga muna si Janelle. Hello? Busy pala. Siguro nagmamadali na tong matapos ang trabaho niya para makauwi agad. Kasi nga, birthday ko. Naku, excited na talaga ako. Tawagan ko nga ulit si Tracy.
2: Hello, ma? Bakit po?
0: Anak, nasan ka na?
2: Sa bahay po ako, ma. Pasensya ka na, ma. Pwede yung mamaya ka na lang tumawag kasi kanina po umiinak si Jayden. Tumutubo na siguro yung mga pipi niya kaya irritable na. Tatawag na lang ako ulit, ma. Ingat ka lagi. Bisita ako dyan sa bahay.

0: Uy, sige na maha. Bye!
1: Pero anak, ha? Hi, ganun talaga. Busy lang sila, Carol. Sigurado naman, pag naalala nila na birthday mo pala ngayon, babawi sila. Tiwala lang. Teka, aabot pa naman ako sa miss eh. Magsisimba na lang ako. Hi. Ganito pala kapag tapos na yung papel mo bilang ina, no? Ang lungkot. Ang lungkot-lungkot pala.

Tiyang Ami, ngayong lagi na lang akong mag-isa sa bahay, iniisip ko, dito na ba natatapos ang pagiging nanay ko? Dito na ba natatapos ang silbi ko sa mundo? Masaya ako na maayos ang buhay nila, na hindi sila naliligaw ng landas, na lumaki silang may respeto sa kanilang kapwa, dahil ganun ko sila sinikap na palakihin. Pero Tiyang Ami, sadya bang may tuldok ang pagiging ina? Sadya bang hanggang dito na lamang ang saysay ko para sa kanila? Ang lungkot lang po kasi na tumatandang mag-isa. Ang lungkot na nangungulila ako sa atensyon ng aking mga anak na minsang naging mundo ko. Pero ano nga ba ang laban ko, Tiyang Ami, kung ang mga supling na pinalaki ko sa mundo ay nakatadhana palang magkaroon ng buhay na para din lamang sa kanilang mga sarili. Hanggang dito na lamang, Nagmamahal, Carol. Maraming mga tanong si Carol na ating namang susubukan tugunan kasama ang ating Chief of Psychologist ng Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center, si Professor Yeng Gatchalian. Susunod na.

0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina.

0: Pagdaabo muna natin ang mga balita.
1: Asa na ba yan?
0: Paggamit ng automated election system, mas mapapatibay. Mas mapapatibay kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na magsagawa ng manual counting sa mga presinto. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula COMELEC ni Radyo Patrol, Steve Raz.
2: Naniniwala ang Commission on Elections na pinapatunayan ang desisyon ng Korte Suprema na legal ang batayan ng paggamit ng automated elections sa bansa at ang kawalan ng obligasyon ng poll body na magsagawa ng parallel manual count sa mga presinto. Ito'y kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa petition for certiorari laban sa COMELEC dahil ang naturang kahilingan ay hindi nakasahad sa batas at maaaring sumalungat sa layunin ang automation ng halalan na magpabilis at magpaayos ng proseso ng pagbibilang ng boto. Higit ng COMELEC ng mga vote counting machines ay sumailalim sa international certification at source code review para masiguro ang seguridad at katumpakan ng sistema ng halalan. Para kay COMELEC Chairman George Aaron Garcia, ang desisyon ay mababatibay sa patuloy na modernisasyon ng sistema ng halalan sa Pilipinas na layuning maging mabilis, tama at transparent ang resulta ng botohan. Ang manumanong pagbibilang para kay Garcia ay magdudulot ng matinding pagkaantala at maaaring magbukas ng pagkakataon para sa manipulasyon at pandaraya sa eleksyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Steve Raz. Samantala, liderato ng Senado, tiniyak na magkoconvene ang kapulungan bilang impeachment court sa Lunes. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, ihatid ni Radyo Patrol, Jom Garner.
3: Nitong init, tiniyak ng liderato ng Senado na magkoconvene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, Mayo 18, para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na matutuloy ang pag-convene ng Senado kung walang magkwe-question sa rules. Nagkasundo rin umano sila ang 13 miyembro ng mayorya na papayagan nilang matuloy ang pag-convene ng Senado.
4: Kama sa order of business sa Monday, and kung walang magkwe-question ng rules, at sa aming caucus nag-agree walang magkwe-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday.
3: Samantala, pinabuyaan na naman ni Cayetano ang mga paratang o aligasyong nangyari ang barilan sa Senado noong Miyerkules ng gabi para protektahan ng isang tao at para hindi umano matuloy ang impeachment ng vice. Iginit din niyang hindi magulo ang Senado pagkus ay ginugulo umano ng iilan para sa pansariling interes na pampolitika para sa darating na 2028 election. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Salamat, Jom Garner! Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras po natin, 15 minuto makalipas ang bago mag-alas 4 ng hapon. That's 3:46 for you!
6: Kayo ay nakikinig kay Chiang Ami Perez sa
7: Ako to, si Chiang Ami!
0: Yun na nga, kanina nga po'y natunghayan natin ang kwento ng ating letter sender na si Carol, isang nanay na nangungulila sa kanyang mga anak dahil may tinatahak na ng mga kanya-kanyang sariling buhay. Nagugulat ako sa kanyang mga tanong. Tinutuldukan na niya ang kanyang pagiging ina. Tama ba na maramdaman niya iyon? Para dyan, makasama natin ngayon ang Chief Psychologist ng Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center. Suking-suki na po ng ako to si Chiang Ami, si Professor Yeng Gatchalian. Prof. Yeng, magandang hapon. Tita Winnie po muna ito.
8: Magandang hapon, Tito Winnie. Maraming salamat ulit sa pag-imbita sa akin dito.
0: Pero parang sana natunghayan mo ang ating drama kanina, no, Prof. Yeng. Nalulungkot naman ako dahil sa nararamdamang ito ni Carol. Ang dami niyang mga tanong lalo na doon sa last part ng ating script, ano? Sadyabang may tuldok ang pagiging ina. Yun muna, Prof. Yeng.
8: Tita Winnie, walang tuldok.
0: Diba?
8: Siguro, Oo, ano to eh, sabi nga, di ba, ang pagiging ina, tuloy-tuloy yan, regardless right. of, kasi nanay ka eh, kasama mo ang anak ko, hindi, nanay ka pa rin, ang pagmamahal hindi nawawala, at ang role natin, nandyan pa rin. Yun lang, nag-shift lang yung role right. natin. Diba?
0: And explain natin, Prof. Yeng, yung shifting. Ano bang shifting ito?
8: Oo, ang shift kasi dito, katulad ng nasa drama, ito Winnie, di ba kanina, ang tawag doon, ambiguous loss.
0: Yes.
8: Kumbaga, isang mapanin lang na pagluluksa. Parang nawalan ka. Hindi nawala, namatay ang anak. Pero yung presensya, nawala. At dahil doon, yung nanay mismo, nahihirapan siya na magkaroon ng transition.
0: Right.
8: Kasi tayo bilang nanay, di ba, para tayong manager, nagpapatakbo ng buhay ng anak.
0: Uh-huh.
8: Pero kapag nagkaroon ng role shift from manager, minsan nagiging consultant na lang tayo.
0: Oh.
8: Hinihintay na lang natin kung kailan tayo kailangan. So, pag hindi ka na nilalapitan, nasasaktan ka na, di ba? So yun yung role shift na tinatawag. Hindi na puputol, kahit consultant ka, manager ka, o team leader ka, nanay ka pa rin.
0: Correct. Kaya yun ang sagot sa pangalawa niyang tanong, sa jabang hanggang dito na lamang ang saysay ko para sa kanila. Hanggat ikay nabubuhay ka actually sa mga nanay, kahit nga sa kabilang buhay, nanay pa rin sila, di ba?
8: Tama. Alam mo siya, Tita Winnie, kanina nakikinig ako, ramdam na ramdam ko siya nasa edad na natin eh.
0: Oh.
8: Di ba? Parang karamihan sa mga nanay na kaedad natin ay nararamdaman ito. Kasi ito na yung panahon na yung mga anak natin nagkakaroon na ng kanya-kanyang buhay.
0: Totoo.
8: Hindi man asawa pero gusto nila mag-solo, di ba? O di ka nag-a-abroad na. O kasama mo man, pero may sarili na silang lakad.
0: Mm-mm.
8: Ang tawag sa nararamdaman natin o ng karamihan ay emptiness syndrome.
0: Okay.
8: Emptiness. Oo, bagamat hindi ito clinical diagnosis.
0: Nest,
8: oo, emptiness.
0: Oo, empty nest. Pugad ng ibon.
8: Yes, oo, pugad ng ibon. Yan, emptiness. So parang wala nang laman yung pugad. Ganun ang dati. Pero ito kasi, ito ay isang tinatawag na transitional crisis.
0: Right.
8: Kung saan, yung magulang mismo, yung pagkakakilanlan niya, nakatali dun sa pag-aalaga niya ng anak.
0: Right.
8: Kaya ang nangyayari, kapag nagkaroon na ngayon ng role shift, pati yung transition ng mga bata, parang ang lungkot. Tapos pakiramdam mo, ano yata ako si Ben, hindi na ako tinatawagan ng mga anak ko, ganyan, yung pangungulila. Kaya parang pakiramdam mo, wala nang laman ang pugad ko.
0: Pero
8: wala
0: alam
8: na
0: mo,
8: ako si Ben.
0: Pero alam mo, Prof. Yeng, sa pagiging ina, maraming shift. Ma-share ko lang ano, ang unang shift na naramdaman ko bilang ina, kasi mga babae ang anak ko. Siyempre, pag babae, bibihisan mo, bibili ka ng mga makukulay na damit. Alam mo, may twinings na kami nung araw. yung damit ko, mag-partner kami, parehang, tsaka pinapatahi ko yan. Tapos lahat ng makukulay na pang-clip ng buhok, yan ang binibili ko kasi masaya. Gusto ko masaya ang kulay ng anak ko. Then there, one day, nung bibihisan ko siya, sabi niya biglang, ma, ayoko niyan. Oops! Ting! Parang merong, may first shift, ayaw na ng anak ko ng ribbon. Yun. Diba? Second shift,
8: oo.
0: Ayaw na niya ng makulay na damit. Meron na siyang gusto sa sarili niya. Meron na, yun ang susunod na shift eh, prof, diba? Tapos susunod na shift niyan, mas gusto na niyang kasama mga kaibigan niya. Alam mo yun, actually kung magiging sensitive tayo sa ma-obserba tayo sa stages na pinagdadaanan ng ating mga anak, makakasabay din tayo sa shift, diba, prof?
8: Yes. Kasi isang dapat nating tandaan, Tita Winnie, ganyan din tayo noon.
0: Right!
8: Diba?
0: Baka mas grabe pa nga.
8: Diba? Kasi meron tayong mga tinatawag na normative age-graded influences.
0: Right.
8: So pag sinabi mong normative age-graded influences, regardless of generation, meron tayong similar na mga experiences. Katulad niyan, di ba noon din, gusto mo pa yung giniklipan ka ng nanay mo.
0: Nung
8: nagdadalaga na tayo, ayaw na natin, nakakailan.
0: Ayoko na yan, mama. Hindi na yan sa uso. Mga tipong ganyan, di ba?
8: O, tapos yung mga raffles, ayaw na natin yan. So, pag binalikan natin yon, ma-realize mo, hindi ganito din ang panahon, right. Diba? At itong mga panahon na nangyayari sa'yo, hindi naman ibig sabihin ayaw mo ang nanay mo.
0: Mm-mm, totoo hindi. Naman. Hindi.
8: Gusto ko lang din makiisa na muha. Kasi usually, from adolescence, Tito Winnie, meron kasi sila na mas kailangan nila magkaroon ng social life or circle. Mas physical na ang kanilang pakikitungo. Yeah. Kaya napakahalaga sa kanila ng body image, ng itsura. Ngayon kung hindi sila...
0: Naku, nawawala ka, Prof. Yeng. Sayang naman ang ating discussion. Ayusin natin ang signal ni Prof. Yeng dahil maganda ang ating nagiging talakayan tungkol sa pagiging ina. Tama yun. Tayo ay itinilagang magulang para ihulma ang mga anak. Hindi natin sila property at hindi natin sila pwedeng angkinin habang sila ay nabubuhay dahil meron din silang sariling choice para maipagpatuloy ang kanilang sariling buhay. Okay na ba si Prof. Yeng? Ah. Ayan na ba? Ayan,
8: yes,
0: Prof. Yeng.
8: Nakahabol.
0: Oo nga. You were saying?
8: Yeah, Tito Winnie, yung binabanggit mo ngayon, yung magkaroon sila ng sariling buhay, ang tawag natin dyan, functional autonomy. Yeah. Yan naman ang goal natin mga magulang para sa anak natin.
0: Right.
8: Yung matuto sila sa buhay. Diba? Kumbaga parang magkaroon sila ng kakayanan na maging independent. Yung hindi sila naliligaw ng landas. Kaya sinasabi natin dito, kung halimbawa na magkaroon sila ng sariling buhay, ang isipin natin, iyan yung naituro ko sa kanya. So, hindi kailangan lagi ng presensya mo.
0: Yeah,
8: yung even without your presence, nakikita mo, natututo siya. Yun yung reward
0: totoo.
8: Sa pagiging ina.
0: At alam mo, babalik at babalik, Prof. Yeng, di ba? Kahit sabihin mo, I want to be independent, I want to live alone, chuchuchuchu. Pero babalik yan sa'yo, promise.
8: Correct. Diba? Lalo na Tito Winnie, tayo mga Pilipino, we're very interdependent.
0: Yes.
8: Hindi di ba? You seek independence, but you're still connected. Very, very Pinoy yan sa culture natin. Kaya kahit may asawa ka na, ma, anong ulam?
0: Yun, ma, totoo. Alam mo, hanggang ngayon, 82 na ang mami namin, nagre-request pa rin kami ng mga paborito niyang niluluto. Kasi gusto yun ng nanay, di ba?
8: True. Naku, Tito Winnie, napapasaya niyo po ang mama ninyo pag lagi niyong ginagawa yan. Kasi... ang ibig sabihin, nararamdaman pa rin niya yung halaga niya.
0: Totoo. At pagka, kahit nasabihin mong ganito na ang edad ko, parang may pakiramdam. Ewan ko, Prof. Yeng, kung nararamdaman mo rin, may pakiramdam na gusto mong tawagan at makausap ang mama mo. Di ba?
8: Totoo yan.
0: So hindi,
8: iba yung nandiyan ang mama mo.
0: Yeah, so hindi nawawala ng saysay ang nanay kahit kailan.
8: Correct. Kaya para sa mga nanay na nakikinig, huwag kayong mag-alala. Gusto lang mamayagpag ng anak nyo.
0: Let them fly, kumbaga. Pero Prof. Yeng, meron din namang tawag dito, role ang mga anak para hindi ganito kalungkot ang maramdaman ng kanilang nanay, lalo na kung wala na silang tatay, kasi balo na itong si Carol.
8: Totoo. Maganda, Tito Winnie, ang ganda nung sinabi mong yan, no? Kasi hindi naman kailangan lagi si mami ang mag-a-adjust. Ang isa rin natin dapat tandaan ay mga biological conditions sa mga elderly ni. So, hindi ganun kadali para sa kanila kapag sumisikip yung dibdib nila kasi natin-stress sila na hindi sila napapansin. Sa mga anak, maganda na meron tayong tinatawag na intentional reconnection.
0: Yeah.
8: So, pag intentional reconnection, yung tawagan mo rin siya, kumusta ka na ba, ganyan, o di kaya, yung ginagawa nyo, nagpapaluto pa rin kayo ng gusto ninyong putay, yung luto niya. O di kaya tatawag ka, ma, paano mo naluluto yung adobo? Yung mga gano'n, intentional reconnection yun.
0: Ay, meron pa akong ginagawa, Prof. Yeng, kasi syempre, pag lahat kami may trabaho na, no? Ang tendency, hindi mo pagastasin yung si mama mo. Eh, pagka lalabas kami, pagka humugot siya, at gusto niya magbayad, okay, thank you, ma. Di ba?
8: Yes. alam mo, ang ganda niyan, ginagawa yan ng mga, yung mga anak ko minsan sa lolo nila, sinasabi ko yun. Maganda kasi yun, Tito Winnie, binibigyan mo pa rin siya ng pakiramdam na efficacious pa siya.
0: Mm.
8: May kaya pa siyang gawin.
0: Right.
8: So kapag halimbawa, gusto niya manlibre, kahit magpalibre na rin kayo eh. Oh, mag-Jollibee naman. Kasi yung feeling nila na parang, ay, sarap ng pakiramdam, nanlilibre pa rin ako. Ang powerful noon. Yung tawag doon, self-efficacy, may kaya pa akong gawin.
0: Ayan,
8: very good. Umaasa pa rin sila.
0: Huling, mensahe na lang, Prof. Yeng, please.
8: Oo. Ang tatandaan ho natin, tayo bilang mga anak, nandito pa rin tayo dapat para sa mga magulang natin. Pero hindi natin sila dapat na akayin sa bawat lakad nila kasi kailangan din ang maramdaman na meron pa silang kalakasan. At ikaw ay nandoon pa rin, parang pinararamdaman mo pa rin na kailangan mo pa rin siya. Para naman sa mga magulang, tandaan din po natin, kung nakita natin na lumilipad ang ating mga anak, kailangan maging masaya tayo para sa kanila. Kasi yan ang goal ng bawat magulang, ang matuto ang kanilang mga anak. So, hindi natatapos ang pagiging ina. Nandyan lang tayo, di ba? At nandyan lang din sila. Ipagpatuloy lang natin ang ating communication and connection. Ayan. Salamat, Tito Winnie.
0: Thank you. Si Prof. Yeng Gatchalian po yan, ang Chief Psychologist ng Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center. At syempre, nako, pasalamatan po natin ang mga gumanap sa ating Chang-Ami Presents entitled Ang Maging Isang Ina. Ang gumanap na si Carol. Ay, bakit ako wala dito? Walang iba. Sana ba yun? Sana yung script? Ang gumanap. Ay, to. Ang gumanap na si Hannah Alquesar bilang unknown caller, yung nag-offer ng loan. Si Jorish Go bilang si Brandon, ang nakabuntis. Si Ellen Caiton bilang Janelle. Si Sweet Brienne Margen bilang si Tracy. At ang ating at gumanap bilang letter sender na si Carol, walang iba kundi si Camille Postolero. Woohoo! Siyempre, ito po ay sa panulat ni Eka Balmes, sa direksyon ni Hannah Alquesar, siyempre sa technical director natin na si Benji Gilab, at sa pagkumpas ng ating executive producer na si Sheila Tubalinal, at paggabay ng ating overall in charge of production, Franco Reyes. And that's it, pansit for me. Sana po'y naging kalugod-lugod ang inyong pagsubaybay sa programang Ako To, si Chang Ami. Si Tita Winnie muna po, pansamantalang humahalili. Hanggang sa susunod na Lunes, dito lamang po sa programa ni Chang Ami Perez Castillo na Ako To, si Chang Ami. Standby lamang po dahil mag-uumpisa na ang mga balita mula sa headline sa hapon kasama si Tony Velasquez. Tagulan man o tag-init, araw man
6: o gabi, kapag ang mundo'y may nakikinig sa'yo.
7: Ako To, si Chang Ami.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: the Department of Justice on this matter.
1: Okay, ganito po.
2: Sir, sorry.
1: Okay na, Jo.
2: Few more questions, sir.
1: One more. Can I ask one more from you?
2: Ano naman po, sir, gaano po tayo katagal maghihintay ng decision po ng Supreme Court? Kasi yung petition po ng ni former President Duterte and ni Senator Bato, it's been 14 months, sir, and wala pa din pong decision. So, until when are we going to wait po?
0: I don't want to preempt also. Let's wait for further developments on that.
1: Thank you, Joe. Ito, sir. One question. Can you limit it to one? Tapos si sir there.
0: May isa pa.
3: Hi, Secretary.
0: Good afternoon.
3: Hi, sir. Tristan from Newswatch Plus. Sir, we just want to understand, anong pagkakaiba nitong enforcement ng ICC arrest warrant kay Senator De La Rosa at kay former President Rodrigo Duterte? Because right now, syempre po iba yung nangyayari as compared to the expectation of the public na same route yung mangyayari nung nangyari kay former President Duterte. So just help us understand, sir, on anong difference nitong dalawang scenario.
0: Nitong mga nakalipas na araw at linggo, ang dami pong law expert na lumabas, no? Marami tayong nababasa, di ba? Pero pag tinignan po natin kasi yung to the extent that we will not touch on the
4: Pansamantala po muna tayong puputol dito po sa isinasagawang press briefing ni Justice Secretary Frederick Vida. Kunin natin ang kabuuan po ng naging pahayag no, ni Justice Secretary Vida sa report po ng ating Radio Patrol, Steve Rast. Steve!
5: Yes, Tony, bisaga nga ng Department of Justice ang nangyaring pamamaringin sa Senado noong isang araw ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, inaasa maglalabas ng sabina laban sa mga individual na nasangkot nga sa insidente. Inatasan din ng DOJ yung PNP, SOCO, NCRPO, Pasig City Police Station at NBI na pangalagaan na disumitay ang lahat ng records kaugnay ng insidente. Uwiling din yung DOJ sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado na isumitay at i-turn over sa ahensya mga ebidensya kabilang dyan yung ballistic results, CCTV footages, incident reports, pati na rin yung witness statement at iba pang mahalagang dokumento para sa investigasyon. Inimok din ng DOJ ang publiko na magsumite ng anumang ebidensya o impormasyon na makatutulong sa investigasyon. Tiniyak din ng DOJ sa publiko na magkakaroon ng kumpleto at patas na investigasyon at targetin lang makapagbigay ng update bago next week yan. No? Samantala, Tony, kinumpirma naman ng DOJ na valid o yung umiiral na warrant of arrest mula yan sa International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa at natanggap na ito, opisyal na ito natanggap ng Pilipinas. Gayon man, hinihintay pa muna ng DOJ ang magiging resolusyon ng Korte Suprema kaugnay sa usapin bago ang anumang legal na hakbang para sa tamang turnover. Binigyang bibi ng DOJ na ituturing nilang paghahadlang sa ustisya ang anumang pagtatangka ni Senator de la Rosa na umiwas sa proseso ng batas. Inatasan na rin ni Vida ang mga law enforcement agency na arestuhin si de la Rosa sakaling subukan nitong umalis ng bansa. Ayaw pa pangunahan sa ngayon ni Vida kung dapat ding managot si Senator Robin Padilla na umano'y sumama o humarang sa posibleng pag-aresto kay Senator de la Rosa. Ang malinaw ngayon, Tony, ay hindi pwedeng umalis ng bansa si Senator Bato dahil sa umiiral na arrest warrant mula yan sa ICC at sinabi rin niya kanina na nasa ilalim na ng immigration lookout bulletin order si Senator Bato. Pwede siyang arestuhin kung aalis sa bansa dahil pa rin yan sa warrant of arrest mula sa ICC. Ang tanong ngayon, kung sakaling ma-arrest si Bato, hindi muna sinabi ng DOJ ay pa nang mag-speculate kung siya ay dadalhin. At yan muna no, yung kaganapan dito sa Department of Justice. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
4: Maraming salamat, Steve Raz! Mga kapamilya, dito po nagtatapos sa ating pagsubaybay sa naging press conference nga po ni Justice Secretary Frederick Vida. Abangan nyo na po, susunod na ATM kasama si Sandro Ochona at si Willie Delgado Jr. Ako po si Tony Velasquez.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Thank God it's Friday.
1: Uy, Friday na.
2: Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Magandang hapon, kuyang. O ano?
2: Narinig mo ba yung ano?
1: Ano?
2: Eh, press con. Yung patatapos na press con.
1: Ano sabi?
2: Na?
1: Siya pa pala.
2: Parang meron kang ano ah. Parang meron kang... may pahiwatig ka.
1: Eh kasi di ba nabanggit na rin na nga Tweety Bird ni Attorney Jess?
2: Oo.
1: Mukhang...
2: In the bag na, ganun ba?
1: Ay, bawal pala yun. bawal pala.
2: Oh, living in a jet plane.
1: Ay! Yung ano, yung isa yun.
2: Ah, yung isa.
1: Oo. Pero domestic lang daw eh.
2: Hindi ko... And then, sa domestic kasi nakita, di ba?
1: Alam nga naman, domestic tapos international.
2: Yung press con kanina, hindi ko maintindihan eh. Ano yung difference nung huhulihin siya kapag kasi lumabas? Si Bato, we're referring to Senator Bato, na nandito siya sa ano? Sa Pilipinas lang.
1: Sure ba kayo
2: dyan? Sabi kasi, pag lumabas siya ng Pilipinas, nagtangkasang lumabas ng Pilipinas, he will be arrested. Kasi it's a mockery of justice system. Ano ho bang ginagawa ngayon ni Senator Bato? Okay. Pag nandito kasi daw sa Pilipinas, kasi under protective custody na Senado, inilift na nga ho eh. Tinanggal na ho ng Senado eh. Yung pagiging protective custody. Kasi in the first place, wala na ho sa Senado yung mama.
1: Oo nga.
2: Di ba?
1: Kaya nga ang tanong.
2: Oo. Ang tanong ngayon.
1: Ding! Nasa ng si Bato?
2: Ayan,
1: na ganyan kayo.
2: May tanong tayo.
1: Anong tanong natin?
2: Tanong!
1: Ang tanong.
2: Sino daw ang ano? Yan na ba?
1: Oo, yan na.
2: Sabi ko sa iyo, kung seryoso yung isang kalburo sa... yung isang kilala kong kalbo eh. Seryoso ka ba dyan? Yun yung isa namin kilalang kalbo ay hindi ho nagtatago yun.
1: Sino doon? Marami tayong kilala. Ilan ba? Ha? Isa, dalawa, tatlo daw eh.
2: Tatlo ba sila?
1: Tatlo daw. Tatlo parang apat pa nga doon eh.
2: Ha?
1: Apat.
2: Tapos may plano pa kayo magdagdag na isa pang kalbo.
1: Lima na.
2: May plano pa magdagdag na isa pang kalbo. Bakit yung opisina natin hilig sa mga kalbo, no?
1: Hindi, kasi ibig sabihin niya masigasig.
2: Ah, ganon.
1: Masidhi ang pagtatrabaho.
2: O, para lang makita yung liwanag ng ano.
1: Oo.
2: Liwanag.
1: Kaya nga wag silang yuyuko.
2: Oh,
1: kasi parang may spotlight.
2: Kaya nga papasok ako dyan, lagi ako naka-sunglass eh.
1: Ito.
2: Magandang hapon sa inyo dyan.
1: Ito ang susunod na makakausap natin. Ang unang-una nating makakapanayam ngayong hapon. Hindi kalbo.
2: Hindi kalbo ito.
1: Oo.
2: Galit sa kalbo.
1: Aresto yun. Dapat yung kalbo. Kasi atapang atao eh.
2: Atapang atao.
1: Oh.
2: Diba?
1: O tapos nung nakita si itong guest natin, atakbo. Asumbong.
2: Asumbong. Oh.
1: Asumbong.
2: Atapang atao. Atakbo atulin.
1: Atulin. Ayan, asugat.
2: Eh, tawagin na natin.
1: Sige, tawagin na natin.
2: Nasa linya po natin si dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV. Sentry, magandang hapon sa iyo.
3: Magandang hapon po sa inyo, kasamang Willie at kasamang Sandro.
2: Oo.
3: Mga viewers.
2: Nakapanood ka ba nung katatapos lang na or ongoing pa yata ano na press conference ng DOJ?
3: Hindi ko kumpleto, parang kaunti lang inaabutan ko po.
2: All right, kasi una yung binabanggit ko kanina. Ang hindi ko maintindihan kasi ang sabi ni DOJ Secretary Frederick Bida, nandito siya sa Pilipinas, pero if Bato attempts to leave the country, doon siya huhulihin. Mm-hmm. Kasi sabi niya, it's a mockery of justice system. Kaya daw nandito, hindi hinuhuli kasi under protective custody ng Senado. Una, nilift na Senado yung protective custody kay Bato Pangalawa, anong difference? Ikaw, Senator, anong nakikita mong difference? Anong pagkakaiba nung pag siya umalis, aarestuin siya, pag nandito siya, dito lang siya, parang ganon.
3: Ang palagi ko, ang nais sabihin ni Secretary Bida is, Pagka kasi nag-attempt siya lumabas, ano, yung di may valid warrant, so arrestuin siya. Pero kasi yung dito, yung sa Senado, ang pagkakaintindi ko kasi noon, out of respect dun sa institution, ayaw nilang magkiskisan, hinahayaan nilang magkusa itong Senado na i-volunteer itong si Bato. Pero palagay ko, ano lang yon, binibigyan lang sila ng palugit, siguro ilang araw. But eventually, pag hindi talaga nila i-surrender, eh, isa-serve yung warrant. Pagka sinerve yung warrant, eh, wala nang pwedeng humadlang doon. Mm-hmm. Yan po yan.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Eh, pero sa hinaba-haba ng prosesyon, ika nga, sa dinami-dami ng nangyari, Sentry, hindi ba dapat may pananagutan din yung pumigil doon sa pag-aresto kay Senador De La Rosa?
3: Ayoko man pangunahan po, no? Pero base sa impormasyon na kakalap ko, dine-develop na yung kaso doon. Obstruction of justice yan. Kung sino-sino yung mga mananagot doon, siguro yun na lang pong mga gumagawa ng kaso ang magsasabi noon.
1: Kasi mm-hmm. Sana kasi 'di ba parang ang sa dinami-dami ng nangyari natatabunan yung issue na merong kinumpirma ng ICC na meron ngang warrant of arrest laban kay Senador De La Rosa. So dapat ang normal na rekurso na dapat nangyari ay inaresto siya. Pero hindi siya naaresto. Mm-hmm. So paano po tayo ngayon? Saan tayo ulit magsisimula para nga matapos na tong issue na to?
3: Eh ngayon po na pinatakas nila si Bato, ang first order of the day is magkaroon ng national manhunt, nationwide manhunt. At siguro naman ngayon na kinumpirma na ng DOJ na valid yung warrant, eh gagalaw na itong si Secretary John B. Crimulla at hahanapin niya. Kasi remember, noon lang Miyerkules nakikipagtawanan pa siya kay Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Tapos sinabi niya, poproteksyonan pa niya. Hawak niya na eh. Di ho ba? Eh, sabi ko nga, is either ano ito, kakampi na ito ng mga Duterte o namamangka sa dalawang ilog o hindi niya alam yung trabaho niya. In any case, napakawalan na. So back to zero. Ngayon, nasa poder na nila ang or may capacity silang hanapin yung itong si Bato de la Rosa through the PNP, eh sana naman gawin na nila this time.
2: I don't know, tama ba yung narinig ko kanina na yung sabi ni Secretary Vida, hindi manhunt eh. Walang manhunt eh. Tama ba? Parang yun ang binanggit ko kanina eh.
1: Mm-hmm.
2: Wala daw manhunt mm-hmm. against Senator Bato.
1: Mm-hmm.
2: Paano yun?
3: Unang-una ho, wala naman kasi sa ano niya yan eh. Wala sa mandato ng DOJ yon. Sa kanila lang yung pag-prepare ng mga legal justifications for any arrest. Pero ultimately, ang mag-aaresto nito ay yung mga law enforcers. It's either NBI or PNP. Now, given the limited capacity ng NBI, it will fall sa PNP. Kaya yun po yun. And yung PNP is under the DILG. O, yun ang problema natin.
2: Yun nga eh. Sino yung dapat
1: sino
2: gumawa ng...
1: Oo.
2: O, yung ganyan. NBI ba talaga o PNP? Hindi ba nagkakaroon ng kalituhan dyan?
3: Hindi po. Ano? While the primary arresting team was the NBI, pero ngayon na nakalaya na, nakatakas na, mas malaki yung sasakupin. Hindi kaya ng NBI mag-dedicate ng tracking teams.
2: Oo.
3: Para hanapin si Bato, wala silang ganung karaming manpower and resources to do that. Ang meron yan ay PNP. Ang PNP. So mm-hmm. PNP ang dapat gumawa niyan. At kaya nga, hindi na tayo abot sana doon kung sana ginawa nila yung trabaho noon. Di ba sinabi ko na, nasa inyo na yan, i-cordo nila yung area na yan. Very porous yan.
2: Mm-hmm.
3: Hindi na ako nagkulang sa pahaging sa kanya na gawin mo yung trabaho mo. Ayan na, andyan dyan na.
2: Oh.
3: Huwag mo naman patakasin. I was challenging him. Di ho ba? Eh,
2: di ba dapat eh, ano? Di ba dapat eh, nung araw lang na talaga meron ng komisyon na nangyayari sa Senate, habang nandoon pa sa loob si Bato, And kung merong hinala na po pwedeng lumabas, eh di ba dapat nagkaroon ng checkpoint kung ilang mang kilometer radius dun sa pwedeng labasan away from the Senate building?
3: Hindi, doon pa lang sa labas, sa perimeter.
2: Mm-hmm.
3: Talaga na cordon na dapat yun. Pati yung mga gilid, lahat ng pwedeng lusutan, nandoon siya eh. Di ba nga, sinasabi niya, may dragnet siya, no? 10,000 pulis. Yun lang eh, napakasimple no, nung pinadaan. Tapos nandoon na siya sa loob. Sinabi niya, protected cost, siya daw magpo-protect. Di ba? Kaya siya pumunta ron. Sana nag-iwan siya ng isang team. Idinikit niya kay Bato. To make sure na protektado. Quote unquote, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Kaso hindi yun, hindi ginawa. Lahat sinabi lang niya, pero wala siyang ginawa. He came in there, nag-press con siya, tawanan siya doon sa grupo nila kay Tano, nakipagkamayan pa siya kay Bato de la Rosa, tapos umalis siya. Ni walang binilin. Tapos, kaya nga, at kadali-daling nakalusot itong si Bato.
2: Dumaan sa ano eh? Sa Senate building dumaan yata eh.
1: Mm-hmm.
2: Doon sa gate ng... No. Sa GSIS.
3: Sa garahe.
1: Sa garahe.
2: Doon dumaan.
3: Sa kotse mismo, ang nagmamaneho, si Robin Padilla. Kaya si Robin Padilla, may kakaharaping kaso rin yan. Aiding and abetting a fugitive. Ano? So, maraming gagawa ng kaso. But that's for another day. Pero dito, napakasimple ng trabaho niya. Ngayon, magmamanhan ka, ang daming resources na gagastusin mo. Mga problema ka, mabigat yan.
2: Alright. Maiba tayo. May mga lumulutang kasi, may mga lumabas na meeting. Yung video ng meeting. Na may lumulutang na idea na under custody ng PNP. Si Senator Bato. In fact, nag-request pa nga doon si Bato, baka pwede mo kong bigyan ng isang kwarto doon sa White House. Anong take nyo dyan, Senator?
3: Wala akong ganong basis. Palagay ko yung mga ganon, mga boladas na lang nila yun eh. That was before his escape eh.
2: Oh.
3: And now, wala na yon. That's off the table. Kasi tinapon niya na yung goodwill eh. Sana kung nandoon sa Senado, nakipag-arrange siya, baka pwedeng pinagbigyan pa siya ng otoridad, no? Pero ngayon, tumakas na siya eh. Hindi na pwedeng may special accommodation siya.
2: Kung nandoon pa lang siya sa building, hindi pa lumalabas, pwede natin kagatin yung ganong klase ng idea.
3: Compared dun sa Senado na masyadong special accommodation, at least malagay man lang siya doon sa PNP Custodial Center, para naman medyo balanse yung pagtrato.
1: Mm-hmm. Ang tanong pa, bago tayo mag-break ka, Sentry, ang tanong, pwede bang ipatupad ang isang citizen's arrest kapag nakita siya? Kasi diba, nung unang beses na nagtago siya, maraming mga nakakakita, nagpo-post pa nga siya ng mga pictures kung saan-saan, di ba? Ang tanong, pwede kaya ang citizen's arrest? Sagutin niyo po yan sa pagbabalik ng ATM. Anong take mo?
0: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda.
4: Pause muna sa drama.
5: Ayaw! Ayaw!
4: Simulan na ang saya dito sa...
6: Nagaganap sa gitnang silangan. Marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman naman po nung sasakyan, kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
9: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
10: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ano oras na, Kuyang?
2: Eksakto alas 5 ng hapon.

0: Eh, balikan na natin, Kuya, si Sentry. Dahil nga nabitin yung tanong, ano, pwede na kaya na magkaroon ng citizen's arrest, lalo na't kumpirmado na nga na meron ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Magandang hapon po ulit, Sentry.
1: Magandang hapon po sa inyo muli. So, yes, pwede yan kasi declared siya no na pugante, kaya pwede siyang i-citizen's arrest. Long enough na whether i-turn over siya sa otoridad. Pero ang pinakang mabilis talaga dyan o guarantee dyan, kasi alam niyo si Bato, syempre he would be surrounding himself with bodyguards, or he himself would be armed. So malalagay naman sa alanganin yung mga kababayan natin pag ganyan. Kaya ang maganda nga rito ay kung meron ng reward, no? Pag nagkaroon ng reward na magkakaroon ng reward kung sino man ang magbibigay ng impormasyon na hahantong sa pagkahuli ni Bato, nako, mabilis po yan. Mabilis na ano yan, mahuhuli.
0: Sino po kaya pwedeng magbigay ng reward para gaganahan tong mga kapwa natin Pilipino na i-surrender siya?
2: Ay, hindi kami. Hindi ho, sila yata. Oh, magtuturoan niya.
1: pwede po yan sa level ng DOJ, DILG, o PNP. Kung sino po ang pwedeng gumawa, even NBI.
2: Oo nga, no. Sa mga ibang mga kaso, the following day, naglalabas kaagad kung sino-sino mga ahensya, kung sino-sinong mga government official na willing magbigay ng pabuya sa ikahuhuli ng ganito, ganyan. Diba? Mm-hmm. Bakit siya ganito? Parang masyado yata mabagal ko, Sentry.
1: I would like to give them the benefit of the doubt na ganyan talaga yung bureaucracia. Pero ano kasi, no? May hesitation. Mm-hmm. Siyempre dahil senador itong si Bato de la Rosa, tapos si Cayetano ngayon nagtetrete ng mga ahensya na sisiruhin yung budget kung ano man. Kaya maintindihan natin how ano yung hesitation ng mga bureaucrats. But I hope they will stick with the mission. Kung ang kailangan gawin is huliin si Bato, dalin sa Dahig, then yun, kung kailangan magbigay ng pabuya, edi gawin din yun. Kasi yan yung sa mga intel fund, di ba? Ang intel fund supposed to be your buying information para magampanan mo yung mission mo. So yan is one use of the intel fund.
2: Speaking of sa SP Cayetano, kani-kanina lang ay pinirmahan ni Ombudsman Boying Rimulya yung preventive suspension, 6 months preventive suspension doon sa bagong talagang Sergeant at Arms ng Senate si Mau Aplasca. And umaapila si SP Cayetano na i-reconsider ang desisyon ng Ombudsman. And at the same time, parang humihingi siya ng palit ulo, parang ganun eh. Dahil hinihiling din niya, suspindi naman si NBI Director Melvin Matibag. Anong comment mo ron?
1: Alam niyo yung ganyang attempt ni Senator Cayetano. Ano na lang yan eh. Parang nagpa-flex na lang siya ng kanyang power. But he's realizing now na limitado ang power ng Senate as an institution. Hindi ka pwede mang-arbor ng obvious na gumawa ng krimen. Kasi itong si General Aplasca, maliwanag yung krimen na ginawa niya doon. Pinaputukan niya yung mga NBI agents. Mm-hmm. Alam niyo, pwede siyang kasuhan ng attempted homicide doon. Nag-create siya ng international scandal, ano, international shame. Alam niyo bang reputasyon natin sa iba't ibang bansa na ngayon? Kasi pina-video niya eh, yung drama nila doon na putukan eh. Mm-hmm. At siya may kagagawan niyan lahat. Diba? While I am sure humingi ng basbas yan kay Cayetano, but siya nag-execute. Tinerrorize niya yung mga nandoon sa loob. Tinerrorize niya yung mga nanunood. Yung pala, wala. Eh, no? Gumawa sila ng script. Oo, kaya ano to? At maganda yan na na matanggal na sa pwesto, pero nakita niyo yung bagong balita na nawawala daw yung CCTV doon sa mga panahon na yon. Oh, siya nagsabi noon. Kaya talagang habang nandiyan yan sa pwesto ay magko-contribute yan sa cover up at gagawa pa yan ng iba pang mga krimen.
2: Eh, kung wala CCTV, tanong natin kay Senator Jinggoy. Oh, kasi siya yung narin na itago niyo CCTV. Di ba? Tsaka hindi ko maintindihan na kasi sabi ni NBI Director Matibag, eh parang nag-warning shot, no? Yung mga tauhan ng Senate laban dun sa mga taga-NBI. Para saan yung warning shot? Di ba? Nung makita nila yung may mga papalapit ng taga-NBI, nag-warning shot ang mga tauhan ng sa Sergeant at Arms ng Senate.
1: Yun na nga po ang butas na malaki dun sa kwento ni General Aplasca. Sinasabi niya, kaya daw siya nag-warning shot dahil ayaw daw ibaba nung NBI yung armas nila. Bakit niya naman didisarmahan yung NBI? Di ho ba? Plus, ganito yan. Yun hong hallway na yon doon sa GSIS building, kasi yung Senado po ay umuupa lang sa GSIS building.
2: No.
1: Tapos yung part ng Senate, may boundary po yan, nakaharang po yan pinto. May pintong nakaharang dyan. Yung NBI, nandito sila sa GSIS side kasi humingi ng tulong yung GSIS president para nabantayan yung side na yun. Kasi yung pintuan dyan sa in between Senate at GSIS ay nabubuksan lang kung galing ka ng Senado. Nasa kanila yung susi.
2: Mm-hmm.
1: So hindi mabubuksan niya ng NBI from the other side at hindi naman binubuksan. Ang nagbukas niyan, itong Sergeant at Arms. Nakita nila nandoon doon, wala sa Senate premises. Tapos, nag-identify, tinanong niya, sino kayo? Di NBI. Ah, NBI pala, di dapat tapos na yun kasi supposed to be pares kayo nasa gobyerno, di ba? Hindi kayo mag-aaway. Tapos, hindi naman lang nag-a-attempt na tumawid man lang ni isang step dun sa loob ng Senate premises. Biglang chinalis niya. Ngayon, even if pumasok doon, hindi mo pa rin pwedeng putukan. Kasi, di ba, government authority yan.
2: Oh.
1: Kahit sabihin pa, magsiserve siya ng warrant, mandato nila yun, valid warrant yan.
2: Yun na nga eh.
1: Hindi mo pwedeng harangin, bakit mo babarilin? Ngayon, yun na ngayon po ang problema doon sa storya ni General Aplasca.
0: Mm-hmm.
1: Dinala niya eh. Inano niya eh. Kumbaga ginawa niyang private army yung Sergeant at Arms eh.
2: Oo. Merong resolution na final si Senator Bam Aquino na imbestigahan yung nangyari sa Senado. Magkaroon pa kaya ng time dahil yung impeachment ay nakasampa na dyan sa ano? Maasikaso pa kaya itong ng Senado na magkaroon ng investigasyon sa nangyari?
1: Opo, may panahon 'yan kasi ganito po doon sa aming schedule
2: Corona.
1: Impeachment po ni Chief Justice Corona, sa gabi po yung sa hapon paggabi yung impeachment.
2: Okay.
1: Sa umaga, Monday to Wednesday yung legislative work.
2: Mm-hmm.
1: Yung mga bills and resolutions, mga interpellations, lahat. Thursday, investigations. So yung Thursday, doon po pwede mong gawin yon. Thursday morning. So yung Friday, sila, off. Yung I think Wednesday afternoon, Thursday afternoon, for research and preparation.
0: Mm-hmm.
1: Ganun po. So may oras pa rin siyang kung gagawin yan.
0: Mm-hmm. Sentry, yung may hinihipaghimok din mula sa Senado na suspendihin din daw po si NBI Director Matibag. Ano pong take nyo dun?
1: Wala naman nung basis eh. Ano bang naging kasalanan ni Director Matibag? Hindi ba sila sila Aplasca yung unang nagpaputok? Sila yung nag-instigate eh nung firefight. Nakita natin ilang footages na from the NBA side, sa GSIS side, tsaka sa Senate side. Walang provocation at all. bumuhos lang ng putok itong grupo nila, General Aplasca, tapos they made it appear na inaatake. Kaya nga itong si Senator Cayetano ay nagdadrama na we are under attack. By whom? Wala naman po, di ba? Pero kailangan nila yung ganung drama para nila malabas yung kanilang ano na inaapi sila na talagang itong Marcos administration ay ginagamit yung dahas para makuha si Bato de la Rosa. Eh, hindi nga eh. They were just there. Wala naman nag-order ng arrest that night.
2: Under siege daw sila nung gabing yon. Kinubkub sila. Nino, pero, nung isang tao.
0: Hindi, tsaka akala ko kinubkub nung buffet.
1: Ayun nga eh. So, ang daming ano talaga. Mamang problema. Akala nila kasi they control the flow of information. Pero ngayon, nung real time, they gave the impression na talagang grabing chaos. Alam nyo, daming mga embassies na nagpapanik no, nagtatanong kung ano nangyari sa Senado. Because that's their objective. That's the kind of image they wanted to project. Kaya yung media, ginamit nila. Pinatayo lang nila doon. Hindi nila pinapunta doon sa engagement area para hindi nila nakikita na ang pinapaputukan ay yung pader. Ang nakikita lang nila yung pumuputok yung sergeant at arms. Tapos sila na nagkikwento kung ano yung nangyari. Oh, so yun yung initial feed. Tapos yung live stream nga ng mga senador, nagpapanik. Pero nung when the smoke cleared, aba lumalabas yung detalye. Eh kagagawan lang pala nila yung lahat yan. Kaya alam niya tong si Cayetano talagang ilang araw pa lang talagang ano na eh. Ginulo na talaga yung Senado, sinisira by the day.
0: Ito pang huling tanong ko na lang po, pangkiliting tanong din, may madadagdagan pa bang ilalabas na warrant of arrest ng ICC, Sentry?
1: Mga ilang buwan pa po ang antayin natin bago may lalabas. Yun lang po masabi natin.
2: Pwede
1: wala pa po sa
2: bulong nyo sa amin. Tatlo lang naman tayo nag-uusap dito. Eh. Wala nakikinig sa atin. Bulong nyo sa amin.
0: So isa-isa po ba to Sentry o pwedeng yung iba pang co-conspirators?
1: Ang sabi ko nga po, no, ang tansya ko rito, baka hanggang kay Bongo at Albayalde na lang ang pwedeng habulin. Maximum na yung kay Albayalde. All the rest na co-conspirators or co-perpetrators na na-mention, ay baka kapusin na po ng ebidensya. Kasi mataas po talaga yung threshold na kailangan abutin. Certainty of conviction. Yung pag-iimbestiga nila, kailangan makalap nila na ang assessment nila, certainty of conviction bago sila mag-a-apply ng warrant. So, wala pa po tayo doon.
2: Ang isa lang pwedeng sabihin ni Senator Trillanes, basta yung susunod na ICC warrant, igogo talaga yan. Di ba, Sentry?
1: Yes.
2: Sabi ko sa iyo. Go na yan. Go na yung susunod na ICC warrant.
1: Yan. So yun po.
0: Maraming salamat, Sentry. Pinapatawa lang po namin kayo.
2: Salamat po, Senator. Maraming salamat po.
0: Yan po si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Ano oras na kuya?
2: 14 minuto na makalipas ang 5 ng hapon.
0: Ay, kumuha tayo ng mga report mula sa labas ng himpilan. Sino ba yan, kuya? Sino una natin?
2: Liderato raw ng Senado, hinihimok ang ombudsman na suspindihin rin si NBI Director Melvin Matibag. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Kami, Jom.
3: Mulyad, Zandro, hiniling nga ni Senate President Alan Peter Cayetano sa ombudsman na suspindin rin si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag kaugnay ng nangyaring parilan sa Senado noong Miyerkules. Kasunod yan ng inanunsyo ni Ombudsman Jesus Christian Remulla na pinatawan nila ng preventive suspension without pay sa Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca matapos itong aminin na siya ang unang nagpaputok ng baril sa mga tauhan ng NBI sa Senado noong gabing yon. Sa Facebook Live, sinabi rin ni Cayetano na naniniwala siyang nagsisinungaling si Matibag maging kay Pangulong Marcos Jr. Maling-maling impormasyon din umano ang binibigay ng NBI Director sa Pangulo.
4: May usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI. Samantalang nakita namin po yung video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the president. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives.
3: Una nang iginiit ng Matibag na walang NBI agent sa loob ng Senado at inirequest ng GSIS ang kanilang presensa sa premises nito nang mangyari ang putukan noong Miyerkules. At yan ang balikang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner!
0: Ay, isa pa! Department of Energy, paiimbestigahan ang malawakang power interruption sa Luzon at Visayas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Go ahead, Bert!
5: Ayon kay Energy Secretary Sharon Garee, iimbestigahan ng binuong Grid Reliability Task Force ang pagpalyas ng 500 kilovolts na Yabas Ilihan at Ilihan das Marinas transmission line na nagtanggal ng mahigit 2,400 megawatts ng natural gas capacity mula sa Luzon Grid dahil dito naapektuhan ang supply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng Luzon habang pahirapan din ang paglipat ng supply papuntang Visayas Grid na nakakaranas na rin ng manipis na power reserve. Sinabi ng DOE na agad na na-disconnecta sa grid ang ilang planta kabilang ang Ilihan at ERI Power Unit na pinalalapan ng forced outage ng Basinlok Unit 3. Isasagawa rin aniyang masusing technical assessment para matukoy ang ugat ng aberya at maaksyonan ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Anong oras na, Kuya?
2: 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.

0: tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
0: Gas, Abelga!
3: Jesse Cruzat!
1: Sa Suko sa DZMM.
4: Suko sa DZMM.
1: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: DTM.
1: Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
3: Anong take mo?
2: Ayos na ko yan.
3: 20 minuto makalipas ang alas 5.
2: Aba, eh baka nakakalimutan nyo ha. Ang impeachment ay nasa Senado na.
3: No.
2: Baka nakakalimot kayo.
3: Matagumpay na nadala doon sa kabila ng nangyayaring gulo ng gabi.
2: Oo. Ay, humingi pa tayo na update. Ano na nga ba inaasahan natin, lalo na may commitment ang Senado na magkoconvene ang impeachment
3: Monday.
2: Court sa
3: by
2: Lunes.
3: Monday.
2: Ayan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Congressman Terry Ridon, ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. Magandang hapon po, Kong Terry.
4: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-invita.
2: Mm-hmm. Eh ano po bang inaasahan natin sa Lunes dahil nga magkoconvene na ang impeachment court? Pupunta na po ba yung mga yung 11 member House Prosecution Panel at yung mga kongresista sa Senado o hindi pa po?
4: Tama po 'yon. Sa darating pong Lunes, inaasahan po natin, no? Batay po doon sa liham ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkoconvene na daw po yung Senate Impeachment Court. On May 18, no? So, yung po 11-member panel ng House Prosecution ay pupunta rin po doon para tunghayan yung pong pagbubukas nito pong impeachment court po na ito.
2: Mm.
3: Kong Terry, sinabi ni SP Cayetano na hindi niya inaalis na may mga attempt to regain the Senate presidency, ano? Wag lang daw masyado magmadali maging atat yung mga nanais na makuha ulit yung presidency sa Senate dahil sa hindi pa naman officially magsisimula yung impeachment, magpapadala pa ng mga summons, etc., maghihingi ng mga comments sa mga respondents. Kung sakali man na magkatotoo nga yung sinasabi ni Senate President Cayetano na maagaw ulit yung presidency sa kanya, yung pagiging pinuno ng Senado, anong may epekto ba to sa gagawing proseso ng impeachment sa Senado?
4: Well, yung pong pagpapalit ng liderato, labas naman po yung Kongreso at yung pong House Prosecution Panel, no, dito sa usapin po na ito.
3: Uh-huh.
4: So sila po yung magiging mapagpasya doon bilang mga senador at bilang kapulungan. Pero ang inaasahan natin, whether under any leadership, magkoconvene pa rin po yung Senate Impeachment Court ng alas 3 ng hapon sa darating pong May 18. So ayan po yung inaasahan natin. So kung magkaroon man po ng leadership chat, kasi ang mangyari naman po doon, magkakaroon po muna ng plenary session bago po ang lahat, no, kasi i-refer po yan doon sa order of business ng plenary po ng Senado. Sila ho yung magiging mapagpasya, no, kung ano ho yung mangyayari po doon sa kanila po nga kapulungan. No. Pero ang expectation ho natin, whether or not it is under Cayetano Senate Presidency or any other Senate Presidency, magtutuloy po yung impeachment convening, impeachment trial convening sa araw po na yan.
3: Oh, eh kasi alam naman ng marami na, well, ang fear nga ng marami, eh masyadong malicious yung timing ng pagpapalit ng leadership sa Senado dahil sa yung araw ding yun ay pinagdesisyunan, pinagtibay yung articles of impeachment sa Kamara. And parang obvious na si Cayetano is a well-known close ally ng mga Duterte, hindi ba?
2: Tsaka how can another Kong Terry, how can another change in leadership kung sakaling mapalitan, kasi hindi malayo sa posibilidad na posibleng mapalitan ulit yung kasalukuyang Senate President, paano po ito makakaapekto doon sa proseso ng impeachment?
4: Ale, katulad ko nung lagi pong binabanggit, wala naman yung epekto yung pagkapalit mo ng liderato sa paglalatag po ng impeachment case po ng Kamara, kasi pareho pa rin naman yung composition ng mga senator judges. Nagpapalit lang po yung liderato po ng Senado. So, kukumbinsin pa rin naman po namin yung bawat isang senador, no, na mag-convict po sa pangalang Pangulo on the basis of the evidence in each and every ground, like confidential funds misuse, threats, unexplained wealth, at bribery. So, irrespective po of whoever will be the Senate President, yan na pa rin pa naman po yung magiging paglalatag po namin ng ebidensya sa Senate Impeachment Court.
3: Okay, kasi, bagamat sige, wala na tayong question, magko-convene yung Senate Impeachment Court dito sa impeachment. Ang magiging tanong kasi dyan eh, with the current leadership ng Senado, eh, yung conviction,
2: alam naman natin.
3: Diba? Parang, hindi ba parang nakikita na natin kung ano magiging, ano, kung ano magiging hatol with the current lineup ngayon ng majority?
4: Well, hindi rin naman ho. Kasi ang totoo naman, naniniwala ho kami na makukumbinsi at makukumbinsi po yung mga kababayan natin. Yun po nga mga senador, no? Dito po sa pagkatumpak nito pong kaso na ito. Kasi halimbawa, balikan na lang ho natin yung boto sa Kongreso. Bago ho yung ebidensya, new and compelling evidence po yung unexplained wealth, no? So ano ho yung naging resulta ng boto? 257 votes. No? Sobrang layo, sobrang taas kumpara doon sa nagdaang taong boto, which is 215. So, in the same manner, tingin ko makukumbinsi rin po yung malaking bilang ng ating po mga senador pagka ho nalatag na maayos yung ebidensya diyan po sa bagay po na yan.
3: Oo. Na-compose na yung ano, yung 11 prosecution panel diyan sa Kamara. May mga kanya-kanya na bang assignment kung anong articles ang hahawakan?
4: Well, ano po, actually halos lahat po ng mga 11 prosecutors ay may doubling mga assignment. No? So halimbawa, ako po ay naka-assign sa unexplained wealth at sa confidential funds misuse. No? So iba pong mga prosecutors nakahalo din po doon sa iba't ibang mga grounds din po. So ano naman po yan, sa totoo lang parang placeholder lang naman po yun kasi our expectation naman po is each and every prosecutor can actually present all of the grounds kasi lahat naman po ng mga miyembro po ng prosecution panel eh duman ho doon sa deliberations po ng House Committee on Justice.
3: Meron na rin kayong ano, yung private
2: mga sa Lunes po ba?
4: Magpipinal lang ho kami ng mga private prosecutors. So, I guess after finishing po this entire list of public prosecutors, we will be able to finalize the list of private prosecutors na tutulong din po sa amin.
3: Mga ilan niya mga yan, Kong?
4: Wala pa naman. Wala naman din actually yung limitasyon. No?
3: Uh-huh.
4: Doon sa pwede pong tumulong ng mga abogado at mga law office no? Doon po sa iba't ibang ground. Sa totoo lang, we need all the help that we can get kasi ano naman po ito. Siyempre, magkakaiba ho yung tipo ng ebidensya na kailangan po ilatag doon. Ano? So, halimbawa, yung threat. Ano ho yan? Talagang parang criminal practice ho yung very important ho na merong diin. No? Yung sa unexplained wealth, dapat mga banking experts, finance experts na may law background, no? Yun po nga makakatulong din po natin dyan. So, marami ho. Ang pwede yung makatulong sa iba't ibang mga grounds to impeach and convict the Vice President.
3: May bagong listahan ba kayo ng mga private prosecutors o pagbabasihan lang yung mga private prosecutor last time?
4: Ano, yung mga dati naman po ay tumutulong pa rin. At I think meron po mga bagong mga muka na papasok po bilang private prosecutors. So, hopefully, as soon as we have the initial list, we can also introduce them to the public. Also.
2: All right. Marami pong salamat, Kong Terry.
3: Kong Terry, thank you. Maraming salamat po.
2: Ayan po si Kong Terry Ridon ng Bicol Saro Portalis at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. May kilala ako dun sa isa. Dun sa private prosecutor. Abangan nyo.
3: Yung ngiti mo na yun, parang kilala ko rin.
2: Mula ko sa iyo mamaya. Pwede natin bigyan ng clue.
3: Sige.
2: Jurassic. siya eh. Paano? Happy weekend. Ay, teka lang. Hindi pa pala. Teka lang, ha? Ay, nagbabati nga pala yung Dante A. Ang Associates. Nakikinig sila lagi sa atin.
3: Magandang hapon po sa inyo.
2: Magandang hapon po. O, ito, susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila.
3: O, yung mga nagpapabati rin sa akin, ha? Next week na.
2: Next week.
3: Papangalanan ko Okay. Mapapanood naman po ang Issues Spotted kasama si Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel, at sa DZMM Facebook page.
2: Happy weekend!
3: Bye-bye!
2: Bye!
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

Gusto ko gamitin yung bell na yun. Kala mo naman nakapag-check out tayo. Hello, hello, hello sa ating mga kapamilya. Online, joining us for today para sa ating issue spotted. Solo flight muna ang aking kagandahan dahil si Tony Velasquez, ang ating partner, ay magiging Tony Velasquez Patrol mamaya. So, tayo po muna ngayon. Pero, kala ninyo, porke biyernes na, matatahimik tayo ngayong maaksyon na linggo ng Mayo na ito. Hindi po tayo matatahimik, mga kapamilya. Dahil marami po ang mga nagaganap. Walang siesta-siesta sa balita. Opo, sa dami po ng mga nangyayaring mga pa-updates dyan. Grabe! Di po ba? Etong mga nangyari na itong nakaraang linggo, parang season finale nga ng isang TV series o ng movie series na hindi naman talaga natin inabangan. Pero nagsimula po talagang uminit ng uminit hanggang sa ayan na nga. Pumutok na nga parang pimple na hinuglang. Ano nga ba ang mga latest ngayong araw na ito? Sabi si Osa... Sergeant at Arms OIC ay suspendido nga po ng 6 months preventive suspension si Mel, tama ba? Aplaska? Opo, siya po ay binigay ng 6 months preventive suspension para nga po dito sa pag-iimbestiga sa nangyaring paano ba natin itatawag yan? Senate siege? Shootout? Kaguluhan? Barilan sa Senado? Habang iniimbestigahan nga po yan. O tama, Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ay binigyan po ng 6 months preventive suspension. Hindi lang po yan, meron pa pong bago. Naalala niyo po yung CCTV na hinahanap nating lahat? Yung CCTV footage nung nangyaring barilan. Abay, sinabi rin po ni Mr. Aplaska, wala pong CCTV footage doon sa area ng pinagbarilan. Nagulat ka pa ba? Diba? Parang hindi ko nga alam bakit hindi na ako nagulat. Nasasanay na ba tayo? Andito na ba tayo mga Pilipino sa perpetual state of disappointment na naging normal na yung pakiramdam sa atin? Diba? Sobrang normal. Ang init pala. Naramdaman ko, Hana, ang init pala. Totoong mainit pala dahil mainit din ang mga balita. So, magpapabukas tayo ng new electric pan dahil mainit pala talaga sa init ng mga nangyayari. Diba? Walang CCTV footage na nakita doon sa barilan area. Doon sa area mismo ng pinangyarihan daw ng barilan. Ang nakita na lang daw ay yung tail end na lang daw ng nung mga tauhan nila. Yung di ko nga alam bakit hindi nga po nakita ito. Isa pa! Meron na pong ilbo para kay Senator Bato de la Rosa, Immigration Lookout Bulletin Order para kay Senator Bato de la Rosa. Ngayon lamang po lumabas, Biyernes. Pero kailan po siya nakalabas ng Senado? Di po ba? Parang that was Thursday ng madaling araw, no? Kasi 2:30 a.m. na po iyon ng sumunod na araw na. And person of interest na po ang turing kay Senator Robin Padilla in connection doon sa kanyang possible lamang po, no? Possible na involvement sa pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises. Di naman daw po proper ang gamitin ang word na pagtakas kasi hindi naman daw po siya nakakulong doon. Kaya pag-alis lamang yan because according to them, the senator is free to come and go sa Senate premises dahil ang kanyang Senate protection ay ang protective custody ay isang pribilehyo lamang na ibinigay sa kanya. Ayan po, no? Ilan lamang yan sa ating mga inaabangan. At syempre, paalala na rin po, habang maaga pa ng Biyernes ng gabi, ngayon pa lang po i-charge nyo na ang lahat ng inyong portable fan, portable lamps, ilaw, cellphone, tsaka mga power bank po ninyo dahil naka-red alert po Luzon, ano? Naka-red alert po tayo until 10 p.m. So, meron na po yung mga rotational brownout na maaring mangyari. I can attest to that dahil po kahapon kami ay na-rotational brownout. Isat ka.

0: O sige, dami na natin napagkwentohan. Sandaling panahon pa lamang po tayong magkasama sa programang Issue Spotted. Kasama niyo po ngayon, Rica Lazo. Ayan, maya-maya po ay... Wow! I feel so pretty. Bigla, parang na-magic bigla yung pakiramdam ko doon. Lumamig na kasi. Oo. Kaya po, ingat po kayo sa pag-uwi ninyo. 5:30 na, out na yan. Unless, aalis ka. Kasi it's Friday the 15th. May sahod na! So ano balak mo? Check out, bayad ng due date o may date mamaya. Ay, sarap naman. May lakad. Pero yung mga edad na 35 pataas, uuwi na yan. Gusto na niyan magpahinga. Ayaw na niyang mapagod agad-agad, di ba? Kaya uwi na tayo, yung mga gustong umuwi na agad, makasama na ang pamilya. Or all by your lonesome ka muna because like me, you want your solitude, you value that. Go ka na dyan. Kung anumang balak mo, basta mag-ingat-ingat ka po. And, yun nga, tubig at saka yung mga kailangan mo i-charge mo na dahil hindi natin alam kung ang lugar niya ba ay tatamaan. Pero better to check your, ano tawag dito, yung area ng inyong mga power cooperatives para malaman kung affected po ba ang inyong lugar. Di naman siguro ganun katagal yan. Parang an hour or two max na yan. And then balik na po tayo. So sige, kakayarin po natin yan mga kapamilya. Maya-maya po ating makakausap ang isa sa mga miyembro ng prosecution panel. Dahil kasabay po ng mga nangyayaring kaguluhan nung Miyerkules. Tama ba? Wednesday, Miyerkules, no? Kasabay po ng mga nangyayaring kaguluhan sa Senado ay na-transmit na rin po ang articles of impeachment from the lower house to the Senate. Ibig sabihin po niyan, hinihintay na lang po natin na mag-convene ang Senado bilang Senate Impeachment Court. Once mag-convene na po sila, ayan na po, magsisimula na po ang mahabang proseso pa po ito bago tayo darating sa pinakamismong trial. Yan po ang itatanong natin sa ating prosecution member mamaya. What can we expect sa kanilang paghahanda sa House Prosecuting Team, syempre? At yung aabangan din po nating paghahanda na gagawin ng Senado para nga po sa Senate Impeachment Trial ng Vice Presidente Sara Duterte. Ayan, no? Pangalawang... beses na po ito na siya ay na-impeach, the first official ng bansa to be impeached twice. At hindi pa po natin alam no kung anong magiging balak ng Senado dito. We are also awaiting what's gonna happen on Monday dahil alas 3 po babalik ang session ng Senado. At dun pa lang natin malalaman kung ano ang magiging plano ng Senate as an impeachment court dito sa kanilang pagtalakay sa magiging trial nga po ng Vice Presidente. Di pa natin alam kung anong magiging schedule nila, no? Because the former Senate President, Tito Soto, said na ang balak nila noon ay MWF nilang tatalakayin yung impeachment, pero hindi pa po natin alam ang magiging plano ng panibagong Senate President at ng impeachment court nga po dahil tayo po ay nabulaga, nagkaroon ng change of leadership nitong Monday lamang. Wala pa po tayong idea of what's gonna happen by Monday, kundi abangers po tayong lahat. Kanina nakausap ko rin na nakausap namin ni partner Peter ng umaga, isa rin po miyembro ng Senate ng House Prosecuting Team si Congresswoman Bel Zamora. At sinabi nga po niya na maaring wala pang mangyari, wala pa silang gagawin, no, by Monday. But the whole House Prosecuting Team will be present doon po sa Senado pagdating po ng Lunes para nga po tignan kung ano ang mangyayari dahil ito na po ang pagsisimula ng Senate trial once mag-convene na nga po ang Senate Impeachment Court. Ayan o, napakabilis naman po talaga nasa linya na natin ang ating Manila 3rd District Representative, member ng House Committee on Justice, chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, vice chairperson ng House Committee on Public, huhulaan ko yan, public accounts. Kasama natin Congressman Joel Chua joining us on the line. Kong Joel, good evening po. Ay, wait, afternoon pa lang. Magandang hapon po sa inyo, Kong Joel. Rica Lazo po sa Issue Spotted. Kumusta ka po?
1: Hi, magandang hapon, Rica, at sa lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kababayan ko sa ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila.
0: Hi, Congressman. Bago tayo mag tanungan, tsikahin muna kita, Kong Joel. Kumusta ka naman po? Napagod ka po ba ngayong

0: Linggo sa dami ng mga nangyayari sa bansa natin.
1: Hindi lang po napagod. Nagulantang pa tayo para tayong nanonood ng teleserye.
0: Diba, sir? Parang movie lang ito. Ano ba ang nangyayari? Bakit ganun?
1: Eh, akala ko, yung batang kaya po, napunta na sa Senado.
0: Kaya nga po, ang malungkot doon, sir, wala tayo. Hindi man lang tayo kasama sa mga eksena. Diba? Nanonood lang tayo. Pero nagulat ka po ba? Ay, well, nagulat ka nga po tayo lahat, no? Dahil doon sa nangyari. Pero coming, moving forward, dun nga po sa kaguluhan sa Senate, na-transmit na yung articles of impeachment. So, lahat po kami ngayon ay abangers na sa mangyayari on Monday. Pero hindi pa naman po kasi ito trial kung Joel, di ba? So, parang opening pa lang, mag-convene pa lang sila as a trial court. Right now, ano po ang plano na? So, sa inyo po muna ang inyong ang tanong natin, yung ating yung prosecuting panel po muna. Ano na po ang inyong mga napag-uusapan, Kong Joel?
1: Well, unang-una, kami po ay patuloy yung paghahanda namin sa nalalapit, kung sakasakali, no, sana matuloy na impeachment trial. Ang bawat isa po sa amin ay naghati-hati na po kami sa apat na articles of impeachment na inihaing. At ang bawat isa po sa amin ay may mga kanya-kanyang assignment na. Mm. Isa po yan sa mga paghahanda na ginagawa po namin. Mm. Yung pangalawa naman po ay nasa proseso po kami ng pagbibetting kung sino-sino yung mga gaganap na kapartner namin mula po sa mga private law office, mga private lawyers, dahil marami po kami natatanggap ng mga volunteer at mga kilala na mga trial lawyer.
0: Opo.
1: Pero siyempre binebet pa po namin sila isa-isa.
0: Ay, ito at, pa yung mga private prosecutors po ito, Kong Joel, no?
1: Tama po kayo dyan. Yan po yung mga paghahanda na ginagawa po natin. So, isa rin po sa mga kinukonsider namin at pinag-aaralan kung sa Lunes ay kami po ay sasadya sa Senado.
0: Opo. May pa-audition pa po pala ng private prosecutors? Hindi po pala yan.
1: Betting,
0: opo.
1: Betting po ang ginagawa po namin. Siyempre, ayaw naman po namin na tayo ay mapasukan, no, ng mga abogado na baka mamaya. Kasi alam mo, napakahalaga na yung confidentiality sa mga ganitong klaseng labanan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yan ay isa sa mga pinag-aaralan po natin.
0: Opo. Ayan pa nga po, no, dahil pag nagsimula na po itong impeachment, when the Senate convenes as an impeachment court, sinasabi nga po talaga na hindi na nga daw po pwede itong pag-usapan ng kahit anong miyembro ng Senado. But on the House prosecuting team, pwede pa rin po ba namin kayo ma-interview, sir?
1: Ang rule po dito ay ang merito ang hindi pwedeng pag-usapan.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung ang itatanong po ninyo ay yung mga nangyari, yung mga day-to-day na pangyayari, ako po yung naniniwala, hindi po ito kasama sa prohibition.
0: Opo. So, yung mga the finer details po, yung mga hindi lang pwede talakayin?
1: Yung mga merito ng kaso, yung mismong merit ng kaso, ay hindi po kami po pwede magkomento. Both po, sa parte po ng private ng public prosecutor, sa defense, mismo yung respondent at mga miyembro po ng Senado na tatay yung senator judges.
0: Mm-hmm. Ano po bali ang magiging papel ng mga private prosecutor to assist yung ating prosecuting panel?
1: Well, doon po sa ating sa rules na ginawa po nila, they will be under the direct control and supervision ng public prosecutor. They will be allowed to cross-examine. So, mga normal na lawyer din po na gawain. Kaya maghahati-hati po kami siguro ng trabaho dito.
0: Gaano po balik karami yung buong team ang lalabas, Kong Joel, kung madami na po yung bilang ng ating prosecuting team plus the private prosecutors? So, parang aabot 20 pa po pala tayo?
1: Pag kung titingnan po ninyo, very voluminous kasi yung mga volume ng document na isasama po dito. With respect doon sa dami, pag-uusapan po namin, siguro mangyayari po dyan, per article din ang magiging hatian dyan.
0: Mm-hmm.
1: Magkakaroon ng team ng kada article.
0: Opo. Pwede nyo na po bang ma-isplok sa amin kung sino-sino po yung mga maghahati-hati per article?
1: Hindi pa po kasi final eh, kaya mm-hmm. hindi pa po namin masasabi.
0: Mm-hmm. Alright. Kaso, buti na lang, majority po sa inyo na nakuhang prosecuting team ay member na rin po ng Justice Committee. Ano? So, hindi na po tayo masyadong mahihirapan dyan sa ating pag-aaral-aral. Kaso, sa dami nga po ng mga dokumento, ng mga ebidensya na kailangan nating i-sift through, ano pa po yung nakikita ninyong maaring maging weak points that you can still strengthen to drive down the point ng mga impeachment articles po natin?
1: Pinag-aaralan pa natin yung maalala ninyo, yung ITR hindi pa na ilalabas.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ito yung nakalaman doon sa box. So, pag-aaralan pa natin kung kailangan pa itong ilabas dahil nga doon sa sinasabi ng commissioner ng BIR. No, na prohibition.
0: Mm-hmm.
1: Lahat po 'yan pag-aaralan namin. At saka isa pa sa mga pinag-aaralan namin yung mga possible na mga legal obstacle na harapin namin kung sakasakali dahil hindi naman sigurado ako na marami pa rin mga constitutional issue, mga jurisdiction na mga tatanungin pa rin po 'yan o kukwestiyunin. So lahat ng mga 'to ay ina-anticipate po natin.
0: Sabi po ng Senate President ngayon, maaring tignan o maaring gamitin yung Senate rules nung nakaraang impeachment. Pero open naman po talaga for new rules itong i-constitute na panibagong Senate Trial Court. Ano po yung nakikita ninyong maari nilang ayusin pa? O na kasi ayaw naman po talaga nating isipin na magkakaroon ng bias because of the makeup ng majority, ano? So may nakikita po ba kayo na maari nilang gawin that may say na may pinapaboran yung kanilang magiging rules?
1: Well, kung babasahin po ninyo yung rules nila, supletory naman yung rules of court. Nakasagay po dito, supletory yung rules of court. So may mga suggestion po kami na baka po pwedeng idagdag.
0: Mm-hmm.
1: But in the meantime, hangga't hindi pa po ito na-final, hindi pa namin na-finalize, ay hindi pa po muna namin ilalabas. Titignan din namin kung ito ay magiging katanggap-tanggap din po sa kanila.
0: Mm-hmm. Pag-usapan naman po natin yung proseso pag nag-convene na po yung Senate Court. Ano na po yung ating mga i-expect come Monday onwards?
1: Well, unang-una, siyempre, yung entry of appearance muna namin bilang mga public prosecutor, gagawa po kami ng sulat na kami po ay mag-e-enter ng aming appearance sa Senado at inaasahan din natin na ang mga senador ay manunumpa once na ito'y na-convene na yung impeachment court, ang unang-unang gagawin ng mga yan ay manunumpa sa kanilang tungkulin mm-hmm. bilang senator judges.
0: Mm-hmm.
1: Of course, doon sa panunumpa nila, nakalagay doon na inaasahan natin na sana gawin din po nila na sila ay mag-exercise ng political neutrality.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, dapat hindi po sila maging bias at mag-decision sila base lamang sa ebidensya na nailatag po sa harapan po nila.
0: Mm-hmm. Hindi nyo, kayo po ba ay umaasa na ang magiging Senate Impeachment Court ay magiging impartial doon sa ating mga ipepresentang ebidensya?
1: Alam mo, Rica, ang isa sa mga mahalaga no, na nagaganap na papel dito ay ang publiko. Maliwanag doon sa kanilang rules na itong pagsasagawa ng impeachment trial ay gagawin ay open for public. At malaking bagay na mag-participate ang mga maumayan, lalong-lalo na ang mga media. Kagaya po ninyo, malaki po ang inyong magiging papel dito. Kaya kung tayo po ay magtutulong-tulong, ako naman po naniniwala ng mga senador, ng mga halal ng taong bayan, ay magdadalawang isip kung sakasakali. Kung meron man dyan siguro, mangilan-ngilan, pero karamihan po dyan, ako po'y naniniwala, natutup din po nila ang kanilang sinumpaang salaysay at makikinig din sila sa mga panawagan ng taong bayan.
0: Pero kung Joel, ano ba talaga ang role ng taong bayan dito? Kasi kung titingnan naman po natin, ang pagdedesisyon naman po ay talagang ang Senado naman po talaga yung decision nila. The opinion ng mga tao, where does it fall?
1: Alam mo, nung nakaraan, kung maaalala mo, may mga ginawa no, na sinasabi nila na ay i-dismiss nila outright itong impeachment complaint. Pero siguro dahil na rin sa mga nangyari nung nakaraan at dahil na rin sa ingay na nag-post ng taong bayan, kung makikita mo, samot-saring mga kritisismo ang inabot ng mataas na kapulungan. So, kung makikita mo, eh talagang ngayon, iba na ang tugtog ng Senado at sinasabi nila that they will proceed sa trial for tweet. So, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ito.
0: Ang Vice Presidente Sara Duterte po ay nagsasabi na wala talagang ebidensya ang hawak para nga po sabihin na may malakas kayong ilalabas na kaso against her as on the impeachment trial po mismo, no? Pero kakailangan sa palagay niyo po ba ay kakailanganin niyo pa rin ang kanyang presensya to attend, or you think what she's saying na walang evidence ay wala naman pong katotohanan?
1: Alam mo, siguro napanood naman ninyo yung trial namin o yung hearing namin sa Committee on Justice. Kayo ang makakapag-usga kung wala naman talagang ebidensya na naipresenta. Diba ba? Alam mo, matagal na nilang sinasabi na wala talagang ebidensya, pero ang totoo niyan, sila ang walang ebidensya na naipresenta. Wala po silang ebidensya na pinresenta na magre-rebat sa lahat ng mga aligasyon na ibinatupo sa kanila. Hanggang ngayon, nawawala pa rin at tinatanong pa rin ang taong bayan o yung 125 million kung papaano nagamit at nailustay. Hanggang ngayon, ang taong bayan nakita na yung sell-in diniklara zero cash on hand, zero cash in bank at hindi tumutugma sa ipinresenta ng AMLAC kung saan merong 6.7 billion transaction na pumasok at lumabas. Total. So, yung threat na kung saan pinagbantaan ang presidente, ang kanyang may bahay, ang first lady at ang former speaker, ito pong lahat ng ito, kung siya po ay sinasabi nila na ay hindi pa sapat na ebidensya, eh malamang. Hindi ko na po alam kung ano pa po ang ebidensya na hinahanap nila.
0: Opo, kaya ko din po yung natanong, Kong Joel, no? Dahil sabi niyo nga po, malaki ang role ng publiko dito, ang ating public opinion. The Vice President commands a lot of following, no? A very huge following. Pero nakita din po natin na merong mga nagiging effect yung nangyayari at hindi niya pagsipot sa taong bayan, even doon sa survey ratings po niya, nakikita po natin ang difference. And we also saw a huge number ng mga congressmen na tumalon and voted for the impeachment to be transmitted to the Senate. Bigger amount o mas malaking bilang ng mga pumaya kesa nung nakaraang taon nga po, no? So sa palagay niyo po ba may pag-asa pa po ang taong bayan na makita matutong maging mapanuri sa mga ipinapakitang ebidensya sa kanila at hindi maging bulag doon sa mga ipinapakitang articles of impeachment?
1: Alam po ninyo, hanggat may buhay, may pag-asa. Sabi nga nila. Kaya ako naniniwala, no, kung di tama po kayo sa lahat ng sinabi ninyo, in fact, yung boto na 257 ay hindi rin po namin inasahan. Ako, tinatansya ko dyan, siguro mga nasa 180 to 200, maswerte na kami. Pero nung lumabas ang actual na botohan, 257, maski kami nagulat. And in fact, tinanong ko yung mga ibang kasama natin, na kaibigan natin sa kamara, kung bakit bigla nagbago sila. Sila mismo nagsasabi na nung una, nung bumababa sila sa kanilang mga constituents, sila ay nakikipag-usap, malaki ang naging epekto nung nangyaring hearing o pagdulog sa hearing kung saan naglabasan yung mga sell-in, yung mga AMLAC. So, pati yung mga taong bayan, kung makikita natin sa survey, pumapalo na sa more than 80% yung sumasang-ayon at may kagustuhan na matuloy itong impeachment at interesado rin sila na makita at madepensahan ng Vice Presidente kung meron man siyang depensa. Kaya lahat ng ito po ay sana matuloy, sana po ang ating mga mahal na senador, ginagalang na senador, ay pakinggan ang hinanaing ng taong bayan. Anyway, lahat naman po yan ay nasa kamay na po nila. Monday, titignan at manonood po ang buong bayan.
0: Tama po kayo dyan, sir. Kami din po, nakatutok na ngayon pa lang. Dahil ready na po kami by Monday. Congressman, maraming salamat po sa panahon. We'll talk to you again soon po pag may update na dito. Thank you, sir.
1: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
0: Thank you po. Mag-weekend ka rin, sir. Ingat. At kailangan natin ng mga pahinga, mga kapamilya, di ba? Ating Manila 3rd District Representative, Congressman Joel Chua at miyembro nga rin po ng House Justice Committee and prosecuting team ng lower house sa impeachment ng Vice Presidente. Ayan, di ba? Kailangan nating i-compartmentalize yung sarili natin at ang mga isip natin pag tumatalakay tayo ng napakaraming balita because nag-o-overlap na eh. Ano ba? Nagiging maksyo na lahat. Parang anim na buwan tayong walang ginagawa, chill-chill lang tayo na naghihintay kung anong mangyayari. Biglang eto isang linggong pag-ibig. Lunes, di ba parang ganyan? Biglang may nagpakita. O, tapos sunod-sunod na nga po. Sa susunod na Lunes, ang aabangan naman po natin ay ang pag-convene ng Senate Court. Abangan niyo po yan. Magkakaroon po tayo ng magandang usapan bago pa po magsimula ang Senado para nga po tayo ay ma-educate, no? Malaman natin kung ano nga ba ang magiging proseso, what can we expect, ano yung mga paano sila magsisimula as a Senate impeachment court and so on and so forth. Lahat po yan tatalakayin natin sa Lunes, kaya mag-tune in na po kayo. Alam naman po namin na hindi talaga kayo mawawala kasi araw-araw nga po mga kapamilya sa paghahatid po natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon ng mga nangangailangan, eh nakamit na nga po ng DZMM Teleradyo. Tayo po yon. Ang pagiging number one cable news channel sa Metro and Mega Manila. Sa TV audience measurement nga po sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Salamat po dahil sa inyo, number one ang DZMM Teleradyo. But wait, there's more! Hindi pa po tayo nagtatapos dyan dahil ang DZMM Radyo Patrol 630, number 2 na rin! Number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa first quarter ng 2026 radio studies ng 55 Blue, yung dati pong Kantar Philippines. So, ito pong milestone na meron po kami ngayon ay malaking pinagpapasalamat po namin sa inyo, sa ating mga kapamilya na kasama natin araw, gabi, weekday, weekend, anumang mangyari, nandyan po kayo. Kaya maraming salamat po mga kapamilya sa inyong patuloy na pagsuporta. Nako, 6:01 na agad ng gabi, akalain mo yan? Nakapagpa-reserve ka na ba ng restaurant na pagdadata nyo mamaya? Kung hindi pa, hanap ka na lang ng iba dyan. Basta makakain kayo, okay na yan. Magbabalik po tayo. Kasama nyo pa rin po Rica Lazo para sa programa Issue Spotted.
2: Issue Spotted sa DZMM.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: Issue spotted.
1: And we are back. Dahil 6:04 na nga po, naku, marami pa tayong mga kukuning mga Radyo Patrol report. Ang zibag ng reporters natin yan, na marami sila. Unahin natin, Bureau of Immigration, kinumpirmang natanggap na ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
2: Rita, agad nakikipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa mga law enforcement agency sa sandaling mamataan si Senador Ronald Bato de la Rosa sa lahat ng mga international port of entry at exit sa bansa. Kasunod ito ng kumpirmasyon ng Bureau of Immigration na natanggap na ng kawalihan ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Senador de la Rosa ngayong araw. Ayon kay Justice Tito, ipinagputos ni Justice Secretary Frederick Vida sa bisa ng ICC Warrant of Arrest na arestuhin si de la Rosa kapag nagtangka itong lumabas ng bansa. Sa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order, ilalagay ang pangalan ni de la Rosa sa watchlist system ng Immigration upang mamonitor ang galaw nito. Matatanda ang sinabi ng Immigration kamakailan na wala pa silang namomonitor na travel history ni de la Rosa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for Season CZMN.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Pero Bert, bago ka umalis, wala din bang any information kung nasaan, kung nakalabas na ng bansa si Senator Bato de la Rosa according sa Immigration?
2: So far, Rica, no, wala pang natatanggap na informasyon, wala pang namomonitor ang Bureau of Immigration na travel history o yung info kung meron ng pagtatangka na lumabas Senador de la Rosa sa bansa.
1: Mm-hmm. Pero kasi ito ay yung mga legal channels lang natin, no? Airport, pati ba sa port na may ILBO, pag sinabi bang ILBO, pati mga pantala natin kasama covered nito?
2: Pag domestic, Rica, yun ay hindi saklaw na ILBO. Ang saklaw lang ng ILBO ay yung mga international port of entry. Like mga kung ang may seaports, actually wala naman tayong seaports na international retail.
1: Oo, hindi.
2: Meron lang tayo ay airport, yung international airport. So yun lang yung matingkit ng pagbabantay kay Senator de la Rosa kung mamataan siya doon sa mga international port of entry natin.
1: Diba? Oo, kasi
2: yun lang, itong ILBO na to ay for the legal channels, yung mga official channels.
1: Yes,
2: ang magiging channels dito, Rita, ay yung baka mamaya dumaan ng backdoor.
1: Ayun nga.
2: Yung mga backdoor challenge.
1: Oh,
2: so yun ang magiging challenge ngayon sa law enforcement kung paano nga mamomonitor. Siyempre, dyan napapasok yung intelligence.
1: Hindi na yan
2: sakop na nga ang Immigration kasi ang kanila naman talagang binabantayan ay yung mga official port of entry lang ng bansa.
1: Hindi ko nga naman naisip, no, na hindi kasama ang ano doon. Kasi naisip ko lang, di ba, yung mga domestic na paggalaw, mara mo, lumabas doon naman ang tawi-tawi, parang yung tawi-tawi yung exit point palagi ng mga nag-aalis ng bansa.
2: Yung
1: mga nagba-backdoor, di ba? Pero tama, domestic nga naman kasi ang ating mga seaports. Maraming salamat, Bert Dizon. Ingat ka dyan. Happy weekend, Bert. Kukuha pa tayo ng ilan pang mga report. Ombudsman sisilipin kung staged ang nangyaring gulo sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
3: Rica, sisilipin ng Office of the Ombudsman kung scripted ang kaguluhan sa Senado nitong Miyerkules na gabi hanggang kahapon ng madaling araw. Ayon kay Ombudsman na si Kristen Limulya, sinispindi sa Senate ang Confederate Arms na Oplaska para maiwas sa maimpluwensahan ang sinasagawang investigasyon. Anya, unforgivable o hindi mapapatawad ang pagpapatutok ni Oplaska ng barilaban sa law enforcement. Talapat, nadiskubrin niyang si Oplaska ang unang nagsuot ng bulletproof vest na anya lumalabas na may intensyon ito.
4: Merong taong sinasabi sa law enforcement, mas mataas ako sa inyo, pagpapatok ng balas sa kanila. Sino siya? Ano karapatan niyang gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement. Sino ka? Not even the president will do that. Who has the power? Not even us. Nobody here can say that or do that.
3: Bukod sa USA, kabilang din sa mga iimbestigahan ng National Bureau of Investigation, ang TNT at ang lahat ng nasa Senado ng mangyaring insidente. Ihingan din ang ombudsman ng affidavit ang mga miyembro ng media na nasa loob ng Senate. Umaasa seremonya na sana ay walang mawawalan ng clip. Hiningi nilang kopya ng CCTV footage sa Senado. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BDMM.
1: Kelly, unting katanungan, no?
3: Yes,
1: ang ombudsman ay humingi, nag-issue na, sabi na ba yung hiningi nila sa mga media para isurrender lahat ng mga footage na meron sila?
3: Yes, naglabas na ng subpoena, nag-issue na ng subpoena ng ombudsman para dun sa mga footage ng media personnel na naroon kung mangyari yung insidente. At maliban pa dito, Rica, iimbitahan din ang ombudsman lahat ng senador na nandoon na mangyari yung putukan doon sa loob ng Senado.
1: Nagbigay ba sila ng komento doon sa sinabi ng OSAA na wala silang makitang CCTV footage nung pangyayari?
3: Actually, ang binigyan lang ng komento ni Ombudsman Limulia, Rica, ay yung kumalat ngayon na video sa social media kung saan sinasabi doon na itago yung mga CCTV footage. So ngayon, kapausapin kabilang, sabi ni Rimulya, kabilang sininvestiga ni Senator Robin Padilla at Senator Jinggoy Estrada na nagsabi na itago yung CCTV footage. Ngayon, kung sakaling makulangan ng clip o ng CCTV footage, sabi ni Rimulya, posibleng si Senator Jinggoy ang pagtangunang paghihinalaan.
1: Mm-hmm. Pati ba yung mga videos from personal effects ng mga media ay hihingin din?
3: Yes, Rica, yes. Kasi ba yan sa sinabi kanina na rin muli na pati yung mga videos mula sa media at mga reporters ay isasubkina ng ombudsman.
1: Oo, yung kanilang cellphone na yan, not just the official camera na gamit. Mm-hmm. Alright, sige.
3: Tama, Rica, tingin din ng affidavit itong mga reporters.
1: Alright, sige. Maraming salamat, Kelly Cordero! Isa pa, pinatitiyak ng Malacañang ang maayos na paggastos ng pondo sa nakabimbing priority projects ng gobyerno. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
2: Rica, pinulong ng Malacañang ang ilang ahensya ng pamahalaan para alamin ang estado ng pagpapatupad ng mga prioridad na proyekto ng administrasyon. Inatasa ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga ahensya na agad resolbahin ang mga nadiskubring underspending o kulang na paggasto sa ilang proyekto sa kabila ng pagiging prioridad. Sa datos ng pamahalaan, aabot na sa 1.287 trillion pesos na alokasyon ang nailabas ng gobyerno ngayong ikalawang quarter para sa mga priority projects at karapatan umano ng taong bayan na maramdaman sa lalong madaling panahon ang benepisyo ng mga ito. Nagpresenta naman ang mga bagong patakaran para sa procurement ng mga opisyal para mapabilis ang pagbili ng mga proyekto para mabilis ding matapos at mapakinabangan. Binigyang din direkto ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pagtatapos ng mga priority projects para makabangon ang ekonomiya mula sa epekto ng mga nangyayari sa loob at labas ng bansa. Kabilang sa mga dumano sa pulong, ang mga opisyal ng Department of Agriculture, DOTR, DPWH, Department of Education at BBM na may mga hawak ng big ticket programs ngayong taon. Samantala, Rica, umiyahing Cagayan si Pangulong Marcos ngayong Biyernes para sa inaugurasyon ng Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center at paglulunsad ng bawat bayan may kinabang program sa Tuguegarao City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Christian, gaano kalaking budget ang tinitingnan natin na nakaalala dito sa priority projects na sinasabi ay dapat nating bantayan?
2: Iba-iba kasi ito, Rica, eh. Depende sa kung anong mga ahensya yung nagpapatupad ng mga priority projects na ito. No? Pero as far as na-mention ng Malacañang, ang may kinalaman sa mga proyekto dito ay particularly ang Department of Agriculture, DOTR, DPWH, DepEd at ang DBM. Ang sinasabi lang dito ng Malacañang ay dapat masigurado na dahil may nakalaang budget naman para sa mga programang ito, ay dapat maipatupad sa lalong madaling panahon at matiyak na lahat ng pondong inilaan sa mga ito ay doon talaga napupunta sa mga proyektong yan.
1: Okay, nabigyan ba ng panahon to discuss yung mga flood control projects na naging issue before? Will there also be budget for that and anong plano?
2: Hindi na banggit ng Malacañang, Rica, kung kabilang doon sa mga napag-usapan ay ang flood control projects. Pero kung maaalala natin, kung tama lang din ako ng memorya, no, last year nung pumotok yung issue ng flood control projects, sinabi noon ni Pangulong Marcos na scrap muna o tanggal muna sa
0: alokasyon ng national budget yung para sa flood control projects. Pero meron ding mga naging pagbabago kasi after some few months dahil na-realize na ng ilang mga opisyal na kailangan na merong mga proyekto para sa ating flood control para maagapan yung labis na pagbaha kapag dumating na naman ang tag-ulan.
1: Okay, maraming salamat Christian Yosores at sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: 6:40 na po, may panahon pa tayo para kunin ang ating susunod na panauhin para nga po sa issue spotted. Dahil, eto na nga po tayo, merong ilbo para kay Senator Bato de la Rosa. Ang kanyang pagtakas ay mainit pa rin sa usapin. Wala pa, ang daming issue eh, no? At syempre, apektado dito ang magiging takbo ng diskusyon natin pagdating sa ICC. Ano po at ang hearing ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity dahil hindi lamang po etong si Pangulong Duterte kundi ngayon may arrest warrant na rin for Senator Bato de la Rosa who is now currently at large. Hindi natin alam kung nasaan sila at hindi pa natin alam kung may ilalabas na rin bang mga susunod na arrest warrant para sa ilan pang mga pinangalanan as co-perpetrator. Pero yan po ang ilan sa ating mga pag-uusapan kasama ang ating Suki pagdating na nga po sa usapin ng ICC, ang ating ICC Assistant Counsel, Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR, ang forever chill na chill, Attorney Maria Cristina Conti. Good evening po, Attorney. Kumusta ka na po? Happy Friday.
6: Magandang gabi, Rica.
1: Ayan.
6: Happy Friday din from Bacolod.
1: Ayan, ang ganda naman. Ma'am, dyan sa Bacolod, chill na chill ang mga kaganapan. So, ibig sabihin ba niyan, hindi kayo nawindang sa mga nangyari na nakaraang araw?
6: Well, may iba kasing priority din. Fact-finding kami doon sa Toboso Massacre.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: So, parang bumigat lalo. Yung...
1: Oo nga, dami nyo na nang dala-dala.
6: Oh, pero okay lang kasi EJK din ito. Kaya ito palagi nangyayari kay Bato. Basta sa parte naman ng mga biktima, ready kami.
1: Mm-mm.
6: At meron nga kaming bagong plano.
1: Ano yan? Ayan, sige, pwede na po ba i-explore sa atin yan, Attorney?
6: Oh, so Rika, dito sa ICC kasi, may team na tawag na yung confirmation of charges hearing. Ang equivalent nun, parang PI sa atin, preliminary investigation. So kanina nung nag-uusap kami ni Nerico Colmenares, parang sabi namin, diba, pwede ka namang absent sa confirmation of charges hearing.
1: Mm-hmm.
6: Technically, si Bato, 6 months nang hindi nahuhuli, talagang at large na. At ibig sabihin din, pwede naming i-push yung proceedings sa ICC na magpatuloy na ng confirmation of charges hearing kahit hindi pa nahuhuli. Mataon kasi yun, para lumabas siya at iharap niya. Ito yung lawful remedies na pwede niyang puntahan.
1: Mm-hmm.
6: So yung confirmation of charges hearing, pwedeng umabsent yung suspect. Kaya tingin namin, pag-aaralan namin ito, titingnan namin sa mga biktima para lang ma-push forward yung proceedings. Hindi yung bitin, kasi sa ngayon, di kung hindi sumipot, wala. Technically, hindi pa naman trial. So we could proceed with pre-trial processes.
1: Mm-hmm. Pero
6: so, pag-aaralan namin ito.
1: Oho. Pero kailan po ba, di ba, yung napag-usapan na po tayo prior, yung stage sa hearing kung kailan hindi na talaga pwedeng umabsent?
6: Sa trial yan. Oo. So, katulad nung kay Duterte, sa launan, kapag sa trial, hindi na siya, mahirapan siya. Kumbaga pwede naman siyang umabsent.
1: Mm-hmm.
6: Sa ibang araw, pero hindi lagi.
1: Opo.
6: Kaya may particular period, particular dun sa basahan ng sakdal.
1: Opo. Pero
6: sa kung separately sa kaso naman ni Bato, wala pa yun, medyo malayo pa yun.
1: Mm-hmm.
6: Kaya iniisip namin go lang tayo dun sa ICC process kay Duterte, kay Bato.
1: Mm-hmm.
6: Total meron ng finding that there is reasonable basis to believe that he is responsible for crimes against humanity.
1: Opo. But will this be a separate trial or will this be in conjunction doon sa trial ng dating Pangulo?
6: It will be separate. Mm-hmm. Kaya wala naman kaming, chill na lang kami, dahil hindi naman kailangan ihabol si Bato de la Rosa sa kaso ni Rodrigo Duterte.
1: Mm-hmm.
6: Magkahiwalay itong uusad, pero syempre, iniisip lang namin yung mental focus mo. So sa ngayon, di pa nagtutuloy ang trial, naghahanda pa lang sa trial, medyo fresh pa yung information, yung pagpresenta ng ebidensya sa confirmation of charges kay Rodrigo. Eh kung malapit-lapit, kahit paano, yung confirmation of charges din ni Mato, eh di, mas ano yun, mas maluwag kaysa sa balikan natin ang confirmation of charges hearing later in life.
1: Mm-hmm.
6: Eh dito na tayo sa medyo fresh pa ang mga kaganapan.
1: Yes. So, ibang klaseng team din po ito ng prosecutors at ibang klase rin ng defense team on your end ang maghahawak nito?
6: Opo. Sa amin ay victims naman. So, iba malamang ang defense niya, iba ang prosecution team. Depende yan kung paano pagpapasyahan ng prosecutor. Siguro meron silang someone in common. Pero magkakaroon ng magkaibang tao na person in charge, definitely. Pero malaki naman yung sa prosecution team, kaya meron silang, kumbaga, one who would, kumbaga, jump among the cases, whether it's Mato's case or Rodrigo's case. Malamang yan si Manjaye. Diba si Yaya, yung parang overall eh. Pero separate ang team, kaya maganda siya. Hindi ito yung aasa siya kay Peter Haynes.
1: Ang bagong,
6: o kaya ang Nicholas Kaufman.
1: Opo.
6: Si Mato de la Rosa, hindi niya po pwedeng gawin yan.
1: Opo. Speaking of Peter Haynes, since nabanggit niyo na rin po siya, no, panibagong, what do you call this? Panibagong defense lawyer ng dating Pangulong Duterte. Kilala niyo po ba siya and how he thinks or how he move, how he acts para kahit papaano ay mapaghandaan natin yung mga posibleng gawin niyang bagong plano for the former president?
6: Ano siya, dating presidente na parang ito IBP namin sa ICC. International Criminal Court Bar Association. Naabutan ko yata siya o si Philip Ambak na kasi ngayon. Pero naririnig, alam mo yon. At doon nga sa kaso ni Coney. So si Joseph Coney ay isa sa mga suspect na hindi pa rin mahuli-huli hanggang ngayon. Noong September, nagtuloy sila ng confirmation of charges. Itong si Peter Haynes ang abogado. Kaya doon ko siya ulit na kita in action. Mukhang, ano naman, bihasa. Ang tinitingnan lang namin, eh, kahit gaano ka ba naman kabihasa, eh kung papaano yung facts o yung papaano yung akusado mo, kung hindi naman ayon sa gusto mo yung takbuhin ng kaso. So, inaabangan din namin. Pero, ang kailangan lang talagang paghandaan, mag-focus ka din sa kaso mo, which is building the case on the part of the prosecution at sa part namin sa victim, yung views and concerns nila.
1: Opo. So, going back lang po dun sa sinabi ninyo, attorney, kahit hindi pa nahuhuli, eh pwedeng ituloy yung kaso. So, kahit hindi pa nahuhuli si Bato, Senator Bato, ay maari po palang mag-move forward itong sa ICC case against him.
6: Oo, tama. Yun nga yung inaaral namin kung ano ba, ano bang simpla ng mga biktima. Magtuloy kami sa kaso ni Bato ng confirmation of charges hearing. Kung hindi pa siya mahuhuli, edi hindi matutuloy ng trial. Yun lang naman ang kaibahan. Pero at least, nakausad na.
1: Oo.
6: Diba?
1: Nakahanda na.
6: So, pwede po, oo, pwede po na wala si Bato habang tinatanong o pinag-uusapan ano ang charges. Kasi natagalan pa din tayo doon, di ba? May proposal ang prosecution, pero wala pang, approval na pre-trial chamber. So, yun yung isang pwedeng pag-isipan para hindi naman tayo bitin dito sa kaso ni Bato.
1: Opo. Mukha po bang merong clamor in ICC to discuss itong itong kaso ni Bato or more nakafocus tayo ngayon for the former president?
6: Ako, parang on the whole, ano sila, pwedeng dapat pag-tingting na natin ito ng magkapareho. Kasi it's the same fact, it's the same incident, almost, ha? It's the same theory. Kaya kung ako sa ICC, na imagine ko, ha, sa prosecutor, ay mas mabuti na pag-usapan ng halos sabay. Hindi yung magkahiwalay. Pero sa bahagi ng ICC, I would say, ay handa sila. At ready talaga silang go na go sila sa trial ni Duterte. Siyempre, I would say, ready din sila sa kaso ni Bato. Last year pa pala ito eh. Kaya siguro, ang best case scenario na huli itong isa, 2026 sana, dalawa yung nililitis.
1: Mm-hmm. Okay. At talon po ako on a different topic, attorney, dahil medyo makukunti na lang yung panahon ko with you. Dahil umuugong na naman itong interim release pagdating nga po sa dating Pangulong Duterte. Akala ko po ba tapos na tayo sa usaping ito? Eh ang mga supporters ng dating presidente, eh parang ito na naman yung ginagawang ingay ngayon.
6: Yung interim release, ganun pa rin ang parameters, ganun pa rin ang batas. So, kailangan, number one, babalik siya kapag pinatawag. Number two, hindi siya gagawa ng dagdag krimen. Number three, hindi niya sisirain yung proseso. Pero, yung sinasabi nila na changed circumstances ay isang factor.
1: Mm-hmm.
6: Yung review kasi ng detention, every 120 days. So, mm-hmm. papatak na nga naman
1: mm-hmm.
6: sa June, ang 120 days after yung hearing natin ng February.
1: Mm-hmm.
6: So ano lang naman to, normal na okay. review ng detention,
1: mm-hmm.
6: pero humihirit ngayon yung defense na baka naman pwede nating tingnan na change circumstances
1: mm-hmm.
6: yung pagkakadapa-dapa niya sa ICC daw.
1: Mm-hmm.
6: Tingnan natin, pero mukhang tingin ko hindi pa rin obra kasi ganun pa rin yung standard.
1: Oh, iba yung nadapa na naalala ko kasi meron din connect doon sa ICC yun eh. Di ba yung dapa-dapa na yan? Ito po bang nangyayari ngayon kay Senator Bato? Can they also use this as point of argument for the maaring yung sinasabi nga po nilang change? Ano po yung term na ginamit ninyo?
6: Change circumstances.
1: Opo, change circumstances. Can this be a point of argument?
6: Hindi.
1: Mm-hmm.
6: Hindi naman. Kasi ang change circumstances kasi usapin ko ng interim release.
1: Mm-hmm.
6: So, dati humiling sila tapos na-deny.
1: Mm-hmm.
6: Ngayon, pwede silang humiling ulit. Until forever, no? Want to sawa. So, sabihin lang nila, ay, hindi na yung sitwasyon, hindi na yung katulad nung dati, may na iba.
1: Mm-hmm.
6: Kaya, hihirit ulit kami, iba na yung sitwasyon. Ganon. Mm-hmm. Siyempre kay Bato, wala siyang maisa-size na dating kaso or dating circumstance niya.
1: Mm-hmm.
6: Kaya, intayin natin, masyado pang maaga. Kailangan niya muna magpahuli bago siya humiling na mapalaya.
1: Ayan, ako, mukhang ang dami natin inaabangan, attorney. So, pwede po bang huwag kang magsawa sa pagsagot ng mga tawag namin? Dahil kailangan ka namin to explain all the parts. Sige po, we'll leave you for now po muna to enjoy the rest of your weekend. Magpahinga ka pa rin po kahit na busy ka dyan sa Bacolod City. Salamat sa inyong panahon, attorney. Good evening po.
6: Salamat po. Bye, hapon.
1: Opo, thank you. Ang ating ICC Assistant to Counsel, napakadaling kausap to explain what's happening in ICC at Secretary General nga po ng National Union of People's Lawyer, NCR, si Attorney Christina Conti joining us this afternoon. Bago matapos ang programa natin, binigyan ako ng update neto ang ating mission control dahil humingi ako sa petrol prices natin. Pero walang increase o decrease, so mga hula na lang po kayo mga kapamilya kung ang diesel, etong 2.2 pesos and 10 centavos per liter, ay taas ba ito o baba? Tataas po ito. Yun ang masakit. Dahil magkano yung ni-rollback last week? 9 pesos din eh, no? Pero tataas ulit ngayon. So, akala mo, nakahinga ka na. No. No. Diesel, tataas po. 2 pesos and 10 centavos per liter. Gasolina, tataas din po ng piso 20 kada litro. At ang kerosene, bababa ng 70 centimos kada litro. Getting so good at this. Ayan. So, 6:27 na pala. Bilis-bilis naman. Bago tayo magpaalam, tayo po ay maki-happy birthday na muna na isang mabilis. Kina Ezra Garcia, Lucky Andre Bermudez, Lady Lynn Alib, Cassie Olivera, Mark Devilla. Happy birthday sa inyo. Mabuhay kayo hanggang gusto ninyo. O hindi, 70, 70 yan. 60 yung 60. Oy, alam ko yan. Dahil dyan ako nagkakamali. Mga kapamilya, ang Polytechnic University of the Philippines po ay may dapat ang mga ng mga estudyante dahil may Jeep ZMM, ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman sa mga kaligtasan tungkol sa community disasters preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa. Kasama po ang ating si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO sa May 26, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium starting 8 in the morning. Maraming salamat po, kapamilya. Ingat. God bless TV Patrol. Susunod na.
7: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
8: Department of Justice, bumuna ng special panel of prosecutors para imbestigahan ang nangyaring putukan sa Senado nitong Miyerkules. Immigration lookout bulletin order, inilabas laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
9: The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice.
8: Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska, sinuspindi ng office of the Ombudsman. Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at Mawa Plaska, itinuturing ng persons of interest ng NBI, kaugnay ng pag-alis ni Senator Bato sa Senado. Exclusive! Lalaking lasing umano, nagwala ng bato at nanutok pa ng baril. Sa Pulsa Video, pusa ibinitin sa poste. At ang mga explosive na abangan sa ASAP XP, tutukan!

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa mga imbestigasyon sa nangyaring gulo sa Senado nitong Miyerkules. Bumuo na ang Department of Justice ng Special Panel of Prosecutors para imbestigahan ang pamamaril sa Senado nitong Miyerkules. Iginit din ng DOJ na anumang pagtatangka ni Senador Ronald Bato de la Rosa na umalis ng Pilipinas ay ituturing na pangungutya o mockery of justice. Live mula sa DOJ headquarters sa Manila, nagpa-patrol, Job Manahan. Job, ano-ano ang gagawin at poder ng Special Panel of Prosecutors?
2: Alvin, uunahin ng Special Panel of Prosecutors ang pagkuha ng mga ebidensya tungkol sa naging pamamaril or shooting incident sa Senado nitong Miyerkules. Ilan sa mga kailangan nila ay yung CCTV at deployment details. Ilan din sa magiging kapangyarihan nila ay ang pag-issue ng subpoena. Inatasan na rin ng DOJ ang NBI o sa ilan pang law enforcement authorities na isumite sa kanila lahat ng ebidensya na mayroon sila sa loob ng 2 araw. Hindi binanggit ni Justice Secretary Frederick Vida kung ilan o sino-sino ang bubuo sa Special Panel ng Prosecutors, pero may ilalabas anya na DOJ circular tungkol dito. Anya, dapat magsumite ng paunang ulat ang National Bureau of Investigation at pulisya bago mag-alas 5 ng hapon, Miyerkules sa susunod na linggo. Ipapadaan naman nila ang kanilang request sa Office of the Sergeant at Arms o OSAA sa pamamagitan ng Office of the Senate President.
3: Itong ating panel na mag-iimbestiga, hinihikayat ho namin kayo na mag-share kayo ng kaukulang impormasyon na meron kayo, something verifiable, no? Something verified, so that we can put people accountable kung meron hong may kasalanan. Diba? Pag ang ebidensya ay nagtuturo na panagutin ng ilang mga tao, pananagutin natin. Pag nagsasabi rin naman na walang kasalanan, exonerate natin. Ito po ang layunin nitong panel na to.
2: Ayon pa sa kalihim, hindi limitado sa shooting incident ang imbestigasyon ng Special Panel dahil katakatakaan niya na may nag-discharge umano ng arma sa Senado.
3: I give primacy kasi medyo nakakataka yun, di ba? Mm-hmm. Bakit may nag-discharge ng firearm sa Senado?
4: Okay.
3: Di ba? Nalagay sa peligro yung mga kababayan. Kayo mga news reporter, nalagay sa peligro. I don't want to put blames kagad. Diba? That would be premature. So let's allow the panel to do their work.
2: Ayon pa kay Vida, may impormasyon sila para alamin kung nasaan si Senador Ronald Bato de la Rosa na may kinakaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC at nakaalis ng Senado nitong Huwebes kahit nasa ilalim ng Senate Protective Custody. Ayon sa kalihim, may immigration lookout bulletin order nang inilabas laban sa Senador.
3: The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice. And I'm giving specific orders to law enforcement agents, to our border control authorities, that if Senator Bato de la Rosa would try to leave the country, that the appropriate arrest should be made.
2: Sa panayam sa ANC, sinabi ng abogado ni De La Rosa na hindi niya alam kung nasaan ang kanyang kliyente at hindi pa niya ito nakakausap.
5: I can only speculate, no, based on my previous discussion with him, that he probably does not want to bother much the Senate anymore. There was a clear attempt to arrest him which led to a firefight.
2: Naging maingat naman si Vida sa naging tanong ng media kung iimbestigahan si Senador Robin Padilla na napaulat na kasama ni De La Rosa nang lumabas sa Senado nitong Huwebes ng madaling araw dahil ayaw niyang pangunahan ang magiging imbestigasyon ng Special Panel. Paglilinaw niya, hindi naman ito manhunt operation laban kay De La Rosa.
3: the Supreme Court being the final arbiter of all these legal issues. We respect that. Second, we respect the sensitivities of the Senate as a co-equal branch.
2: Samantala, formal nang naghain ng mga resolusyon sina Senador Amy Marcos at Bam Aquino para imbestigahan mismo ng Senado ang insidente ng pamamaril noong Miyerkules. Alvin, naging maingat si Secretary Vida pagdating sa katanungan kung maiko-consider na bang fugitive o pugante si Senator De La Rosa. Ayon sa kanya, legal ito. Legal term ito, kaya maraming nuances. Yan muna yung pinakahuling balita dito. Balik sa iyo, Alvin.
1: Actually, yun ang itatanong ko sana sa iyo, Job, kasi may isang legal expert na na-interview namin sa DZMM kanina. Ang tawag kay Senator Bato ay fugitive from justice. Sa Tagalog, pugante. Yan din ba ang posisyon ng Department of Justice? Kasi sabi niya, oras na magtangkang lumabas ng Pilipinas, ipa-aresto nila.
2: Alvin, naging maingat kanina dyan si Secretary Vida. Sabi niya, hindi naman nagmamatter yung opinion niya as of this moment. So sabi niya nga sa atin, ang exact soundbite niya ay let's leave it at that.
1: Okay, maraming salamat, Job Manahan. Ipinagutos ng Office of the Ombudsman na patawan ng preventive suspension si Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca dahil sa gunfire incident sa Senado. Hapon naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, ipasuspindi rin si NBI Director Melvin Matibag. Live mula sa tanggapan ng Ombudsman sa Quezon City ng Papadrol, Cassandra Salonga. Cassandra, kailan magsisimula ang preventive suspension ni Plasca?
4: Alvin, epektibo ngayong araw ang preventive suspension order kaya Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca habang gumugulong ang investigasyon sa naging palitan ng putok sa loob ng Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ay nakakabahala kung hindi mananagot si Plasca dahil siya umano ang nagsimula ng komosyon sa loob ng Senado. Unforgivable o mahirap patawarin. Ganito inilarawan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang naging barilan sa loob ng Senate building noong Miyerkules ng gabi.
6: Mas lalong delikado yun. It could have hit somebody. Worrisome yun. Kasi nga, papuputukan mo law enforcement. Ano siya, mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement? He's supposed to

0: replace so that we can make sure na safe ang Senado. Let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way.
1: Sagot naman dito ng Department of Justice na lead agency ng NBI.
2: I don't see any reason why Director Melvin Matibag will be suspended or preventively suspended given the current circumstances.
1: Pinuno naman ni Remulla si Senador Ronald Bato de la Rosa na nakaalis ng Senado matapos ang komisyon. Hamon niya sa Senador, harapin ang kanyang kaso sa International Criminal Court.
3: Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging Senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Flight is indication of guilt.
1: Sa susunod na linggo, ipapasabihan ng Ombudsman ang mga personalidad na nasa loob ng Senado bago at matapos ang gunfire incident, kabilang ang mga miyembro ng Senado, DILG, PNP at NBI. Humihingi rin ng Ombudsman ang mga affidavit at mga video mula sa mga mamamahayag na nag-cover ng insidente. Ipinasabihan na rin niya ang CCTV footage mula sa Senado. Sumang-ayon si Senator Jinggoy Estrada na mahalagang mapreserba ang CCTV footage upang makita ang kumpletong larawan ng mga pangyayari. Matatanda ang nag-viral ang video na narinig si Estrada ang nagsasabi na itago ang CCTV. Pero paglilinaw ng Senador, ang ibig niyang sabihin ay i-secure ang footage. Alvin, ayon sa Ombudsman, posibleng makasuhan ng obstruction of justice, failure to maintain public order and safety, at gross neglect of duty at aiding and abetting a criminal or fugitive from justice ang mga mapapatunayan na nasa likod umano ng gunfire incident sa Senado at ang mga tumulong umano na mapatakas si De La Rosa. Balik sa'yo, Alvin.
4: Cassandra, sinagot ba ni Ombudsman ang sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na dapat pati si Attorney Matibag ay masuspindi rin? Kasi ang sumagot, DOJ, di ba? Yung Ombudsman mismo sumagot ba?
1: Alvin, sa ngayon ay wala pang nababanggit si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iba pang mapapatawan ng preventive suspension order. Kasi sa ngayon, yung pinaka-focus nila ngayon ay ma-secure yung CCTV footage sa Senado para magkaroon sila ng full picture nitong nangyari na insidente. At para nga ma-preserba ang integridad itong ebidensya ay kailangang mapatawan ng preventive suspension order si Aplasca.
4: Cassandra, isa na lang, anong klaseng investigasyon ang gagawin nila? Kasi ang Senado, ang Office of the Senate Sergeant at Arms meron, ang NBI meron din. Yan ba ay parang paralel o parang joint investigation ang gagawin nila o hiwalay yung sa Ombudsman?
1: Alvin, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na bukas sila sa joint investigation with the DOJ. Pero sinabi nila na mas mainam pa rin na sila yung maging central figure o yung manguna sa investigasyon nitong naging insidente sa Senado.
4: Maraming salamat.
1: Alvin, Sige lang.
4: Magdagdag ka.
1: Alvin, dagdag ko lang din no, na ngayong araw na ito ay sinimulan na ng Ombudsman na magtalaga sila ng special panel na mag-iimbestiga dito sa insidente na ito sa Senado. At sinasabi nga nila no, na next week na ay sisimulan na yung pagpapasabina sa lahat ng mga personalidad na nandun sa loob ng Senate building.
4: Very good! Maraming salamat, Cassandra Salonga.
5: Mga kapamilya, may binubuong 3D reconstruction ang Philippine National Police sa nangyaring putukan sa pagitan ng OSAA at NBI sa Senate Building noong Miyerkules ng gabi. Kasama ng mga nakalap na ebidensya at mga testimonya ng iba-ibang individual, layo nito na makita ang kabuang larawan sa tunay na nangyari sa Senado. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
6: Mga forensic expert na mula sa Philippine National Police ang kumalap ng mga mahalagang ebidensya sa ikalawang palapag ng Senate Building para unti-unting mabuo ang larawan sa nangyaring tensyon at palitan ng putok sa pagitan ng Office for Senatorial Security and Accountability o OSAA at mga ahente ng National Bureau of Investigation noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, layo nito na maunawa ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari noong gabi ng putukan.
7: Yung forensic group ay nag-submit ng initial 3D reconstructions.

0: Ang PNP ang siya nag-iimbestiga sa insidente. Nagsimula na magpatawag ang pulisya ng mga testigo mula sa Senado, NBI at maging mga miyembro ng media sa nangyaring tensyon. Isa sa inimbestiga ng pagpapaputok ng warning shot. Ayon kay Tuanyo, delikado ang paggamit ng warning shot.
1: Una-una, mag-cause ng panic sa public at maka-endanger ng buhay ng kung sino man. May batas kasi na maaari mag-govern sa nasabing mga insidente. Ito ay indiscriminate firing na under the revised penal code o imposible yung paglabag sa alarm and scandal na nandun din sa revised penal code.
0: Kasalukuyang sinusuri ng forensic team ang mga posibleng pinanggalingan ng mga putok, maging ang mga basyo ng bala.
1: Ang sinasabi po dyan ng forensic group, kikita po dyan, madidetermine po nila kung ang sinasabi mga trajectory ng bala o yung mga bullet holes ay nanggaling sa labas o sa loob.
0: Mahalaga rin sa imbestigasyon ng mga CCTV footage sa Senate Complex. Kasama na rin ang mga body camera at video na kuha ng media.
1: Lahat po, CCTV footages ng inside and outside the Senate premises. Ito ay kasalukuyang kanilang inaalisa at pinanood po.
0: Samantala, nananawagan ng PNP na iwasang bumuo ng mga haka-haka at hintayin matapos ang kanilang investigasyon para matiyak ang isang malinaw at patas na paglalahad ng mga pangyayari. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulla, target nila matapos ang buong investigasyon kaugnay sa shooting incident sa Senado sa darating na Webes. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
2: Kalaboso ang isang lalaking pumatay umano ng isang pusa sa Pasig City. Muli na bang nanawagan sa publiko ang Philippine Animal Welfare Society na i-report sa mga otoridad ang anumang insidente na pang-aabuso sa mga hayop? Nagpapatrol, Alison Ko.
3: Aakalain na may inaayos lang sa sako ang nakaupong lalaking ito sa plaza ng Barangay Santolan, Pasig City nitong Huwebes. Pero maya-maya, inilabas niya mula sa sako ang isang pusang nakatali sa leeg at ibinitin niya ito sa poste ng ilaw. Matapos magsumbong ng isang concerned citizen sa mga otoridad, agad natunton ng Pasig City Police ang suspect sa tulong ng barangay.
4: Nakita niya mismo itong ating suspect na sinasabit niya yung pusa sa isang lampos. Since constituent na nila itong suspect, na kilala nila.
3: Itinanggi ng suspect na siya ang pumatay sa pusa.
5: Napulot yung pusa sa kasada at nangangagat siya, nangangalmot. Ngayon, sinako ko, tapos yung pagbalik ko, may pumalo, tapos sinabit ko sa ano.
3: Mariing kinondena ng Philippine Animal Welfare Society ang insidente.
6: Yung mga nagsasabi na nangagat yung aso, yung pusa, kaya sinaktan nila namin is hindi dapat pinapatay para lang panggante. Ang in charge talaga dito sa pagkukuha ng mga nangangagat na aso at pusa is your animal control officer or yung city pound. Yan ang mga dapat tinatawag for public health concerns. Hindi dapat nilalagay yung ano sa sariling kamay.
3: Nanawagan ang post sa publiko na agad i-report sa mga otoridad ang makikita nilang insidente ng animal cruelty. Nagpaalala rin ang pulisya na makakasuhan ang sino mang mahuhuling nagmamaltrato sa mga alagang hayop.
4: Sa ating pong mga kababayan, lagi po nating tandaan na may batas po tayo dito. Bawal pong patayin ang mga ating mga hayop dahil ito ay parehas din natin na may buhay.
3: Nasa kustudiya na ng Pasig City Police ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Alison Ko, ABS-CBN News.
7: Arestado ang isang lalaking nagwala at nanutok pa ng baril sa isang barangay kagawad sa Quezon City. Ilang sasakyan din ng mga kapitbahay ang pinagbabato at sinira ng suspect. Yan ang CCTV patrol ni Jeff Caparas, exclusive.
8: Biglang nagpulasa ng mga kabataang ito at natigil ang pagpipintura ng basketball court sa Banabas Street, Barangay Amihan, Quezon City kaninang hating gabi. Nagwawala ang lasing umano nilang kapitbahay at hinamon pa sila habang bitbit ang isang mahabang baril at handgun. Sa pagbalik ng suspect sa bahay, tinutukan pa niya ng baril ang nakasalubong na kagawad na unang rumesponde sa komusyon.
9: Sinabi niya ako, ikaw, gusto mo barilin kita. Yan ang dialogue niya. So, matras ako dahil may parilyo na natakot din ako, saka tumawag ako sa kapulisan.
8: Pagdating ng mga pulis, nagtago sa kanyang bahay ang suspect, pero tuloy pa rin siyang nagwawala. At mula sa ikalawang palapag ng kanyang bahay, pinagbabato niya ang mga nakaparadang sasakyan ng kapitbahay. Basag ang windshield at yupi ang hood ng van ng pamilya Concepcion matapos sabatuhin ng isang sculpture at LPG tank ng suspect.
10: Batuhin niya nga, warat na warat.
11: Yan po yung binagsaka ng
10: tanki, kakasama ng loob. At wala naman kami ginawa sa kanya. Wala kami kasalan. Hindi nga kami lumabas kagabi. Naririnig namin nagwawala siya. Eh nung nagbato-bato yan ng ganyan, umaga na eh.
8: Bukod sa van, basag din ang hulihang salamin ng MPV na ito. Dahil pinaniniwala ang armado, hindi agad pinasok ng mga pulis ang suspect at magdamag na kinausap at pinakiramdaman.
12: So, for security purposes, syempre, alangan naman na ano. So, inantay namin, may kinausap yung kagawad para nakakilala.
8: Bandang alas 7 ng umaga na nang mapasuko ang suspect sa pamagitan ng isa ring kagawad. Nakuha sa kanyang isang replika ng submachine gun, 9mm handgun at mga bala nito. Ayon pa sa Quezon City Police District at sa barangay, hindi rin ito ang unang beses na nagwala siya, pero hindi nakakasuhan.
12: Sabi din ng kagawad, meron na rin previous yan na inaresto ng kagawad muna dahil sa pagwawala niya. At yung baril na nakuha sa kanya nga is hindi, replika din, oo, hindi rin siya totoo. 3 days ago din is nagwala din, nagwala siya. Nagbato ng ano, buti lang walang natamaan, pero hindi po kasi nila ni-report.
9: Ngayon, tutuluyan ko siya dahil bilang agawad, dapat gampanan ko na rin yung dapat niyang puntahan. Dapat matuluyan siya.
8: Nasa kusodiyan na ng QCPD Station 9 sa Anonas ang suspect habang inihahanda ang patong-patong na reklamo laban sa kanya. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
7: Gretchen, naibalik na sa Taft Avenue ang korona ng UAAP Women's Volleyball. Ano ang makasaysayang nakamit ng koponan ngayong Season 88?
13: Ate B, nasungkit ng De La Salle University Lady Spikers ang pambihirang Sweet 16 sa Season 88 ng UAAP Women's Volleyball Competition. Panalo sila sa lahat ng 14 na elimination round games bago winalis ang NU Lady Bulldogs sa finals. Nagpapatrol, Rico Hizon.
14: Proud moment at mission accomplished para sa senior players ng DLSU Lady Spikers ang maibalik sa Taft Avenue ang kampyonato ng UAAP Season 88 Women's Volleyball. Bugbugan ang naging paghahanda nila para sa bawat laro kaya masaya silang nagbunga ang ibinuhos nilang pawis at sakripisyo.
15: How does it feel to be champions and undefeated in Season 88?
16: We're still kind of processing. It's only been a couple of days post-championship, but of course we're just happy that this is what happened, that all of our hard work from the preseason and even the seasons beforehand for us seniors has finally paid off.
17: Unti-unti pa lang siya nagsisink in sa akin kasi yun nga, parang nasanay kami, parang everyday may training. And ngayon, medyo nakakagising na kami ng late.
18: Honestly speaking po talaga, there were offers also internationally. Kaya napadalawang isip ko ako last year. But with the sisterhood nga po, mas lalo po ako napamahal, lalo na nung mga naging ka-teammates ko ng Season 88 po na to. Kaya iti-cherish po namin muna yung moment na to na yun. Kaya ako nag-fully decide talaga to stay one more year.
14: Para naman sa rookie na si Eshana Nunag, parang panaginip ang lahat at marami pa siyang dapat na patunayan.
19: Wala pa to. There's more to come for me po. And yun nga po, this is just the beginning.
14: Nasungkit ng Lady Spikers ang kanilang 13th championship crown matapos walisin ang defending champions na NU Lady Bulldogs sa finals para makumpleto ang pambihirang 16-0 season sweep at matuldukan ang 2-year title drought.
20: Ano yung pwede namin gawin na nangyari nung season 76 na hindi na mangyari ngayon? So ito, pinagandaan talaga. So sobrang relief.
14: Para sa team captain at Season 88 Finals MVP na si Shivana Lapot, mahalaga ang tulungan at respeto sa kakayahan ng bawat teammate.
16: Everyone really had a role to play. Everyone could step up and everyone did step up. And that's something I'm grateful for as their captain.
14: Ngayon nakamit ng team ang pinakaasam na makasaysayang titulo. Target naman nila ang makarepeat sa season 89, lalo't buo pa rin ang kanilang powerhouse lineup. Rico Hizon, ABS-CBN News.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, OSA at NBI magkasalungat ng paliwanag sa nangyaring pamamaril sa Senado. At Luzon at Visayas power grids, isinailalim na naman sa red alert, may brownout dahil sa pagpalyan ng sangkaterbang planta. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: Pause muna sa drama.
21: Ayaw! Ayaw!
11: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara at sabay-sabay magiliw.
22: Talagang iba ko.
11: Dahil sa sine mo, hari ka rito.
23: Mapa-action
11: o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
24: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
25: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
26: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
25: May kasama kang makikinig sa'yo.
26: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
27: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
25: Ako to, si Chang Ami.
26: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
25: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
28: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
29: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
28: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
29: Magdasal ka na!
30: Tatapusin na kita, demonyo ka!
28: Ang swabing bigotilyo.
31: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
32: Wala naman akong boyfriend din.
31: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
28: Malinis trumabaho.
29: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
28: Walang aksyong di tatata.
29: Ano?
28: Ha? Lahat ay magmamarka.
29: Sige! Tumukan mo!
31: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munis. Nakamatay tayo.
28: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Carido.
33: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
25: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
0: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
25: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
0: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
1: Ibahin mo ko!
11: Maaksyong tapatan!
3: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
4: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
11: Maaksyong baridan!
0: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
11: Punong-puno ng aksyon!
3: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
5: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
11: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, aaring ka rito! Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
6: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi...
7: Humina pa ang piso kontra dolyar sa pinakamababang halaga nito sa kasaysayan. Mula sa 61 pesos at 64 centavos kahapon, umalo pa sa 61.721 pesos kada US dollar ang palitan sa pagtatapos ng trading ngayong Biyernes. Paliwanag po ng Malacanang, ang sunod-sunod na paghina ng piso ay ang pagiging dependent ng Pilipinas sa importasyon ng langis na malaki ang itinaas ng presyo sa world market. Lumalakas rin anila ang demand ng bansa para sa dolyar.
8: Sa ikatlong sunod na araw, isinailalim na naman sa red alert ang Luzon at Visayas power grids dahil sa pagpalya ng sangkater pamplanta. Sinita naman ng Department of Energy ang National Grid Corporation dahil sa amanoy atrasado ang impormasyon at paliwanag. Pero habang nagbabangayan ng dalawang ahensya, mahigit 2 milyong customers na ng Meralco at mga electric cooperative sa buong bansa ang nakaranas ng brownout.
9: Ito ang sitwasyon ng 78 anyos na si Aling Leticia nung isang gabi. May high blood siya kaya todo paypay, hindi makatulog habang brownout sa San Pedro, Laguna.
10: Ay, sobrang init.
9: Sa Los Baños, ilaw na lang ng mga sasakyan ang nagbigay liwanag sa dinadaanan ng mga tao. Dito sa Metro Manila, kahit bawal, maraming lumabas ng bahay nang nakahubad sa alinsangan dahil walang kuryente. Ang iba naman, napilitang magtirik ng kandila sa loob ng bahay at gumamit ng flashlight sa ilang parte ng Caloocan. Si Mang Roberto, na may maintenance medicines, nahirapang makatulog dahil sa 3 oras na brownout noong Miyerkules ng gabi.
12: Baka mag-brownout na naman, nag-alala ako kasi... Eh, katulad namin ng mga tatanda na kami, paano yan?
9: Kwento naman ni Lloyda, lumabas silang lahat dahil hindi rin makatulog sa sobrang alinsangan sa kasagsagan ng brownout.
13: Eh di siyempre po hindi ka mapakali, kaya po alauna, naligo ako. Eh, init na init ako, lagit-lagit ng panahon, di ba?
9: Sa ikatlong sunod na araw, muli na namang nagdeklara ng red at yellow alert ang national grid sa Luzon at Visayas. Sa Luzon, simula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ang red alert habang may yellow alert pa rin hanggang hating gabi. Umabot ng halos 3 million customers ng Meralco ang nawala ng supply ng kuryente mula Miyerkules hanggang kaninang madaling araw dahil sa red alert. Humingi na ng paumanhin ang Meralco sa mga naabala kasabay ng pagtitiyak na kung magka-brownout man ngayong Biyernes, ibang lugar naman ang makararanas nito.
15: Yung mga tinamaang hapon, most probably they will not experience any interruption for today. Ibang grupo naman yan. Kasi nire-rotate natin yan, Alvin, to make it somehow equitable for all our customers.
9: Sa Visayas naman, 3 p.m. hanggang 10 p.m. ang red alert. Maraming consumer din sa Visayas ang nagre-reklamo sa mahabang rotating power interruption. Kaninang umaga, naglabas ng hinanakit ang Department of Energy dahil late umano ibinibigay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa kanila ang forecast kaya hindi rin nila matantya kung mawawala na ba ang alerto sa Luzon grid.
1: Kung hindi timely yung pagbibigay ng information, wala kaming pagbabasihan para mag-analyze o mag-forecast. Kulang ang information namin.
9: Sinigundahan nito ni Energy Secretary Sharon Garin na nung isang araw pa nang hihingi ng paliwanag sa NGCP kung bakit nagka-problema ang dalawa nilang transmission lines na nagresulta sa pagbagsak ng sangkaterbang planta kaya nauwi sa yellow at red alert ang buong Luzon.
2: By law or by agreements, by regulation in fact, no? NGCP should follow the directives of ERC and DOE. One of those directives is actually mag-report ka eh, kung may incident. Ano? Mukhang yan pa lang hindi na nafa-follow.
9: Sagot ng NGCP, mabilis nilang naayos ang sira sa dalawang major transmission lines. Pero ang problema, hindi pa rin nakababalik ang mga generating power plants.
14: Unfortunately, mukhang nahihirapan po yung mga plantang involved, kaya tumagal ho ng ilang araw itong red alert. Yan po yung inaantay natin na makabalik yung mga nawala nung nagkaroon ng transmission outage.
9: Tiniyak ni Garin na prioridad ng restoration para bumalik sa normal ang sitwasyon, pero habang may kakulangan sa kuryente, muling umapela ang kalihim sa lahat ng mga consumer.
2: Let's try to conserve energy para hindi naman masobrahan yung sistema natin at hindi rin umakyat yung presyo ng kuryente natin, kasi the more we use, we have to use the more expensive power plants.
9: Samantala, namumura ang dagdag presyo sa diesel at gasolina sa Martes. Batay sa unang apat na araw ng trading sa world market, lagpas 2 pesos na ang sipa sa presyo ng diesel, mahigit piso naman sa gasolina.
16: Yung escalation ng geopolitical risks sa Middle East po ang talagang nag-push nitong oil prices up, which yung crude, yung diesel, sabihin na natin yung diesel talaga, is also under pressure, nape-pressure siya paakyat din.
9: Pero may isang araw pa ng kalakalan na pwede pang magpabago sa buong linggong average na magpapalobo o magpapanipis sa napipintong dagdag presyo sa petrolyo sa susunod na linggo.
8: Patay ang isang ginang matapos matrap sa nasunog na bahay sa Caloocan City, Webes ng gabi. Nababaya ang kandila nung kasagsagan ng rotational brownout ang itinuturong sanhi ng apoy. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
17: Tanaw sa ikalawang palapag ng bahay na ito ang naglalagablab na apoy sa residential area sa Masikap Street, Barangay 145, Caloocan City, mag-aalas 10 ng gabi nitong Webes. Sumiklab ang sunog habang walang kuryente sa lugar. Umabot ito sa ikalawang alarma bago tuluyang naapula makalipas ang isang oras. Mahigit 30 truck ng bombero ang rumesponde. Nasawi ang isang babaeng bedridden matapos na hindi maisalba sa loob ng kanyang kwarto na natupok na ng apoy.
18: Nung kinalabit ko yung kabilang kwarto, sabi ko, ano na nangyari dyan? Bigla siya sumigaw, sunog. Sa akin po, mas pinakamasakit kasi po ako yung nakarinig ng tulong niya. And then wala akong nagawa that time.
17: Ayon sa barangay, nasa 30 pamilya ang apektado ng sunog, mula sa 6 hanggang 10 bahay na natupo.
19: Masakit kasi yung mga napundar mo na gamit, yung mga napundar dyan sa buong bahay, malaki, marami rin pamilya dyan. Nakakalungkot man, namatay si ate. Aaw naman yan, yung pamilya naman magtutulong-tulungan yan.
17: Naiwan ang nakasinding kandila ang tinitingnang pinagmula ng apoy ng Bureau of Fire Protection.
20: Ito yung may pinakamahabang na experience ng barangay namin na brownout. 2 hours, almost 2 hours po na nag-brownout. So, rotational po kasi.
21: Humihingi ako ng pasensya sa lahat po ng nadamay sa amin na hindi naman po namin gusto.
22: Hindi kami po, wala po kaming nasalba. Ni tita namin, ni yung alaga namin, is hindi namin nasalba.
17: Paalala ng BFP sa publiko.
23: Panahon ngayon na may El Nino, madalas po yan, asahan nyo po na madalas po ang ating brownout. At may mga advisories naman ng ating electrical company. Yung mga paggamit po natin ng mga kandila, dapat po hindi natin ipapatong kung saan-saan yan. Ilagay po siya sa isang lalagyan na safe, maging alisto po tayo.
17: Nagpaabot na ng paunang tulong ang barangay at Caloocan LGU sa mga apektado. Pansamantala silang tumutuloy sa barangay hall habang ang ilan ay nasa kanilang kaanak. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Nasunog naman ang dalawang nakaparadang SUV sa harap ng isang convenience store sa Barangay Bodega, Florida Blanca, Pampanga noong Huwebes. Sa live video ni Bayan Patroller Regina Albao, inaapula na dalawang bombero ang apoy mula sa nagliliyab na mga sasakyan. Nadamay rin sa sunog ang signage ng convenience store. Umabot ng halos 20 minuto ang pag-apula ng Bureau of Fire Protection sa apoy. Wala namang nasaktan sa insidente at iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ngayong weekend, kaya mo ang heat?
3: Alam mo, Tony, magiging mainit at maalinsangan pero may mga pag-ulan din sa hapon at gabi ngayong weekend. At wala man lang epekto na, minomonitor pa rin po ng PAGASA yung low pressure area na dati pong Bagyong Caloy. Huli pong namataan ng LPA sa layong mahigit 1,000 kilometers silangan ng Central Luzon. Maglalagi pa ang LPA sa silangan ng Luzon bago ito tuluyang sumama sa frontal system na banggaan ng malamig at mainit na hangin o tuluyan ng malusaw sa mga susunod na araw. Wala pong ibang inaasahang samanang panahon sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend, kaya iihi po itong maalinsangan na easterlies. At nagpatuloy ngayong pag-iral ng mainit na panahon, ngayon pong Biyernes, pumalo sa 46 degrees Celsius ang heat index na tala po iyan dyan sa Tokegaraw City sa Cagayan. Ngayon namang Sabado at Linggo, higit 40 lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong antas ng heat index. Aabot po sa 45 degrees Celsius dyan sa Cavite City, hataabot din sa 44 degrees dyan naman sa Mayborongan City, Butuan City, Camiling Tarlac, Dumangas, Iloilo at maging San Jose Occidental, Mindoro at Tanawan City. Manatili pa rin ligtas sa heat stress kaya iwasang mabilad sa arawan at dalasan ang pag-inom ng tubig. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para po ngayong weekend May 16 at 17, sa Mindanao, maaraw at maalinsangan ng Sabado at tanghali pa magsisimula yung mga pag-ulan. May kalakasan po ang ulan sa hapon sa may Davao de Oro at sa may South Cotabato at Lanao del Sur at oras naman po ng hapunan sa may Bukidnon at sa may Maguindanao del Norte. Sa Linggo, hapon pa magsisimula yung mga pag-ulan dito sa Mindanao at may kalakasan ulit ang buhos ng ulan sa hapon dito po sa bahagi ng Bukidnon at sa may Sarangani. Habang pagsapit ng gabi, may kaunting ulan pa sa may Caraga, Davao Region, Soccsergen at Maguindanao provinces. Sa Visayas, uulan Sabado ng umaga dito po sa ilang bahagi ng Cebu at Negros Island at sa hapon naman may kaunting ulan dito sa Panay Island. Madaling araw ng Linggo, uulan muli dito sa mga isla ng Cebu at ng Negros. Pagsapit naman ng hapon ng Linggo dito po sa Samar Island, sa Negros at sa Panay may aasahang pag-ulan at sa Linggo ng gabi, uulan ulit sa gitnang bahagi ng Cebu at ng Negros. Sa Palawan, posible yung mga kalat-kalat na ulan sa ilang lugar sa araw po yan ng Sabado at Linggo, bandang hapon at gabi. Sa Luzon, umaga pa lang ng Sabado, meron ng kalat-kalat na ulan dito po sa may Calabar Zone at sa Mindoro. Mas maulan pagsapit ng hapon sa Mindoro at aasahan din po yung mga pagpapaulan ng thunderstorm. Hapon po yan hanggang pagsapit ng gabi, lalo sa may bahagi ng Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at Pangasinan hanggang hapon at hanggang gabi po iyan. Sa Linggo, aabot yung paulan ng frontal system sa umaga dito sa may Cagayan at Apayao at hapon ulit hanggang pagsapit ng gabi may aasa ng mga paulan ng thunderstorm sa Hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Tayo naman sa Metro Manila, posibleng umulan na Sabado ng umaga hanggang pagkapananghalian. At sa gabi po ay posibleng may kaunting ulan sa Hilaga at Kanluran at katimugang bahagi ng Metro Manila. Sa Linggo, mainit maghapon pero may malalakas pong thunderstorm pagsapit ng gabi sa may Camanava, Quezon City at maging sa may Maynila. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat sa pamilya.
7: Sa pagbabalik ng TV Patrol, FBI sinuyot ang gusali ng GSIS kung saan naroon ang mga tauhan nito nang mangyari ang putukan. At Senate President Alan Peter Cayetano, ibinunyag na may tangkang paalisin siya sa pwesto. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Walang kalma-kalma!
5: Lahat ng tao! Huwag na tayo!
4: Saka kanilang angas. Hindi ka na makakaalma!
5: Tawan mo ko!
6: Pagtatanggol ko kayo.
4: Bumibuelo ka pa lang. Kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
6: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
4: Yes! Giling mo! Giling! Pinapili po kami!
5: Ayun o!
4: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
10: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Ang mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
11: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
24: Hindi ako susuko!
4: Digasin.
24: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
4: Habulin!
25: Ang lakas-lakas ng apil mo.
26: Bulaklak para sa'yo.
4: Hindi ka sasantuhin.
24: Si Manoy! Bumuga na kaboy!
4: Talagang ang bumangga. Kita!
24: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
4: Sinong sina dito?
24: Ako!
27: Palakpak ang puna din ang magiting na lalaki!
4: Sine siga sa sine mo. Hari ka rito!
28: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. DZMM, Radyo Patrol 6:20. Una sa balita, una sa public service.
29: Tamaan po tayo ng presyo.
30: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
29: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
30: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
29: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
30: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Iyakan?
31: Check! Sorry po.
4: Ha? Tawanan? Check! Ah. Yeah. Kilig? Check!
32: Good boy ka na ba?
33: Good boy na po.
32: Sigurado ka?
33: Opo.
4: Pangpamilya? Check na check!
34: Yes!
4: Mapabata o matanda? Welcome na welcome sa Sine Pakilya! Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
35: Kung may ma-traffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
36: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
37: Hi. Good morning, class.
4: Ang mga una mong minahan na pelikula.
38: Lumawak ang aking imagination.
4: Magaling! Nangunguna sa umaga.
39: Punta naman ang nakita mo!
40: Slow down!
4: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
38: Wala ka ng alalani.
4: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
30: Lola, nanay, ate,
0: babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
0: Sa tulong ng tamang health information.
2: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
3: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
7: Super sa kapastikan!
8: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
9: Tabla-tabla muna, tol.
7: Super sa katatawanan!
12: Okay na ba to? Ha? Ito pa!
7: Oh. Super pati sa Pogi Points!
13: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
12: Hindi ko maipaliwanag, parang bang may magic!
7: Super sa lahat ng hanap mo!
14: For everybody!
7: Super exciting ang Sipe tuwing Sabado sa... Super Sabado Sine! Dito sa sine mo, hari ka rito!
0: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo...
15: Magkasalungat ang paliwanag ng Office of the Senate Sergeant at Arms at ng National Bureau of Investigation kaugnay sa nangyaring barilan noong Miyerkules sa Senado. Ayon sa USAA, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na posibleng magpasailalim siya sa kustudiyan ng PNP. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
16: Umaga pa lang ng Miyerkules, May 13, may mga ulat na umano na may mga armadong individual sa paligid ng Senado. Kinagabihan, nakunan sa CCTV na may mga lalaki nga sa emergency exits. Kinumpirma ito mismo ni Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca sa TV Patrol nitong Huwebes. Anya, nasa fire escape ng ikalawang palapag ang ilan sa umano'y armadong individual. Ayon kay Aplasca, nagbigay sila ng verbal challenge.
17: Tinanong namin kung sino ba sila. Sumagot naman sila na they are NBI agents. Pero meron po silang mga dalang baril, kaya sinabihan ko po namin sila na ibaba yung kanilang mga baril. Pero sa halip na ibaba po ay nagtaas po sila ng baril, kaya nagpaputok pa kami ng warning shot.
16: Sabi ni Aplasca, hindi nila inasinta ang NBI agent at sa direksyon ng bintana nagpaputok.
17: Kasi kung hindi kami paputok, baka akala nila takot kami o wala na kaming bala. Di susugod na sila sa loob.
18: yung argument po, sorry na, nasa
17: so,
18: GSIS.
17: So we're just sending the message na you cannot go inside.
16: Pero nanindigan si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi pinasok ng NBI agents ang Senado. Nandoon aniya ang mga tauhan ng NBI sa bahagi ng GSIS building sa hiling ni GSIS President and General Manager Wick Veloso at hindi para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa.
19: Yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alasing 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Wick Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan ng peace and order.
16: Sa panayam sa DZMM Biyernes ng umaga, sinabi ni Matibag na may kasamang Blue Guard ng GSIS ang sinitang NBI agent sa labas ng fire escape sa second floor. Alam-anya ni Aplasca na nagpapatulong sa seguridad ang GSIS sa NBI.
19: May numero po ako sa kanya, hiningi niya noong Lunes. Sabi niya, para pag may mga question, tatawagan kita. Hindi po natin tinawagan niya ako, Direktor, mga tao mo ba itong nandirito?
17: It's very unusual na yung kahapon, sa buong umaga hanggang gabi, hanggang nagkaroon ng kaguluhan, wala pong nag-coordinate sa amin ng mga miyembro ng NBI.
16: Sa inisyal na investigasyon ng Department of Interior and Local Government, mahigit 30 beses umano nagpaputok ng baril mula sa magkabilang panig. 27 ang nanggaling sa USAA habang 5 ang mula sa NBI. Ipinaliwanag ni Aplaska kung bakit ganoon karami ang pinakawalan nilang putok.
17: Ito po kasi procedure talaga din namin sa law enforcement na pag kami ay binarel, magpapaputok po kami ng more superior force para po hindi sila makapag-atake sa amin.
16: Iginiit din ni Aplaskan ang lugar kung saan nangyari ang putukan ay sakop ng Senado at hindi ng GSIS na siyang may-ari ng buong gusali.
17: Iyon po yung aming paniniwala dahil hindi lang po naman dito sa area na ito nagkaroon ng presence ng armed. Meron po sa ibang area pa at saka meron sa ground floor na naririnig namin na nagkakaroon po ng drilling.
16: Nagpaliwanag naman si Matibag sa narinig na pagbarena sa unang palapag.
19: Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Biloso, is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon.
16: Nang humupa ang tensyon sa Senado, nag-uwian na rin ang mga natitirang senador na pawang taga-mayorya. Huling lumabas ng Senado si Senador Robin Padilla pasado alas 2 ng madaling araw batay sa Senate records. Nakaalis na ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, umalis si de la Rosa bandang 2:30 ng madaling araw nitong Huwebes, May 14, kasama si Senador Robin Hood Padilla.
17: Ang report sa akin from the parking, parang tuloy-tuloy, normal lang sila, naglakad lang sa sumakay, at tuloy-tuloy lumabas.
16: Pero sabi ni Aplaska, nagsabi si de la Rosa sa PNP noong Miyerkules ng gabi na baka maaaring isailalim siya sa custody ng PNP.
17: Nakipag-usap kay Secretary Rebulla, kay GPNP, nag-offer po siya kay GPNP na baka pwedeng doon na lang siya i-custody sa PNP.
16: Naging emosyonal si Aplaska habang inilalarawan ang kanyang nararamdaman para kay De La Rosa. Magkaklase si Aplaska at De La Rosa sa Philippine Military Academy.
17: Nakikita ko po talagang mabigat sa kanyang naririnig naman yung kanyang expression nila. Yung kanyang frustration na sinasabi niya na in spite of his sacrifice, ito pa inabot.
16: Sa kabila nito, muling iginiit ni Aplaska na hindi drawing ang putukan ng baril para makaalis si De La Rosa. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
15: Itinuturing ng persons of interest ng NBI si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, Senate President Alan Cayetano at si Senador Robin Padilla, kaugnay ng pagkawala ni Senator Bato De La Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado. Pinuntahan naman ng NBI ang gusali ng GSIS kung saan naroon ang kanilang mga tauhan noong mangyari ang putukan. Live mula sa GSIS sa Pasay City, nagpapatrol, Karen De Guzman. Karen, ano na mga ebidensyang nakalap ng NBI?
5: Tony, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng mga kopya ng CCTV ang NBI, pero meron na silang formal na kahilingan sa pamunuan ng GSIS. Kanina nga sa pag-iikot nila dito ay iniimbestigahan nila kung saan nga ba posible nang galing o sino ang mga nagputok ng baril. Samantala, meron nga doon sa isang poste nakita yung mga tama ng baril kung saan nakaistasyon o nagtauhan yung isa sa mga ahente ng NBI. Umalingawngaw ang sunod-sunod na putok ng baril nitong Miyerkules ng gabi sa may GSIS compound kung nasaan ang mga tauhan ng NBI.
9: Tago-tago kayo sa ano?
5: Kuha ang video sa body-worn camera ng NBI noong paputukan sila mula sa Senado.
9: Amin yung bubungan, nagkagol na tayo, matumutok si Aplaska, pinutuwa
5: ko rin. Ayon sa isang ahente, mismo si Sergeant at Arms Mau Aplaska ang unang nagpaputok ng baril. Nauna nang inamin ni Aplasca na siyang naunang nag-warning shot. Pero palaisipan sa NBI kung bakit umabot sa higit 20 ang pinaputok na bala mula sa USA.
10: Doon po siguro nagkakaroon ng problema kasi pag tiningnan po natin what is the ultimate cause is because of that warning shot. Admittedly, nung aking pong ahente na isa, nag-warning shot din po siya. Para sila nag-warning shot which leads to doon sa mga kasama po ni General Aplasca nag-indiscriminate firing na po. Kaya napakaraming bullet holes doon po sa area kung saan nagbarilan.
5: Nitong Biyernes, nagpatuloy ang investigasyon ng NBI sa loob ng GSIS compound. Isa sa mga binalikan na lugar ng NBI sa may GSIS complex ang bahagi kung saan nangyari ang putukan. Makikita doon ang pinto na lagusan papunta sa Senado. At ito yung pinto na papunta o lagusan papunta doon sa Senado. Samantala, dito naman sa bahagi na ito, nagbabantay yung isa sa mga tauhan ng NBI para doon sa hiniling na seguridad ng GSIS. Bakas din na mga tama ng bala sa poste malapit sa pinwestuhan ng nasabing ahente sa GSIS compound. Tinapala naman ng plywood ng USA ang bintana ng Senado na may mga tama rin ng bala.
10: Nag-request ka po kami ng CCTV. Ang may hawak po niyan will be the Senate and the GSIS. What I'm sure is yung pinaputukan po nila na NBI agent and the blue guard ng GSIS, they are in the premises of GSIS contra the claim na papunta rin sa pinto.
5: Ilang oras matapos ang gulo at noong umalis na ang NBI sa lugar, napaulat na lumabas ng Senado si Senator Bato de la Rosa na nasa ilalim noon ng protective custody ng Senado. Dahil dito, itinuturing ni NBI Director Melvin Matibag na mga persons of interest sina Aplasca, Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla kaugnay sa pagkawala ni De La Rosa na wanted ng ICC.
10: I have to just to make it clear, a person of interest in the sense that they should be the one first to answer kung pag tinanong po natin kung asan si Senator Bato de la Rosa ano po, to give lead to us. Kasi po, nangako po sila na ginawa nilang protective custody order kay Senator Bato, kaya po hindi natuloy yung atin pong pag-aresto nung Lunes dahil ginagalang po natin yung kanilang resolution na yon.
5: Tony, kanina nga ay nakausap natin ng Southern Police District at nilinaw nila na walang nakuhang armas mula doon sa inarestong lalaki na sinasabing NBI driver. Tanging sling bag na naglalaman lamang ng mga bala, jacket, t-shirt at badge na may logo ng NBI ang narecover mula sa kanya. Hinihintay pa sa ngayon ang resulta ng paraffin test para malaman kung siya ba talaga ang nagpaputok ng baril. Tony?
15: Oo, Karen. Marami siguro ang nalilito. Sino-sino na mga nag-iimbestiga ng mga iba-ibang pangkat. Yung NBI ba may authorization na sila ang mangalap ng physical evidence katulad ng mga slug o yung mga bullet fragments?
5: Tony, alam nga natin na ang PNP, ang Pasay Police Station, ang nangunguna sa investigasyon dito sa nangyaring pamamaril. Pero dito sa may GSIS compound ay pinapayagan na makapasok yung NBI dahil sila nga dito yung hiningian ng seguridad ni GSIS President Wick Veloso. Kaya naman sila ay otorisado na makalabas-masok dito sa GSIS complex. Tony?
15: So ibig sabihin nun, kung may mahanap sila, like may ma-recover ng mga slug o mga cartridge, ang NBI ang hahawak nitong ebidensyang ito, pero kailangan i-turn over nila sa PNP?
5: Mukhang ganun nga yung mangyayari, Tony. Kailangan kasi i-consolidate nila kung ano man yung magiging kalalabasan ng kanilang investigasyon. Samantala, yung PNP nga ay nagsabi sila na sa susunod na linggo ay magkakaroon nga ng press conference para ilahad kung ano na yung mga nakuha nila dito sa investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Senado. Tony?
15: Maraming salamat, Karen De Guzman.
11: Ibinunyag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may tangkang pababain siya sa pwesto sa darating na Lunes. Ayon naman sa ilang eksperto, inaasahan na ang banta sa liderato ng Senado. Batay na rin sa naging botohan ng bagong mayorya at minorya. Nagpapatrol, RG Cruz!
20: Hindi muna matutuloy ang Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC sa susunod na linggo dahil ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, may tangkang patalsikin siya sa liderato ng Senado sa Lunes.
30: Sinasabi ng mga kasamahan namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yon. Hindi po magulo ang Senado,
1: ginugulo po ang Senado.
4: That is to be expected dahil hindi nila akalain na ma-unseat si SP Tito and then moving heaven and earth to place SP Alan. Solid naman yung 13 na bumoto for the change of leadership.
20: 13 senador ang bumoto kay Cayetano noong Lunes kasama pa si Senador Ronald De La Rosa, siyam ang naiwan sa minorya ni dating Senate President Vicente Soto III. Wala namang sinalihang kampo sina Senador Miguel Zubiri at J.B. Ercito, kaya ayon sa mga eksperto sa politika, madali itong yanigin.
21: But to could no longer appear because only in siya. The majority of Cayetano is 12, as against the minority 11. It's really very tenuous. He has to watch his back every hour of the day. To say that it is unstable is an understatement.
22: Ang basa ko dyan ay mukhang kung magkakaroon man ng bagong threat sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, ay ito'y manggagaling sa bagong mayorya na iikot doon sa dalawang independent senators.
20: Naniniwala ang mga eksperto na nakaangkla sa Senate leadership ang kalalabasan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na malaki naman ang epekto sa halalan 2028 lalo na kung makonvict si Duterte at pagbabawalang humawak ng pwesto sa gobyerno.
22: Kung mag-survive siya dito sa attempt sa impeachment ay malaki ang tsansa niya na manalo sa 2028. Doon sa mga kontra sa kandidatura ng Vice Presidente, ang habol nila dito talaga ay at least mailatag ang mga ebidensya, maipakita sa publiko at sa mga botante ang kahinaan politically ng Vice Presidente.
21: Her candidacy will be harmed by a trial on the impeachment complaint. Therefore, they must do everything to prevent that trial from taking place in the same manner that the group of Malacañang wants the trial to take place because that will diminish to a great extent Sara's chances for 2028.
20: Una nang dumistansya ang Malacañang hindi lang sa palitan ng liderato ng Senado, kundi pati sa impeachment process na ipinauubaya na nito sa Kongreso. Itinanggi naman ng bagong mayorya na nakasalalay ang impeachment trial sa liderato ng Senado.
1: So lahat po ng kinakalap nila na ito po ay lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika. Hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika.
23: This leadership change, hindi ako kasama dun sa pagpaplano. Pero I just know na it's been planned for months. It is a fact na nagkasabay dito sa impeachment. But we'll do our job. We'll go through the process.
20: Pero kahit magkukonvene na ang impeachment court sa Lunes, walang kasiguruhan kung kailan ang aktwal na paglilitis.
1: Kasi sasagot pa ho ang Honorable Vice President. So wala pong dahilan na magmadali silang magpalit sa Monday, even if they will recycle another narrative to say that this is for the impeachment.
4: Walang problema sa majority. We will convene as an impeachment court. I will not personally be a participant in convening of the impeachment court.
20: Para naman kay Senador Panfilo Lacson, magandang hakbang para hilumin ang imahe ng mataas na kapulungan ang pag-convene ng impeachment court matapos ang insidente ng barilan sa Senado noong Miyerkules. RG Cruz, EBS-CBN News.
16: Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng dalawang mahalagang proyekto ng pamahalaan sa probinsya ng Cagayan ngayong Biyernes. Kabilang dito ang Brain and Spine Center. Nanguna rin ng Pangulo sa groundbreaking ceremony para sa Heart, Lung, Renal Care at Kidney Transplant Center sa Cagayan Valley Medical Center sa Carrig Sur, Tugagaraw City. Bahagi umano ito ng pagpapalawak ng specialized healthcare services sa probinsya na layong mas mailapit sa mga residente ang dekalidad at makabagong serbisyong medikal. Ayon po sa Pangulo, dahil dito, hindi na kailangan bumiyahe pa sa ibang lugar para sa specialized treatment at gamutan, kabilang ang mga komplikadong operasyon sa puso, baga at bato. Matatandaang sa kanyang unang sona noong 2022, ipinangako po ng Pangulo ang pagtatayo ng mas maraming specialty hospitals sa mga probinsya.
15: Susunod, House Impeachment Prosecutors na nindigan dapat munang i-convene ng Senado bilang impeachment court bago talakayin ang anumang tanong sa Articles of Impeachment. At ang susunod na destinasyon ng ASAP XP Family Alamin. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
3: Sana nitanayan ko dyan.
2: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
6: Say hello to Marian.
8: Hello, Lola!
13: Cute, no?
2: Kung malastik ang kulita, tumawa ka.
24: Patay ka ngayon.
25: Sino ang babatayin mo?
24: Ako.
2: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
26: Walang hiyatong lapad ng ipin mo. Parang palak ng Indian.
2: Sure kang tatawa ng tatawa.
27: Netawa ako!
26: Isn't it fantastic?
2: Yes! Sinetawa na.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahing Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
1: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
2: May bayad bang bata?
3: Wala.
2: Mga bata!
1: Isama pa ang tropa para mas masaya.
4: Ha! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo ah!
1: Present ang mga bida sa comedy.
5: Huwag sa may ceiling fan!
6: Wag!
5: Pan, bakit?
6: Wala!
7: Patayin mo!
1: Present din ang kulit nila sa fantasy.
8: Meron kang magic eh.
9: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
1: Oh, bawal lumausent ha.
10: May pa ako ng kausli dito, baka makadisgrasya. May pakibunot mo na!
1: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo, Hari Carito.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
13: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
14: Ang tunay na matapang, hindi gumagapa.
15: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
16: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo eh.
14: Hindi kinakalawang.
17: Ibang klase ka pare, intindi mo.
18: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
14: Hindi mo malilin lang.
19: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usga ito.
14: Ilabas ang mga matatapang.
20: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
21: Nanindigan po ang House Impeachment Prosecutors na dapat munang i-convene ang Senado bilang impeachment court bago talakayan ang anumang tanong kaugnay ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
22: Natanggap na ng Kamara ang sulat ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng pagbuo at pagpulong ng Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Ayon sa sulat, yan ay kung walang tanong sa rules at procedure kaugnay ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ipinadala ng Kamara sa Senado noong Miyerkules. Pero giit ni

0: House Impeachment Prosecutor Terry Ridon dapat munang formal na i-convene ang impeachment court bago ang anumang tanong sa articles na katumbas ng charges na isinampa ng ordinaryong korte.
1: I think all questions relating to whether to jurisdiction, whether to preliminary questions on the status, for example, of the Supreme Court petition of the defense, no? That should be resolved not as a Senate plenary, but as a Senate impeachment court.
0: Nanindigan naman ang dalawa pang House prosecutors na sinunod ng Kamara ang mga panuntunan, ang saligang batas at ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment proceedings kay Duterte.
2: I hope that they will not resort to any of those motions that they resorted to last year. Dahil wala pong question on jurisdiction, sila po ang may jurisdiction to proceed to trial.
3: Kasi ayaw namin maulit yung what happened in the previous year, no? As I said, siguro gusto namin matuldukan na itong issue na to para matapos na nila.
0: Git pa ni Akbayan Party List Representative Shel Diokno, labag sa konstitusyon anumang mosyon na ibasura ang Articles of Impeachment.
4: Pag natanggap yung Articles of Impeachment, walang choice ang Senado kundi ilitisin ang kaso. And when the Constitution says conduct a trial forthwith, ang ibig sabihin ay ilatag na ang ebidensya, ang testigo at dokumento.
0: Plano ng House Prosecutors na dumalo sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
5: Susunod, fresh concert experience ihahatid ng ASAP XP sa bagong time slot. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.

0: makukulit na hip, tatak dolphy.
1: Ano yun?
0: Shooting star.
1: Ah! Ano yun?
0: Falling star. Mga banat na malupet, tatak dolphy.
2: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
0: Palaging may bit-bit na pampahappy. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang tatak, Dolphy.
3: Muscle yan, oh.
0: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
4: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
5: Lupit naman yun.
0: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
6: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
7: Uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.
8: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
10: Matinding bakbaka na takson. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
11: Teritoryo ko ito.
10: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Matinig na kapata.
12: Ting isang pala lang tayo.
10: Sige ba! Maaangas na sagutan.
13: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
14: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
15: Sorry. Kailangan ng patayin.
16: Kaya kung marunong ka magdasal, umpisa mo na.
10: Ito lang yan sa sinimo. Ari ka rito!
0: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
17: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at bangis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
3: Ito po si Radyo Patrol Bert Gizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
5: Kilalanin kung sino ang nasa harap.
11: Wala nang FOMO para sa mga team bahay dahil mapapanood na sa bagong time slot nito ang Fresh Concert Experience na hatid ng ASAP XP. Mula sa mga icons, Gen Z stars at kapamilya love teams, siguradong explosive ang ASAP XP stage. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
12: Umarangkada na ngayong araw ang general sale ng tickets para sa Signals World Tour ng Bini. Kasabay na sa iikutan ng walo ang Asia Leg, October 25 sa Singapore at November 15 sa Taipei City. Bago ito, inuwi ng Bini ang pasabog mula sa kanilang makasaysayang Coachella performance sa stage ng ASAP XP. Ang homecoming ng Nations Girl Group ang unang patikim sa simula ng bigger, brighter at louder Sunday experience hatid ng ASAP XP.
18: They made every Filipino proud when they stepped on the stage of Coachella.
19: We are so, so proud of what you've done for yourselves, what you've done for this country.
12: Tiyak na mapapasaya rin ang linggo ng mga kapamilya sa pa-mini concert ni OPM rock legend Bamboo.
20: We are stronger together.
12: Mapapa-LSS naman ang mga kapamilya sa stage debut ng bagong ASAP team song. Kabilang din sa mga aabangang highlights ang prod ng OPM icons na sina Martin Rivera, Regine Velasquez Alcacid, Gary Valenciano at Shasha Padilla. Kasama sina Eric Santos, Angeline Quinto, Darren, Maymay, AC Bonifacio, Kai Montenola, Robbie Domingo at iba pa. At ang pakilig ng kapamilya love teams tulad ni Nakai at Kyle, JM at Tiang, Alexa at Jello, at Francine at Seth.
21: We're excited with this new format of ASAP, ASAP XP, because through this, iba kasi yung feel sa studio. Mas napaparamdam natin yung experience na yan sa mas maraming tao.
12: Sunod na dadalhin ng ASAP XP family ang kakaibang kapamilya experience sa Victoria City Negros Occidental sa Victoria City Coliseum sa June 7. At simula sa linggo, May 17, aarangkada na ang ASAP XP sa bago nitong time slot na 5:30.
22: Oh my God!
12: May bago ring 3 o'clock habit tuwing linggo ang May Puhunan. At mapapanood na ang TV Patrol Weekend sa mas maagang oras sa linggo, 4:30 hanggang 5:30 p.m. Wala namang pagbabago ang 5:45 p.m. hanggang 6:45 p.m. tuwing Sabado. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
23: Mga kapamilya, sagot ng ABS-CBN ang homesickness nyo. Kasama ang kapamilya online live at iWatt, mapapanood nyo ang paborito nyong shows saan man kayo sa mundo.
11: Dahil nga po sa inyo, magpapatuloy po ang ABS-CBN sa pag-agapay sa bawat kapamilya, kahit saan at kahit kailan. Dahil Together Forever tayo.
24: Panoorin po natin ang Together Forever TVC sa ilang sandali.
23: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol. Yes, tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po, si Tony Velasquez.
1: Friday na. Weekend. Gusto na namin, nagmamadali kami. Gusto na namin magpahinga.
11: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat. Happy weekend! At magandang gabi, bayan, kapamilya. Sabay-sabay na po natin panoorin ang ito na. Sure na po ito. Together Forever TVC.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Biyernes, 7:58.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report! Spot Report! Spot Report! Spot Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao! Happy Weekend Friday, May 15, 2026. Aba, sweldo rin ho, ha? Ay Spot Report na po o inyong bisyo alas 8. Ay dito po sa programang Spot Report. Abay, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Spot Report!
0: Ay ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malawan. Bawat kaso aming tututukan. Ako po Jeff Caparaz, nagsusulo po. At lahat ng ebidensya ay susuriin, wala po ang aking partner si Marlene Padiernos. Napakinggan nyo naman ho, talagang minamalat-malat ho ha. Nagpapagaling lang ho ngayong weekend. Muli po ako, ito po ang Spot Report!
1: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ay kami po ay patuloy na napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Sabayan din pong napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel, kung saan ho kami number one. At sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. Sa YouTube Channel, nasa 361,000 na. Pero dadami pa yan, dadami pa yan, di ba, Ana? At syempre po, kami ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok ng mga kaso at pagsisiyasat ng mga ebidensya. Dahil sa Spot Report, una ang kaligtasan mo. Ito na, bukas na po ang aming Viber number hotline, 0919-278-3000. I-message nyo lang saan kayo naroroon. Meron kayong mga concern, ipabot nyo sa amin. At susubukan ho namin, kung ano yung ipaparating ninyo, ay ipaparating din namin sa mga concerned agencies. Ganyan ho yan, kaya ho meron kaming Viber number hotline, 0919-278-3000.
1: Spot Report!
0: Ay, ito na ho, papasadahan na ho. Papasadahan ko na ho. Yun, nasanay ng may kapakder . Papasadahan ko na ho mga balita sa nakalipas na oras.
1: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ay, ito pa mga kapamilya, mainit-init pa. Ay sinuspinde ng Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kaugnay po ito ng pamamaril at tensyon sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Ay sa press briefing ho, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinatawan ng 6 buwang preventive suspension si Aplasca na epektibo ngayong araw, May 15, para mas madali silang makapagsagawa ng investigasyon sa insidente. Ay giit po ni Ombudsman Remulla, nakababahala ang nangyaring pagpapaputok ng baril sa loob ng Senado at kailangang may managot dito. Habang umiiral ho ang suspensyon, hindi makatatanggap ng sahod si Aplasca. Maaari namang iapila ni Aplasca ang utos ng Ombudsman. Pero Gitti Remulla, nakababahala ang pagpaputok. Aba, ba't parang inuula? Ayun, nakababahala ang pagpaputok ni Aplasca ng baril laban sa mga alagad ng batas.
1: Spot Report!
0: Ay, siyempre, inamin niya nga naman siya ang nag-warning shot . Di ba? Nung hindi ro ibinababa yung mga mahabang baril. Yun ang version ni OSAA o yung Sergeant at Arms ng Senado na si Retired Police Major General Mau Aplasca. Ay, ito naman mga kapamilya, giniit ng National Bureau of Investigation na dapat magpaliwanag sina Senador Robin Hood Padilla, Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at Senate President Alan Peter Cayetano sa pagpuslit kay Senador De La Rosa palabas ng Senado. Sa panayam sa ABS-CBN News Channel, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na itinuturing na person of interest ang tatlo. Pero paliwanag ni Matibag, ito'y nangangahulugang kailangang silang sumagot kapag iimbestigahan ng ahensya kung nasaan si De La Rosa. Una nang kinumpirma ni Senator Cayetano na umalis si Senador De La Rosa bandang alas 2:30 ng madaling araw kahapon, ilang oras matapos marinig ang putok ng baril sa loob ng gusali.
1: Spot Report!
0: Ay teka muna, yung mga kinunan pala ng ating mga kasamaan sa media dyan sa labas ng Senado, yung lumabas nung ganap na alas 3:02 ng madaling araw, ay yun ho ay sasakyan ng Pasay City Police. At ang sakay ho noon, yung nasa likod, yung puting Innova, di ba nakakumakalat na yan? Eh ang sakay ho noon ay ang hepe ho ng Pasay City Police, si Police Colonel Joselito De Sesto. Pero yung nasa unahan, yung nasa itim na van, eh sabi ho ni Colonel, yun lang ang hindi niya alam kung sino. Hindi ba? Siya ay nakisabay lang dahil may roll-up door ho doon sa Senate. Yun ang ho sabi niya, ha? Yun ang sabi.
1: Spot Report!
0: Samantala, nagpupulong na mga House Prosecutor para paghandaan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay sinabi po sa DZMM ni House Prosecutor Isabel Zamora na inaasahang mag-oobserba muna ang 11 House Prosecutor na kumpletong dadalupuyan sa Lunes. Inaasikaso na rin ang pagpili sa mga tatayong private prosecutors. Umaasa naman ang mga naghain ng impeachment complaint na sisimula na rin agad sa susunod na linggo ang paglilitis kay VP Sara. Tinitiyak naman o muling tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano sa press conference kanina na tuloy ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes matapos ma-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment Miyerkules ng gabi.
1: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Sa balitang Metro, patay ang 50 taong gulang na babae matapos matrap sa nasusunog na bahay o sa nasunog na bahay sa bagong baryo Caloocan. Sumiklab po ang sunog sa gitna ng brownout kagabi na umabot sa ikalawang alarma. Bedridden o nakaratay na sa kama ang biktima kaya hindi agad nakalabas ng bahay. Kawawa naman ho si Lola. Naiwang nakasinding kandila ang tinitingnang sanhi ng sunog na nakaapekto sa tinatayang 30 pamilya. Samantala sa Ilocos Sur, patay sinding kuryente naman ang pinaniniwalaang dahilan ng sunog sa dalawang palapag na bahay sa bayan ng Cervantes. Walang napaulat na nasaktan pero ilang bahay at isang motorsiklo ang natupok ng apoy. Iniimbestigahan pa ang insidente.
1: Spot Report!
0: Magpapatupad ang Meralco ng rotational brownout sa ilang lugar sa Luzon matapos muling itaas ang red alert sa Luzon Grid bunsod ng kapos na kuryente. Ayon po sa Meralco, asahan ang rotational brownout hanggang mamayang alas 11 ng gabi sa ilang bahagi ng Metro Manila, Calabarzon, Bulacan at Pampanga. Abiso po ng NGCP, nakataas ang red alert sa Luzon Grid mula kaninang alas 2 ng hapon hanggang mamayang alas 11 ng gabi, habang yellow alert naman mula alas 11 ng gabi hanggang hating gabi. Paliwanag po ng NGCP, 17 planta ang nagkaaberya habang 14 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Samantala, naka-red alert din ang Visayas Grid mula mamayang alas 5 ng hapon o kaninang alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ho ng gabi, habang yellow alert naman mula alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Paliwanag po ng NGCP, nasa higit 2,400 megawatts lang ang reserbang kuryente.
1: Spot Report!
0: Ay ito naman, namumuro na naman ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, tumaas ng 2 pesos and 10 centavos ang kada litro ng diesel, habang 1 peso and 17 centavos sa gasolina. Ang kerosene bumaba ng 70 centavos kada litro pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang ngayong araw at ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ayun na nga po. Aba. Sa mga kaganapan po ngayong araw. Happy weekend sa inyo, Hana. Happy weekend sa inyo, ha? Aba, excited na sa weekend itong mga ito. Anyway, sa mga kaganapan, isa ho tanong ng publiko talaga, Sino? Sino ang nagsasabi ng totoo? E teka muna, kuha ho tayo ng balita sa labas ng himpilan. Department of Justice handang ilagay sa protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away!
2: Jeff, bukas ang Department of Justice na isailalim si Senator Ronald Bato de la Rosa sa protective custody. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, handa ang DOJ na gumawa ng mga hakbang kung nanaisin ni Senator de la Rosa ang ganitong arrangement. Paliwanag ng kalihim, iginagalang ng DOJ ang karapatan at obligasyon sa taong bayan ni de la Rosa. Kaya hihintayin nilang magiging final na desisyon ng Korte Suprema sa mga petisyon ni de la Rosa kaugnay ng pagkukwestiyon niya sa arrest warrant ng International Criminal Court. Dagdag pa ni Vida na kung papayag ang senador ay mas magiging madali para sa lahat para maiwasan na rin ang kalituhan. Samantala, pinabulaanan naman ni Secretary Vida ang mga espekulasyon na papalitan na ito bilang kalihim ng Department of Justice. Ayon kay Vida, naglilingkod siya para sa Pilipino at sa kagustuhan ng Pangulo. Sa ngayon ay hindi pa niya nakikita na papalitan siya dahil marami pa umanong pinagagawang trabaho sa kanya ang Pangulo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Bert, hindi nyo ba natanong si Sec Vida kung bakit ngayon nyo lang in-offer? Di ba late na ito?
2: Wala siya ang ibinigay na, ano, na kung bakit ngayon lang niya in-offer actually, Jeff.
0: Oo, kasi di ba? Kung baka na-i-consider pa, no?
2: Kaya nga, oo, kaya nga. Eh, di ba ang PNP din naman, di ba meron nga daw silang biruan ni PNP Chief Martatis na kung pwede doon din siya magpa-custody sa PNP. Siguro kung nauna-una pang nagkaroon ng arrangement, baka posibleng ganito ang nangyari.
0: Oo, more option, ano, hindi ba? Eh, yun ang nagsabi nun si mismong Osaay, nung hindi pa siya nasususpindi, birthday. Retired Major General Apaka, kinuwento niya iyon, hindi ba? Krami na lang kaya ako, krami, hindi ba? Eh, kaya lang gusto ata ni Senador sa White House. Eh, siyempre naman, isa matutulog ang chief.
2: Oo, okay. Maganda-ganda doon sa White House. Kasi di ba, ang PNP chief yun.
0: Oh, karating ka na ba daw?
2: Nakita ko na yun, Jeff. Hindi pa ako nakakapasok.
0: Ayan, sinasabi ko sa iyo, Bert. Eh. Subukan pumasok. Tanong mo kay General Nartates. Extra, Bert!
2: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert Dizon! Samantala sa ibang balita, abay pansamantalang ban sa pag-aangkat ng baboy mula Spain, tinanggal na ng Department of Agriculture kung bakit. Nasa report po ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, take it away.
3: Samantalang tinanggal ng Department of Agriculture ang ban sa pag-aangkat ng baboy mula sa Spain. Ngayon po pwede na ulit mag-angkat ng pork at iba pang swine products mula Spain matapos kilalanin ng Department of Agriculture ang disease control measures na nasabing bansa laban sa African swine fever. Ayon sa DA, inaasahang makatutulong ito para madagdagan ang supply ng kaninang baboy sa bansa at mapababa ang presyo nito sa merkado. Pinahihintulutan na ang pagpasok ng pork meat, pig skin at iba pang byproducts mula sa mga lugar sa Spain na itinuturing mababa na ang panganib sa ASF. Matatandaan pa, samantalang itinagbawal ng Pilipinas ang pag-aangkat ng baboy mula Spain noong nakarang taon bilang pag-iingat laban sa ASF. Ayon sa DA, mananatiling mahigpit ang quarantine inspection sa lahat ng imported pork products upang naligtas sa mga ito at hindi magdadala ng sakit sa local hog industry. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
0: Kelly?
3: Yes. Kelly. Yes.
0: Oh, nagkasama ba kayo ni Marlene?
4: Medyo pareho at kami.
0: Saan
4: medyo lugar, pareho niya yung pahol.
0: Saan lugar kayo nagpunta nang maiwasan? Pareho kayong pausa. Saan kayo nagpunta? Nakita kayo ni Marlene? Oh.
4: Yung kay Marlene, hindi ko lang alam, Jeff. Oh. Pero ang alam ko lang, nasa labas kasi tayo ng Senado.
0: Yeah, sinasabi na nga ba?
4: Wednesday.
0: Oh. Binabacktrack ko lang eh.
4: Wala na ako ng boses, Jeff.
0: Oh, binabacktrack ko lang eh kasi baka mamaya dito kayo sa opisina inabot, iiwasan natin yung lugar na 'yon. Papalinis natin kay Papa.
4: Kami ngayon ni Marlene eh. Pareho kami walang boses.
0: Ayun na nga sinasabi. O, paipay nga rin. Happy weekend, Kelly Cordero ha. Extra ulit, go ahead.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Pinag-extra ko pa talaga si Kelly. Namamaos na nga eh. No? Ayan, kaya ako natanong kasi si Factor nga, kahagabi pa, talaga masama na ang boses. Tapos mukhang kanina, nag-report pa ba kanina, Boss Ab, si Marlene, nag-report pa kanina? Nag-report pa ba? Ah, hindi na, pinagpahingat kasi nga init lamig yan eh. Si Kelly, nagkakita kami doon sa Senate grounds, ayun, napaka-init ho talaga mga kapamilya kaservisyo dyan sa Senado, doon sa labas. Kaya ho talagang tatamaan ho talaga ng sakit kasi pagka magsusulat ho kami at pagkatapos ho yung gathering, pupunta ho kami sa sasakyan. Napakalamig naman. Ayun, natuyuan ho siguro ng pawis si Kelly. Ano? Anyway, you're welcome ho kasi kanina ho nabanggit ko si Colonel De Sesto. You're welcome Colonel Joselito De Sesto sa ho'y nakikinig sa atin, sa ho'y yung hepe ng Pasay City Police. Sa ho'y nagpapasalamat. Dahil nilinaw ho natin kung sino ho yung sakay noong Toyota Innova sa likod ng itim na van na sinasabi nga po na lumabas ng Senado doon sa ano, yung mismong bunga, yung sa parking ng alas 3:02 nitong May 14. Yung pala si Colonel De Sesto ang sakay. Sumabay siya kasi nga naman yung roll up door yun. Sumabay na siya doon sa palabas. Ayaw talaga makaabala niya ni Colonel eh. Di ba? Hindi ba? Ingat kayo Colonel ha, kung saan man ho kayong papunta. At saka yung pag-iimbestiga ho, update niyo ho kami ha sa susunod na linggo.
1: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ayun nga ho, sinabi ko ngayon next week mukhang mas lilinaw pa ho kung ano ho talaga ang totoong nangyari dyan sa Senado. Kasi siyempre he said pa ho tayo. Tapos inaasahan ho natin sabi ng aking bubuit, dyan sa PNP, mukhang CIDG na siyempre automatically ang mag-lead ng investigation. And I believe kinocompile na nila yung kanilang mga pieces of evidence, yung kanilang mga hawak na ebidensya, maging mga CCTV footage ho dyan. Pero nito hong mga nakarang araw, naglalabasan na ho yung mga body-worn camera na video, tapos mga video ho ng ating kasamahan sa pamamahayag. May naglalabasan na ho, kaya sari-sari naman hong opinion at haka-haka ho naman ang mababasa. Kaya ho kayo, ang payo ko naman sa inyo mga kapamilya ay syempre okay lang hong basahin yung mga yan. Pero mainam pa rin ho na sa mga reliable sources ho kayo makinig. Ano? Kasi nga ho, ang mahirap may sumasaw-saw ho sa mga ganitong issue eh. Tapos medyo ito twist ng kaunti, hindi nyo ho nakikita o nararamdaman. Natutwist na ho pala. Ano? Kaya makikinig ho kayo sa mga legitimate lang ho. Ha? Anyway, bati-bati muna tayo dito sa aming live stream, dito sa at DZMM Teleradyo YouTube channel. Nangunguna na nga po si Tita Nona Damian as always. Tapos si Uy TV Naok Commune, ano ba to? Brady Cases, tama bang pagkabikas ko sa iyo? Si Sergeant Putik, si Eya Engine ay nanonood siya mula sa Pasay City. Ayan, kung nasaan ho Senado at kung sino yung sakay ng van ay ang inyo po palang hepe, yung Innova. Tapos si Semicolon Butterfly na dito na kumakaway na yung kanyang napaka pink na palad. Si Enlim WS, tapos si Emer John Jano Bog 6870. Abay ba komento niya dapat magsampa ng disbarment. Si KSP, aba ikaw naman. Tingnan natin muna ha. Pahupain natin ha, hindi ba? Pahupain natin. Kaya ho nga kami, habang kami, halimbawa ako ay naka-assign sa SPD, kapag ho nag-a-ask, nagtatanong ho tayo ng update dyan, medyo hindi pa sila nagsasalita. Pinapahupa muna nila, pinapahupa. Ang sabi naman ni, ito, nabati ko na pala si Emerjan Bog. Tapos nandito na rin si Marvin Riabad, lagi na tabakabisyo, alas 8 talaga ito si Architect. Di ba? At si Josh Kyle Edip, nandito na rin. Si Tita Nona Damian, nasabi ko, Agnes Reca. Ulit. Ay, si Sergeant Putik. Ayun, no? Ah, binabati pala ni Sergeant Putik. Napanood niya pala yung Philippines Most Shocking Story episode po na inyong lingkod. Yung storya po ni Ruby Rose Barameda. Ayun, may nabanggit siya, may backgrounder siya, di ba? Si Sergeant Putik. Salamat sa panonood, Sergeant Putik. Si Eric Arolio, tsaka si Mikmik, listening from UK. At si Edwin Pasibugan.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ay, mamaya ho pala, ay makakausap natin ng station commander. Nag-confirm naman, ano, si Colonel De La Cruz. Kasi ho, kanina ho dyan sa Barangay Amihan, dyan ho sa Quezon City, dito sa Quezon City. Abay, kanina hong hating gabi, ay meron hong lalaking nagwawala na lang bigla. Sakto ho ito, hating gabi ho kanina. Eh, may mga nagpipinturong kabataan doon sa kalsadang yan, dyan sa Barangay Amihan. Lumabas ho itong isang lalaki. Eh, nagagalit ho siya. Ang sabi niya, ina-allege niya yung mga kabataan, ay pina-flashlightan siya. Eh, di paglabas niya, abay bit-bit niya itong isang semi-automatic na barrel. Tapos, mayroon siyang handgun. Kinasahan niya yung mga bata. Eh, di nagtakbuhan yung mga kabataan na nagpipinturan ng basketball court. Di ba, alam niyo, pag summer, kami sa probinsya, kapag ka-summer, alam namin na yan ang activity namin. May mga paliga ang bawat barangay. Paglabas itong lalaki, takpulasan yung mga bata. Kaawa-awa yung mga bata. Natakot eh. Eh, nung rumesponde yung isang kagawad, barangay kagawad, tinutukan ng baril ngayon itong lalaking ito. At may hinamon. Ano, gusto mo, patayin ko kayo? Yun ang sabi eh. Tapos eh, tumawa, hinamon pa, atake ng polis. Eh, di nung pagdating ng mga polis naman, siyang tago naman niya dun sa bahay niya, sa second floor. Eh, di hindi muna malapitan ng mga polis kasi nga pinaniniwala ang armado. Pero habang siya nandun sa kanyang second floor na bahay, third floor pa nga ata yun eh. Eh, nambato naman siya ngayon ng mga tangke ng LPG. Tinamaan yung nakaparadang sasakyan doon. Bagong-bago pa naman na Toyota Hiace yun. Puting-puti eh. Ayun, yupi yung hood ngayon. Tapos meron din siyang binato yung sa mga nakikinigo. Alam niyo yung parang estatwa, yung ulo lang. Yung binato niya yun galing sa bahay niya. Binato niya din doon sa labas. Tinamaan na naman yung puting van. Eh, di basag yung windshield. Tapos pinagbabato niya yung mga plate ng dumbbell. Ayun, tinamaan din yung isang MPV doon. Ayun. E di hinintay ngayon ng mga polis na kumalma yung lalaki. Nung mapakalma na, dahil lang tinawag ni Colonel De La Cruz, isang mapapagkatiwala ang kagawad nitong suspect. Ayun, bumaba itong lalaki at saka tuluyan siya na aresto. Nakuha sa kanya yung replika nga ng submachine gun, pati yung tunay pala yun, yung kinasa, tunay na 9mm na barela. Mamaya, yan ang aming gigisahin tuloy. Yan ang aming hihimayin dito sa programa ko. Ano ho nangyari dyan kasi na-aresto naman kaga. Ayun, naipakita na yung CCTV. Ayun mga kabatakin, kwento ko kanina, nagsitakbuhan. Ha? Ayan, hintayin nyo maya-maya. Ayan, lalabas yung suspect kayo, naglalakad. Ayun. Ayan, may dalasang submachine gun. Oh. Doon sa mga nanonood doon sa teleradyo, kitang-kita nyo. Sa mga nakikinig naman doon sa radyo, ayun, itinutok na yung baril sa mga kabataan. Naghahamon ng away yan. Nagmamaoy, kumbaga sa salitang kanto. Ayun, yung nakasalubong niya naman yung kagawad. Nung nakasalubong, doon niya sinabi, tinutukan niya na ngayon ng baril. Ayan, video naman na nakikita nyo ngayon. Ayan yung tinututukan na siya ng flashlight ng mga polis. Nagalit. Abay nagalit. Doon naman ng bato. Ayan, kung wala lang itong sounds, yung pinapakita namin, doon yung puting ba na sinasabi. Ayun, basag yung salamin, kita nyo. Ayun yung tinamaan ng gasol. Bagong-bago pa naman, 2 months. Bagong-bago. Yung pinapakita namin, si Aling Ninita yon, yung may-ari na Ninita Concepcion. Masama ang loob niya doon sa suspect kasi 30 years na silang magkapit-bahay. Kikilala niya pa yung mga magulang na yumauna yung magulang ng suspect. Ayan yung suspect nung na-aresto na siya. Ayun, nasa baba niya, nandun yung tunay na, ayun yung barrel pala, 9mm yan. Ha? Tapos nakumpiska rin yung replika. Ayan, mamaya yan ang ating bibigyan pa ng detalye kapag nakausap natin si Lieutenant Colonel Leonie Ann De La Cruz, ang station commander ng QCPD. Ha? Kaya dyan lamang kayo, ha? Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa ang spot report, makalipas ang ilang paalala sa oras na 8:23.

0: Report! Spot! Report! SADZMM!
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: bago pa man sumikat ang araw.
1: Gabi-gabi-gabi!
2: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Susi sa katotohanan. Spot Reports! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Reports!
3: Nagbabalik po ang Spot Reports sa oras na 8:26. Sa mga oras na ito po ay makakasama na natin si Police Lieutenant Colonel Yoni Ann de la Cruz, ang station commander po ng Station 9 ng QCPD o dyan ho sa Anonas. Magandang gabi po, Lieutenant Colonel de la Cruz. Jeff Caparas po, welcome po sa programang Spot Report, ma'am.
4: Hello po, sir. Good evening po.
3: Ay, ma'am, good evening. Thank you so much po, ma'am, sa pagpapaunla ko sa programa. Ay, ma'am, kanina ho, kinukwento ko ngayon nangyari dyan sa AOR ninyo, yung nang bato ng repulto pa yun, no? Tsaka ng LPG sa isang kotse. Pero bago ho iyon, and dami ho pala, sandamakmak ho pala ang nangyari, nanutok ng barel, may dalang mahaba, tapos it turned out na replica, tapos kinasahan ho yung mga bata. Kayo na ho magkwento, Lieutenant de la Cruz, pakikwento ho sa amin, ano ho nangyari bago siya naaresto?
4: Okay po. May mga reported sa amin, tumawag ang barangay, tumawag din po ang barangay sa 122. So, nag-responde po kami dahil nga po sa alarma, sir. So, ngayon po, pagdating po namin doon, yung tao na nirereklamo, na nanggugulo, ay nasa loob po ng bahay. So, ang ginawa po namin, sinubukan po namin na makausap po. Nung una po is ayaw lumabas. Hanggang sa akala namin baka tulog na kasi baka lasing lang. After 2 hours, may tumawag po ulit na lumala na daw, na naninira na daw ng mga gamit.
3: Grabe.
4: At may reported na po sa amin na may dalawang sasakyan na nasira.
3: Grabe.
4: Dahil binabato niya po yung mga mabibigat na bagay na nasa loob ng bahay niya doon sa mga sasakyan at pumupunta pa sa bubong ng mga kapitbahay po niya. So, dahil po doon sa alarma na yon, bumalik ulit kami sa area at tumawag din po ako ng SWAT kasi nga po, ang sumbong is may dalawang hawak na baril and then ipinasa din po sa akin, ipinakita sa akin ng video.
3: Ayan.
4: At nakita ko nga po na talagang meron nga po siyang dalawang hawak na baril at kinakasapa po niya yung isang baril. So, and then base po sa initial investigation hanggang sa lumapit sa amin yung mga complainant at yun nga po, naikwento nila na talagang parati daw nagwawala yon. Pero ngayon, kanina lang po yung talagang matindi po na to that point na marami po na-threaten dahil nanutukan po siya ng baril at kinakasahan na po niya yung mga kabarangay niya.
3: Oh,
4: ng
3: mga bata.
4: Po. Even may isa pa pong kagawad na complainant din. Kasi nung siya yung lumapit, ganun din ang ginawa niya. So, yun po yung reason na tinawag na po yung attention namin.
3: Mm-hmm.
4: And then, after that po, nung naka-ready na po yung aming SWAT in case po na ayaw pa rin pong kusang sumuko, sinubukan po ulit natin nakausapin. At yun nga po, nung nakita naman po tayo at pinakiusapan natin, ay bumaba na po. Pumasok ulit sa kanyang bahay mula dun sa bubong ng kapitbahay niya. At yun na po.
3: Mabuti ho.
4: Kusa na po siyang sumuko. At sabi niya, kasi sabi ko sa kanya, pag-usapan natin kung anong problema. Yun po. Sabi niya, sige po, sasama po ako sa inyo. So, yun po.
3: Mabuti mam at kalmado ho kayo, ano? Tsaka hindi na ho na-provoke pa ho yung suspect dahil considered armed and dangerous ho ito, hindi ba, ma'am?
4: Opo, sir. Kasi nga po, hindi po natin, nung una po na sinubukan natin na i-approach, masyado pa siyang parang emotional or galit, parang ganun po.
3: Oo.
4: And then, sinubukan nating antayin, baka nga po ano or sana matulog na lang kasi ang inisip namin baka lasing or may problema lang. So ilang oras din po na hindi na siya lumabas. Pagkatapos, so sabi namin, oh, sige, bantayan nyo lang, mga pulis po, together with the barangay. So, umalis mo muna po ako. Nagulat na lang ako, yun po, tumatawag ulit.
3: Tumatawag ulit.
4: Malala na daw.
3: Oo.
4: So, ganun po yung nangyari. Kaya, bumalik po ako doon. Yun na, kasama ko na po yung ating SWAT para sa ganun, in case po na talagang hindi pa rin po siya kakalma. Yun po yung time sana na pepersahin namin na kunin po siya.
3: Oo. Eh ma'am, ano ho yung lumalabas? Yung mga baril niya ho ba'y alin ho doon ang tunay?
4: Yung 9mm po, yun po yung tunay. Pero yung mahaba po, find out namin po na replica po siya.
3: Oo, replica. So, ibig sabihin ma'am, di ba I understand ng replica, dapat ho meron ka ding ELTA para dyan, may lisensya ka. Lalong-lalo na ho yung tunay. Eh yung lumalabas ho ba'y meron ho siyang kaukulang mga papeles?
4: Nag-submit na po kami ng request para mapatunayan po natin kung itong baril niya ay lisensyado po at kung meron din po siyang license to own po na humawak ng baril.
3: Okay.
4: Inaantay pa namin ng resulta po. Hopefully po, tomorrow morning po ay lalabas na po yung resulta.
3: Ay nako, eh, kung lumabas po na siya, iwalang lisensya, abay illegal possession of firearms yan. Ma'am, ano?
4: Opo, yun po yung isa po na magiging kaso po niya, sir.
3: Mm-hmm.
4: Aside po sa
3: ano yung,
4: grave threat, alarm and scandal, at saka malicious mischief po.
3: Mm-hmm.
4: Yun po yung mga... pwedeng isampa po na kaso sa kanya. Sir.
3: Alam nyo ma, mabuti ho, wala hong tinamaan sa ulo ng mga pinagbabato niya. Mabibigat ho yan. Kasi nakitang-kita ho dun sa video, sa mga nakikinig ho sa radyo ha, imagine niyo ho na itsahan kayo ng tangke ng LPG. Tapos meron pa ma'am, di ba yung parang rebultong maliit yung ulo lang? Eh di ba matigas din yun?
4: Yes,
3: solid
4: po.
3: Yun.
4: Opo.
3: Tapos bukod pa doon ma'am, ano pa ma'am, bukod doon sa dalawang nabanggit, ano pa ho yung mga binato niya palabas sa kanyang mga kapitbahay?
4: Yung pong ginagamit po, yung mga nagbabarbell na mga 10
3: dumbbell plate.
4: Kilo din po ata yun. Opo.
3: Oh, dumbbell plate.
4: Yun po. Yes.
3: Oh.
4: Mga yun po. Talagang ano po? Talagang mabibigat po talaga.
3: Grabe. Imagine niyo ma'am kung alimbawa naglalakad doon sa kalyeng iyon, 'di ba? Mabagsak ang kabigla noon. Abay matindi-tindi ang kaharapin niya ano kung may nabagsakan tao ma'am ano sa ulo.
4: Opo.
3: Oh. Anyway ma'am,
4: yun nga po ang papasalamat natin na kahit paano is wala naman pong nasaktan, mga properties lang po yung na-damage.
3: Pero nevertheless ma'am, ay pagbabayaran niya yung mga nasira, lalo yung van, bagong-bago, 2 months pala ang bagong-bago.
4: Yes,
3: mm-hmm. Ma'am, sa mga ganito hong insidente, halimbawa ho, sabihin na natin na malayong lugar ito, hindi ho agad makakaresponde ang pulis. Kasi kayo ho, sabi ho ni Kagawad, 5 to 6 minutes, nakaresponde naman ho agad kayo dahil may TMR. Yo. Pero sa mga ganitong pagkakataon, meron kayong kapitbahay na nagwawala, ano ho ang dapat ginagawa ho natin bilang ordinaryong mamamayan?
4: Pag ganito po, lalo na pa kung kagaya nga ng sabi nyo, armed and dangerous po siya, kahit sabihin natin kutsilyo lang yan or bolo po, ay mas maganda pong i-report nyo po sa police.
3: Okay.
4: Or i-report nyo sa barangay. Ang barangay din i-assess nila, tatawag naman po agad yan ng police po pag delikado na po.
3: Okay.
4: So mas maganda po na yung may konting kaalaman po sa mga ganitong sitwasyon po, yung mag-handle po. Huwag po tayong... kasi iisa lang po yung buhay natin. So maging maingat po tayo.
3: Tsaka,
4: at saka pag ganyan po, pag hindi po tayo sigurado, sir, kung ano po yung status ng tao, mahirap po yun. Mas maganda na lang po na isara natin ang mga bahay natin at huwag pong lumabas.
3: Tsaka ang numero uno ma'am, may kausapin ng kalmado kagaya ng ginawa ninyo, hindi ba? Hanggang sa lumabas siyang kusa.
4: Ah, yes po.
3: Oo, hindi
4: opo,
3: ba?
4: Opo.
3: Oo.
4: Medyo timing lang po, huwag pong sabayan habang sobra po yung emotion ng tao.
3: Tsatsagain ho talaga. Anyway, ma'am, sa inyong pag-iimbestiga, ito ho ba ang unang beses na ginawa ito ng lalaki?
4: May mga previous na po na reported po sa barangay na pinapatawad lang dahil nga po mga matagal na po magkakapitbahay itong mga to. So, parang ngayon po, lahat na gusto nang mag-complain sa kanya nung naaresto na po. Parang lahat pala nagkikim-kim lang. Parang ganun po yung naramdaman namin.
3: Sakit sa ulo pala, ganun.
4: Opo, sir. Kasi ang dami pong pumunta dito para ireklamo siya. At may lumapit pa sa amin kung paano daw i-petition na kung pwede huwag na daw makalabas ng... Ay, huwag na daw makabalik ng kanilang barangay.
3: Mm-mm.
4: So sabi ko, pag-usapan niyo muna sa barangay po yan. I-priority po muna natin na isampa yung mga kaukulang kaso dito sa nangyari ngayon.
3: Mm-hmm. Yun lang po yung sinasabi. Eh, lumabas na ho ang medical. I understand, ma'am. Siyempre, hindi naman ho drug-related, kaya hindi nyo ho i-drug test ito. Pero doon sa medical, nagpositibo ho, merong lamang alak, alcohol, yung kanyang bloodstream.
4: Wala pa naman yung result kasi physical exam pa lang po sir yung ginawa natin sa kanya
3: physical.
4: At merong konting injury nga po kaya pinabilhan muna namin ng gamot kasi may sugat yung kamay niya dahil siguro sa pagbabasag niya po nung kanyang nung mga pinag-inuman ng alak at saka yung binasag din po niya yung sarili niyang bintana.
3: Basing ho dun, ma'am, kung merong mga pinag-inuman ng alak, so nakainom, ano?
4: Yes po. Pero sabi nga po ng mga barangay doon at saka yung kapitbahay niya, parang 3 days ago pa na ganyan nga po siya, na umiinom sila, ganon. Kaya sabi ko baka dire-diret yung pag-iinom to, hindi na makatulog. So hindi natin talaga alam. Kasi may mga sinasabi siya na inunahan lang niya yung mga gustong manakit sa kanya.
3: Aba, yun lang. Eh, may mga kapamilya ho ba siyang nandun kasama sa bahay?
4: Mag-isa pa lang mo niya actually na nakatira sa bahay nila.
3: Hmm.
4: Kasi nga po, pumanaw niya yung kanyang mga magulang.
3: Ako.
4: At may kapatid pero malayo po dito. So, sinubukan naman po natin through the barangay na makontak po yung kanyang kapatid. At ipinarating po yung... sitwasyon niya ngayon.
3: Taga saan ho yung kapatid, ma'am?
4: Hindi daw dito sa Quezon City, malayo. Just forgot kung saan yung. Pero may contact po ang ating barangay sa kanya.
3: Noong sabi, ma'am, pinipetisyon na, no? Kunin mo na kapatid mo rito. Yun ang sinasabi.
4: Hindi naman, sir. Ang ipinakiusap ko sa barangay is kung pwedeng makontakt nila kasi nga po walang tao sa bahay. Baka kasi po open yung bahay, baka kung ano po yung mawala
3: nangyari
4: sa bahay po niya.
3: Oo nga. E binabantayin to, ma'am. Iniikutan nyo rin kasi siya baka mamaya sa galit ng mga, kung marami na palang na argabyado ito, maraming atraso, baka balikan yung bahay nga naman. Tama rin ho kayo.
4: Opo. So, bali po kanina, bago po kami umalis dun sa area, is nag-usap naman po kami ni Chairman at sabi ko, kahit ganyan ang nangyari, Chairman, responsibility pa rin natin bantayan yung bahay, baka pwede po maghanap muna tayo ng gagawin na pangsara at maglagay na bawal ang mag-trespass.
3: Yan.
4: Kasi nga, artist daw siya. Artist siya. So may baka importante po yung mga nasa loob ng bahay. Meron din po siyang sasakyan sa labas ng kanyang bahay.
3: Oo, kanya.

0: Salamat, ma'am. Mag-ingat. Happy weekend.
1: Thank you po, Sir Jeff Caparasper. Salamat po for
0: yes, ma'am.
1: This call.
0: Thank you din po, ma'am. Thank you.
1: Yes.
2: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Iyan dapat. Gumagana ang CCTV. Kasi pagka nakita nyo yun, di ba? Kitang-kita kagad, ipepresenta ang ebidensya ng Anonas Police. Oh, hindi na kailangan ng palipaliwanag. CCTV na mismo magsasalita. Yung video na mismo, di ba, Hana? Kitang-kita, sino nanutok, di ba? Dahil sa CCTV. No, nakita na nagtakbuhan yung mga bata. Oh, di ba? Hindi na may tatanggi ng suspect yun. Hindi niya na may tatanggi, di ba? Oh, Boss Ab, no? Hindi niya may tatanggi na tinutukan niya, meron siyang dalang long firearm. Yun nga lang, nung nakuha sa kanya, o replica. O, diba? Kaya kaigihan, dapat well-maintained ang mga CCTV ng barangay, pati ng ating mga syudad, lalong-lalo na, pati yung mga opisina, lalo na yung matataas na opisina ng gobyerno siguro. Dapat well-maintained ho ang mga CCTV natin, ha? Para talagang kitang-kita ang ebidensya, hindi ba? Anyway, magbibigay-daan lamang po kami sa ilang paalala. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa po ang Spot Report sa oras na 8:41.
2: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
3: the Senate is under attack.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
5: Bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
7: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay.
2: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Cas Abelga,
9: Jesse Cruzat,
2: sa Suko sa DZMM. Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:43. Ako pa rin po, Jeff Caparas. Sa mga oras na ito naman ay makakasama po natin si Father Robert Reyes, si running priest po yan, ha? Tsaka convener ng Clergy for Good Governance. Magandang gabi po, Father Reyes. Jeff Caparas po, welcome po sa program.
2: Magandang gabi, Jess, at sa mga nakikinig sa iyo. Magandang gabi po.
1: Sir, kamusta? Nakapahinga na ho ba? Abay, sinuong niyo ang init ng araw kahapon na sa Senado?
2: Wala pong pahinga kasi parang sinusubaybayan natin lahat ng mga makulay na mga pangyayari. Maganda, hindi maganda, matino, hindi matino, ganyan po ang ating lipunan.
1: I apologize pala po, nung 13 pala po yun, 13 po kayo, nakita ko po kayo sa Senado. Anyway, Father Reyes, ano ho ang inyong reaksyon sa mga development nga po simula ho kahapon ng madaling araw magpahanggang ngayon? Kayo ho

0: kayo nalilinawan o mas naguguluhan pa, Father?
1: Hindi po ako naguguluhan, hindi ako nagugulat. Ako'y inaasahan ko na dahil nung nando kami sa Kongreso at yung 257 ay pumirma at nagsabing kami ay isa ngayon sa impeachment, sabi ko hindi maaring magpahuli ang mga kakampi nung i-impeach sa Senado. Kaya ay katatapos pa lang sabihin na 257 ang pumirma sa impeachment, ay biglang nabalitaan na nagkaroon ng kudeta. Kaya kung nagplaplano ang mga na yung naniniwalang kailangan ng merong impeachment at malinaw at patas na paglilitis, eh nagpaplano rin at kumikilos yung salungat dito. Kaya hindi po ako nagugulat. Alam kong meron silang gagawin. Kaya ayon, yung kudeta sa Senado na pinamunuan ni Alan Peter at nawala na yung dati sila Tito Soto and company. Tapos yung sumunod, biglang sumulpot si Bato. Yun ay medyo nagulat ako. Pero sabi ko, kailangan talaga sumulpot siya para mas marami yung bilang ng magkukudita.
0: Mm-hmm.
1: At yung sumunod ay yung Barilan. Yun ay hindi rin ako nagugulat kasi Barilan pero yung putok ng baril ay papunta doon sa bubong. Mukhang ang nakita ng mga bumaril doon sa loob ng Senado, nakakita yata sila ng tikpa lang kasi ang taas ng mga putok.
0: Mm-hmm.
1: No? At panghuli, yung biglang pagtakas ni Bato. Abay, sobrang drama yan, di ba? Nagkudeta, sumulpot si Bato, binaril yung mga tama ng bala, malapit na sa bubungan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos biglang nawala si Bato at mukhang sabay nawala si Bato saka si Robin Padilla.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kapag pinagtagni-tagni mo yan, Jess, parang mababaw na telenovela, hindi ba? Parang hindi entertaining, parang nakakainis.
0: Mm-hmm. Okay, Father, ano naman ho reaksyon nyo? Kasi kada ho lumulutang si Senator Bato, lagi niya hong binabanggit yung ito eh dahil sa Diyos, dahil ho sa Holy Spirit. May mga ganun ho siyang kataga eh.
1: Ay, alam mo, pag desperado na mga tao, talagang Diyos na ang binabanggit. Ganyan rin si Alan Peter, di ba? Palaging Diyos na binabanggit, na binubuksan pa nga Biblia.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang problema sa kanila, kung bakit sa halip na manahimik na lang at huwag gamitin ang pangalan ng Diyos, di ba? Nasa ano na yan eh, nasa 10 utos eh.
0: Mm-hmm.
1: Huwag mong gagamitin, don't use the name of God in vain, di ba? Huwag mong paglaruan ang pangalan ng Diyos. Eh, pinaglalaruan nila paulit-ulit at nakakapangilabot kasi may sabi nga ni Kristo, mag-ingat kayo kasi pati ang demonyo ay humahalaw, ginagamit ang mga salita ng Diyos. Even the devil quotes the scriptures. Kaya, wala akong nakikitang ni kahiblang kabanalan kay Bato saka kay Alan Peter. Eh, malapit-lapit po yung sinasabi ni Kristo tungkol sa mga demonyong nagko-quote ng scriptures. Kaya napakalungkot na walang nagagalit. Pero sa bagay ngayon, marami na ako nababasa sa social media. Galit na galit at talagang naiinsulto ang mga taong malapit sa Diyos at tahimik na nagdadasal at nagbabasa ng banal na kasulatan, bastos na bastos sila sa maling paggamit ni Bato, ni Alan Peter, ni Joel Villanueva at kung sino pa man gumagamit sa salita ng Diyos parang katigan ng kanilang mga maling ginagawa.
0: Mm-hmm. Eh kayo po, sa point of view nyo po, Father, sa mga development ka po, yung nangyari nga hong sinasabi nyo yung kudeta nung Lunes, palit ng leadership, tapos yung Barilan nga po sa Senado, habang nawawalan na po yung fog of war, ika nga no, yung hamog, ano ho ang nakikita nyo? Nalilinawan ho ba kayo?
1: Ang malinaw po dito ay yung mga nasa panig ng due process, tamang proseso, ay lalong dapat silang maging matibay sa pagsulong ng dapat isulong. No? Kaya, ang nababasa ko po ngayon sa social media, talagang pakiusap ng taong bayan, umalis na sila Alan Peter at mga kasama dahil hindi sila karapat-dapat maging mga hurado dyan sa impeachment court dahil sila mismo ay wala pong integridad. Diba? Kaya nakikita ko po, kung karoon po ng kudita na hindi inaasahan, nagkagulatan, ay hindi malayo na ang taong bayan na mismo ang hihingi, umalis na kayo dyan, mga walang kwentang senador. Kaya marami tumutumatawag sa akin, Father, sabihin mo lang, magmamarcha kami at kami pong papaligiran ng Senado para hindi na makalabas o hindi na makapasok. Yan sila, lahat silang 13. Mm-hmm. Kaya yung kung hindi man makukuha sa legal at maayos na proseso, yung taong bayan na galit na, Jess, galit na galit na po, Jess, mm-hmm. ay ipakikita po yung kanilang pangil. Hindi man mananakit, pero sasabihin, sobra na kayo. Huwag nyo po kaming gawing mga tanga at utu-uto. Hindi po dapat ganyan. Ang mga namumuno sa amin ay may paggalang po sa taong bayan. Binabastos nyo na po ang taong bayan. Galit po na po kami. Ganyan pong pananalita ng mga kumakausap sa akin, Jess.
0: Opo. Eh, Father, sa dami po ng sabihin na natin versions of truth, kasi kanya-kanya ho ng silang version ng katotohanan. Opo. Kapag ho nagpa-presscon ho si ganito, ito ang totoo. Nagpa-presscon si ganito, nagpa-interview si ganire, ito ang totoo. Eh, dito ho sa mga versions of truth na ito, Father Reyes, ano ho sa tingin nyo yung magiging, kumbaga, pandiin ho dito na ito ang talagang, kumbaga, magba-back up ho doon sa kanilang mga sinasabi? Ano ho sa tingin nyo yun?
1: Eh, alam mo, kapag nag-presscon ka ng presscon, alam man po talaga magawa yun na para sabihin na para ipakita na nasa tama ka at nasa mali ka. Kasi ngayon, maski na mag-presscon ka, madali na masalagin yan sa social media. Mm-hmm. Diba kaya ang labanan ngayon, hindi lang sa mainstream media.
0: Uh-huh.
1: Sa social media, pag binasa mo, isang katerbang mga versyon ng katotohanan ang lumalabas.
0: Uh-huh.
1: Kaya, ngayon, ang panindigan natin ay yung maling paggamit ng kapangyarihan, ng salita, ng media na nangyari lahat sa Senado, no? Yung kapangyarihan na ginamit nila Alan Peter, pinalayas ang NBI, tapos nung wala na NBI, nagkaroon ng putukan, tapos yung kapatid ni Alan Peter, si Pia, nagreklamo, bakit yung kami pinabayaan? Sabi ng NBI, pinalayas nyo kami, tapos ngayon inaasahan yung protektahan namin kayo.
0: Uh-huh.
1: Pero yun ay, alam mo, isa lang conclusion ng mga tao, hindi totoo yun. Yun ay scripted. Kunwari lang sila inaatake, pero di ba, nung buhay pa yung matandang Enrile, scripted rin yung kanyang inambush raw siya. Kaya ngayon, itong sila ay under siege. Mm-hmm. Itong mga Cayetano at yung kasama nilang 11. Mm-hmm. Under siege ba kayo? Bakit ang lumabas na picture pagkatapos nun ang saya sa inyo naghahaponan kasama pa si John Vic Rimulya? Anong ginagawa ni John Vic Rimulya doon?
0: Mm-hmm.
1: At tuwang-tuwa na kasama itong mga 13, pasensya na, Jeff, tinawag ko po silang Judas, no? Kasi talagang pinagtak sila nila.
0: Mm-hmm.
1: Hindi si Tito Soto, pinagtak sila nila ang Diyos at ang taong bayan. Kaya, tapos yung nagbarilan daw, tapos biglang nawala si Bato.
0: Mm-hmm.
1: Paano ba mawala si Bato?
0: Opo.
1: Yan may nakatakas o pinatakas? Sabi ng mga tao, hindi yan nakatakas, pinatakas ni Alan Peter.
0: Mm-hmm.
1: At tapos,
0: opo.
1: Bakit nandun pa at para naghihintay si Robin Padilla? At bakit sabay silang nawala sa premises ng Senado? At di ba, parang pag pinagtagni-tagni mo yan, halatang halata. Alam na alam nila yung pagkilos nila. At gusto nilang parang paniwalain pa ang taong bayan na ang nangyayari ay hindi nila alam at kawawa naman sila at parang delikado buhay nila. Hindi, kontrolado ni Alan Peter mula nung siya naging Speaker of the House, naging Senate President, nasa kanya na ang poder.
0: Mm-hmm.
1: Bakit nakapasok kung sino man ang namamaril?
0: Uh-huh.
1: Bakit biglang nawala si Bato? Enemy number one ngayon ng bansa yan. Bakit madaling araw nawala si Bato kasama ni, apparently, kasama ni Robin Padilla? Hindi na nila kayang papaniwalain ang taong bayan na yung mga nangyari ay hindi nila alam at ito'y nangyari ng wala silang control.
0: Mm-hmm. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Father Robert Reyes, running priest po at convener ng Clergy for Good Governance. Maraming salamat po, sir. At happy weekend po sa inyo, Father.
1: Thank you.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon. Spot Report!
0: Ayun na nga sinasabi, di ba? Next week, abangan natin ang mga susunod na kabanata, as the saying goes. Di ba? Yan ang sinasabi natin, hindi ba? Tapos tingnan natin dahil maglalabasan pa ang lahat ng mga ebidensya. Nakita ko kanina ang NBI nagpunta doon sa GSIS building. May mga tama ng bala yung mga poster ron, hindi ba? Nakita natin, hindi ba? Yan ho ang ating mga abangan at ano pang mga ebidensya ang ipepresenta next week dahil syempre talagang i-update ho. Kailangan hong i-update ang publiko sa talagang kung ano ang totoong nangyari dyan sa Senado.
2: Spot Report!
0: Eh teka muna, araw-araw ho, ito'y sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agar ang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Abay, nakamit ho ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro and Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang Marso 2026. At ang inyong DZMM Radio Patrol sa East 30 ay number 2 na. Number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa Quarter 1 2026 Radio Studies ng 55 Blue o yung hung dating Kantar Media Philippines. Kaya ho, maraming salamat po mga kapamilya, kaserbisyo ha. Kayo ho ang dahilan niyan kung bakit ho namin nakamit yung top 2 tsaka top 1 na yan ha. Ebay, ang goal ho natin syempre ay sa mga susunod pang taon o susunod na buwan makamit ho namin ng number 1. Dapat susunod na script, mabanggit ko na rito ang inyong DZMM Radio Patrol sa East 30, number 1 na. Yan, dapat na mabanggit ko na yun. Ano? Number 1 na tayo sa radio station. Tulungan nyo ho kami. Ha? Lagi ho kayong tututok sa amin, mga kapamilya kaservisyo. Doon ho yung mga nakatutok sa live stream, kung kayo aalis halimbawa, tutok na kayo sa 630 kilohertz, hindi ba? Ito po ha, mga kapamilyang estudyante dyan naman sa PUP o yung Polytechnic University of the Philippines, abay meron ho kayong dapat abangan. Ano ho iyon? Makibahagi ho kayo sa GZMM, ligtas dapat at matuto ho ng practical na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ho ng bagyo, lindol, baha at kung paano ho magiging handa ang komunidad sa oras ho ng sakuna. Ngayon, makakasama ho natin dyan si Ariel Rojas at mga taga Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayun o, kailan ho ito? Gaganapin ho ito sa May 26, 2026. Araw ho yan ng Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Ayan ha. Magsisimula ho ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama ho tayong matuto at maging handa ha. Pwede ho bang mag-sit-in dyan? Pwede bang mag-sit-in? Kasi ang alam ko lang talagang dapat nakaredy lagi yung go bag. Tapos yung inyong mga importanteng dokumento, ilagay nyo ho dun sa mga plastic na yung secured talaga, mga ziplock ba? Yung hindi nababasa, di ba? Yung mga ID. Dapat yun ang lagi nyong madaling kuhanin. Dapat katabi ng inyong kama. At saka alam nyo kaagad kung saan nyo hahanapin. Baka maya-maya nagkakaroon na ng sakuna, hindi nyo makita ang sarili nyong gamit. Kaya dapat yan ay kabisado ho ninyo, hindi ba? Kagaya ng sinasabi ng mga taga Bureau of Fire Protection, yung EDIT, tandaan nyo ho yung EDIT, Exit Drill in the Home. Yan sa sunog ginagawa. Pwede nyo rin hong practicein lagi yan para alam nyo kung saan kayo pupunta, yung reflexes ninyo, madedevelop nyo na, nandito yung go bag, nandito yung mga importanteng dokumento, mga susi. Makakalabas tayo ng matiwasay, at the same time, secured yung mga importanteng dokumento dahil yan ang napakahirap na i-secure, yung mga ID, hindi ba, mga pasaporte at kung ano-ano pa ha. Teka muna, less than 1 minute na lang, papahabol ko itong mga humabol din ha. Si Maria Lynn Reyes, si Josh Kyle Edip, salamat ho sa pagtutok at lahat ho ng mga ka-itoklak habit, salamat ho sa inyo ha. Salamat, sa Lunes po ulit. Muli po, ako po Jeff Caparas. Ito po ang Spot Report, kung saan una ang kaligtasan mo. Ingat kayo, saan man kayo naroroon. Kapamilya, happy weekend sa inyo.

ang bawat detalye. Mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports!

0: Dito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Saktong alas 9 na mga kapamilya.

0: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Nako, ito na! Ito na nga ang programang maghatid sa inyo sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalampasin at hinding-hindi magpapahuli. Ako pa yung ever-lovable, papa-awaw pa.
1: At ako naman nga po ang inyong kapartner pagdating sa pagkalat ng mga pinaka-latest na showbiz balita, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
0: Ay naku, lahat na nga po sumasabay on a lovely Friday evening. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
1: Let's go.
2: Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz!
2: Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na this!
4: Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At pasadaan na agad natin ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinaka-inantabayanan at pinaka-binantayan. Una na dyan, Erwan Yusuf, naglabas. Naglabas ng saloobin sa issue ng moralidad pagdating sa friendship.
2: Alam na this!
1: Samantala, Bella Padilla dumistansya sa political affiliation ng kaanak na senador.
2: Alam na this!
0: Idiretso na kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balita ang ating pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, nagbahagi ng kanyang 2 cents ang internet personality na si Erwan Yusuf kaugnay sa mainit na usapin ng pagkakaibigang naapektuhan ng magkaibang paniniwala. Sagot ni Erwan, hindi problema ang magkaibang opinion, particular sa politika, pero nagiging seryoso ito kapag usaping moralidad na ang sangkot. Dagdag niya, red flag kapag puro positibo lang ang nakikita ng isang tao sa sinusuportahang opisyal at hindi kayang questionin ang sariling paniniwala. Hinikayat naman ang kanyang other half na si Kapamilya Star and Chris na maging mapanuri at responsabling butante sa gitna ng umiinit sa isyung pampolitika sa bansa.
2: Alam na this!
1: Tama, parang kagabi naging topic natin papawag, diba? Na maraming mga artista na ginagamit ang platform nila sa pagkapahayag sa pagkapahayag ng kung ano man ang kailang mga paniniwala pagdating sa politika. Pero kagaya na lamang ni Bella, sabi mo nga dyan, diba? Parang siguro at this time, gusto niya muna talaga na parang wag na munang makisawsaw or makisale or maidikit ang kanyang pangalan. Pero syempre mahirap kasi nga yung apelido pa lang.
0: Correct.
1: Diba? Parang alam naman natin na meron tayong isang senador na same ng apelido ni Bella, which kasama rin niya sa teleseryeng Blood versus Duty. Hayaan na po natin.
0: Go. Yes, tama.
1: Go.
0: Kaya ang iyong balita ay
1: iginiit ng aktres po na si Bella Padilla na hindi nga refleksyon ng kanyang paniniwala. Ito na yon, ang political affiliation ng tiyuhin na si Senator Robin Padilla. Ito na, grabe, nakakaloka ito, diba? Dahil si Bella po, nilinaw niya sa social media na wala rin siyang kinalaman sa pagkakakas ng kanyang tito, Robin, sa teleseryeng Blood versus Duty, kung saan kamakailan nga siyang ipinakilala. Ayon nga sa aktres, matagal na rin silang bihirang magkita dahil magkaiba na umano ang direksyon at paniniwala nila sa buhay. Idiretso na natin sa iba pa nating showbiz balita. Nagkaayos na po ang actress-dancer na si Tony Fowler at beauty content creator na si Haji Alejandro. Matatanda ang naging usap-usapan noon sa social media ang alitan ni na Tony at ni Haji. Ang umano'y naging comment ni Haji tungkol sa anak ni Tony na si Tyronia. Bagay na hindi nagustuhan at ikinagalit ni Mommy Oni. Sa podcast interview, sinabi nga ni Tony na matagal na niyang napatawad si Haji at inamin na bilang ina ay nasaktan lamang siya. Ayon naman kay Haji, wala siyang intensyong saktan o maliitin ang anak ni Tony at humingi rin siya ng paumanhin kaugnay ang nasabing issue.
0: Bongga, ayan, world
1: diba?
0: Peace na.
1: Na.
0: Oh, iba talaga pagbukas ng komunikasyon at hindi na pinapalaki pa Ganon ang mga issue, 'di ba?
1: Ganda ng ano no, parang ng segue. Hindi ako nagkamali sa ano. Ano ba, TJ?
0: 'Di ba para sa ano, diretso, 'di ba?
1: 'Di ba?
0: Oh, Bumela Padilla agad, 'di ba? O yun naman yun talaga. So eto na sa oras na 9:07, diretso na kagad natin sa ating showbiz. Hollywood na favorite ni Kimmy Pierce at ni Aviona Star. Magtatanghal si na Madonna, Shakira at K-pop supergroup na BTS sa kauna-unang Super Bowl style halftime show ng FIFA World Cup Finals sa July 19 sa MetLife Stadium sa New Jersey. Ayon sa organizers, si Chris Martin ang mangunguna sa pag-curate ng special na palabas para sa World Cup. Alam na this! Ay, grabe ha, tatlong higanting ano yan na superstars talaga ng Hollywood ang magpe-perform dyan sa halftime showtime na yan. Kaya I'm sure trend din yan. Kailangan maibalik yung malaking figures ng viewers nila. As in, super million talaga. Ayon, samantala, may maganda tayong balita, Mama Jai?
1: Nako, eto na nga. Mm-mm. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, lalong-lalo na po sa mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, meron po kayong dapat na abangan.
0: Makibahagi na po sa JIP ZMM. Ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna.
1: Makakasama po natin si Kuya Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin po ito sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga, kaya naman,
0: sama-sama tayong matuto at maging handa.
1: Bongga yan.
0: Correct. Mas bongga si Ganiel. Sinabi niya, with maths, care of talent.
1: Talaga? Huh? Sinabi ni Ganiel?
0: Pag ganun siya, wah! Kaya tawa ng tawa.
1: Hindi ko alam kung sa yung May 26 kasama ko, pero parang feeling ko hindi. Mm. Kasi kababalik ko lang yan from Boracay.
0: Ay, taray. Tsaka ba kami ano ka pa nun?
1: Sunburn.
0: May sunburn.
1: Wow. Pero parang hindi ako magkaka-sunburn kasi syempre gumagamit tayo dapat ha. Kahit hindi sa beach ng pangmalakasan nating mga UV na merong 50 SPF yan na sunscreen.
0: Correct.
1: Ala, nakatutok sa atin ngayon.
0: Ay, ayun na nga pa. Si Mamara, tutok na tutok sa'yo. Binabantayin
1: ka. Mamara, magandang gabi po sa inyo. Sana nag-sunscreen po kayo.
0: Ayun, yes. Kahit, yun naman.
1: Kahit nasa bahay lang. Hello, Mami Ray.
0: Ayun na.
1: Mami Ray, binati ko si Mami.
0: Pwede na rin yan. Okay, eto naman ako mga kapamilya, araw-araw sa pag-atid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan na kamit ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026.
1: At ang inyo nga pong DZMM Radio Radyo Patrol 630, number 2 na. Number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa Quarter 1 2026 Radio Studies ng 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. Maraming salamat po, mga kapamilya.
0: And speaking of mga kapamilya, naku, tandaan po natin na para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa pag-atid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Alam mo, bata pa lang talaga ako.
0: Wow.
1: Yan ang paborito namin, tinapay nila mama.
0: Wow. Ang lambot kasi, actually. Totoo. Tsaka nagtatagal. Oo.
1: Totoo. At saka hindi. Oh. Di ba pag bata ka, madalas dyan yung field trip sa ano.
0: Tama.
1: Sa kanilang factory talaga.
0: Tsaka masarap yan kinakain yung gardenia sa garden talaga.
1: Ay, hindi.
0: Ay, oh, ayun na.
1: Sa Armenia.
0: Ayun na nga.
1: Ay, hindi,
0: pero eto, pinakakabangan, nagbabalik sa DZMM. Naku, kikiligin na po ang lahat. Pati ang buong kalawakan ay matutuwa dahil makakasama natin ang Monsters of P-Pop na sina C13, Patrick Friends, Sam Vince, ang Vision. Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Alam na this sa DZMM. Alam na this. Basta latest sa showbiz. Alam na dis! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
6: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
7: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
5: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
8: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
5: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
0: Mga kapamilya, ang oras muna sa buong kapuluan ay...
9: 9:14 na po.
0: 9:14 ng gabi.

0: alam na this sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na this. Live!
1: At live na live tayo sa buong kalawakan. Ako, tutok ngayon. At tutok pa rin ang mga taga TFC Worldwide. Gandi sa I Want. At syempre sa ating more than 1.5 million subscribers sa YouTube. Aba, may 2.7 million na tayo sa Facebook. Meron pang separate ha, na almost 800,000 sa Facebook din. At sa Teleradyo, thank you po, napapanood tayo ng live sa cable. At yung mga nakatutok din sa radyo sa Istrenta, 630 kHz. Naku, boses pa lamang po eh, kikiligin na po kayo. Nagbabalik po ang aming ever laughable, Papa Awapaz.
2: At syempre, kasama pa rin po ang kapartner niyo sa pagkalat ng pinakalatest sa showbiz chika, ang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
1: ay, ano ba talaga? Pati ang signal yes. Natin, mas lumakas dahil buong kalawakan nga ang nakatutok sa atin dahil nandito ang Monsters of P-Pop na sina
2: Vince, Sam, mm-hmm. Franz, Patrick, and C13. Ito po ang mission. Yes. Alam mo talaga, sobrang.
1: Oh, wow. Hello. Great mo na po kayo.
3: Eh, ingat show we are.
4: Vision!
2: Ay, yun ang camera nyo.
1: Yeah. Yeah. Hello, camera. Yeah, hello, camera. Diba? Cute. Thank you. At sobrang excited kami to have you back here. Kasi from the original kalawakan noon sa Sky Dome, diba?
4: Yes, of
1: course. Aba naman! May pa-evolution na tayo na kalawakan din. Pero bago yan, kumusta muna ang ating mga monster? Yes. So, Pipa, isa-isa, please.
3: Monsters lang. Naman. Oh, yes. Yun po, ever since po na bumalik kami dito. Yes. Last year po ata yung last yes. po namin dito.
1: Yes.
3: Correct. Dapat lang ako na. Yes. Ever since po na nag-release po kami ng second album po yes. namin, which is Pasakalye.
1: Yan.
3: And ngayon, pinapromote po namin yung title track po naming Pelikula.
1: Yan.
3: And natapos na rin po yung first ever concert po namin sa Sky Dome, yes. which is sobrang thankful namin kasi na-sold out po siya.
1: Mm-mm.
3: And ngayon, nagpre-prepare naman po kami for our next concert. Yung Kalawakan, The Evolution. Magaganap po yan sa New Frontier Theater.
1: Diba naman? This coming June 27 na yan. Ako, ipasold out ulit natin. Sana magkaroon ng day 2. I-ready yes. nyo na rin June 28 ninyo. Nako, hindi malabong mangyari yan. Napakalinaw, diba? Nakikita na aking mga radar. Diba naman?
2: Stargazer.
1: Ako naman. Lahat nararamdaman ko.
2: Stargazer na ang peg.
1: Diba
2: yes.
1: naman? Nako, ang dami kasing kinikilig ngayon kasi syempre, tuk ngayon yun ang buong mundo at ang buong kalawakan nga dahil sa mga online ano natin no viewers din natin, di ba? Pwede ba naman natin i-share sa inyo kasi ito lagi nakilala natin ng Vision, yung iba mas gusto pang makilala kayo. Pwede ba kayo naman ang magsabihan ngayon what you like most about each other? Wow. Ganyan, di ba? Alam mo, minsan din natin nasasabi yan eh. Sometimes hindi natin masabi, "Uy, bro, bro." Diba? Uy, thank you ah. Kasi nung time na hindi ko kabisado yung steps, nakita mo pa, tas in-approach mo. Kaya yung mga ganung bagay na yung mga inyong mga followers, ah, wow, may ganun palang mga behind the scene, na hindi namin alam. Pwede ba yun for a start?
3: Sige po, start ko kay Patrick.
1: Patrick, yes.
3: Yeah, siguro po, ang pinaka trait na nagustuhan ko kay Patrick is yung humor niya.
1: Wow! Yes,
3: kasi kanal humor po siya.
1: Wow! Yun lang naman. Oo. Yan ang patok ngayon. Yan ang pack na pack sa lahat. Kahit sa mga Gen Zs, yan ang di ba? Next?
5: Sige.
2: Ay, ikaw?
1: Mm-mm, Sam.
5: Lahat kami, gusto namin tulungan ng isa't isa.
1: Oh.
5: Yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanila. Kasi kapag merong something na, kunyari, si Patrick na hihirapan sa ganitong part, tutulungan ng lahat yun.
1: Mm.
5: Tapos si Franz, nahihirapan sa mga steps, tutulungan namin lahat yun. So parang yung willingness to help, yun yung nagustuhan ko sa kanila.
1: Diba naman? Brotherhood talaga, yes. Kumbaga.
2: Diba? Actually, beside din sa, pag yan, well, matik na yun, yung pagtulungan din sa pagkanta, mm-mm. sa pagsayaw, and mm-mm. all. Siyempre, ang pinaka nagustuhan ko rin naman sa kanila lahat, yung kung paano kami mag-bonding as a group. Actually, hindi lang din na sa group, individually din. Kasi parang, like to, katulad na ito nila Sam, mm-mm. nila Franz, and mga ano ko talaga yan, parang lagi kasama sa kalokohan. Kumbaga, mm-mm. ano, anong tawag sa tandem na yun? Wag na magtanda.
4: Tandem juicy.
1: Katanga.
2: Parang
1: ganun.
2: Parang ganun. So parang wala.
1: Partners in crime.
2: Yes. Parang ganun.
1: Yun, di ba?
4: Huwag mag-crime.
2: Huwag naman daw crime.
4: Huwag naman crime.
2: Hindi naman. Hindi naman tayo abot. Kayo ba? Kayo.
1: Yes, go. Ay,
2: hindi.
1: Gusto mong tanggalin.
4: Sorry.
2: Hindi kayo magsisira dito, ah.
4: About vision yung brotherhood din na through ups and downs talaga magkakasama kami.
1: Oo.
4: Na never nag-change yung trato namin sa isa't isa. Kung narin,
1: wow. Oo. Gusto ko yung through ups and downs magkakasama kayo.
2: Yes.
1: So, sino yung mga ups na... na mga ano, laging high, ang energy, ganon. Tapos yun may tutulong pag yung down, ganon.
3: Siguro po sa grupo, malaging mapapansin mo na laging up yung energy niya.
1: Yes.
3: Si Patrick.
1: Ah.
3: Kaya sobrang pansin kapag may problema siya.
1: Nahawa
4: lahat.
3: May problema to.
1: Correct.
3: Lagi siyang nangahawa ng ano, kunwari, bad trip siya sa isang araw.
1: Mm-mm.
3: Kailangan lahat bad trip kami para mapapafeel niya talaga ay bad trip ako, ganyan. Ganyan.
1: Oh.
2: So, mga kanya-kanyang ano, amats.
1: Correct.
2: Puso yan eh, correct. Sa isang grupo.
1: Yes.
2: Hindi pwedeng ako lang ang bad trip.
1: Oo.
2: Diba totoo?
1: Damay-damay.
2: All for one. Magka-grupo tayo eh. Damay ko kayo.
1: Correct. And please.
4: Actually, nasabi na nila lahat. Mm-mm. Pero, yun nga, like, parang pag may bad trip, like, nababasa na namin yung isa't isa. So, mm-mm, parang may magle-lift up ng energy.
1: Mm-mm.
4: Para, kunyari, ano, before performance, like, aalisin namin lahat ng negative thoughts para maganda yung performance.
1: Mm. Galing.
2: Yes. Yun po yung switch on sa vision, yes. Sabi po ni C13.
1: Galing. May pag-ganon, may pa-switch on.
2: Yes,
1: diba
2: yan,
1: naman?
2: Yan.
1: Correct. O yan, Mama Jai?
2: Naku, syempre, ano, diba? Excited na ang kanilang mga fans, mm-mm, para sa gaganaping concert sa, mm-mm, June 27.
1: Correct.
2: Naku, pwede ba namang mag-ano? Syempre, ito may TV na to. Tsaka may radyo tayo sa AM naman.
1: Yes.
2: Sa mga lolo't lola,
1: yes,
2: tito, tita. Bakit sa palagi nyo, dapat panoorin kayo? Kasi hindi naman lahat puro bagets ang fans nyo, diba? For sure, may mga natatanggap kayo messages na happy sila, mga tito-tituhin, kwarentahin, yung mga ganon. Bakit dapat panoorin ang inyong concert sa June 27?
1: Oo, kasi sasamaan yung mga anak nila kasi,
2: yes,
1: bantay.
2: Correct.
1: Ganon. Pero dapat mag-enjoy na rin sila.
2: Yeah. Diba? Yung offer sana ng mga awiting bagay.
1: Ay, andat ka. Yan, mga ganon.
2: Makanta.
3: Actually, magko-cover din po kami ng mga OPM songs.
2: Oh, yeah.
3: Lalo-lalo na meron po kaming mga solo stages.
2: Yeah. Meron solo performances.
3: Yes, meron po mga solo performances.
1: Mm-mm.
3: And dyan din baka may mga kanta silang naalam nila.
1: Yeah.
3: Mag-offer kami na something na pwede silang makakonnect din. Mm-mm. Makarelate. At yung musika na ipa-perform namin, very kami yun. So if gusto nyo na magkaroon ng moments na parang magre-reminisce kayo ng mga happy moments nyo from before.
1: Mm-mm.
3: O kaya gusto nyo makikonnect lang, mag-enjoy at parang i-enjoy lang yung moment. Tamang-tama yung Kalawakan concert.
1: Correct. Oh. Tsaka yung mga popshies at momshies, parang aampunin kayo. Ganon. Ay, naku, naampun ko na to. Magiging big shies na rin kami. Ganon,
2: yes,
1: ganon. Kasi lagi naman sa naglalagay ng big, so...
2: Hindi. Ano, big? Mamara. Mamara.
3: Big yun.
2: Iba po yun. Iba po
4: yun. Prada.
1: Sila Tito Vic. Ganon.
4: And Joey.
1: Yun, and Joey.
4: Alam ko na ganti ako.
1: Ganon yun. Kasi inaampun nga sila, di ba?
2: Sorry, sorry.
1: Pero nagsisigawan naman ng mga Vixis, tsaka ano, Kalawakan na,
2: yes,
1: sample.
2: Yes.
1: Pelikula. Pwede ba yun? Kahit yung highlight lang ng pelikula.
3: Sige,
1: okay
3: po
1: ba yan? Yes.

0: Teka muna, natuwa ako sa movement nung
1: ako
0: kanyang
1: din,
0: ano,
1: ako din.
0: Lower jaw.
1: Uh-oh.
0: Ano ba yung style ba yan sa singing? Hindi kasi, di ba, mayroong mga ano, mga voice coaches
1: yes,
0: na,
1: po.
0: Uy, dapat kasi well-enunciated.
1: Ah,
0: enunciated.
1: Ang mga,
2: gumanan
0: eh.
1: Wow. And also, tremendously.
0: Wow!
2: At sila may entry.
0: May ganyan.
1: Diba?
0: So, ano ba yun? Technique ba yun? May ibang... Kasi alam mo nung tumunog, kung papakinggan niyo po, nag-iba parang may ano, may reverb.
2: Nagilang ako pala.
0: Ano yan? Ikaw lang ba gumagawa niyan?
2: Hindi, actually vocal technique po siya.
0: Ayun. So,
2: pag nagsiswitch ka pa,
0: vocal technique
2: pag nagsiswitch po ng mga notes, parang mas natutulungan po ako to like switch from one note to another.
0: Di ba ikaw din nagsiswitch ka from one note to another? Paano mo ginagawa?
1: Yung dating natutunan kong kanta, nag-resign na nga yung voice coach ko. No? Kasi nga parang ginawa
0: ko.
1: Yung nga hindi ko nga kaya kantayin kasi Mark and Yuberio kumanta. In-offer yun sa akin.
0: Okay, yun naman pala yun.
1: Ganda. Level.
0: Ganun pala yun.
1: Hindi ganun, no, mali.
0: Oo. Pero ang ganda nung ano, nung ganda vibes na nung pelikula. Lalo na kung yan yung highlight ng song, parang wow, parang gustong singable, kantahable, kumbaga, di ba?
1: Napaka-LSS.
0: Yes.
1: Truly.
0: Oo, yun naman. So ito, promote na tayo and may mga available pa bang tickets? Baka naman sold out na to. At sana makarating din to. Manawagan tayo sa Visayas at Mindanao.
1: Yes, hello
0: dali
1: guys!
0: Dali nyo naman!
1: Woo!
0: Itong
1: na
0: Vision.
1: Para i-sold out ulit to.
0: Yes, go
3: sold
0: please.
3: Sold out yun ang aming upcoming concert called Kalawakan, the Evolution Concert, directed by John Prats, produced by Cornerstone Concerts and L-Squared Production. Gaganapin po to sa New Front your theater 7 p.m. So bilhin na kayo ng tickets nyo at any Ticketnet outlets or at www.ticketnet.com. And hindi lang dyan nagtatapos dahil meron rin kaming regional tour.
0: Wow!
3: starting this July 18 sa SM Bacolod po, makakasama po namin ang Cup of Joe.
0: Wow!
3: And then sa July 25 andyan po kami sa Davao, gaganapin po sa Davao Trade Convention Center, kasama naman po namin ang G22.
0: Wow!
3: And Cebu July 26, gaganapin po sa Waterfront Hotel and Casino.
0: Yeah! Hindi naman pala kayo busy. Talaga naman palang nililibot nyo ang lahat.
1: Yes,
0: diba? Nakakatuwa naman. Meron ba kayong mga sariling gig? Kasi ba nag-livestream, may mga schedules kayo, may inaabangan kayo, and as a group as well, may mga ganun din po ang Vision?
2: Well po, ito po, si Patrick.
0: Si Patrick.
2: Stars on the Floor na po siya
0: yeah.
2: before.
0: Wow.
2: Si Sam naman po, meron kang
4: Vertical Series.
2: Series. And very
0: pwede ba i-promote na yung Kuya John?
2: Pwede.
0: Oh, syempre ang Cornerstone family matutuwa din naman 'yan.
2: Go.
0: Ano po 'yun, go?
4: Kung may time kayo panoorin niyo yung Magic Potion sa
0: wow.
2: Yeah.
4: Yan.
0: Magic Potion. Hanapin lang po, i-type lang Magic Potion.
1: Sino kasama
0: potion.
1: Mo dito?
2: Si Divine.
4: Divine, si Kitch Minimoto.
1: Ah, si Kitch.
0: Wow, ayun naman pala. O yun, siyempre, iba pang mga gigs? Sino pa po? Patrick?
2: Hindi po, si C13, abangan nyo si C13. Lalabas siya sa TV, sa Dako.
0: Wow, sa Dako.
2: Nagulat siya sa amin, saan ako abangan?
0: Oo nga, di ba? Uy, parang ang ganda pronunciation ni C13 ng theater.
1: Yeah.
0: Ganun, New Fronter. Theater. Gana.
2: May gumagalaw din po yung gumagalaw na rin yung John nyo.
1: Ay, galing.
2: Gumagalaw din.
0: Oh, nakapakan.
2: May reverb.
0: Yeah. Ganon.
1: Sino sa kanta ni Kyla?
0: Yun. Yung transition.
2: Gumagalaw.
0: Diba ganyan naman? Yun. Ako, thank you very much,
2: thank
0: Vicious. Ako. At syempre, isa pa nga naman, kasi ginagrab ito ng mga fans, yung mga Vixis, yung wish, ganon. Ready in 1, 2, 3, and
2: in control we are Vision.
0: Yes, thank you very much. Pinasaya nila, tama yung energy, di ba? Yan yung kanilang maganda sa kanila yung vibes na binibigay nila sa mga Vixies. And I'm
1: sure. Tsaka walang joke. Sabi ng friend ko na nandun siya sa The Filipino Channel ngayon sa Dubai. Nagulat ako hindi siya masyadong fan ng mga local artists. Pero nung nakita niya na guest natin sila, talagang nakatutok sila sa atin sa Dubai at sa Abu Dhabi. Tapos sabi niya, ang face card daw ng mga Vision in fairness.
0: Nakakatuwa naman.
1: Si friends, wag niyo po siya pupurihin.
0: Talaga. O hindi, ano, no joke talaga.
1: Hindi yung sinabi talaga. At may nagsabi sa akin kanina, hindi ko alam, hindi ko na matandaan, parang after nung banana crew natin, sabi niya, ang galing noon, ang lakas ng dating ng vision, talagang parang ano sila, may star factor level. You know?
0: Correct.
1: Yun talaga.
0: Oh, no joke talaga. Actually, yung friend ko nanonood sa Dubai, sabi niya ganyan. Alam mo, ganda nung makita ko yung mga face nila. Ang ganda ng mga... Ay,
1: sino friend?
0: Nasabi mo na pala yun.
1: Si Heyun yung nasabi ko
0: na. Na pala yun. Pareho din pala yun, di ba? Yan. Kaya ayun, get excited. June 27 na po sa New Frontier Theater. Yan, kasama ang Vision.
1: Directed by.
0: Ayan na, dyan ako excited. Diba? Yun palang gusto ko sabi, ano naman kayang gimmick ng direct John Pratt? Di ba? Lagi kong inaabangan yan. Laging merong pasabog.
1: Ayun pala.
0: Ano,
1: yung may question ako, mabilisan lang. Mga ano yun. But may mga, yun yung color-color, oh. May color na, kunyari, pag sa VIP, sa Gen Ad, yung may color violet, blue, parang yellow, pink, and
0: yun
1: red.
0: Ang abangan nila.
2: Surprise po yan. Pero sige, siguro a little clue about that. Per section po kasi, meron silang wristband na umiilaw. And magiging party po talaga sila ng performance. So, it's an interactive concert. So, abangan po nila yan.
0: Nakakaano
2: po yan. Parang party talaga sila nung show.
0: Yeah. Galing.
1: Diba? Yun yung kanina dapat gusto kong itanong. Kala naisip ko, mamaya na lang para may mabaon pa akong
0: babagal na talaga yun. Ang ganda. Kaya mas get more excited kasi may audience participation to. Hindi lang Vision ang magpe-perform.
1: True.
0: Everyone is performing. Truly. Diba? Yun naman yun. Thank you very much,
1: salamat
0: Vision.
1: Po,
0: more power and God bless. Diba? Nakakatuwa naman na talaga ay napapasabi.
1: Mm. Sunod dapat Araneta na dapat dadaan ulit dito.
5: Yes! Pumunta po kayo ha. Pag,
1: Hindi, gusto ko pumunta sa New Frontier. 27 nandito naman tayo, di ba?
0: Yes!
1: Gusto ko manunood ako kasi fan ako ng mga inter-interact.
0: Yes! Di ba? Sa fan yung section mo.
1: Gusto na mag-arisban.
0: Correct. Importante yung section. Dito man lang makabawi ka yung section mo nung elementary.
1: Tama!
0: Section dito, dito
1: one ako, section 1 ako.
0: Eh, isa lang naman section
1: yun.
0: Totoo. Tapos lima lang kayo.
1: Nako. Totoo yan.
0: Di ba?
1: Alam, totoo yan. Ganon. Happy pa yung room namin.
0: Yun naman. Yes.
1: The mother of Christ. The mother of Christ. Totoo.
0: I know.
1: Sa cherry home. Wala na alala ko. It brings back.
0: Wow. Ganon. Di ba? Yun. Thank you very much. At lalo niyo pinaganda ang gabi po namin. Maraming maraming salamat. At sa ating pagbabalik, kung mga guwapo at mga nakikisigan ng guest natin, no, nagseseksihan naman, nagagandaan dahil makasama natin ang mga Miss Philippines Earth 2026 candidates. Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
5: Alam na
6: this! Alam na this! Awel Paz at Jai Ho! Alam na this!
7: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele.

0: alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na dis. Live. Alam na dis.
1: At live na live ang mga beauties for a cause natin ngayon with the cause at kung ano ang mga advocacies nila. Matutuwa na naman ang Mother Earth, ang inang kalikasan, dahil syempre bonggang-bongga mga candidates natin at well represented ha. Nagbabalik po ang inyong ever laughable, ever lovable Papa Awal Pal.
2: Kasama pa rin ang kapartner niyo sa pagkalat ng mga pinakalatest na showbiz chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ako po si Jaiho.
1: Nako, Miss Philippines Earth season na naman po ngayon. Sino naman kaya ang mag-uwi ng corona at ang kanyang mga elemental beauties para naman po sumabak naman.

0: sa pandaigdigang pagandahan. Pero syempre, lagi natin sinasabi, lahat ng nag-guest dito sa DZMM Teleradio, alam yan ng Miss Earth Foundation, lalo na sila Tita Lorraine Shook, tsaka si Tita Peachy Veneracion at Miss Mylene Villamater, na merong tradisyon dito, may bartud, na hindi pwedeng hindi nag-uwi ng corona. Sino kaya sa kanilang tatlo ang mag-uwi ng corona? Totoo yan, pati ang mga Miss Universe, yung mga Miss Philippines, pag nirepresent nila sa INACO, bumabalik ditong may corona. Ang recent ay ang ating Miss Philippines, Miss Universe Philippines.
1: Na si ano,
0: na
1: si
0: naging Miss
1: Bea,
0: Earth, Bea Windorsky.
1: Windorsky. Yeah. Bumalik talaga siya kasi nga, alam
0: four
1: niya.
0: Times, four times, bumalik.
1: Four times around.
0: Four times may crown, yes. Kaya it's about time that you introduce yourself. So parang ano na to, pageant-pageant, syempre. Umpisaan natin from Cebu, then Mandaluyong, then Cagayan. Diga. Please, girls, do the honors of introducing yourselves. Miss Cebu, please.
2: Hello, everyone. Good evening. I am Kirsten Dawn Delario from the Queen City of the South, Cebu City.
3: Hi, everyone. I'm Alyssa Villarina, your Miss Philippines Earth 2026, Mandaluyong City.
4: Mabuhay. Good evening to everyone. Naimbag nga rabi kada kayo amin. I am Rina Andrea Reyes de los Santos, your Miss Philippines Earth 2026, Ballesteros, Cagayan.
0: Yes! Diba, ang ganda, well-represented. Parang Luzon, Visayas, Mindanao, diba? Meron tayong from Metro Manila, yes, may po. Cebu, at meron from the North.
1: Totoo.
0: Diba?
1: Oo. At saka, diba, narinig na rinig mo sa radyo talaga na yung class, diba?
0: Yes.
1: Yung pagiging elegante, pasabi ng mga nagagandahang bisita natin ngayon. Unang tanong, syempre, if you were given a chance,
0: wow! Ganon! Di ba yung nakagal?
1: Hindi ka magtatanong given a chance, syempre naman. Gusto kong malaman, syempre, dahil nga malapit na yung pinaka-pageant ninyo, ayan, ano yung masasabi niyong pinaka-exciting at very challenging na parte ng mga preparation niyo sa nasabing pageant? I will give you 2 minutes.
0: Wow, ang tagal. 10 seconds lang.
3: Yes.
0: Unahin na natin si Miss Cagayan.
1: Yes, Cagayan.
4: Since this is my first time ever joining a national pageant po, it's a different experience po eh compared to joining sa probinsya lang.
0: Mm-mm.
4: So, it's a different preparation din po. So, I'm together with my team here.
0: Mm-mm.
4: Every day we do trainings. Ayan, kailangan po talaga puspusan.
0: Mm-mm.
4: Kahit na nakakapagod, nakakapuyat.
0: Mm-mm.
4: It really is important po to prepare mentally, physically, and emotionally. Kasi kailangan po yan. So, every day, parang kanina po, we had our pasarela training. And tomorrow,
0: wow,
4: I'll have my Q&A training. So, ayun po, puspusan po talaga. Laban, puso. Tuloy-tuloy lang po.
1: Totoo.
4: Yun po yung preparations ko.
1: Nakita ko yung picture niya dun sa monitor natin sa mga nanonood.
0: Yes.
1: At sa mga nakikinig din.
0: Ayan,
1: sabi na pag beauty queen ka, kailangan talaga mula mata mo nakangiti.
0: Correct.
1: Diba? Yes. Hindi pwedeng, kasi malalaman mo kapag ka malungkot, may sakit na nag-pictorial. Diba? Hindi siya makang happy yung ganyan. Ang gaganda ninyo.
0: Parang tsaka walang tensyon na nakikita doon. Kasi diba, minsan malalaman mo naman talaga yan eh. Kung sa ngiti mo, may tensyon eh. Yung parang, yan, yung mga ganyan. Pasmado.
1: May tensyon agad.
0: Ganon, oo.
3: Tensyonado.
0: Correct. So, wow, ganyan. O, diba naman. O, si Miss Mandaluyong City naman.
3: Hello po.
0: Ayan.
3: Sa akin naman po, for my preparation, same lang din naman kay Rina from Cagayan na holistic din po yung approach. Syempre, we have to focus on our pasarela, Q&A. Syempre, mentally, dapat prepared din po kami. Pero aside from that, yung pinaka-special preparation ko po talaga ay nag-resign po ako sa work for Miss Philippines Earth because I'm working right now for my advocacy talaga.
0: Wow! Seeds of Hope.
3: Yes.
0: Ang kanyang advocacy,
1: ano,
0: diba? Seeds of Hope. Kasi ikaw na magsabi, ano yung
3: yes,
0: sustainable
3: so,
0: garden?
1: Kala ko seeds.
0: Seeds of Hope.
3: Yes. Seeds of Hope. Urban gardening for sustainable living po.
0: Yes.
3: So, yes. So,
1: very Singapore.
3: Yes. Mm-hmm. Since I am from Mandaluyong City, a highly urbanized city here in Metro Manila, we have a reality na meron po tayong limited spaces talaga. So, I'm really focusing on having more green space in our city.
0: Ayun. Mm. O, diba? Nasabi nyo na kagad yung na-ikending niya na kagad yung kanyang advocacy.
3: Yes.
0: Babalikan natin si Cagayan mamaya
1: dyan. Dati ako taga Mandaluyong kaya hello sa mga kapitbahay ko sa Barangka, the Tiger City.
0: Taas o ibaba?
1: Sa Barangka. Sa Barangka.

0: kailangan natin sa ganitong sitwasyon na meron tayong problema, mas maaga dapat yung pagbibigay natin ng information.
1: Sila ho mismo nagsabi niyan. Kinukup nila siya sa kanilang building kahit hindi dapat. Where is their sense of responsibility?
2: Basta po kaming prosecutors, we are just doing our best in preparing for trial. Kaya nga po kami ay nananawagan na sana ay maayos po itong pagbabrownout po na ito dahil ang higit na apektado po ay yung mga katulad namin mga maninindiga.
3: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: headline ngayon! Luzon at Visayas Grid, kapos na naman sa kuryente sa ikatlong sunod na araw. Brownout, asahan! Sunog, sumiklab sa Ilocos Sur dahil sa patay-sinding kuryente.
1: Senator Ronald De La Rosa ay tinuturing ng pugante ayon sa ilang eksperto. Pamilya ng mga biktima ng EJK, umapela kay De La Rosa na sumuko na.
0: 11 House prosecutors dadalo sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes.
1: Bilang ng mga sasakyang dumaraan sa EDSA, balik na sa normal matapos ang magkasunod sa nabawas presyo. Oil price hike, nakaamba naman sa Martes.
0: Tatlo patay sa magkahiwalay na aksidente sa Isabela at Nueva Vizcaya.
1: Erwan Yusuf naglabas ng saloobin sa isyo ng moralidad pagdating sa friendship.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, oy! Nakaamba na naman po ang brownout sa ilang lugar dahil sa kapos na kuryente sa Luzon at Visayas Grid. Sa abiso po ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, itataas ang red alert sa Luzon Grid mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Naka-yellow alert o manipis naman ang reserbang kuryente bandang alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, 16 na planta ang nagkaaberya habang 14 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Samantala, nakaamba rin ang halos 5 oras na brownout sa Visayas Grid. Itataas ang red alert mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Yellow alert o manipis naman ang reserba ng kuryente mamayang alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Paliwanag po ng NGCP, nasa higit 2,400 megawatts lang ang reserbang kuryente.
1: Samantala, sinita ng Department of Energy ang atrasado umanong pagre-report ng NGCP sa kondisyon ng mga planta, lalo na ngayong may nararanasang aberya.
2: Mas kailangan natin sa ganitong sitwasyon na meron tayong problema, mas maaga dapat yung pagbibigay natin ng information. Kasi lahat ng information magagaling sa ating system operator. So kung hindi timely yung pagbibigay ng information, hindi rin namin, wala kami pagbabasihan para mag-analyze o mag-forecast.
1: Dumepensa naman ang NGCP at iginiit na regular ang pagre-report sa kagawaran at naibibigay rin ang hinihinging impormasyon.
3: Ang reporting po ng NGCP, specifically and especially to the Department of Energy, is regular po at at several layers. Meron po tayo mga reports na pinadadala kada magkakaroon ng disturbance or makikitang kumbaga abnormality sa transmission system at dun sa dumadaloy na kuryente dito.
1: Giit naman ni DOE Secretary Sharon Garin, mandatory ang agad na pag-ulat ng NGCP sa mga aberya na wala pa rin umanong paliwanag, partikular na sa dahilan ng pagpalya ng dalawang transmission line na naging sanhi ng rotating brownout sa ilang lugar.
4: Hindi ba nasusunod ang directive ng DOE, and we've been demanding that, and actually to the point na si Chair Nino pa ngayon pumunta doon sa command center nila. It's something na sakit sa ulo ko rin yun. I will refer this to ERC, kasi ERC yung regulator nila, and I think they've started it na i-reprimand o kung ano man yung consequence yan, because meron na silang obvious violation just without reporting
0: Nagbabala ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa posibleng epekto ng kapos na kuryente sa sektor ng negosyo. Sinabi sa DZMM ni PCCI Chairman George Barcelon na ipapasa sa mga consumer ang mataas na gastusin sa produksyon dahil bukod sa problema sa pag-schedule nito, sumasabay rin ang pagtaas ng presyo ng petrolyong kinakailangan para sa generator sets. Kumbinsido ang PCCI na maaaring hindi lang pansamantala ang problema sa kuryente dahil sa nakaambang El Nino.
5: Malaking ang kulang natin. Ang kailangan natin, almost 12.5 or 6 gigawatts. Ang magsusupply lang, mga 12.2. Kaya kulang. Buong Luzon at saka Visayas, there will be some effect in the form of the quantity because they want to maintain the price. But since all the cost input has gone up, they have to reduce the quantity.
1: Kanya-kanya ng diskarte ang mga nagtitinda sa ilang karinderya dahil sa epekto ng brownout, bunsod ng kapos na kuryente sa mga power grid. Sinabi sa DZMM ni Joanne Hipolito, Pangulo ng Philippine Association of Sari-Sari Stores and Karinderya Owners, na ipinwesto na ng ilang nagtitinda ang mga cooler para paglagyan ng mga ilulutong pagkain sakaling mawalan ang kuryente. Habang ang iba, nagsara na ng kanilang mga karinderya at sa halip ay nagbebenta na ng mga panghimagas gaya ng halo-halo at mais con yelo para kumita. Ayon sa grupo, problemado na ang mga karinderya owner dahil dagdag pa ito sa mataas na presyo na bilihin, bunsod ng pagsipa ng petrolyo.
6: Kami nananawagan na sana ay maayos po itong pagbabrownout po na ito dahil ang higit na apektado po ay yung mga katulad namin mga maninda. Pagkatapos nga po ng mga taas ang bilihin, ito naman, mataas mong bibilin yung produkto mo tapos nasisiraan ka lang.
0: Samantala, presyo ng ibinibenta ng ulam sa karinderya, posible ring tumaas kung mapapadalas ang brownout. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha!
7: Jeff, posibleng itaas muli sa 5-10 piso ang presyo sa kada order ng ulam sa isang karinderya sa Ermita, Maynila kung mapipilitang dumiskarte sa inaasahang rotational brownout. Ayon sa tindero, magdadagdag sila sa presyo ng ibinibentang ulam dahil tumaas na rin ang presyo sa sako ng yelo na pumalo na sa 160 pesos mula sa dating 120. Kung maghapong brownout at hindi magagamit ang refrigerator, halimbawa, ay kakailanganin anila kasi ng higit 6 na sakong yelo na ilalagay sa mga cooler para mapalamig yung mga frozen meat, gulay na pansahog at soft drinks. Aminado rin ng tinderong humina ng negosyo lalo't bakason at iilan na lamang ang mga estudyante na karaniwang parokyano nila. Sa ngayon normal pa yung presyo ng mga ulam gaya sa gulay na 35 pesos, 70 pesos sa karning ulam habang 65 pesos kung budget meal. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo.
1: Sumiklab ang sunog sa 2 palapag na bahay sa Cervantes, Ilocos Sur dahil umano sa patay sinding kuryente. Mga nakaparadang motorsiklo, natupok din ng apoy. Balita mula Ilocos Sur, hatid ni April Rafales. April.
8: Alas 8 ng gabi nitong Miyerkules nang masunog ang 2-story residential house sa Barangay Malaya sa bayan ng Cervantes. Nakunan sa video ang mabilis na paglaki ng apoy na tumupok sa bahay at mga nakaparadang motorsiklo. Kaya nagtulong-tulong na ang mga tao sa pag-apula nito gamit ang mga timba ng tubig bago dumating ang mga bumbero. Gawa sa light materials ang ilang bahagi ng bahay lalo na sa ground floor. Sa initial na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, short circuit ang sanhi ng sunog at halos 3 beses nagpatay sindi ang kuryente pero wala namang naiulat na nasaktan. Patuloy ang investigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
1: Maraming salamat, April Rafales.
0: Namumuro na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, tumaas ng 2 pesos and 10 centavos ang kada litro ng diesel, habang 1 peso and 17 centavos sa gasolina. Ang kerosene bumaba ng 70 centavos kada litro. Pero hindi pa po kasama ang presyuhan hanggang ngayong araw at ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis.
1: Halos bumalik na sa normal ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA matapos bumaba noong mga nakaraang buwan dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
9: Rika, sa datos na ibinigay sa Radyo Patrol ni MMDA Traffic Discipline Office Head Attorney Vic Nunez, bumaba ng hanggang halos 6% ang kabuuang bilang ng mga sasakyan dumaraan ng EDSA noong kasagsagan ng sunod-sunod na pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo. Sunod-sunod na pagbaba ng mga motorista na itala simula Marso 9 hanggang Abril 10, kung saan bumulusok sa halos 410,000 ang mga kotse at motorsiklong gumagamit ng EDSA. Pagpatak ng Abril 23, nagsimula ng tumaas ang bilang na umabot sa higit 440,000. 43,000, mas mataas sa daily average traffic na 427 hanggang 430,000 na mga sasakyan. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol, kapansin-pansin ang muling pagdami ng mga sasakyan sa EDSA, partikular tuwing rush hour ng Lunes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Dalawa naman ang patay sa salpukan ng mga motorsiklo at van sa Cordon, Isabela. Kolehiyala patay rin sa pagsalpok ng motorsiklo sa Arita, Nueva Vizcaya. Balita mula sa Cagayan Valley, hatid ni Harris Julio. Harris.
10: Magkasunod na binabaybay ng dalawang motorsiklo ang outer lane ng National Highway sa Barangay Sagat, Cordon, Isabela, habang nasa inner lane naman ang van. Ayon sa mga nakakita, tila nagunahan umano ang dalawang motorsiklo nang bumangga ang isa sa likuran ng van. Sunod na nagsalpukan ang dalawang motorsiklo kaya tumilapon ang mga sakay. Nadala sa ospital ang 21 at 18 anyos na biktima pero namatay rin habang sumuko ang driver na handa umanong makipag-areglo sa pamilya ng mga nasawi. Samantala, masusing iniimbestigahan ng pulisya ang pagkamatay ng 20 anyos na kolehiyala matapos sumalpok umano ang minamanehong motorsiklo sa barikada sa Aritao, Nueva Vizcaya. Duda ang pamilya na self-accident ang nangyari batay na rin sa kuha ng CCTV sa lugar. Sinasabing may nakasalubong na van ang biktimang pauwi ng Alicia Isabela nang mangyari ang insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Harris Julio.
0: Maraming salamat, Harris Julio.
1: Sa ibang balita, para sa ilang eksperto, maituturing ng fugitive from justice o pugante si Senador Ronald De La Rosa matapos makaalis ng Senado kasunod ng insidente ng pamamaril noong Miyerkules. Sinabi sa DZMM ni constitutional law expert Attorney Domingo Cayosa na responsibilidad ng Senado na ipaliwanag kung paano nawala sa kanilang protective custody si De La Rosa. Giit ni Cayosa, hindi kailangang ipresenta sa Senado ang warrant of arrest ng International Criminal Court kundi sa aarest restuhing individual. Binatikos din ni Cayosa ang paraan ng pagsagot ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga tanong sa pag-alis ni De La Rosa sa Senado. Si De La Rosa ay kabilang nasa wanted list ng International Criminal Court o ICC.
11: Sila ho mismo nagsabi niyan. Kinukup nila siya sa kanilang building kahit hindi dapat. Where is their sense of responsibility? Hindi ho maganda yung attitude ng sino man sa gobyerno na gagawa kayo ng isang bagay at tinatanong kayo, don't ask me that question. Where is transparency? Where is accountability?
0: Inupakan naman ng abogado ng mga pamilya ng extrajudicial killings ang mistulang pagmamadali ng kampo ni Senator Ronald De La Rosa sa Korte Suprema na agad desisyonan ng hirit na harangin ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Sinabi sa DZMM ni Attorney Nery Colmenares na nararapat lang na maging maingat ang Korte Suprema bago maglabas ng desisyon dahil hindi lang sa Pilipinas ang magiging implikasyon nito.
12: I don't know if the court will decide soon or not, but I would prefer that the court take its time and study this because this has an impact not only on domestic justice sa Pilipinas but on international justice and accountability as well.
0: Umapela naman ang mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs kay De La Rosa na sumuko na lang at harapin ang warrant of arrest ng ICC. Samantala, sinabi sa DZMM ni Lore Pasco, ina ng EJK victims sa sina Crisanto Antonio at Juan Carlos, nakakadismaya na nakatakas pa rin si De La Rosa na kinanlong ng Senado. Naniniwala rin ang mga pamilya ng mga biktima na stage o palabas lang ang gulo sa Senado para makaposlit si De La Rosa.
13: Talagang kaming mga pamilya ng biktima ng EJK ay nananawagan diyan sa mga senador na yan, especially kay Padilla. Dahil sila po talaga yung most responsible doon. Ilabas na si De La Rosa, ipa-aresto na yan, isurrender. Ano po ang pinag-uusapan dito eh, yung accountability. Kumbaga, tumatakas siya sa kanyang pananagutan.
1: Handa si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na humarap sa anumang investigasyon kaugnay ng insidente sa Senado. Pero iginit na dapat imbestigahan muna ng mataas na kapulungan ang kanilang security personnel. Sa panayam ng DZMM, iginit ni Director Matibag na maiwasan sana ang putukan sa Senado kung tinawagan siya ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca para beripikahin ang presensya ng mga tauhan ng NBI sa Senado. Pinunari ni Matibag ang mistulang pagdiin sa NBI sa insidente, gayong inamin ni Aplasca na siya ang unang nagpaputok ng baril at karamihan ng putok ay nanggaling sa panig ng security personnel ng Senado.
14: May numero po ako sa kanya. Hindi po natin tinawagan niya ako, Director, mga tao po ba itong nandirito? I'm willing and open to any investigation. Pero siguro po, ang unang gawin ng Senate, sila mag-imbestiga muna internally.
1: Muli namang binigyang diin ni Matibag na igagalang ang proseso ng Korte Suprema sa usapin ng pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Pero nanindigang lehitimo ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya.
0: Nanawagan ng Integrated Bar of the Philippines sa Senado, nagampanan agad ang tungkulin sa iba't ibang usapin sa gitna ng ingay sa politika. Balita mula sa Maynila, hatid ni Raji Patrol, Steve Ras. Steve?
15: Yep, ayon sa IBP, banta sa pundasyon ng Republika ang anumang karahasan sa loob ng Senado, lalo na sa gitna ng usapin hinggil sa ICC warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte at pagbabago ng liderato. Bagamat biniberipika pa ang mga detalye ng insidente, hindi yan nila dapat ipagsawalang bahala ang sabayang paglitaw ng mga tensyonadong pangyayari. Bilang isa sa mga pangunahing institusyon ng demokrasya sa bansa, nanawagan ang IBP sa Senado na agad gampanan ang mga tungkulin na hindi lumalabag sa konstitusyon at iginit na hindi dapat naapektuhan ang karahasan o ingay sa politika ang patas at malayang pagtalakay ng Senado sa mga usapin. Tiwala ang IBP sa Korte Suprema na gagamitin ang kapangyarihang judicial review kung may mga hakbang nalalabag sa konstitusyon. Nagbabala rin ang organisasyon laban sa mga magsasamantala na magdudulot ng constitutional breakdown para sa pansariling interes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
0: Thank you, Steve Ras!
1: Kumpletong dadalo ang House Prosecution Team sa inaasahang pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes. Sinabi sa DZMM ng isa sa mga prosecutor at San Juan Lone District Representative Isabel Maria Zamora, wala pa silang inaasahang partisipasyon sa magiging proseso sa Lunes, kundi mag-obserba. Hindi rin tutol si Zamora kung hindi na amyendahan ng Senator Judges ang impeachment rules para na rin sa mas mabilis na trial proper. Nanindigan naman ang mambabatas na may kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang palitan sa liderato ng Senado.
16: It was clear that the coup last Monday was done for the impeachment or to have an effect on the impeachment. Mm-hmm. In fact, they did it while we were deliberating on the resolution with the impeachment articles. Basta po kaming prosecutors, we are just doing our best in preparing for trial.
0: Ula, panahon. Mga kapamilya, halos 50 lugar po ang inaasahang makararanas ng delikadong antas ng heat index o damang init ng katawan ngayong araw. Huwag pong kalimutang magbaon ng tubig at iwasang mabilad sa matinding init lalo ngayong tanghali. May inaasahang papalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Tuguegarao City, Cagayan, Muñoz Nueva Ecija, San Ildefonso, Bulacan, Camiling at Tarlac-Tarlac, Zangli Point, Cavite City, ganyan din sa Borongan at Guian, Eastern Samar. 16 na lugar naman na posibleng makapagtala ng 43 degrees Celsius na damang init, habang 18 lugar ang makararanas ng 42 degrees Celsius na heat index, kabilang po dito sa Metro Manila. Samantala, patuloy na binabantayan ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na dating Bagyong Kaloy. Malayo na po ito sa lupa kaya walang direktang epekto sa bansa. At abangan ng headline ngayon sa Visayas ni Ari Perez.
17: Babaeng senior citizen sugatan sa pamamaril ng riding in tandem sa Cebu.
1: At alamin kung sino itong mga kongresistang muntik nang magkasuntukan sa kamera.
0: Oy!
1: Yan ang iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon! Headline Ngayon!
18: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
19: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
20: Matinding bakbaka na taksyon! Ramdam sa iba't ibang lokasyon!
21: Teritoryo ko ito!
20: Gawin niya espesyal ang bawat araw! Sa mga super pelikulang kakaayaw! Matinig na kapata! Hindi isang palala tayo! Maaangas na sagutan!
21: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
22: Sorry, kailangan ng patayin.
21: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
20: Ito lang yan sa sino. Ari ka rito!
23: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.

0: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Ang oras 12:27, babaeng senior citizens, sugatan ng pagbabarilin ng riding in tandem sa Cebu. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie?
2: Mamalengke sana ng isda ang isang lola ng pagbabarilin ng mga lalaki na kamotorsiklo sa 3 de Abril, Labangon, Cebu City kaninang madaling araw. Sa investigasyon ng pulisya, angkas din sa motor ang biktima at binaril sa kanyang likod habang papuntang Pasel Fishport. Ligtas naman ang driver ng sinakyang motorsiklo na agad nakahingi ng tulong para madala ang matanda sa ospital. Ikinasana ang hot pursuit operation habang iniimbestigahan na rin ang motibo ng krimen. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez. Samantala, pinalawig pa ang nakaambang red alert sa Luzon ngayong araw. Sa abiso ng NGCP, itataas ang red alert sa Luzon grid mula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Naka-yellow alert naman mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi.
3: Mahigit 15 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa bypass operation sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
4: Isang high-value individual ang nahuli sa high-impact bypass operation ng mga pulis kagabi sa Villa Conchita Subdivision sa Barangay Bagogalyera, Davao City. Kinilala ang suspect na si Alias Bay na nahulihan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 15.6 milyon pesos. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ng mga otoridad ang isang armas at mga bala mula sa suspect. Maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearms ang naturang suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
3: Muntik umanong mauwi sa pisikalan ang girian ni Batangas Representative Leandro Leviste at Leyte Congressman Richard Gomez sa gitna ng privilege speech ni Leviste laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagzig. Nico.
5: Patrika, kung sa Senado ay may away sa pagitan ni na Senators Robin Padilla at Kiko Pangilinan, muntik na rin umanong magkasapakan sa sina Representative Richard Gomez at Representative Leandro Leviste. Ito ay dahil sa biro ni Leviste sa nakatatandang kongresista na malakas umano ang vote buying sa kanyang lugar sa Leyte. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, naawat lang ito ng iba pang mga kongresista sa loob ng plenaryo matapos ang privilege speech ni Leviste laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Napaulating lumapit pa umano si Leviste kay Gomez at sinabing biro lang ang kanyang sinabi. Sabay tumawa na ikinagalit naman lalo ni Gomez. Sa huli, pinayuhan naman si Leviste na maging maingat sa kanyang mga biro. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Good news, kapamilya, simula Lunes, May 18, sususpendihin ang koleksyon ng terminal fee sa Paranaque Integrated Terminal Exchange para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo sa mga tsuper. Sinabi sa DZMM ni PITX Director for Corporate Affairs and Government Relations, Jason Salvador, nasakop nito ang lahat ng pampublikong sasakyang gumagamit ng terminal. Tatagal ng 3 buwan ang terminal fee holiday sa PITX at posible pang mapalawig. Karaniwang ibinabayad ng mga transport operator ang terminal fee kada onboarding, katulad ng 100 piso para sa provincial bus at 20 pesos para sa city bus at UV Express.
3: Nagpaalala ang Department of Tourism sa mga dayuhang turista na irespeto ang mga lokal kasunod na napaulat na karahasan sa Siargao. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
6: Jeff Atrica, nagpaalala ang Department of Tourism sa mga banyagang turista na irespeto ang kultura at batas sa bansa. Sa pahayag, iginit itong welcome ang lahat ng turista sa bansa basta may respeto. Kasunod yan na napaulat na insidente sa Siargao kung saan binato umano ng bato ng mga turistang Israeli ang isang lokal na establishmento matapos makitaan ito ng pro-Palestinian na watawat sa labas ng tindahan nito. Paalala ng kagawaran, bagamat mahalaga ang turismo sa Siargao, pinoprotektahan din umano nila ang dignidad at kapakanan ng mga Pilipino. Hinikayat din ng publiko na huwag lahatin ang anumang lahi o nasyonalidad. Hinimok naman ang kagawaran ng publiko na i-report sa mga otoridad ang anumang uri ng karahasan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Jom Garner!
0: Showbuzz ngayon!
7: Showbuzz ngayon!
1: Nagbahagi ng kanyang two cents ang internet personality na si Irwan Yusuf kaugnay sa mainit na usapin ng pagkakaibigang naapektuhan ng magkaibang paniniwala. Sagot ni Irwan, hindi problema ang magkaibang opinyon, partikular sa politika, pero nagiging seryoso ito kapag usaping moralidad na ang sangkot. Dagdag niya, red flag kapag puro positibo lang ang nakikita ng isang tao sa sinusuportahang opisyal at hindi kayang questionin ang sariling paniniwala. Hinikayat naman ng kanyang other half na si Kapamilya star Ann Curtis na maging mapanuri at responsabling botante sa gitna ng umiinit na isyong pampolitika sa bansa.
3: Ilan na ba deadline, partner?
1: Oh, voter registration ends May 18.
3: May 18 po ha, mga pamilya, magparehistro. At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang sa Lunes sa
0: Headline Ngayon sa DZMM Teleradio. Alaala mo kaya sa DZMM?
8: Kung totoo ang paborito ako, kasalanan ko ba yun? Kasi sigurado, nakikita ni Mami na malaki naman talaga ang pagkakaiba namin ni Nikki. Di hamak naman na mas maganda ako kaysa sa kanya, no?
9: Maganda rin naman si Nikki, ah. Morena nga lang siya. At medyo mas maliit kaysa sayo.
8: Correct ka dyan. Wala namang nagsabi na pangit ang kapatid ko, di ba? The point is, kumpara sa akin, malayo siya. Kaya wag na siya magtaka kung ako yung paborito ni Mami.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
10: Ang nakaraan. Napakinggan natin na may lantad na favoritism ang ina ni Nikki sa kanilang dalawa ng kanyang ate Glenda. Bata pa lamang siya ay napansin ni Nikki na mas mahal ng kanilang mami ang panganay ng kapatid. Mestisahin kasi ang kanyang ate at siya ay simple lang. Pansin din ito ng lola nila at nagsumbong ito sa kanilang daddy. Napagsabihan ni Victor si Rona kung kaya si Nikki naman ang sinabon ng ina. Dito natin idudugtong ang mga pangyayari sa tampok nating kwento sa linggong ito na pinamagatang Itak. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, nagkaroon ng kaunting pagbabago sa pagtrato sa akin ni Mami. Pero obvious pa rin na talagang paborito niya si Ate Glenda. Sinikap kong baliwalain na lamang iyon at itinuon ko na lang ang isip ko sa aking pag-aaral. Samantala, pansin ko kay Ate Glenda na lumalaki rin ang kanyang ulo dahil sa mga papuring kanyang naririnig.

0: ako, Darin. Umaga-umaga, sirang-sira yung araw ko.
1: Hindi ka pa nagsasalita, Glenda. Alam ko nang hindi maganda ang gising mo. Halos magsalubong ang mga kilay mo.
0: Paano ba naman kasi? Yung inggiterang kapatid ko nagsumbong sa daddy namin. Minsan-minsan na nga na umuwi yung tatay namin, ganun pa yung sasalubong niya.
1: Bakit? Anong isinumbong?
0: Ano pa? Di yung luma na rin issue. Favorite child daw ako ng mami namin.
1: Parang pansin ko rin yun. Pag nagpupunta ako sa inyo, nakikita ko yun sa kilos at pakikitungo ng mami mo sa inyong magkapatid. Sa'yo, lagi siyang malambing. Tapos kay Nikki, parang malamig siya.
0: Kung totoo nga paborito ako, kasalanan ko ba yun? Kasi sigurado, nakikita ni mami na malaki naman talaga ang pagkakaiba namin ni Nikki. Di hamak naman na mas maganda ako kaysa sa kanya, no?
1: Maganda rin naman si Nikki, ah. Morena nga lang siya. At medyo mas maliit isa sa'yo.
0: Correct ka dyan. Wala namang nagsabi na pangit ang kapatid ko, di ba? The point is, kumpara sa akin, malayo siya. Kaya huwag na siya magtaka kung ako'y paborito ni mami.

Langya, hanggang dito sa boarding house. Yung huling pag-uusap namin ni Glenda ang nag-i-echo sa utak ko. May maganda nga akong girlfriend, pero pansin ko habang nagtatagal, nagiging conceited siya.

0: tatatanong ka sa to, ah. Ano nangyari?
1: Si Mami nasan? May good news ako! Saan siya?
0: Umalis si Mami. Bakit ba excited na excited ka?
1: Yung talent scout na kaibigan ko sa Facebook, naging interesado sa akin nang makita niya yung litrato ko sa beach. Yung nakatupis ako, pwede niya daw ako i-recommenda para mag-audition.
0: Audition saan, Ate Glenda?
1: Kasi nga, diba, talent scout yon. Ibi-video niya raw ako. Magkakaroon daw kami ng pictorial, tapos ipapakita raw niya sa mga kaibigan niya taga-showbiz. Baka raw makuha akong extra.
0: Sandali. Kilala mo bang personal ang talent scout na yan na sinasabi mo?
1: Kaibigan ko nga sa Facebook. Ang kulit mo.
0: Ate, huwag ka basta-basta magtitiwala sa taong yan. Baka lokohin ka lang yan.
1: Ay, naku. Sinabi ko na nga ba eh. Kukontra ka na naman. Nasabihin mo, gusto mo lang ako i-discourage kasi na-insecure ka na naman.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.

0: makukulit na hit, Tatak Dolphy.
1: Ano yun?
2: Shooting star.
1: Ah! Ano yun?
2: Falling star.
0: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
3: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
0: Palaging may bit-bit na pampahapi.
2: Ito for you. Chocolate yan, imported.
0: Yan ang Tatak Dolphy.
4: Muscle yan, oh.
2: Hanggang dito, umabot ang muscle.
0: Tatak hari ng comedy.
5: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
6: Lupit naman nyo.
0: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
2: Wala kayong gagawin kundi mag-relax. Uminom.
7: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
8: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
10: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Charo, pati pagmamalasakit ko ay binibigyan ng ate ko ng pangit na kahulugan. Hindi niya alam, ako ang unang-unang matutuwa kung maaabot niya ang kanyang pangarap na makapasok sa showbiz. Pero nangangamba ako sa kapahamakang maaari niyang sa

0: ang kanyang kahinaan.
1: Rona, naglalaba ka pala. May marurumin damit din si Nikki.
2: Eh, saka na lang ho yung kay Nikki, Nay. May pupuntahan pa po kasi ako. Siya na lang ang maglaban ng mga damit niya.
1: Ah, ganun pa. O di sige, ako na lang maglalaba. Mamayang hapon.
2: Ah, sige po. Kayo na lang, Nay, ha. Ito po kasi panganay na apo niyo. Ay, ayokong paglabahin kasi ho, masisira ang palad, kakapal. Pagkakakayo mga daliri.
1: Ang makapal na palad ay tanda ng pagiging masipag na tao.
2: Inay, hindi lang naman ho sa mga gawaing bahay pwede ipakita ang kasipagan, di ba? Ano pong malay ninyo? Pag nag-iartisa si Glenda, abay, pwede siyang maging masipag sa paggawa ng mga pelikula o kaya pa sa paggawa ng mga teleserye.
1: Matutuwa rin ako pag nangyari din niya kay Rona. Ang gusto ko ay makitang maganda ang buhay ng mga apo ko. Pero huwag ka rin sana makakalingot. Papaalala kay Glenda. Huwag siya basta-basta magtitiwala sa mga taong nagsasabi sa kanya ipapasok siya sa artista. Mag-iingat siya dahil marami ang mapagsamantala.

0: Nikki, anak. Pag umuwi ako dito sa Maynila, may napapansin ako sa'yo.
1: Ano po yan, Daddy?
0: May problema ka ba?
1: Wala po. Maayos naman po ang studies ko. Dean's sister pa rin ako. Wala po akong problema.
0: Eh, bakit lagi kang malungkot?
1: Hindi po, Daddy.
0: Okay. Babaguhin ko ang tanong ko. Bakit tahimik ka lagi at parang aloof? Mga sinyalis yan na may kinikimkim kang problema.
1: Masaya naman po.
0: Pahang hindi bukal sa loob ang pagsasabing masaya ka. Wala ang mami mo, kaya magsabi ka sa akin ng totoo.
1: Daddy.
0: Come on. Daddy mo ako. I have the right to know kung ano ang gumugulo sa isip ng bunso kong anak.

0: naku, nakakainis naman eh. Hento na naman ba tayo, Victor? Nag-iinarte lang yan si Nikki.
1: Ang hirap kasi sa'yo, mataas ka agad ang boses mo pag may sinabi ako tungkol kay Nikki.
0: Eh kasi nga.
1: Tigil mo nga yan kasi mo. Sa buong panahon ng pagsasama natin, alam mong mahinahon ako sa pakikipag-deal ko sa'yo. Sa inyo ng mga anak natin. Pero huwag mong hintayin masagad ako. Kaya ko ring manakit ng asawa kung kinakailangan.
0: Victor, maniwala ka sa akin. Wala akong pinapaboran sa mga anak natin. Iba rin kasi ang ugali ni Nikki. Si Glenda malapit sa akin yun, saka mas malambing siya.
1: Kasi nga, ini-spoil mo ang mga kapritsyo ni Glenda at binabaliwala mo naman ang bunso natin. Kaya ganun. Please lang, please. Ayoko na magulong pamilya. Ayusin natin to habang kaya pa natin kontrolin. Inuulit ko, maging parehas ka sa dalawa nating anak.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
4: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
5: Teritoryo ko ito.
4: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang hindi ka ayaw. Matinig na kapata.
5: Ting isang bala lang tayo.
4: Maaangas na sagutan.
5: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.

0: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
1: Sorry, kahit angat ng patayin.
2: Kaya kung marunong ka magdasal, umpisa mo na.
3: May tulang yan sa sino mo. Ari ka rito!
4: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at bahis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
6: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
7: Ito po si Radyo Patrol Bert Lizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
8: Yung BCMN, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita kagad yung mga tao. Sa ibang balita kagad.

0: DJ sa DZMM.
1: Charo, kaya nga ayaw ko sanang magsumbong sa daddy ko. Ayokong nagiging cause ako ng pagtatalo nila ni mami. At ramdam ko rin, lalo akong nababadshot kay mami kapag siya naman ang napagsasabihan ni daddy. Nagkakaroon tuloy ako ng pakiramdam na ako ang kontrabida sa pamilya.
2: Yuki, lumapit ka nga dito sa akin.
3: Mami, bakit po parang galit na naman kayo?
2: Talagang galit ako. Ikaw kasi, basta umuwi dito ang daddy mo kung ano-ano ang sinusumbong mo. Lagi mong pinapalabas sa unfair akong ina.
3: Wala po akong sinabing ganyan kay daddy.
2: Wala nga. Hindi yun na eksaktong sinabi mo, pero yun na rin ang gusto mong palabasin. Pag nag-uusap kayo ng daddy mo, ipinipicture mo akong unfair na ina, hindi ba?
3: Wala po akong ganong intention, mami.
2: Wala raw.
3: Sorry po kung yun po ang naging dating sa inyo, pero ang gusto ko lang naman po, kung ano ang time and attention na ibinibigay nyo kay Ate Glenda, sana ganun din sa akin.
2: Ang sabihin mo, KSP ka, ha? KSP ka, kulang sa pansin. Pag may mga bisita ako dito sa bahay, ang nakikita at napupuri ay ang ate mo. At naiingit ka sa mga magagandang damit ng kapatid mo. Kasi naman, masarap siyang bilhan ng magagandang damit. Nadadala niya na maayos. Mukha siyang modelo.
3: Alam ko naman po yun eh.
2: Isa pa, para sa kaalaman mo ha. Hindi naman sa akin lahat galing ang magagandang damit ng ate Glenda mo. Kinukuha niya yung sa allowance niya. Eh kasi naman ikaw, may allowance ka rin naman, di ba? Bakit ayaw mong bumili rin ng magagandang damit kung naiingit ka sa kapatid mo?
3: Hindi po ako naiingit kay ate.
2: Hiraw, anong hindi? Kitang-kita sa kilos mo, kaya lagi ka nagsusumbong sa daddy mo. Basta sa susunod ha, kapag umuwi uli ang daddy nyo, huwag na huwag kang magsusumbong ng kung ano-ano. Pag nagsumbong ka pa, talagang tatamaan ka na sa akin.

0: Amanda, bakit nangingiti ka? Ano na naman ang naiisip mo?
1: Wala.
0: Para kasi may ibig sabihin yung ngiti mo.
1: Ay, nako. Naalala ko lang kasi ang gitera kong kapatid. Ayun, nasabon na naman ni Mommy.
0: Nagkasagutan naman ba kayo ni Nikki?
1: Hindi naman. Pero inggit na inggit kasi sa akin yun. Dinslister nga siya, pero hindi naman nakikita ng mga tao yung katalinuhan niya. Ang nakikita ng mga tao, yung outward appearance, diba? Yung pagiging matangkad ko, pagiging sexy ko, at pagkakaroon ng maputi at makinis sa kutis.
0: Bakit ka ba nakikipagkumpetensya sa kapatid mo?
1: Hello, hindi ako nakikipagkumpetensya sa kanya, no? Pero siya naman kasi yung nauna. Kapag nandito sa Manila si daddy namin, parang usapan niyang pinaparinig sa akin na uno siya sa ganun subject, na high siya sa exam, na 1.5 siya sa analytical chemistry nila. Yung mga ganun. Kaya ginamit ko naman yung katangian na meron ako. Yung ganda ko. Oh, edi siya ngayon yung insecure na insecure.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Ito po si Radyo Patrol Bert Gizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
2: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
4: Hoy! Kilalan ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
4: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Ang swabing bigotilyo.
5: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
6: Wala naman akong boyfriend din.
5: Pwerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malinis trumabaho.
4: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
2: Walang aksyong di tatata.
4: Ano?
2: Lahat ay magmamarka.
4: Sige! Tumukan mo!
5: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
7: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas? At masasayang usapan.
9: Choir ako dati nung bata-bata ko.
7: Yung Martin, ako nag-train siya.
8: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
7: Leia?
8: De Guzman.
2: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
11: DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
2: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
12: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
4: Ibahin mo ko!
2: Maaksyong tapatan!
13: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
14: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
2: Maaksyong barilan!
15: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
2: Punong-puno ng aksyon.
13: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
16: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
2: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, Ari Carito.
17: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZNM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
18: Makukulit na hit, Tatak Dolphy!
19: Ano yun?
20: Shooting star.
19: Ah! Ano yun?
20: Falling star.
18: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
21: Tutunayan ko sa'yo, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
18: Palaging may bit-bit na pampahapi.
21: Ito for you. Chocolate yan, imported.
18: Yan ang Tatak Dolphy.
22: Muscle yan, oh.
21: Hanggang dito, umabot ang muscle.
18: Tatak hari ng comedy.
23: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
24: Lupit naman yun.
18: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
21: Wala kayong gagawin kundi mag-relax, uminom.
18: Wow! Ang sakit sa lalamunan!

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Saan hahantong ang tila lumalalang alitan ng magkapatid? Saan din dadalhin si Glenda ng kanyang kayabangan? Huwag kaliligtaang pakinggan ang susunod pang mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatang Itak, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Garang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandutong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Minya Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagbabala sakits, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Akalain mo yon, payday na. Today it is a Friday, May 15, 2026. Araw po ng Biyernes. Happy Friday po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po, kamusta po kayong lahat? Aba, kalain mo yun, napaka, parang, wow, kalahati na naman ng buwan. Napakainit, napagdaanan na po natin, pinagdadaanan po natin currently ang summer season. And in a few weeks, kahit papano, i-estimate po natin na baka po, unti-unti na nga baka magwisik-wisik na ng konti. Baka naman madiligan ng onti ang Pilipinas dahil nga po, baka naman pwede nang umulan-ulan lang ng konti. Usually naman kasi, di ba, kapag late ng May, papasok po ng June, papasok na po tayo ng rainy season. Pero habang wala pa po yan, mainit pa po ang mga kaganapan, hindi lang sa kapaligiran, kundi sa larangan ng politika, sa larangan ng ating bansa, usap-usapan sa social media. At ang ating question of the day, pabor po ba kayo sa social media ban? Napakalawak po na topic yan. 0919-273-3000. Mag-comment po kayo sa YouTube natin, DZMM Teleradio, at syempre sa ating Facebook, DZMM Radio Patrol sa East 30. At syempre, muli sa ating Viber number, 0919-278-3000. Pabor nga ba tayo? Kasi syempre pag sa social media, eto na po, ang dami na nga po naglalabasa ng mga commentary, mga opinion, at syempre mga panig. Dahil nga po, Friday na, medyo first few days of the week, naging mainit nga po ang mga usapin, ang mga kaganapan sa Congress at Senate, mostly Senate. At the same time, syempre po tayo ay Pilipino. Talagang nabubugsong ating damdamin. Pabor ka ba atinin sa social media ban?
1: Oo nga, partner. Na imbaga bigat, aling Migs, ako ay bilang isang magulang consistent, pabor po ako sa social media ban sa mga bata. Ayan. Yan ang aking opinion bilang isang magulang. Kasi para sa akin, if there's a will, there's a way, diba? Nagawa na ng ibang mga bansa, why not? Para sa akin. Para, isa pa yan, dahil mas mapapadali ang aking struggle sa aking mga anak dahil hindi ko na sila aawain o band eh. Hindi ko na kailangan silang...
0: Mandato eh.
1: Diba? Wala na tayong magagawa dyan. Diba? So, kung band. Hindi ko na kailangan i-explain, hindi na kailangan mag-argue, hindi na kailangan may umiyak at maglupasay.
0: Ang follow-up question ko dyan, Ate Nins, kung sa mga bata, especially sa mga minors, sa atin din ba, tayo din ba is magse-self-limit ang mga adults sa social media because of for our mental health as well?
1: I believe so. Tayo rin minsan, ako guilty rin po dyan, kaya minsan... kung gusto natin yung mga anak natin ay maghinay-hinay sa gadgets, tingnan rin natin yung ating mga sarili. Kasi ako rin po, tao lang din, minsan nakikita ko yung sarili ko, ay teka, di ba kinakausap ako ng anak ko? Kailangan tingnan ko siya sa mata, kailangan ibaba ko talaga yung cellphone at talagang makinig. Tama. At magkaroon ng kumbaga connection, talagang human to human connection. Iba pa rin po yun. Kaya sa gitna po ng mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, habang meron po tayong sabi, series, Senate Flix series.
0: Oo nga.
1: At pwede raw ang title eh. Ito ko, ano na mabasa ko.
0: Ano nga ba?
1: Ito title, Batuman and Robin. Diba?
0: Nasa Gotham City ba tayo?
1: Batuman at Robin.
0: Yan ang joke of the day.
1: Kahapon, maganda yun sa'yo eh. Ano sa'yo kahapon?
0: Bato na, naging bato pa.
1: Mayo-araw na to, yung pelikula po or series na Batuman and Robin. Habang nangyayari po yan, Marami po ang nasi-stress na ating mga kababayan. Dahil habang sila ay nagbabangayan dyan, andyan pa rin po yung problema natin sa mataas na presyo ng bilihin, di ba? At mataas ng presyo ng gasolina, kung paano tayo makakaraos sa araw-araw. So nasi-stress po tayo. Tapos itong balita nito, lalo po tayo nasi-stress.
0: Yes. Isa pang cause ng stress sa pang-araw-araw natin. Aba, naka-red alert ang Luzon grid. 'Di ba? Kahapon nakita nag-brown out. Kahapon po nandito po tayo sa May Tomas at Timog, nag-dinner tayo, nag-brown out.
1: Habang nagdi-dinner.
0: Oo, habang nagdi-dinner. So ngayon nga po, no, mas babantayan nga po natin ang supply ng kuryente sa ating mga tahanan dahil nung isang araw naman ganun din. Nag-brown out sa Pasig, sa Muntinlupa, iba-iba din po sa mga naririnig lang din po natin. Nako, ayan po eh, kumbaga hindi naman nakaka-alarma as of now, but we should be alert. Kailangan din mag-prepare tayo at hindi yan magiging last.
1: Actually, sa Ilocos Norte, kung nasan yung mga kapamilya ko, yung mga magulang ko, sinabi rin ng nanay ko yung brown out dito.
0: Mm-hmm.
1: So actually, kahapon sa Arangkada Balita, may balita kami tungkol dyan na nagkawalan na naman daw ng kuryente sa ilang bahagi nga ng Luzon at Visayas dahil ipinapatupad po ang rotational brownout.
0: Mm-hmm.
1: Dahil daw sa mas manipis na supply ng kuryente.
0: Correct.
1: Ano kaya ibig sabihin yun?
0: Manipis.
1: So, walang supply.
0: Oo. Manipis. Oo. Kumbaga, hindi siya makakulang.
1: May epekto kaya yan itong nangyari sa Strait of Hormuz. Diba? Ito mm-hmm. na yun eh. Ito na yung mga pararamdaman mo na ng pangmatagalan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sinabi nga ng National Grid Corporation of the Philippines,
0: yes,
1: o NGCP, nagkaroon nga raw nitong tinatawag nilang manual load dropping o ito ngang nararamdaman na rotational brownout sa ilang bahagi po ng Metro Manila, Baguio, Benguet, Ilocos Norte, Batangas, Isabela, Cagayan, Albay at Pampanga.
0: Ito Ate Nins, no? Grid status po as of 8 a.m. Ibinalita po ito ng NGCP sa Luzon. 1 to 3 p.m. yellow alert, 3 to 10 p.m. red alert at 10 to 11 p.m. yellow. Sa Visayas naman po, 2 to 5 p.m. yellow, 5 to 9 p.m. red at 9 to 11 p.m. yellow alert.
1: Ano yan? Ano yung yellow?
0: Yellow alerts.
1: Red. Ibig sabihin, brownout na.
0: Ibig sabihin
1: alert
0: ng yellow, low reserve but supply still adequate. Kapag red alert, supply insufficient for demand. Ayon po yan sa NGCP.
1: Ayan. At ito, sa mga taga-Visayas po, mga kababayan natin sa Visayas, asahan po ang mas maraming mawawala ng kuryente dyan po sa inyong mga lugar. Matapos nga itaas sa red alert at dahil bumigay ang ilang mga power plant. Naalala ko rin dati, partner, maaaring, ewan ko, correct me if I'm wrong, NGCP, ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero dahil sa init ng panahon, hindi nila kaya yung load nga dahil lahat nakabuka, siguro sobrang lakas ng gamit ng mga aircon, electric fan, or whatever, kuryente, kaya bumigay na yung mga power plant nila. Yung ilan, hindi naman lahat.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagkakaroon po tayo ng rotational brownout. Kaya ina-encourage nga tayo ng Meralco magtipid po sa ating mga ilaw, kuryente, etc.
0: At syempre kapag brownout, stress yan. Ang init! Totoo yan. Kahit gabi mainit, yung ramdam mo yung singaw nung
1: grabe
0: buong maghapon.
1: Nakaka-stress nga yun. Pati nakaka-apekto sa mental health natin. Kunyari,
0: totoo
1: pag physically mararamdaman mo pa yung surrounding mo na sobrang hindi maaliwala, napaka-init, humid. So dapat ready ka eh. Kasi isa nga sa mga suggestions, partner, magpalamig ka ng Bimpo, lagay mo sa ref, lagay mo sa leeg mo, 'di ba, nakakatulong 'yun.
0: Yes, oo.
1: Tapos uminom ka ng malamig na tubig.
0: Oo, ako Ate Nins, ako kasi nagpa-plancha din minsan ng damit ko.
1: Oh, init no, nagpa-plancha.
0: Kapag ako ay nagpa-plancha ng after dinner.
1: Sure
0: kapag
1: ka,
0: ito
1: ay
0: kapag ay nagpa-plancha after dinner, iba lang yung tela, medyo gusot
1: linen.
0: Ano lang.
1: Linen. Mayaman ang tawag.
0: Ibang gusot lang. Kapag 9 o'clock ako nagpa-plancha, mainit. Sabi ko ipagpapaliban ko na lang sa umaga. Totoo yan.
1: Talaga? Oo, sa gabi?
0: Sa gabi.
1: Parang feeling ko mas malamig nga sa gabi.
0: Pero hindi. Hindi. Minsan dip case to case eh. Kung nasaan man ang iyong lokasyon.
1: Siguro dapat 4 a.m. ka mag-plancha, partner. Gumising ka.
0: Di naman, di naman. At least bago mag-ano, bago mag-programa kahit papano. Cool-cool pa yung ano, yung sikat ng araw.
1: Oo. Talaga kailangan strategic yung planning. Tsaka talaga mapapabili ka ng mga electric fan na alam mo yung sina-charge.
0: Oo.
1: Kasi kunyari, nawalan ka nga ng kuryente, at least meron akong na-charge na electric fan.
0: Diba? Tama, yung mga handheld.
1: Tsaka yung mga chinacharge na may electric fan na may ilaw pa.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Minsan na mapapabili ka eh. Dahil yun na nga, pag nag-brown out yan, at least magagamit mo. Siguraduhin mo lang na na-charge po. Kasi mamaya meron ka nga.
0: Yes.
1: Hindi mo naman chinarge.
0: Oo. So speaking of stress, ang ating mga kasama po for today, mga kapamilya at mga kaserbisyo, pag-uusapan po natin ang social media addiction and or burnout at mental exhaustion. Sanga-sanga po yan. Pwede pong hindi lang galing sa social media, pwedeng galing na po sa samot-saring mga elemento po ng ating buhay. Makakausap po natin ang isang psychologist and psychometrician. And later, sa ating pong show, pag-usapan po natin ang rising cases of teenage pregnancy, Ate Nils.
1: Ay, alam mo, talaga nakakabahala ito nga teenage pregnancy sa ating bansa. Dumadami po at mabilis yung pagtaas. At meron lang ako i-share na kwento.
0: Share mo
1: kasi,
0: na yan.
1: Alam mo yung isa kong anak na medyo ang tawag sa kanila ay maalam sa mga nangyayari sa kapaligiran, mga social issues tulad nga ng teenage pregnancy. Napanood bigla niya, hindi ko alam, sa bahay ng iba. Kasi nangyayari yun eh. Sa edad na 14, yung pelikulang Sunshine na pinagbibidahan ni Maris Racal na pambato natin sa Cannes. Actually, maganda yung reviews nung pelikula. Pero syempre, yung dapat manunood nun, mapoproceed. Lalo na akong bata, hindi ho sa tingin ko. Hindi ko pa napapanood.
0: Ano ba yung synopsis?
1: Ang synopsis is basically, isa siyang sasali siya sa Olympics. Okay. So isa siyang, gymnast.
0: Correct.
1: And then, siya po ay sa kasamaang palad, ay nabuntis yung bata na yon at the age of teen. Basta teen siya.
0: Right.
1: So ang nangyari, nagkaroon siya ng dilema, paano ako sasali sa Olympics gayong ako ay buntis.
0: Totoo yan. Oo.
1: So parang nasira or masisira yung kanyang mga pangarap dahil sa nangyari sa kanya.
0: One of the many cases sa larangan ng sports. Maraming ganyan, hindi lang sa gymnastics. Especially kapag ikaw eh babae, you are prone. Kapag siyempre mag high school, college, Ate Nins, yan nga talagang binabantay ng mga parents and coaches.
1: Oo. And what will you do? So, yun yung mga issue na mahirap pag-usapan eh. Pero yung anak ko kasi buti na lang daw. Gustong-gusto raw niya. Ang ganda raw nung pelikula. So, nabahala ako. Ba't ka nagandahan? Kasi yung tema niyan, parang pang mas matanda, medyo adult yung tema. At kailangan, naiintindihan mo.
0: Awareness.
1: At kailangan i-explain mo bakit ganito, ganyan, di ba? Sa mga bata. Sa matanda, maintindihan mo siguro. Dahil syempre, matanda ka na. Alam mo na eh. Pero sa mga bata po, medyo kailangan careful tayo sa pinapanood nga nila. But basically, pinapakita lang doon na maraming mga insidente nga po na napagsamantalahan yung bata. So yun ang mabigat kasi bukod sa nangyari doon sa isang atleta na may mga pangarap na nasira yung kanyang mga pangarap dahil nga siya ay aksidenteng nabuntis, yung iba hindi po aksidente, sila po ay inabuso. So
0: mga bata
1: po ito.
0: Opo.
1: At ang nakakagulat at nakakabahala nga po, kadalasan yung umabuso sa kanila, kakilala nila
0: or
1: people they trust
0: in the family.
1: Yes. So, alam naman po yan ng marami, dahil siguro kung kayo ay maalam sa balita, nanonood kayo ng balita, alam nyo yan yung usual reason kung bakit namubuntis siyang isang bata as young as 10 years old.
0: At huwag na tayong lumayo sa lansangan.
1: Oo.
0: Sa mga homeless at street children. Kanina, Ate Ninsa, tama ka.
1: May nakita na naman ako.
0: Malapit lang dito.
1: Napakabata na naman.
0: Tumawid ng EDSA mula dun sa island, papuntang bus lane. Tatawid siya dun sa barricade dong bus lane. May hawak siyang bata. Mabagal lang yung pagtakbo. Sabi ko, ba tumatawid to? Aba, alam mong yung sa itsura nung nanay? Although, hindi ko na alam kung
1: Ah, kapatid naman, pwede
0: rin. Hindi. Alam mo, anak ni.
1: Okay.
0: Sabi ko, ang bata naman ito. Diba? So, still, hindi lang po sa mga, ano mo yun, sa mga kakilala natin, but it's happening all over.
1: Oo. Tsaka, yung mga bata po na nabubuntis, kasi teenage pregnancy, yung topic po natin, hindi pa sila maalam. Bata pa eh. So, yung person in authority, yung person na mas matanda sa kanila, kadalasan nga raw more than 5 years, syempre titingalain mo yun, hindi ka pwedeng humindi. Tsaka talagang parang, di ba, makikinig ka dahil...
0: yun yung alam mong tama.
1: Oo. Kasi... na tinatrust mo siya, nandun siya sa position na mas mataas siya sa'yo. Kasi kunyari, 12 years old ka lang, 13 years old, tapos yung boyfriend mo, 21 years old, abuso po yun ng minor. Or even rape.
0: Yes.
1: Kasi nga, kahit na sabihin yung consensual yan, kahit sabihin mo, ay ginusto naman niya, minor po yan.
0: Statutory rape.
1: Yun po, mamaya, i-explain sa atin ng Division Chief ng Commission on Population and Development yung realidad on the ground. At kung paano po tayo siguro makakatulong, isa na itong pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan.
0: Alright.
1: At syempre, sa inyong mga tahanan, paano natin maiiwasan yan? Kasi ang pinakamasakit pa, partner, minsan kung kunyari ang biktima ay anak. For example, may mga istorya po na yung nanay, sinisisi pa yung sariling anak. So, saan pupunta yung anak? So, may mga kinocover ako dati, yung mismong bata, talagang lalaya sa tahanan nila. Dahil suporta ng nanay na akala mo siya ang, dapat siya ang mag-iintindi po, protektahan ka niya. Hindi. Sinisi ka pa. Ikaw kasi, kaya ka nabuntis.
0: Oh,
1: diba? Tapos sabihin mo na yung nakabuntis sa kanya, nako, minsan po, tatay, di mo maintindihan, diba? Ano relasyon mo rin doon? Diba? Doon sa iyong anak. Ito totoo to, kasi na-meet ko talaga yung bata na to. Tatay niya, ang nag-abuso, nanay, sinisi siya, lumayas yung bata. Ngayon, may baby siya. Pero buti na lang ay may kumanlong sa kanya. Yung mga, NGOs na tumutulong sa kanya. Pero traumatized and wala na siyang mapupuntahan. Sariling ina mo eh. Tinakwil nga siya. Kasi bakit ka nabuntis ng tatay mo? Diba? Can you imagine? Yan po yung mga nangyayari sa ating lipunan ngayon. Kaya dapat talaga... yung mga nanay, hindi ko rin alam eh. Siyempre, and reason, so isa rin sa mga reasons, sa mga interviews rin po natin, hindi mo rin daw masisi nanay, may pinanggalingan siya. Kasi kung inawa niya yung tatay, anong kakainin nila? Iwanan sila. Kasi hindi nga, walang trabaho si nanay, wala siyang maggawa. Kasi may iba pa siyang anak na pakakainin. So, kailangan niyang kampihan yung tatay na nag-uuwi ng sweldo, ng pagkain, ng pera. Nasa kanya yung power eh. So, yun po yung nangyayari ngayon. Kaya kaya nga nitong Mother's Day, Women's Month, talagang gusto nating sabihin sa lahat ng mga kababaihan, pag kayo po ay nakatapos, edukado, may sariling kita, hindi nyo po kailangang maging kumbaga hostage sa inyong mga asawang mapang-abuso.
0: Correct. At makawala tayo sa ganyang klaseng mentality.
1: Alright. Yun ang sad reality. Kaya maganda kausap natin mamaya yung mga eksperto po. Yung isa, psychologist and psychometrician. Pwede ho kayo magpadala ng inyong mga questions. Baka meron kayong pinagdaraanan. Diba? Mag-message po kayo sa amin sa @DZMM Teleradio sa Facebook at saka sa YouTube at sa Viber 0919-278-3000.
0: Ang oras po ngayong umaga, 11:20 a.m.
2: Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
2: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Sa DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Pag-uusapan po natin ang burnout, mental exhaustion, and social media addiction. Kasama po natin ang ating Dr. Servicio, walang iba kundi si Sir Justin Ray Chavez. Siya po ay isang psychologist and psychometrician. Ayan. Magandang umaga po, Prof. Pala, hindi Doc. Pero baka Doc din.
2: Ongoing na po. Ongoing.
1: Ah, mag-doctorate.
2: Yes po. Ongoing.
1: Yes.
2: Ongoing.
1: Okay, ano po ba ang psychometrician sa psychologist?
2: Yeah, okay. So, magandang umaga po. Good morning. So, ang difference po, pag sinabi nating psychometrician, we do the testing process. Pag sinabi po nating psychologist, we do the process of giving diagnosis and therapy sessions. That's a big difference. And even, add ko na lang din po, mga psychiatrists po natin, they're more on the medical side. They're the ones providing medicines, providing direct medicines po, for example, for those people suffering from antipsychotics or even psychotic symptoms and even delusions. That's a big difference po.
3: Okay, so ngayon nga no pa, delusions, di ba? Parang ang daming na delulu.
1: Delulu!
3: Delulu eh.
1: Delulu,
3: di ba? So ngayon nga no, napag-usapan nga natin, gaano kabigat ngayon ang mental stress? Sa lahat naman nangyayari, di ba? Sa ating sariling buhay, sa nation, social issues, Prof.
2: Actually, sir, sobrang dami po ng individuals who is becoming termed to be weak. Actually, hindi po weak ang mga individuals these days. Eh. More on sensitivity. Dahil po sa nangyayari, especially on negative news, toxic contents po na nakikita natin through social media. So, yun po naging root. And again, just to be clear, ang mga taong bayan po ay hindi po weak. We are becoming sensitive because of these topics.
3: Totoo, yeah.
2: So, kaya po, yun ang nagiging effect po sa atin. We become emotionally exhausted. We become emotionally tired because of this content. Kaya po, we're looking for something na para po makapag-relax naman tayo. Yan, so kaya po nausa yung mga social media detox
3: na
2: term para makahinga rin po tayo.
3: Kasi totoo naman eh, Prof, eh, sa mga at least, huwag na natin ipagkaila, di ba? Sa mga balita mga napapanood natin, hindi naman natin muna sa TV napapanood eh.
2: Yes,
3: pag nagsuscroll ka sa social media, nag-update ang mga legitimate news sites, eto na yung mga nakikita mo.
2: Yes,
3: at nanggagaling siya sa social media.
2: Yes po, sir.
3: How big of that is it now?
2: Actually po, the social media is, kaya nausa po yung doom scrolling sa mga
1: ako, biktima rin ako niyan.
3: Doom.
1: Oh, explain nyo nga, kasi doom. Ano ba yung doom scrolling na yan?
2: Yes po, Miss Yeah. Actually, pag sinabi natin doom scrolling, the individual ay exposed po sa negativities, even threats po, even through social media. Yung kumbaga po, nasanay ka na lang na puro negatives ang nasa feed mo, wherein yung algorithms mo sa phone, even sa social media mo, ay yun po ang content. So, yun po ang doom scrolling. Nasanay ka na lang doon sa negativities being exposed.
1: How do you change that? Kasi there is a way. Kasi inaral ka eh, dahil sa kaka-search mo siguro ng mga negative.
2: Yes po.
1: Eh di alam na nila kung ano yung ipi-feed sa'yo eh.
2: Yes.
1: Oo, so hindi ho yan coincidence eh. Ano yan? Targeted, no?
2: Parang feed, kasi the fact that you're feeding po the social media, yun din po ang binibigay sa'yo. So nasanay na lang din ang phone mo, ang algorithms mo, that ang thoughts mo is negativities.
3: And it affects your behavior also.
2: Yeah.
3: Sorry, I think
2: yes,
3: your behavior, oo. Paano siya naka-affect ng behavior?
2: Oo. Kasi nagiging effect na po siya on your daily activities, te, wherein, yun ang thoughts mo. Wherein, some people being termed as a political because of those things. So parang, wala na lang akong babasihan na ganyan. So, they just become, at some point, that's the effect possible.
1: Oo.
2: So,
1: kaya, abuti na lang may mga joke. Tulad ng mga...
3: mga Pilipino, eh, no? We'll find humor, eh, no?
1: Kasi,
3: in the stress.
1: Alam mo, honestly, it helps. Kasi natatawa na lang ako sa mga kahit na talagang nakakalungkot ang mga nangyayari. Or else, anong gagawin ko, diba? Natutuwa rin ako doon sa mga jokes, napaka-creative ng ating mga kababayan.
2: Yes po.
3: At may mga marketing materials atin insa. May mga marketing materials
2: na
3: ginagawan ngayon, diba? Because of the relevance.
2: Yes po.
3: Dahil sa mga hagdanan.
1: Diba?
3: Pero isang malaking kumpanya na talaga nga nag-promotion sila tapos yung kadalang itsura isa, umakit na sila ng hagdan.
1: Ganyan sila eh, diba? Nakiki-ride on sa mga nangyayari.
2: What's the recent topic po?
1: Trending eh.
2: Yes,
1: kung gusto mong ma-view ka, di ayan. Kaya yung mga marketing na yan eh.
3: Oo, creative din.
1: Ginagamit nila itong sitwasyon na to. Pero siguro iniisip ko rin isa sa tips na para hindi magka masyadong negative yung nasa-search mo, mag-search ka ng positive, ano?
2: Yes po.
1: Para maapektuhan yung algorithm na sinasabi mo para yung mga makikita mo or masanay yung social media or kung ano man yung sinasearch mo na maging positive din. Pero yun nga, what are your tips para tayo ay kumbaga mabawasan itong burnout and social media addiction na nangyayari ngayon?
2: Actually po, we can already consider two sets of tips. First one, kailangan po dapat meron tayong initiative na more on rest. Pag sinabi natin initiative rest, ikaw na po mismo ang nag-initiative on your own that you need rest. Even having healthy boundaries po. Lalo po yung screen time natin. Minsan kasi we're being exposed again to social media resulting to negativities for us and naapektuhan na po ang ating work because of it. At kailangan po natin to consider na kapag nakaka-apekto na po sa ating daily activities, magpa-check na po tayo sa psychologists or even sa mga mental health workers po. That can help us immediately. So may mga terms na rin po of psychological first aid these days na ginagamit po. For example, the individual suffering from too much anxieties, too much depression. So, individuals who is being trained of psychological first aid ay pwede na pong i-link sa mga psychologists.
3: I'm sure patuloy po ang inyong pag-aaral, Prof, di ba?
2: Yes,
3: kasi itong social media, kamakailan lang naman ito eh,
2: yes,
3: di ba? In this generation. Pero ano yung mga nakikita ninyong mga detrimental effects, especially from a psychology perspective, sa mga bata ba, sa mga adults din ba, na kapag prolonged use, baka yan ang pwede mangyari sa'yo.
2: Actually po, most of them are exhaustions, mostly sir, and burnout even. Yun po ang mostly common effect eh. On the perspective of psychology, most of them are suffering po na, especially when it comes to usapang tax. Yung
3: tax.
2: Problem, yes po sir, usapang tax, even. Wherein,
3: as in buwis?
2: Yes, buwis po. Wherein yung mga kapag, for some people, even professionals these days, even some known people, they're posting videos about, I mean, common posts about tax, on saan mapupunta, wherein, the effect wherein they're already criticizing minimal details na dati hindi pinapansin eh. Ngayon, nagiging big deals na po, big deal na siya these days.
1: Ngayon, kahit kaliit-liit ang bagay na pwede mo namang palampasin na siguro kasi mas stress ka lang.
2: Yes po.
1: Sa, kunyari, sa, kung magkano man yan,
2: yes,
1: depende
2: po
1: sa status mo sa buhay. Kasi yung iba, kahit 10 bills po yan, malaking bagay.
2: Yes,
1: diba?
2: Po.
1: And knowing na nalalagay lang sa corruption, diba? Or
2: yes,
1: whatever,
2: po,
1: diba? Nakikita natin ngayon, talagang nakaka-depress. Pero tama ka, parang minsan pwede mo sigurong i-shut out muna.
2: Yes,
1: hindi
2: po
1: naman sa wala kang pakialaman, no? Pero siguro piliin mo na lang.
2: Yes po.
3: Share ko lang.
1: Yung bibigyan mo ng, baka yung battle na yan o yung, diba? Ay hindi kailangang gawin ngayon.
2: Yes po.
1: Diba?
3: Share ko lang, Ate Ninsa, ako kapag gusto ko mag-break sa mga nakaka-stress,
2: yes,
3: sa mga nangyayari ngayon, pinipili ko yung mga gusto kong panoorin. Kuwari, comedy, o kaya kuwari, sports. Magkiklik-klik ako ng sports para masana yung algorithm na yun muna
2: content
3: ang lumalabas.
2: Yes,
3: at least for that day, kahit papano, nakapagpahinga lang yung utak mo to something na gusto mo lang siyang panoorin at light siya. Para,
2: yes,
3: para feel good.
2: Hindi naman total po na ubusin mo yung more on adjustments and
3: adjustments.
2: More on, yes po.
1: Actually, or balance. Maganda kong balance eh. So
2: yes,
1: ako lumalabas sa algorithm ko ngayon, puro parenting quotes. Dahil nga, bilang magulang, tatlo yung anak ko, di ba?
2: Yes,
1: parang
2: po
1: gusto kong, paano ko ba explain ng mga nangyayari ngayon? How do you handle situations na ganyan? Yung mga social media addiction. Kasi nga, nakaka-apekto rin sa kanilang mata.
2: Yes po.
1: Basically,
2: yes,
1: malabo yung mata nila.
2: Yes po.
1: Nagkakasakit sila.
3: Si Michi yan din ang algorithm. Parenting.
1: Yes, so,
3: parenting.
1: Pag nakita ko yung quotes, nakakaano, or parang paano
3: or
1: matutulungan,
3: yes,
1: yung sarili mo, yung anak mo, na para hindi kayo mag-away.
2: Yes,
1: baka may tip ka dyan. Kasi a lot of times, sabi ko nga, choose your battles. Ito bang away na to ay gagawin ko ngayon? Worth it ba? Diba? O ipabukas ko na lang? Or hayaan ko na muna?
2: Actually po, for the parents naman, again, ang problem po kasi natin, nahihirapan din po natin tindihan yung recent or current generation. That's the problem. So maybe it's good po to understand the current generations. For example, yung even using of platforms such as TikTok, even Facebook, yung mga reels po. Kasi the fact that we're already understanding yung mga psycho-education po, kung tawagin, the fact that we're being more knowledgeable enough doon sa mga content na ganyan, mas naintindihan po natin yung recent, current generations, which is a good thing.
3: So, Prof,
2: yes,
3: kapag sinabi mo na kanina, ang generation ngayon, hindi na naman weak. Pero
2: yes,
3: bakit marami pa rin mga
1: sinasabi
3: tao?
1: Sinasabi nun ba? Kasi
3: meron. Mga Gen Z weak. At common siya. Common siya ng mga observation, mga yes, managers. Yes, parang may gap eh, may generation gap.
2: Yes, po.
3: Pero where do you think the Gen Z is coming from? Ano naman yung POV nila sa tingin mo?
2: See, actually sir, if you'll be looking on the POV of Gen Zs, siguro sir, more on self-aware na sila kasi these days. Mas aware na po sila when it comes to information, even when it comes to their rights. So yung correct, karapatan po nila, even as an individual, mas loud na po kasi ngayon eh. Mas bukas na. So siguro dahil lang they tend to react, ay sensitive na or even weak for them.
3: Uh-oh.
2: So more on, it's not weak, but being more self-aware. I think that's the correct perspective.
3: But even the term sensitive, is that a bad connotation?
2: Actually, sir, hindi naman po.
1: Masyado kang sensitive.
3: Oh, sensitive kasi.
1: Parang palat sibuyas. Masakit rin yun.
2: Masakit po siya. Pero kung if you're looking on the positive sensitive side, kasi you just want to have limitations lang naman, sir.
3: Oh.
2: Hindi naman siya parang negative connotations agad sa atin.
3: Oh. Na hindi naman dapat. Kasi yes, yun po. Nga, tama, pag sabi sensitive, ay sensitive ka kasi. Yes. May ganong klaseng tono.
1: May nagsabi niya na, actually, yung you are weak, a lot of, may mga nami-meet po ako, mas matanda, let's say, Gen X, ganyan, na ang tingin talaga nila, nung bata naman ako, ginanito ako, okay naman ako. Ano yung mga ganong klase ng thinking? Parang ang hirap nun,
3: ipag-meet? Ipag-marry?
1: Ang hirap mag-argue with them. Totoo. Kasi kunyari, co-parent ko, tapos ang strict niya sa anak niya. For example lang, yes. Oo. Tapos, laging tuloy yung feeling nung bata, lagi siyang mali. Yeah, wala na akong ginawang tama.
3: Oh.
2: Yun, kasi paniniwala po kasi nila, the fact na kinikriticize natin yung mga bata, feel nila, the negativities is, hindi na sila mahal ng parents sila, ayaw na sa kandila ng parents sila. Wherein, rooted po, most of the cases ng mga kabataan po ngayon ay rooted sa family issues.
3: But I would say, I would react to that. Magiging piloso po ako ng konti, noon yun eh. Iba na kayo eh.
2: Yes,
3: diba? Totoo naman, diba?
2: Sir,
3: so at the same time, meron din mga ibang mga Gen X na they know, yes, ito noon, pero wala, you have to adapt to the times. Eh.
2: Yes po.
3: Pati din siguro, kapag merong konting adjustment, may konting struggle, pero yung effort to adapt yes. is there.
2: Yes po, actually. Marunong naman, adaptable naman po yung mga kabataan ngayon. Wherein, sa sobrang dami lang ng bagay na kailangan nila mag-adapt, na-overwhelm po sila. From the social media, from their environment, even through their school, even with their family. Iba-iba na po kasi ang konsepto these days. Dati, work, life, school lang eh. Ngayon, ang dami ng konsepto eh.
1: Gosh,
2: na kailangan mo.
1: Sangay.
2: Sangay po, totoo po.
1: Alam mo, isa sa mga ginagawa ko na tinatry ko pa rin kasi everyday talaga struggle rin naman po. Lalo
2: yes,
1: na
2: po.
1: May teens ka na anak, may bata ka na anak.
2: Yes,
1: may mga age na medyo rebelde sila.
2: Yes,
1: diba? I-try raw natin, sabi ng mga nababasa ko. Dahil yun yung algorithm ko eh. Na pag-uwi ng anak mo, imbis na questionin mo kung kumusta grades mo. Ganyan. Inaway mo agad. Meron kayong issue.
3: Attack agad.
1: Pag-uwi ng anak mo, ganun ka agad. Isipin mo na lang kung ibalik na rin mo yung pag-uwi ng anak mo. Kumain ka na ba? Yakapin mo siya? Kahit nahawak niya yung cellphone, pigilan mo yung sarili mo. Ba't hawak ako may cellphone? Parang imbis na ganun daw, maging ano ka, mabait, caring, loving.
3: So, paano ipapasok yung grades? Paano?
1: Next time na,
3: Huwag
1: yung
3: kumakain. Huwag agad.
2: Habang kumakain siguro, sir.
3: Kumbaga, diffuse muna.
1: Ipakita mo muna na ikaw ay kanyang refuge, kakampi, protector. Ipakita mo muna yon bago awayin. So, may strategy po yan.
3: Sandwich method, di ba? It works, di ba? Good, and then criticize, and then good ulit. Para mataas ang moral.
2: Balance lang, sir.
3: Balance lang.
1: Oo. Tsaka panapanahon. Kasi nangyayari.
2: Siyempohan lang po natin siguro, Miss Nina.
3: Apo. Prof. Justin, ano pong reaksyon na dito kay Miss Georgie Bliss? Hindi ako pabor sa social media ban sa Pilipinas. I agree if this will be for kids na 6 and below. Pero kung sa kabuuan, mali dahil nasa constitution na tayo ay merong kalayaang magpahayag. Ano pong reaction dito?
2: Actually po, when it comes to the social media ban, again, doon lang po siguro limitations dapat sa mga bata. Kasi po ang nangyari, pabata po ng pabata ng individuals or kids doing self-harm because of social media. So it's quite alarming. So ang goal lang naman po bakit natin siya binaban is just to limit the information lalo po sa mga bata. Kasi before, ang mga kabataan po ay ang problema lang kung anong kakainin nila mamayang hapon. But ngayon,
3: maglalaro. Gusto maglaro mamayang hapon, di ba?
2: Yes, sir. Pero yung problem ng kabataan ngayon, anong ipopost nila or isa-story nila mamayang hapon. So that's the big difference. So it's, the pressure is there. Wherein they do compare themselves to their friends, their classmates, kasi ang classmate niya may ipopost mamaya. So dapat siya, pressured siya, what's needed to be posted later on. So self-esteem affected po, Miss Tina. And sir,
1: kung ano lang kinain mo, niregalo sa'yo, parang meron ka ba nito? Siya, wala. Meron ako nito.
2: Yes, yes. Diba?
1: Wala ako nito. So, i-compare mo na sa stories lang, diba? And correct. Pabata ng pabata. So, talagang ang hirap talaga, hindi mo makikita sila talaga 24/7 eh.
2: Yes,
1: kaya, tinatry natin na bigyan sila ng ibang mapagpag-abalahan.
2: Yes,
1: ma'am. Oo. Mahirap din yun kasi, alam mo, napaka yung kanilang attention span or laging bored na lang agad. Diba? Tayo nun, diba? Kung wala tayong ginagawa, mag-iisip ka ng gagawin. Diba? Magiging creative
2: yes,
1: ka. Maglalaro ka ng patintero sa labas, magbabike ka sa labas. Ngayon, konting ano lang, anong gagawin ko? Diba?
2: Yes,
1: I'm bored. Bored na agad.
2: Nasa virtual world na po kasi sila.
1: Oo, kasi ang bilis nung ano nila sa pag nasa social media sila.
3: Yes po.
1: Ang dali. Instant gratification.
2: Kaya po yung temper affected din po eh. Kasi the social media, anytime soon, pwede naman nila search. Yung temper pa ay umiikli na rin. Dati pong haba ng pasensya natin eh. Or ngayon, paikli po ng paikli. Tempers ng mga bata.
1: Alam mo, may nagtanong sa akin dito noon sa ating YouTube partner. Sabi ko, inalis ko yung Roblox sa anak ko. Hindi sila makapaniwala paano mo nagawa.
3: Share mga tips.
1: Hindi yung perfect. Ha? Ganito yung ginawa namin. Una, nawala yung iPad niya. Hindi mahanap ng mga 3 linggo. Wala siya magawa. Lahat kami naghahanap. Pero mamaya nagdududa na siya. Tinago nyo. Talagang hindi namin. Sa totoo, nakalimutan ko rin kung sa ako tinago.
3: Okay.
1: Talagang hindi namin mahanap.
2: Hindi naman nawala.
1: Talagang nawala. Diba? Nakalimutan ko eh.
2: Nawala talaga.
1: Hindi namin mahanap. Tapos anyway, nung may nahanap na, tinanggal ko nga po yung Roblox, pinalitan namin ng Minecraft. Hindi ko alam kung tama yun, pero at least yun, nag-create, nag-build, and hindi siya may kausap, na parang andal-dal, di may strangers na
2: random.
1: Na kung sino man.
3: Yes, correct.
1: Although you can ano dati, pwede mong alisin, pero still hindi mo alam eh.
3: Alam mo, curious ako sa parenting, no? Kasi syempre sabi mo nga, pasensya na medyo nag-extend tayo ng konti. Di ba, Roblox dapat. Pagtanggalin mo, gusto mo maging in. Pero at the same time, yung
1: maglaro
3: pagiging cool, yung pagiging cool, pwedeng galing din sa magulang. Para pagpasok doon ng anak, doon sa sabihin sa classroom setting, hindi naman ako insecure. I don't need to feel accepted kapag hindi ako maglaro ng Roblox. Kasi ako sa sarili ko, cool ako. Hindi ko sure. Hindi ko sure kung paano yan.
1: Madaling sabihin
3: Pero I know,
1: pagdating ng bata doon, for sure
3: totoo
1: may
3: yan.
1: Feeling na left out ako.
3: Yes,
1: in fact, tinanong ako ng magulang, wala na si look sa Roblox, no? Hindi na nakikita ng anong ginawa niyo. Tinanggal namin.
3: Wala pa naman ako doon sa part na yon, pero theoretically, baka posible.
1: Depende. Actually, kaya naman kung sa kaya, mas malaking effort lang.
2: Posible naman po eh. Kaso matagal pa ang dadaanan natin.
3: Parang kumbaga nonchalant.
2: Yes.
3: Ayun, yun lang.
1: Okay, wow. Ang dami nating pwede i-discuss pa. But before we go, Sir Justin, bigyan mo uli kami ng mga tips paano maiwasan ang burnout at mental exhaustion in general for everyone.
2: Yes po. Thank you po, Ms. Tinian, Sir Migs. Actually po, sa ating mga listeners po, our audiences, first thing, sa mundo po natin na punong-puno po ng negativities and toxic contents, please make sure po to manage the contents po na meron tayo ngayon. Especially, don't use the social media as a status of your self-esteem and mental health. Make sure po to have, syempre, number one is magpahinga. It's very important. Pangalawa po, kailangan have real connections pa rin. Avoid the virtual world. Lessen the virtual world. Third one, make sure po na mahalin din po natin ating sarili. Importante po yan. Kasi kapag hindi nyo po pinaprioritize ang self nyo, exhausting, resulting you to doom scrolling, nasanay ka na lang po on those activities. And make sure po na kapag merong nakaka-apekto na po sa ating sarili at sa apekto sa ibang tao, make sure to seek help. Kasi hindi po yun simpleng responsibility lang. That is an emotional and mental responsibility na kailangan po nating ma-achieve at gawin. And in truth, technically, ang mental health po is somehow more important rather than online validation. Importante po to protect our peace,

0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
3: Yun ang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
0: Ang naninindigan para sa katotohanan.
4: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
0: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
5: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
1: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
2: At masasayang usapan!
1: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
6: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
1: Leia?
6: De Guzman.
0: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Serbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
7: Para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
2: May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day!
7: Ngayon naman po, pag-uusapan na natin ang rising cases po ng teenage pregnancy. Pagtaas ng mga kaso ng teenage pregnancy. Kasama natin ang Division Chief ng Commission on Population and Development, classmate. Good morning, Ms. Mikey Rai. Good morning.
8: Sa iyong pamilya, magandang umaga, classmate. And of course, Migs.
9: Hello, makikiklassmate. Pwede bang batchmate na lang, batchmate?
7: We wish. Ayun na nga. Well, pretty in pink sa ngayong umaga siya, Miss Mai. Pero yung iyong report, yung report natin, parang code red. Ano ba to? Rising cases of teen pregnancy sa Pilipinas, gaano ho ba nakakabahala?
8: Actually, we are very alarmed kasi increasing talaga. May yung recent data natin is 2024 civil registration and vital statistics. Yung 10 to 14 talaga yung dapat nating tutukan kasi it's really increasing from 3,343 noong 2023 to 3,612 in 2024. Maliit siya na proportion pero 10 to 14, no?
7: Bata.
9: And still 3,000 is 3,000.
7: Yes. Pero the age also 10 years old to 14 years old.
8: Yes, there were two 10-year-old girls recorded who gave birth in Western Visayas Region 6 and Bicol Region Region 5. No? So, and ang mas alarming doon is yung fathers ng mga nabuntis at nanganak. Kasi doon sa 10, age not stated, sa 11, they are very way much older, no, than those girls. And if you look at the single year

0: Magandang magandang Biyernes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po. Mamaya, makakasama po natin ang aking napakagandang partner Liza Aquino, na meron pong TRO, Temporary Restraining Obligation. Pero TRO po ang pag-uusapan natin ngayong Biyernes dito po sa Hello Attorney, May 15, Payday Friday po. At yan ay maya-maya lang po ay pupuntahan na natin. Pero bago po yan, hello-hello din po sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok sa Channel 26 ng ating Sky Cable. At siyempre, huwag natin kalilimutan lahat po ng mahal nating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio. At siyempre, yung mga nakatutok, nasa bahay man po kayo o nasa daan, na nakikinig po dito sa
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: At yan po sa Metro at Mega Manila. At samahan niyo po kami ni Partner Liza, na ilang sandali lang po, nararamdaman ko na siya, papalapit ng papalapit. Samahan niyo po kami sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga tanong, pagbati o paglilinaw, o kaya meron kayong mga komento sa mga nangyayari po sa lahat ng mga pambansa at lokal na kaganapan po na nasa balita. At yan po ay ipadala, pwede nating ipadala sa Televiber Hotline 0919-278-3000. At pwede rin po ninyo kaming samahan ni Partner Liza sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
2: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
0: At ayan po, sa oras na 5:05, nandito na po ang ating topic for the day. Walang iba, TRO o Temporary Restraining Order.
4: Usapang ligaw.
5: Usapang ligaw.
4: Usapang batas.
5: Usapang batas.
4: Komplikado yan.
6: Komplikado yan.
4: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
0: Ayan nga po, ang sabi po ng batas sa TRO, napapanahon po itong pag-usapan sapagkat alam po natin, doon sa mga kaganapan dyan sa Senado, siyempre kaganapan sila. Yung iba ang tingin dyan, kaguluhan. Bago po yung kaguluhan na yan, dumulog na po yung isang senador sa Korte Suprema. Bukod sa may gusto siyang pigilan, ay meron din siyang... So yung unang inihain sa Korte Suprema, kasi hindi natin nakita yung aktwal na pleading, pero ayon po sa mga balibalita, yan ay para tigilin o pigilan yung nalalapit o nakaakmang pag-aresto batay doon sa warrant of arrest galing sa International Criminal Court. At yan naman po ay ang reaksyon po ng Korte Suprema dyan, hindi nag-issue ng temporary restraining order. At ang ginawa po ng Korte Suprema, inutusan yung mga respondents na sagutin. Ibig sabihin, binigyan ng pagkakataon ng Korte yung kinakasuhan o yung sinusubukan pigilan nitong petisyon na ito. At bagamat hindi inisyo yung temporary restraining order, hindi pa po natatapos yung kaso. Sapagkat, ano po ba ang nature o ano po ba ang mga katangian nitong tinatawag nating provisional remedy of temporary restraining order? Kapag sinabi po nating provisional remedy sa batas, yun po ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po ng provisional ay pansamantala. At alam natin ang ibig sabihin ng remedy. So, pansamantalang legal na remedyo. Ito lang po ba ang natatanging pansamantalang legal na remedyo? Hindi po. Bahagi po, kamag-anak po nito sa rules of court, yung pansamantalang legal na remedyo na known as preliminary attachment. In fact, ang title po nito sa rules of court, Rule 58 ng Rules of Court of the Philippines, na kumbaga itinakda po ito, promulgated by the Supreme Court, kasi under our constitution, sila po yung may kapangyarihan, may authority to regulate pleading and practice lahat po ng nangyayari sa korte, lahat po ng paraan ng paghahain ng mga reklamo sa korte ay nire-regulate nitong kumbaga issuance ng Supreme Court known as the Rules of Court. So ano po ba yung legal na remedyo ng preliminary attachment? Yung order of preliminary attachment, hindi po yan final decision, hindi rin po yan final order. Kaya ang nature po niyan ay provisional or temporary remedy. Halimbawa, ako po ay may utang at yung aking creditor nagsampa ng kaso sa korte, eh yung mga ibang nangungutang po, para hindi sila masingil, yung kanilang mga ari-ari ang nakapangalan sa kanila, whether real property siya or personal property, isa-isa nang ibinebenta, dinidispatcha. Yung provisional remedy ng preliminary attachment ay kumbaga ia-apply sa korte ng aking creditor, ia-attach, ilalagay sa custody of the law o sa control ng korte para hindi ko siya mabenta, hindi ko magalaw, para hindi mabigo sa dulo kung sakasakali magkakaroon ng final decision. Sigurado na bang talo ko? Hindi. Pero in the event na ako ay matatalo sa korte sa collection of sum of money, ibig sabihin hindi mabibigo yung creditor ko sa pangongolekta, kasi yung pwedeng isubasta para yung pagbebentahan nun ay maibabayad sa aking creditor, yan po yung silbi ng preliminary attachment. Pero kung ako naman po ang nanalo, marirelease naman po yung preliminary attachment. Yan, hindi naman po yan forever. Kaya nga provisional, kaya nga po yan temporary. So, puntahan naman natin itong topic for today. Temporary restraining order. So, siguro papalitan natin ito. Hindi siya decision sa TRO. Ito ay isang, kagaya ng sinasabi, temporary restraining order. Order lang po ito. Hindi pa tapos ang boxing, hindi pa tapos ang laban sa korte. Yan ay, kumbaga, preliminary step para halimbawang magkaroon ng final decision, eh hindi mababaliwala, hindi mawawalang saysay yung final decision. At ito nga, yung halaga ng provisional remedy na ito doon sa mga kaso kagaya halimbawa nitong pinag-uusapan natin, o yung sitwasyon dyan sa Senado, o yung sitwasyon ng pagseserve ng warrant of arrest sa ICC. So, tignan po natin kailan ba karaniwan ini-issue yan ng korte. And in this case, ang sinasabi po kasi dito sa particular na kaso na ito, yung Korte Suprema po ang pinaghainan. Pero Korte Suprema lang po ba ang pwede mag-issue ng preliminary injunction or temporary restraining order? Hindi po. Kasi ang lower courts, ang ating RTCs, ang ating family courts, ang ating iba't ibang korte, ang ating Court of Appeals ay pwede rin pong mag-issue ng TRO. Ang ating Court of Tax Appeals in tax cases, yan po, pwede rin silang mag-issue ng temporary restraining order. Pero pag-usapan po natin itong iba't ibang uri ng temporary restraining order mula sa iba't ibang korte. Pag sinabi nating lower courts, trial courts, regional trial courts, halimbawa, ang kanilang order ng temporary restraining order, valid lamang yan for 20 days. So yun ang limitasyon. Kasi lower court, lower din yung period, 20 days. Ang Court of Appeals naman, pag nag-issue yan ng TRO, ang lifetime, or sorry, ang duration ng kanilang TRO, valid for 60 days. Ano pong ibig sabihin ng pagka nag-lapse, natapos na yung 20 days after mag-issue ang lower court? Ibig sabihin, hindi na siya effective. Yung preliminary na itinigil niya, pwede nang magpatuloy. Ganun din sa TRO na issued ng Court of Appeals. After 60 days or 2 months, wala nang bisa yung temporary restraining order. Ngayon naman, pag-usapan natin, kagaya nito, ang ini-invoke ng authority ay yung authority ng Supreme Court. bakit karaniwan doon dumidiretso sa Korte Suprema? Sapagkat under the rules of court, ang TRO ng Korte Suprema ang natatanging temporary restraining order na kumbaga nananatiling epektibo o valid hanggang hindi binabawi ng Korte Suprema. So ibig sabihin, ito yung may, kung tutusin mo, may pinakamahabang buhay, may pinakamahabang effectivity or validity. So yun lamang po yung distinction based on the hierarchy of the courts. So dito, yan, ano-ano po ba yung kailangang ma-establish ng isang applicant for a temporary restraining order bago yan katigan, bago yan ibigay ng ating mga korte, hindi lamang ng Korte Suprema. So tignan po natin ha, ano yung mga requirements na yan. Karaniwan, kailangan mo na i-prove yung posible, kasi hindi pa naman nangyayari, posibleng irreparable o hindi kayang ma-repair na damage. Halimbawa, kagaya nito, kung sakasakaling maiseserve yung warrant of arrest ng ICC at syempre madadala sa ibang bansa. So pag nasa ibang bansa na yung mga orders dito ng ating Supreme Court or ng Court of Appeals or even trial courts, ay wala nang magagawa. So malamang yun yung, kasi hindi natin nabasa, yun yung ginamit na batayan ni Senator Bato de la Rosa doon sa kanyang application for TRO sa Korte Suprema. So, irreparable damage. So, isa pa, yung urgency. Kailangan ipakita ng applicant. Kung hindi ako nagkakamali, meron ng naunang request or petition for TRO si Senator Bato de la Rosa nung una pa lang umugong itong sinasabi, kung di ako nagkakamali, nung sinabi pa lang dati ni Ombudsman Remulla na meron siyang advance copy na hindi naman pinakita, nasa kanyang cellphone lang. At noon, umakyat na dati si Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema at sinasabi nga ng Korte, wala pa yung order ng arrest. So, kumbaga doon, una nang na-deny yun, ang hula po natin, kasi hindi rin natin yung nabasa, at example lamang po ito, hindi na-establish yung urgency of the situation. So, isa pa na requirement bago ka bigyan ng TRO ng Korte Suprema or any other court, dapat ma-establish mo na or maipakita mo sa iyong petisyon, sa iyong justification, sa iyong ebidensya, kasi i-attach mo yan, na walang malinaw, walang mabilis, walang agarang legal na remedyo na available to you. Kasi kung meron naman, halimbawa, kung pwede mo yung questionin sa ibang, whether administrative, quasi-judicial, or even other courts, hindi ka dapat dumiretso o dumidiretso sa Korte Suprema. At yan ay, kumbaga, yung mga requirements na yan, pwede rin siyang maging grounds for denial. At dito, bagamat impliedly denied, kasi nakita ko po, may kopya tayo dito, nung asa bagay, hindi ito yung order, notice lang ito, kung saan sinasabi, nire-require yung respondents, yung kinasuhan dati, na yan ay mag-comment at hindi nag-issue kagad. So dito, yan yung kumaga elemento naman, makikita natin, ng due process. Bago magbaba ng desisyon, whether ito ay TRO or final decision on the merits, dinidinig yung magkabilang panig. So dito, hindi man walang express na denial doon sa TRO, parang implied denial kasi hindi siya nag-grant. So ilan lang po yan sa mga mahalagang katangian nitong TRO. Pero yung iba po, iniisip ko pa paano pa natin ito mapapaliwanag ng mas malinaw at kumbaga hindi naman dadaanin natin sa technicality. Halimbawa po, meron din tong mga exception. Ano po yung exception? Yung mga pagkakataon na hindi pinapayagan ng batas na mag-issue ang korte ng TRO. Ayon sa ibang batas, at ito po yung mga batas naman tungkol sa government procurement, tungkol sa government infrastructure project. Tandaan po natin, lahat ng mga government infrastructure project, meron po yung tinutugunan na pangangailangan ng publiko or public need or social mga security measures. Kung kaya nga, may isa po tayong batas na nagbabawal na sa korte na mag-issue ng TRO for government infrastructure projects or public utility projects, kuryente, tubig, distribution ng kuryente, kasama po yan. Iba pa, yung mga government procurement. So sa government procurement, in general, ay bawal pong isuhan ng TRO ng mga court. Pero meron po din yan, mga limited exception. So ang general rule, bawal kang mag-TRO, magpatigil ng mga government procurement, mga government infrastructure projects, or even public utility projects. Ito po, bawal din mag-TRO ang regular courts sa mga tax cases sapagkat inireserba yung TRO sa tax cases sa Court of Tax Appeals. Ito pa isang exception. In general, yung mga proceedings sa National Labor Relations Commission, natatandaan natin yung guest natin dito, si Commissioner Ted Villanueva, meron silang bagong rules. Embedded po dyan sa rules na yan, at nandyan din yan sa labor code, bawal i-TRO ang mga kautusan ng National Labor Relations Commission or even ng mga labor arbiter in labor cases sapagkat yan po ay specialized cases, may special law po sila, yung labor code. At para hindi rin po mahamper yung efficient na pagpapatakbo yung administration of labor justice kasi dyan po, kumbaga, agaran yung mga remedyo. So dito po, ano pa, karaniwan yung mga eleksyon, hindi rin po yung basta-basta ini-enjoin o binibigyan ng TRO ng ating Korte Suprema kasi kumbaga yung mga matters na yan ay reserved doon sa constitutional body known as the Commission on Elections. Of course, laging mayroong exception. Halimbawa, kapag umaakyat tayo sa Korte Suprema kasi sa tingin natin yung order ng ating Commission on Elections ay issued in excess or with grave abuse of discretion. Ayan pa po, isa pang exception at siguro dalawa na lamang po itong exception na i-discuss. Marami pa pong ibang exceptions na nakukuha natin yan sa jurisprudence o yung mga kasong na desisyonan na ng Korte Suprema. Pero dalawa na lang po, mabilis na lang po ito. In criminal prosecutions, meron po tayo sa batas na tinatawag na prosecutorial discretion. At sino po ang may hawak niyan? Ang atin pong sangay ng ehekutibo. Particularly, ang ating Department of Justice, yung ating mga public prosecutor. Meron po silang wide discretion sino ang ipoprosecute, sasampahan ng kaso at paano sasampahan at kung anong kaso ang isasampa. Ang tawag po dyan, prosecutorial discretion na within the power ng Secretary of Justice and our public prosecutors. In general po, hindi yan pakikialaman ng korte sa pamamagitan ng pag-issue ng TRO. Maliban na lang, again, kung mayroong grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Last po na exception, and hindi po ito exclusive list, ha? In environmental cases, meron po tayong mga special na mga provisional legal remedies. Meron din po tayong tinatawag na environmental protection order. Andyan din po yan sa rules of court. Or even temporary environmental protection order. Halimbawa, involving mining, involving logging. So alam po natin na kapag naputol mo na yung kagubatan hindi po yan madaling tumubo o ibalik. O kaya nahukay mo na, namina mo na yung isang bundok dyan, yung pinag-uusapan natin na grave and irreparable damage or injury, hindi po yan basta-basta marirepair. At hindi po yan basta-basta mababayaran ng danyos. Kahit magbayad po sila ng malaking amount, hindi na po maibabalik. Halimbawa, yung mga puno na daan taon nang nandyan, na nangangalaga para hindi tayo mabaha dito sa mabababang lugar. Kaya po yan ay, kumbaga, may hiwalay naman po na temporary restraining order para sa ganung mga uri ng paglabag sa batas sa pangangalaga sa ating kalikasan. At ayan po, bago po tayo maubusan ng boses ulit, at nararamdaman ko na po malapit na ang aking napakagandang partner Liza Aquino, magbibigay daan lang po tayo sa ilang mahalagang paalala. Pero magbabalik pa rin po si Attorney Noel Del Prado, at baka pagbalik natin, nandyan ang aking magandang partner Liza Aquino. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang Hello Attorney.
4: Basta batas? Hello Attorney yan!
5: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado, at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
6: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin, kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
7: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
8: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
9: Manatili po kayong nakikinig.
10: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
11: Nagbibigay ng iba't ibang information.
10: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
12: Pag walang knowledge, walang power.
10: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangabad. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ang malaking bagay ang December sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang December.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Attorney sa DZMM.
3: Okay. Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Tataga po tayo ng mahalagang report. Korte Suprema kinumpirmang hindi naglabas ng TRO sa hiling na panatilihin ang draft report kaugnay ng maanomalyang flood control project ng Senate Blue Ribbon Committee. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Attorney. Sinapubliko ng Supreme Court ang unbanked resolution na nagbabasura sa hiling na temporary restraining order at status quo ante order na layong pigilan ang anumang pagbabago sa lahat ng bersyon ng draft partial committee report kaugnay ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y manumalyang flood control projects. Iginit naman ang isa sa mga petitioner na si Attorney Marvin Aceron na hindi binasura ng Korte Suprema ang kanilang petition for mandamus and certiorari. Ayon kasi sa Korte Suprema, inatasan lamang ang mga respondent na magsumite ng komento sa loob ng 15 araw mula sa pagtanggap ng abiso. Binigyan din ng mga petitioner na maaaring maging mahalagang president ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa isyu ng access sa impormasyon mula sa iba't ibang sanglay ng pamahalaan. Mararagdang inihay ang nasabing petisyon noong Marso kasunod ng pagbawi ni Senators Sherwin Gachalian, Juan Miguel Zubiri at J.V. Ernesto ng kanilang mga lagda sa nasabing draft report. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Ras, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Nandito na po ang aking napakagandang partner, ang sporty partner, Liza Aquino.
6: Hello po mga kapamilya, pasensya na po, may biglaan lang po kami emergency. Kaya
3: sabi
6: po,
3: ko partner kanina, na TRO ka, temporary restraining obligation.
6: Oo, yeah. Sa ospital, but I am back. Anak
3: so
6: ko,
3: kakausap, kakatapos lang natin ng talakayan sa TRO, nag-report na kaagad si Steve Ras ng hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Pero tuloy lang po natin yung nabanggit ni Steve Ras sa kanyang report. Meron siyang isang binanggit doon na nandyan din yan sa rule ng preliminary injunction or temporary restraining order under Rule 58 ng Rules of Court.
6: Oo.
3: Yung status quo ante order. So,
6: okay.
3: Yan ay isang uri ng TRO, pero ang ibig niya, kasi ang TRO, ititigil yung gusto mong ipatigil na impending action. Yung status quo ante order, yan yung utos ng korte na sasabihin ng korte, parang time out ha, balik tayo doon sa last peaceful stage. Kasi karaniwan, partner, kapag nagkakasuhan sa korte, meron niyang mga legal battle. Ibig sabihin, yung pagfa-file ng pleading, may opposition to the pleading. Yan. Merong, kumbaga, request for TRO, i-oppose. O kaya, halimbawa, meron kayong pinag-aawayan na property. At ito, nakikita natin ito dati sa news, partner. Halimbawa, naka- take over yung isang set ng mga may-ari kasi pinag-aagawan nila isang lupa.
6: Mm-mm.
3: So magte-take over yung kanilang mga gwardiya. Tapos biglang nagkaroon lang ng break, naka-take over na naman yung kabilang panig kasi pinagtatalunan nila. So kumbaga agawan ng agawan, delikado ito, partner. Yan yung mga gwardiya, lagi may barel at lagi pwede magkainitan. Minsan sasabihin ng korte, wala munang galawan. Ha?
6: Okay.
3: Doon babalik tayo. Nung final itong kaso, ano yung estado ng mga partido? Sino ba yung nakaposisyon doon at the time ng taking or at the time of the filing? So, babalik tayo doon sa status quo bago na issue itong order na to. So, parang TRO rin kasi tinitigilan yung further escalation ng activities among the, kumbaga, contending parties or warring parties, kung minsan, yun yung ibig sabihin nun. Pero consistent pa rin siya doon sa nature ng isang temporary protection order or preliminary injunction para hindi maapektuhan yung final outcome. Kasi kumbaga, kung halimbawa nagtatayo ka na ng mga pader dyan, nagtatayo ka na ng mga electric wire, may electric current na doon para hindi makapasok. Kumbaga, pwedeng kapag natalo ka or nanalo yung kabila, eh hindi na mababawi kaagad or kumbaga mas mahirap na yung sitwasyon dahil kumbaga nag-escalate na nag-escalate yung mga ibang partido.
6: Okay, question lang dito sa nature ng TRO. Mm-hmm. Kailangan po may mag-request niyan.
3: Yes,
6: hindi
3: partner.
6: Pwedeng parang for example nagkakagulo itong Party 1 and Party 2, bigla sabi ng Korte Suprema, I will take it upon myself mag-TRO na tayo. Kailangan meron.
3: Oo, okay. Kasi yung application, kailangan mong i-establish yung grave and irreparable damage.
6: Okay.
3: Na bukod doon, dapat may urgency din. At isa sa pinakamahalaga pala, nakalimutan natin sabihin kanina, yung clear right to the remedy. Ibig sabihin, meron ka pinagbabatayang batas.
6: Mm-hmm.
3: Halimbawa, yung right mo as an accused. Yan, mahalaga yan. Kasi minsan, yan yung mga pinapa-TRO nila kasi baka mawalan ka na o mabaliwala na yung iyong karapatan doon sa mga legal na remedyo.
6: Okay. Pag po ganyan, yung TRO, may ano to? May deadline ba to? For example, ang TRO ay 1 month lang to 6 months.
3: Sino ka? Nang iba itsura mo.
6: Sorry, baka mapagalitan ako.
3: No, partner.
6: Wala, hindi na nakapag-ayos. Sabi na, ba't iba-iba yung mukha niya per frame? Pero ayun nga, wala nang ayos talaga. Mahalaga talaga makasama kasi partner.
3: Maganda pa rin, partner. Maganda ka pa rin. Go.
6: So, if ever po ganun, anong deadline mo for the... May meron po ba expiration date si TRO?
3: Ayun. Sabi natin kanina, pag RTC, 20 days. Pag CA, Court of Appeals na nag-issue, 60 days. Pag Korte Suprema, valid yan until withdrawn or may bago
6: talaga.
3: Ng... Oo. Okay. Kaya nga, ang laging takbuhan nila ay Korte Suprema. Kasi pag nag-issue ng... at tandaan natin dito, hindi ito yung final na order or decision.
6: Okay.
3: Pansamantala lang ito, temporary siya, preliminary siya, para lang kung magkakaroon ng final decision, hindi mawawalang saysay. Kasi halimbawa, pinag-aagawan niyo yung property pero dahil movable ito, itinakas na nung isa. So yun, yung temporary restraining order para hindi mo yan pwedeng ilabas or ilipat or isakay.
6: Oo.
3: Kung ano man yung pwedeng mag... bumigo doon sa kung ano man yung kahihinatnan. Hindi naman sinasabi dito, hindi pinapaboran ang either party. Ang sinasabi lang dito, para kung mag-desisyon man ang korte, maipatutupad ito ng buo at epektibo.
6: Paano po kung for example po, nag-deny ng TRO ang Korte Suprema, eh sila ng highest court of the land. So what's gonna happen? Hindi mo na maaapila ang isang desisyon na nanggaling sa Korte
3: Suprema.
6: Oo,
3: kasi hindi naman ito kumbaga decision on the merits. Hindi
6: okay.
3: Appealable
6: okay.
3: Ang mga
6: yung
3: mga provisional remedies.
6: Okay.
3: So kung tutuusin, kasi nga partner, hindi pa tapos yung kaso.
6: Mm-hmm.
3: So dito, ang karaniwang ginagawa, kapag hindi napapagbigyan ng TRO, didinggin yung mga partido. Kasi anytime, pwede pa rin naman mag-issue yung korte. Kapag nabigyan na sila ng dagdag na impormasyon through the pleadings of the parties. Kasi nga, halimbawa, kinulang ka, hindi mo na-establish yung urgency, hindi mo na-establish yung clear right, hindi mo na-establish yung damage sa'yo or yung irreparable damage. Kahit may damage sa'yo, kung pwede yan bayaran ng danyos, hindi yan irreparable.
6: Okay.
3: Diba? Parang ganun.
6: Paano po dun sa situation, kasi po, nasa Senado ko, nung nakabantay tayo, nung nangyari lahat ng eksena, two nights ago, meron kasi nilabas sa desisyon doon na pinagkokomento sila ng 72 hours.
3: Okay.
6: Naalala ko pinag-usapan natin to kahapon eh. Pero walang sagot ang korte kung denied or granted. Basta pinagkokomento muna.
3: Ibig sabihin, ano ibig impliedly sabihin denied yun. Pero siguro mas madali yan intindihin. Natatandaan ko dati, noong nagkaroon ng kaso sa Korte Suprema, kini-question yung constitutionality ng anti-terrorism law. Doon nag-request yung mga petitioners na i-TRO muna yung implementation nitong batas. Kasi nga, sinasabi, irreparable damage. Ang bawa, may nahuli na, may kinulong na.
6: Oo.
3: Grabe yung, kumbaga hindi mo na mababawi yung isang tao na nakulong. Kahit ilang araw lang yan, yung na-deprive siya ng kanyang kalayaan, hindi mo yan, kahit bayaran siya ng danyos, yung trauma niyan, yung damage niyan sa iyong kumbaga pag-iisip at kalooban, hindi mo na yan mababawi. So, doon. Pero, ang ginawa ng korte, hindi siya nag-issue ng TRO. Ang ginawa niya, okay, nag-i-issue ako ng order, mag-comment yung government, kasi government yung nagsusulong nito. At after 72 hours upon receipt, mag-comment yung gobyerno. After 72 hours na mag-file ng comment yung gobyerno, papakomment din within 72 hours yung mga petitioners.
6: Okay.
3: At mula doon, magkakaroon ng oral arguments. At yan nga yung, kumbaga partner, yan din yung bahagi ng due process. Papakinggan ang both sides, hindi lang written, papakinggan din sila oral arguments.
6: Okay. Naku partner, mabilisan lang. Habang lang tayo po ay nagkakaroon ng huntahan dito po sa nature ng temporary restraining orders, mabilisan lang po. Gusto ko lang basahin ito. At kahapon ko pa gusto talaga ito basahin. Dahil nais lang namin magpasalamat sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayon. Araw-araw sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aaksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM, Teleradyo ang pagiging number one.
3: Wow.
6: Ulitin ko lang. Number one. Sa cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso po yan ng 2026. At partner sa DZMM Radio Patrol sa East 30 naman. Anong rango natin, partner?
3: Number two. Amazing. Na po tayo. AM radio station sa Mega Manila sa quarter one ng 2026. Radio studies ng 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines.
6: Grabe.
3: Maraming salamat po. Nakikita nyo yung 1 at 2. Malapit na po yung 2 sa 1. Yung pagiging number 1 ng AM radio station ng DZMM. So, sa tulong po ninyo, kayang-kaya po natin yung abutin ng sama-sama.
6: Opo. At maraming salamat po sa walang sawa po ninyong pagtutok sa aming pong programa. Pinag-uusapan po natin dito. Gusto ko lang talaga siyang igitna lang muna.
3: At hinintay kita talaga para i-announce yan.
6: Nakakatawa lang yan. Ganado magtrabaho ngayon. What a way to wrap up the work week, partner.
3: Oo nga, partner.
6: Uwi na tayong lahat. Tara na.
3: Oo, at sweldo pa ngayon, partner.
6: May 20 minutes
3: celebration.
6: Sabi mo, ulo, sila isa kakadating na uuwi na. Pero ito, pag-usapan natin ngayon. Okay, balik tayo sa ating mong lesson for today, mga kapamilya. Kasi nga, hinihintay natin desisyon ng Korte Suprema dito sa TRO. But this is the TRO request sa Senator Bato de la Rosa dito po sa Arrest Warrant International Criminal Court. Pero gusto ko po malaman, pag yung nature ng TRO, ano-ano po ang pwedeng i-TRO? Pwede ko pong TRO ng tao, bagay, desisyon,
3: yes.
6: Ano po ang pwedeng...
3: Karaniwan, partner, ano yung doon? TRO ay ini-issue sa isang, kumbaga, impending action. So, sa konteksto ng gobyerno, yan yung mga governmental acts. Kaya nga kanina, nabanggit ko rin yung listahan at hindi ko na po ulitin yun, yung mga hindi pwedeng i-TRO ng mga korte. Pero hindi lang po yan sa gobyerno, di ba? Bawal yung government infrastructure projects, public utilities, kasi nga dapat tuloy-tuloy yan.
6: Oo.
3: Hindi pwede matigil ang kuryente, ang tubig, etc. Public utilities, internet, cable, etc. Pero halimbawa, ito rin yung TRO doon sa mga, kasi partner, ang TRO pwede sa criminal cases at pwede rin yan sa civil cases. At TRO in civil cases, yan yung mga pipigilan ng isang partido na gumawa ng kahit na anong aksyon na makakaapekto sa final outcome ng kagaya nun. Halimbawa, may tayo halimbawa dalawa, nag-aaway tayo sa isang bank account. Sabi mo, akin yan. Sabi ko rin, hindi, akin yan. So doon, ikaw meron kang access.
6: Pwede kang sa bank account.
3: Meron kang,
6: okay.
3: Halimbawa, nasa yung ATM.
6: So
3: pwede kang mag-withdraw habang nagkakaso tayo.
6: By
3: the end of ng kaso natin,
6: baka wala na naman yung account.
3: Yun, di ba? So
6: okay.
3: Ipapa-TRO kita para hindi ka maka-withdraw. So yung TRO na yon i-address sa'yo, i-address, at kapag nilabag mo yung TRO, contempt of court yan. Kasi inutusan ka na, temporary restraining, hindi sinasabi panalo na yung kalaban mo, mm-hmm. Liza, pero bawal mong gawin ang kahit na anong makaka-apekto. Kasi kahit nanalo ko, yung pala zero balance na.
6: Mm-hmm.
3: So parang kumbaga, we made a mockery, or in that case, partner, example lang naman, you made a mockery out of the justice system. Kasi kumbaga, kunyari, nagpa-participate ka sa proceedings, yung pala, gumagawa ka ng paraan na makalusot na sa iyong pananagutan.
6: Ayun.
3: Parang may naalala ko sa ganung sitwasyon.
6: Parang very timely to today. Parang may mga certain
3: hindi
6: people.
3: Hindi lang today, partner, yesterday and
6: today
3: the
6: and
3: day
6: tomorrow.
3: After
6: may mga tao that's making a mockery ng ating justice system ng ating bansa. Pero tingnan natin ang mangyayari in the coming days. Alam niyo po yan, naniniwala ako dyan. No? Kahit po gano'ng pakatagal ang, tatagalin ng proseso na yan, mahaba po ang ng batas.
3: Yes.
6: Ang PC ng batas natin, mga
3: and
6: kapamilya.
3: And it always bends towards justice.
6: I love that. Mm-hmm. Yan po ang quotable quote ng aking partner for today. Pero sa ngayon, magbibigidaan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa aming pagbabalik, magme-makeup na ako ng konti, partner.
3: Hindi naman halatang walang makeup.
6: Sa ngayon, ay magbibigidaan kami sa ilan sa mga paalala nyo. Pero yung mga questions po ninyo at mensahe po, babasahin po namin mamaya. Ang hotline po namin bukas pa rin po hanggang sa alas 2 ng hapon. Tawag-tawag na po mga kapamilya, 0919-278-3000. So huwag po kayo bibidiyo. Babalik ang hello!
3: Attorney.
6: Philip Stone.
5: Hello, attorney!

0: Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Kung ngayon ma-traffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
2: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
3: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
3: Magdasal ka na!
4: Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Ang suwabing bigotilyo.
5: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
6: Wala naman akong boyfriend din.
5: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malvines Trumabajo.
7: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
2: Walang aksyong di tatata.
3: Ano?
2: Lahat ay magmamarka.
3: Sige! Tumukan mo!
5: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Nakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
8: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
8: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
8: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
11: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
12: DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Hello, Attorney Ann!
1: Tambalang Liza Aquino, Attorney Noel Del Prado pong muli. Tataga po muli tayo ng ilang mahalagang reports. Senador Lacson, hinimok ang mga kapwa senador na ibalik ang dignidad ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
2: Attorney Noel, magandang hapon. Panahon na para gawin ng mga senador ang tama para maibalik ang dignidad ng Senado bilang institusyon. Ito ang itiniis ni Senador Pangilo Lacson sa isang pahayag matapos ang nangyaring barilan sa Senado Miyerkules ng gabi. Ayon kay Lacson, Senado ang naging pinakamalaking casualty na nangyari at isang positibo hakbang para maibalik ang dignidad nito ay ang pagsulong sa natakdang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Inimok din niya ang mga kapwa senador na mag-self-reflect at nanawagan na itigil ang mga irresponsableng pahayag at parabang. Samantala, sinabi naman ni Lacson na isang magandang unang hakbang ang inunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano na magpupulong ang Senado bilang impeachment court sa darating na Lunes. Ayon sa kanya, malinaw sa konstitusyon na obligasyon ng Senado na mag-convene bilang impeachment court kaagad matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara, bagamat maaaring ilaos ang paglilitis matapos ang mga paunang proseso. Matatandaan na itransmit ang articles of impeachment sa Senado mula sa House of Representatives or Representatives noong Miyerkules. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol.

0: DNN.
1: Maraming salamat, John Garner. Samantala, Meralco, magpapatupad ng posibleng rotational brownout sa ilang lugar sa Luzon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John, magandang hapon.
2: Liza, magpapatupad ng Meralco ng posibleng rotational brownout sa ilang bahagi ng Luzon ngayong Biyernes, May 15, matapos muli magdeklara ng yellow at red alert ang NGCP. Ayon sa Meralco, maaari sila magsagawa ng manual load dropping o rotational power interruption dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Luzon grid. Patutupad ng rotational brownout sa pagitan ng alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi sa ilang bahagi ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal. Bilang paghahanda, sinabi ng Meralco na nakapag-secure sila ng nasa 250 megawatt na deloading capacity mula sa kanilang commercial at industrial customers sa ilalim ng Interruptible Load Program o ILP. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Ron Cueto, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
4: May nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Nagbabalik po ang ilaw attorney sa oras mo na 1:49 ng hapon. Bukod gulo lang ng palitan ng kami ni Attorney Noel. Pero sa ngayon po, I think because it's a Friday, ay meron po tayong pinakamahalagang liham na natanggap mula po sa isa sa ating pong kasamahan sa ating pong bagong episode ng Dear Attorney. Alright, sa aking partner sa oras sa 1:49, babasahin ko na po yung liham na bigay ni Kurt mula po sa Pangasinan. Hihingi lang po sana ako ng payo tungkol sa isang sitwasyon na aking kinakaharap ngayon. Ako po ay nasasangkol sa isang issue kung saan ako ang itinuturong may kasalanan kahit malinaw sa akin na wala po akong ginawang mali. May isang insidente po sa aming lugar kung saan may nawalang mahalagang gamit. Dahil akong huling nakita malapit sa lugar kung saan ito nawala, ako po ang agad na pinagbintangan. Sinubukan ko pong ipaliwanag ang aking panig at itinanggi ko ang paratang, ngunit tila hindi pinakikinggan ang aking paliwanag. Sa halip, patuloy akong hinuhusgahan ng ibang tao at naapektuhan na rin po ang aking reputasyon. Wala pong konkretong ebidensya laban sa akin, ngunit patuloy pa rin ang pagbibintang nila. Dahil dito, ako po ay nakararanas sa matinding stress at pag-aalala at natatakot din po ako na baka lumala pang sitwasyon at umabot sa mas seryosong usapin. Nais ko pong malaman kung anong aking mga karapatan sa ganitong sitwasyon at maaari ko po bang kasuhan ang mga taong patuloy na naninira sa aking pangalan kahit wala naman po silang hawak na ebidensya at patunay. Ano po ang mga hakbang na maaari kong gawin upang maprotektahan ko po ang aking sarili? Maraming salamat po, Attorney Noel. Go ahead.
3: Oo. Kurt, ito yung isa sa mga sitwasyon na yung inuulit-ulit natin dito sa programa lagi. Nasagot ka ng batas. Bakit? Kasi ayon sa ating konstitusyon, bago ka masampahan ng kaso, ay may karapatan kang madinig. Ibig sabihin, bahagi ng iyong due process rights na hindi ka mabansagan, hindi ka mabrand bilang kriminal. Bakit? Kasi bukod doon sa due process rights mo, or bahagi din ito, ay yung iyong right to be presumed innocent. At yung karapatan na yan, kawing-kawing, magkakakabit yan. Kasi, dito, yung pag-aakusa sa iyo ay hindi dinadaan sa tamang proseso ng batas. Kumbaga, marites, bulong-bulungan, chismis-chismis, mm-mm, at kinakalat.
1: Naku.
3: At dito, mm-mm, meron kang malinaw na legal na remedyo.
1: Mm-mm.
3: Yung paninirang puri, yan ay pwede mong isampa. Whether yan ay pabigkas, pasulat, binablind item ka sa mga social media,
1: mm-mm,
3: pwede mo yang ireklamo.
1: Okay.
3: At dito, partner, kasi pag ganyan na chismis-chismis, ang challenge lagi dito ay yung ebidensya.
1: Mm-hmm.
3: Sino ang, kasi kung ikaw mismo ang nakarinig, pwede mong gamitin ang iyong sinumpaang salaysay.
1: Mm-hmm.
3: Pwede kang magreklamo batay sa nakita mo, narinig mo. Pero kung narinig mo lang yan at second hand, sino yung testigo na nakarinig niyan at tatayo sa iyo? Ibig sabihin, pwede mong maging
1: witness,
3: saksi sa iyong isasampang kaso ng paninirang puri, whether yan ay civil case for defamation or damages, or yan ay kumbaga defamation under the revised penal code. 'Di ba yung ating iba't iba, kasi depende yan kung ano yung mapapatunayan. Yan ba ay pabigkas, sinabi, gestures ba yan, 'di ba? So kasi dito aaminin natin, unfair talaga yung nangyayari sa'yo.
1: Hindi, tsaka saan kaya ito nangyayari? Ito po ba sa workplace nangyayari?
3: Oo, parang,
1: kasi pwede mo i-reklamo sa HR yan.
3: Ang basa ko parang ano eh, doon sa lugar nila, pwedeng workplace, pwedeng kapitbahay, pwedeng community eh.
1: So,
3: baka pwede, Kurt, pwede kang tumawag isa sa mga araw na ito, next week.
1: Himayin natin ang
3: situation mo. Himayin natin yan para talagang matulungan ka. Alam ko, napakahirap na yan, kinikimkim mo. So yun din, bantayan mo rin ang iyong mental health. Hindi na po ito legal na payo, pero tandaan mo, kung magkakaso ka man o hindi ka magkakaso, kailangan manatili kang buo. At yan,
1: tama.
3: Iyong mental health ay kumbaga alagaan mo rin yan bukod sa iyong physical health.
1: Ito, Kurt, hindi po ito legal na payo, pero ito po'y payo mula sa tao na ilang beses na rin po na biktima ng ganito pong klase ng sitwasyon. No? Nahuhusgahan po tayo, nasasabihan po tayo, people are calling me names kahit alam mo naman na wala kang kasalanan at wala rin silang ebidensya na hawak. No? So, for someone na katulad nyo po na alam na alam ko rin po ang feeling po niyan, may the truth protect you.
3: Yeah.
1: Alam mo wala kang ginagawang masama, alam mo wala naman silang ebidensyang hawak sa'yo, alam mo namang hindi totoo, may that comfort you and sana eh mas mahimbing ang tulog mo knowing na hindi naman po totoo lahat ng mga paratang na binabato sa inyo. So ipagdasal po natin yan, at kapag nagpapatuloy pa rin, gusto mo yung turuan ng leksyon, ito mga marites na itong mapaghusga, sagot na po ni Attorney Noel yung mga kasong pwede mo isampa, pero kailangan makausap ka. Hindi po enough itong liham na ito.
3: Opo,
1: kailangan po matawagan po kayo.
3: Opo.
1: Over lunch if you want.
3: Kasi
1: sagot
3: tama,
1: na ni Attorney Noel.
3: Tama yung sinasabi ni partner Liza. Kasi halimbawa, kung yan ay in the context of the workplace, pwede ka rin magsampa ng administrative case. Okay, pero again, whether yan ay administrative case, civil case, or even criminal case, kailangan mo ng ebidensya. Kailangan mo ng gabay para, kasi alam mo na nangyayari yan. Malamang may nagsabi sa'yo or ikaw mismo ang nakarinig. Yan yung kailangan nating buuing ebidensya, whether salaysay mo yan o salaysay ng ibang tao na handang tumestigo para patunayan yung iyong mga reklamo, yan ay kailangan nating pag-usapan.
1: Ayun po. Sa ngayon, ay abangan po namin yung pong tawag, no? Ang aming pong hotline, 0919-278-3000. At syempre po mga kapamilya, kung gusto nyo rin po maging letter sender sa aming pong programa at segment po namin, Dear Attorney, bukas po ang aming Viber hotline ulit ha. Ipapadala nyo lang po yan doon. Hindi naman po kailangan isiwalit nyo inyo pong pangalan, personal information. Babasahin po namin at sasagutin dito po sa programa.
3: Kahit huli na po, may question of the day ako.
1: Oo.
3: Nag-agree ba kayo? Parang kamukha ng aking partner si Kim Chu ngayong araw. Parang kumikimchu si partner Liza Aquino.
1: Wala, hindi totoo yan. Ako partner ha. Alam mo ba ang tawag dyan?
3: Ano?
1: Fake news, ganon. Pero wala namang may batas ba sa fake news?
3: Paninirang puri ba?
1: Grabe, hindi.
3: So, batiin lang natin, partner. Si Arnold Aris, Tita Lina Ho, Zach Tolentino, Sarah C. from Los Angeles, California, si Agnes Reca, Sergeant Putik, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, si Akatolos. May tanong, partner, ano po ang difference ng TRO sa injunction? Pareho lang po yun.
1: Ayun,
3: pero
1: okay.
3: Meron din po tayong, kasi yung isa ay preliminary injunction, meron din po pagka-final na permanent injunction po. May tawag din po doon na
1: ayun,
3: tinatawag.
1: Nako.
3: At yung injunction, pipigilan ka na gawin. Meron namang mandatory injunction, uutusan ka na gawin. So marami po yung iba, pero yung temporary restraining order at preliminary investigation, pareho po ng kahulugan yan.
1: Ayun. O, partner, mag-hello lang tayo sa napakababait po natin mga yan kapamilyang na nakatutok. Si Arnold Harris, nandito na.
3: Yes, partner.
1: Si It's Me, Wilotsky. Mm-hmm. Si Farah Robles, nandito na sa ating live stream.
3: LV Edua from Binangonan, Rizal.
1: Si Elena Ilarde, 9696, ay nandito na rin.
3: Marvin Riabad.
1: Si Jill Borhal. Social Grand... live posting is nandito na.
3: Yes. Hello, hello. Grand Rebamba, nandiyan na rin.
1: Si
3: Farah Robles, nabati mo na ba?
1: Hindi pa, partner. Mm-hmm. Si Nathan Galvez andito na po. At nagko-congratulate sa ating lahat. Number one sa cable. I love it.
3: Kailangan natin silang pasalamatan ulit. Lahat po kayong binabati namin. Kayo po ang dahilan kung bakit nag-number one na po sa cable at number two na sa AM radio station.
1: Sabi ng social life posting, ano po yung powder blush? Wala tayong kaayos-ayos ngayon. Walang blush, walang anything. Woke up. Literal to ngayon, partner. Woke up like this tayo ngayon.
3: Si Benong, andyan na rin.
1: Si Manuel Hoson, nandito na from Candaba, Pambanga. Mimingit kayo po kabalim.
3: Nathan Galvez.
1: Si Rukayo San, nandito na.
3: Si
1: Konnichiwa. Sino pa ba?
3: May Thanga.
1: Si Andrew Princess Sipta, nandito na. Si Jericho Ferrer, nandito na sa live stream po natin. Yoli Lu, 6011.
3: Zach Tolentino, nandiyan na rin.
1: Si Roxanne, konnichiwa, Tony Noel, Miss Liza. Pag-greet naman po ng anak ko, 5-year-old, si Celestine Amara. Nakikinood na din, watching from Yokohama, Japan.
3: Wow.
1: Hello, hello, konnichiwa.
3: Poy, Vladimir, nandiyan na rin, partner.
1: Ayun po, naku, wala na tayong oras, partner.
3: Vina Hermohino nga.
1: Maraming salamat po sa inyo. Si Sir Vino Diosdado at si Sir JD ay nagpapashoutout out. Thank you so much, everyone.
3: Ligaya Chingtan, humabol pa. Hello.
1: Sa atin pong, sa inyo pong pagsubaybay sa ating isang oras na talakayan. Mabilisan lang po ito, mga kapamilyang estudyante po natin sa Polytechnic University of the Philippines. May dapat kayong abangan! Makibahagi sa GPCMM, ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung papaano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna.
3: Makakasama natin si Ariel Rojas na kapamilya natin at ang Manila DRRMO. Gaganapin yan sa May 26, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration alas 8 ng umaga.
1: Sama-sama tayo!
3: Matuto at maging handa.
1: Ayun! Babasay ko sa baba with Matt Scare of Tele.
3: Oh, yes. Ayun ang nakita natin. Ang poging-poging Ariel Rojas.
1: Lumipas na po isang linggo dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino. Nagpapaalala, hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
3: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. See you guys on Monday!
3: Yes, partner. Happy
1: Bye,
3: weekend.
1: Partner.
3: Ingat, ingat.
4: Hello, Attorney. Sa DZMM.
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
0: Ako to, si Chang Ami.

0: si Chang Ami Perez Castillo. Ako na lang po muna. Tita Winnie Cordero, kasama ninyo hanggang alas 4 ng hapon. Ako, favorite day. Ako, tinataon talaga dito si Chang Ami na favorite day ko ang Friday dito sa Ako to si Chang Ami dahil drama day today. Naku, para po sa ating drama maya-maya lamang sa tinawag nating Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang inang ginugol ang buhay para sa pamilya kasabay ng paglaki ng kanyang mga anak at pagkakaroon ng sariling buhay. Yan, ngayon, nangungulila siya sa presensya ng kanyang mga anak. Ay. Hanggang saan nga ba ang pagiging ina? Paano nga ba niya lalabanan ang pangungulila at pagiging mag-isa sa buhay? Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon sa ating Chang Ami Present. Pagmerienda na po kayo ng tinapay. Ano ba masarap na? Alam niyo pa meron kayong ano, kondensada, pwede na yan palaman. Oh, di ba? Tapos, ang gagawin niyo para makatipid kayo ng keso, huwag kayong hiwa ng hiwa ng pagkakapal-kapal. Huwag niyo ilagay sa ref para madudurog ninyo. Yung isang maliit na hiwang ganyan, pwede nyo i-spread doon sa kakabuuan ng tinapay. Uy, may lasa na yun. Ano ba kayo? Yung iba meron akong kilala, ketchup. Ketchup, ano bang ano? May hotdog? Wala, walang hotdog. Ketchup at tinapay lang, ayos na. O, bakit ba? Ganun lang talaga. O siya, teka muna, tayo muna ng tawag dito eh. Tayo po ay magbibigyan daan muna sa ating mga, sa ating balita. Samantarang oras natin, alas 3:12, ito na. Ng Radyo Patrol. Tawagin natin si Radyo Patrol Rowan Cueto. Yes, Rowan.
1: Pinarimulya na tumakas sa batas si Senator Roland Pato de la Rosa matapos umano niyang umalis sa protective custody ng Senado habang kinakaharap ang mga aligasyon laban sa kanya. Sa press briefing, sinabi ni Remulya na dapat harapin ni de la Rosa ang mga kasong sinasampa laban sa kanya at patunayan kung wala siyang ginawang mali. Iginit din ni Ombudsman Remulya na hindi dapat umiwas sa investigasyon ng dating hepe ng Philippine National Police.
2: Itong tataka ko sa kanya, laging GPMP siya, tumatakbo siya sa batas. Pumarap siya. Pwede ginugulo yung mundo eh. Malagot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga... Sabihin mo, wala ka talagang kasalanan, harapin mo.
1: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Thank you, Rowan Cueto.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: At sa ilang sandali lamang, pagkatapos po ng mga paalala, tayo po'y mag-uumpisa na sa ating Chang Ami Presents na papamagatan po nating parang walang ang maging isang ina. Yan ang title. Pinag-isipan ito, no? Babalik kami! Wait lang!
4: May nakikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga
7: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita. una sa public service.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
10: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
11: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
9: At masasayang usapan.
11: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
10: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
11: Leia?
10: De Guzman.
9: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
12: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
13: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
3: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
14: Iba ang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
3: Ang naninindigan para sa katotohanan.
15: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
3: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
13: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
3: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
16: Kape!
17: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
18: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Raidor ka! Tinaraidor mo kami ng anak mo!
1: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
2: Chang Abi presents...

Magandang hapon po muli mga kapamilya. Ito na naman ang isang edisyon ng Chiang Ami Presents. Papamagatan po nating ang maging isang ina sa pagpapatuloy po ng ating special Mother's Month ngayong month of May 2026. Umpisahan po natin ang kwento ni Carol. Dear Chiang Ami, ako po si Carol, isang proud na nanay sa aking dalawang anak na si Tracy at Janelle. Bata pa lang po ako, Chiang Ami, pangarap ko nang maging isang ina. Kaya naman kapag naglalaro kami ng aking mga kaibigan, ako ang palaging gumaganap ng role na mama. Mapabahay-bahayan man yan o maging larong Chinese garter pa yan. Lalo namang sumidhi pa ang pagnanais kong gampanan ang pagiging nanay nung nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya. At mas lalo pa noong maagang binawi sa akin ni Lord ang aking asawa. Masasabi ko, Chiang Ami, na ang buhay ko ay umikot na sa pagiging ina sa dalawang pinakamagandang regalo sa buhay ko.

0: Ay, ano oras na ba? Naku, ang 5 na pala ng umaga. Naku, umiiyak na yung bunso ko. Gutom na yata yung baby bunso ko. Gutom na ang baby ko, baby Janelle. Gusto na ba ng milk ng baby na yan? Kakain na ikaw, anak. Ipagtitimpla na kitang gatas mo.
1: Mama?
0: Ay, gising na rin pala yung panganay kong yan. Halika nga dito, pahag nga si Mama. Love na love ka ni Mama Tracy. Alam mo ba yun, nak?
1: Opo, Mama.
0: Pakis nga si Mama, be. Hay nako, anak. Sandali lang, ha? Gutom na talaga tong kapatid mo, eh. Painumin ko lang ng gatas, okay?
1: Okay po, Mama.
0: Saka, Tracy, anak, maaga pa, ha? Matulog ka na muna ulit. Tapos, mamaya, pagising mo, kakain tayo ng paborito mong pancake. Lulutuan ka ni Mama, okay?
1: Opo. Thank you, Mama.
0: Ah, sige na. Balik ka na ulit sa kwarto mo, ha? Tulog ka muna ulit. Sleep tight.

0: Mama, ang sakit po ng ulo ko.
1: Sandali, anak, ha? Hintayin lang natin yung temperature mo. Malapit na to. Hintayin lang natin tumunog yung thermometer. Basta, huwag ka muna maglikot dyan, ha? Pumirmi ka muna, nak.
0: Okay po.
1: Ay, nako. Ang taas ng lagnat mo, Tracy. Ano bang sabi dun sa librong binasa ko? Dali. Alam ko na. Malamig na bimpo. Oo, tama. Pupunasan kita ng malamig na bimpo. Pero teka. Uminom ka muna ng gamot, nak. Okay. Teka. Ay, oo nga pala. Kumain ka pala muna para magkalaman ng tiyan mo bago ka uminom ng gamot. Sandali lang, nak, ha?
0: Ayoko po, mama. Wala pa akong ganang kumain. Dito ka lang po sa tabi ko, mama. Please.
1: Ano? Pero, nak, paano ka gagaling kung hindi ka kakain tsaka inom ng gamot? Sige na, please, nak. Please. Ay, teka. Asan ba yung kapatid mo? Iniwan ko lang siya dito sa crib niya. Naku, malikot talaga yung bunsong kapatid mo. Gumapang na naman siguro. Asan na ba yun? Wala naman dito sa loob ng cabinet. Asan na ba?
2: Mama! Mama?
1: Asan ka bang bata ka, ha? Baka nandito ka sa ilalim ng kama. Ayun nga, anak. Janelle, andyan ka lang pala. Teka, narinig mo ba yun? Mama daw? Nagsasalita na yung kapatid mo. Teka, si Janelle ba yung nagsabi ng mama?
0: Oo nga po, mama. Di ba, hindi pa naman po nagsasalita si Janelle. Narinig ko po nagsabi siya ng mama.
1: Wow! First word niya yung mama.
2: Mama? Mama? Mama.
1: Nakakatuwa ka naman, nak. Mama ang first word mo, anak.

0: Diyang, Ami, habang lumalaki ang mga anak ko, na sila Tracy at Janelle, maraming pagkakataon na talagang nawiwin nang ang katawang lupa ko, lalo na at 5 taon lang ang pagitan nila. Pero kahit mahirap, kahit may hamon, nakita ko ang aking saysay, ang aking halaga. Kaya naman, habang lumalaki sila, lumalaki rin ang takot sa puso ko na baka dumating na ang panahon na iiwanan rin ako ng mga anak ko at matatapos rin ang aking pagiging ina. Pero para mapagaan na lang din ang bigat na nararamdaman ko, niisip ko na lamang na dahil sa pagpapalaki ko sa kanila, alam kong hindi nila ako iiwan.
1: Janelle? Janelle? Buksan mo nga tong pinto. Huwag mo akong sinasaro doon ang pinto, ah. Dinadabog-dabugan mo pa ako. Nanay mo pa rin ako, ano? Maglalakas sa kwarto mo? Nagkakaganyan ka dahil lang sa hindi kita pinayagan lumabas? Anong oras na, nak? 7:00 na ng gabi. Delikado na. Sigurado kung saan-saan pa kayo pupunta. Hoy, Janelle, sinabi kong buksan mo tong pinto na kwarto, eh.
2: Ma, hayaan mo na nga po ako. Gusto ko munang mapag-isa.
1: Buksan mo, sabi eh. Kailangan pa ba kitang bilangan? Huwag mo kong umpisahan, Janelle, ha? Isa. Dalawa. Ayaw mo talaga, ha? Pagparasahin ko tong buksan tong pinto mo. Tatlo.
2: Eto na, bo. Bubuksan na.
1: Anak, nagawa mo ng pagdabugan ng mama mo? Diba sabi ko naman sa'yo, delikado na ngayong gabi. Next time na lang, please. Para rin naman sa'yo to, eh.
2: Mama naman. Palagi namang next time, eh. Minsan lang naman ako lumabas. Kami nga ni ate, lagi nandito lang sa bahay, eh. Pagkatapos ng eskwela. Tapos, paminsan-minsan, gusto rin naman namin makasama mga kaibigan namin.
1: Pero anak...
3: Mama? Janelle?
1: O anak, Tracy, nandiyan ka na pala.
3: Opo, ma. Kararating ko lang po. Mano po pala, ma.
1: God bless, anak.
3: Eh, bakit parang nag-aaway kayo, Mama? Narinig ko kayo sa labas ng bahay.
2: Eh, ate, si Mama kasi hindi na naman ako pinayagan lumabas.
1: Janelle, hindi mo kakampi yung ate mo dito, ah. At hindi mo na ako pwedeng pagkampihan. Pareho kayo hindi pwede lumabas kapag gabi na. Pagkagaling sa eskwela, dito sa bahay ang diretso.
2: Pero, Ma...
3: Janelle, tama na. Sige na, sundin na lang natin si Mama. Gabi na rin naman, eh. Halika. Doon na lang tayo sa kwarto. Kwentuhan tayo. Tara.
1: Teka, Tracy. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Bakit ngayon ka lang umuwi, ha? Kaya sabi ko lang naggabi na. At dapat dito agad sa bahay ang diretso. May pinuntahan ka pa, no?
3: Ma, kasi po, may bili lang akong materyales para sa project namin.
1: Talaga? Patingin nga.
3: Teka, nandito lang po sa bag ko. Pero mamaya na lang, Mama. Tara na, Janelle. Kasan mo, tara na sa kwarto.
2: Bakit ba, Ate? Bakit ba ako tinutulak?
3: Sige na. Ano
2: ba yun? Oo na, ito na nga.
1: Ay, nako. Talaga itong mga batang to, mga pasaway. Akala mo, kayang-kaya na ang sarili. Lord, nako. Sana naman mabawas-bawas sa yung tigas ng ulo ng dalawa kong dalaga. Maya-maya lang, konti, gagraduate na si Tracy sa college. Itong si Janelle naman, magkokolehiyo na. Paano ko ba masisigurong 24 oras ko silang nababantayan? Para naman sana mapanatag na yung loob ko. Ay...
0: Tiyang, Ami, hindi ako mahigpit na ina. Hindi rin naman ako matapang. Pero may mga itinakda akong rules sa bahay na nais kong sundin ng aking dalawang dalaga para matuto silang maging disiplinado kahit saan sila magpunta. Bilang ina, nais kong tiyakin na kapag nasa labas ng bahay ang mga anak ko, hindi sila ipapahamak ng kawalan ng respeto at disiplina nila sa iba. Pero nauunawaan ko rin na dumadaan sa pagre-rebelde ang dalawa tuwing mararamdaman nilang pinaghihigpitan sila.
1: Ay, Sino ba yun? Teka nga, ihinto ko muna tong pag-uwalis. Sandali lang! Oh, Tracy, wala ka bang susi? Bakit kumakatok ka pa? Tapos na ba yung practice niyo sa graduation? Oh, teka, may kasama ka pala. Kaklase ka ba ni Tracy, iho?
3: Mama.
1: Oh, teka nak. Bakit ka umiiyak? Halika, payakap na.
3: Huwag, ma. I'm sorry.
1: Bakit? Bakit ba, anak?
3: Ma, si Brandon po, boyfriend ko.
4: Mana po, Tita Carol.
1: Ganun ba? God bless you, iho. Teka nga. Bakit ka naman umiiyak, anak? May nangyari ba?
4: Tita, may sabihin po sana kami ni Tracy.
1: Sige. Pumasok muna tayo sa loob. Nak, Tracy, ano ba yun? Bakit iyak ka ng iyak?
3: Ma, Mama, I'm so sorry. Buntis po ako.

0: Anak, Tracy, pwede ba akong pumasok sa kwarto mo?
1: Sige po, Ma.
0: Oh, anak, tama ba itong nakikita ko? Bakit nag-empake ka? Saan ka pupunta, anak?
1: Mama, hindi ba tama lang na umalis na ako? Bubukod na kami ni Brandon. Ayaw namin maging pabigat sa'yo, Ma.
0: Anak, hindi naman kayo pabigat sa akin eh. Isa pa, maluwag naman yung bahay. Dito ka na lang, nak. Dito na lang tayo.
1: Ma, hayaan mo na ako. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Magkakaarak na rin naman ako. At gusto ko patunayan na kaya ko siyang buhayin. Hindi dahil sa tulong mo, kundi dahil yun yung dapat. Hindi po ba yun ang tinuro mo sa amin ni Janelle na maging responsible?
0: Oo nga anak, pero hindi nyo naman kailangan umalis sa poder ko. Gusto mo, si Brandon dito na rin tumira? Okay na okay lang sa akin, nak.
1: Mama! Mama, makinig ka please. Gusto ni Brandon na bumukod na kami. Gusto niyang kaming dalawa lang. At yung magiging anak namin ang magkakasama sa isang bahay. I'm sorry, Ma. Kailangan ko na talagang bumukod.
0: Pero, anak, paano naman ako? Paano naman si Mama? Ngayong handa na kayo at kaya niyo na yung sarili niyo, paano naman ako, nak? Paano na ako?
1: Ma, I'm sorry.
2: Tiyang Ami, alam ko naman darating din ang panahon na gugustuhin na nilang umalis sa poder ko. Pero hindi ko akalain ganito kaaga at ganito kabilis. Hindi ko naman napigilan si Tracy na umalis sa bahay dahil ang sabi niya sa akin, handa na siyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Kaya naman, kami na lang ni Janelle ang natira sa bahay. Doon ko rin nasimulang maramdaman ang lungkot ng pagiging mag-isa. Dahil kahit kasama ko ang bunso kong si Janelle, maging siya, tila unti-unti na rin lumalayo sa akin.
3: Ma, nakita mo ba yung bag ko? Nandun kasi yung laptop ko eh. Saan na ba yun? Lihit na ako eh. Ma! Ma, naririnig niyo po ba ako?
0: Anak, pasensya ka na ha. Hindi kita gaanong naririnig. Ano nga yung sinasabi mo?
3: Naku, ano ba yan, Ma? Parang napapansin ko ha. Humihina na ata ang panlinig mo, Ma eh. Sumisigaw na ako kanina, pero hindi mo pa rin ako naririnig. Sabi ko po, hinahanap ko ang bag ko. Saan mo po ba nilagay?
0: Bag baka mo? Teka, nilabhan ko yun eh. Kasi nanggigitata na nak eh. Teka, kukunin ko ha.
3: Teka ma, nilabhan mo? Eh, nasan yung laptop na nakalagay dun?
0: Ang alin?
3: Hest, hina talaga ng pandinig ni Mama. Ang sabi ko, Mama, yung laptop ko nasaan po? Nasa bag ko rin po kasi yun nakalagay.
0: Itinabi ko yun, nak. Nasa kwarto mo, yung sa cabinet na pink.
3: Mama, pwede po ba? Huwag mo na pakilaman mga gamit ko. Kasi may mga importanteng gamit ako sa ilang bag. Baka mawala o mabasa dahil nilabhan niyo pala.
0: Sige anak. Teka, kumain ka na ba?
3: Hindi na ma. Aalis na ako. Late na nga po ako eh.
0: Sige anak. Bye-bye. Huwag mo kalimutan birthday celebration ko na ma... Maya...

0: Anong oras na ba? Naluto ko na lahat. Lahat ng paborito nilang pagkain. Cake na lang yung kulang. Sure naman ako, bibili si Janelle. Excited na ako. Tatawagan ko nga muna si Tracy. Alamin ko kung nasan sila. Ay, bakit hindi siya sumasagot? Naku, alam ko na to. Siguro may surpresa itong si Tracy sa akin. Kunyari, hindi makakapunta. O siya, hindi ko na muna siya kukulitin. Excited na talaga akong makita siya at ang apo kong si Jaden. Oh, sino ba itong tumatawag? Unknown number? Ay, baka bagong number to ng manugang kong si Brandon ah. Sagutin ko. Hello? Si Brandon ba ito?
1: Hi, ma'am. Mag-o-offer lang po sana kami ng 30,000 pesos na loan. Interested po ba kayo?
0: Ay, akala ko yung manugang ko. Hindi po ako interesado. Sige po, bye-bye. Ay, naku talaga itong mga tumatawag. Akala ko naman. Tawagan ko nga muna si Janelle. Hello? Busy pala. Siguro nagmamadali na tong matapos ang trabaho niya para makauwi agad. Kasi nga, birthday ko. Naku, excited na talaga ako. Tawagan ko nga ulit si Tracy.
2: Hello, ma? Bakit po?
0: Anak, nasan ka na?
2: Sa bahay po ako, ma. Pasensya ka na, ma. Pwede yung mamaya ka na lang tumawag kasi kanina po umiinak si Jaden. Tumutubo na siguro yung mga kipin niya kaya irritable na. Tatawag na lang ako ulit, ma. Ingat ka lagi. Bisita ako dyan sa bahay. Bye!
0: Naku, akala ko naman uuwi si Tracy ngayon. Ayan na. Tumatawag na si Janelle. Siguro pauwi na siya. Sagutin ko na. Hello, anak.
2: Ma? Ma, huwag ka na magluto ng dinner, ha?
0: Bakit, anak? Kakain ba tayo sa labas?
2: Ah, hindi na. Hindi na, ma. Sobrang busy na kasi sa office ngayon. Hindi na muna ako makaka-uwi. Sige na, ma, ha? Bye!
0: Pero, anak... Ganun talaga. Busy lang sila, Carol. Sigurado naman, pag naalala nila na birthday mo pala ngayon, babawi sila. Tiwala lang. Teka, aabot pa naman ako sa misa eh. Magsisimba na lang ako. Hay. Ganito pala kapag tapos na yung papel mo bilang ina, no? Ang lungkot. Ang lungkot-lungkot pala.

0: ngayong lagi na lang akong mag-isa sa bahay, iniisip ko, dito na ba natatapos ang pagiging nanay ko? Dito na ba natatapos ang silbi ko sa mundo? Masaya ako na maayos ang buhay nila, na hindi sila naliligaw ng landas, na lumaki silang may respeto sa kanilang kapwa, dahil ganun ko sila sinikap na palakihin. Pero Changami, sadya bang may tuldok ang pagiging ina? Sadya bang hanggang dito na lamang ang saysay ko para sa kanila? Ang lungkot lang po kasi na tumatandang mag-isa. Ang lungkot na nangungulila ako sa atensyon ng aking mga anak na minsang naging mundo ko. Pero ano nga ba ang laban ko, Changami, kung ang mga supling na pinalaki ko sa mundo ay nakatadhana palang magkaroon ng buhay na para din lamang sa kanilang mga sarili. Hanggang dito na lamang, nagmamahal, Carol. Maraming mga tanong si Carol na ating namang susubukan tugunan kasama ang ating Chief of Psychologist ng Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center si Professor Yeng Gatchalian. Susunod na.
1: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
2: Sa tulong ng tamang health information.
3: Iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
4: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: Ito ang Radio Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radio Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
8: DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
9: Good morning, class.
10: Ang mga una mong minahal na pelikula.
11: Lumawak ang aking imagination.
12: Magaling!
10: Nangunguna sa umaga.
13: Puta naman ang nakita mo!
14: Slow down!
10: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
15: Sino ba? Wala ka nang aalalhanin.
10: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
15: Pinili po kayong nakikinig.
16: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
17: Nagbibigay ng iba't ibang information.
16: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
18: Pag walang knowledge, walang power.
16: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangabad. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lola, Nanay, Ate, Babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

paggamit ng automated election system mas mapapatibay. Mas mapapatibay kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na magsagawa ng manual counting sa mga presinto. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula

0: kan ng sistema ng halalan. Para kay Cabinet Chairman George Aurelio Garcia, ang desisyon ay matatibay sa patuloy na modernisasyon ng sistema ng halalan sa Pilipinas na layuning maging mabilis, tama at transparent ang resulta ng botohan. Ang manumanong pagbibilang para kay Garcia ay magdudulot ng matinding pagkaantala at maaaring magbukas ng pagkakataon para sa manipulasyon at pandaraya sa eleksyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Ra, BZMN.
1: Salamat sa iyo, Steve Ra. Samantala, liderato ng Senado tiniyak na magko-convene ang kapulungan bilang impeachment court sa Lunes. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, ihatid ni Radyo Patrol, Jom Garner.
2: Ito ang iniyak ng liderato ng Senado na magko-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, Mayo 18, para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na matutuloy ang pag-convene ng Senado kung walang magpe-question sa rules. Nagkasundo rin umano sila ang 13 miyembro ng mayorya na papayagan nilang matuloy ang pag-convene ng Senado.
3: Tama sa order of business sa Monday, and kung walang magpe-question ng rules, at sa aming caucus nag-agree walang magpe-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday.
2: Samantala, pinabulaan na naman ni Cayetano ang mga paratang o aligasyong nangyari ang barilan sa Senado noong Miyerkules ng gabi para protektahan ng isang tao at para hindi umano matuloy ang impeachment ng vice. Iginit din niyang hindi magulo ang Senado pagkus ay ginugulo umano ng iilan para sa pansariling interes na pampolitika para sa darating na 2028 election. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, BZMN.
1: Salamat, Jom Garner! Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa X30.
1: Ang oras po natin, 15 minuto makalipas ang bago mag-alas 4 ng hapon. That's 3:46 for you!
5: Kayo ay nakikinig kay Chiang Ami Perez sa
6: Ako to, si Chiang Ami!
1: Yun na nga, kanina nga po'y natunghaya natin ang kwento ng ating letter sender na si Carol, isang nanay na nangungulila sa kanyang mga anak dahil may tinatahak na ng mga kanya-kanyang sariling buhay. Nagugulat ako sa kanyang mga tanong. Tinutuldukan na niya ang kanyang pagiging ina. Tama ba na maramdaman niya iyon? Para dyan, makasama natin ngayon ang Chief Psychologist ng Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center. Suking-suki na po ng ako to si Chiang Ami, si Professor Yeng Gatchalian. Prof. Yeng, magandang hapon. Tita Winnie po muna ito.
7: Magandang hapon, Tito Winnie. Maraming salamat ulit sa pag-imbita sa akin dito.
1: Pero parang sana natunghayan mo ang ating drama kanina, no, Prof. Yeng. Nalulungkot naman ako dahil sa nararamdamang ito ni Carol. Ang dami niyang mga tanong Lalo na doon sa last part ng ating script, ano? Sadyabang may tuldok ang pagiging ina. Yun muna, Prof. Yeng.
7: Tita Winnie, walang tuldok.
1: Diba?
7: Siguro. Sabi nga, diba, ang pagiging ina, tuloy-tuloy yan, regardless of, kasi nanay ka eh, kasama mo o ang anak ko, hindi, nanay ka pa rin. Ang pagmamahal, hindi nawawala. At ang role natin, nandyan pa rin. Yun lang, nag-shift lang yung role natin. Diba?
1: Explain natin, Prof. Yeng, yung shifting. Ano bang shifting ito?
7: Oo, ang shift kasi dito, katulad ng nasa drama, ito Winnie, di ba kanina, ang tawag doon, ambiguous loss.
1: Yes.
7: Kumbaga, isang mapanin lang na pagluluksa, parang nawalan ka. Hindi nawala, namatay ang anak. Pero yung presensya, nawala. At dahil doon, yung nanay mismo, nahihirapan siya na magkaroon ng transition.
1: Right.
7: Kasi tayo bilang nanay, di ba, para tayong manager, nagpapatakbo ng buhay ng anak.
1: Uh-huh.
7: Pero kapag nagkaroon ng role shift from manager, minsan nagiging consultant na lang tayo.
1: Oh, oh.
7: Hinihintay na lang natin kung kailan tayo kailangan. So, pag hindi ka na nilalapitan, nasasaktan ka na, di ba? So yun yung role shift na tinatawag. Hindi na

0: puputol, kahit consultant ka, manager ka, o team leader ka, nanay ka pa rin.
1: Correct. Kaya yun ang sagot sa pangalawa niyang tanong, sa jabang hanggang dito na lamang ang saysay ko para sa kanila. Hanggat ikay nabubuhay ka actually sa mga nanay, kahit nga sa kabilang buhay, nanay pa rin sila, di ba?
0: Tama. Alam mo siya, Tita Winnie, kanina nakikinig ako. Ramdam na ramdam ko siya nasa edad na natin eh.
1: Oh.
0: Di ba? Parang karamihan sa mga nanay na kaedad natin ay nararamdaman ito. Kasi ito na yung panahon na yung mga anak natin nagkakaroon na ng kanya-kanyang buhay.
1: Totoo.
0: Hindi man asawa pero gusto nila mag-solo, di ba? O di kaya nag-a-abroad na. O kasama mo man, pero may sarili na silang lakad.
1: Mm-mm.
0: Ang tawag sa nararamdaman natin o ng karamihan ay emptiness syndrome.
1: Okay.
0: Emptiness. Oo, bagamat hindi ito clinical diagnosis.
1: Nest,
0: oo,
1: as emptiness. In, oo, emptiness. Yung pugad ng ibon.
0: Yes, oo, pugad ng ibon. Yan, emptiness. So parang wala nang laman yung pugad.
1: Mm-hmm.
0: Ganun ang dating.
1: Mm-hmm.
0: Pero ito kasi, ito ay isang tinatawag na transitional crisis.
1: Right.
0: Kung saan yung magulang mismo, yung pagkakakilanlan niya, nakatali dun sa pag-aalaga niya ng anak.
1: Right.
0: Kaya ang nangyayari, kapag nagkaroon na ngayon ng role shift, pati yung transition ng mga bata, parang ang lungkot. Tapos pakiramdam mo, yata ako si Ben, hindi na ako tinatawagan ng mga anak ko, ganyan, yung pangungulila. Kaya parang pakiramdam mo, wala nang laman ang pugad ko.
1: Pero
0: wala
1: alam
0: na
1: ako
0: si Ben.
1: Pero alam mo, Prof. Yeng, sa pagiging ina, maraming shift. Ma-share ko lang ano, ang unang shift na naramdaman ko bilang ina, kasi mga babae ang anak ko. Siyempre, pag babae, bibihisan mo, bibili ka ng mga makukulay na damit. Alam mo, may twinings na kami nung araw. yung damit ko, mag-partner kami, parehang, tsaka pinapatahi ko yan. Tapos lahat ng makukulay na pang-clip ng buhok, yan ang binibili ko kasi masaya. Gusto ko masaya ang kulay ng anak ko. Then there, one day, nung bibihisan ko siya, sabi niya biglang, ma, ayoko niyan. Oops! Ting! Parang merong, may first shift, ayaw na ng anak ko ng ribbon. Ayun. Diba? Second shift,
0: oo.
1: Ayaw na niya ng makulay na damit. Meron na siyang gusto sa sarili niya. Meron na, yun ang susunod na shift eh, prof, di ba? Tapos susunod na shift niyan, mas gusto na niyang kasama mga kaibigan niya. Alam mo yun, actually kung magiging sensitive tayo sa ma-obserba tayo sa stages na pinagdadaanan ng ating mga anak, makakasabay din tayo sa shift, di ba, prof?
0: Yes. Kasi ang isang dapat nating tandaan, Tita Winnie, ganyan din tayo noon.
1: Right. Diba? Baka mas grabe pa nga.
0: Di ba? Kasi meron tayong mga tinatawag na normative age-graded influences.
1: Right.
0: Kapag sinabi mong normative age-graded influences, regardless of generation, meron tayong similar na mga experiences. Katulad yan, di ba noon din, gusto mo pa yung giniklipan ka ng nanay mo.
1: Mm-mm.
0: So nagdadalaga na tayo, ayaw na natin, nakakailang.
1: Ayoko na yung mama, hindi na yan sa uso. Mga tipong ganyan, di ba?
0: O, tapos yung mga raffles, ayaw na natin yan. So, pag binalikan natin yun, ma-realize mo, hindi, ganito din ang panahon,
1: right.
0: Diba?
1: Uh-huh.
0: At itong mga panahon na nangyayari sa'yo, hindi naman ibig sabihin ayaw mo ang nanay mo.
1: Mm-hmm. Totoo
0: hindi.
1: Naman, hindi.
0: Gusto ko lang din makiisa na muha. Kasi usually, from adolescents, Tita Winnie, meron kasi sila na mas kailangan nila magkaroon ng social life or circle.
1: Uh-huh.
0: Mas physical na ang kanilang pakikitungo.
1: Yeah.
0: Kaya napakahalaga sa kanila ng body image, ng itsura. Ngayon po hindi sa...
1: Naku, nawawala ka, Prof. Yeng. Sayang naman ang ating discussion. Ayusin natin ang signal ni Prof. Yeng dahil maganda ang ating nagiging talakayan tungkol sa pagiging ina. Tama yun. Di ba, sabi nga, tayo ay itinilagang magulang para ihulma ang mga anak. Hindi natin sila property at hindi natin sila pwedeng angkinin habang sila ay nabubuhay dahil meron din silang sariling choice para maipagpatuloy ang kanilang sariling buhay. Okay na ba si Prof. Yeng? Ah. Ayan na nga. Ayan,
0: yes,
1: Prof. Yeng.
0: Nakahabol.
1: Oo nga. You were saying?
0: Yeah, dito Winnie, yung binabanggit mo ngayon, yung magkaroon sila ng sariling buhay, ang tawag natin dyan, functional autonomy. Yan naman ang goal natin mga magulang para sa anak natin.
1: Right.
0: Yung matuto sila sa buhay. Diba? Kumbaga parang magkaroon sila ng kakayanan na maging independent. Yung hindi sila naliligaw ng landas. Kaya ang sinasabi natin dito, kung halimbawa na magkaroon sila ng sariling buhay, ang isipin natin, yan yung naituro ko sa kanya. So hindi kailangan lagi ng presensya mo.
1: Yan.
0: You, even without your presence, nakikita mo, natututo siya. Yun na yun yung reward.
1: Totoo.
0: Sa pagiging ina.
1: At ba, alam mo, babalik at babalik, Prof. Yeng, di ba? Kahit sabihin mo, I want to be independent, I want to live alone, chuchuchuchu. Pero babalik yan sa'yo, promise.
0: Correct.
1: Diba?
0: Lalo na dito, Winnie, tayo mga Pilipino, we're very interdependent.
1: Yes.
0: Hindi ta, di ba? You seek independence, but you're still connected. Very, very Pinoy yan sa culture natin. Kaya kahit may asawa ka na, ma, anong ulam?
1: Yun, totoo. Alam mo, hanggang ngayon, 82 na ang mami namin, nagre-request pa rin kami ng mga paborito niyang niluluto. Kasi gusto yun ng nanay, di ba?
0: True. Naku, Tito Winnie, napapasaya niyo po ang mama ninyo pag lagi niyong ginagawa yan. Kasi ang ibig sabihin, nararamdaman pa rin niya yung halaga niya.
1: Totoo. At pagka kahit nasabihin mong ganito na ang edad ko, parang may pakiramdam. Ewan ko, Prof. Yeng, kung nararamdaman mo rin, may pakiramdam na gusto mong tawagan at makausap ang mama mo, di ba?
0: Totoo yan.
1: So hindi,
0: iba yung nandiyan ang mama mo.
1: Yeah, so hindi nawawala ng saysay ang nanay kahit kailan.
0: Correct. Kaya para sa mga nanay na nakikinig, huwag kayong mag-alala. Gusto lang mamayagpag ng anak nyo.
1: Let them fly, kumbaga. Pero Prof. Yeng, meron din na mga tawag dito, role ang mga anak para hindi ganito kalungkot ang maramdaman ng kanilang nanay, lalo na kung wala na silang tatay, kasi balo na itong si Carol.
0: Totoo. Maganda, Tito Winnie, ang ganda nung sinabi mong yan, no? Kasi hindi naman kailangan lagi si mami ang mag-a-adjust. Ang isa rin natin dapat tandaan ay mga biological conditions sa mga elderly. So hindi ganun kadali para sa kanila kapag sumisisipindibdib nila kasi na-stress sila na hindi sila napapansin. Sa mga anak, maganda na meron tayong tinatawag na intentional reconnection.
1: Yan.
0: So pag intentional reconnection, yung tawagan mo rin siya, kumusta ka na ba, ganyan, o di kaya, yung ginagawa nyo, nagpapaluto pa rin kayo ng gusto ninyong putay, yung luto niya. O di kaya tatawag ka, ma, paano mo naluluto yung adobo? Yung gano'n, intentional reconnection yun.
1: Ay, meron pa akong ginagawa, Prof. Yeng, kasi syempre, pag lahat kami may trabaho na, no? Ang tendency, hindi mo pagastasin yung si mama mo. Eh, pagka lalabas kami, pagka humugot siya, at gusto niyo magbayad, de okay, thank you ma. 'Di ba?
0: Yes. Alam mo, ang ganda niyan. Ginagawa 'yan ng mga anak ko minsan sa lolo nila. Sinasabi ko 'yon. Maganda kasi 'yon, Tito Winnie. Binibigyan mo pa din siya ng pakiramdam na efficacious pa siya. May kaya pa siyang gawin.
1: Right.
0: So kapag halimbawa, gusto niya manlibre, kahit magpalibre na rin kayo Jollibee naman. Kasi yung feeling nila na parang, sarap ng pakiramdam, nandilibre pa rin ako. Ang powerful noon. Yung tawag doon, self-efficacy, may kaya pa akong gawin.
1: Ayan,
0: very good. Umaasa pa rin sila.
1: Huling mensahe na lang, Prof. Yeng, please.
0: Oo. Ang tatandaan ho natin, tayo bilang mga anak, nandito pa rin tayo dapat para sa mga magulang natin. Pero hindi natin sila dapat na akayin sa bawat lakad nila kasi kailangan din ang maramdaman na meron pa silang kalakasan. At ikaw ay nandoon pa rin, parang pinararamdaman mo pa rin na kailangan mo pa rin siya. Para naman sa mga magulang, tandaan din po natin, kung nakita natin na lumilipad ang ating mga anak, kailangan maging masaya tayo para sa kanila. Kasi yan ang goal ng bawat magulang, ang matuto ang kanilang mga anak. So, hindi natatapos ang pagiging ina. Nandyan lang tayo, di ba? At nandyan lang din sila. Ipagpatuloy lang natin ang ating communication and connection. Ayan. Salamat, Tito Winnie.
1: Thank you. Si Prof. Yang Gatchalian po yan, ang Chief Psychologist ng Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center. At syempre, nako, pasalamatan po natin ang mga gumanap sa ating Chang Ami Presents entitled Ang Maging Isang Ina. Ang gumanap na si Carol. Ay, bakit ako wala dito? Walang iba. Saan na ba yun? Saan yung script? Ang gumanap. Ay, to. Ang gumanap na si Hannah Alquesar bilang unknown caller, yung nag-offer ng loan. Si Jorish Go bilang si Brandon, ang nakabuntis. Si Ellen Caitom bilang Janelle. Si Sweet Brienne Margen bilang si Tracy. At ang ating at gumanap bilang letter sender na si Carol, walang iba kundi si Camille Postolero. Woohoo! Siyempre, ito po ay sa panulat ni Eka Balmes, sa direksyon ni Hannah Alcazar, siyempre sa technical director natin na si Benji Gilab, at sa pagkumpas ng ating executive producer na si Sheila Tubalinal, at paggabay ng ating overall in charge of production, Franco Reyes! That's it for me. Sana po'y naging kalugod-lugod ang inyong pagsubaybay sa programang Ako To, si Chang Ami. Si Tita Winnie muna po, pansamantalang humahalili. Hanggang sa susunod na Lunes, dito lamang po sa programa ni Chang Ami Perez Castillo na Ako To, si Chang Ami. Araw man o gabi,
2: kapag ang may nakikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.

0: Padrong Take Mo. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Thank God it's Friday.
1: Uy, Friday na.
2: Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Magandang hapon, kuyang. O ano?
2: Narinig mo ba yung ano?
1: Ano?
2: Eh, press con. Yung katatapos na press con.
1: Ngayon sabi.
2: Na?
1: Siya pa pala.
2: Parang meron kang ano ha? Parang meron kang... may pahiwatig ka.
1: Eh kasi diba nabanggit na rin na nga Tweety Bird ni Attorney Jess.
2: No.
1: Mukhang...
2: in the bag na, ganun ba?
1: Ay, bawal pala yun. bawal pala.
2: O, living in a jet plane.
1: Ay! Yung ano, yung isa yun.
2: Ah, yung isa.
1: Oo, pero domestic lang daw eh.
2: Hindi ko... And then, sa domestic kasi nakita, di ba?
1: Alam nga naman, domestic tapos international.
2: Yung press con kanina, hindi ko maintindihan eh. Ano yung difference nung huhulihin siya kapag kasi lumabas? Si Bato, we're referring to Senator Bato. Na nandito siya sa ano? Sa Pilipinas lang.
1: Sure ba kayo
2: okay.
1: dyan?
2: Sabi kasi, pag lumabas siya ng Pilipinas, nagtangkasang lumabas ng Pilipinas, he will be arrested. Kasi it's a mockery of justice system. Ano ho bang ginagawa ngayon ni Senator Bato? Okay. Pag nandito kasi daw sa Pilipinas, kasi under protective custody na Senado, inilift na nga ho eh. Tinanggal na ho ng Senado eh. Yung pagiging protective custody. Kasi in the first place, wala na ho sa Senado yung mama.
1: Oo nga.
2: Di ba?
1: Kaya nga ang tanong.
2: Oo. Ang tanong ngayon.
1: Ding! Nasaan ang bato?
2: Ayan.
1: Na ganyan kayo.
2: May tanong tayo.
1: Anong tanong natin?
2: Tanong!
1: Ang tanong.
2: Sino daw ang ano? Yan na ba?
1: Oo. Yan na.
2: Sabi ko sa'yo, kung seryoso yung isang kalburo sa... yung isang kilala kong kalbo eh. Seryoso ka ba dyan? Yun yung isa namin kilalang kalbo ay hindi ho nagtatago yun.
1: Sino doon? Marami tayong kilala. Ilan ba? Ha? Isa, dalawa, tatlo daw eh.
2: Tatlo ba sila?
1: Tatlo daw. Tatlo parang apat pa nga doon eh.
2: Ha?
1: Apat.
2: Tapos may plano pa kayo magdagdag na isa pang kalbo.
1: Lima na.
2: May plano ba magdagdag na isa pang kalbo? Bakit yung opisina natin hilig sa mga kalbo, no?
1: Hindi, kasi ibig sabihin niya masigasig.
2: Ah, ganon.
1: Masidhi ang pagtatrabaho.
2: O, para lang makita yung liwanag ng ano.
1: Oo.
2: Liwanag.
1: Kaya nga wag silang yuyuko.
2: Okay.
1: Oo, kasi parang may spotlight.
2: Kaya nga papasok ako dyan, lagi ako naka-sunglass eh.
1: Ito.
2: Magandang hapon sa inyo dyan.
1: Ito ang susunod na makakausap natin. Ang unang-una nating makakapanayam ngayong hapon. Hindi kalbo.
2: Hindi kalbo ito.
1: Oo.
2: Galit sa kalbo.
1: At aaresto yun. Dapat yung kalbo. Kasi atapang nga tao eh.
2: Atapang nga tao.
1: Oo.
2: Diba?
1: O tapos nung nakita si itong guest natin, atakbo. Asumbong!
2: Asumbong, oh.
1: Asumbong.
2: Atapang atao. Atakbo atulin.
1: Atulin. Ayan, asugat.
2: Ayan, tawagin na natin.
1: Sige, tawagin na natin.
2: Nasa linya po natin si dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV. Sentry, magandang hapon sa iyo.
3: Magandang hapon po sa inyo, kasamang Willie at kasamang Sandro.
2: Oo.
3: Mga viewers.
2: Nakapanood ka ba nung katatapos lang na or ongoing pa yata ano na press conference ng DOJ?
3: Hindi ko kumpleto, parang kaunti lang inaabutan ko po.
2: All right, kasi una yung binabanggit ko kanina. Ang hindi ko maintindihan kasi ang sabi ni DOJ Secretary Frederick Bida, nandito siya sa Pilipinas, pero if Bato attempts to leave the country, dun siya huhulihin. Kasi sabi niya, it's a mockery of justice system. Kaya daw nandito, hindi hinuhuli kasi under protective custody ng Senado. Una, nilift na Senado yung protective custody kay Bato Pangalawa, anong difference? Ikaw, Senator, anong nakikita mong difference? Anong pagkakaiba nung pag siya umalis, aarestuin siya, pag nandito siya, dito lang siya, parang ganon.
3: Ang palagi ko ang nais sabihin ni Secretary Bida is Pagka kasi nag-attempt siya lumabas, ano, yung di may valid warrant, so aarestuhin siya. Pero kasi yung dito, yung sa Senado, ang pagkakaintindi ko kasi noon, out of respect doon sa institution, ayaw nilang magkiskisan, hinahayaan nilang magkusa itong Senado na i-volunteer itong si Bato. Pero palagay ko, ano lang yon, binibigyan lang sila ng palugit, siguro ilang araw. But eventually, pag hindi talaga nila i-surrender, eh, isa-serve yung warrant. Pagka sinerve yung warrant, eh, wala nang pwedeng humadlang doon. Mm-hmm. Yan po yan.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Eh, pero sa hinaba-haba ng prosesyon, ika nga, sa dinami-dami ng nangyari, Sentry, hindi ba dapat may pananagutan din yung pumigil doon sa pag-aresto kay Senador De La Rosa?
3: Ayoko man pangunahan po, no? Pero base sa impormasyon na kakalap ko, dine-develop na yung kaso doon. Obstruction of justice yan. Kung sino-sino yung mga mananagot doon, siguro yun na lang pong mga gumagawa ng kaso ang magsasabi noon.
1: Kasi po sana kasi 'di ba parang ang sa dinami-dami ng nangyari natatabunan yung issue na merong kinumpirma ng ICC na meron ngang warrant of arrest laban kay Senador De La Rosa, so dapat ang normal na rekurso na dapat nangyari ay inaresto siya, pero hindi siya naaresto. So paano po tayo ngayon, saan tayo ulit magsisimula para nga matapos na tong issue na to?
3: Eh ngayon po na pinatakas nila si Bato, ang first order of the day is magkaroon ng national manhunt, nationwide manhunt. At siguro naman ngayon na kinumpirma na ng DOJ na valid yung warrant, eh gagalaw na itong si Secretary John B. Crimulya at hahanapin niya. Kasi remember, noon lang Miyerkules eh, nakikipagtawanan pa siya kay Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Tapos sinabi niya po, proteksyonan pa niya. Hawak niya na eh. Di ho ba? Eh, sabi ko nga, is either ano ito, kakampi na ito ng mga Duterte o namamangka sa dalawang ilog o hindi niya alam yung trabaho niya. In any case, napakawalan na. So back to zero. Ngayon nasa poder na nila or may capacity silang hanapin yung itong si Bato de la Rosa through the PNP, eh sana naman gawin na nila this time.
2: I don't know, tama ba yung narinig ko kanina na yung sabi ni Secretary Vida, hindi manhunt eh, walang manhunt eh. Tama ba? Parang yun ang binanggit ko kanina eh.
1: Mm-hmm.
2: Wala daw manhunt against Senator Bato.
1: Mm-hmm.
2: Paano yun?
3: Unang-una ho, wala naman kasi sa ano niya yan eh, wala sa mandato ng DOJ yon. Sa kanila lang yung pag-prepare ng mga legal justifications for any arrest. Pero ultimately, ang mag-aaresto nito ay yung mga law enforcers, is either NBI or PNP. Now, given the limited capacity ng NBI, it will fall sa PNP. Kaya yun po yun. And yung PNP is under the DILG. O, yun ang problema natin.
2: Yun nga eh. Sino yung dapat
1: sino
2: gumawa ng...
1: Oo,
2: yung ganyan. NBI ba talaga o PNP? Hindi ba nagkakaroon ng kaalituhan dyan?
3: Hindi po. Ano? While the primary arresting team was the NBI, pero ngayon na nakalaya na, nakatakas na, mas malaki yung sasakupin. Hindi kaya ng NBI mag-dedicate ng tracking teams para hanapin si Bato. Wala silang ganung karaming manpower and resources to do that. Ang meron yan ay PNP. Ang PNP. So PNP ang dapat gumawa niyan. At kaya nga, hindi na tayo abot sana doon kung sana ginawa nila yung trabaho noon. Di ba sinabi ko na, nasa inyo na yan, i-cordo nila yung area na yan. Very porous yan. Hindi na ako nagkulang sa pahaging sa kanya, nagawin mo yung trabaho mo. Ayan na, andyan dyan na. Huwag mo naman patakasin. I was challenging him. Di ho ba?
2: Nung araw lang na talaga meron ng komisyon na nangyayari sa Senate, habang nadudumpa sa loob si Bato, And kung merong hinala na po pwedeng lumabas, eh di ba dapat nagkaroon ng checkpoint kung ilang mang kilometer radius dun sa pwedeng labasan away from the Senate building?
3: Hindi, doon pa lang sa labas, sa perimeter.
2: Mm-hmm.
3: Talaga na kordo na dapat yun. Pati yung mga gilid, lahat ng pwedeng lusutan, nandoon siya eh. Di ba nga, sinasabi niya may dragnet siya, no? 10,000 pulis. Yun lang eh, napakasimple no, nung pinadaan. Tapos nandoon na siya sa loob. Sinabi niya, protected cost, siya daw magpo-protect. Di ba? Kaya siya pumunta ron. Sana nag-iwan siya ng isang team. Idinikit niya kay Bato to make sure na protektado, quote-unquote, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Kaso hindi yun, hindi ginawa. Lahat sinabi lang niya, pero wala siyang ginawa. He came in there, nag-press con siya, tawanan siya doon sa grupo nila kay Tano, nakipagkamayan pa siya kay Bato de la Rosa, tapos umalis siya. Hindi walang binilin. Tapos, kaya nga, at kadali-daling nakalusot. Itong si Bato.
2: Dumaan sa ano eh? Sa Senate building dumaan yata eh.
4: Mm-hmm.
2: Doon sa gate ng no. Sa GSIS.
3: Sa garahe.
4: Sa garahe.
2: Doon dumaan.
3: Sa kotse mismo, ang nagmamaneho, si Robin Padilla. Kaya si Robin Padilla, may kakaharaping kaso rin yan. Aiding and abetting a fugitive. Ano? So, maraming gagawa ng kaso, but that's for another day. Pero dito, napakasimple ng trabaho niya. Ngayon, magmamanhan ka, ang daming resources na gagastusin mo. Mga problema ka, mabigat yan.
2: Alright. Maiba tayo. May mga lumulutang kasi, may mga lumabas na meeting, yung video ng meeting, na may lumulutang na idea na under custody ng PNP. Si Senator Bato. In fact, nag-request pa nga doon si Bato, baka pwede mo kong bigyan ng isang kwarto doon sa White House. Anong take nyo dyan, Senator?
3: Wala akong ganong basis. Palagay ko yung mga ganon, mga boladas na lang nila yun eh. That was before his escape eh.
2: Oh.
3: And now, wala na yon. That's off the table. Kasi tinapon niya na yung goodwill eh. Sana kung nandoon sa Senado, nakipag-arrange siya, baka pwedeng pinagbigyan pa siya ng otoridad, no? Pero ngayon, tumakas na siya eh. Hindi na pwedeng may special accommodation siya.
2: Kung nandoon pa lang siya sa building, hindi pa lumalabas, pwede natin kagatin yung ganong klase ng idea.
3: Compared dun sa Senado na masyadong special accommodation, at least malagay man lang siya doon sa PNP Custodial Center, para naman medyo balanse yung pagtrato.
4: Ang tanong pa, bago tayo mag-break, Sentry, ang tanong, pwede bang ipatupad ang isang citizen's arrest kapag nakita siya? Kasi diba, nung unang beses na nagtago siya, maraming mga nakakakita, nagpo-post pa nga siya ng mga pictures kung saan-saan, diba? Ang tanong, pwede kaya ang citizen's arrest? Sagutin niyo po yan sa pagbabalik ng ATM.
2: Anong take mo?
5: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
6: Sa house,
5: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag na isa batas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
7: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
8: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
0: bago pa man sumikat ang araw.
6: Gabi!
9: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
10: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
11: Pakinig. Manuhin.
12: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
13: Hindi ako natatakot sa isarapin.
11: Matindi.
14: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutulungan kita.
11: Ganyan talaga kapag may bibib na akima.
14: Pananagutin ko kanyan.
11: Walang karapat ang nag-iisang alama.
12: Sino ka ba talaga?
11: Ramon Revilla Sr.
15: Bilib lang ako sa inyo. Mukuyan. Atin ka.
11: Alamat ni akima.
16: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
11: Sa sine mo, Hari Carito.
17: BCM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad.
18: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
19: Isa lang araw na ito para sa mga hari.
20: Ako nang pahala dyan.
19: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies. Abot kaya.
20: Talaga?
21: Talaga ho?
19: Yeah. Dahil sa sine mo, Hari Carito.
0: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Tamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
22: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
22: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
23: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ano oras na, Kuyang?
2: Eksakto alas 5 ng hapon.

0: Eh, balikan na natin, Kuya, si Sentry. Dahil nga nabitin yung tanong, ano, pwede na kaya na magkaroon ng citizen's arrest, lalo na't kumpirmado na nga na meron ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Magandang hapon po ulit, Sentry.
1: Magandang hapon po sa inyo muli. So, yes, pwede yan kasi declared siya no na pugante, kaya pwede siyang i-citizen's arrest. Long enough na whether i-turn over siya sa otoridad. Pero ang pinakang mabilis talaga diyan o guarantee diyan, kasi alam niyo si Bato, syempre he would be surrounding himself with bodyguards, or he himself would be armed. So malalagay naman sa alanganin yung mga kababayan natin pag ganyan. Kaya ang maganda nga rito ay kung meron ng reward, no? Pag nagkaroon ng reward na magkakaroon ng reward kung sino man ang magbibigay ng impormasyon na hahantong sa pagkahuli ni Bato, nako, mabilis po yan. Mabilis na ano yan,
0: mahuhuli. Sino po kaya pwedeng magbigay ng reward para gaganahan itong mga kapwa natin Pilipino na isurrender siya?
2: Ay, hindi kami. Hindi ho, sila yata. Oh, magtuturoan niya.
1: pwede po yan sa level ng DOJ, DILG, o PNP. Kung sino po ang pwede gumawa, even NBI.
2: Oo nga, ano. Sa mga ibang mga kaso, the following day, naglalabas kagad kung sino-sino mga ahensya, kung sino-sinong mga government official na willing magbigay ng pabuya sa ikahuhuli ng ganito, ganyan. Diba? Mm-hmm. Bakit siya ganito? Parang masyado yata mabagal ko, Sentry.
1: Ako, ano lamang, I would like to give them the benefit of the doubt na ganyan talaga yung bureaucracia. Pero, ano kasi, no? May hesitation. Mm-hmm. Siyempre, dahil senador, itong si Bato de la Rosa, tapos si Cayetano ngayon, nagtetrete ng mga ahensya na sisiruhin yung budget, kung ano man. Kaya, maintindihan natin how, ano, yung hesitation ng mga bureaucrats. But, I hope they will stick with the mission. Kung ang kailangan gawin is huliin si Bato, dalin sa Dahig, then yon. Kung kailangan magbigay ng pabuya, edi gawin din yon. Kasi yan yung sa mga intel fund, di ba? Ang intel fund supposed to be your buying information para magampanan mo yung mission mo. So yan is one use of the intel fund.
2: Speaking of sa SP Cayetano, kani-kanina lang ay pinirmahan ni Ombudsman Boying Rimulya yung preventive suspension, 6 months preventive suspension doon sa bagong talagang Sergeant at Arms ng Senate, si Mau Aplasca. And umaapila si SP Cayetano na i-reconsider ang desisyon ng Ombudsman. And at the same time, parang humihingi siya ng palit ulo, parang ganun eh. Dahil hinihiling din niya, suspindi naman si NBI Director Melvin Matibag. Anong comment mo ron?
1: Alam niyo yung ganyang attempt ni Senator Cayetano. Ano na lang yan eh. Parang nagpa-flex na lang siya ng kanyang power. But he's realizing now na limitado ang power ng Senate as an institution. Hindi ka pwede mang-arbor ng obvious na gumawa ng krimen. Kasi itong si General Aplasca, maliwanag yung krimen na ginawa niya doon. Pinaputukan niya yung mga NBI agents. Alam niyo, pwede siyang kasuhan ng attempted homicide doon. Nag-create siya ng international scandal, ano, international shame. Alam niyo bang reputasyon natin sa iba't ibang bansa na ngayon? Kasi pina-video niya eh, yung drama nila doon na putukan eh. Mm-hmm. At siya may kagagawan niyan lahat. 'Di ba? While I am sure humingi ng basbas 'yan kay Cayetano, but siya nag-execute. Tinerrorize niya yung mga nandoon sa loob. Tinerrorize niya yung mga nanonood. Yung pala wala eh, no? Gumawa sila ng script. Oo. Kaya ano to? At maganda 'yan na na matanggal na sila sa pwesto, pero nakita niyo yung bagong balita na nawawala daw yung CCTV doon sa mga panahon na yon. Oh, siya nagsabi noon. Kaya talagang habang nandiyan yan sa pwesto ay magko-contribute yan sa cover up at gagawa pa yan ng iba pang mga krimen.
2: Kung nawawala si CCTV, tanong natin kay Senator Jinggoy. Kasi siya yung narin na itago niyo CCTV. Di ba? Tsaka hindi ko maintindihan na kasi sabi ni NBI Director Matibag, parang nag-warning shot, no? Yung mga tauhan ng Senate laban dun sa mga taga-NBI. Para saan yung warning shot? Di ba? Nung makita nila yung may mga papalapit ng taga-NBI, nag-warning shot ang mga tauhan ng sa Sergeant at Arms ng Senate.
1: Yun na nga po ang butas na malaki dun sa kwento ni General Aplasca. Sinasabi niya, kaya daw siya nag-warning shot dahil ayaw daw ibaba nung NBI yung armas nila. Bakit nga naman didi sa armahan yung NBI? Di ho ba? Plus, ganito yan. Yun hong hallway na yon doon sa GSIS building, kasi yung Senado po ay umuupa lang sa GSIS building.
2: No.
1: Tapos yung part ng Senate, may boundary po yan, nakaharang po yan pinto. May pintong nakaharang dyan. Yung NBI, nandito sila sa GSIS side kasi humingi ng tulong yung GSIS president na bantayan yung side na yun. Kasi yung pintuan dyan sa in between Senate at GSIS ay nabubuksan lang kung galing ka ng Senado. Nasa kanila yung susi.
2: Mm-hmm.
1: So, hindi mabubuksan niya ng NBI from the other side at hindi naman binubuksan. Ang nagbukas niyan, itong Sergeant at Arms. Nakita nila nandoon, wala sa Senate premises. Tapos, nag-identify, tinanong niya, sino kayo? Di NBI. Ah, NBI pala, di dapat tapos na yun kasi supposed to be pares kayo nasa gobyerno, di ba? Hindi kayo mag-aaway. Tapos hindi naman lang nag-a-attempt na tumawid man lang ni isang step dun sa loob ng Senate premises. Biglang chinalis niya. Ngayon, even if pumasok dun, hindi mo pa rin pwedeng putukan. Kasi, di ba, government authority yan.
2: Oh.
1: Kahit sabihin pa magse-serve siya ng warrant, mandato nila yun, valid warrant yan.
2: Yun na nga eh.
1: Hindi mo pwedeng harangin. Bakit mo babarilin? O, ngayon, yun na ngayon po ang problema doon sa storya ni General Aplasca.
2: Mm-hmm.
1: Dinala niya eh, inano niya eh. Kumbaga ginawa niyang private army yung Sergeant at Arms eh.
2: Oo. Merong resolution na final si Senator Bam Aquino na imbestigahan yung nangyaring nangyari sa Senado. Magkaroon pa kaya ng time dahil yung impeachment ay nakasampa na diyan sa ano? Maasikaso pa kaya itong ng Senado na magkaroon ng investigasyon sa nangyari?
1: Opo, may panahon 'yan kasi ganito po doon sa aming schedule
2: Corona.
1: Impeachment po ni Chief Justice Corona. Sa gabi po yung sa hapon, paggabi yung impeachment.
2: Okay.
1: Sa umaga, Monday to Wednesday, yung legislative work, yung mga bills and resolutions, mga interpellations, lahat. Thursday, investigations. So yung Thursday, doon po pwede mong gawin yun. Thursday morning. So yung Friday, sila, off. Yung I think Wednesday afternoon ay Thursday afternoon ay for research and preparation. Ganun po. So may oras pa rin siyang kung gagawin niyan.
0: Sentry, yung may hinihipaghimok din mula sa Senado na suspendihin din daw po si NBI Director Matibag. Ano pong take niyo doon?
1: Eh wala naman nung basis eh. Ano ho bang naging kasalanan ni Director Matibag? Hindi ho ba sila Aplasca yung unang nagpaputok? Sila yung nag-instigate eh, nung firefight. Nakita natin ilang footages na from the NBA side, sa GSIS side, tsaka sa Senate side. Walang provocation at all. bumuhos lang ng putok itong grupo nila, General Aplasca, tapos they made it appear na inaatake, kaya nga itong si Senator Cayetano ay nagdadrama na we are under attack. By whom? Wala naman po, di ba? Pero kailangan nila yung ganung drama para nila malabas yung kanilang ano, na inaapi sila na talagang itong Marcos administration ay ginagamit yung dahas para makuha si Bato de la Rosa. Hindi nga eh. They were just there. Wala naman nag-order ng arrest that night.
2: Under siege daw sila nung gabing yon. Kinubkub sila. Mm-hmm. Nino, pero, nung isang tao.
0: Hindi, tsaka akala ko kinubkub nung buffet.
1: Ayun nga eh. So, ang daming ano talaga. Mga problema. Akala nila kasi they control the flow of information. Pero ngayon, nung real time, they gave the impression na talagang grabing chaos. Alam nyo, daming mga embassies na nagpapanik nun, nagtatanong kung ano nangyari sa Senado. Because that's their objective. That's the kind of image they wanted to project. Kaya yung media, ginamit nila. Pinatayo lang nila doon. Hindi nila pinapunta doon sa engagement area para hindi nila nakikita na ang pinapaputukan ay yung pader. Ang nakikita lang nila yung pumuputok yung sergeant at arms. Tapos sila na nagkikwento kung ano yung nangyari. Oh, so yun yung initial feed. Tapos yung live stream nga ng mga senador, nagpapanik. Pero nung when the smoke cleared, aba, lumalabas yung detalye. Eh kagagawan lang pala nila lahat yan. Kaya alam niya tong si Cayetano talagang ilang araw pa lang talagang ano na eh. Ginulo na talaga yung Senado, sinisira by the day.
0: Mm-hmm. Ito pang huling tanong ko na lang po, pangkiliting tanong din, may madadagdagan pa bang ilalabas na warrant of arrest ng ICC, Sentry?
1: Mga ilang buwan pa po ang antayin natin bago may lalabas. Yun lang po masabi natin.
2: Pwede wala pa po sa bulong nyo sa amin. Tatlo lang naman tayo nag-uusap dito eh. Wala nakikinig sa atin. Bulong nyo sa amin.
0: So isa-isa po ba to, Sentry? O pwedeng yung iba pang co-conspirators?
1: Ang sabi ko nga po, no, ang tansya ko rito, baka hanggang kay Bongo at Albayalde na lang ang pwedeng habulin. Maximum na yung kay Albayalde. All the rest na co-conspirators or co-perpetrators na na-mention, ay baka kapusin na po ng ebidensya. Kasi mataas po talaga yung threshold na kailangan abutin. Certainty of conviction. Yung pag-iimbestiga nila, kailangan makalap nila na ang assessment nila, certainty of conviction, bago sila mag-a-apply ng warrant. So, wala pa po tayo doon.
2: Ang isa lang pwedeng sabihin ni Senator Trillanes, basta yung susunod na ICC warrant, igogo talaga yan. Di ba, Sentry?
1: Yes.
2: Go, go na yan. Go na yung susunod na ICC warrant. Yan.
1: So yun po.
0: Maraming salamat, Sentry. Pinapatawa lang po namin kayo.
2: Salamat po, Senator. Maraming salamat po.
0: Yan po si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Ano oras na ngayon?
2: 14 na minuto na makalipas ang 5 ng hapon.
0: Ay, kumuha tayo ng mga report mula sa labas ng himpilan. Sino ba yan, Kuyang? Sino una natin?
2: Liderato raw ng Senado, hinimok ang ombudsman na suspindihin rin si NBI Director Melvin Matibag. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Kami, Jom.
3: Muli at John Rowe, hiniling nga ni Senate President Alan Peter Cayetano sa ombudsman na suspindin rin si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag kaugnay ng nangyaring parilan sa Senado noong Miyerkules. Kasunod yan ng inanunsyo ni Ombudsman Jesus Christian Remulla na pinatawan nila ng preventive suspension without pay sa Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca matapos itong aminin na siya ang unang nagpaputok ng baril sa mga tauhan ng NBI sa Senado noong gabing yun. Sa Facebook Live, sinabi rin ni Cayetano na naniniwala siyang nagsisinungaling si Matibag maging kay Pangulong Marcos Jr. Maling-maling impormasyon din umano ang binibigay ng NBI Director sa Pangulo.
4: May usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI. Samantalang nakita namin po yung video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the president. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives.
3: Una nang iginihit ng Matibag na walang NBI agent sa loob ng Senado at inirequest ng GSIS ang kanilang presensya sa premises nito nang mangyari ang putukan noong Miyerkules. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner!
0: Ay, isa pa! Department of Energy, paiimbestigahan ang malawakang power interruption sa Luzon at Visayas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Go ahead, Bert!
5: Ayon kay Energy Secretary Sharon Garee, iimbestigahan ng binuong Grid Reliability Task Force ang pagpalyas ng 500 kilovolts sa Yabas, Ilihan at Ilihan das Marinas transmission line na nagtanggal ng mahigit 2,400 megawatts ng natural gas capacity mula sa Luzon Grid dahil dito naapektuhan ang supply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng Luzon habang pahirapan din ang paglipat ng supply papuntang Visayas Grid na nakakaranas na rin ng manipis na power reserve. Sinabi ng DOE na agad na na-disconnecta sa grid ang ilang planta kabilang ang Ilihan at ERI Power Unit na pinalalapan ng forced outage ng Basinlok Unit 3. Isasagawa rin aniyang masusing technical assessment para matukoy ang ugat ng aberya at maaksyonan ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Anong oras na, Kuya?
2: 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.

0: ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thanks po sa mundo ng radyo. Nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite, baguhan pala ang mga ako rito, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung naging resulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
2: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita. DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga.

0: boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
1: Nagbibigay ng iba't ibang information.
0: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
2: Pag walang knowledge, walang power.
0: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, sige po kapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Taga Baleno, Masbate po ako.
0: High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
6: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
3: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Kung may matraffic sa kalsada, di ka mainit, magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
4: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 6.

0: 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
3: Anong take mo?
2: Ayos na ko yan.
4: 20 minuto makalipas ang alas 5.
2: Aba, eh baka nakakalimutan nyo ha. Ang impeachment ay nasa Senado na.
4: No.
2: Baka nakakalimot kayo.
4: Matagumpay na nadala doon sa kabila ng nangyayaring gulo nung gabi.
2: Oo. Humingi pa tayo na update. Ano na nga ba ay naasahan natin, lalo na may commitment ang Senado na magkoconvene ng impeachment court sa Lunes. Ayan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Congressman Terry Ridon, ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. Magandang hapon po, Kong Terry.
5: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-invita.
2: Mm-hmm. Eh ano po bang inaasahan natin sa Lunes dahil nga magkoconvene na ang impeachment court? Pupunta na po ba yung mga yung 11 member House Prosecution Panel at yung mga kongresista sa Senado o hindi pa po?
5: Tama po yun. Sa darating pong Lunes, inaasahan po natin, no? Batay po doon sa liham ni Senate President Aaron Peter Cayetano na magkoconvene na daw po yung Senate Impeachment Court. On May 18, no? So, yung pong 11-member panel ng House Prosecution ay pupunta rin po doon para tunghayan yung pong pagbubukas nito pong impeachment court po na ito.
4: Kong Terry, sinabi ni SP Cayetano na hindi niya inaalis na may mga attempt to regain the Senate presidency, ano? Wag lang daw masyado magmadali maging atat yung mga nanais na makuha ulit yung presidency sa Senate dahil sa hindi pa naman officially magsisimula yung impeachment, magpapadala pa ng mga summons, etc., maghihingi ng mga comments sa mga respondents. Kung sakali man na magkatotoo nga yung sinasabi ni Senate President Cayetano na maagaw ulit yung presidency sa kanya, yung pagiging pinuno ng Senado, anong may epekto ba to sa gagawing proseso ng impeachment sa Senado?
5: Well, yung pong pagpapalit ng liderato, labas naman po yung Kongreso at yung pong House Prosecution Panel, no, dito sa usapin po na ito.
4: Uh-huh.
5: So sila po yung magiging mapagpasya doon bilang mga senador at bilang kapulungan. Pero ang inaasahan natin, whether under any leadership, magkoconvene pa rin po yung Senate Impeachment Court ng alas 3 ng hapon sa darating pong May 18. So ayan po yung inaasahan natin. So kung magkaroon man po ng leadership chat, kasi ang mangyari naman po doon, magkakaroon po muna ng plenary session bago po ang lahat, no, kasi i-refer po yan doon sa order of business ng plenary po ng Senado. Sila ho yung magiging mapagpasya, no? Kung ano ho yung mangyayari po doon sa kanila pong kapulungan. No? Pero ang expectation natin, whether or not it is under Cayetano Senate Presidency or any other Senate Presidency, magtutuloy po yung impeachment convening, impeachment trial convening sa araw po na yun.
4: Oh, eh kasi alam naman ng marami na, well, ang fear nga ng marami, eh masyadong malicious yung timing ng pagpapalit ng leadership sa Senado dahil sa yung araw din yun ay pinagdesisyunan, pinagtibay yung articles of impeachment sa Kamara. And parang obvious na si Cayetano is a well-known close ally ng mga Duterte, hindi ba?
2: Tsaka how can another Kong Terry, how can another change in leadership kung sakaling mapalitan, kasi hindi malayo sa posibilidad ng posibleng mapalitan ulit yung kasalukuyang Senate President, paano po ito makaka-apekto doon sa proseso ng impeachment?
5: Ano, katulad nung lagi pong binabanggit, wala naman yung epekto yung pagpapalit po ng liderato sa paglalatag po ng impeachment case po ng Kamara, kasi pareho pa rin naman yung composition ng mga senator judges. Nagpapalit lang po yung liderato po ng Senado. So, kung kumbinsin pa rin naman po namin yung bawat isang senador, no, na mag-convict po sa pangalang Pangulo on the basis of the evidence in each and every ground, like confidential funds misuse, threats, unexplained wealth, at bribery. So, irrespective po of whoever will be the Senate President, yan na panin pa naman po yung magiging paglalatag po namin ng ebidensya sa Senate Impeachment Court.
4: Okay, kasi, bagamat sige, wala na tayong question, magko-convene yung Senate Impeachment Court dito sa impeachment. Ang magiging tanong kasi dyan with the current leadership ng Senado, yung conviction,
2: alam naman natin. Oh,
4: diba? Parang, hindi ba parang nakikita na natin kung ano magiging ano, kung ano magiging hatol with the current lineup ngayon ng majority?
5: Well, hindi rin naman ho, kasi ang totoo naman, naniniwala ho kami na makukumbinsi at makukumbinsi po yung mga kababayan natin. Yung po nga mga senador, no? Dito po sa pagkatumpak nito pong kaso na ito. Kasi halimbawa, balikan na lang ho natin yung boto sa Kongreso. Bago ho yung ebidensya, new and compelling evidence po yung unexplained wealth, no? So ano ho yung naging resulta ng boto? 257 votes. No? Sobrang layo, sobrang taas kumpara doon sa nagdaang taong boto, which is 215. So, in the same manner, tingin ko makukumbinsi rin po yung malaking bilang ng ating po mga senador pagka ho nalatag na maayos yung ebidensya. Yan po sa bagay po na yan.
4: Oo. Na-compose na yung ano, yung 11 prosecution panel dyan sa Kamara. May mga kanya-kanya na bang assignment kung anong articles ang hahawakan?
5: Well, ano po, actually halos lahat po ng mga 11 prosecutors ay may doubling mga assignments. No? So halimbawa, ako po ay naka-assign sa unexplained wealth at sa confidential funds misuse. No? So iba pong mga prosecutors nakahalo din po doon sa iba't ibang mga grounds din po. So ano naman po yan, sa totoo lang parang placeholder lang naman po yun, kasi our expectation naman po is each and every prosecutor can actually present all of the grounds. Kasi lahat naman po ng mga miyembro po ng prosecution panel, duman ho doon sa deliberations po ng House Committee on Justice.
4: Meron na rin kayong yung private
2: mga sa Lunes po ba?
5: Magpipinal lang ho kami ng mga private prosecutor. So I guess after finishing po this entire list of public prosecutors, we can also, we will be able to finalize the list of private prosecutors na tutulong din po sa amin.
4: Mga ilan niya mga yan, Kong?
5: Wala pa naman. Wala naman din actually yung limitasyon. No? Doon sa pwede pong tumulong ng mga abogado at mga law office, no? Doon po sa iba't ibang ground. Sa totoo lang, we need all the help that we can get, kasi ano naman po ito. Siyempre, magkakaiba ho yung tipo na ebidensya na kailangan po ilatag doon. Ano? So, halimbawa, yung threat. Ano ho yan? Talagang parang criminal practice ho yung very important ho na merong diin. No? Yung sa unexplained wealth, dapat mga banking experts, finance experts na may law background, no? Yung pong makakatulong din po natin dyan. So, marami ho ang pwede yung makatulong sa iba't ibang mga grounds to impeach and convict the Vice President.
4: May bagong listahan ba kayo ng mga private prosecutors o pagbabasihan lang yung mga private prosecutor last time?
5: Ano, yung mga dati naman po ay tumutulong pa rin at I think meron po mga bagong mga mukha na papasok po bilang mga private prosecutors. So hopefully as soon as we have the initial list, we can also introduce them to the public also.
2: All right, marami pong salamat, Kong Terry.
4: Kong Terry, thank you. Marami salamat po.
2: Ayan po si Kong Terry Ridon ng Bicol Saro Portalis at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. May kilala ako dun sa isa. Dun sa private prosecutor.
4: Ah,
2: abangan nyo. Abangan nyo.
4: Yung ngiti mo na yun, parang kilala ko rin.
2: Mula ko sa'yo mamaya. Pwede natin bigyan ng clue.
4: Ah, sige.
2: Jurassic.
4: Oh, sabi ko na nga pa eh.
2: Oh, siya. Paano? Happy weekend. Ay, teka lang. Hindi pa pala. Teka lang, ha? Ay, may nagpapabati nga pala yung Dante A. Ang Associates. Nakikinig sila lagi sa
4: Uy,
2: atin.
4: Uy, magandang hapon po sa inyo.
2: Magandang hapon po. Happy weekend!
4: Bye-bye!
1: ATM. Anong take mo sa DZMM? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
6: Lahat.
1: Kabanding. Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Gusto ko gamitin yung bell na yun. Kala mo naman nakapag-check out tayo. Hello, hello, hello sa ating mga kapamilya. Online, joining us for today para sa ating issue spotted. Solo flight muna ang aking kagandahan dahil si Tony Velasquez, ang ating partner, ay magiging Tony Velasquez Patrol mamaya. So, tayo po muna ngayon. Pero, kala ninyo, porke Biyernes na, matatahimik tayo ngayong maaksyon na linggo ng Mayo na ito. Hindi po tayo matatahimik, mga kapamilya. Dahil marami po ang mga nagaganap. Walang siesta-siesta sa balita. Opo, sa dami po ng mga nangyayaring mga pa-updates dyan. Grabe! Di po ba? Itong mga nangyari na itong nakaraang linggo, parang season finale nga ng isang TV series o ng movie series na hindi naman talaga natin inabangan. Pero nagsimula po talagang uminit ng uminit hanggang sa ayan na nga. Pumutok na nga parang pimple na hinuglang. Ano nga ba ang mga latest ngayong araw na ito? Sabi po siya o sa... Sergeant-at-Arms OIC ay suspendido nga po ng 6 months preventive suspension si Mel, tama ba? Aplaska? Opo, siya po ay binigyan ng 6 months preventive suspension para nga po dito sa pag-iimbestiga sa nangyaring paano ba natin ito tawag yan? Senate siege? Shootout? Kaguluhan? Barilan sa Senado? Habang iniimbestigahan nga po yan, o tama, Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ay binigyan po ng 6 months preventive suspension. Hindi lang po yan, meron pa pong bago. Naalala niyo po yung CCTV na hinahanap nating lahat? Yung CCTV footage nung nangyaring barilan. Abay, sinabi rin po ni Mr. Aplaska, wala pong CCTV footage doon sa area ng pinagbarilan. Nagulat ka pa ba? Diba? Parang hindi ko nga alam bakit hindi na ako nagulat. Nasasanay na ba tayo? Andito na ba tayo mga Pilipino sa perpetual state of disappointment na naging normal na yung pakiramdam sa atin? Diba? Sobrang normal. Ang init pala. Naramdaman ko, Hana, ang init pala. Totoong mainit pala dahil mainit din ang mga balita. So, magpapabukas tayo ng new electric pan dahil mainit pala talaga sa init ng mga nangyayari. Diba? Walang CCTV footage na nakita doon sa barilan area. Doon sa area mismo ng pinangyarihan daw ng barilan. Ang nakita na lang daw ay yung tail end na lang daw ng nung mga tauhan nila. Yung di ko nga alam bakit hindi nga po nakita ito. Isa pa! Meron na pong ilbo para kay Senator Bato de la Rosa, Immigration Lookout Bulletin Order para kay Senator Bato de la Rosa. Ngayon lamang po lumabas, Biyernes. Pero kailan po siya nakalabas ng Senado? Di po ba? Parang that was Thursday ng madaling araw, no? Kasi 2:30 a.m. na po iyon ng sumunod na araw na. And person of interest na po ang turing kay Senator Robin Padilla in connection doon sa kanyang possible lamang po, no? Possible na involvement sa pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises. Di naman daw po proper ang gamitin ang word na pagtakas kasi hindi naman daw po siya nakakulong doon. Kaya pag-alis lamang yan because according to them, the senator is free to come and go sa Senate premises dahil ang kanyang Senate protection ay ang protective custody ay isang pribilehiyo lamang na ibinigay sa kanya. Ayan po, no? Ilan lamang yan sa ating mga inaabangan. At syempre, paalala na rin po, habang maaga pa ng Biyernes ng gabi, ngayon pa lang po, i-charge nyo na ang lahat ng inyong portable fan, portable lamps, ilaw, cellphone, tsaka mga power bank po ninyo dahil naka-red alert po ang Luzon, ano? Naka-red alert po tayo until 10 p.m. So, meron na po yung mga rotational brownout na maaring mangyari. I can attest to that dahil po kahapon, kami ay na-rotational brownout. Isa't kalahati halos mahigit na oras yung wala kaming kuryente. Alam nyo, sabi ko talaga, matitiis ko na lang talaga na walang pera kesa walang kuryente. Ay hindi, binabawi ko yan. Mahirap din ang walang kuryente. Okay, walang kuryente na lang kesa walang pera. Pareho mahirap, ano? Kasi ang buhay natin dito sa Pilipinas, kahit na anong kayod natin, ay ewan ba natin, for some reason, ay hindi nag-i-improve. O kaya nga po, sige! Dami na natin napagkwentuhan. Sandaling panahon pa lamang po tayong magkasama sa programang Issue Spotted. Kasama niyo po ngayon, Rica Lazo. Ayan, maya-maya po ay... Wow! I feel so pretty. Bigla, parang na-magic bigla yung pakiramdam ko doon. Lumamig na kasi. Oo. Kaya po, ingat po kayo sa pag-uwi ninyo. 5:30 na, out na yan. Unless, aalis ka. Kasi it's Friday the 15th. May sahod na! So ano balak mo? Check out, bayad ng due date o may date mamaya. Ay, sarap naman. May lakad. Pero yung mga edad na 35 pataas, uuwi na yan. Gusto na niyan magpahinga. Ayaw na niyang mapagod agad-agad, diba? Kaya uuwi na tayo. Yung mga gustong umuwi na agad, makasama na ang pamilya. Or all by your lonesome ka muna because like me, you want your solitude, you value that. Go ka na dyan. Kung anumang balak mo, basta mag-ingat-ingat ka po. And... yun nga, tubig at saka yung mga kailangan mo i-charge mo na dahil hindi natin alam kung ang lugar niya ba ay tatamaan. Pero better to check your, ano tawag dito, yung area ng inyong mga power cooperatives para malaman kung affected po ba ang inyong lugar. Di naman siguro ganun katagal yan, parang an hour or two max na yan. And then balik na po tayo. So sige, kakayarin po natin yan mga kapamilya. Maya-maya po! Ating makakausap ang isa sa mga miyembro ng prosecution panel dahil kasabay po ng mga nangyayaring kaguluhan nung Miyerkules. Tama ba? Wednesday, Miyerkules, no? Kasabay po ng mga nangyayaring kaguluhan sa Senado ay na-transmit na rin po ang articles of impeachment from the lower house to the Senate. Ibig sabihin po niyan, hinihintay na lang po natin na mag-convene ang Senado bilang Senate Impeachment Court. Once mag-convene na po sila, ayan na po, magsisimula na po ang mahabang proseso pa po ito bago tayo darating sa pinakamismong trial. Yan po ang itatanong natin sa ating prosecution member mamaya. What can we expect sa kanilang paghahanda sa House Prosecuting Team, syempre, at yung aabangan din po nating paghahanda na gagawin ng Senado para nga po sa Senate Impeachment Trial ng Vice Presidente Sara Duterte. Ayan, no? Pangalawang beses na po ito na siya ay na-impeach, the first official ng bansa to be impeached twice. At hindi pa po natin alam, no, kung anong magiging balak ng Senado dito. We are also awaiting what's gonna happen on Monday dahil alas 3 po babalik ang sesyon ng Senado. At dun pa lang natin malalaman kung ano ang magiging plano ng Senate as an impeachment court dito sa kanilang pagtalakay sa magiging trial nga po ng Vice Presidente. Di pa natin alam kung anong magiging schedule nila, no? Because the former Senate President, Tito Soto, said na ang balak nila noon ay MWF nilang tatalakayin yung impeachment, pero hindi pa po natin alam ang magiging plano ng panibagong Senate President at ng impeachment court nga po dahil tayo po ay nabulaga, nagkaroon ng change of leadership netong Monday lamang. Wala pa po tayong idea of what's gonna happen by Monday, kundi abangers po tayong lahat. Kanina nakausap ko rin na nakausap namin ni Partner Peter ng umaga, isa rin po miyembro ng Senate ng House Prosecuting Team, si Congresswoman Bel Zamora. At sinabi nga po niya na maaring wala pang mangyari, wala pa silang gagawin, no, by Monday. But the whole House Prosecuting Team will be present doon po sa Senado pagdating po ng Lunes para nga po tignan kung ano ang mangyayari dahil ito na po ang pagsisimula ng Senate trial once mag-convene na nga po ang Senate Impeachment Court. Ayan, napakabilis naman po talaga nasa linya na natin ang ating Manila 3rd District Representative, member ng House Committee on Justice, chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, vice chairperson ng House Committee on Public, huhulaan ko yan, public accounts. Kasama natin Congressman Joel Chua joining us on the line. Kong Joel, good evening po. Ay, wait, afternoon pa lang. Magandang hapon po sa inyo, Kong Joel. Rica Lazo po sa Issue Spotted. Kumusta ka po?
1: Hi, magandang hapon, Rica, at sa lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kababayan ko sa ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila.
0: Hi, Congressman. Bago tayo mag-tanungan, tsikahin muna kita, Kong Joel. Kumusta ka naman po? Napagod ka po ba ngayong linggo sa dami ng mga nangyayari sa bansa natin?
1: Hindi lang po napagod. Nagulantang pa tayo para tayong nanonood ng teleserye.
0: Diba, sir? Parang movie lang ito. Ano ba ang nangyayari? Bakit ganun?
1: Akala po, yung batang kaya po, napunta na sa Senado.
0: Kaya nga po, ang malungkot doon, sir, wala tayo. Hindi man lang tayo kasama sa mga eksena. Diba, nanonood lang tayo. Pero nagulat ka po ba? Nagulat ka nga po tayong lahat, no? Dahil doon sa nangyari. Pero moving forward, dun nga po sa kaguluhan sa Senate, na-transmit na yung articles of impeachment. So, lahat po kami ngayon ay abangers na sa mangyayari on Monday. Pero hindi pa naman po kasi ito trial, Kong Joel, di ba? So, parang opening pa lang, mag-convene pa lang sila as a trial court. Right now, ano po ang plano na? So, sa inyo po muna ang tanong natin, yung ating yung prosecuting panel po muna. Ano na po ang inyong mga napag-uusapan, Kong Joel?
1: Well, unang-una, kami po ay patuloy yung paghahanda namin sa nalalapit po sakasakali, no? Sana matuloy na impeachment trial. Ang bawat isa po sa amin ay naghati-hati na po kami sa apat na articles of impeachment na inihaing. At ang bawat isa po sa amin ay may mga kanya-kanyang assignment na. Isa po yan sa mga paghahanda na ginagawa po namin. Yung pangalawa naman po ay nasa proseso po kami ng pagbibetting kung sino-sino yung mga gaganap na kapartner namin mula po sa mga private law office, mga private lawyers, dahil marami po kami natatanggap ng mga volunteer at mga kilala na mga trial lawyer.
0: Opo.
1: Pero siyempre binibet pa po namin sila isa-isa.
0: Ito po yung mga private prosecutors po ito, Kong Joel, no?
1: Tama po kayo dyan. Yan po yung mga paghahanda na ginagawa po natin. So, isa rin po sa mga kinukonsider namin at pinag-aaralan kung sa Lunes ay kami po ay sasadya sa Senado.
0: Opo. May pa-audition pa po pala ng private prosecutors? Hindi po pala yan.
1: Betting po ang ginagawa po namin. Siyempre ayaw naman po namin na tayo ay mapasukan, no, ng mga abogado na baka mamaya. Kasi alam mo, napakahalaga na yung confidentiality sa mga ganitong klaseng labanan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yan ay isa sa mga pinag-aaralan po natin.
0: Opo. Ayan pa nga po, no, dahil pag nagsimula na po itong impeachment, when the Senate convenes as an impeachment court, sinasabi nga po talaga na hindi na nga daw po pwede itong pag-usapan ng kahit anong miyembro ng Senado. But on the House prosecuting team, pwede pa rin po ba namin kayo ma-interview, sir?
1: Ang rule po dito ay ang merito ang hindi pwedeng pag-usapan.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung itatanong po ninyo ay yung mga nangyari, yung mga day-to-day na pangyayari, ako po yung naniniwala, hindi po ito kasama sa prohibition.
0: Opo. So, yung mga the finer details po, yung mga hindi lang pwede talakayin?
1: Yung mga merito ng kaso, yung mismong merit ng kaso, ay hindi po kami po pwede magkomento. Both po, sa parte po ng private ng public prosecutor, sa defense, mismo yung respondent at mga miyembro po ng Senado na tatay yung senator judges.
0: Mm-hmm. Ano po bali ang magiging papel ng mga private prosecutor to assist yung ating prosecuting panel?
1: Well, doon po sa ating sa rules na ginawa po nila, they will be under the direct control and supervision ng public prosecutor. They will be allowed to cross-examine. So, mga normal na lawyer din po na gawain. Kaya maghahati-hati po kami siguro ng trabaho dito.
0: Gaano po balik karami yung buong team ang lalabas, Kong Joel, kung madami na po yung bilang ng ating prosecuting team plus the private prosecutors? So parang aabot 20 pa po pala tayo?
1: Well, kung titingnan po ninyo, very voluminous kasi yung mga volume ng document na isasama po dito. With respect doon sa dami, pag-uusapan po namin, siguro mangyayari po dyan, per article din ang magiging hatian dyan.
0: Mm-hmm.
1: Magkakaroon ng team ng kada article.
0: Opo. Pwede nyo na po bang ma-isplok sa amin kung sino-sino po yung mga maghahati-hati per article?
1: Hindi pa po kasi final eh, kaya hindi pa po namin masasabi.
0: Mm-hmm. Alright. Kaso, buti na lang, majority po sa inyo na nakuhang prosecuting team ay member na rin po ng Justice Committee. Ano? So, hindi na po tayo masyadong mahihirapan dyan sa ating pag-aaral-aral. Kaso, sa dami nga po ng mga dokumento, ng mga ebidensya na kailangan nating i-sift through, ano pa po yung nakikita ninyong maaring maging weak points that you can still strengthen to drive down the point ng mga impeachment articles po natin?
1: Pinag-aaralan pa natin yung maalala ninyo, yung ITR hindi pa nailalabas.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ito yung nakalaman doon sa box. So, pag-aaralan pa natin kung kailangan pa itong ilabas dahil nga doon sa sinasabi ng commissioner ng BIR. No, na prohibition.
0: Mm-hmm.
1: Lahat po 'yan pag-aaralan namin. At saka isa pa sa mga pinag-aaralan namin yung mga possible na mga legal na obstacle na harapin namin kung sakasakali dahil hindi naman sigurado ko na marami pa rin mga constitutional issue, mga jurisdiction na mga tatanungin pa rin po 'yan o kukwestiyunin. So lahat ng mga 'to ay ina-anticipate po natin.
0: Sabi po ng Senate President ngayon, maaring tignan o maaring gamitin yung Senate rules nung nakaraang impeachment. Pero open naman po talaga for new rules itong i-constitute na panibagong Senate Trial Court. Ano po yung nakikita ninyong maari nilang ayusin pa? O na kasi ayaw naman po talaga nating isipin na magkakaroon ng bias because of the makeup ng majority, ano? So may nakikita po ba kayo na maari nilang gawin that may say na may pinapaboran yung kanilang magiging rules?
1: Well, kung babasahin po ninyo yung rules nila, supletory naman yung rules of court. Nakasagay po dito, supletory yung rules of court. So may mga suggestion po kami na baka po pwedeng idagdag.
0: Mm-hmm.
1: But in the meantime, hangga't hindi pa po ito na-final, hindi pa namin na-finalize, ay hindi pa po muna namin ilalabas. Titignan din namin kung ito ay magiging katanggap-tanggap din po sa kanila.
0: Mm-hmm. Pag-usapan naman po natin yung proseso pag nag-convene na po yung Senate Court. Ano na po yung ating mga i-expect come Monday onwards?
1: Well, unang-una, siyempre, yung entry of appearance muna namin bilang mga public prosecutor. Gagawa po kami ng sulat na kami po ay mag-e-enter ng aming appearance sa Senado. At inaasahan din natin na mga senador ay manunumpa once na ito'y na-convene na yung impeachment court. Ang unang-unang gagawin ng mga yan ay manunumpa sa kanilang tungkulin bilang senator judges.
0: Mm-hmm.
1: Of course, doon sa panunumpa nila, nakalagay doon na inaasahan natin na sana gawin din po nila na sila ay mag-exercise ng political neutrality.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, dapat hindi po sila maging bias at mag-decision sila base lamang sa ebidensya na nailatag po sa harapan po nila.
0: Mm-hmm. Kayo po ba ay umaasa na ang magiging Senate Impeachment Court ay magiging impartial doon sa ating mga ipepresentang ebidensya?
1: Alam mo, Rica, ang isa sa mga mahalaga no, na nagaganap na papel dito ay ang publiko. Maliwanag doon sa kanilang rules na itong pagsasagawa ng impeachment trial ay gagawin ay open for public. at malaking bagay na mag-participate ang mga maumayan, lalong-lalo na ang mga media. Kagaya po ninyo, malaki po ang inyong magiging papel dito. Kaya kung tayo po ay magtutulong-tulong, ako naman po naniniwala ng mga senador, ng mga halal ng taong bayan, ay magdadalawang isip kung sa sakali. Kung meron man dyan siguro, mangilan-ngilan, pero karamihan po dyan, ako po'y naniniwala, natutup din po nila ang kanilang sinumpaang salaysay at makikinig din sila sa mga panawagan ng taong bayan.
0: Pero kung Joel, ano ba talaga ang role ng taong bayan dito? Kasi kung titingnan naman po natin, ang pagdedesisyon naman po ay talagang ang Senado naman po talaga yung decision nila. The opinion ng mga tao, where does it fall?
1: Alam mo, nung nakaraan, kung maaalala mo, may mga ginawa no, na sinasabi nila na ay i-dismiss nila outright itong impeachment complaint. Pero siguro dahil na rin sa mga nangyari noong nakaraan at dahil na rin sa ingay na nag-cause ng taong bayan, kung makikita mo, samot-saring mga kritisismo ang inabot ng mataas na kapulungan. So kung makikita mo, talagang ngayon iba na ang tugtog ng Senado at sinasabi nila that they will proceed sa trial for tweet. So, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ito.
0: Ang Vice Presidente Sara Duterte po ay nagsasabi na wala talagang ebidensya ang hawak para nga po sabihin na may malakas kayong ilalabas na kaso against her as on the impeachment trial po mismo, no? Pero kakailangan sa palagay niyo po ba ay kakailanganin niyo pa rin ang kanyang presensya to attend, or you think what she's saying na walang evidence ay wala naman pong katotohanan?
1: Alam mo, siguro napanood naman ninyo yung trial namin o yung hearing namin sa Committee on Justice. Kayo ang makakapag-usga kung wala naman talagang ebidensya na naipresenta. Di po ba? Alam mo, matagal na nilang sinasabi na wala talagang ebidensya, pero ang totoo niyan, sila ang walang ebidensya na naipresenta. Wala po silang ebidensya na pinresenta na magre-rebat sa lahat ng mga aligasyon na ibinatupo sa kanila. Hanggang ngayon, nawawala pa rin at tinatanong pa rin ang taong bayan o yung 125 million kung papaano nagamit at nailustay. Hanggang ngayon, ang taong bayan nakita na yung sell-in diniklara zero cash on hand, zero cash in bank at hindi tumutugma sa ipinresenta ng AMLAC kung saan merong 6.7 billion transaction na pumasok at lumabas. Total. So, yung threat na kung saan pinagbantaan ang presidente, ang kanyang may bahay, ang first lady at ang former speaker, ito pong lahat ng ito, kung siya po ay sinasabi nila na ay hindi pa sapat na ebidensya, malamang hindi ko na po alam kung ano pa po ang ebidensya na hinahanap nila.
0: Opo, kaya ko rin po yun natanong, Kong Joel, no? Dahil sabi niyo nga po, malaki ang role ng publiko dito, ang ating public opinion. The Vice President commands a lot of following, no? A very huge following. Pero nakita din po natin na merong mga nagiging effect yung nangyayari at hindi niya pagsipot sa taong bayan, even doon sa survey ratings po niya, nakikita po natin ang difference. And we also saw a huge number ng mga congressmen na tumalon and voted for the impeachment to be transmitted to the Senate. Bigger amount o mas malaking bilang ng mga pumaya kesa nung nakaraang taon nga po, no? So sa palagay niyo po ba may pag-asa pa po ang taong bayan na makita matutong maging mapanuri sa mga ipinapakitang ebidensya sa kanila at hindi maging bulag doon sa mga ipinapakitang articles of impeachment?
1: Alam po ninyo, hanggat may buhay, may pag-asa. Sabi nga nila. Kaya ako naniniwala, no, kung di tama po kayo sa lahat ng sinabi ninyo, in fact, yung boto na 257 ay hindi rin po namin inasahan.
0: Mm-hmm.
1: Ako, tinarantsa ko dyan, siguro mga nasa 180 to 200, maswerte na kami.
0: Mm-hmm.
1: Pero nung lumabas ang actual na botohan, 257, maski kami nagulat. And in fact, tinanong ko yung mga ibang kasama natin, na kaibigan natin sa kamara, kung bakit bigla nagbago sila. Sila mismo nagsasabi na nung una, nung bumababa sila sa kanilang mga constituents, sila ay nakikipag-usap. Malaki ang naging epekto nung nangyaring hearing o pagdulog sa hearing kung saan naglabasan yung mga SALN, yung mga AMLAC. So, pati yung mga taong bayan, kung makikita natin sa survey, pumapalo na sa more than 80% yung sumasang-ayon at may kagustuhan na matuloy itong impeachment. At interesado rin sila na makita at madepensahan ng Vice Presidente kung meron man siyang depensa. Kaya lahat ng ito po ay sana matuloy. Sana po ang ating mga mahal na senador, ginagalang na senador, ay pakinggan ang hinanaing ng taong bayan. Anyway, lahat naman po yan ay nasa kamay na po nila. Monday, titignan at manonood po ang buong bayan.
0: Tama po kayo dyan, sir. Kami din po, nakatutok na ngayon pa lang. Dahil ready na po kami by Monday. Congressman, maraming salamat po sa panahon. We'll talk to you again soon po pag may update na dito. Thank you, sir.
1: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
0: Thank you po. Mag-weekend ka rin, sir. Ingat. At kailangan natin ng mga pahinga, mga kapamilya, di ba? Ating Manila 3rd District Representative, Congressman Joel Chua, at miyembro nga rin po ng House Justice Committee and prosecuting team ng lower house sa impeachment ng Vice Presidente. Ayan, di ba? Kailangan nating i-compartmentalize yung sarili natin at ang mga isip natin pag tumatalakay tayo ng napakaraming balita because nag-o-overlap na eh. Ano ba? Nagiging maksyo na lahat. Parang anim na buwan tayong walang ginagawa, chill-chill lang tayo na naghihintay kung anong mangyayari. Biglang eto, isang linggong pag-ibig. Lunes, di ba? Parang ganyan. Biglang may nagpakita. O, tapos sunod-sunod na nga po. Sa susunod na Lunes, ang aabangan naman po natin ay ang pag-convene ng Senate Core. Abangan niyo po yan. Magkakaroon po tayo ng magandang usapan bago pa po magsimula ang Senado. Para nga po tayo ay ma-educate, no? Malaman natin kung ano nga ba ang magiging proseso, what can we expect, ano yung mga paano sila magsisimula as a Senate impeachment court, and so on and so forth. Lahat po yan tatalakayin natin sa Lunes, kaya mag-tune in na po kayo. Alam naman po namin na hindi talaga kayo mawawala kasi araw-araw nga po mga kapamilya sa paghahatid po natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon ng mga nangangailangan, eh nakamit na nga po ng DZMM Teleradyo. Tayo po yon. Ang pagiging number one cable news channel sa Metro and Mega Manila. Sa TV audience measurement nga po sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Salamat po dahil sa inyo, number one ang DZMM Teleradyo. But wait, there's more! Hindi pa po tayo nagtatapos dyan dahil ang DZMM Radyo Patrol 630, number two na rin! Number two AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa first quarter ng 2026 radio studies ng 55 Blue, yung dati pong Kantar Philippines. So, ito pong milestone na meron po kami ngayon ay malaking pinagpapasalamat po namin sa inyo, sa ating mga kapamilya na kasama natin araw, gabi, weekday, weekend, anumang mangyari, nandyan po kayo. Kaya maraming salamat po mga kapamilya sa inyong patuloy na pagsuporta. Nako, 6:01 agad ng gabi! Be, akalain mo yan? Nakapagpa-reserve ka na ba ng restaurant na pagdadata nyo mamaya? Kung hindi pa, hanap ka na lang ng iba dyan. Basta makakain kayo, okay na yan. Magbabalik po tayo. Kasama nyo pa rin po, Rica Lazo, para sa programa Issue Spotted.
2: Issue Spotted sa DZMM. Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
7: Sa house.
6: Pretrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
4: Sa tulong ng tamang health information.
8: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
4: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
9: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
4: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
11: Kape!
12: Good morning!
4: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
13: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Issue spotted.
1: And we are back. Dahil 6:04 na nga po, naku, marami pa tayong mga kukuning mga Radyo Patrol report. Ang zibag ng reporters natin yan, na marami sila! Unahin natin, Bureau of Immigration, kinumpirmang natanggap na ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
2: Rita, agad nakikipag-ugnayan ang Bureau of Immigration sa mga law enforcement agency sa sandaling mamataan si Senador Ronald Bato de la Rosa sa lahat ng mga international port of entry at exit sa bansa. Kasunod ito ng kumpirmasyon ng Bureau of Immigration na natanggap na ng kawanihan ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Senator de la Rosa ngayong araw. Ayon kay Justice, ipinagputos ni Justice Secretary Frederick Vida sa visa ng ICC Warrant of Arrest na arestuhin si De La Rosa kapag nagtangka itong lumabas ng bansa. Sa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order, ilalagay ang pangalan ni De La Rosa sa watchlist system ng Immigration upang mamonitor ang galaw nito. Matatanda ang sinabi ng Immigration kamakailan na wala pa silang namomonitor na travel history ni De La Rosa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, CZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Pero Bert, bago ka umalis, wala din bang any information kung nasaan, kung nakalabas na ng bansa si Senator Bato de la Rosa according sa immigration?
2: So far, Rica, no, wala pang natatanggap na informasyon, wala pang namomonitor ang Bureau of Immigration na travel history o yung info kung meron ng pagtatangka na lumabas Senador de la Rosa sa bansa.
1: Mm-hmm. Pero kasi ito ay yung mga legal channels lang natin, no? Airport, pati ba sa port, yeah, na may ILBO? Pag sinabi bang ILBO, pati mga pantala natin kasama covered nito?
2: Pag domestic, Rica, yun ay hindi saklaw na ILBO. Ang nasaklaw lang ng ILBO ay yung mga international port of entry. Like mga kung ang pumili seaports, actually wala naman tayong seaports na international retail.
1: Oo, hindi.
2: Meron lang tayo ay airport, yung international airport. So yun lang yung matinsit ang pagbabantay kay Senator de la Rosa kung mamataan siya doon sa mga international port of entry natin.
1: Itong
2: ILBO na to ay for the legal channels, yung mga official channels.
1: Yes,
2: ang magiging challenge dito, Rica, ay yung baka mamaya dumaan ng backdoor.
1: Ayun nga.
2: Yung mga backdoor challenge.
1: Ang
2: magiging challenge ngayon sa law enforcement. Kung paano nga mamamonitor. Siyempre, dyan napapasok yung intelligence. Hindi na yan sakop na nga ng immigration kasi ang kanila naman talagang binabantayan ay yung mga official port of entry lang ng bansa.
1: Hindi ko nga naman naisip na hindi kasama ang ano doon. Kasi naisip ko lang, di ba, yung mga domestic na paggalaw, maraming mo lumabas doon naman ang tawi-tawi, parang yung tawi-tawi yung exit point palagi ng mga nag-aalis ng bansa.
2: Yung mga nagba-backdoor,
1: di ba? Pero tama, domestic nga naman kasi ang ating mga seaports. Maraming salamat, Bert Dizon. Ingat ka dyan. Happy weekend, Bert. Ilan pang mga report, Ombudsman sisilipin kung staged ang nangyaring gulo sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
3: Rica, sisilipin ng Office of the Ombudsman kung scripted ang kaguluhan sa Senado nitong Miyerkules na gabi hanggang kahapon ng madaling araw. Ayon kay Ombudsman na si Kristen Limulya, sinuspindi sa Senate ang Senate Arms Law Plus ka para maiwasan, ma-influensahan ang sinasagawang investigasyon. Anya, unforgivable o hindi mapapatawad ang pagpapaputok ni Aplaska ng barilaban sa law enforcement. Palapat na-discover niyang si Aplaska ang unang nagsuot ng bulletproof vest na anya lumalabas na may intensyon ito.
4: Merong taong sinasabi sa law enforcement papatasa ko sa inyo, papaputok ng balas sa kanila. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin niyo? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement, sino ka? Not even the president will do that. Who has the power? Not even us. Nobody here can say that. I'll do that.
3: Bukod sa sa USAA, kabilang din sa mga iimbestigahan ng National Bureau of Investigation, ang TNT at ang lahat ng nasa Senado ng mangyaring insidente. Ihingan din ang ombudsman ng affidavit ang mga miyembro ng media na nasa loob ng Senate. Umaasa seremonya na sana'y walang mawawalang clip sa hiningi nilang kopya ng CCTV footage sa Senado. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
1: Kelly, onting katanungan, no?
3: Yes,
1: ang ombudsman ay humingi, nag-issue, no? Sabi na ba yung hiningi nila sa mga media para isurrender lahat ng mga footage na meron sila?
3: Yes, naglabas na ng subpoena, nag-issue na ng subpoena ang ombudsman para dun sa mga footage ng media personnel sa naroon mangyari yung insidente. At maliban pa dito, Rica, iimbitahan din ang ombudsman lahat ng senador na nandoon na mangyari yung putukan doon sa loob ng Senado.
1: Nagbigay ba sila ng komento doon sa sinabi ng OSAA na wala silang makitang CCTV footage nung pangyayari?
3: Actually, ang binigyan lang ng komento ni Ombudsman Limulia, Rica, ay yung kumalat ngayon na video sa social media kung saan sinasabi doon na itago yung mga CCTV footage. So ngayon, kapausapin kabilang, sabi ni Rimulia, kabilang siniimbestigan ni Sen. Robin Padilla at Sen. Jinggoy Estrada na nagsabi na itago yung CCTV footage. Ngayon, kung sakaling makulangan ng clip o ng CCTV footage, sabi ni Rimulia, posibleng si Sen. Jinggoy ang unang paghihinalaan.
1: Mm-hmm. Pati ba yung mga videos from personal effects ng mga media ay hihingin din?
3: Yes, Rica, yes. Kasi ba yan sinabi kanina na Rimulia na pati yung mga videos mula sa media at mga reporters ay isasubkina ng ombudsman.
1: Oo, yung kanilang cellphone na yan, not just the official camera na gamit.
3: Mm-hmm.
1: Alright, sige.
3: Mm-hmm. Tama, Rica, tihingin din ang affidavit itong mga reporters.
1: Alright, sige. Maraming salamat, Kelly Cordero! Isa pa, pinatitiyak ng Malacañang ang maayos na paggastos ng pondo sa nakabimbing priority projects ng gobyerno. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
0: Rica, pinulong ng Malacañang ang ilang ahensya ng pamahalaan para alamin ang estado ng pagpapatupad ng mga prioridad na proyekto ng administrasyon. Inatasa ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga ahensya na agad resolbahin ang mga nadiskubring underspending o kulang na paggastos sa ilang proyekto. Sa kabila ng pagiging prioridad, sa datos ng pamahalaan aabot na sa 1.287 trillion pesos na alokasyon ang nailabas ng gobyerno ngayong ikalawang quarter para sa mga priority projects at karapatan umano ng taong bayan na maramdaman sa lalong madaling panahon ang benepisyo ng mga ito. Nagpresenta naman ang mga bagong patakaran para sa procurement ng mga opisyal para mapabilis ang pagbili ng mga proyekto para mabilis ding matapos at mapakinabangan. Binigyang diin ni Recto ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pagtatapos ng mga priority projects para makabangon ang ekonomiya mula sa epekto ng mga nangyayari sa loob at labas ng bansa. Kabilang sa mga dumalo sa pulong, ang mga opisyal ng Department of Agriculture, DOTR, DPWH, Department of Education at DBM na may mga hawak ng big ticket programs ngayong taon. Samantala, Rica, umiyahing Cagayan si Pangulong Marcos ngayong Biyernes para sa inaugurasyon ng Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center at paglulunsad ng bawat bayan may kinabang program sa Tuguegarao City. At yan ang balitang kumpirmado. Siguro

0: budget ang tinitingnan natin na naka-allot dito sa priority projects na sinasabi ay dapat nating bantayan?
1: Iba-iba kasi ito, Erika, eh. Depende sa kung anong mga ahensya yung nagpapatupad ng mga priority projects na ito, no? Pero as far as na-mention ng Malacanang, ang may kinalaman sa mga proyekto dito ay particularly ang Department of Agriculture, DOTR, DPWH, DepEd at ang DBM. Ang sinasabi lang dito ng Malacanang ay dapat masigurado na dahil may nakalaang budget naman para sa mga programang ito ay dapat maipatupad sa lalong madaling panahon at matiyak na lahat ng pondong inilaan sa mga ito ay doon talaga napupunta sa mga proyektong yan.
0: Okay, nabigyan ba ng panahon to discuss yung mga flood control projects na naging issue before? Will there also be budget for that and anong plano?
1: Hindi na banggit ng Malacanang, Rica, kung kabilang doon sa mga napag-usapan ay ang flood control projects. Pero kung maaalala natin, kung tama lang din ako ng memorya, no, last year nung pumotok yung issue ng flood control projects, sinabi noon ni Pangulong Marcos na scrap muna o tanggal muna sa alokasyon ng national budget yung para sa flood control projects. Pero meron ding mga naging pagbabago kasi after some few months dahil na-realize din ng ilang mga opisyal na kailangan na merong mga proyekto para sa ating flood control para maagapan yung labis na pagbaha kapag dumating na naman ang tag-ulan.
0: Okay, maraming salamat Christian Yosores at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: 6:40 na po, may panahon pa tayo para kunin ang ating susunod na panauhin para nga po sa issue spotted. Dahil eto na nga po tayo, merong ilbo para kay Senator Bato de la Rosa. Ang kanyang pagtakas ay mainit pa rin sa usapin. Wala pa rin, ang daming issue eh, no? At syempre, apektado dito ang magiging takbo ng diskusyon natin pagdating sa ICC. Ano po, at ang hearing ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity dahil hindi lamang po etong si Pangulong Duterte kundi ngayon may arrest warrant na rin for Senator Bato de la Rosa who is now currently at large. Hindi natin alam kung nasaan sila at hindi pa natin alam kung may ilalabas na rin bang mga susunod na arrest warrant para sa ilan pang mga pinangalanan as co-perpetrator. Pero yan po ang ilan sa ating mga pag-uusapan kasama ang ating Suki pagdating na nga po sa usapin ng ICC, ang ating ICC Assistant Counsel, Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR, ang forever chill na chill, Attorney Maria Cristina Conti. Good evening po, Attorney. Kumusta ka na po? Happy Friday.
3: Magandang gabi, Rica. Happy Friday din from Bacolod.
0: Ayan, ang ganda naman. Ma'am, dyan sa Bacolod, chill na chill ang mga kaganapan. So, ibig sabihin ba niyan, hindi kayo nawindang sa mga nangyari na nakaraang araw?
3: Well, may iba kasing priority din. Nag-fact-finding kami doon sa Toboso Massacre.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: So, parang bumigat lalo.
0: Oo nga, dami yun na nang dala-dala.
3: Oh, pero okay lang kasi EJK din ito. Kaya ito pala yung nangyayari kay Bato. Basta sa parte naman ng mga biktima, ready kami.
0: Mm-mm.
3: At meron nga kaming bagong plano.
0: Ano yan? Ayan, sige, pwede na po ba i-explore sa atin yan, Attorney?
3: Oh, so Rica, dito sa ICC kasi, may team na tawag yung confirmation of charges hearing. Equivalent nun, parang PI sa atin, preliminary investigation. So kanina nung nag-uusap kami ni Nery Colmenares, parang sabi namin, diba, pwede ka namang absent sa confirmation of charges hearing.
0: Mm-hmm.
3: Technically, si Bato, 6 months nang hindi nahuhuli, talagang at large na. At ibig sabihin din, pwede namin i-push yung proceeding sa ICC na magpatuloy na ng confirmation of charges hearing kahit hindi pa nahuhuli. Mm-hmm. Taon kasi yun, para lumabas siya at mm-hmm. iharap niya. Ito yung lawful remedies na pwede niyang puntahan.
0: Mm-hmm.
3: So yung confirmation of charges hearing, pwedeng umabsent yung suspect. Kaya tingin namin, pag-aaralan namin ito, titingnan namin sa mga biktima para lang ma-push forward yung proceedings. Hindi yung bitin, kasi sa ngayon, di kung hindi sumipot, wala. Technically, hindi pa naman trial, so we could proceed with pre-trial processes.
0: Mm-hmm. Pero
3: so, pag-aaralan namin ito.
0: Oho. Pero kailan po ba, di ba, yung napag-usapan na po tayo prior, yung stage sa hearing kung kailan hindi na talaga pwedeng umabsent?
3: Sa trial yan. Oo. So,

0: katulad nung kay Duterte, sa launan, kapag sa trial, hindi na siya, mahirap. Kumbaga pwede naman siyang umabsent sa ibang araw, pero hindi lagi.
1: Opo.
0: Kaya may particular period, particular dun sa basahan ng sakdal.
1: Opo.
0: Pero dun sa, kung separately, sa kaso naman ni Bato, wala pa yun, medyo malayo pa yun. Kaya iniisip namin, go lang tayo dun sa ICC process kay Duterte Bato. Total, meron ng finding that there is reasonable basis to believe that he is responsible for crimes against humanity.
1: Opo. But will this be a separate trial or will this be in conjunction doon sa trial ng dating Pangulo?
0: It will be separate. Kaya wala naman kaming, chill na lang kami dahil hindi naman kailangan ihabol si Bato de la Rosa sa kaso ni Rodrigo Duterte. Magkahiwalay itong uusad, pero syempre iniisip lang namin yung mental focus mo. So sa ngayon, hindi pa nagsusuloy ang trial, naghahanda pa lang sa trial, medyo fresh pa yung information, yung pagpresenta ng ebidensya, sa confirmation of charges kay Rodrigo. Eh kung kumbaga malapit-lapit kahit paano yung confirmation of charges din ni Bato, eh di mas ano yun, mas maluwag kesa sa balikan natin ang confirmation of charges hearing later in life. Eh dito na tayo sa medyo fresh pa ang mga kaganapan.
1: Yes. So ibang klaseng team din po ito ng prosecutors at ibang klase rin ng defense team on your end ang maghahawak nito.
0: Opo, sa amin ay victims naman. So iba malamang ang defense niya, iba ang prosecution team. Depende yan kung paano pagpapasahan ng prosecutor. Siguro meron silang someone in common. Pero magkakaroon ng magkaibang tao na person in charge, definitely. Pero malaki naman yung sa prosecution team. Kaya meron silang, kumbaga, one who would, kumbaga, jump among the cases, whether it's Bato's case or Rodrigo's case, malamang yan si Mantiyaye. Si Mantiyaye yung parang overall eh. Pero separate ang team, kaya maghanda siya. Hindi ito yung aasa siya kay Peter Haynes.
1: Ang bagong
0: ano. O kaya Nicholas Kaufman.
1: Opo.
0: Si Bato de la Rosa, hindi niya po pwedeng gawin yan.
1: Opo. Speaking of Peter Haynes, since nabanggit niyo na rin po siya, no, panibagong what do you call this? Panibagong defense lawyer ng dating Pangulong Duterte. Kilala niyo po ba siya and how he thinks or how he move, how he acts para kahit papaano ay mapaghandaan natin yung mga posibleng gawin niyang bagong plano for the former president?
0: Ano siya, dating presidente na parang ito IBP namin sa ICC. International Criminal Court Bar Association. Naabutan ko yata siya o si Philip Ambak na kasi ngayon. Pero naririnig, alam mo yon. At doon nga sa kaso ni Coney. So si Joseph Coney ay isa sa mga suspects na hindi pa rin mahuli-huli hanggang ngayon. Noong September, nagtuloy sila ng confirmation of charges. Itong si Peter Haynes ang abogado. Kaya doon ko siya ulit na kita in action. Mukhang, ano naman, bihasa. Ang tinitingnan lang namin, kahit gano'n ka ba naman kabihasa, kung papaano yung facts o yung papaano yung akusado mo, kung hindi naman ayon sa gusto mo yung takbuhin ng kaso. So, inaabangan din namin. Pero, ang kailangan lang talagang paghandaan, mag-focus ka dun sa kaso mo, which is building the case on the part of the prosecution at sa part namin sa victim, yung views and concerns nila.
1: Opo. So, going back lang po dun sa sinabi ninyo, attorney, kahit hindi pa nahuhuli, pwedeng ituloy yung kaso. So, kahit hindi pa nahuhuli si Bato, Senator Bato, ay maaari po palang mag-move forward itong sa ICC case against him.
0: Oo, tama. Yun nga yung inaaral namin kung ano ba yung simpla ng mga biktima. Magtuloy kami sa kaso ni Bato ng confirmation of charges hearing. Kung hindi pa siya mahuhuli, edi hindi matutuloy ng trial. Yun lang naman ang kaibahan. Pero at least, nakausad na.
1: Oo,
0: diba?
1: Nakahanda na.
0: So, pwede po na wala si Bato habang tinatanong o pinag-uusapan ano ang charge. Kasi natagalan pa din tayo doon, di ba? May proposal ang prosecution, pero wala pang approval ng pre-trial chamber. So yun yung isang pwedeng pag-isipan para hindi naman tayo bitin dito sa kaso ni Bato.
1: Opo. Mukha po bang merong clamor in ICC to discuss itong itong kaso ni Bato, or more nakafocus tayo ngayon for the former president?
0: Ako, parang on the whole, ano sila, pwedeng dapat pag-thinking na natin ito ng magkapareho.
1: Mm-hmm.
0: Kasi it's the same fact, it's the same incident, almost. Ah.
1: Mm-hmm.
0: It's the same theory. Kaya kung ako sa ICC, na imagine ko sa prosecutor, ay mas mabuti na pag-usapan ng halos sabay.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung magkahiwalay. Pero sa bahagi ng ICC, I would say, ay handa sila at ready talaga silang go na go sila sa trial ni Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, I would say, ready din sila sa kaso ni Bato. Last year pa pala ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya siguro ang best case scenario na huli itong isa, 2026 sana, dalawa yung nililitis.
1: Mm-hmm. Okay. At talon po ako on a different topic, attorney, dahil medyo makukunti na lang yung panahon ko with you. Dahil umuugong na naman itong interim release pagdating nga po sa dating Pangulong Duterte. Akala ko po ba tapos na tayo sa usaping ito? Eh ang mga supporters ng dating presidente, eh parang ito na naman yung ginagawang ingay ngayon.
0: Yung interim release, ganun pa rin ang parameters, ganun pa rin ang batas. So, kailangan, number one, babalik siya kapag pinatawag. Number two, hindi siya gagawa ng dagdag krimen. Number three, hindi niya sisirain yung proseso. Pero yung sinasabi nila na changed circumstances ay isang factor.
1: Mm-hmm.
0: Yung review kasi ng detention every 120 days. So
1: mm-hmm.
0: papatak na nga naman
1: mm-hmm.
0: sa June ang 120 days after yung hearing natin ng February.
1: Mm-hmm.
0: So ano lang naman to, normal na okay. review ng detention.
1: Mm-hmm.
0: Pero humihirit ngayon yung defense na baka naman pwede natin tingnan na change circumstances
1: mm-hmm.
0: yung pagkakadapa-dapa niya sa ICC daw.
1: Mm-hmm.
0: Tingnan natin, pero mukhang tingin ko hindi pa rin obra kasi ganun pa rin yung standard.
1: Oh, iba yung nadapa na naalala ko kasi meron din connect doon sa ICC yun eh. Di ba yung dapa-dapa na yan? Ito po bang nangyayari ngayon kay Senator Bato? Can they also use this as point of argument for the maaring yung sinasabi nga po nilang change? Ano po yung term na ginamit ninyo?
0: Change circumstances.
1: Opo, change Uh-oh. Circumstances. Can this be a point of argument?
0: Hindi.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman. Kasi ang change circumstances kasi usapin ko ng interim relief.
1: Mm-hmm.
0: So, dati humiling sila tapos na-deny.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, pwede silang humiling ulit. Until forever, no? Want to sawa. So, mm-hmm. sabihin lang nila, ay, hindi na yung sitwasyon, hindi na yung katulad nung dati, may na iba.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, hihirit ulit kami, iba na yung sitwasyon. Ganon. Mm-hmm. Siyempre kay Bato, wala siyang exercise na dating kaso or dating circumstansya niya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, intayin natin, masyado pang maaga. Kasi kailangan niya muna magpahuli bago siya humiling na mapalaya.
1: Ayan, ako, mukhang ang dami natin inaabangan, attorney. So, pwede po bang huwag kang magsawa sa pagsagot ng mga tawag namin? Dahil kailangan ka namin to explain all the parts. Sige po, we'll leave you for now po muna to enjoy the rest of your weekend. Magpahinga ka pa rin po kahit na busy ka dyan sa Bacolod City. Salamat sa inyong panahon, attorney. Good evening po.
0: Salamat po. Bye, hapon.
1: Opo, thank you. Ang ating ICC Assistant to Counsel, napakadaling kausap to explain what's happening in ICC at Secretary General nga po ng National Union of People's Lawyer, NCR, si Attorney Christina Conti joining us this afternoon. Bago matapos ang programa natin, binigyan ako ng update netong ating mission control dahil humingi ako sa petrol prices natin. Pero walang increase o decrease, so mahula na lang po kayo mga kapamilya kung ang diesel, etong 2.2 pesos and 10 centavos per liter ay taas ba ito o baba? Tataas po ito. Yun ang masakit. Dahil magkano yung ni-rollback last week? 9 pesos din eh, no? Pero tataas ulit ngayon. So, akala mo, nakahinga ka na. No, no, no! No. Diesel, tataas po. 2 pesos and 10 centavos per liter. Gasolina, tataas din po ng piso 20 kada litro. At ang kerosene, bababa ng 70 sentimos kada litro. Getting so good at this. Ayan, so 6:27 na pala, bilis-bilis naman. Bago tayo magpaalam, tayo po ay maki-happy birthday na muna na isang mabilis kina Ezra Garcia, Lucky Andre Bermudez, Lady Lynn Alib, Cassie Olivera, Mark Devilla. Happy birthday sa inyo, mabuhay kayo hanggang gusto ninyo. O hindi, 70 si Tenta yan. 60 yung si Senta. Oy, alam ko yan. Dahil dyan ako nagkakamali. Mga kapamilya, ang Polytechnic University of the Philippines po ay may dapat abangan ng mga estudyante dahil may Jeep ZMM. Ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman sa mga kaligtasan tungkol sa community disasters preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa. Kasama po ang ating si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO sa May 26, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium starting 8 in the morning. Maraming salamat po, kapamilya. Ingat. God bless.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:04.
1: Saan ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo. Yan tayo! Walang balitang palalampasin, hitik sa istoryang di ka mabibitin. Yan tayo! Yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseservisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar.
2: Noel Alamar.
1: At Dennis Datu.
2: Dennis Datu.
1: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino.
3: Yan tayo!

0: morning, good morning, good morning, good morning. Malakas ang ulan sa labas kanina. Ingat-ingat lang doon sa mga nagmamaneho. Tag-ulan na ba talaga? Mamaya alamin natin sa Pag-asa. Kumusta po kayo? Magandang umaga po mga kaibigan. Siyempre, pag Sabado, alas 4, sumasahing papawid ang iyan tayo. Ito po ang programa na maghatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Noel Alamar. Tampo ko mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Mamaya po si Dennis Datu. Nasaan ka man sa Pilipinas, bidang kwento ng Pilipino dahil yan tayo! Samantala, narito na mga balita sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Masyado ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon, Luzon. Balita mo.
0: Simulan natin. Ang likod kasi nagdaliri. Simulan natin ang mga balita sa Puerto Galera. Inihayag ni Vice Mayor Rocky Ilagan na ikinagulat nila ang pagdagsa ng mga turista. Taliwasan niya ito sa kanilang inaasahan na magiging matumal na pagdating ng mga turista dahil sa epekto ng oil crisis bunsod ng tensyon sa Middle East. Pero mula buwan ng Enero hanggang nitong Abril ay nasa 250,000 na, ang dami, ang naitatalong turista ang bumisita sa Puerto Galera. Naalampasan na umano nito ang tourist arrival noong 2019 bago mag-COVID-19 pandemic. Nitong buwan lamang ng Abril, nasa 58,000 ang dumating ng mga turista habang noong May 1 Labor Day ay nasa 18,000 ang mga turista. Inihayag din ni Ilagan na patuloy nilang pinapaganda mga tourist spots sa Puerto Galera at sabi pa ni Ilagan, naglaan na ng ang tiyesa ng 100 million para sa pagpapaganda ng viewing deck ng Tamara Fall. Marami yung proyekto ng tiyesa sa Oriental Mindoro. 650,000 ata yung ipinondo doon ni Director Mark Lapid. Sa Laguna, bubuksan ang pamalang panlalawigan ng Laguna sa Hulyo. Ang kauna-unahang eye center sa Jose P. Rizal Memorial District Hospital para sa mga pasyente may katarata at iba pang problema sa paningin. Ayon kay Laguna Capital PIO, Danny Lucas, Tatay Danny, good morning. Magsisimula ang registration sa Hunyo 1 para sa nangangailangang specialista gamutan sa mata. Magbibigay ang center ng screening, gamutan at operasyon lalo na para sa mga senior citizen at mahihirap na pasyente.
1: Balita mula sa Visayas.
0: Bago tayo mag-Visayas, nakapagtala ang Taal Volcano ng Minor Phreatic Eruption kaninang alas 12:16 ng madaling araw. Ayon sa PBOLX, umabot sa 300 meters ang itinaas ng plume mula sa main crater base sa kuha ng thermal cameras ng main crater at Daang Kastila. Nananatili sa alert level 1 ang bulkan. Narito na mga balita mula sa Bisaya. Simulan natin sa Iloilo City. Binigyan ng pinansyal na tulong ng lokal na pamahalaan ang 24 na Ilonggo migrant workers na pinauwi ng Pilipinas mula sa Middle East bunsod ng nangyayaring tensyon doon. Tigo 100,000 pesos ang tinanggap ng bawat isang OFW mula sa Iloilo City LGU. Nakatakda rin tumulong ang LGU ng Iloilo sa mga OFW para sa paghahanap ng panibagong trabaho at bibigyan din ng mga libreng training sa ilalim ng Public Employment Service Office bilang pangmatagalang suporta matapos mawalan ng kabuhayan. OFW, kumusta kayo dyan? Kinumpirma sa SAMAR, kinumpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang presensya ng toxic red tide sa karagatang sakot ng daram kaya't nagpatawad ito ng shellfish ban sa lugar. Pinayuhan ng BIFAR ang publiko na huwag mangulekta, magbenta o kumain ng shellfish o maliliit na hipon mula sa apektadong karagatan. Nauna na rin nagkaroon ng shellfish ban sa Matarinao Bay sa Eastern Samar matapos magpositibo sa red tide ng mga sample ng shellfish at tubig dagat. Ayon sa BIPAR, ligtas pa rin kainin ng mga isda, pusit, hipon at alimam kung sariwa at malinis ng maayos bago lutuin.
1: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa Lanao del Norte, naaresto ng mga otoridad ng dalawang suspect matapos makumpiska sa kanila ang 800,000 pesos worth na halaga ng sigarilyo, puslit na sigarilyo. Hindi na natapos-tapos itong puslit na ito. May edad na 26 at 29 ng mga suspect na kapwa residente ng poblasyon sa Linamon. At sa Sulu, formal lang dumating sa lalawigan ang mga tropa mula sa 11th Field Artillery Battalion at 17th Special Forces Company bilang bahagi ng pagpapalakas ng operasyon ng hukbo sa lugar. Samantala, inilipat naman ang 1st Field Artillery Battalion sa panibagong destinasyon alinsunod sa isinasagawang rationalization plan ng AFP. Ayon kay Major General Leonardo Peña, ilalagay ang 1st Field Artillery Battalion sa ilalim ng area of responsibility ng 1st Infantry Division na sumasaklaw sa Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Misamis Occidental.
1: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
0: Hoy, sali po kayo sa ating talakayan, ha? Magpadala ng inyong mensahe sa ating DZMM Teleradio Viber Line, 0919-278-3000. Promise, babasahin ko mamaya yan. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa EM Band, sa Metro Manila at Mega Manila. Sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Kaya like and subscribe na. Available rin po tayo sa free-to-air digital TV sa Channel 31 PRTV Prime Media. O, lahat ba nakapanood ng sarsuela? Lahat ba nakapanood ng sarsuela sa Senado nitong nakaraang araw? Ay, nako. Ang mga kaibigan, ang ganda ng pangyayaring yon, ano? Nakakatuwa yung mga kagalang-galang na halal ng bayan. Anyway, sa kwentong layan mga kaibigan, puntahan natin yung tindahan ni Kaliham, yung negosyong may puso para sa komunidad at kalikasan. Alamin natin ito. Ano yung nasa likod ng tindahan ni Kaliham? Ano yung Kaliham? Di ba? Meron din tayong isa pang kwentong layon, banana based sa usawan. Patol na produkto laban sa food waste. Oy, maganda to. Banana based sa usawan. Di ba ketchup yun? Pag banana based sa usawan. Napapunta tayo dyan sa Butuan City para alamin kung ano yung tomato based na banana based na sa usawan na yan. Tapos, tagtuyot. Naku, Mariosep, tagtuyot. Kaliwat kanan po ang brownout sa buong Pilipinas. Pati Meralco na damay na. No, pati Meralco na damay na. Doon sa amin sa Oriental Mindoro, 4 oras isang araw ang MLD, yung rotational brownout. Naku, Mariosep, hindi lamang po sa Oriental Mindoro nangyayari yan, maging dito sa Metro Manila. Imagine, umalis ako doon sa lalawigan ko na brownout, pagdating ko ng Binyan City, brownout din. Naku, ang dami raw kasing nag-backdown na mga power producer dahil nga sa Oriental Mindoro, alam ko yung dahilan doon. Mababa yung level ng tubig, yung wind power, wala yung wind farm, hindi gumagana dahil walang hangin, yung mga hydro, walang tubig, yung planta, kinakapos ng diesel o ang mahal ng diesel, at saka yung sa Meralco ata, transmission line yung naging problema. Nako. Anyway, mamaya titingnan din natin yung mga level naman ng tubig sa mga dam. Sapagkat pag walang kuryente, walang tubig, pag walang ulan, ang haba na ng tag-init. Napapansin nyo ba yung mga heat index sa iba't ibang lugar? Ay napakainit nun. Ano? Epekto ng tuloy-tuloy na tag-init ay siyempre mawawala yung tubig. Buti nga lang, lately, nagsisimula ng umulan. Mamaya sa pag-asa, alamin natin kung hanggang kailan o magpapatuloy na ba itong tag-ulan ngayong Mayo hanggang sa Hunyo. So mamaya, pupuntahan natin yung National Water Resources Board. Ito ang nangangalaga ng mga dam para alamin natin ang mga level ng tubig sa mga dam. At syempre, si General Torre, makakausap natin mamaya, ang General Manager ng MMDA. Alamin natin kung pwede tayong humiram ng heartbeat monitor. Hindi po. Yung Laguna Dubai Ferry. Yung Laguna Dubai Ferry. Alamin natin yung status dyan. Ito ba'y tumatakbo pa? Ito ba'y tumatakbo? Sinimulan ito nung dati ni Senator Francis Tolentino Yung mga minibus na sa ibabaw ng barge. Tapos nagkaroon ng magagandang ferry, yung magsaysay lines, kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko lang alam kung ito'y nagpapatuloy pa hanggang ngayon. Oo, tapos mamaya, makakausap din natin ang Acting Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa, si Brigadier General Christopher De La Cruz. Alamin natin yung mga bago ito, bagong talagang Regional Director ng PRO Mimaropa, si dating Regional Director Brigadier General Juvencio Badwa Jr. ay nalipat sa Ilocos Sur. Ito yung bagong balasahan ng PNP. Nalipat sa Ilocos Region bilang Regional Director ng Police Regional Office 1. Oo, tapos ang pumalit nga sa kanya, galing ng Northern Police District as District Director, inilagay sa Police Regional Office Mimaropa. Diyan po sa Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Pero hindi na bago kay General De La Cruz ang Oriental Mindoro kung saan naroon yung main headquarters dahil naging provincial director na rin yan ng Oriental Mindoro. Alamin natin, sapagkat yung mga sumalubong sa kanya dyan, mga shabu na nakita ng mga mangingisda sa Rizal, Palawan at yung mga tennis balls na pinaglalaruan ng mga bata dyan naman sa Sablayan, Occidental Mindoro. Abay, may mga lamang shabu. Alamin natin kung saan galing yan sapagkat yung pinakahuling ulat nagpapatuloy ang investigasyon saan galing. Ito ay bahagi ng sumadsad na lansya dyan sa Paluan, Occidental Mindoro. Ang inisyal na ulat noon, may 1 tonelada yung karga doon, pero I understand 800 plus kilos lamang yung na-recover, maaaring iba na anod, hindi ko alam. Mamaya, alamin natin yan. At pupuntahan din natin yung, galing din sa Mindoro ito, isang nanay. Ito'y nawala matapos magproseso ng passport. Ilang araw itong nawawala, ilang araw na hinahanap ng mga anak, finally natagpuan sa Alabang. Alamin natin ang kwento, paano ito nawala, wala ba itong kasama, and paano nakita, sino ang kumukwap dito. Magandang subaybayan ito, ano yung ginawa ng mga anak na hakbang para mahanap yung kanilang ina. So umantabay lamang kayo mga kaibigan sapagkat magiging interesting yung ating magiging kwentuhan ngayong araw na ito. Siyempre hindi mawawala yung batian portion ng programa. So paano? Diyan lamang po kayo, magbabalik kami matapos ang ilang paalala.
1: Taas noo saan man sa mundo, yan tayo.
2: Sa Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Happy 40, DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service!
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
8: the Senate is under attack.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
9: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
10: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
11: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
12: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay,
2: naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon! Kwentong Nayon!
1: Nagbabalik po kami. Narito na po ang episode ng Kwentong Nayon 1, Diversified Farming, isang PWD at Agriculture Advocate mula sa Butuan City. Hoy, kumusta na yung mga taga Butuan City? Yung pinsan ko si Erwin Alamar andyan sa Butuan City. Maraming mga andyan yung asawa nung yung pamilya ng asawa nung aking kapatid na nasa Dubai na si Gina ay taga Butuan City, mga Busa family sa Patinay sa Agusan del Sur. Kumusta kayo diyan? Si Renato Paril ay isang kabataang leader, volunteer at isang young entrepreneur mula sa Agusan del Norte na kilala dahil sa kanyang natatanging ambag sa agrikultura, pamumuno, edukasyon at emergency response. Bilang estudyante ng BS Chemistry sa Caraga State University, aktibo siyang nagsisilbi sa iba't ibang organisasyon at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kabataan sa pamamagitan ng kanyang mga tagumpay at advokasya para sa komunidad at agrikultura. Nasa Zoom natin si Renato Paril, ang may-ari ng Diversified Agricultural Farm. Ano ba itong agricultural farm na ito? Good morning, Renato!
2: Good morning! Good morning to all the listeners and viewers. Once again, I am Renato II Paril. I am 20 years old. Currently, I am studying BS Chemistry at Caraga State University main campus. And yun nga po, ako nga po yung nagiging proprietor po sa aming farm, which is the Paril Diversified Agricultural Farm, located at Prof. Gis, Barangay Balangbalang, Remedios T. Romualdez, Agusan del Norte po, sir.
1: Oo. Ilan taong ka na, Renato?
2: So, bali po, 20 years old po ako ngayon, sir.
1: Oo, and ikaw ay estudyante sa Caraga State University, BS Chemistry.
2: Yes po, sir.
1: Oo, mahirap ng kurso yun, chemistry. Oo. Ano yung naging inspirasyon mo para pasukin yung agrikultura sa murang edad?
2: Siguro, sir, naging inspiration ko po is yung family ko kasi I am a broken family and then I currently residing at my grandparents. So, nung bata pa lang ako, yung pagsasakan na talaga yung kinabubuhayan namin, yung pinagkukunan namin ng pangtustos sa pang-araw-araw, sa eskwelahan, yan. So, habang ako ay tumatanda, nagiging passionate din po ako into agriculture din po.
1: When you say diversified agricultural farm, anong ibig sabihin nun? Iba't ibang klase, ganun?
2: Yes po, sir. When we talk about diversified agricultural farming, hindi lang po ito nakabase sa isang commodity lang. So, bali po sa amin, sir, meron po kaming rice, banana, coconut. Meron din po kaming aquaculture like, for example, African hito at tilapia po, sir.
1: Oo. So sarili niyong lupain yung sinasakan ninyo at saka yung kung nasaan yung iba pang mga agricultural products, sarili niyong lupain?
2: Yes po, sir.
1: Diyan sa Butuan. Gaano kalaki yun, matanong ko lamang?
2: Around, ano lang po, sir, around 1 hectare lang po.
1: Oo. Tapos ano yung mga nakatanim doon? Let's start with it. Oo. Sige, with that. Ano yung mga nakatanim? Fruit trees ba?
2: Meron din po kaming mga gulay at saka prutas din po, sir, na yun nga po, binibenta rin po namin. And then, meron din po kaming sakahan like rice and then coconuts and bananas po, sir.
1: Ayun. So may mga worker kayo dyan? May mga nagtatrabaho sa Bukirin?
2: Pansamantala po, sir, meron. And then, meron din pong season na kami lang po sa pamilya po namin ang nagtatrabaho rin po, sir.
1: Oo. Paano nakaka-impluensya ang iyong pamilya at saka yung komunidad sa iyong mga adhikain?
2: Bali po, through learnings po, sir, at sa pag-share po ng knowledge po is Na-inspire po yung community namin, and then nainganyo rin po sila kapag sa tuwing bumibisita po sila sa aming farm, yung nagagandahan po sila, and then napapatanong sila kung paano rin namin ginagawa ito. So yun, kinikwento po namin yung story behind our business, behind our farm po, sir.
1: Anong naisip mo at pinasok mo yan?
2: Siguro rin po, sir, gaya nga po ng sinabi ko, nung bata pa lang po ako, is into agriculture na rin po ako, sir. And then when I grew up, na-realize ko na kailangan po ng next generation of farmers po dito sa ating nation. Kasi nga po, according to research, around 57 na po yung average age ng kabuuang farmers po natin. So it is very crucial po sa kabataan po ngayon in this generation kung paano namin sustain yung pagkukuha na ng food source, especially that farmers is the backbone in our community. So yun po yung naging ano ko, naging motivation ko to push through in this kind of opportunity, in this kind of aspect ko, sir.
1: Tama yun, Renato, sapagkat karamihan sa mga kabataan ngayon, pagkatapos nilang mag-aral, pagkatapos mag-aral ng kolehiyo, ang hinahanap nila ay makapagtrabaho sa ibang bansa, o di kaya kung dito man ay sa mga private companies, parang naiiwan na yung mga, kahit yung mga anak ng farmer, parang naiiwan na yung kanilang bukirin. Wala nang nag-aasikaso, nagiging idle tuloy yung mga bukirin, di ba? At tama yung sinabi mo kanina na hindi dapat mawala yung mga farmers dahil yan yung nagiging dahilan kung bakit hindi nagugutom ang mga Pilipino, di ba? Oo, mga may tuturing ding bayani yung mga farmers, kaya hindi dapat talagang talikuran yang aspeto na yan, di ba, Renato?
2: Yes po, sir. So bali po, pagiging farmer is very crucial po when it comes to our community, kasi nga aside sa pagkukuhanan po siya ng food source, diyan din po kinukuha sa farmers yung mga raw materials na ginagamit po sa mga industriya po, sir.
1: Tama, oo, tama. Tama ka dyan. Ikaw ay isang BS chemistry student. Paano mo pinagsasabay yung pag-aaral mo, tsaka yung paglilingkod mo, yung pagiging farmer mo? I understand, ikaw din ay aktibo sa bukod sa agrikultura, yung sa edukasyon, yung emergency response. Paano pinagsasabay-sabay yung mga yon?
2: So bali po, sir, from the beginning, it's very hard po talaga na ipagsabay po yung pag-aaral tsaka yung mga kagustuhan po natin, kasi nga in the first place, sobrang hirap po talaga ng kursong kinuha ko po. Pero po, from a good and a best time management po, sir, na pagsasabay rin naman. And then, iniisip ko lang palagi na priority ko po talaga is academic. So, may mga times na meron din po tayong tinatawag na mga opportunity cost. Like, may mga oportunidad na hindi ko na nakukuha, kasi nga po, meron pang academics po, may demand po sa aking course na kinuha. Pero kahit ganon, pinagpapatuloy ko pa rin yung nagiging passion ko po, sir, kasi alam ko na hindi lang po ako yung makaka-benefit po ng lahat ng mga ito, kundi maging ang community rin po, sir, at ang mga student, mga katulad ko rin po na mga estudyante po, sir.
1: Ano yung pinakamalaking hamon na naranasan mo bilang kabataang leader?
2: Siguro, sir, aside sa mga criticisms, kasi normal lang din po yan sa pagiging student leader, siguro yung pagsasabay po ng schedule po ng klase at saka scheduling po ng mga appointments po as a student leader po rin po, sir.
1: Bakit pumunta naman tayo sa aspeto ng agrikultura at agri-entrepreneurship? Bakit mahalaga para sa iyo, para sa kabataan, yung agrikultura?
2: Bali po, sir, siguro nga masasabi ko na ang agriculture is nowadays na pag-iiwanan na po ng panahon kasi though hindi naman nila hindi ko naman sa nila lahat pero karamihan kasi sa mga kabataan ngayon sir is nagbe-venture out, nagbe-venture na rin po sa siguro sa iba't ibang aspect. So parang kumbaga ang agriculture po sir is kumbaga napag-iiwanan na and then as a agripreneur and agriculture advocate, layunin ko po na i-address yung gap na nararanasan po ngayon sa community which is yung pagkawala ng interest ng kabataan po, sir, sa agrikultura po, sir.
1: Ayun, oo. Nakalagay dito sa yung background, isa ka rin sa mga leader, yung mga namumuno sa mga kabataan. So, paano mo hinihikayat? Paano mo hinihikayat yung ibang kabataan na maging interesado sa farming at saka sa agribusiness?
2: Siguro, sir, I believe that we should set by example po, sir. Like, hindi lang po tayo puro salita lang po during symposium, kundi meron din po tayong mapakita po sa mga kabataan how agriculture gives opportunities. So hindi lang po tanim-tanim po dito sa agriculture, kundi maraming din pong pwedeng pagkakakitaan and marami rin pong oportunidad po sa agriculture po, sir.
1: Ayun, oo. Ano yung pinaka proud mong proyekto o achievement bilang isang batang agriculturist o agri-entrepreneur?
2: Siguro po, sir, yung pagiging ano ko po, sir, yung pagiging Young Farmers Challenge Awardee po, sir, where I won 80,000 grant from Department of Agriculture. So yun po yung pinang-start ko po ng business ko po, sir.
1: Wow.
2: And then sa aming province din po, naging ano rin po ako, naging second outstanding outstanding fisher folk din po ako sa aming province po, sir. Siguro
1: talaga
2: po, sir.
1: Oo, nakakatuwa naman yan, nakaka-inspire, ano. Oo, sa tingin mo, ano yung kinabukasan ng agrikultura dito sa ating bansa?
2: Siguro, sir, masasabi ko na mayroon pa rin pag-asa rin po, sir, kasi hindi lang naman po ako yung isa po sa mga farmers na young farmer na pinaglalaban po itong advocacy. So marami-rami rin po namin kaming mga youth po dito sa ating bansa. So masasabi ko na may pag-asa pa para sa agrikultura rin po, sir.
1: Tama, importante yan. Kaya dapat nga hindi pabayaan yan. Ano? Pero paano naman makakatulong yung science, yung siyensa, at saka yung chemistry sa modernong pagsasaka?
2: So, bali po, sir, story behind why kinuha ko po is BS Chemistry aside sa BS Agriculture. Kasi nga po, gusto aside sa passion, kasi yung agriculture passion ko na yun po eh. Yung BS Chemistry is, gusto ko rin po na mag-venture out. So, i-explore yung sarili ko kung sa anong, so, sa iba't ibang aspeto naman na paano bang makakatulong yung siyensya sa pag-improve kumbaga ng agriculture. So, in my case, as a BS Chemistry student, meron din po kaming ina-address na mga gap through science studies with regard sa agriculture po, sir. So, particularly, and specifically is, tinatarget po namin ngayon is yung mga agricultural waste po, sir. So, kung paano namin gagawin yan as filtration kumbaga sa mga water quality. So ganun po, sir.
1: Ayun, oh, pupunta naman tayo sapagkat napakarami nung yung binasa mo ko kanina ng mga advocacy mo, napakarami. Pupunta naman tayo sa pamumuno at saka yung volunteerism mo. Anong ibig sabihin ng tunay na na liderato para sa iyo?
2: Siguro, sir, good governance is or good leadership starts with ourselves. So if we have integrity in ourselves, siguro makakapag-serve tayo ng mabuti para sa kapwa natin tao, kapwa natin estudyante, ganyan po, sir.
1: Kasi
2: tayong integrity and ina-uphold natin yung tinatawag na accountability and transparency, siguro maabot natin or makukuha natin yung goal natin or ina-aim natin na good governance po, sir.
1: tama. May naalala lang ako. Anyway, yung politiko natin ba, ginagawa yung sinasabi mo? Ay, nako. Ano yung mga natututunan mo sa pagiging volunteer at saka si yung bilang community servant?
2: Siguro, sir, ang pinaka natutunan ko as a volunteer and community servant is hindi mahalaga kung nakikita ng tao yung ginagawa mo, sir. Ang importante is ma-feel nila yung impact or yung resulta, kumbaga, ng lahat ng effort na ginagawa mo para sa kanila, sir. Kasi in that way, doon nila ma-appreciate na napakaganda ng advocacy or napakaganda ng intention mo towards the community, sir. So siguro yun yung pinaka-importante sa akin. As a volunteer, I aim for sustainability rather than compliance po, sir.
1: Ayun, oo, sustainability, ibig sabihin tuloy-tuloy, di ba? Hindi anong tawag doon?
2: Lang, pang-cloud lang ba, sir?
1: Oo. Eh yung ano naman, meron ka bang particular na karanasan sa volunteer work na hindi mo malilimutan?
2: Siguro, sir, yung times na sa aming barangay, yung time na bumagyo po, sir. Yung kasi isa rin po akong emergency responder, siguro.
1: Oo nga.
2: May mga times na during calamity, yung mismong sariling ano namin, sir, life is parang yung isang paa namin is nasa hukay, then yung isa is nakaapa pa sa lupa. So yung mga ganong experience din po, sir, yun yung mga hindi ko po malilimutan po, sir. Pero laking pasasalamat po kasi naranasan ko po yung mga ganoong mga senaryo po, sir.
1: Isa kang PWD, di ba? O hindi ba naging sagabal yung pagiging PWD mo para doon sa volunteer work mo? Katulad na lamang, particular yung emergency response, talagang mahirap yung trabaho na yan. Hindi ba nagiging sagabal yung pagiging PWD mo?
2: Actually, sir, being a person with disability for me is a very blessing po siguro. Matarawag ko siya na blessing kasi aside na na-inspire ko yung sarili ko to work these things at para patunayan na hindi lang kami basta personal disability lang, nakaka-inspire din po tayo ng iba't ibang tao po, sir, na nagtatanong na kung paano ko raw yung ginagawa. So, bali, instead na gawin ko siyang weakness po, sir, ginagawa ko po siyang motivation and strength. So, para rin po na makapapoost din po tayo ng confidence po sa mga kasamahan ko po na mga personal disability to venture yourself out, no? Kasi alam ko na tayong lahat may mga potential tayo. So baka hindi lang siguro ngayong panahon, baka baka someday mai-explore din lang ninyo yung mga sarili ninyo. So keep on inspiring, keep on moving lang talaga. Yun yung masasabi ko po, sir.
1: Ayun, oo. Renato, bilang panghuli, ano yung mensahe mo sa katulad mo sa mga kabataan? Sige.
2: So, para sa mga kabataan na kagaya ko, ang masasabi ko lang is, walk the talk and never too young to lead. Hindi tayo magbabase sa kung ilan na yung edad natin, kung ano yung estado natin sa buhay. Kasi lahat tayo, may potential tayo to lead, to make change sa ating school, sa ating community. So, yun lamang po, sir, at maraming salamat po, sir.
1: At saka iba dyan sa pagiging leader, dapat pag ikaw ay leader, nag-iiwan ka ng bakas na maaring sundan ng mga sumusunod sa iyo, bakas na kanilang magagamit sa pagharap sa buhay. Di ba, Renato?
2: Yes po, sir. Legacy, kumbaga, sir.
1: Legacy. Anyway, maraming salamat sa iyo, Renato. Mabuhay ka and ipagpatuloy mo yung mga ginagawa to the rescue. Yan, to the rescue.
0: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino!
3: Kaibigan tayo!
1: Thank you, Renato Paril. Mga kaibigan, Renato Paril, may-ari ng Diversified Agricultural Farm sa Butuan City. Nakaka-inspire. Magpabalik kami. Diyan lang kayo.
0: Taas noo saan man sa mundo, yan tayo. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
7: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
9: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
6: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: Mahalaga po kasi DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
1: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Trenton. Una sa balita, una sa public service.
2: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.

0: mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon!
1: Kwentong Nayon!
2: Habang hinihintay natin yung ating Kwentong Nayon, andyan na pala, mamaya na Sosie Mugasmin, ha? Nasa linya natin si Oliver Kiao Terante, may-ari ng Olivier Eco Village.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kapisana ng KBP, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
1: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Rasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon, Luzon.
0: Simulan natin ang balita sa Baguio City. Itinaas ang Blue Alert status sa buong probinsya ng Benguet mula kahapon hanggang bukas dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga aakyat sa Summer Capital, bunsod ng graduation rites sa Philippine Military Academy ng Talang Dangal Class of 2026. Tinatayang 5,000 mga kamag-anak ng mga magtatapos sa kadete ang magtutungo sa iba't ibang bahagi ng Baguio City at Benguet. Magiging panauhing pandangal din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatapos ng 207 na miyembro ng PMA Talang Dangal Class 2026. Inaasahang maraming matataas opisyal din ang dadalo sa graduation rites kaya naka-alerto ang mga otoridad sa buong Benguet. Sa Cagayan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rollout ng bawat bayan makikinabang program sa lalawigan ng Cagayan. Nakaisa si House Speaker Bojie D. sa naturang okasyon kung saan ibinahagi ang tulong pinansyal at bigas sa bawat pamilyang dumalo bilang bahagi ng suporta at ayuda ng pamahalaan para sa mga mamamayan ng Cagayan. Sinabi ni Speaker D. na ilan lamang ito sa mga programa ng pamahalaan na naglalayong tulungan ng mga pamilyang Pilipino kasunod ng matinding epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Mainit namang sinalubong ng mga Cagayano ang Pangulo at pinuno ng Kamara kung saan kabilang din sa mga dumalo sina Governor Edgar Agdipay at Mayor Myla Tingke.
1: Balita mula Luzon, Luzon.
0: Si Bisaya na.
1: Balita mula sa Visayas.
0: Yan. Simulan natin ang balita sa Visayas sa Cebu. Simulan na ng provincial government ang pagsasaayos sa 13 mga nasirang tulay matapos na nangyaring magnitude 6.9 na lindol 7 buwan na nakakaraan. Inaasahang matatapos ang pagsasaayos sa mga tulay, na pinsalang tulay sa loob na 6 na buwan. Sa Dumaguete City,
1: mula sa Mindanao.
0: Wala pa, may isa pa akong Bisaya eh. Ay, ina nanganganay. Handa lang i-turn over ang makasaysayang bell tower sa lungsod matapos ang halos kumpletong restoration ng National Museum of the Philippines. Ayon kay Monsignor Julius Perpetu Heruela, nasa 97% na ang proyekto at ilang bahagi na lamang hinihintay na matapos, kabilang ang grotto at candle area. Mahigit 15 million pesos ang inilaan para sa restoration ng bell tower na itinuturing na mahalagang simbolo ng kasaysayan ng Dumaguete.
1: Balita mula sa Mindanao.
0: Ayan, Mindanao na tayo. Cagayan de Oro City. Nagbabala ang Securities and Exchange Commission Cagayan de Oro Extension Office hinggil sa investment scam at hindi rehistradong online lending application. Ayon sa SEC Cagayan de Oro, iniimbestigan na nila mga nasabing scam bago pa magdulot ito ng malaking problema o makapagbiktima ng marami. Nagbabala rin ang SEC Cagayan de Oro sa pagdami ng hindi rehistradong online lending application sa Northern Mindanao simula pa ng unang bahagi ng taon. Sa Butuan City, maglalabas ng ayuda pinansyal ang Department of Agriculture sa Caraga Region 13 sa susunod na linggo para sa 70,428 na qualified farmers ng palay at mais sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Batay sa datos ng DE-13, may kabuuang pondong 203.7 million ang inilaan para sa 103,325 na farmers and fisherfolks sa rehiyon. Kabilang sa target na benepisyaryo, ang 87,000 plus na magsasaka ng palay at mais at 15,670 mula sa sektor ng pangisda. Ayon pa sa DE-13, na validate na hanggang Mayo ang 70,428 na magsasaka na tatanggap ng ayuda simula sa susunod na linggo.
1: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo! Panahon Patrol!
0: Samantala, kumuha muna tayo ng weather update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Nasa linya natin ang sugi ng programa, si Lori de la Cruz. Good morning, Lori!
2: Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po ay bahagya maulap hanggang sa maulap ang paporin sa malaking bahagi ng bansa, maliban po sa Batanes at Mabuin Islands kung saan ay inaasahan natin ang maulap na paporin at mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog dahil sa frontal system. Samantala sa Metro Manila, natitirang bahagi ng bansa, generally po ay bahagya maulap hanggang sa maulap na panahon at may mga posibilidad na po ng mga localized at mga isolated thunderstorms o yung mga panandalian at bigla ang pagpukos ng ulan. At sa kasalukuyan, mainit at malinisang panahon pa rin ang pwedeng mag-prevail sa halos buong bansa sa araw na ito. Sa Metro Manila alone, pwede pong maka-generate ng 43 degrees Celsius na heat index habang sa ibang lugar po ay 44 degrees Celsius naman. So, yung LPA na nasa loob ng parhuling nakita sa layong 980 kilometers sila ng Central Luzon at sa kasalukuyan, mababa namang chansang mabuo ito bilang isang bagyo. Nakalitas mula sa Pag-asa.
0: Lori?
2: Yes po.
0: Oo, tama ka. Kasi kanina mga alas sa madaling araw dito sa bahagi ng Alabang, ang lakas ng buhos ng ulan. Pero sandali lang, parang wala pang 5 minuto, pero super lakas.
2: Yes po, yun nga po sir. Since papalapit na po tayo doon sa transition period na tinatawag, sabihin, expect natin sa mga susunod na araw, medyo mas magiging frequent yung mga dagli ang pagbuhos ng ulan. Although yun nga po, hindi pa siya yung ganun ka-widespread at hindi siya matagal.
0: Oo, yan kasi yung ulan kasi yung hinihintay, lalo na yung mga operator natin ng dam, yung mga operator natin ng mga hydropower plant, talagang kulang na kulang sa tubig yung kanilang mga pasilidad. Lalo na yung hydro, mga hydropower plant, yung ulan yung kanilang hinihintay para maiwasan yung mga manual load dropping, yung mga brownout, ano?
2: Yes po.
0: Oo, so siguro sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon, pagpasok niyan, tuloy-tuloy naman yung ulan, ano? Siguro later part ng Mayo o Hunyo, yung mga ganyang panahon, ano?
2: Yes po, tama po, sir.
0: Oo, at saka sobrang init, biro mo, brownout na, init pa. Naku, ang... Thank you very much, Lori.
2: Good morning.
0: Mga kaibigan, si Lori de la Cruz, ang Pag-asa weather forecaster. Yun daw po mga pag-ulan, patikim-tikim pa lamang, pero inaasahan, pumapasok na tayo sa transition mula sa tag-init patungo sa tag-ulan. Yan ang kailangan natin ngayon, yung tubig para maiwasan naman yung init. Grabe ang heat wave ngayon. So, paano? Malaman natin yung lagay ng mga dam. Lori de la Cruz, Pag-asa. Oo nga. Nagkamali ba ako? Anyway, yan. Speak about dam, nasa linya natin si Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Good morning, Dr. Sevilio. David?
3: Okay, magandang umaga po kasama ng Noel at ating mga tagapakinig po ng programa.
0: Oo, pasensya na po. Napakaaga namin kayong binulaho sa napakasarap na tulog o na weekend. Ano, umuulan-ulan pa kanina.
3: Opo, okay na po. Okay na po. Wala po.
0: Opo. Kumusta na po ang mga dam natin, sir?
3: Opo, no? So, sa ngayon po, no? Ito pong dahil itong panahon na ng tag-init na ay patuloy po, no? Na bumababa, no? Yung mga level ng mga dam po natin. At particular po, no, itong sa Angat Dam, no, ito po yung binabantayan po natin halos kasi ito yung ano, magbibigay ng 90% ng supply natin sa Metro Manila ay kahapon po ay nasa level po ng 178.52 meters, no, at ito po ay mababa na natin sa minimum operating level, no, na 180 meters po. So, pagkabat medyo mababa na po ang level nito, ay kailangan po nating i-monitor at para po maagapan, no, itong mga at mapaniguro po yung supply ng tubig para po sa mga kababayan po natin.
0: Noong last month yung elevation niya, mataas pa, no? Meron 200 meters, 210 noong January, pero ngayon ang sabi nyo, 178.52
3: po. Opo, opo. Mga ganun po. Nasa mababa na po siya sa 180 na minimum operating level.
0: Yun yung pangunahing dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila, di po ba?
3: Opo, no? Ito pong Angat Dam ay halos 90% po ay ng tubig ng Metro Manila ay yan po halos nanggagaling.
0: Yung ibang dam po, yung Ipo kunwari?
3: Yun naman pong Ipo
0: at saka Lamesa.
3: Ang Ipo ay medyo stable po, no? Ang halos malapit po sa spilling level na sinasabi po natin, no? Pero halos ang tubig po kasi natin ay talagang sa Angat Dam po nanggagaling, no? At although nakakatulong po bagya itong Ipo at Lamesa Dam, pero yung iba pong tubig niyan eh doon din po sa Angat Dam nanggagaling.
0: Nanggagaling, oo. Oo. Marami tayong dam eh. Ito pang Ambuklaw po, yung nasa norte, ano po? Kumusta po yun?
3: Opo, no? Sa ngayon po ay bumababa din po, no, yung mga level, no, nito mga dams na to. At although sa ngayon po ay kailangan din po nating i-monitor din nga po ang mga purpose naman ng mga to ay para po sa mga irrigation po, no, at hydropower, no, kasi nga po kagaya po ngayon na panahon na medyo mabababa yung mga dams na yan, ay kailangan din po natin sila i-monitor kasi nga po yung purpose nila for hydropower at irrigation po ay importante rin po.
0: Oo, importante. Kaya nga po nagkakaroon ng brownout sa ibang lugar, ano? Eh dahil yung mga hydro nila, yung mga hydro kung saan kumukuha sa mga dam ng tubig ay mabababa ang level, kaya ang resulta noon hindi nakakapag-produce ng hindi nakakapag-produce ng sapat na enerhiya para ma-supplyan naman ng kuryente po yung mga customers. Ano po sir?
3: Opo, patuloy po kasing mabababa, no, yung mga level dito ay posible po maapektuhan, no, yung kapasidad ng mga to para po makapag-release din ng tubig para po sa irrigation at sa hydropower po.
0: Yung pong Binga Dam, kumusta po ang level ng Binga? Ano po ba ang pangunahing function ng Binga Dam?
3: Ang Binga Dam po ay sa hydropower po yan.
0: Hydro din.
3: Purpose yan. Although sa ngayon po ay tumaas siya ng konti pero bumaba din po siya, no, at mababa na rin po dun sa normal high water level na sinasabi po natin.
0: How about Pandabangan?
3: Ganun din po, no, at ang Pandabangan po kasi ang normal high water level niya nasa 216. Ngayon po kasi nasa 189 po ang level ng Pantabangan, no, so bumababa din po siya, although mataas pa rin po siya, no, dun sa yung tinatawag na low water level, pero ganun pa man po ay so far po, no, sa akin po ay bumababa po.
0: Oo, ang pantabangan, ang pantabangan po ay para sa irrigation din at saka sa hydroelectric power, ano po?
3: Tama po, no? Yan po ay multipurpose na hydropower at current irrigation. Kagaya din po ng ano yan, no? Ito pong nasa taas o norte, sa pang nasa norte, yung mga yumagat dam po na parehas po ang purpose nila.
0: Tapos nagsisilbi rin yan, nakarating ako dyan, parang flood control structure do sa along Pampanga River.
3: Opo, nakakatulong po yan. No? Nakakatulong po itong mga dams din natin na para po makaipo no, ng tubig. Kaya nga po, isa rin po yun no, sa mga purpose nila. Pag maulan po, ay nakakatulong yun sa pag-ipon ng tubig na napapakinabangan din po no, pagka panahon na may mga tag-init kagaya ng panahon na to na may nagagamit pa rin po mga tubig para post-irrigasyon at sa hydropower po.
0: Ayun. How about yung Magadam po sa Cagayan Valley?
3: Yung Magad po ay halos hindi po nagbago no, medyo tumas po ng konti pero ano, ganun pa man, no? Kasama Noel, mababa din po siya no? Dun sa high water level na 193 meters. Sa kasalukuyan po, nasa 182 po ang level niya.
0: Mm-mm. Tapos meron pa tayong kaliraya no? Sa Laguna?
3: Opo. No? Yung kaliraya naman po kasi ay halos niya hindi masyadong nagbabago no yung level niya.
0: Mm-hmm.
3: Kasi nga po ano ito, pump storage ito no, at ito po ay kumukuha no ng tubig no, bukod po sa tubig ulan ay kumukuha po yan ng tubig direkta po mula po sa Laguna Lake no. Kaya po yung level no ng kaliraya ay hindi po masyadong nagbabago.
0: Mm-hmm.
3: Dahil dito itong kumukuha po siya ng tubig din sa Laguna Lake.
0: Oo. Pero ang dahilan po nito, Dr. David, ay mababa yung mga pag-ulan, ano po? Kaya ang tubig, bumababa yung level sa mga dam. Yun po yung pangunahing dahilan nito, ano po, Dr. David?
3: Tama po yun, no? Ito pong level ng tubig natin sa ngayon, sa mga dams, ay pag-ulan po natin ngayon dahil na panahon ng tag-init ay mababa po no sa normal no sa kasalukuyan po.
0: Mm-mm.
3: Sa Mang Noel ay pag summer po kasi ay mababa po no yung mga pag-ulan na nararanasan po natin no. Pero sa kasalukuyan po ay medyo mababa pa no doon sa normal na mga pag-ulan na nararanasan po natin itong panahon ng tag-init. Kaya medyo ano po no, mas naapektuhan no yung mga level po ng mga dams na yon dahil na rin po sa panahon na ito.
0: Compared to previous years po, mas mababa po yung level ngayon.
3: Opo no, at kung ang hangga't po ang pag-uusapan no, halos may git ano po no yung pinaka level po nung isang taon ay halos ano po. Mas mataas po ng mga 20 meters yata, kulang po itong ano. Hindi po tayo nagkakamali.
0: Oo. So, anyway, kanina po kausap natin yung PAGASA. Ang sinasabi, nagsisimula na raw pong pumasok yung transition patungo sa rainy season. Sana po pumasok na kagad para ma-replenish naman po yung tubig sa mga dam natin. Ano po?
3: Yan naman po ang isa nating gusto rin pong inaasahan. Maasa rin po tayo, no?
0: Mm-hmm.
3: Pero ganun po, kasamang Noel, ay mas maganda rin po maghanda pa rin po kahit pa paano. Kasi nga po, kahit po mga pag-ulan, ay nasa natin pag-ulan, baka po maapektuhan na rin, no? Itong pangamba ng El Nino, no?
0: Mm-hmm.
3: At tayo naman po, ang titingnan din po natin, ay hindi rin lang po yung kasalukuyang pangangailangan no, yung tinitingnan po natin ay mga pangangailangan natin hanggang sa mga susunod na buwan po no, at sabi nga ho ng PAGASA yung El Nino ay baka pumasok po hanggang sa susunod na taon no, umabot El Nino na to, na kailangan din po natin talagang paghandaan, kaya patuloy po yung paghahanda po natin, no, ng mga contingency measures para po mapangalagaan yung supply sa Angat Dam at kagaya po ng mga deep wells at yung mga yung pag-aayos po ng mga leak repairs po sa mga sistema para po ma-augment, no, yung mga kailangan natin sa tubig kung sakali po, no, na magkaroon ng adjustment dahil na rin po sa patuloy na pagbaba ng level ng mga dam.
0: May last question, Doctor. Pero nasusupplyan pa rin po yung mga farm natin, yung mga irrigation for irrigation. Okay pa naman po yung supply nila?
3: Sa iba po mga dams. Pero po kasama naman itong sa ano po, sa Angat po ngayon ay halos binabaan na po natin, no, yung allocation. No?
0: Okay.
3: At dahil nga po mababa na sa 180 na minimum operating level, ay mas binibigyan po natin ng prioridad, no, yung supply ng tubig ng NWSS para po sa Metro Manila at yung mga Karating probinsya at bayan, no, kasi nga po mas gusto natin maging stable po at reliable yung supply po ng tubig sa mga kapayan po natin.
0: Okay, sige. Well said. Maraming salamat po sa comprehensive na ulat ninyo, Dr. Sevillo David Jr. At least nalaman natin ang lagay ng mga dams natin, medyo mababa or mababa yung level, ang end dito magtipid ng tubig. Maraming salamat po, sir, and have a nice day.
3: Maraming salamat po, kasama Noel, at sa ating magbabayan po at magandang paga po sa ating lahat.
0: Okay, Dr. Sevillo David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Sak, wag na muna maligo ng 3 beses isang araw, ha? 1 beses na lamang muna. Magbabalik po kami. Diyan lang kayo.

0: araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya!
1: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
5: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat po kayong abangan. Ano ito? Makibahagi sa Jeep ZMM, ligtas at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungo sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO gaganapin Mayo 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium at magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging handa. Ayos! Palakpakan! Araw-araw! Sa paghahatid natin ng mga balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila. Wala bang palakpakan? Sa TV audience measurement sa buong taon noong 2025 hanggang ngayong Marso 2026. At ang inyong DZMM Radio Patrol sa Estrenta, number 2 na. Kita ninyo ha? Number 2 AM radio station po, na po sa Mega Manila sa Quarter 1, 2026, radio studies ng 55 Blue. Ito po yung former Kantar Media Philippines. Maraming salamat po sa mga kapamilya. Okay, nagpapatuloy po tayo na sa linya na natin si Police Brigadier General Christopher De La Cruz, ang Acting Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa. Ang Mimaropa po ay sumasaklaw sa mga lalawigan ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Good morning, General Sir!
1: Yes, good morning, Noel. Magandang umaga po sa mga taga-subaybay ng inyong programa.
0: Ayun, oo. Sir, hindi na bago sa inyo yung Mimaropa, particular yung Oriental Mindoro, sapagkat naging Provincial Director po kayo dyan. Ano po?
1: Tama po. Ako po ay naglingkod bilang Provincial Director dito sa probinsya ng Oriental Mindoro noong from 2019 hanggang 2020.
0: Ayun, kung di ako nagkakamali, ang Regional Director nun ay si General Ubaob.
1: Opo. That was during pandemic time.
0: Oh, nagkasama pa tayo doon sa Mobile Force Office diyan sa Pinamalayan, ano? Sir, kaya kami napatawag. Meron pong mga isinuko na shabu diyan po sa Rizal, Palawan, yung mga mangingisda sa PNP, ano po, at nagpapasalamat naman at isinuko nila. Ano, base po sa inyong initial investigations, saan po galing itong mga blocks of na mga cocaine na ito?
1: Well, itong mga nasabat na itong mga napuha ng ating mga fisher folks sa karagatan ng Palawan, silangan ng Palawan, it's approximately mga 40 kilometers sa gawing silangan. So dalawang packet po ito na approximately weighing 1 kilograms each. Sa kasalukuyan po ay aming iniimbestigahan pa base doon sa mga pagkakakilanlan kung na available na makikita doon sa package kung ito ba ay naging parte ng mga previous apprehensions. Patuloy pa rin ang pagpapaano natin sa mga mamamayan ng Palawan sa mga posibleng naka-recover pa ng mga ibang packages.
0: Oo, kasi andyan yung West Philippine Sea, maari niyan yung trans, 'di ba? Kasi ang nagiging corridor kasi ng illegal drugs ngayon sa dito mga nakaraang panahon, ito pong yung Mindoro, Palawan, yung karagatan na yan, ano po, maraming mga nakukuhang mga lumulutang na shabu at cooking dyan sa area na yan, ano po?
1: Opo, tama po yun. Hindi po ito yung unang pagkakataon. Sa mga nakalipas na pagkakataon, meron na pong mga pagkakasamsam ng mga ganitong uri ng ano ng mga packets na packages na nare-recover natin sa karagatan. Posibleng ito ay naging parte ng isang batch na kung nagkaroon ng capsizing or aberya sa dagat at kung saan ito ay ano ito ay tinangay ng agos.
0: Mm-mm.
1: Medyo malawak po itong ating karagatan at base sa tangay ng agos, ito ay pinag-aaralan namin po saan pa posibleng naglakbay ito.
0: May mga padpad, ano po?
1: Yes, opo, tama po yan.
0: Opo, opo. At saka ang mabuti dyan, General Sir, yung mga mangingisda, eh talagang hindi sila nag-interest. Itinan over nila sa PNP, ano po? Yun ang maganda doon.
1: Tama po. Ating mga mamamayan ng Palawan, particular itong ating mga fisher folks, sa kabilangan ng oportunidad na bagamat bawal, ito ay mas pinili nila na gawin yung tama at isuko itong mga suspetsadong mga illegal na droga na nakuha sa dagat.
0: Ayun. May isang insidente pa po sa sablayan naman. Ito yung mga tennis, mga golf balls ba? Yung mga pinaglalaroan ng mga bata. Pero ang laman daw is shabu?
1: Tama po yun. Meron po tayong nasamsam din na mga hinihinalang shabu na nakasilid sa loob ng mga tennis balls.
0: Tennis balls, oo.
1: Iniimbestigahan pa po natin ngayon kung ano at saan intended. Pagamat ito ilabas, nasa labas ito ng penal colony. Marami pong posibilidad sa sitwasyon na yun and we're looking into all angles kung saan saan galing at saan patungo yung mga hinihinalang hindi na droga.
0: Oo, kung matatandaan niyo, General Sir, last month yata yun, merong napadpad na speedboat dyan sa Paluan, ano po, at maraming na-recover na shabu at dalawang Chinese yung na-aresto dyan plus yung dalawang Filipino na hinihinalang kasabwat. Ang sabi po, ang initial noon na report, hindi raw nagtatransport ng less than one na tonelada, yung mga ganyan, pero ang na-recover ata doon mga 824 kilos lamang. So may posibilidad na meron pang mga naanod na iba, ano po?
1: Tama po yun, tama po.
0: Oo, ayun. Oo. Pero ang importante dyan, General Sir, hindi po nanggagaling dyan sa Mindoro. Yan ay mga naaanod lamang dyan at itina-turnover naman sa PNP. Ano po?
1: Tama po. Ang isang posibilidad na dito ay transshipment dahil po nagiging aktibo na nga po ang ating mga operation against illegal drugs, particular dito sa mainland. Naghahanap sila ng ibang ruta. Kaya ang ating mga particular itong ating mga coastal municipalities ay binigyan po namin ng utos na paigtingin pa yung kanilang monitoring doon sa kanilang mga nasasakupan, yung mga possibilities na pagkaroon pa ng mga ganitong klase ng recovery.
0: Ayun. Maiba naman tayo, General. Dahil sabi ko nga kanina, bagong talaga kayong regional director ng PRO May Maropa, meron po kayong framework na ini-introduce sa mga pulis o para mga programa dyan sa May Maropa, yung fight crimes. Paki-explain po, General Sir, ano po yung fight crimes? Anong ibig sabihin nun?
1: Well, ang fight crime framework po ay ang ibig sabihin lamang nito is fill in the gaps and hit our target. Sa amin po sa PNP, meron na pong listahan ng or menu ng mga things to do, yung mga dapat namin gawin katulad on a routine basis, katulad ng pagkandak ng patrolya sa pamamagitan ng mga sasakyan or yung traditional na beat patrol na habang naglalakad. Meron pong hinihingi ang ating leadership ng mga bilang ng oras kung saan ito ay dapat na gawin ng ating mga unit. At itong mga commitments na ito or target ay kailangan natin itong magawa at maisa kasuparan. Sa pamamagitan po ng pag-maintain, ng observe, pag-observe natin ng mga crime prevention strategies natin, mapapababa natin or malilimit natin yung occurrence ng krimen. Sapagkat basic po na sa isang para sa isang krimen na maganap, ito ay may kailangan ng tatlong bagay. Ito yung intent, ito yung kagustuhan ng or motibo ng tao, ang kanyang instrumentation, yung kanyang gamit,
0: gamit, baril, kutsilyo, oo.
1: At ang pinaka-importante is yung opportunity. Yun naman po ang ating inaadhika na, na mapigilan. Kapagka ang pulis ay nakikita, nararamdaman sa ating mga lansangan, makre-reduce po natin yung mga occurrence ng crime. Ito po ay magagawa natin sa pamamagitan ng pagpapalakas or capability. Capability building, capacity building. Yung trainings and of course modernization. Kinukonsider din muna natin para dahil ang ating ating mga resources nga is limited, yung mga redundancies sa mga opisina, yung mga paulit-ulit na ginagawa ay i-reduce natin o tatanggalin natin upang hindi nasasayang. At yung ating mga crime prevention programs must be strategic. At ito dapat ay tumutugon doon sa actual operational requirements natin. Hindi na yung wala na yung suntok sa buwan ng mga patrolya. Dapat meron tayong focus or target na, na pinaglalaanan and that we intend to change your influence doon yung occurrence o kaganapan ng mga krimen. Meron pang ang ating para maging effective ang ating mga kapulisan eh dapat ang ating integrity eh dapat patuloy natin na na-maintain. Ang mga tao ay dapat merong respeto at paggalang hindi lang dahil ito ay dinidemand kundi dahil ito ay nakikita ng ating mga kababayan. Dapat tama ang ginagawa ng kapulisan. Hindi napapagdudahan. Unang-una, yung pagsunod lamang sa mga basic na mga rules, ang paggamit ng sasakyan na maayos, ang registro at may plaka, paggamit ng mga helmet
0: tama.
1: At protective gears. Ito po, marami pong kapulaan or bashing na ipapatungkol sa ating mga kapulisan dahil siyempre, alam mo, ang ating mga netizens ay
0: observant. Opo.
1: Oh, kung tayo ay hindi sumusunod sa batas, ay mahirapan tayo magpatupad.
0: Okay po.
1: Kaya dapat yung integrity ay lagi nating pinalalakas.
0: Okay po.
1: And yun, sa kabila ng mga crisis ngayon, ang ating mga resources should be properly managed.
0: Okay po.
1: Dapat strategic and well-planned lahat ng mga activities natin.
0: Oh.
1: At yung ating delivery ng tinatawag na efficient services.
0: Yes, sir.
1: Pag-deliver ng ating mga commitments, deliverables sa ating taong bayan, sa ating mga mamamayan.
0: Okay.
1: With the least use of resources. Yun lang naman po ang ano, simple lang ang aming aking mga framework na ipinatutupad dito sa Mimaro Operation.
0: Okay. Well, no, well said, sir. Maraming salamat, Brigadier General Christopher De La Cruz. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pagtugon sa aming tawag. Thank you, sir.
1: Salamat po, Noel. Mabuhay ka at inyong mga tagapakinig.
0: Okay, mga kaibigan, from Mimaropa, tawid naman tayo, nasa linya natin, si Police General Nicolas Torre III, retired. Kasalukuyang General Manager ng Metro Manila, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, dati pong PNP Chief at boksingero. Good morning, General Sir.
2: Good morning, Sir Noel. Good morning sa inyo, mga tagapakinig.
0: Sabi ko, dating PNP Chief at boksingero. Opo, malakas. Malakas pa ang katawan nito. Nakasama ko ito doon sa fun run noong may oil spill anniversary o commemoration sa Polo Oriental Mindoro. Abay, ang bilis pa tumakbo. Rolling pa yung terrain.
2: Kumusta? Sa ngayon ka, actually, Sir Noel, nandito tayo. Medyo maingay ang background ko. Nandito ngayon sa Parkling Pasig para sa ating takbo at bajak laban sa mga bully version 2.
0: Ano po yung programa na yan?
2: Takbo at bajak laban sa mga bully version 2. Ito yung pangalawang segment na ng ating advocacy run against bullying. So last time, November 16, nasa Greenfield City, Santa Rosa tayo.
0: Mm-mm.
2: Ngayon naman, nasa Pasig tayo.
0: Ayun. Dito
2: na ang winner. Bilis ng winner. Nakabalik na ang winner ng bisikleta.
0: Ayun. Yung sa Santa Rosa, na-cover ko yun. Yung sa Santa Rosa, yes, sa Moreno Valley. Ayun. Sir, bago po tayo magpatuloy doon sa ating topic, baka daw pong mahiram yung heartbeat monitor ninyo.
2: Ay nako, dito sa MMBA meron kami, mas marami pa. Meron pa kami dito, pati breathing, movement, lahat na, name it, meron po.
0: Kaya
2: in-inspeksyonan natin last Monday.
0: Last
2: Tuesday pala, in-inspeksyonan natin at tayo naghahanda para sa the big one, lagi nating inaapangan.
0: Ayun, baka daw po magamit din sa paghahanap kay Senator Bato.
2: Opo.
0: Sir, matanong ko lang, bilang dating police, ano po, so yung firing of warning shots, is that allowed?
2: Alam niyo po, depende yan sa kanya-kanyang rules of engagement, ano? Pero sa Philippine National Police manual, sa operating procedures natin, yung POP natin, ay bawal po yan. Pero siyempre, si General Aplasca nga ay hindi naman siya member ng PNP, so hindi siya covered ng regulations na yan. So at the end of the day, kung ano man ang nasa usaan na kanilang rules of engagement, hindi ako masyadong privy.
0: Ngayon, oo. Sige, oo. At so hindi sakop yung usaan noong sapagkat hindi naman siya PNP, ano po?
2: Opo. At saka, pero ang tingin ko naman dun, ano, si General Plasca, isang veteranong pulis. At hindi naman trigger happy yan si Sir.
0: Oo nga.
2: Sa tingin niya siguro,

0: lah ada mana asasan. So that de-escalated situation. So I think it was justified sa basically sa pagtingin ko lang ah. Now at least lahat naman kung ano man ang naging damage eh basag na salamin pwedeng palitan mga butas sa pader eh pwedeng kapalan. Bottom line, walang irreversible na may namatay.
1: Tama, tama. Oo. At sabi nga ni General Aplaska is challenge sila verbally, tapos pinababaan nila yung armas, nagkaroon ng parang threat, kaya't nagkaroon ng warning shot. Anyway, and under investigation na yan, DOJ, hayaan nating tumakbo yung investigation. Pero, sir, yun pong, let's talk about MMDA. Sir, yung programa po ng MMDA sa ferry, kumusta na po yun?
0: Come again, sir? Ferry?
1: Oo, yung ferry dyan sa Pasig River. Yung po ba itumatakbo pa?
0: Oo, tumatakbo ang Pasig River ferries natin. Actually ngayon, ang Pasig River ferry system natin ay nag-host ng relaunching ng Balangay ni Sir Art Valdez, yung unang Pilipino na umakyat ng Mount Everest. He's going to relaunch his Balangay ngayong alas 10 dyan sa San Joaquin River Station at siya ay pupunta sa buong kahabaan ng Pasig River kasama ang MMDA para sa relaunching ng Balangay in time with the ASEAN.
1: Oo, ang gandang programa noon, yung Balangay, natatandaan ko yan, nagbiyahe pa yan, I think, from Indonesia ba o Malaysia patungo dito sa yung unang program niyan, ano po. So ngayon pala, tuloy-tuloy po, wala. Kumusta po yung passenger ng ferry? Marami pa rin po ba na tumatangkili?
0: Ang Pasig River ferry system natin ay merong apat na boat na umiikot-ikot sa kanyang 12 stations. At palaging puno nga yan eh. Actually, palaging puno. Sa ngayon ay free. At yun ay talagang sightseeing. At ang iba naman ay mga estudyante na dinadaanan ng ferry system. May isa nga tayong terminal dyan sa PUP, kaya may mga estudyante tayo sumasakay. So, still ongoing at lalo natin ini-improve, pinapalakas para maging alternatibo na mode of transportation ng ating mga kababayan.
1: Oo. Yung ferry na yan, modernized na ba? Hindi katulad nung unang ferry nung i-launch yan, barge lamang, mga minibus na nakapatong sa barge. Ngayon po ba yung talagang parang mga ferry na modernized?
0: Ferry talaga yan. Ferry talaga yan. At saka meron tayong, actually may electric ferry na tayo na dinevelop ng UP, locally made, at ito ay binigay na yan sa MMDA para magamit namin. So, yan ngayon, makikita kasama yan ng Balangay mamaya.
1: Ayun, oo. Ay, dyan sa Laguna, Dibay, magkakaroon ba ng ferry service dyan?
0: Yan sir, ang nasa mga plano, meron namang Laguna Lake Development Authority, may mga plano sila most probably sa bagay na yan. At susuportahan naman sila ng MMDA oras na ginawa nila yon.
1: Ayun. Okay. Anyway. Sige. Alam kong busy ka dyan sa mga activity, General Torre. And maraming salamat po sa pagtugon sa aming tawag. And good luck po sa inyong mga programa. Nakasuporta po kami sa inyong mga programa, General Sir.
0: Maraming salamat, Sir Noel. At ating laging sinasabi sa ating mga kababayan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto. Abiyahin nandyan. Maraming salamat po.
1: Iyon, 136, 5 minuto. Thank you very much, mga kaibigan. Police General Nicolas Duterte III, ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Iyon, naibaba na pala. May isa pa tayong guest. Pero susubukan nating makontak. Ano? Magbabalik kami, dyan lang po kayo.
2: Taas noo saan man sa mundo, yan tayo.
3: Happy 40th anniversary, DGMM! Una sa balita,
4: una sa public service.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV Audio.

0: Audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
3: Alamin po natin ano ang balita
2: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
4: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
3: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
4: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansinan na tayo, no? Hello.
2: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Okay, mga kaibigan, nagbabalik po.
1: Pinagbubuklod ng isang layunin. Yan tayo!
0: Mga kaibigan, naging tampok po na sa balita noong mga nakaraang araw yung isang nanay na taga, kababayan ko pa, taga Calapan Oriental, Mindoro. Ito po'y kukuha lamang ng passport dyan sa DFA pero ito po'y nawala. Natagpuan na daw po. Alamin natin mula doon sa anak ni nanay na si Leandro Lailo. Good morning, Leandro!
2: Good morning po, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Opo. Kumusta na po si nanay?
2: Ayun, sir. Okay na po. Kasama na po namin siya ngayon at naghahanda na po kami sa pag-uwi po namin sa Mindoro.
0: Oo. Kailan kayo uwi sa Mindoro?
2: Ano po, baka po maya-maya after po namin magsimba sa Baclaran Church po.
0: Ayun. Magsisimba para magpasalamat. Ano ba ang kwento ni Nanay Elpidia? Bakit daw siya nawala? Wala ba siyang kasama nung mag-apply ng passport?
2: Grabe po talaga, sir, itong aming karanasan ito. Bali po, nung May 4 po ng 8 to 9 a.m., may appointment po si nanay at yung isa kong pinsan sa DFA Asyana.
0: Mm-mm.
2: Kasama po yung aking pangalawang kapatid, saka po yung isa ko pang pinsan. Since sila lang po ni nanay ang may appointment, sila lang po ang pinapasok. So naghintay po sa labas,
0: mm-mm,
2: yung kapatid ko at isa kong pinsan. Kaso po ay parang after ilang minutes po ay nag-CR po itong kapatid ko, naghanap ng CR, umalis. So naiwan po yung pinsan kong isa at ang nanay sa loob. Ibinili naman daw po nung aking kapatid.
0: Mm-mm.
2: Ngayon po, parang during, nung nagpapa-finger, biometrics na po, yung biometrics sa passport. Siyempre po, nawala yung kanyang attention sa nanay, nakalingat po siya saglit. Then na-realize niya po na nawawala na po. So tumawag po agad yung pinsan ko sa aking kapatid na nag-CR. Then agad-agad po nilang pinuntahan sa DFA. Nawawala nga po. Then yung CCTV footage po ay na-confirm po sa CCTV footage ng DFA na yung nanay ko daw po ay lumabas ng exit gate at around 8:20 in the morning.
0: Mm-hmm.
2: Then na may report din po kaming natanggap na siya daw po ay naglakad papunta sa City of Dreams going to PTEC. So siya po ay na-report naman agad sa Paranaque at sa Pasay Police and then na-i-blatter po agad. Kaso po ay talagang naging pagsubok po sa amin yung paghahanap.
0: Paghahanap.
2: Hindi po agad talaga nakita eh. Nag-try po kami maghanap around Baclaran Church. Inikot po namin yung mga tiyanggitan doon. Pumunta po kami ng Pasay Rotonda. Kasi may nakapag-report po na nakita daw po sa EDSA LRT station. Nilakad po namin yung sir lahat. Hanggang Malibay, papuntang Buendia LRT sa Hilpuyat. Then may na-receive din po kami na nasa FB Harrison daw po. Doon sa may walang gutom kitchen ng DSWD. Pinuntahan din po namin. But unfortunately, wala po talaga. So umabot po kami ng 12 days na paghahanap.
0: Oo.
2: Opo, tinulungan na po kami ng mga concerned citizens, mga riders, mga Grab drivers, yung mga hindi po namin personal nakakilala, ay tumulong na din po sa paghahanap. Namigay po kami ng mga posters. Wala po talaga. Opo, talagang tinubok po talaga kami, ang aming pamilya. Napakahirap po ng sitwasyon kasi hindi po namin alam kung saan sa Metro Manila namin nahanapin. Napakalawak po ng Metro Manila. Then marami din pong mga mapagsamantala, marami pong scammers.
0: Tama.
2: Nag-offer po kami ng reward eh. Marami pong tumatawag na nalilito po lalo kami.
0: Mm-mm.
2: Tapos po,
0: ilang taon na ba si nanay?
2: Siya po ay 56 years old. Kasi po ang nanay po, hindi po siya sanay sa Manila. Siya po ay, though naiisama naman po namin siya sa pagluwas, pag namamasyal, ay kailangan po talaga ng aming guidance kasi hindi po siya marunong sa Manila.
0: So ilang araw siyang nawala, Leandro?
2: 12 days, sir. 12 days.
0: Oo. Anong sabi sa inyo? Paano muna siya natagpuan?
2: Ano po, sir? Kahapon po ng umaga, nakareceive po ako ng video call.
0: Mm-mm.
2: Na may isa po palang kababayan na pauwi ng Mindoro ang nakakita. Sabi po niya sa akin, nakasakay daw po siya sa Grab. Ang nangyari po, yung Grab driver na palampas dun sa mismong station ng Batangas. Mm-mm. So ngayon, sakto naman po talagang God's will. Pagbaba niya po ng sasakyan, nakita niya po agad ang aking nanay na nakaupo sa gilid po ng terminal po ng Raymond Transportation, yung mga bus po na papuntang
0: Bicol. Oo.
2: Opo. So, nakausap niya po yung mag-asawa, may kumukup pala po sa kanya.
0: Ayun.
2: Na tinulungan po siya, may kumukup na mag-asawa. At yun, siya po, sila po ang kumalinga habang wala po kami. Hindi naman daw po nila naririnig or hindi naman po nila alam na kami pala yung naghahanap na.
0: Mm-mm.
2: Ayun, so ang akala po ng nanay namin, siya daw po iniwan sa DMA. Mm-mm.
0: Ayun, oo. Ang importante, kapiling niyo na uli, ano po?
2: Yes po. Ayun, talaga po.
0: Salamat.
2: Sobrang pasasalamat po sa Panginoon at sa mga taong tumulong po sa amin.
0: Ayun. Saan kayo sa Calapan?
2: Ang nanay ko po ay nakatira sa Personas, Calapan City po.
0: Okay, sa Personas. Oo. Sige, maraming salamat and magpasalamat tayo sa Diyos. Walang nangyaring masama kay Nanay Elpidia at kasama na uli ninyo. Ano?
2: Okay po. Maraming salamat po. Gusto ko na rin pong i-take yung opportunity na makapagpasalamat po sa inyo, TDMM Teleradio.
0: Opo.
2: Na interview po ako nung isang araw kay Tita Winnie Cordero tsaka po kay Sir Dennis.
0: Mm-mm.
2: Salamat din po sa ABS-CBN News.
0: Opo.
2: Sir Dennis Dato na tumulong po sa amin na maibalita po sa ABS-CBN News sa TV Patrol para po matulungan kami
0: sa paghahanap. Ayun. Oo. Sige po. Maraming salamat po and good luck.
2: Okay. Salamat po sa inyo.
0: Okay. Mga kaibigan, si Leandro Lilo, ang pangalan ng anak ni Ma'am Elpidia. At least, makakauwi na ng Mindoro. Uy, Sara Concepcion, magandang Saturday na madaling araw. Yan tayo. Happy weekend. Si Maggie, good morning. Kailangan din po sigurong imbestigahan si Senator Robin. Huwag lang pong pagtaasan ang boses. Always watching from Makati. Si Florence, good morning. Good morning daw. Sino to? Florencio Texon. Si Unel Soria, good morning sa lahat. Watching from Quezon Nueva Ecija, shout out sa Soria family, Tamayo family, Mereta family. Si Ver Belon, pakibati po na magandang umaga mga barangay tanod ng gitnang bayan Uno, San Mateo Rizal na nakikinig ngayon. Uy, mabuhay kayo mga barangay tanod. Si Louis Basco, happy Saturday po sa... Uy, thank you listening habang nasa biyahe from Valenzuela City. Si Lloyd Canaring, watching from Jensan. Kumusta na mga tuna natin dyan? And si Nora Labian, siyempre, laging suki natin. Si Mario Segara, good morning. Watching from Nicanor Sabala, Rojas, Palawan. Uy, natapos na po yung dalawang oras namin ng paghahatid ng balita at impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa susunod na linggo, mga kaibigan, muli po tayong sama-samang makinig sa Boses ng Pilipino. Ako po si Noel Alamar. Anumang panahon, anumang sitwasyon, laging taas o dahil yan tayo. Susunod na po si Victoria. Andiyan ba si Victoria?
3: Yes.
0: Si Victoria at saka si Christopher at si Christian Yosores. Si Victoria, pinabilib ako nito eh. Ni Victoria, yung kanyang coverage doon sa Senate. Talaga namang binigay niya blow by blow while maintaining her composure. Congratulations, Victoria Tulan. Ako po si Noel Alamar hanggang sa susunod na linggo sa ngalan ni Dennis Dato. Bye-bye!
1: Taas noo saan man sa mundo, yan tayo.
4: Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap? Susunod na!

0: Gising! Bangon! Oras natin, 6:02.
1: Good morning!
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap? Anong ganap?

0: Good morning! Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Magandang umaga po mga kapamilya at kaserbisyo. Happy, happy Saturday po. It's May 16, 2026. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulad. Kami po ang inyong mga kapamilya, mga kaserbisyo sa Balitaan. Dito lang po yan sa Anong Ganap.
0: Magandang araw po sa ating lahat mga kapamilya. Kung meron kayong mga mensahe, mga comments, mga suggestions sa ating mga magiging paksa at talakayan ngayong Sabado, mag-send po sa aming Viber number 0919-278-3000.
1: Bakabisado?
0: Siyempre, dapat! At dapat po, pati sa aming mga social media pages at DZMM Teleradio. Yan, para po sa mga balitang kumpirmado at sigurado.
1: Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung...
0: Anong ganap? Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning! Gising, good morning. Bangon po. Sabado po, araw po ng weekend. Bagamat yes. Weekend, meron pong pasok yung karamihan sa atin. At syempre, what a time to be alive.
1: Oh my God.
0: What a time to be alive na kahit weekend po ay importante ang bawat segundo, minuto at oras dahil po napakalaki po ng linggong nagdaan sa atin at parang kasalanang pumikit ng mabilis dahil malilingat ka sa mga nangyayari. Good
1: Pero
0: morning,
1: grabe,
0: partner.
1: Partners, sabi mo, what a time to be alive.
0: Yes.
1: Dahil para sa mga nasa Senado noong Wednesday night, nakakatakot. It was such a traumatic experience
0: yeah.
1: for everyone.
0: And nagbibigay-pugay po tayo sa lahat ng mga mamamahayag at pati na rin po sa mga security forces. Yung lahat po ng tao nandoon sa Senado nang mangyari po yung gulo at putukan nung Miyerkules ng gabi. Hindi po lingid sa kaalaman natin na mula Lunes pa lamang po mabigat na yung mga balitang binabantayan natin.
1: Mm-hmm.
0: Nagsimula magpakita si Senator De La Rosa.
1: Mm-hmm.
0: Nagkaroon ng rigodon sa Senado, partner.
1: Yes.
0: And who would have thought na yung Wednesday evening na sinusundan nating storya na meron ng arrest warrant ang ICC kay Senator Bato ay mauwi sa ganong insidente.
1: Oo, partner, noong umaga nagkakantahan pa kami. Tapos nung kinagabihan, biglang may sinabi nga arestuhin. A few minutes later, may barilan na. At all of us were clueless what was happening.
0: Mm.
1: Lahat nagtitilian, nagsisigawan. Everyone was fearful for their lives. At hindi namin alam kung ano yung nangyayari.
0: Dahil po dyan, simulan na natin ang pababalik sa mga malaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Senado na uwi sa lockdown at tensyon nitong Miyerkules ng gabi sa gitna ng posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa warrant ng inilabas ng International Criminal Court.
2: Anong ganap?
0: Partner, you were there. ano nangyari?
1: Ayun na nga, mabilis lang, mabilis na recap kasi siksik po ang ating lineup for today. Wednesday night after session, sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na posible siyang arestuhin, meron siyang ganung information. Sinabi ni OSAA, acting Sergeant at Arms, mau-aplas kami, arestuhin sila. After a few minutes, meron ng mga militar. After a few minutes, sinabi ni Aplasca na nandun na yung articles of impeachment, ipapasok na nila sa Senado, and then mayroon ng barilan bandang 7:45 p.m.
3: It didn't end there, partner.
0: Kasi diba nakatutok tayo sa mga sitwasyon doon sa Senado until midnight, past
1: Mm-mm.
0: midnight, parang
1: Mm-mm.
0: lahat ay nakakapit sa kung ano ba ang susunod na mangyayari.
1: Mm-mm. Siguro after ilang minutong barilan, tumigil yung barilan after ilang minutes. Pero syempre yung tensyon hanggang sa paglabas namin sa Senado, bandang alas 9 ng gabi, very much felt pa rin yon hanggang madaling araw, hanggang kinabukasan. Hindi tumigil dahil bandang 2:30 a.m. yun daw yung oras na
0: yes.
1: labas ni Senator Bato de la Rosa mula sa Senado. Kasama di umano si Senator Robin Hood Padilla.
0: At mamaya po babalikan natin yung mga nangyari dyan sa Senado dahil may mga makakausap po tayong panauhin. At syempre, hindi lang naman matatapos ngayong araw ang talakayan dyan dahil hanggang sa mga susunod na araw po ay patuloy natin itong pag-uusapan, lalo't merong development kahapon na sinuspinde?
1: Preventively for 6 months?
0: Yes.
1: Si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca.
0: Gumugulong po ang storya. May mga sinuspinde, may mga investigation, maaaring may mga masampahan ng kaso. Alamin po natin mamaya ang detalye sa mga bagay na yan at ang reaction po ng mga key personalities mm-hmm. na maaaring involve o kadikit po ng storyang yan.
2: Anong nung ganap.
1: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na i-transmit na sa Senado. Senado magko-convene bilang impeachment court sa Lunes.
0: So ito ba ay talagang pinaninindigan ni Senate President Alan Peter Cayetano yung kanyang sinabi na igagalang niya yung fourth bid?
1: Hanggang ngayon, yan yung sinasabi nila, fourth bid. At hindi lang siya, pati si Senator Jinggoy Estrada, yung ibang mga senador pa na nasa majority, yan ang binabanggit na they will convene fourth bid agad-agad. So, let's see sa Monday kung magko-convene nga yan dahil may ugong na magkakaroon daw ng change in leadership na naman
0: again
1: sa Senado. Parang weekly nangyayari.
0: Oo nga eh. Pagpapalit na ginawang hobby ah.
1: Oo, pero alam mo partner, ito lang talaga. Sobrang, yung articles of impeachment, pinasok habang nagkakagulo sa loob. Hindi rin kami makapaniwala. Bakit at this time na may aarestuhin, na may tensyon, bigla magpapapasok ng articles of impeachment. Alam mo yun, sa kabila ng chaos, yung articles of impeachment ipinapasok.
0: Kaya siguro hindi maiwasang isipin ng ilan na maaaring scripted,
1: sabi nila,
0: orchestrated, planado, at wala naman talagang tension in the first place dahil kumbaga nailatag na yung ganung magiging senaryo.
1: Pero balikan lang natin partner, itinatanggi yan ng liderato ng Senado, tinatanggihan ni Senate President Alan Peter Cayetano, ni Sergeant at Arms Maoplasca, ng iba pang senador. Hindi raw yan stage, talagang the Senate was under attack. Ang NBI nando sa kabilang gusali, nasa GSIS side di umano, at sila raw ay nagbabantay doon to secure the GSIS, at bigla raw lumapit lang yung OSAA at sila yung nagsimula nung gulo.
0: At may admission eh.
1: Yun yung version nila
0: at, ha. At may admission from the OSAA na sila naman talaga unang nagpaputo.
1: Oo, pero ang sinasabi rin yung OSAA, dahil kasi hindi ibinaba nung taga-NBI yung armas, so he had to fire a warning shot. Kaso, sa kasamaang palad po, 30 plus shots yung napakawalan, 27 from the OSAA, 5 from the alleged NBI agent.
0: And what does it say, di ba?
1: Apparently, wala daw ipinutok yung mga sundalo. Kasi ang daming sundalo doon sa harap. What does it say?
0: Oo.
1: After commercial, sabihin ko sa'yo. Hindi ko pa alam.
0: Malalaman
1: still
0: po,
1: awaiting investigation.
0: Yeah, malalaman din natin yung magiging resulta ng mga investigasyon kung sana naman po if maging patas, maging fair at maging makatotohanan po yung magiging investigasyon. Yan din ang utos ni Pangulong Marcos sa mga officials. Maging makatotohanan, maging patas sa investigasyon para malaman lang natin kung sino ang talagang may kasalanan at ano ang nangyari sa likod ng mga kaganapan ng Miyerkules.
1: Oo, sobrang daming buhay ang nalagay sa alanganin. Dapat talaga patas, totoo yung investigasyon, ilabas ang mga CCTV, ilabas kung ano ba talaga yung nangyari. Hindi pwedeng merong pinoprotection.
0: Sa Senate, it's all on you. It happened to your premises. So dapat you act accordingly to ano ang pangangailangan para malaman natin ang katotohanan sa magiging investigasyon. Diyan ninyo patunayan na talagang para sa bayan yung ginagawa ninyo at hindi just for a show.
2: Anong ganap?
1: Samantala, partner.
0: Samantala, partner. Red alert naranasan sa Luzon at Visayas Grid. Oo po, masalimuot.
1: Hey, parang Wednesday, di ba?
0: Yes.
1: Ang dami nangyari ng Wednesday.
0: Masalimuot po para sa mga kababayan natin na nakaranas ng brownout, blackout dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Mamaya makakausap din po natin ang NGCP. Manghingi tayo ng update sa estado ng ating mga grid transmission lines at mga grid para lang meron tayong makapagplano tayo for the coming week, ano, kung hindi pa rin magiging stable o makapal ang supply po ng ating kuryente.
1: At pinagpapaliwanag ng DOE at ERC o Energy Regulatory Commission ang NGCP. Kaugnay nga po nitong power supply, lalo't late daw po sila sa pagsasubmit ng kaukulang report.
0: Opo, malalaman po natin yan later sa update sa atin ng NGCP.
2: Anong ganap?
0: Pero oras sa oras po na 6:12, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado.
3: Panahon Patrol!
0: Kasama na po natin si Sir Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Sir Dan, magandang umaga po.
1: Good morning po.
4: Good morning po, Christian and Victoria, at sa ating mga taga-subaybay dito sa Teleradyo. Patuloy nga natin minomonitor itong LPA na dating sikaloy sa loob ng ating par, pero malayo ito sa ating bansa at wala ng epekto sa magiging lagay ng ating panahon. Dahil sa epekto ng isang frontal system, makakaranas tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat ngayong araw dito sa ilang areas ng extreme northern Luzon, particular na sa Batanes, at Babuyan Island. Sa Metro Manila, talalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas muli tayo ng mainit at malinsangang panahon, pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Christian Victoria.
0: Apo, Sir Dan, siguro isang tanong lang dahil kahapon dito sa Metro Manila, parang ang init-init pero umaambon. Kailan ba natin ma-experience ang kahit papano ulan na full blown? Dahil parang may mga paramdam na ng ulan.
4: In terms of yung full blown pong tag-ulan, usually sa bandang June pa po yan, no? Ito yung time kung saan umiiral na yung ating southwest monsoon na yung habagat. So kumbaga masustain na yung mga thunderstorms natin ay yung mga pag-ulan. Pero ngayon kasi ngayong buwan ng Mayo, inaasahan natin na mas dadalas yung mga afternoon rain showers or thunderstorms. Pero yung mga pag-ulan naman na ito hindi po nagtatagal ng buong araw.
0: Alright po, Sir Dan. Maraming salamat po. Happy weekend.
1: Thank you, Sir Dan.
4: Thank you po and good morning.
2: Anong ganap?
0: Yan po si Sir Dan Villamil, ang ating Pag-asa weather forecaster. Sa oras na 6:14, partner, simulan na natin ang talakayan. Kasama na po natin ang miyembro ng Senate Minority Bloc, si Senator Erwin Tulfo, para lang po balikan natin ang mga nangyari noong nagdaang linggo po dyan sa Senado. Senator, good morning po. Christian at Victoria po sa DZMM.
1: Good morning po, Sen.
2: Good morning!
5: Good morning, Christian and Victoria. Good morning.
1: Opo, sir. Initially, umpisahan po natin siguro sa reaction po ninyo sa nangyari po sa Senado na barilan noong Miyerkules.
5: Well, everybody was surprised, Victoria and Christian. Kami sa minority, wala na. Kasi lumalabas, may narrative na alam namin, kaya umalis kami na maaga. Eh, alam mo naman, Victoria, di ba, you've been covering the Senate.
1: Mm-hmm.
5: Siyempre, may caucus. Pag sinabing caucus ng majority, caucus ng minority, nung umaga, I don't know kung natunugan mo, nagpatawag si Sen, si SP Cayetano ng caucus na all members, ibig sabihin mm-hmm. minority at saka majority. A majority. Eh, pagdating ng mga bandang alas 4 o alas 3, alas 4, na-inform ako ng legis ko na, sir, ang majority na lang daw po magkukukus. So pagkatapos nga ng session, umalis na ako mga 6 o'clock. Meron din kasi akong dinner. Eh umalis na ako. Tapos lahat kaming minority. Di ba alam mo naman yun, pag sinabing majority lang ang caucus, which is sabihin parang meeting lang sila close door, eh sila lang yun. So wala na po kami doon. Wala nang umalis na po lahat ng minority. Ano pang gagawin namin sa Senate, di ba, kung wala naman kaming business doon. So sila po naiwan doon. Eh, pinapalabas ko agad na meron kaming plano, may ginawa kami. Hindi po, kasi kung nagpatawag po sila ng all members caucus po at kung natuloy po yung plano po, wala akong maging problema. Wala po kung umalis na maaga. Yun po yung totoo doon. Well, na-shock po kami. Siyempre, may mga staff pa po kami doon. Hindi lang naman po majority ang nandoon. May mga staff pa rin po ako naiwan doon. Yung mga members ng minority, may mga natao pa rin po doon. Natakot din naman po yung ilang mga staff namin dahil sa nangyari putukan. Pangalawa, galing din po ako sa media. So nagko-cover din po ako. Ang media po, hindi naman po talaga battle-tested po yan. Ang trabaho lang po ng media ay coverage. Eh mabuti po sana kung yung mga media na nagko-cover doon yung galing ng mga nag-cover na ng gera, hindi rin naman puputukan. So, maririnig mo yung sigawan, yung iyakan. It's because they were so shocked nung nangyari putukan. Delikado din naman ho yun. Yun ho yun sa amin. Tapos, ayun nga, yung first few hours, sinasabi na inatake po yung Senate ni Lusov. Then, after several hours, the following day, we got a clearer picture na may mga warning shots pala na galing sa loob. So medyo nagulantang po ang lahat.
1: Opo. Sir, umpisaan ko dun sa parang may insinuation na may alam kayo. Ano sa tingin niyo ang dahilan? Bakit kailangan sabihin yon na may alam yung ilang senador?
5: Kasi po, wala na po kami doon eh. May nagpakala. Hindi ko naman sinasabi po na galing sa majority. May nag-umpisa po niyan. I believe sa social media, hindi naman po galing sa mga senador, sa mga kasama namin sa majority, in fairness. May kumalat lang na, bakit wala ang minority? Nabasa po yun eh, dumaan po yun sa wall ko eh. Bakit nasaan yung mga miyembro ng mga minority? Siguro sila yung nasa likod dito dahil wala sila or safe sila. Hindi po ganun. Kaya ako nasabi dahil wala naman ho talaga. Ano pang gagawin namin doon? Makikichismis. At saka number two, hindi naman po kami invited. Closed door po ang caucus. Di po ba? So, ano pa hong gagawin namin doon? Eh, nung umaga, willing naman ho ako. Ako, myself, mag-attend po ako kung papatawag po ng SP, ng aming Senate President Cayetano. Attend po ako doon. Siyempre, susunod po ako doon.
1: Sir, do you believe the Senate was under attack nung Wednesday?
5: Nung una po, opo. Kasi ngayon ho, lumalabas na ho sa mga picture na pati yung ombudsman, sabi nga ho, na sinuspindi po ng temporary suspension si Sergeant Atarsa Plasca. Nung una po, talaga nagalit din ho ako. Sabi ko, ba't ganon? Ba't nilulusob? Pero magulo ho, hindi ho malaman. Sinasabi ng NBI, first few hours din, wala kaming tao doon. Hindi kami. Sabi ko, sino? Tapos tinitignan ko yung mga videos. Kasi I was, nasa dinner ako, yung aking chief of staff, si Jerry Covier, was the one who told me like, boss, inaatake ang Senado. So, sabi ko, ano, sino? Sabi ko, hindi ko rin alam. Pero may mga armadong lalaki ron sa labas, mga naka-uniforme. Eh, tapos ang gulo-gulo. Pero tinignan namin, inanalyze ko naman, eh, yung mga Marines, may mga talagang contingent na Philippine Marines sa Senado.
1: Yes.
5: Tapos parang they were there to protect. Umakyat sila sa second floor yata or somewhere. Parang to protect, may sinuturo silang lugar na nakafocus sila na binabantayan na baka doon pumasok. And sabi naman po ng NBI, may mga interviews din sa social media. Sinasabi nila, may mga lumalabas, walang kaming tao doon. Dito kami sa may GSIS. Walang pumasok sa Senate. So, sobrang gulo. Hindi maintindihan. Pagkatapos, yun ang daw, yung mga putukan. Medyo nagkaroon lang ako ng linaw kasi, Victoria, nung dumating na yung mga soko, tapos minarkahan na, I think, madaling araw na yun, the following day, na, may mga minarkahan yung mga soko, yung mga numbers sa floor. Mukhang yun yung mga basyo. Yan nakita ko, sabi ko, maraming basyo na galing sa loob. Eh, di ba pag pumuputok tayo, Victoria, alam naman natin, pag pumutok tayo, basyo siyempre malalaglag dyan sa tabi natin. So, nakita ko yung mga basyo, sabi ko, siguro sabi ko, nag-return fire, pumutok. Pero sabi ko, ba't kung, tapos sabi na nga na warning shot daw, sabi ko, ba't marami masyado, parang 27 rounds naman itong warning shot na ito. So, yun yung naisip natin. And then, pero ongoing pa rin, actually, mahirap magsalita kasi Victoria, dahil wala pang report talaga na complete. I don't know ha, kung nakakuha ka na ng complete report ng DILG and Senate, kung ano talaga nangyari, sino, kung niluso ba talaga, may nagpaputok. Basta as far as I know right now, ang sinabi, ang parang nagpaputok yata dito sa loob natin, ika nga nagbigay ng warning siya, ang warning shot yata ang binigay ng Senate natin ng USA.
0: Opo. And with these revelations, Senator, so far yung mga nababasa po ninyo, mga interviews, mga bagong information, would you agree dun sa sentiments ng iba na maaaring stage? Planado po yung nangyari noong Wednesday para lang palabasin na makatakas o makalabas ng premises si Senator De La Rosa. May mga ganung narrative din po kasi on the other side.
5: Binabasa ko nga po pareha, pero mahirap naman ho yung maggawa kagad ng conclusion. Siguro, yung mga investigador na lang po natin na magsabi, meron po ako sarili kong opinion, pero ayaw ko naman nung ilabas yung opinion ko. Tayo naman ho parang observer lang tayo dyan, at saka miyembro po tayo ng Senado. Mahirap naman po sabihin na stage yung nangyari putukan. Pag gano'n ang sasabihin natin, pinapanigan natin yung kabila, di ko ba? Kaya ang maganda, pinakamaganda siguro tagalan, let us wait siguro yung talagang alam ko naman, mag-joint press ko naman siguro yung mga investigators natin, ang Senate po natin at saka DILG. I trust both parties naman. I trust the DILG. I trust po yung mga investigating body ng Senate para to come up with the report kung ano po talaga nangyari. Kasi at this point po, puro social media lang po nang nagsasalita po. Tapos, alam niyo naman siguro, Victoria and Christian, maraming fake news sa social media. Banat dito, banat doon. So, let us just wait for the proper investigating bodies. E total, nandiyan naman po, sabi ni Senator SP Cayetano, yung Senate mag-imbestiga. Si Secretary John Vick, nagsabi mag-imbestiga yung DILG. So, let us just wait siguro yung results ng kanilang investigation. Then, that's the time that I will say siguro kung stage ba yan o hindi, o kung talagang under attack po ba yan.
0: balikan ko po yung nabanggit ninyo kanina na tungkol nga po doon sa may mga nagpapalutan ng narrative na maaaring may alam na ang minority bloc bago pa nangyari yung insidente. Pero kahapon po mukhang pinaninindigan ng mismong Senate President Alan Peter Cayetano yung narrative na yon. If I can read lang po portion ng kanyang statement sa kanyang Facebook Live kahapon, sabi niya, kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate Presidency, kaya kaysa sa buhay ng mga kasamahan po ninyo. Ano po ang inyong reaction doon, sir?
5: Opinion niya po yun. Pwede po siya magsalita noon, kahit sino naman po magsalita. Nung first few hours, sinasabi na nilusob na sila lahat. Karapatan ho naman ang lahat. They have their own opinions. Pero sa totoo po, wala pong narrative, planong ganoon, wala pong na lusubin. Hindi po namin talaga alam, talagang wala kami idea. What I heard was like Senator Wynn was the last one who left the office, mga 7-something na ho. Kaya, I don't know, sinasabi na biglang nagkaputukan. Kaya, hindi na masyado magulo eh. Kung titignan niyo talaga, kung ako ang tatanungin niyo, baka parang sinasabi na talagang nung umalis na yung nung isang miyembro ng minority tsaka nagkaroon ng putukan, talagang hindi ko may dayo ko na ho magsalita. Opo. Pero lalabas din naman ho yan kung talagang may alam po ang minority o wala ho talagang alam. Lalabas naman din ho talaga yan.
0: Pero what does it say dun sa nangyari, Senator, na ang laki-laki po nung nangyari and yet parang ang pinalalabas ng liderato ng Senado, it seems like ang minority pa ang to put into blame doon sa nangyari dahil may ganung naratibo na alam nyo na palang mangyayari to pero bigla kayong umalis, bigla kayong nawala at parang kami pa ang nalagay sa alanganin.
5: Alam niyo, sir, a Christian in Victoria, let's just leave it to the public. Mm-hmm. Yung mga na mag-isip po. Pero alam ko, alam niyo naman social media, di ho ba, at magulo. Lalo na pong nag-divide ang ating nation po, ang ating bansa dahil sa mga issues po na ito. At pangalawa, sobrang nakakahiya po. I mean, nasa balita tayo, nasa headlines po tayo ng international news. Tinatawagan ako ng mga kaanak po. Sabi ko, hindi naman, akala gera na rin po. Sabi ko, inatake yung Senate. How can they attack the Senate? Sabi ko, yun na nga eh. And then, little by little, we're seeing na yung sinasabi na under attack, mukhang galing naman po yung putukan dito sa loob, yung 27 rounds po ng 9mm.
1: Yes.
5: I don't know. Gusto ko sana, ang tanong ko lang sana, kala Victoria, were you there? Nandun po ba kayo para siguro, kato paano, nakunan po ninyo na ginapang po siguro mga cameraman ho ninyo. Yung,
0: si Victoria po nandun.
1: Oh, sure.
5: Bakan para nakita po ninyo na parang nakita ko po pinalabas po, pinalayas po yata kayo. Hindi po kayo pinalapit doon sa area ng ikang ng shootout.
1: Usually
5: po dapat.
1: Mm-mm. So yun nga po
5: may napunan po ba yung inyong mga cameraman na Ma'am Victoria na talagang may exchange of gunfire o nagpaputok lang po yung isang grupo?
1: Opo. Sir, actually nandun yung media. Yung OSAA, pinapalabas kami. Sabi nila, may aarestuhin sila. Pero kasi hindi malinaw kung ano yung nangyayari. So we had to be there para malaman.
5: Yung pagpapapalis po ba sa inyo, pasensya na po kayo, Sir Christian, Ma'am Victoria, journalist din po ako. Nag-cover po ako ng mga rally. Nag-cover din po ako ng mga inkwento sa Mindanao. Napapasama po ako sa military operations, police operations, mga raid. Ang tanong ko lamang po kasi doon, di po malinaw. Wala po akong makausap ng media. Nung pagpapalis po ba kayo ng USAA, nagkakaputukan na o bago pa ang putukan? You're saying, Miss Victoria, kasi na pinapaalis kayo, may arrest rin sila eh. Was it before the putukan kaya kayo pinalis?
1: Before the barilan, sir, pinapaalis na kami. Pero hindi yung forcefully talaga eh. Kaya yung members ng media, nando kami the entire time, sir. Bago mag-start yung putukan, after nung putukan. Kaya sir, ang tanong ko lang din po, meron bang lapse ang OSAA, ang security ng Senado sa ganyang sitwasyon na kung meron silang aarestuhin, hinayaan pa rin nila yung civilians na nandoon sa loob. Hinayaan, nandoon pa rin sa loob ng Senado yung mga senador. Meron po ba kayong nakikitang pagkukulang dyan?
5: Ang nakikita ko ho dyan ngayon, dapat ho, hayaan mo nila para meron po silang ebidensya na talagang, oh ito ha, nilusob tayo. Kung ako lang po ang tatanungin, kung ako po yung media, sasabihin ko, hindi, bakit mo ako papalayasin? E, member ako ng Senate Press Corps, dapat may karapatan akong kunan ko kayo, kunan ko nangyayari. Dapat kung ako ho yung cameraman o ako po ang member ng media doon, papaninigyan ko, awayin ko na ako kung sino may sabihin ko, teka muna, may ID ako ito. Kasi nag-cover din ako, Victoria, sa mga Opo. Defense Press Corps. Mm-hmm. Pag may mga bakbakan, sinasama kami ng military, sa mga police, cover ako ng Manila Police District, Quezon City, Southern Police, ang tagal kong police report. Pinapasama naman kami. Pag sinasabi, mm-hmm. Tabi lang kayo. Yung bakbakan sa Basilan, hinayaan lang kami ng military para makita talaga yung ika nga yung ginagawa na kasi parang proof din yon na sumusunod sila sa ika nga alituntunin ng ating military. Mapayag na sila ngayon para hindi sila makasuhan ng human rights violations, gano'n. Pero pag may ginagawa kang illegal, hindi ka talaga ipapasama, di ba? Para itago nila. Mm-hmm. O, yun yung sinasabi. Kaya nagdududa din ako, pinalis nila yung Senate Press Corps bago mangyari at mayroon silang arestuhin. Dapat hinayaan sila na mayroong black and white ngayon. Nagkakaproblema tuloy, di ba? Mm-hmm. Pero kung kasama kayo doon, talagang nakita ninyo, ay, uno talaga nagpaputok, kayo pa mismo magre-report live na unang nagpaputok doon kabila po, ito, may tama yung mga salamin natin, etc., etc. At least safe sila. So sana, this will serve them a lesson, yung ating USA, yung mga ika nga. Nahayaan yung press corps na yan, yung Senate press corps na Senate media nag-cover, na kumuha ng mga videos na mag-report para makita natin ngayon ang problema, sinasabi, CCTV na lang. Mm-hmm. Nasaan yan? Wala pa naman lumalabas.
1: Wala nga raw po daw CCTV, sir, na showing yung OSAA saka yung Marines.
0: Is that even possible?
1: Oo.
5: Hindi ko na masagot kasi bago lang ako dyan, Victoria and Christian sa Senate. Pero ako, my point of view, yung in-explain ko kanina, tinatanong ko sa inyo na as a journalist before, usually pag nagko-cover, pag member ka ng press corps, dapat hayaan ka, you can cover wherever place except yung pag may mga caucus, hindi ka po pwede. Naintindihan ko yun. Pero yung mga gagaya niya, gano'ng mga hearing, eh ano bang silbi ng isang press corps kung hindi ka nang papayagan mag-coverage, baka gala, di ba, sa building na yan. Trabaho mo yan, report what is happening as a journalist, as a member of the press corps. Trabaho mo na you report what is happening in the Senate, particularly kung aswek sa Senate. Tabi lang na dyan yung mga putukan, barilan, whatever, what have you. Pero kung papaalisin ka, ma'am, na, teka mo na, may huhulihin ka ba? The more dapat isama, lahali kayo para makita yung sinong huli na ito, tangka talaga silang pasukin tayo, sige, nandiyan kayo. The same time, it's also to protect them. Siyempre, mag-isip kung talaga atakin ng NBI, may media doon, no? Siyempre, magdadalawang isip din yung lulusob. Teka, mamakukunan tayo ng media, live ito. Mm-mm. Magdadalawang isip din yun, eh. Kung ba't nila naisip lahat ito?
1: Sir, yung, dahil nga nagko-cover din po kayo before, sir, yung 27 rounds, do you think excessive yun? Or warranted naman yun, given the situation?
5: As warning shot po, sobra naman na ho yun. Sobra namang warning shot na 27 rounds po yun. Ako po, pumuputok po ako. Alas isang magazine na po yun. Isang clip po ng MP5 po. 30 rounder po. Sobra-sobra na. Tatlo na lang tinira. Ang alam ko po, warning shot, 1-2 rounds. Di ba pa? Kung automatic po yun, pag isang pisil po, 3 rounds po ang lumalabas.
6: Mm-mm.
5: Pag single shot naman po, sapat na siguro yung 1-2-3.
1: Apo.
5: Dapat din po titignan din yung kabila, yung kaputukan nila doon sa GSIS. Sana pinuntahan din po ng SOC o USIS building. Kung sinasabi na may inkwento, pumunta ko kaagad doon ang SOC sa kabilang building para titignan nila dahil sabi nila may kaputukan
6: just
5: sila pabarilan.
6: Counter-check din.
5: Sana po. Tapos din po ba, ang tanong din natin, Victoria, ang sinasabi ng GSIS, ang may susi lang na papasok doon sa access sa GSIS.
6: Senado daw.
5: Sana binuksan na rin ng USAA, pinapasok doon yung ika nga SOCO. Nasaan na? Bakit nila pinapasok din? Para makita din talaga doon, ilang basyo ng baril din ang nandoon sa kabila. Di po ba? Makikita naman yan lahat. Makikita din naman yan, Victoria, ng mga SOCO. Kung yung mga tama sa salamin, yung mga butas doon, galing sa kabila ang putok or galing sa atin. Makikita na. Kaya sabi ko, let us wait siguro for the investigation, for the result of the investigation. Kasama na dyan ang SOCO.
0: Apo. Apo. One last na lang siguro, sir. Very quick lang po. Magko-convene ang Senate on Monday as an impeachment court. Ano po ang pwedeng asahan?
5: Well, yun ang asahan natin. Magko-convene tayo. We're ready. Actually, yung aking pong pinadry clean ko na po yung aking robe nung sa araw pa ako. Ngayon, nandun na po sa office ko. So, base po sa sinabi ni SP Cayetano na i-convene niya po. So, ready naman po tayo. At, today po, magbabasa-basa po ako ng mga articles of impeachment. Kahapon po, nire-review ko po yung impeachment trial po ni Justice Corona. Tinitingnan ko po kung ano ko bang mga sinasabi doon, lalo na yung mga legal luminaries po. Tapos yung mga veterano po natin ng mga senador, ano po yung mga questions po nila, how they raise it, sila Senadora Miriam, Senador Enrile, yung mga abogado po doon. Tinitignan ko, pinapagparang hindi po ako magmukhang tanga na tatayo ka pa doon, salita ka na salita, tapos hindi mo naman pa alam nakakahiya, tinapanood ka.
0: Looking at forward po on Monday po, that.
5: Pilipino ang manunod, pati po mga foreigner po manunod po sa atin.
1: Mm-mm. Sir, last na lang po talaga. May ugong-ugong na may kudeta na naman daw sa Monday. Anong nakukuha niyo po
5: information? Victoria, huwag mo na akong tanungin yan. Ako, tinanong ako, napahiya tuloy ako. Po, lagi akong sasabing, wala. E, meron pala, hindi naman ako nasama. So, if honestly, hindi naman ako sinama ngayon na naman. Eh, kung meron, sana naman isama niyo ako dyan.
1: Mm-hmm. Opo, para alam naman.
0: Abangan na lang
5: actually,
0: natin.
5: May yes, may nagtanong sa ABS, GMA, a few days before. May kudeta ba kayo? Tapos nung umaga, di ba, kasama pa kami ni St. Lawrence, sabi ko, wala akong alam. Sabi ko, I don't think. Tapos nakakahiya na mag-impeachment tayo. Tapos bigla magpapalit ng leadership. Anong isipin na ito? Ganun pa yung statement ko. Si Senadora Lauren, sabi niya, wala. Ang iba yung pinag-uusapan namin tungkol sa foreign relations. So, tanungin mo na naman ako, baka mapahiya na naman ako.
0: Abangan na lang natin yung Lunes.
5: Yes, apo. Wala akong alam. Tanungin mo na lang ako bukas sa mga Lunes, mga alas 5.
1: Tanungin ka na. See you Monday, sir.
0: Salamat po, sir. Salamat po.
5: Thank you, sir.
1: Thank you, sir.
0: Good morning po, sir.
1: Good morning po.
0: Si Senator Erwin Tulfo, miyembro po ng Senate Minority Bloc. Oras po ay 6:35. Magbabalik po ang...
2: Anong ganap?
0: Oras 6:35.
2: Anong ganap?
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
8: Katulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
9: Manatili po kayong nakikinig.
10: At
9: dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
10: Nagbibigay ng iba't ibang information.
9: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
11: Pag walang knowledge, walang power.
9: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa, Radio Patrol number 2, Claude Bitog, Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: mga kapamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo
1: sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
2: Anong ganap? Good morning, nagbabalik po ang Anong ganap? Kasama na po natin ang tagapagsalita ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, si Attorney Cynthia Mutia Alabanza. Attorney, good morning po. Maraming salamat.
3: Good morning, ma'am.
4: Yes, good morning.
2: Opo, ang Department of Energy po at ang Energy Regulatory Commission ay meron pong naging direktiba sa NGCP na mag-submit na po ng full accounting dito po sa nangyaring power supply disruptions nitong nakalipas na mga araw. Kailan po inaasang mailabas yun, ma'am?
4: Kasalukuyan ginagawa na namin yung full report, no, kasi sa totoo lang maraming levels of reporting ang ginagawa ng NGCP sa mga panahong nagkakaroon ng ganitong klaseng insidente sa transmission system natin. Meron tayong yung within a few minutes na nasa SMS, and of course yung merong written report, and meron rin tayong ginagawang lalo na sa ganitong sitwasyon na malaki yung apektadong area, there is a report na mas comprehensive para makita yung dahilan pinanggagalingan ng naging insidente.
2: Okay.
4: So hindi ko palang, napag-uusapan namin kung ano ang magiging report, pero hindi ko palang alam kung kailan naibibigay sa mga ahensya ng gobyernong nanghihingi ng report na yon.
2: Apo. Pero without,
4: but certainly within the next few days.
2: Apo. Without, of course, giving the exact details po, pero ano lang po yung maaaring asahan po na magiging laman po nung report?
4: Detalyado yung report na yan. Kasi syempre may mga monitoring systems tayo, yung mga nandun sa sistema ng NGCP, lalo nandun sa system operations. Tinitingnan nila yung timing, pati na rin hanggang din sa dahilan kung bakit nagkaroon ng sunod-sunod na red alert. So marami ang magiging detalye.
3: Opo. Ma'am, ang narinig ko doon sa reports, natatagalan sila doon sa pagsusubitin nyo nga po ng accounting or ng ulat. Ganun po ba talaga siya katagal? Para lang po maunawaan ng ating mga tagapakinig. Ganun katagal talaga pinoproduce ang report na yan?
4: Yung comprehensive report, yes. Kasi kung bibilangin mo yung mga incident mo, kasi pag transmission ang pinag-uusapan, kuryente, ang binibilang natin milliseconds. Kumbaga, titingnan mo talaga kung anong nangyayari sa bahagyan ng isang segundo. So, isa-isahin natin yan, titingnan na natin kung ano ba ang nangyari. Lalo na if you're managing yung sistema ng buong bansa. So, medyo may katagalan in terms of looking for the details para mabuo yung picture. Kasi like I said kanina, siyempre pag may naging aberya, ang unang focus ng NGCP ibalik yung serbisyo, lalo na kung ang involved is transmission line, no? Kagaya na nangyari nung May 13 na nagkaroon tayo ng aberya sa linya. So ang focus is unang-una inform. So meron tayong mabilis na SMS na I think within 2 minutes magpapadala yan ng text message sa mga nasa listahan ng text message. Kabilang dyan ang Department of Energy at iba pang mga miyembro ng mga ahensya ng gobyerno sa energy sector. Tapos, meron din kaming mga cyber groups doon sa with the Department of Energy. And syempre, meron yung mga individual questions. In fact, I think nung Thursday, nasa NGCP Command Center ang mga miyembro ng ibang mga representante ng Department of Energy para makipag-ugnayan. So on the while the incident is ongoing o yung impact ng incident nararamdaman pa rin, patuloy naman ang linya ng komunikasyon. Pero yung comprehensive na report, syempre matatagalan ng konti yan kasi susuriin ng mabuti yung mga naging dahilan kung unang-una anong nangyari at bakit tumagal.
3: Opo. Ma'am, apologies, we're not that familiar with the transmission lines, with power supply, how it operates. Pero can you give us kahit initial report lang, bakit nagkaroon po ng sunod-sunod na yellow, red alert? Meron pong information na may mga planta na unavailable po?
4: Yes. Ang nangyari dyan kasi, May 12 pa lang, hindi pa nangyayari yung aberya sa transmission line, manipis na talaga yung supply natin. No? Una-una, higit almost 30, halos 30 mga planta, no? A little under 30, yung mga naka-unplanned maintenance shutdown. Bukod pa yan sa mga around 14 na mga planta na derated o yung kapasidad na ibibigay nila, kapasidad ng kuryente na ibibigay nila doon sa transmission system, eh kulang doon sa inaasahan natin. So meron na tayo mga 2,000 megawatt na wala sa sistema na sana naasahan. No? Bukod pa doon, napakataas talaga ng konsumo. In the last 2 weeks, 2 beses nating nakita na nalampasan yung peak o yung pinakamataas ng konsumo ng 2025. So, ibig sabihin yan, narating na natin, nalampasan na, no, 2 beses yung kasagsagan ng gamit. So, 2 factor yan. So, mataas ang gamit mo, manipis na ang supply. Sa kasamaang palad, meron ring nagkaroon ng problema dun sa linya ng NGCP. 2 linya yan na nakakabit dun sa malaking, 2 malaking planta. So nung nagka-problema yung 2 malaking linyang yan, kumbaga main artery yan, main highway, nawala tuloy ulit sa sistema yung malaking plantang yun. At yun yung kumbaga, nung nawala yung plantang yun, naubos na kung anumang konting pasobrang natitira sa sistema. Kaya naglayag tayo ng red alert, yellow at red alert for that day. Ang dumagdag pa doon, usually sa araw, during the daytime, nagpapahiram ang Visayas ng kuryente sa Luzon.

0: Apo.
1: Yung alert status. Medyo maulan at sa bundok, bulubunduking area, yung linyang nasira. Kaya medyo natagalan, inabot kami ng halos 12 hours. So dapat at that point, babalik na yung planta, again, sa kasamaang palad,
0: Opo.
1: Hindi siya nakabalik.
0: Mm-mm. Siguro, one final question na lang sa akin, attorney. How soon the public can expect na tuloy ang maresolba po yung mga na-establish dating issues para hindi po ulit tayo makapag-announce ng yellow or red alert in the coming days?
2: At singitan ko po yun, attorney. Ano ang outlook for today, for the next couple of days? Marami pa rin po bang red, yellow alert?
1: Well, kahapon nga, medyo roller coaster sa kasi nadagdagan pa yan ng alas 10. May malaking, yung pinakamalaking unit sa Luzon, nag-out ulit, no? So, nadagdagan pa yung before May 13, tapos yung nangyaring May 13, meron pang nangyari kahapon. Pero sa, eto naman, good news, nating nakita ko kagabi, yung nawala doon sa kahapon na malaki, that's a 668 plant in Bataan, nakapasok. So, yung at least naibsa ng konti yung kakulangan. Doon sa mga apektado naman, noong May 13 na transmission outage o yung pagkawala ng linya ng kuryente, I think 3 sa 4 nakabalik or 2 sa 4 nakabalik. Inaantay na lang natin yung pinakamalaki sa kanila na bumalik, no? Yung main na nawala. So, I think this, inaantay pa rin namin, ako personally, inaantay ko pa rin yung projection for the day. Pero baka walang maging alert this weekend kasi nga nakabalik yung
0: sana po.
1: Bataan Power Plant. So that's good news. Kung makabalik yung Batangas Power Plant, magiging normal na ang supply ng kuryente. So wala tayong dapat asahan.
0: Opo.
1: Na alert status for the coming week. Pero ang caveat dyan, ang caveat natin dyan is, that is kung walang ibang plantang bumagsak.
0: So,
1: or bigla ang tumirik.
0: Nakadepende yun po din. Hopefully
2: opo,
0: po. Opo. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at pagpapaliwanag po. Good morning po.
2: Thank you, Attorney Mutia.
1: Yes, salamat rin at magandang umaga.
0: Thank you po. Si Attorney Cynthia Mutia Alabanza, tagapagsalita po ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. 6:40 ng ating oras. Partners, punta na tayo sa ating susunod na guest. Kasama na po natin ang former dean ng FEU Institute of Law, si Attorney Mel Santa Maria. Pagbalikan lang ulit natin part yung events this week. Ano ba ang relasyon ng mga nangyari sa Senado dito sa tuluyang pagpasa ng articles of impeachment sa Kamara? Attorney, good morning po sa inyo. Maraming salamat po.
2: Good morning po, Attorney.
3: Umaga sa inyo, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Good morning, Christian, Victoria.
0: Salamat po.
2: Attorney, siguro reaction niyo po muna doon sa nangyari sa Senado. Of all places, doon pa nagkaroon ng barilan. What do you think of this, sir?
3: Well, alam mo, Christian, Victoria, nainis ang madami sapagkat nakita natin ang lahat ng sakit sa sistema. No, nakita natin lahat ng sakit sa sistema. We saw all the sick things in the system. Number one, sa tingin ko nakita natin yung the powerful protecting the powerful. Number two, nakita natin yung kaisipan na para may feudal mentality na dapat pala nakakabit ka sa isang makapangyarihan para makakuha ka ng hustisya o kaya ma-delay mo ang justice, di ba? At number three, nakita natin yung tribe mentality na kung kasapi ka sa tribo nila, whether right or wrong, at all costs, talagang poprotektahan mo sila. Kasi sa tayong mga nanonood na ordinaryong tao, nakikita nating maigi ang double standard ng justice. Kaya minsan naiinis tayo. Bakit ganun, ano? At yung ano pala, basta't powerful ka, politiko ka, influential ka, nawawalan sa isang accountability. At isa pa, yung accountability, it was viewed as an attack. Di ba parang...
2: Mm-hmm.

0: Wow, parang ibang klase na itong nakikita natin. Kaya madami sa atin ang naiinis sa nangyari. Bukod sa legal, ha? Bukod sa usaping legal. Ito yung usaping practical, societal, psychological na mga pangkaraniwang tao. Ganun pala, it's the rule of men and women rather than the rule of law. Kasi parating sasabihin natin, due process, due process, due process, hulihin ang mga nagkamali. Pero pagdating mo sa pinto ng Senado, tigil muna. Hindi pa pwede yung ganon. Di ba? Hindi pa pwede yung ganon. Dapat may consistency. Yun muna,
1: So,
0: yun ang reaction ko. From the unlegal perspective, no? Pero kung ang tinatanong nyo sa akin ay legal, ang legal dyan, eh yung issue ng ICC warrant. Kaya hindi pinahuli dahil nga hindi tinatanggap ang ICC warrant. Pero alam mo, tingnan natin ang mabuti yan. Kasi sa ating international law, merong mga crime against humanity, genocide, piracy na sinasabi na kahit sinong bansa, pwedeng litisin yan. At sabi ng ating konstitusyon, tinatanggap natin ang international law bilang bahagi ng ating batas. We adopt the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. So that, noong 2009, mantakin mo naman, kino-sponsor ni Richard Gordon, ni Senator Miriam Defensor Santiago, yung tinatawag na Republic Act 9851. Yun na yung crime against humanity natin. Bilang tulay sa international law. It was the bridge to connect to international law. At ang sinasabi sa Section 70 noon, Kung ang isang international tribunal ay dinidinig na o nililitis na o iniimbestigahan na ang isang taong pinaratangan ng gumawa ng crime against humanity, ang gobyerno ng Pilipinas, pwede nang pabayaan yon, kayo na lang. At kung kinakailangan, pwede pang i-transmit natin yung pagkatao nung suspect sa kanila. So makikita mo, may bridge na Republic Act 9851 para makonect tayo sa international law. At alam mo, Christian, Victoria, napaka-visionary nila Senator Defensor Santiago at ang Senate President pa noon, si Juan Ponce Enrile. At ang pumirma niyang batas na yan, si President GMA. Kaya nakita nila na ang sitwasyon, maaari magkaroon ng sitwasyon na ganito. Ito na nga, nagkaroon
1: na, ito
0: na tayo.
1: Ito na nangyayari ngayon, opo. Attorney, posible bang mayroong maging legal accountability ang liderato ng Senado or kung sino man po yung mga officials na sinubukang harangin yung pagpapatupad ng arrest warrant? Kasi kung sinasabi po ninyo, meron naman tayong umiiral na batas through RA 9851 na pwede namang gamitin at sundin. Pero may mga opisyal na parang sinusubukan harangin at ayaw kilalanin. Mayroon ba sila maaaring pananagutan doon?
0: Okay, meron tayong batas ulit. Presidential Decree 1829. Ito yung batas nating obstruction of justice. Ano ba yung obstruction of justice? Ang sino mang taong mag-impede, frustrate, delay, obstruct ng aprehensyon ng isang suspect ay mananagot sa batas at ang kapurusahan ay maaaring umabot ng 6 na taon. Kaya lang alam mo, Christian at Victoria, sa ating batas, dalawa ang uri ng krimen. Isang tinatawag na mala inse at mala prohibita. Yung mala prohibita parang mga jaywalking yan. Gawin mo lang, whether may good motive ka, may ill motive ka, naiihi ka lang, pwede ka nang hulihin. Yung pagtatapo ng basura, gawin mo lang, huhulihin ka na because yung mere perpetuation of the act, iyon na yung krimen. Pero dito sa mga kasong to, yung mala inse, dapat knowingly, intentionally, meron kang ulterior motive. Dapat may mapatunayan na may criminal intent ka. Dito pumapasok yung kasibihang, no, there is no crime when there is no criminal mind. At diyan pumapasok yung obstruction of justice. Kaya nga dapat ang narrative mabuo para masigurado kung papasok sila o hindi. Meron ba silang talagang ulterior motive? Talaga bang tunay ang kanilang pag-aakala na ito ay hindi warrant of arrest? At isa pa, sila ba ang naghuhusga kung warrant of arrest nga ito o hindi? So iyon ang mga katanungan. At kung ngayon, kung masagot mo lahat yan, kasi ano na to? Krimen na to eh. Ang katapusan nito, kulong. Mm-hmm. Di ba? Kaya dapat maingat. Kaya dapat mapatunayan yung mga yon, may ulterior motive ba ito? Talaga bang ang punto lamang eh, protektahan ang kasama nila? Eh kasi kung ganun lang, eh baka maaaring pumasok.
2: Okay. Sir, you think na this was all done? Kasi di ba may mga nag-allege na baka staged para makalabas, makaalis si Senator De La Rosa mula sa Senado. Do you think orchestrated yung barilan? And meron nga bang liability yung ilang mga senador, particular si Senator Robin Hood Padilla, na umano ay kasama po ni Senator Bato nung umalis?
1: Yes.
0: Okay, number one, sapagkat madami pa mga katanungan, kaya nagugustuhan ko ating mga journaliste. They ask the hard question ngayon. Napapasigaw pa nga si Senator Cayetano, pero be that as it may, dapat talagang tanungin ang mga hard questions, no? At saka yung mga tanong nyo kanina, no? A hard question, that was the right thing to do. Kasi madami pa tayong dapat malaman. Kaya nga, because of the unclearness of certain aspect, at saka yung napaka-coincidental naman ang nangyari, eh talagang madaming rason para ang mga tao ay mag-speculate. Diba? Talagang mukha at ang stage to. At kung titingnan rin natin yung mga ilang mga kwento, nag-drill ng wall, para bang nanonood ka ng pelikula na parang pumapasok sa ilalim, nag-drill para makapagpanakaw, parang yun ang imagination mo. O kaya bigla na lang parang on the spot, so almost sabay-sabay silang nag-Facebook page, di ba? Parang, o kaya yung kanina, yung shots na pinag-uusapan nyo, sobrang dami. Oo, ata yan. So, yun ang mga tanong. Kaya tingnan natin, hustuhin natin ang narrative nito at tingnan natin ang husgado. Pero, hindi ko masisisi ang ating mga kababayan kung talagang iniisip nilang stage nito. Ako nga, ang impression ko pa lang, ha, sabihin ko lang, perception ko pa lang, impression ko pa lang, ha, paratang stage to. Pero, titingnan natin ang kabuuan ng final investigation. Mm-hmm. Ngayon, doon sa sinasabi mo, Victoria, na nakatakas si...
2: Umalis okay. Daw. Mm-hmm.
0: Ano
2: po ba ang tama? Is... Nakatakas o umalis? Kasi ang sinasabi nila, pwede naman, he is free to go daw po eh.
0: Ayaw sabihin ni Cayetano na escape eh. Ayaw eh. Ayaw, alis na lang. Pag-alis na lang. Alam mo, Victoria, dalawa lang ang sitwasyon dyan eh. Either it is by design or incompetent ang mga gwardiya. Ibig sabihin ko ng design, orchestrated. Talaga kasi kung makikita mo yung chronology of events, di ba? Nagkaroon ng umaga, nung hapon, and then nagkaroon ng kaguluhan, and then nagpuntahan ng mga tao doon, and then natibasay, nagkaroon daw ng negotiation, and then nung madaling araw, umalis. Paratang makikita mo yung dots doon. you can connect the dots, di ba? You can connect the dots. Ngayon, ito nga ang sinasabi ko. Kasi kung totoong may layunin na itakas yang si Senator Bato, at kung lumabas talaga na totoo na valid warrant of arrest na, kamukha nang dinedeklara ng DOJ ngayon, eh sa tingin ko lang, my opinion, maaring pumasok yan. Kaya lang nga, baka naman ang narrative na to, pwede naman ganito ha. Victoria, umaandar yung imagination ko eh.
2: Mm-hmm.
0: Eh sabi sa akin, gusto lang niyang dumaan sa restaurant eh. O sabi niya sa akin, gusto dumaan lang dyan sa kanto, bumili lang ng kung ano-ano. Alam mo, ang dami pwede kasing kwentong gawin eh. Diba? Para pakita na wala siyang ill motive. Alam mo yon. Pero tingnan natin. Pero on its face, looking at the chronology of events, connecting the dot, para atang tuloy-tuloy ang istorya. May narrative, di ba?
2: Yeah. Okay, so many questions, sir. Tingnan po natin ang mga mangyayari dahil nga may investigation
1: yes.
2: ang iba-ibang agencies this week. Thank you so much po, Attorney Mel.
1: Thank you po, sir. Till next time po.
0: Salamat. Sa inyo, Christian Victoria. Thank
2: Good
0: you very
2: morning
0: much.
2: Po and
0: Thank
2: happy
0: you
2: weekend.
1: Si Attorney Mel Santa Maria, former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magbabalik po ang Anong Ganap, susunod na Radyo Patrol Balita alas 7 weekend.
3: Anong Ganap?
4: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Susunod na!

0: horas.
1: 7:02.
2: Patas. Balance. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: Sa ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Pagsusulong ng confirmation of charges laban kay Sen. Ronald De La Rosa sa ICC. Inaaral ng mga kaanak ng EJK victim.
1: Dating PNP Chief Nicolas Torre, walang nakikitang mali sa warning shot ng sinuspinding Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca.
0: 11 House prosecutors naghati-hati na sa articles of impeachment. Pag-convene ng Senado sa Lunes bilang impeachment court, pinaghahandaan na.
1: Ang Gatdam bantay sarado dahil mababa na sa minimum operating level ang tubig nito. Transition period o mas madalas na pag-ulan, asahan na ayon sa PAGASA.
0: Nanay na nawala habang kumukuha ng passport, nakita na. Kapatid ito, nagpasalamat sa tulong ng DZMM.
1: At Nation's Girl Group Beanie tampok sa The Come Up Series ng Spotify.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye. Mga kapamilya, bumuo na ng Special Panel of Prosecutors ang Department of Justice para imbestigahan ang gulo sa Senado noong Miyerkules. Sa press briefing, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na bibigyan ng kapangyarihan ang nasabing panel na mag-issue ng mga subpoena para makapagsagawa ng patas na imbestigasyon. Hinikayat din niya ang media na magsumite ng mga video at larawan mula sa nangyaring insidente.
2: To preserve and submit within 48 hours from receipt of the order, all relevant evidence and records pertaining to the series event that transpired at the Senate complex from May 11 to May 14.
0: Kahit immigration lookout bulletin order pa lang ang inilabas laban kay De La Rosa, nagbabala ang DOJ na aarestuhin ang senador sakaling tangkang lumabas ng bansa. Pero nilinaw ni Vida na walang manhunt operation laban kay De La Rosa.
2: We will expect that the appropriate turnover will be made to the Department of Justice once all the legal issues have been resolved for his arrest. The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato De La Rosa to leave the country as a mockery of justice.
1: Sinuspinde ng Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca, kaugnay ng pamamaril atensyon sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Sa press briefing, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinatawan ng 6 preventive suspension si Aplasca na epektibo na kahapon para mas madali silang makapagsagawa ng investigasyon. Giit ni Remulla, nakababahala ang nangyaring pagpapaputok ng baril sa loob ng Senado at kailangang may managot dito.
3: Hindi natin pwede palampasin itong pagkakataong ito na mayroong taong sinasabi sa law enforcement, mas mataas ako sa inyo, papaputok ng baril sa kanila. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun?
0: Iginiit ng National Bureau of Investigation na dapat magpaliwanag sina Senador Robin Padilla, Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at Senate President Alan Peter Cayetano sa paglabas ng Senado ni Senador Ronald De La Rosa. Sa panayam ng ABS-CBN News Channel, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na itinuturing na persons of interest ang tatlo na kailangang sumagot kapag iimbestigahan ng ahensya kung nasaan si De La Rosa. Una lang kinumpirma ni Cayetano na umalis si De La Rosa bandang alas 2:30 na madaling araw noong Huwebes, ilang oras matapos marinig ang mga putok ng baril sa loob ng gusali.
4: To a certain extent, as to the disappearance po of Senator Bato, sila po talaga yung person of interest. Pero kung we're pursuing or investigating, we are not yet on that level. Ang concern po namin ngayon dito is we have a case still pending with the Supreme Court.
1: Hinimok ang Philippine National Police na kumilos na para arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Kasunod ito ng bigong pagsisilbi ng NBI ng arrest warrant ng ICC laban sa senador na nakaalis na ng Senado noong Huwebes. Sinabi sa DZMM ni dating Senador Antonio Trillanes na nagpakita ng kopya ng ICC warrant ng senador noong Lunes na PNP ang may sapat na kakayahan para tugisin at arestuhin si De La Rosa. Nauna nang sinabi ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na humiling umano si De La Rosa na mapa sa ilalim sa kustodiya ng PNP sa Camp Karame.
5: Hindi na tayo abot sana doon kung sana ginawa nila yung trabaho noon. Pero ngayon na nakalaya na, nakatakas na, mas malaki yung sasakupin. Hindi kaya ng NBI mag-dedicate ng tracking teams para hanapin si Bato. Wala silang ganung karaming manpower and resources to do that.
0: Pag-aaralan ng kampo ng mga biktima ng war on drugs ang pagsusulong ng confirmation of charges ni Senator Ronald De La Rosa sa International Criminal Court. Sa panayam ng DZMM, iginiit ni ICC Assistant Counsel Maria Cristina Conti na posibleng isulong ang confirmation of charges ni De La Rosa kahit hindi pa naaaresto. Tatandaang hindi rin dumalo sa confirmation of charges sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero nakumpirma pa rin ang kaso kaya uusad na sa paglilitis. Itinuturing ng wanted ng ICC si De La Rosa na tinukoy na kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte.
6: So yung confirmation of charges hearing, pwedeng umabsent yung suspect. Technically, hindi pa naman trial. So we could proceed with pre-trial process. Kaya iniisip namin, go lang tayo dun sa ICC process kay Duterte Bato. Mm-hmm. Total, meron ng finding that there is reasonable basis to believe that he is responsible for crimes against humanity.
1: Nilinaw ni Pasay Police Chief Colonel Joselito De Sesto na hindi siya kasama sa sinasabing convoy ni Senador Ronald De La Rosa nang tumaka sa Senado Huwebes ng madaling araw. Kinumpirma ni Colonel De Sesto na siya ang sakay ng police mobile na namataang lumabas kasabay ng itim na van na hinihinalang sakay ang senador. Pero giit ni De Sesto, nagkataon lang na magkasabay na lumabas ang dalawang sasakyan patungo sa magkahiwalay na direksyon. Samantala, nilinaw ng Southern Police District na walang nakuhang baril sa inarestong driver ng National Bureau of Investigation sa kasagsagan ng insidente sa pamamaril sa Senado nitong Miyerkules. Sinabi ni SPD PIO Chief Lieutenant Margaret Panaga na kabilang sa mga na-recover sa driver ang sling bag na naglalaman ng mga bala, gayon din ang jacket at polo shirt na may logo ng NBI. Hinihintay pa ng mga otoridad ang resulta ng paraffin test para matukoy kung humawak o nagpaputok ng baril ang driver.
0: Kung si dating PNP Chief Nicolas Torre III ang tatanungin, makatwiran ang warning shot ni suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa gulo sa Senado noong Miyerkules. Sinabi ni retired Police General Torre sa DZMM na posibleng hakbang ito ni Aplasca para igiit ang kanyang otoridad at hindi ito saklaw ng operations manual ng PNP na nagbabawal sa paggamit ng warning shot. Naniniwala rin si Torre na bilang veteranong pulis, hindi trigger happy si Aplasca o kaagad-agad nagpapaputok ng baril.
7: Sa tingin niya siguro, during the circumstance, ay kailangan na i-assert niya ang kanyang authority and maybe that's the way that he found it appropriate. So ginawa niya, it was justified sa based ko lang sa pagtingin ko lang ha. Bottom line, walang irreversible na may namatay.
1: Dumistansya naman si Senate Minority Block Member Erwin Tulfo sa paratang na may kinalaman umano ang minorya sa insidente ng pamamaril sa Senado. Sinabi ni Tulfo sa DZMM na umalis ng maaga ang mga miyembro ng Minority Block dahil ginawang eksklusibo sa mayorya ang caucus, taliwas sa mga lumalabas sa social media. Hindi rin nagkomento si Tulfo kung posibleng planado ang insidente at sa halip ay ipinauubaya na sa mga otoridad ang resulta ng investigasyon.
8: Let us wait siguro yung naman I trust the DILG, I trust po yung mga investigating body ng Senate para to come up with the report kung ano po talaga nangyari. And then,
0: yes,
8: that's the time that I will say siguro kung stage ba yan o hindi, o kung talagang under attack po ba yan.
0: Sa ibang balita, pinaghahati-hatian na ng 11 House Prosecutors ang 4 na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Joel Chua na pinipili na rin ang mga makakasamang private prosecutors sa impeachment trial ng Vice Presidente. Umaasa naman si Chua na hindi magiging bias ang mga tatayong senator judges at magpapasya batay sa ilalatag na ebidensya. Sa Lunes, alas 3 ng hapon, magko-convene ang Senado bilang impeachment court.
9: Ako po'y naniniwala, natutup din po nila ang kanilang sinumpaang salaysay at makikinig din sila sa mga panawagan ng taong bayan. Lahat naman po yan ay nasa kamay na po nila. Come Monday, titignan at manunood po ang buong bayan.
1: Samantala, bantay sarado na ang Angat Dam dahil sa patuloy na pagbaba ng water level nito. Sinabi sa DZMM ni National Water Resources Board Executive Director Sevilio David Jr., mababa na sa minimum operating level na 180 meters ang level sa Angat na huling naitala sa 178.52 meters. Sa Angat Dam, nagmumula ang 90% supply ng tubig sa Metro Manila. Ayon pa kay Sevilio, maging ang iba pang dam na ginagamit sa irigasyon at hydropower plant tulad ng Ambuklaw at Binga Dam ay patuloy rin ang pagbaba ng level ng tubig dahil sa kawalan ng ulan.
10: Pagkabat medyo mababa na po ang level nito, ay kailangan po nating i-monitor at para po maagapan, no, at mapaniguro po yung supply ng tubig para po sa mga kababayan po natin. No, ito pong level ng tubig natin sa ngayon, sa mga dams, ay pag-ulan po natin ngayon dahil na panahon ng tag-init, ay mababa po, no, sa normal, no.
0: Nagpapatuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Kagabi, dalawang beses na nakapagtala ng lava effusion sa bulkan at nagpapatuloy rin ang effusive eruption ng bulkan at pagdausdos ng pyroclastic density current o uson. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
1: Good news mga kapamilya, simula Lunes, May 18, hindi mo na maniningil ng terminal fee sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Sinabi sa DZMM ni PITX Director for Corporate Affairs and Government Relations Jason Salvador na suspendido muna ang koleksyon ng terminal fee sa loob ng 3 buwan sa lahat ng pampublikong sasakyan na gumagamit ng terminal para mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo sa mga PUV driver. Kada onboarding, ang bayad ng mga transport operator para sa terminal fee na 100 pesos para sa provincial bus at 20 pesos para sa city bus at UV Express.
11: Ito po'y welcome respite kasi alam naman natin hirap na yung ating mga transport partners dahil nga sa taas na presyo ng gasolina, ng krudo, mukhang matatagalan pa. Sa ating competition, yung mga transport companies po natin, malaki po yung matitipid nila.
0: Patay ang 6 taong gulang na lalaki matapos makuryente sa Nabwa, Camarines Sur. Balita mula sa Camarines Sur, ihahatid ni Vince Villar.
12: Naglalaro sa labas ng kanilang bahay ang 6 taong gulang na batang lalaki nang napahawak umano sa posting may kuryente sa Barangay San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. Sa ulat ng Nabwa Municipal Police Station, bigla na lamang umanong nanginig at natumba ang bata. Kagad namang nirespondihan at nadala sa ospital ang bata, subalit idiniklarang dead on arrival. Kwento ng nanay, may ginagawa siya sa loob ng bahay nang maganap ang insidente. Tumanggi na ang ina na isalalim pa sa otopsiya ang bangkay ng kanyang anak. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
0: Maraming salamat, Vince Villar.
13: Panahon Patrol!
1: Maulap na may posibilidad ng pag-ulan ang posibleng maranasan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa localized thunderstorms. May tsansa rin ng pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa frontal system o banggaan ng malamig at mainit na hangin. Huli namang namataan ang low pressure area sa layong 980 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Ayon sa PAGASA, papalapit na ang transition period kung saan inaasahang mas mapapadalas ang mga dagliang pag-ulan. Samantala, nasa 44 na lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng delikadong heat index. 44 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura na mararamdaman sa Nueva Ecija, Tarlac, Cavite, Batangas, Iloilo, Eastern Samar at Agusan del Norte.
0: Abangan, voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections tatapusin na sa Lunes.
1: 65 patay sa panibagong Ebola outbreak sa Congo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
13: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.

0: trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: Radio Patrol Balita a las 7. Weekend.
1: ang oras, nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Pauwi na sa kanilang bahay sa Calapan Oriental, Mindoro ang 56 anyos na ginang na unang napaunot na nawawala matapos kumuha ng passport sa Paranaque. Sinabi sa DZMM ni Leandro Lailo, kapatid ni Elpidia Lailo, na matapos ang 12 araw na paghahanap, natagpuan na ito sa isang terminal ng bus. Natatandaang nagtungo sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs si Aling Elpidia kasama ang kanyang anak at pamangkin para saan kumuha o para sana kumuha ng passport pero nawala.
2: Kahapon po ng umaga, nakareceive po ako ng video call na may isa po palang kababayan na pauwi ng Mindoro ang nakakita. Gusto ko na rin pong i-take yung opportunity na makapagpasalamat po sa inyo, DZMM Teleradio, na ma-interview po ako nung isang araw.
3: Sa ibang balita, hindi na palalawigin ng Commission on Elections o COMELEC ang deadline sa voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. May 18 ang deadline para makapagparehistro at i-update ang voter records. Maaring pumunta sa COMELEC offices o satellite registration venues dito sa Metro Manila bukas sa 17 lugar ang registration sites. Tiyakin lamang dala ang inyong valid ID.
1: Nagsimula na kahapon ang pamimigay ng mid-year bonus sa mahigit 1 million public school teachers at non-teaching personnel sa buong bansa. Sinabi ni DepEd Secretary Sunny Angara na ang maagang mid-year bonus ay pagkilala ng administrasyon sa mahalagang papel ng mga guro at administrative personnel. Katumbas ang mid-year bonus ng 1 month basic salary na ibinibigay sa mga empleyadong regular, casual at contractual positions. Nanawagan ang pulisya na agad iulat sa kanila oras na may ma-recover pang mga pakete ng cocaine sa karagatang sakop ng Palawan. Kasunod ito ng pag-recover sa halos 20 milyong pisong halaga ng cocaine na inanod sa dagat sa bayan ng Rizal noong Mayo 10. Sinabi sa DZMM ni Police Regional Office Mimaropa Acting Director Police Brigadier General Christopher De La Cruz, 2 pakete na may bigat na tig 1 kilo ang nakuha ng mga mangingisda sa dagat na posibleng galing sa isang bangka na dumaan sa lugar.
3: Libu-libong Katoliko inaasahang dadalo sa makasaysayang proklamasyon ng Holy Rosary Parish sa Angeles City bilang minor basilica. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutaw.
4: Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng Angeles City ang nalalapit na solemn proclamation ng Holy Rosary Parish o Pisambang Maragul bilang isang minor basilica. Ang Angeles City Engineer's Office naglalagay na ng mga tarpaulin at iba pang information materials sa iba't ibang strategikong lugar sa lungsod para ipaalam at anyayahan ng publiko sa makasaysayang okasyon. Inaasahang dadaluhan ang proklamasyon ng libu-libong debotong Katoliko, mga residente at mga bisita mula sa iba't ibang lugar. Ayon sa pamahalang lungsod, bahagi ang naturang hakbang ng patuloy na koordinasyon ng iba't ibang tanggapan para matiyak na magiging maayos, organisado at makahulugan ang pagdiriwang. Sinabi ni Mayor Carmelo John Lasatin II na para ang pagkilala sa Holy Rosary Parish bilang isang minor basilica ay mahalagang karangalan, hindi lamang para sa simbahan, kundi maging sa mayamang pananampalataya, kasaysayan at kultura ng mga Anghelenyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutaw.
3: Maraming salamat, Gracie Rutaw.
1: Nagnegatibo sa hantavirus ang lahat ng 38 Pilipinong tripulanteng sakay ng cruise ship na MV Hondius. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac na sa kabila nito, kailangan pa rin sumailalim ang mga tripulante sa 42 araw na quarantine. 21 rito anya ang nakakwarantina sa Amsterdam habang inaasahang darating sa Rotterdam sa Lunes ang 18 iba pang para rin sa isolation. Sa tala ng World Health Organization mula noong Miyerkules, umabot na sa 11 ang kaso ng hantavirus, kabilang na ang 3 namatay.
3: Sa labas ng bansa, 65 ang patay sa bagong Ebola outbreak sa Congo. Ayon sa African Public Health Agency, halos 200 pa ang kumpirmadong kaso ng Ebola sa Ituri Province sa Congo. Magpapatawag ng pulong ang Africa Centers for Disease Control and Prevention sa Congo, Uganda at South Sudan para sa pagpapatupad ng cross-border surveillance at mabilisang pagresponde. Parang mahirap sumayo.
1: Hindi nga ako gumalaw eh. Sasayaw sana ako pero parang ang hirap mag-happy-happy sa mga nangyari this week.
3: Pero kailangan pa rin natin. Siyempre. At ito na nga po. Kabilang ang Nation's Girl Group Beanie sa mga itatampok sa The Come Up series ng audio streaming platform na Spotify.
1: Wow!
3: Bagong milestone ito para sa 8 bilang kauna-unahang Southeast Asian act na mapapanood o mapakikinggan sa nasabing platform kasama ang mga global artists na Cat's Eye, Olivia Dean at Somber.
1: Wow!
3: Sa series, babalikan at pag-uusapan ang key milestones ng bawat artist sa platform. Samantala, naiuwi ng hit family drama film na Meet, Greet and Buy ang box office ensemble at top grosser awards sa Cine Expo 2026 noong May 12. Kinilala ng event ang naging performance ng powerhouse cast, gayon din ang box office success nito. Personal na tinanggap ni Kapamilya star Belle Mariano ang award bilang miyembro ng cast ng pelikula na pinagbidahan din ni Diamond star Maricel Soriano kasama sina Piolo Pascual, Joshua Garcia at Juan Carlos.
1: Congratulations
3: po sa lahat.
1: So, milestone po ito at panibagong proud achievement nating mga kapamilya, lalo na yung sa Beanie, di ba? Tuloy-tuloy ang success.
3: Congratulations.
1: At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend. Ako po si Christian Yosores.
3: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang
1: Anong Ganap?
0: Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend!

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita,
3: una sa public service.
4: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
5: Oras
6: 7:30.
0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap?
7: Anong ganap?
8: Anong ganap?
9: Good morning!
10: Good morning!
11: Good morning!
10: Good morning! Uy, mukhang makulimlim na umaga po. Mukhang makilimlim dito sa Quezon City. Ingat po yung mga may lakad, yung mga may biyahe na po, lalo na po si Jonathan Dimaano na pauwing Batangas. Ingat! Ingat.
6: At pagbati lang po na mabilis sa ating mga kasama sa YouTube, andyan po si Monte Nemigose, Ogoche Ronel, si Renato Otaner, Beth Gray, Ton Cab, si Nympha Asuncion. Uy, Nympha, good morning! Gising ka na, aga-aga. Kasama po natin yan sa Senado. Sa siya doon sa mga matatapang naroon, nagko-cover kahit na nakakatapos.
10: Maraming salamat sa serbisyo at ingat pa on the coming days.
6: Maraming magiging salamat.
10: Busy pa kayo dyan sa Senado. Good morning din kay, of course, kay Sir CEO ng Toronto,
6: at,
10: Canada. Good
6: at morning. At kay Gilbert Hall. Tandem na silang dalawa talaga.
10: Parang magta-tandem na rin kayo. Good morning. At binabati natin partner ng congratulations si Lee Atien sa anak ni Ma'am Pao, dahil graduation pala today sa senior high school sa Ateneo de Manila University.
6: Uy, congratulations.
10: At belated, mo, partner, ha?
6: Oo nga. Belated happy birthday sa aking pong kapatid na si AJ Tulad at sa aking friend na si Hannah Borde.
10: Belated happy birthday. Congratulations ulit, Lia, na first honor.
6: Wow!
10: Ma'am Pao, bakinemen.
6: Oo nga, Ate Pao, bakinemen.
10: Congratulations po. Congratulations po. At sa lahat ng parents ng mga graduates at sa lahat ng estudyanteng magtatapos ngayong araw. Congratulations. One big fight.
6: Alma mater natin yan eh.
10: Congratulations. Muli, good morning po mga kapamilya. Hanggang 8 o'clock kami ni partner ngayong Saturday. Siyempre, tuloy-tuloy po ang ating talakayan sa mga nangyari sa nagdaang linggo. Bukod doon sa nangyaring kaguluhan sa Senado, pati na rin yung mga adjustment sa supply ng transmission ng kuryente. Isa rin po sa highlight. Akala natin ito nga ang malaking balita eh. Di ba?
6: Alam mo kasi, parang ayaw magpatalo ng Senado.
10: We were all looking forward for this. Ito talaga.
6: Oo, yun talaga
10: ang naging hatol po ng mga kongresista dyan sa Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ipasa na nga po at naitransmit na sa Senado. Mm-hmm. Ano ang mangyayari sa Lunes dahil magkoconvene na ang Senado bilang Senate Impeachment Court? Kasama na po natin ang isa po sa mga miyembro ng House Prosecutor at ang kinatawan po ng ikatlong distrito ng Iloilo, si Congressman Lawrence Defensor. Congressman, good morning po. Welcome back po, Christian at Victoria.
6: Good morning po. Good morning!
5: Magandang umaga, Christian at Victoria. Mayong aga din sa tanan nga Ilonggo na nakikinig sa inyo ngayong araw.
10: Maraming salamat po. Nasaan na tayo kung sa mga preparations natin for the Monday's event, magkoconvene po ang Senate Impeachment Court at inaasahan pong dadalo ang mga House Prosecutors?
5: Patuloy kaming naghahanda, Christian, lalo na kung magkoconvene ang Senate Impeachment Court sa Lunes, ay aaprubahan din nila ang kanilang magiging rules on impeachment sa Senado. Inahanda ng mga prosecutor ang ating articles of impeachment, lalo na apat ito, pinaghahati-hatian na namin at malalaman natin sa Lunes kung anong pinal naming paghahati sa trabaho.
6: Apo, kung yung nangyaring gulo sa Senado at yung di umano, baka raw po magkaroon ng coup, may nakikita ba kayong epekto sa impeachment, possible impeachment trial sa Senado?
5: Una sa lahat, Victoria, nakakagalit mapanoorin ang dramang ginagawa ng mga politiko. Nakikita natin live sa TV. Hindi dapat na ginagawa ito ng isang institusyon. Hindi dapat natin nakikita ito sa mga leader ng ating bansa. At sana huwag tularan at maulit muli. Pagdating sa impeachment, nakikita kong makakaapekto kahit anong sabi nating dapat fair and impartial ang lahat. Hindi mo maiwasang isipin na mga miyembro ng Senado na nag-archive nung nakaraang impeachment complaint nung nakaraang taon ay nandyan pa din at sana tuparin nila ang kanilang sinabing they will convene the Senate Impeachment Court on Monday at para umusad na itong proseso sa ilalim ng ating konstitusyon at makita ng taong bayan ang ebidensya.
6: Opo. Kung sabi nyo sana wag doon sa gulo po sa Senado, dapat hindi ito ginagawa ng isang institusyon, tama po ba? Do you think, ano po ang masasabi nyo doon sa mga nagsasabi na staged, orchestrated yung nangyaring barilan po?
5: Dapat maimbestigahan ng husto ito. Dapat sabihin ng ating presidente na gusto niyang makita ang resulta nito at dapat may managot dito. Dapat magpapanagot din ang mga senador sa kanilang mga tauhan kung nagkamali. Dapat mapanagot din ang mga miyembro ng NBI kung sila ang nagkamali. Ang importante, inaabangan ng mga tao na may accountability because for that kind of institution, dapat hindi nakikita ng tao ng ganitong klaseng ugali. Parang drama lang ang pinapanood natin. Gusto nating makita na igalang ng mga tao ang mga matataas nating opisyal. At nakakagalit at nakakahiyang panoorin yon.
10: Opo. Hindi po ba kayo nababahala, Congressman, ang panig po ng House Prosecutors doon sa mga nangyari na maaring ito ay precedent sa kung ano ang pwedeng maging direksyon ng impeachment trial sa kamay po ng current na hanay po ng mga senador, particularly yung mga members of majority?
5: Nakakabahala talaga na sa araw kung saan pinagbotohan namin ang impeachment sa plenaryo ng Kongreso ay biglang may kambyo deliderato o may leadership change sa Senado. Same day, ang anim na buwang senador na nawawala ay biglang nagpakita para bumoto, para palitan ang Senate President. Nakakabahala yon at sana ipakita ng ating mga senador sa Lunes na totoo ang sinasabi nilang dapat hindi ito makaapekto sa impeachment.
6: Opo. Kung may nakikita po ba kayong connection? Kasi on Monday, di ba, nagbotohan po kayo sa Articles of Impeachment, tapos biglang lumabas si Senador Bato de la Rosa na palitan ang leadership ng Senado. Do you see this as, may connection ba ito sa impeachment? Kasi we know na si Senator de la Rosa is an ally of the President, kasama rin po niya doon, of the Vice President, kasama rin si Senator Robin Hood Padilla doon sa new majority. Do you see any play with what happened sa Senate at sa articles at sa possible impeachment proceedings sa Senate?
5: Hindi ko sasagutin ng diretsuhan yan, Victoria. I do not want to prejudge our Senator judges, pero hindi lang maiwasang isiping na nakakabahala din ang ganyang pagbabago sa Senado, lalo na't nagkasabay ito sa botohan ng Kongreso on the impeachment.
6: Okay.
5: Yun lang ang masasabi ko. I hope they will be fair and impartial. And they will base their decision whether to acquit or convict based on the evidence already presented by the House of Representatives.
6: So sa Monday, Kong, nandun po kayo sa Senate?
5: Tignan natin, Victoria. Hindi pa namin napapag-usapan ng formal yan ng mga prosecutor. Pero sigurado, nandun man kami o wala, susubaybayan namin ang sesyon nila. Susubaybayan namin kung paano iimbestigahan itong kaguluhan at putukan sa loob ng Senado. Hindi ako naniniwalang may mahigit 20 putok na mga baril at walang mananagot. Hindi ako naniniwalang dapat pabayaan at kalimutan ito na nalagay sa peligro ang buhay ng mga senador, buhay ng media, buhay ng mga tao sa loob ng Senado. Kung wala palang seryosong nangyari at kung totoo mang may ibang balak kaganapan na ito. There should be accountability for this, and I leave it to the senators to investigate itself as an institution and find accountability.
10: Opo. On Monday, Congressman, dahil po may mga information na maaaring pumunta nga po ang mga members ng House Prosecution Team dyan sa Senado, ano po yung inaasahan nating senaryo? Hindi pa naman po ito yung start ng mismong trial, hindi po ba na maglalatagan na ng mga ebidensya, magdi-discussion na mga witnesses?
5: Christian, hindi pa yan. Pag nag-convene ang Senado bilang impeachment court, aprobahan pa nila ang kanilang rules of impeachment. Mag-summons pa sila sa Vice President para makapag-file ito ng answer sa articles of impeachment. Marami pang proseso sa papeles o tinatawag nating pleading at hindi pa agad-agarang magta-trial yan.
10: Opo.
5: Magsasagutan muna tayo sa papel at aaralin muna nila mga depensa ng Vice President.
10: Apo. So kumbaga yung kung pupunta po ang House Prosecution Team doon sa Senado, wala pa po tayong maaasahan sa Lunes na magsasalita sa floor, more on pag-observe po noong noong process po as pag-convene ng Senate as an impeachment court.
5: Tama yan, Christian. Observer lang kami at hindi ko nakikitang kailangan nandun kami. Mas gusto kong mapanood ang Senado muna sa ngayon na pagkatapos nilang i-convene, i-imbestigahan din nila ang sarili nila sa gulong nangyari nung nakaraang mga araw na ito.
6: Kung,
5: Let me take this opportunity to thank the professional journalists, to thank the courage of the mainstream media. Kasi kayo ang mga nandun, pinapanood ko si Victoria nagre-report ng katotohanan. Walang fake news, walang blogger, walang basher, walang troll na nandun. Kasi ang tapang ng mga totoong journalists na babalita ng katotohanan, yon ang kailangan marinig ng mga Pilipino ngayon na hindi fake news ang binabalita sa kanila.
6: Thank you, Kong. Thank you. Appreciated po ng lahat ng media na nandoon po noong Barilan. Salamat, sir. Sir, if ever lang po na may mag-motion, kapag halimbawa nag-convene nga po sila sa Monday, tapos mangyari po yung nangyari last year na may tumayo, may mag-motion to dismiss yung articles of impeachment, anong mangyayari? Pwede ba yon? Pwede bang mangyari uli yon?
10: May plan B ba kung sakali?
5: Sa ngayon, Victoria at Christian, hanggat nasa kamay pa lang ng mga senador ang impeachment, hindi pa kami pwedeng makialam. At uulitin ko na bagamat may desisyon na ang ating Korte Suprema, hindi ako naniniwalang dapat ang mga senador mismo ang mag-archive o lalo na't mag-motion to dismiss sa isang impeachment trial. Ito ay isang proseso sa ilalim ng konstitusyon na dapat malatag ang ebidensya ng prosecution, dapat malatag ang ebidensya ng depensa. Sa kanila husgahan kung dapat nila i-convict o i-acquit ang Vice President. Dapat may closure ito dahil pagkakataong ito na ang mekanismo para magtanggal sa isang masamang leader ay dapat hindi natin inisasatabi. Kaya umaasa akong ipagpapatuloy nila ngayon ang impeachment trial.
6: So, sa preparation nyo po, Kong, di ba apat po ang articles of impeachment, paano po ang hatian nyo? Kayo, sir, ano ang inyong focus po?
5: Secret muna, Victoria. Hindi kita sasabihan. Saka na lang pag lumabas na kami sa Senate Impeachment Court. Pero sa ngayon, patuloy ang aming paghahanda.
6: Pero may private prosecutors pa po bang tutulong sa inyo?
5: Hindi ko pa makumpirma, pero maraming gustong mag-volunteer, maraming nang nagpakita ng interest na tutulong sila para magiging maganda ang impeachment sa trial at we need all the experience of other legal professionals sa malaking paganapang ito para sa ating bansa.
6: Mm-mm. Pero sir, sorry, ibalik ko dun sa question ni Christian kanina. May plan B ba kung biglang ma-dismiss ito? Ano ang ano nyo? Baka naman meron na kayong initial thoughts on that.
5: Ang plan B is lagi kung merong grave abuse of discretion ang Senado, pwedeng iakyat ito sa ating Korte Suprema para husgahan nila kung pwede bang gawin ng Senado ang kanilang mga ginagawa. So plan B is to go to the Supreme Court the way the other petitioners are doing it right now, either to stop or to proceed with the impeachment.
6: Okay, so ang House, pwede pong gawin yon, kayong prosecutors?
5: Kahit ikaw, Victoria, at si Christian, pwede kayong maging petitioner sa Korte Suprema to urge the Senate to proceed with the impeachment trial. Kayo ay mga mamamayang Pilipino, mga taxpayer, and it involves utmost public interest.
7: Apo.
5: Kaya may legal standing ang kahit sino mang mamamayang Pilipino para umakyat sa Korte Suprema at ipagpatuloy ang laban dito.
10: Apo. Tama ba kung yung unang impeachment case last year ay naging part din po kayo ng firm na prosecution team noon?
5: Tama yan, Christian. Prosecutor ako last year.
10: Apo. At meron po bang pagkakaiba sa naging preparations nyo sana noon at ngayon, considering na parang halos pareho lang din naman po yung mga articles of impeachment na in-endorse natin last time?
5: Napakalaki ng pagbabago pagdating sa ebidensya nitong taon pagdating sa impeachment complaint na ito. Nakita ninyo na may 6.7 billion palang perang dumaan sa mga account. At kung mapapaliwanag ito, mas mabuti para mapawalang sala ang ating Vice President. Kung hindi nila mapaliwanag, pagkakataon din ito ng mga senador, natanggalin siya sa pwesto o pwede nila nang sabihin hindi sapat ang ebidensya at dapat hindi siya matanggal.
10: Opo. Do you think kung may possibility na magkaroon ng change of heart o mag-iba ang direksyon? Kasi yung nangyari diyan sa House, 'di ba, bago yung naging botohan natin last Monday, ang sinasabi lang natin before, in-expect lang natin kahit more than 100 yung bumoto doon sa articles of impeachment. Pero ang lumabas, mas marami pa, more than 200 ang
6: 257.
10: Bumoto. 257. Ang sinasabi po ng ilan ninyong mga kasamahan dahil may mga ibang kongresista na maaring na-convince doon sa mga bagong evidences na lumabas sa mga pagdinig natin. Sa palagay po ninyo, pag inakyat ito sa Senado at nailatag yung mga articles of impeachment at yung mga ebidensya, maaring magkaroon din ng ganong effect. Dahil nga po pa ang lumalabas ngayon sa hanay ng majority ng Senado, maraming mga vocal in supporting the Vice President.
5: Sa isang impeachment, sa ilalim ng ating konstitusyon, dahil ito ay isang political process or a political question, pwede ang kampihan, pero we should never lose hope that our senator judges will be convinced by the evidence that will be presented instead of siding with their political affiliation. Sana ipag-asa pa akong ang ebidensya ang makakapagdikta ng kanilang desisyon at hindi ang kanilang alliance dahil ito ay para sa ating bansa for transparency at accountability at makita ng taong bayan. Pwede palang maging patas ang hustisya sa Senado.
6: Mm-mm.

0: siya na naging fishing expedition lang, political pa rin daw itong impeachment proceedings against VP Sara. Your reaction lang, sir.
1: I always say that it can never be a fishing expedition when the net is already full pagdating pa lang sa impeachment complaints. Nakita ninyo kung gaano kadami ng ebidensya na nakalatag na, at ang ibang ebidensya ay hindi galing kahit kanino, kundi galing mismo sa ating Vice President. Ang sinasabi lang namin, bumoto kami para litisin ito. Hindi kami bumoto para tanggalin na si Vice President Sara Duterte. Ang mga senador ang magtatanggal sa kanya kung i-convict ng mga senators si Vice President Sara Duterte.
0: Mm-mm. So dahil nga po sila, yung mga senador, ang either mag-convict or mag-acquit, gaano kabigat, sir, ang responsibility nila? Ano ba ang dapat nilang mindset, isaisip nila when we go into Monday at kung mag-convene ang impeachment court?
1: It should be in the best interest of the country and the Filipino. Sa dami ng problema ng ating bansa, dapat may katapusan na itong impeachment trial na ito, may closure na ito. So we can move on to other things to help this country, to help change this country. Sana isipin nila na pagkakataon nilang huhusgahan sila ng publiko sa Senate trial na ito at gagawin nila kung ano ang tama para sa ating lahat.
0: Mm-mm. And related to that, sir, siguro balikan ko lang uli yung barilan. Given na nangyari nga po yun, at kayo ay part ng Congress, Senate is Congress, House is Congress,
2: yes,
0: ano ang
2: yes.
0: masasabi nyo lang po na nangyari itong ganitong insidente sa ating legislative branch? And of all places magkakaroon ng barilan sa Senate, ano lang po ang inyong take doon?
1: Kahihiyan ito sa mga Pilipino, kahihiyan ito sa international community na nangyari ito. At uulitin ko lang na dapat maimbestigahan ng husto ito at dapat may managot dito. At kung may mananagot dito, dapat wag na nating ibalik yung mga leader na nagsimula nitong gulo, na nagsimula nitong kahihiyan para sa ating bansa. Let's exercise our right to change our leaders through the democratic process of election. At wag na nating ibalik yung mga taong nakakasuka at nakakagalit panoorin.
0: And as a fellow lawmaker, sir, baka lang po may mensahe kayo kay Senador Ronald Bato de la Rosa na umalis nga raw po ng Senate noong Thursday. Ngayon, hindi po alam kung nasaan siya.
1: Respetuhin niya ang rule of law. May warrant of arrest siya sa ICC at hindi lang pangkaraniwang krimen ito. Sinamon niya mismo ang ICC ang kunin siya at ngayon nandito na dapat harapin niya. Kasi ang akusasyon sa kanya ay crimes against humanity o sistematikong pagpatay ng taong bayan at mga kababayan niya mismo ang nag-file ng kaso dito. Kung inosente si Senator Bato de la Rosa, kayang-kaya niyang harapin ito sa tapang at giting niyang pinakita nung siya ay PNP Chief of Staff. Face it and clear your name if you have the courage to do it.
0: And with that, sir, thank you so much po. Maraming salamat po sa inyong oras. Abangan po namin kung
2: yes.
0: magkikita po tayo sa Senado.
2: On Monday.
0: Sa Monday. Thank you po, Kong.
2: Best of luck, sir. Mm-mm. Ingat po kayo. God bless po.
1: Thank you, Christian and Victoria, at mabuhay ang mga professional na journalist sa ating bansa.
2: Salamat
0: maraming
2: po.
0: Maraming salamat po.
2: Si Congressman Lawrence Defensor ang kinatawan po ng ikatlong distrito ng Iloilo at membro po ng House Prosecution Panel na haharap po dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Anong ganap?
0: Hay, ang daming mangyayari pa rin po sa Monday. Hindi pa rin po tapos ang maaksyong ganap. Pero tama yung sinabi ni Kong na dapat maresolba na lahat para ang dami pa kasi nating problema sa bayang
2: yes.
0: ito, sa bansang ito. At lahat sila na nagtitake ng backseat dahil sa kung ano pang mga ibang nangyayari
2: yes.
0: sa politika.
2: Imagine this situation happened in the middle of a crisis na kinakaharap natin, di ba?
0: Diba?
2: Whether the government
0: hindi pa rin tapos yung oil crisis na yan.
2: Whether the government admits or hindi na mayroong crisis, pero alam naman po natin, nararamdam natin yung epekto ng mataas na presyo ng petrolyo, ng bilihin, na dahil sa hindi natin kontroladong sitwasyon dyan sa Middle East, and yet may mga gantong events, hindi ba? Nakatulong ba yon para gumaan ang pamumuhay natin? Hindi naman, hindi ba? Pero it is with the hope na sana yung mga leaders na to ay umaaksyon ng naaayon sa kanilang mandato na ibigay yung pangangailangan natin aside from doon sa political part ng kanilang trabaho.
0: Ang Malacanang ba? Ano ang stance sa lahat ng nangyayari?

0: Well, nanindigan ng Malacanang partner na sa nangyaring shootout, hands off ang Malacanang. Walang naging direktiba for that. Walang naging direktiba para arestuhin si Senator Bato. At ang kagustuhan ng presidente ay maayos at magkaroon ng malinaw na investigation tungkol dito. So far, yon ang binabanggit ng Pangulo at ng Palasyo. Pero in the coming week, inaabangan din natin kung ano pa ang magiging statement tungkol dito sa pag-convene as Senate Impeachment Court. At walang direktang sagot pa kasi mula sa presidente kung ano ang reaksyon niya doon sa nangyaring shootout, ano ang reaksyon niya dito sa pagpasa ng articles of impeachment, at ano yung reaksyon niya doon sa pagpapalit ng liderato ng Senado. May mga reaction from the palace, pero not from the president,
1: from the president himself. Okay. Kayo po, ano po ang reaction nyo? Kayo po ay mag-send lamang po sa ating chat group para po mabasa po natin. Gaya na lang po ng mga comment ng ibang nandirito na, uy, si Cayetano Daito, nandito po. Si Paise, 1690, si None, si RC Carr, si Terry Huntor, si SGT Putik, at si Hot Owl.
0: Thank you.
1: Po.
0: Good morning po. Binabati natin ng good morning ang mommy ng ating kaibigang si Zach Riveral.
1: Happy
0: birthday po kay mommy Tess Riveral. Happy birthday,
2: birthday
0: mommy.
2: Happy birthday.
0: Alam niyo po yung si Zach.
1: Naku, napakabait po niya. Pero hindi pa po siya nanlilibra. Nilaglag. Pero napakabait po niya.
0: Happy birthday, mommy.
1: Happy birthday
0: din po sa mga nagbe-birthday today, May 16.
1: Si Filomeno Vergara, sabi niya, isipin niyo rin ang flood control. Masyado kayo focus
0: yes,
1: sa isang tao. Di ba?
0: Isa pa
1: yun.
0: Hindi pa
1: tayo tapos sa issue ng flood
0: hindi
1: control.
0: Hindi pa nga tayo nakakapunta doon sa part na meron na bang napanagot at napakulong doon sa mga high-profile personalities na na-involve doon sa scandal.
1: Yung mga big fish, wala pa rin talaga. Andyan yung mga diskaya, pero yung mga big fish, yung mga nasa likod nitong flood control na ito, hindi pa rin po natin nakikita na napapanagot.
0: Asan si Zaldi ko? Hindi ba? Mapapawi ba siya ng Pinas?
1: Yung pa, natabunan din si Zaldi ko. Ang dami
0: problema. Asan si Atong Ang? Di ba? Paulit-ulit na sinasabi, nakita sa ganito, nakita sa ganyan. Eh, ba't hindi pa rin nahuhuli? Puro tayo labas ng leads, hindi ba? DILG, good morning. Bakit? Kasi nabibitin ang tao kasi, di ba? Nakatutok ang tao, invested ang tao dito sa mga nangyayari. And para bigyan mo ng bare update na nakita sa ganito, ito ang update, can you please give us more? Bukod doon, hindi ba?
1: At partner, siguro bago tayo magtapos, gusto ko lang talaga rin bigyan ng pat on the back yung mga Senate media na nandoon nung barilan. Hindi po sa pagbubuhat ng bangko, pero yung mga Senate media, kita mo talaga yung mga kasama natin doon. Hindi sila bumitaw kahit na sobrang nakakatakot. Sobrang saludo po ako sa inyong lahat.
0: Yeah,
1: hindi ko na po kayo may isa lahat-lahat, pero hats off to you sa dedikasyon nyo po. Maraming salamat po sa inyong
0: servisyo. And para sa mga nagsasabi na masyado namang nagbubuhat ng bangko ang media ngayon, having that kind of work that day, na bahagi lang naman ang trabaho nyo yan, kaya kumbaga walang kailangang ipagmayabang. Siguro I think relevant kasi yung mga statement at yung praises ngayon, because we are in the situation na laganap yung mga misinformation at disinformation, na lahat naman tayo ay badly affected din ng mga kumakalat na mga fake news online and physical. So dito natetest kasi kung kanino ka ba talaga kukuha ng
1: tamang
0: impormasyon. Those people na ang kanilang concern lang naman talaga ay ang kanilang views, ang kanilang engagements, ang kanilang kinikita sa kanilang mga engagements online, o para doon sa mga professionals na ang main goal ay magbigay ng tamang impormasyon, whether you like it or not. Whether kung ano ang pagtingin mo sa kung ano ang tama.
1: Kaya nandito pa rin po tayo, handa pong magserbisyo. Partner, batiin lang din natin yung mga nasa Facebook, si John Carlo Marasigan. Sabi niya, mag-charge na po ng inyong emergency flashlight. Tama yan.
0: Tama.
1: Baka kasi nga magkaroon po ulit ng mga instances ng mawalan ng kuryente. Arman Alcuela, andyan din po, marupok, aray ko, bes. Unistic Sai Mitra, Abu Yosef Celeste. Abot si Louie Basco na sa Facebook.
0: Thank you. Good morning. Binabati natin si Ma'am Anna Marie at happy 41 years old kay Jeffrey Caspe. Happy birthday. Pagbati rin kay Wawa Liuza. Good morning. Palambing naman po ng greeting sa mga apo kong twins. Birthday daw bukas si Lee Matthew Kuwachin at Lee Lucas Kuwachin. Happy birthday
1: in advance. Happy birthday po. Si Pipoy, always remember no one is above the law. Philip from Kanagawa, Japan.
0: Ohio!
1: Si Jeffrey, hello, listening to your show. Dr. Jeffrey Alfaro, Lubang of DLSU, Dasmariñas. Good morning po.
0: Good morning po at syempre kay Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Good morning, ma'am. Maraming salamat po. Sino pa
1: at
0: ba?
1: Partner.
0: Yes. May babasahin tayo.
1: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat po kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM, ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna.
0: Siyempre, makakasama po natin dyan si Tito Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin po yan sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines POP Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging handa.
1: Sama-sama po. At araw-araw po sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan na kamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro Manila at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Aba naman.
0: Congratulations! At hindi lang yan, ha? Hindi lang yan. Ang inyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay number 2 na. Number 2 po sa AM radio station sa Mega Manila sa Quarter 1 2026 radio studies ng 55 Blue o yung formerly po dating Kantar Media Philippines. Maraming
1: salamat
0: mga kapamilya.
1: Po. Thank you so much po. Makakaasa po kayo ng tuloy-tuloy na serbisyong totoo. Maraming salamat
0: po. Sa kabila ng barilan, sa kabila po ng mga sakuna, sa kabila po ng iba't ibang mga nangyayari sa paligid natin ay syempre lagi tayong on the forefront, magbabalita at magseserviso. Diba, Robert Mano?
2: Good morning!
1: Ito, napakatapang nito.
0: Kala ko yan!
2: Victoriang walang
0: katulad. Diba?
1: The Robert Antemano.
0: The ito, Victoria tulad and the Robert Mano.
1: Diba? Dito.
0: Diba? ang usapan, bakit ang ganda-ganda pa rin ng Victoria tulad sa kabila ng mga nangyayaring gulo? Composed,
1: ano
0: very poised.
1: Ano, kombinasyon po yan ng walang tulog, stress, takot, lahat-lahat na po.
0: Woke up like this. Natural na magaling, natural na maganda.
1: Naku, hindi po,
0: walang katulad
1: hindi
0: talaga.
1: Hindi po, wala. Ano, idol po natin si Robert Mano at ibang taga Senate Media.
0: Mabuhay po, mabuhay.
1: Mabuhay!
0: Maraming salamat mga kapamilya sa pagsama sa amin ni partner this Saturday. Bukas po ulit ha, 6 to 8 a.m. dito po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulan.
0: Sa programang Anong Ganap? Susunod na Balita Antemano with Robert Mano!
1: Sir!
0: Ingat! Anong ganap?
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga balitang dapat alam mo antemano kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na!

Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano. Balita Antemano.